0: Happy Saturday, kapamilya! Oy, oras po natin na alas 8:03 na po ng umaga. Pero sa mga wala pong pasok ngayon at nagpapahinga, may nagchichill-chill po sa kanilang bahay, ini-enjoy ang weekend matapos nga po yung napakahabang linggo nitong mga nakaraang linggo, ano? At matatapos na po itong June. Sana naman maganda yung bungad ng July natin. And for sure, busy-busy po tayo dyan, ano? Nga po, by July 6, magsisimula na yung impeachment trial against the Vice President, Sara Duterte. Pero sa ngayon, magandang umaga po muna, kapamilya. Kamusta po kayong araw ng Sabado? Ngayon po ay June 27 na, 2026. Ako po si Steve Raz. Pansamantalang humahalili po sa aking partner na may importanteng lakad lang po ngayon. Kuyang partner Robert Mano, ang inyo pong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, Balita Antimano, dito po siyempre sa DZMM Radio Patrol 630 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at siyempre ho sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado, sundan po kami sa aming YouTube. Ilan ba yung subscriber natin ngayon? Marami-rami na to eh. Meron na po tayo 1.5 million subscribers po sa YouTube, ha? Baka pwede nyo po paabuti ng 2 million yan. Malapit-lapit na eh, no? Ay, congratulations po sa ating digital team sa kanilang active na ginagawa para po sa ating online accounts. Siyempre po, para po sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede po kayo mag-send sa aming Viber number na 0919-278-3000 kasi po maganda yung ating topic ngayon. Very related po sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Halimbawa dun sa Tacloban shooting incident kung saan tatlong estudyante nga po yung namatay at ang sangkot po dito yung dalawang minor de edad na nasa DSWD na nga po, hawak na po ng DSWD. Mamaya po ay pag-uusapan po natin yan kung ano ba ang mangyayari doon sa dalawang minor de edad na edad 14 at 15. Sila po ba ay may pananagutan? Base po doon sa Republic Act 9344, yung 14, wala talagang criminal liability pero may intervention program. Sasailalim po siya sa intervention. Pero alamin po natin kung ano yung side naman nitong JJWC o yung Juvenile Justice and Welfare Council. Kung sila po ba ay pabor o hindi pabor, o napapanahon na po bang para ibaba yung minimum of age criminal liability dahil kung nakikita po natin dun sa kumakalat na convo ng dalawang shooter, eh, parang pinagplanuhan ano, yung pamamaril, yung mass shooting dun sa San Jose National High School sa Tacloban City. At syempre bukod po sa aming Viber number, pwede po kayong mag-message sa aming social media account. Babasahin po natin yan maya-maya lamang kung may oras pa po. Syempre magbibigay tayo ng oras dyan. Sa oras po natin 8:06 ng umaga, habang po kayo nag-aalmusal, samaan po ninyo ako hanggang alas 9 ng umaga dito sa Balita Antimano. Balikan po natin ang mga balitang dapat alam mo, Antimano, sa linggong nagdaan. Ang prosecution hiniling na buksan ang selyadong BIR box.
1: Pang-headline yan!
2: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to unexplained wealth, Article 2.
3: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as vice president does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
0: Hiniling sa Senate Impeachment Court na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Unang dinala ang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee pero nagdesisyon ng mga kongresistang huwag buksan para hindi malabag ang non-disclosure provision sa National Internal Revenue Code. Hiniling ni House Prosecutor Laila Dilima na buksan na yung kahon sa pre-trial conference para mamarkahan ang mga dokumento sakaling gamiting ebidensya sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi may paliwanag na yaman ng vice-presidente. Inaasa maghahain ng sagot ang defense team ni VP Sara hinggil sa manifestation ng prosecution. Pero ayon kay Defense Counsel Michael Poa, hindi dapat isama sa impeachment ang mga issue o ebidensya bago pa naupong Vice Presidente si Duterte noong 2022. Noong Webes, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya, kaya isinara na ang pre-trial conference sa July 6 naman magsisimula ang impeachment trial laman sa Vice Presidente. E nung pagdinig pa lang po, no, ng articles of impeachment dun po sa House of Representatives sa yung House Prosecution ay hindi rin binuksan itong BIR box. So ang tanong ngayon, sino ba yung may jurisdiction dito? Ang House Prosecution po ba during the pre-trial conference? Kasi nga po may tinatawag tayong marking of evidence na gagamitin po, no, yung mga ebidensya na yung minamarkahan ng House Prosecution, yung po yung gagamitin doon sa impeachment trial sa July 6, halimbawa magsisimula yan. Ang tanong, bakit hindi siya binubuksan? Ang sinasabi nga po ng defense team, hindi siya pwedeng gamitin kung hindi naman siya nangyari noong bago umupo si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente. Pero ang tanong po dyan, malaki po ba ang naging papel nung PIR box na yan na hindi pa rin natin alam kung ano ang laman niyan? Dahil pero may kinalaman po yan dun sa tagong yaman o hindi may paliwanag na yaman. Hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo, kasama nga po yung pangalan dyan ng kanyang asawa. So, ang tanong dyan, yan ba ay papayagan ng Senate Impeachment Court para maihabol, magamit bilang ebidensya sa impeachment trial, para po masagot na rin yung lahat ng katanungan ng publiko, hindi lang syempre ng House Prosecution, yung mga nakasubaybay po sa impeachment trial. Para nga po malaman natin ano nga ba ang nilalaman niyan at magagamit ba yan bilang ebidensya. Malaki ba ang magiging papel niyan para ma-convict itong si Vice President Sara Duterte? O respetuhin natin yung magiging desisyon ng Senate Impeachment Court at kung pakatigam ba yung hiling ng defense team? So abangan po natin yan, ano. Marami pang development na mangyayari kaugnay nga po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 15 anyos na Tacloban shooter po, ha, sinampahan na ng reklamo.
1: Pang-headline yan!
4: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
5: Pumirma po yung mga magulang o yung mga guardian nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, magpupulong yung pong multidisciplinary team at UN, yung specific intervention. Mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung court proceedings hindi nga dun sa mga kasong naisampakan niya.
0: Lagay ng Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang sa isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor Office ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuan ang 14 anyos na salarin alinsunod dyan sa Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15 anyos pababa. Pero nakadakdang sumailalim sa intervention program. Nitong Lunes po, ha, 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni Eastern Visayas Police Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Analiza Armeza na may target sa pamamaril ang 2 suspect. Nagsimulang magkaputok ng baril ang mga suspect sa mga nagdaan ng classroom nang hindi makita ang target. Pinag-aaralan din kung kakasuhan ang magulang ng 2 suspect. Mananatili naman sa DSWD ang 14 anyos na salarin na sinasabing dumalo pa sa flag ceremony ng paaralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ang krimen. Kayo po ba, kapamilya, base po sa mga naririnig po ninyong balita, napapunod po ninyong balita at mga kumakalat na information online, maniniwala po ba kayong walang alam yung 2 minor de edad sa kanilang ginagawa? Hindi ba yun planado? Kumbaga, hindi siya intention na gawin yung pamamaril na yun kung saan 3 estudyante po yung namatay. Yung isang estudyante po doon, yung Fabian, yung lalaki. Nakita po natin yung video, talagang sinarado niya po yung pintuan para hindi makapasok yung shooter. Ayun nga lang, kasama ang palad, nakapasok pa rin at siya ay nasawi, no? Binaril. Ang tanong po ngayon, ano po ang gagawin ng gobyerno? Panahon na po ba para ibaba yung minimum yung age of criminal liability? Para nga po ba panagot yung mga halimbawa itong 14 anyos na walang habas na maril doon po sa kanilang eskwelahan? At sinasabing planado nga po, no? Pero yung 15 anyos naman po na CICL po natin, kinasuhan na po ngayon. Ang isa rin po natin tanong dyan, base po sa batas, ano ang mangyayari kung sakaling maging, kumbaga, tumutong na sila sa kanilang legal age, 18 years old po, ano? Sila po ba ay mananagot? O pagbabasihan lamang yun nangyari kung ano yung edad nila nung sila ay namaril? So yan pa po yung ating tinitignan. Pero tiniyak nga po ng DSWD, lalo na po yung 14 years old, na talagang walang criminal liability yun. Kasi nga po sa batas, yan po yung batas natin na below 15, lusot. Pero may intervention program naman po na tinatawag. So mamaya ipapaliwanag po yun ang ating kausap mamaya. Mula po yan sa Juvenile Justice and Welfare Council kung ano po yung magiging takbo nung kalagayan o sitwasyon nitong mga shooter ito. Pero doon naman po sa 15 anyos, eh, kinasuhan na po yun ng murder for selective murder, serious physical injuries. Pero aalamin po natin ng korte yan, no? Aalamin mismo ng korte yan kung yung 15 anyos na po ba ay may discernment. Ibig sabihin, alam niya po ba yung kanyang ginagawa? Alam niya po ba yung nangyaring paumaril? At kung ba ay sadya? O talagang wala lang, trip lang nila? Pero mahirap po kasi yun, di ba? Ang sinasabi rin po ng Eastern Visayas Police Regional Office ay talagang may target yung dalawa. Hindi lang po nila nahanap kung sino. Ang problema ngayon, yung tatlong nadamay. Yung iba naman po nasa ICU pa. Yung iba sugatan at trauma ang inabot ng mga estudyante. Hindi lamang ng mga estudyante, pati po ng mga guro. Ano? Kaya nga po yung mga eskwelahan po sa iba't ibang bahagi ng bansa ay hinigpitan na po ang seguridad. Kamakailan, yung may mga balita po tayo na talagang may nahuhuli, no? May mga makukulit pa rin estudyante na nahuhuli yung kanilang mga ipinagbabawal na gamit. Ano po bang ginagawa ninyo dyan? Sa ating po mga magulang, sana isubaybayan po natin yung ating mga anak. Kasi po sa bahay po nagsisimula yan, eh. Kung ano po ang kanilang action dun sa kanilang pamamahay, eh baka po madala po sa eskwela at may madami pa mga estudyante at guro. So abangan po natin at mamaya tatalakayin po natin yan. Tubig sa angat dam, posibleng umabot pa sa critical level.
1: Pang-headline yan!
6: Expected na umabot tayo sa critical level ng angat by the end of the June. By the end of June. So nagkaroon tayo ng zero allocation for irrigation since I think the last few weeks of May para makonsentrate yung tubig ng angat sa domestic supply.
7: So ito pong mga night time natin ng mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na hakbang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating angat dam.
0: Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa angat dam sa katapusan ng Hunyo, sinabi ni PAGASA hydrologist Jofren Habaluyas na nanggagaling sa angat dam ang tubig sa Metro Manila, kaya posibleng makaranas ng kakulangan ng supply. Bahagya rin buwabang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat Dam. Nagpatupad naman ang Maynila ng water service interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Tatagal hanggang June 30. Ang tagal. Hang water interruption simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, paano yan? May pasok. Eh, unang pagising mo, maliligo ka, wala kang tubig. Tapos nagbabayad ka buwan-buwan. Eh, paano ho yun? So, ang teknik po dyan, siguro, kailangan po natin talaga mag-imbak ng tubig gabi pa lang. Bago po pumatak ng alas 10 ng gabi, eh, hanggang alas 6 ng umaga, yung iba naman, pumapasok na mas maaga pa doon. So, kailangan po natin mag-imbak ng tubig dahil may pangamba pa rin po ngayon ng El Nino, ano? So, tipid-tipid po tayo, pero sana po magawan po ng paraan kasi every year na lang po ganito, eh. Pagka tayo ay nasa El Nino, siyempre po, bumababa yung tubig sa Angat Dam. Bad trip naman po siyempre para sa mga consumer na sila ay nagbabayad buwan-buwan pero wala silang enough na konsumo ng tubig. So, sana po, no, magawa ng paraan, i-balance po natin yan, mag-imbak ng tubig hanggang matugunan po yan, siyempre po, ng ating gobyerno. Sa oras po nating 8:18 ng umaga, Kausapin na po natin si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare. Pero bago po yan, oras natin, 8:80 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Yeah, parang seryoso na usapan natin. Nadadala ako dun sa bed natin eh. Napaka-seryoso, no? Pero ganda, no? Ito naman ay 8:80 na po ng umaga sa mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa DZMM sa Balita Antimano. Pag-usapan na po natin yung nangyaring Tacloban shooting incident, yung mass shooting po doon noong Lunes, no? Makakausap po natin si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare o JJWC. Attorney, magandang umaga po si Steve Raz po ito. Pansamantalang humahalili po muna kay Robert Mano. Good morning, Attorney.
8: Good morning, Steve.
0: Opo. Attorney, alam na po natin, no, yung siyempre nangyari sa Tacloban City incident. Tatlong estudyante po yung namatay. Maraming nasugatan. At yung shooter dito ay dalawang minor de edad, 14 at 15 years old. Siyempre lumutang din po yun yung mga diskusyon. Maraming nananawagan na dapat ibaba na yung age of criminal liability. Kahapon sinabi nga po ni DILG Secretary Remulla, siya rin po ay nananawagan din yung DSWD bukas sa usapan. And then the DOJ is ready to give a legal opinion tungkol nga po dyan. And even the President po, Attorney, is open para reviewin yung kasalukuyang batas, yung Juvenile Justice and Welfare Act. Attorney Tricia, ano po ang reaksyon o stand po dito ng Juvenile Justice and Welfare Council? Pabor ho ba kayo na ibaba na yung minimum age of criminal liability dahil sa nangyaring barilan sa Tacloban City?
8: Well, ngayon, open din kami dun sa discussion. Kasi ganun naman ang batas eh. Kailangan parte ng aming function ay monitoring and evaluation. So, kailangan din nating i-evaluate kung talaga bang yung batas natin ay epektibo. Kung hindi siya epektibo, ano yung kailangan nating gawin para i-strengthen ito o palakasin? Ito ba ay sa implementation? Ito ba ay may kailangan tayong baguhin? So, open po kami sa discussion. Pero ngayon po, ang nananaig pa din ay yung kasalukuyan nating batas. So, yan po muna ang susundin natin.
0: Pero ano po ba yung nakikita po natin, halimbawa ebidensya o kailangan ninyong makita para ikonsidera ang panukalang ito, yung pagbababa? Ano po yung mga pagbababa sa posisyon ng JJWC para suportahan po yung pagbababa ng age of criminal liability, Attorney?
8: Ngayon ay hindi pa dinidiscuss kung magbabago ng posisyon. Kasi nga gusto nating pag-aralan lahat. Dahil yung pagdating naman sa ganitong klaseng karahasan at kahit anong karahasan o problema sa batas na ginagawa ng mga bata, kaya natin pinag-uusapan yung batas kasi future na tayo kasi, nangyari na nga ito. Ang gusto natin ay hindi na mangyari ulit. So ang pag tiningnan mo kasi yung dahilan kung bakit gumagawa ng karahasan ng mga bata, hindi lang yan dahil meron tayong, hindi dahil may batas tayo. It's a confluence of factors at usually babalik ka kung ano yung bata, ano yung kinalakihan niyang pamilya, ano yung komunidad na kung saan siya lumaki, ano yung sitwasyon niya sa bahay. Ito, nadidiscuss din dito yung bullying. So maraming dahilan, parang confluence of factors. At syempre titingnan din natin yung lessons sa ibang bansa. Dahil marami namang bansa na mababa din yung age of criminal responsibility as low as 10, pero nangyayari pa rin yung mga ganong karahasan. Kaya natin ito ginagawa na pag-aralang mabuti para epektibo talaga yung solusyon na mabibigay natin.
0: So you're saying, Attorney, parang sa ngayon...
8: Pag-aralan natin, oo. Pero dapat nagdi-discuss talaga tayo nun sama ng mga gustong ipababa siya at sama ng mga gustong sa tingin nila ay hindi. Dapat magkaroon tayo ng discussion, but it has to be evidence-based. Dapat may ebidensya tayo kasi at least sa nakita nating pag-aaral, ang mga bata, pag nakikriminalize sila ng napakabata, lalo na yung 10, napakabata nung 10, ay usually hindi sila lumalaki ng tama o hindi sila natututo, paulit-ulit lang nilang gagawin yung krimen. So pag ganun, para kang nag-groom kasi ng batang nagkasala sa batas, papalakiin mo siyang kriminal pag siya ay pumunta na sa tamang edad. Pero, yun yung nakita natin sa pag-aaral.
0: So parang as we speak, hindi pa sagot yung pagbaba ng edad para matuldukan yung juvenile crime sa Pilipinas, sama ho ba?
8: Opo, opo. Wala po talagang study na nagpakita na deterrent yung pagbaba ng edad. At ano, nakikita natin yan na nangyayari sa ibang bansa. Ang US, mababa po ang kanilang minimum age of criminal responsibility, pero ang dami pong school shooting doon. So wag lang yun yung tingnan natin. Siyempre yung ano, legislatura natin, gagawin nila yung trabaho nila kasi sa legislature sila. Pero hinihikayat ko talaga na wag lang yun yung tingnan natin. Tingnan natin yung ibang ebidensya kasi baka mali yung solusyon natin doon sa problemang hinaharap natin.
0: Pero kung attorney, ano, halimbawa hingin lang po yung inyong opinion, kung hindi edad 15, anong edad po ba dapat ibaba yung para managot yung mga isang minor de edad sa krimen na kanyang ginawa? Kasi they're saying na dapat 12. Pero para po sa JGWC, anong edad po ba? Or talagang sa ngayon po ay manatili po muna tayo sa 15 years old?
8: Ngayon, nakikita kasi namin na dito sa batas natin ngayon, ha, evidence ang pupuntahan ko, hindi yung opinion ko lang. Base sa ebidensya natin ngayon, kahit tingnan nyo yung mga statistics ng ating PNP, dahil nagsishare naman po sila, very good partner namin po sila talaga, nakikita natin na over the past 10 years, bumaba talaga ang krimen na kinakasangkutan ng mga kabataan. In fact, bumaba siya ng 58%.
0: Sige, doon nga po tayo, Attorney, himayin natin yung data po na binabanggit nyo. Ilan po yung CICL natin ngayon, taon, compared po sa mga nakalipas sa taon? And ano po yung mga serious crime na ito?
8: Sandali, titingnan ko lang yung aking statistics para mas ano. Pero ang dati, nung 2016, 10 years kasi yung kinuha natin dahil yun na yung makakakuha naman tayo ng pattern doon.
0: Opo.
8: Ayun.
0: Pero sa ngayon,
8: go ahead po sir.
0: Attorney, go ahead po, attorney ma'am.
8: Oo, go ahead.
0: Pero ma'am, may threshold ba ng juvenile crime tayo na tinitignan halimbawa na magtutulak syempre po sa JJWC na suportahan yung pagbaba ng edad ng criminal liability? May ganun po ba?
8: Hindi natin titingnan yung threshold ng crime, kundi titingnan natin kung ano yung mga ebidensya. Alam mo, very ano kami, particular kami sa evidence, Steve, kasi ano kailangan natin ng tamang solusyon sa problema. Dahil kunyari sabihin natin, sige, babaan natin ng 10, o tapos lahat hihinto na doon sa trabaho, hindi okay yon. Kasi mamaya, mangyayari siya ulit. Kaya kailangan talaga natin ng evidence. Ang actually, ang tinitingnan namin, base doon sa aming pagsisiyasat, kasi gumagawa rin kami ng mga situational analysis, ang dahil kaya sila gumagawa ng krimen dahil talaga sa una, dysfunctionality ng kanilang pamilya, normalize yung sa komunidad nila, normalize yung violence, yung ikaramihan dyan sa kanila ay nakaranas ng violence kaya akala yata nila okay lang maging violent din or talagang inaano nila, ginagawa din nila sa iba. Ngayon mukhang merong aspeto yung pag-access sa social media. Kasi yun, doon, makakahanap ka doon ng mga grupo na ini-encourage din yung violence. At kung yung isang bata, napaka-isolated niya dahil hindi siya pinapansin ng pamilya niya, wala siyang kaibigan sa school, doon talaga yun maghahanap ng sense of belongingness. At ang isang bata, dahil napaka-immature ng pag-iisip, madali siyang ma-encourage na gumawa ng mga mali pag yun ang grupo niya. So ito yung nakita natin nung 2024, anong 2016, anong ngayon, nung 2016 to, nung 2016, 29,441, ngayong 2025, which was last year, yun yung kompleto, 12,310. So approximately, ito ay report naman ng police, 58% reduction in CICL perpetrated incidents.
0: Bumaba po.
8: Ang pinaka-lowest po natin ay nung 2024, 11,592. At makikita rin dito sa statistics, hindi ko na po sasabihin yung mga figures, pero makukuha niyo po ito sa PNP. Mas marami pa rin po ang krimen ng ating mga above 15 kesa sa below 15. At syempre, 1% po ng kabuoan ng tala ng krimen dito sa bansa ang sa bata, ang 99% po. Per year po ito, ha, ay sa ano pa rin, sa mas nakakatanda. Pag tinotal mo ng 10 years, 7% yung sa children in conflict with the law.
0: Ano po yung rason, attorney, kung ano po yung nakikita nating rason, bakit buwababa yung porsyento?
8: Hindi pa malalim yung aming pag-aaral dito, ha, kasi iyan yung isa sa gusto naming tingnan na research na gagawin namin sa aming research. Pero ang nakikita namin, marami po kasi tayong LGUs, local government units, na talagang nagpursigi sila na i-establish yung tinatawag na comprehensive Juvenile Intervention Program. Ito ay isang malaking programa na ilalagay mo, o napakaseryosong programa, sabihin ko na lang na ganun, na ilalagay mo mula sa barangay hanggang sa provincial level at meron din sa national. So nagpo-focus doon talagang para magawa ng magandang environment yung bata para hindi siya natutulak na gumawa ng karahasan o magkaroon ng problema sa batas. So ano yan, ang malaking programa yan at connected yan sa ibang program. Halimbawa, ang isa niyan ay yung siguraduhin mo yung access to education ng bata, siguraduhin mo na doon sa komunidad mo sapat yung kanyang pagkain. Ang isa sa national naman, ang ginagawa ng DSWD, yung Parent Effectiveness Seminar. So tinuturuan nila yung mga magulang paano yung effective na pagpapalaki sa anak, kasi yung ibang mga magulang hindi nila alam kung anong gagawin eh. At parte doon sa binago nila ngayon ay yung pagdetect kung ang bata ba ay nabubuli o bully yung anak nila at paano nila yun gagawin. So ang isa pa din doon, livelihood assistance, kasi kung maayos yung economic situation ng magulang, anong pamilya, usually hindi natutulak yung bata para gumawa ng krimen. So marami pong contributors ang karahasan at hindi lang po yung edad, napakaliit na aspeto po ng edad.
0: Pero marami kasi nagsasabi, hindi ba parang wake up call na to para sa council, sa kongreso, yun nangyari sa Tacloban, para ibaba na po yung edad na dapat managot? Naniniwala ba tayo, attorney, na nabanggit po kanina, social media, iba kasi yung influence dati sa influence ngayon. Now we have social media and free access po, and easy access para may influensyan po yung isang bata, attorney.
8: Oo, sa tingin ko isa yun sa dapat nating tingnan, kasi marami tayong materials na nakukuha sa social media na ninonormalize nila yung violence, yung mga grupo na nandoon, tapos tinutulak nila yung mga kabataan na gumawa ng chaos, ng yung mga nakakatakot at na yung mga extreme violence, pero ang dahilan nun ay dahil lang nauudyok sila dahil sa hatred nila sa mga tao, yung hatred nila doon sa ating lipunan, tapos no, na-justify yung anger nila dahil ang feeling nila meaningless naman lahat eh. So sige, gagawin ko na lang ito. So nawawala po yung values ng mga bata. So kailangan nating tingnan 'yon. Kailangan nating i-regulate, at isa pa, kailangan din natin talagang palakihin ng tama yung mga bata na meron silang values para hindi sila na-attract doon sa ganung klaseng mga grupo or mga materials sa social media.
0: Opo, parang nangyayari, attorney, na nakadepende pa rin sa pagpapalaki ng magulang, nasa magulang pa rin kung ano yung pwedeng gawing action lang ng mga bata.
8: Tama po yun. Oo, marami po sa magulang, sa kanyang pamilya, sa komunidad kung saan siya nakatira, sa mga kaibigan na kung sino yung mga kaibigan niya, ang dami-dami po. Yun po ang kailangan nating tingnan.
0: Attorney, based po sa inyong experience, sa inyong assessment and pagsusuri po, itong nangyari sa Tacloban City, ito po yung makikita natin na grabe kung yun ang mga sangkot yung minor de edad?
8: Oo. Yes, sorry po, pakiulit ng tanong, kung ito po ba yung grabe?
0: Oo, sa mga nangyaring krimen na sangkot yung mga minor de edad?
8: Oo, nakakagulat talaga yung nangyari, kasi grabe yung grabe yung magnitude nung nagawa niya, grabe yung effect nung nangyaring ito. Actually, ito yung isa sa pinaka violent first time na nangyari sa Pilipinas na napakalaking school shooting. Kaya lahat tayo nagulat doon, lahat tayo nag-isip, at lahat tayo tinatanong natin bakit nangyari ito at ano yung pwede nating gawin. Iisa lang ang goal natin para hindi mangyari ulit. So parte kami dyan, sobra kaming nalungkot po nung na-devastate kami nung nakita namin na ganito yung nangyari.
0: Dahil sa ngayon po ay tayo po ay ang JGWC nakabase sa mga ebidensya, at sa ngayon ay hindi pa rin po tayo, kumbaga kailangan pa na matinding pagsusuri. So hindi pa tayo pabor na ibaba yung age of criminal liability, pero open for discussion. Kung sa ngayon po, attorney, hindi pa
8: hanapin natin yung tamang solution, Steve. Para effective.
0: Opo, kung hindi pa ibaba yung age ng criminal liability sa ngayon po, ano po yung reaction na dun sa sinabi ni DILG Secretary Dimulya na hanggang ngayon po, no, ginagamit yung mga minor de edad bilang drug courier, yung mga 14 anyos na bata, dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. So talagang ginagamit sila.
8: Oo, meron naman talagang nangyayaring ganun, Steve, na ginagamit nung ano, nung mga malalaking tao yung mga bata. Pero ang ano ko lang, well, ang una gusto kong sabihin na sana wag silang magbigay, hindi John B, kundi yung mga gumagamit sa kanila, sana malaman nila na misinformed sila at disinformed, kasi merong pananagutan yung mga bata. Iba lang yung proseso pagdating sa ating Juvenile Justice and Welfare Act, kasi iba yung proseso ng above 15 at below 14, at below 15, pero lahat yun meron talagang pananagutan. Doon naman sa ano, doon sa mga mas nakakatanda, hinihikayat ko yung ating law enforcement, pinapakiusapan ko sila na sana puksain natin yung mga gumagamit sa mga bata. Kasi naman, Steve, kahit na walang bata, pag gustong gumamit ng mga kriminal, gagamit at gagamit yun ng kahit sinong tao eh. So sila talaga ang dapat nating tutukan para mawala sila, para hindi nagagamit yung mga bata.
0: Kumbaga, kung halimbawa, Terry, mapatunay ang ginagamit talaga ng mga sindikato ito, mga batang wala pang 15 years old, hindi yes, pa ito sapat na dahilan para repasuhin yung batas.
8: Sorry po, may sapat.
0: Hindi pa sapat na repasuhin yung batas.
8: Dapat implementasyon, hindi lang ng batas nung JJWA. Kung hindi, yung mga law enforcement laws natin, kasi kailangan talagang mawala yung mga sindikato. Dahil sila yung, sila yung criminal, sila yung nag-iisip nito, sila yung gumagawa nito. Yung mga bata, ginagamit nila. So, dapat ang una nating tutukan yung mga gumagamit.
0: Pero attorney, nasa 9344 po ba na kung halimbawa walang criminal liability o minor de edad yung sangkot, dapat ba managot yung magulang ng dalawang shooter?
8: Depende na yan. Hindi ko pag-uusapan tong kaso dito, Steve, ha? Kasi nasa korte na. Pero in general, pag naipakitang may kapabayaan na ginawa yung magulang, maaari silang managot doon sa nangyari. Usually, ang ipafile sa kanila ay civil liability para mabayaran nila yung damages. So, danyos ang ibibigay nila dito. Kung sakali namang, in general ito ha, may isang bata na gumawa ng krimen at nakitang yung magulang talaga ang nag-utos sa kanya o talagang inaabuso siya ng magulang, maaari din siyang file ng criminal case dahil doon sa pang-aabuso, dahil doon sa neglect, o dahil sa pag-utos sa bata na gawin yung krimen. So kung kunyari ang ginawang krimen ng bata ay sabi natin carnapping, o di syempre kung yung magulang ang nag-utos, pa-filean din yun ng carnapping.
0: Ganun po. Natanong ko yung attorney kasi talaga isa sa panawagan po yun ng mga magulang ng mga biktima na dapat din kasi managot. May kapabayaan daw yung mga magulang itong dalawang shooter.
8: So ganun, actually Steve, ganun din, balik ko doon sa statement ni Sec. John D. Kasi tama naman siya, meron talagang mga batang ginagamit. So kung yung mga sindikato ay ginagamit sa drugs yung bata, pag na-filean yung bata, ganun din dapat ang ipa-file sa And mas mataas, in fact, ang sabi ng ating batas, pag bata ang ginagamit mo sa drugs, mataas ang magiging penalty doon sa gumagamit sa bata. Kasi na-recognize din yun ng batas na ang pinaka utak dito ay yung gumagamit talaga.
0: Attorney, matanong ko lang din, dapat ba yung mga magulang din na nang nabully, 'di ba? Yung mga anak nila nabully ay dumadaan din sa counseling yung mga magulang?
8: Yes, oo. Yung magulang nang nabully, yung magulang nang nagbubuli, lahat sila dapat, kasi hindi lang counseling, kung hindi yung mga seminars na tuturuan sila kung paano sila mag-respond doon sa behavior ng anak nila.
0: Kasi minsan, yung mga
8: dapat
0: bata...
8: Meron tayong mga ganung programa, at least sa DSWD meron.
0: Opo. Kasi minsan yung mga bata, ang unang sumbungan nila dyan, kung hindi man sila makapagsumbong, talagang sa magulang sila. Kasi medyo mahirap. Kumbaga, nandun yung tinatawag na nahihiya sila eh. Natatakot sila kung sa guro na magsumbong. Pero dapat maging mas open sila, attorney, na i-discuss yung about sa bullying. No? Kasi parang ito yung isa sa tinitignan eh.
8: Tama po yun. In fact, may ibang mga bata ayaw nilang isumbong sa magulang nila. Ayun. Dahil ayaw nila yung magulang magsusumbong sa school dahil napapahiya sila pag sinusumbong sa school. So, minsan, isasabihin nila yan sa mga kaibigan nila, sa mga peers nila, depende kung sino yung yung mga kaibigan nila. So kung yung bata isolated, balik tayo doon sa social media naman, baka doon siya maghanap ng sense of belongingness. Pag hindi okay yung napuntahan niyang grupo, ayan na, maaaring yan ang magtutulak sa kanya na gumawa ng hindi tama. Ang isa pa rin, aside from the parents, dapat yung mga teachers din maturuan, kasi marunong right. naman yung ating mga teachers, pero dapat bigyan pa sila ng mas maraming technical assistance para alam nila kung paano mag-detect ng mga batang nabubuli.
0: Kasi may
8: nagbubuli. Kasi nasa school ang mga bata mas matagal pa nga sila sa school kaysa sa bahay. So dapat meron ding skills yung mga teachers. Meron naman 'yan, pero syempre dapat tuloy-tuloy yung pag-training sa kanila para na-detect nila, uy, mukhang nangbubuli to, uy, mukhang nagbubuli to, at alam nila kung paano i-handle yung sitwasyon.
0: So ibig sabihin,
8: na hindi napapahiya yung mga bata.
0: Doon sa child protection policy po na umiiral po sa mga eskwelahan po natin. Kumbaga, nangyayari po ba na masyadong hindi na kayang disiplinahin ng mga guro, yung mga estudyante sa ngayon, attorney?
8: Hindi naman ganun. In fact, yung child protection policy natin, ang sinasabi lang doon, kailangan maprotektahan yung karapatan ng mga bata. Pero meron din kasing department order na binigay ang DepEd, na ang sinasabi doon, maggumawa kayo ng child protection committee. At yung child protection committee, ang isa talaga sa role noon ay yung mga programs sa anti-bullying. So, at kung paano i-handle yung mga bata pag sila'y nagkakasakitan sa school o kaya merong mga problema doon sa school. So, nandun lahat yon. May kasama doon yung guidance counselor, yung mga teachers, paano nila i-refer yung isang, kunyari, merong paglabag yung bata sa batas while in school, paano nila i-refer ngayon sa barangay or sa police. So, dapat meron yun bawat school.
0: And then, attorney, yung nabanggit yung data kanina, no, na medyo bumabang po ngayon yung CICL, yung krimen na ginagawa po ng sangkot yung mga minor de edad. Isa po ba yung bullying na rason kung bakit po nila naginagawa ito?
8: Mukhang may link. Hindi, ayoko magsalita ng ha, kasi kailangan meron tayong evidence. Pero mukhang baka may link o merong correlation na pag nabubuli yung bata dahil napaka-disempowered niya, itatry niyang ipakita na may power siya. So minsan nasasaktan talaga yung ibang mga bata na mas mahina sa kanya.
0: Pero nitong mga nagdaang araw at linggo, attorney, parang alarming na ho ba para sa inyo, JGWC, na puro minor de edad, may mga sangkot po tayo minor de edad na sa krimen, lalo na po sa mga eskwelahan?
8: Steve, yan yung nakita namin sa datos ng PNP. Kahit na bumababa yung crime, marami pa rin yung violence na nangyayari sa school. So kailangan talaga nating pag-aralan bakit na napupunta sa school yung ibang mga violence na nangyayari at paano natin yun mapigilan.
0: So, as we speak, attorney, do you believe na hanggang ngayon ay epektibo pa rin po yung kasulukuyang batas, yung Republic Act 9344?
8: Yan kasi yung batas, kung ipagbabasihan mo yung pagbaba ng krimen, talagang may nagagawa yung ating batas. At yan yung batas natin ngayon. Steve, yan yung mag-a-apply doon sa doon sa dalawa. Kung may bago tayong batas na isusulong, yung sinasabi nilang hindi advantage doon sa dalawang bata, hindi yun mag-a-apply kasi proactive po yung application ng ating mga criminal laws. So ito po yung batas na mag-a-apply doon sa dalawang bata.
0: Dahil nangyari
8: yun nung time na ito yung batas natin.
0: Kahit po, attorney, may mga panawagan na amyendahan ito.
8: Yes po, oo. Para po yun sa mga mangyayari sa susunod kung sakaling i-amyendahan natin. Pero hindi na po maaapektuhan yung mga bata na nakagawa ngayon dito sa ilalim ng batas na ito. Dahil proactive po yung application ng batas. Lalong-lalo na po kung magiging disadvantage yun sa isang naakusahan. At hindi lang po yan prinsipyo sa mga bata, kahit po sa mas nakakatanda, sa mga adults, ganun po talaga ang pag-apply ng criminal laws.
0: Pero attorney, marami lang din kasi nagtatanong, sa inyo na po manggaling, paliwanag po natin sa publiko, no? Ano na po yung mangyayari o kalagayan ng dalawang CICL natin dun sa nangyari na Tacloban City, yung 14 years old at sa 15 years old, doon nagsampa naman ng criminal complaint ang pulisya laban sa kanya. Pero sa ngayon po, ano na po ang kanilang kalagayan?
8: Ngayon ay tulad nga ng nasabi, nandun sila sa DSWD, yung Regional Rehabilitation Center for Youth natin, kasi dun sa probinsya nila ay walang bahay pag-asa. At yung mismong magulang naman nag-voluntarily, talagang sinurrender na rin nila yung mga anak nila. kasi yung mga magulang in shock din po sila doon sa nangyari. So hindi rin nila alam kung paano ngayon i-handle yung buong sitwasyon dahil talaga naman galit yung komunidad, galit yung mga tao, which is understandable kasi karumal-dumal na krimen yung nangyari. So nandun sila ngayon dahil tumutulong yung DSWD sa ating local government para malagyan ng ano ng para mahanapan yung mga bata na ito na mailagay sa isang institution. So ang habang nandun sila, patuloy pa rin yung investigasyon. Hindi ko alam kung nakafile na si prosecutor ng information sa korte, pero alam ko nakapag-file na nga yung
0: police
8: ng criminal complaint doon sa above 15 years old at ang ano kung nag-file na ng criminal complaint ngayon titingnan ni prosec ito o ano ba yung mga ebidensya etc. Pag sa tingin niyang yung report ng social worker na talagang kung may discernment or wala yung bata or kung meron at ano naman base sa ebidensya mukhang talagang siya naman yung meron talaga siyang criminal liability or meron siyang ginawa doon sa may participation siya sa krimen, maaari siyang filean na ng ano kaso.
0: Opo.
8: Doon naman sa discernment sir, kaya 50 natin nilagay yung edad na criminal responsibility kasi nakikita natin dati itong pag-aaral, baka pwede na rin nating tingnan ngayon, na yung mga bata na above 15, meron na talaga silang discernment, hindi na pangkaraniwan na walang discernment ang isang 15 years old na bata.
0: Attorney, yung 15 years old na sinampak ng criminal complaint ng pulisya, kung sakaling may discernment, pagdating po ng 18 years old, sila po ay mahatulan, makukulong po sila?
8: Yung medyo mas mahaba yung proseso ha. Kunyari, kahit hindi pa siya 18, kunyari na ano siya, nakita na guilty talaga siya, sasabihin ng korte, o sige, guilty ka. Pero since bata ka pa naman nung nakumit mo itong crime na ito, isususpend ko yung sentence mo. Ang ibig sabihin lang ng suspension of sentence, kung kunyari ito yung pagkakakulong na ipapataw sa kanya, wag muna natin siyang ilagay sa kulungan, ilagay muna natin siya sa rehabilitation center at tingnan natin kung siya ang magre-rehabilitate. By the way, Steve, isang beses lang ito pwedeng gawin ng bata ha? Kasi kung umulit siya, wala nang suspension of sentence. Tapos nun, pag kung siya ay na-rehabilitate, maaaring i-dismiss yung kaso sa kanya. Pero kung nakitang hindi talaga siya na-rehabilitate, mukhang walang progress, hindi successful, magsasabihin niya ng social worker, judge, mukhang hindi successful yung rehabilitation niya. So ngayon, si judge kasi ang may huling salita. So pwede niyang sabihin, i-extend natin, or pwede niyang sabihin, mukhang wala na itong mukhang wala na talagang mag-work dito na rehabilitation. So pagdating ng bata ng 18, o basta pag adult na siya, minsan 19, depende kasi doon sa extent ng rehabilitation program niya, maaari na siyang ilipat sa kulungan para i-serve na yung kanyang sentence.
0: Apo, attorney, last question na po. No? Meron po ba tayong anti-bullying hotline na pwedeng tawagan ng publiko in case na mabiktima sila ng bullying o meron silang kilala na bully? Saan po sila magre-report?
8: Well, wala sa akin yung number, pasensya na Steve, pero no, pwede ko bang i-text sa i-text na lang sa inyo mamaya.
0: Sure po, sure po. I-announce natin yan. Uh-oh. Attorney, maraming salamat po. Napaganda po ng discussion. Mag-iingat po kayo.
8: Salamat.
0: Yan po si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare o JJWC. Oras po natin, kapamilya. 8:46 na po na umaga. Magbabalik po ang balita antimano. Kasama niyo pa rin po Steve Raz, pansamantalang humahalili kay Kuyang Robert Mano.
9: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antemano! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitang dapat malaman mo antemano.
0: Oy, 8:49 na pala. Nagbabalik po ang balita antemano. Sarap niyo pa rin po Steve Raz. Pansamantalang humalili sa aking partner Robert Mano. Ay, sa may mga chikiting po dyan, sa mga may chikiting po, eh maganda po itong susunod natin na topic. Pasok na po natin agad si Sir Rafael Rafi Innocencio, Registered Psychologist, Managing Director and Consultant, Better Steps Psychology Inc. Sir Rafi, magandang umaga po.
17: Good morning, Steve. Magandang umaga sa mga taga-kapinig.
0: Opo. Attorney, kasi nga po dun sa nangyayaring Tacloban shooting incident, kasi ang sinisisi doon ay isa sa tinitignan yung larong gore box, kung bakit nagawa ito ng mga kabataan. Ano? At pansamantala po yung ipinagbawal po dito sa Pilipinas dahil baka posibleng sila yung nagiging rason kung bakit nagagawa po yan ng mga bata po ngayon na gumawa ng krimen tulad po ng nangyayari sa Tacloban City. Pero para po sa inyo, kayo po ba ay pabor na iban yung social media online games sa mga bata kasunod nga po ng Tacloban school shooting?
17: Sige, salamat Steve. No? Kailangan intindihin natin kasi yung problema na hindi siya dahil naglaro sila kaya kaya nila ginawa ito. Maraming factors tulad ng sinasabi ko parati sa mga ganitong tanong. Hindi lamang isang factor parati yung nagtutulak sa isang individual, isang bata para gumawa ng ganitong klaseng karumal-dumal na gawain. So yung Gore Box bilang isang video game na alam natin ngayon dahil sa dahil dun sa announcement ng kanyang creator na ito po ay isang restricted game, so mayroon siyang rating na 18 plus na dapat hindi nagagamit ng mga kabataan, no? So bumabalik tayo dun sa dapat tama ba na sisihin lamang yung video game na ito? At ang madaling sagot dyan is hindi necessarily itong video game na ito lamang ang dapat tignan natin. No? Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Pero hindi naman lahat ng tao na nakakakita ng violenteng bagay ay ginagaya parati yung nakikita nila. Mm. So bumabalik tayo dun sa ano ba dapat yung mga gabay na nandoon sa mga batang ito na gumagamit ng mga ganitong video games. Una, yung saan pumapasok yung paano sila nakakuha ng access doon kung 18 plus dapat yung paggamit nitong video game na to dahil may restriction siya. At pangalawa, nasaan po yung komunidad, yung pamilya, yung mga magulang na gumagabay sana dun sa kinukonsumo ng mga bata. Correct. Sa online.
0: So ibig sabihin, walang kinalaman yung mga video game na yan dun sa kung ano ang action na ginagawa ng mga kabataan ngayon.
17: Alam mo, Steve, mahirap din sabihin walang kinalaman, no? Pero ang sinasabi ko lang is hindi dapat ito lang yung tinitingnan natin. Dapat mas malawak yung pagtingin natin dun sa sitwasyon. Maaring isa ito dun sa mga naging dahilan, no? Pero mula rin sa mga report na nakukuha natin, hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source nito, no? Kasi meron din tayong alam na dun sa mga platforms na ganito, may mga

0: account ng matatanda para maka-access pa rin sa social media.
1: Tama, Steve, no? And actually, tinignan namin, binantayan namin nung simula nung napasa nila yung ganoong batas sa Australia, sinubaybayan namin kung ano yung maging epekto noon. Dahil nga may mga usap-usapan dito sa atin na gumaya or gumawa ng similar na mga hakbang dito sa Pilipinas. Pero yun na nga, kung nakikita rin natin sa mga follow-up na pag-aaral sa Australia is mukhang hindi naman nabawasan. So, kaya talaga ang ini-emphasize namin, no, ang mga bata, kailangan tandaan natin na bata sila. At dahil bata sila, hindi buo o yung pag-intindi nila or hindi pa ganap yung kanilang, yung tinatawag nga kanina ni attorney, yung discernment o yung kakayahan nilang makagawa ng mga decision na buong-buo, no, tulad ng mga matatanda. Kaya dapat talaga sa lahat ng aspetong ito, may gabay parati ng magulang or ng mga adult sa komunidad, no?
0: Mm-hmm. So there's no scientific evidence, Sir Rafi, na parang dahil sa social media o video games mismo yung nagtutulak sa isang bata na maging marahas.
1: Actually, dun sa mga pag-aaral na meron tayo na unfortunately, sasabihin ko na, uunahan ko na walang local na pag-aaral. Ngunit sa mga pag-aaral na kinikilala natin worldwide dun sa na nag-iimbestiga dito, again, maraming factors ang tinitignan. Ang video games ay mababa dun sa mga nakalistang factors bilang malaki ang yung contribution dun sa pagkakaroon ng mga violent behaviors. So dapat maging maingat tayo na kasi nga tulad nga sinabi ko nung isang araw sa isang interview rin na dahil nga masyadong mataas yung mga emosyon and naiintindihan natin kung saan nanggagaling ang mga tao. Madali kinagahanap tayo parati ng ano bang dapat gawin, ano bang madaling gawin, no? Pero ang pagpapalaki sa bata, ang pag-develop natin bilang mga tao, hindi naman ganun kasimple na basta ganitong ginawa mo, ganito yung magiging result. Maraming umiikot na aspeto dyan at maraming iniikutang konteksto ang mga tao. Mm-hmm. So, mahirap na i-narrow down at siguro kapag meron tayong mga padalos-dalos na decision tungkol sa polisiya na kaya pag-ban ng ganito, pag-ban ng ganyan, maaaring hindi natin nakikita yung mga ibang bagay na siguro mas maganda nating mas maganda or mas malaki sana yung epekto na magkaroon ng preventive na epekto sa mga ganitong bagay.
0: Kasi Sir Rafi, nabanggit mo kayo na sa video game merong restriction, dapat 18 ka para makapaglaro ng ganyan. Sa social media, para makagawa ka ng account, dapat ay 18 ka rin. So parang at the end of the day sa magulang pa rin dapat, kumbaga dapat gabayan nila ng mabuti yung kanilang mga anak.
1: Tama ka, Steve. So, at the end of the day, magulang primarily, pero also ina-extend natin ito sa komunidad kasi alam din natin na maraming konteksto sa Pilipinas na minsan, kunyari, OFW yung isang magulang. So, isa lang yung nandyan na nakabantay. Maraming adults din naman around them, no, na nakakatulong sa paggabay sa mga bata. Kasama na rin dyan, for example, yung mga adults na nasa school, di ba? Dahil meron din tayong alam na ang buhay ng mga bata, lalo na yung mga estudyante, malaking chunk ng kanilang araw nasa school. So, yung mga teachers na tumutulong na maging gabay sa kanila, so talagang kailangan buong komunidad, lahat tayo nagiging nagtutulungan para magabayan yung mga bata. So, maraming primarily tama ang magulang, pero marami din namang ibang pwedeng maging involved dyan.
0: Alright, Sir Rafi, maraming salamat po sa napakagandang paglilinaw at diskusyon. Thank you po, mag-ingat po kayo. Salamat po sa inyong oras.
1: Salamat, Steve. Thank you.
0: Yan po si Sir Rafael Rafi Inocencio, Registered Psychologist, Managing Director and Consultant po ng Better Steps Psychology Inc. Oras po natin 8:58, 2 minutes na lang po bago mag-alas 9. Kayo po kapamilya, ano po bang inyong opinion dun sa mga napag-usapan po natin? Kumbaga, hindi rason para mapababa yung karasa ng mga kabataan kung ibaban yung social media, kung ibaban yung video games para po sa mga minor de edad. So, ang sinasabi po ng dalawang na kausap po natin, talagang nasa mga magulang eh. Kung daw nila palakihin yung

0: kanilang mga anak, yung kanilang nakikita everyday, yung kanilang sitwasyon, yun po talaga yung kailangan, ano, parang dapat bantayan ng maigi yung ating mga chikiting, lalo na po pag ngayong digital age na po, ano. 8:58 na po, batiin po muna natin ang happy happiest birthday si Nurse Rose Marie Lacorte ng Newborn Screening Continuity Clinic ng Laguna Province. At syempre po sa kay Louis Basco, magandang morning din po kay Sir Sosimo Gasmin, Tita Lina o Tita Nora Damian. Good morning po sa aking mommy na si Lorraine Raz. Good morning, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 8 ng umaga. Susunod na po, dito na sa katabi ko si Ma'am Doris, susunod na po ang mutya ng masa. Siyempre, kasama po si Ma'am Doris Bigornia. Happy weekend, kapamilya. Mag-iingat po kayo.
1: Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antemano.

0: Nagsimula ng kapusin sa supply ng tubig ang mga residente sa Catanduanes dahil sa tagtuyot. Sinabi sa DZMM ni Catanduanes PDRRMO Chief Robert Monterola, nagdadasal na silang magkaroon ng ulan dahil nagbibitak-bitak na ang lupa sa lugar. Posible anyang mas lumala pa ang sitwasyon sa Hulyo at Agosto dahil sa banta ng Super El Nino. Posible rin ang pagdedeklara sa lalawigan ng State of Calamity.
1: Ayun po ang susunod na hakbang para ma-release po yung 20 million na kailangan po para doon sa project na yun. Mayroon pa, pa-konti-konti po, mayroon pa po, pero talagang nagsisimula nang maging tuyot. Wala na pong halos madaling araw lang po at konting patak lang po ng tubig na kukuha namin.
0: Sa ibang balita, humiling ang defense team ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, Chamber 3, na ibasura ang hirit ng prosekusyon na inspeksyon ni ng mga gamit na nakumpiska sa pag-aresto sa kanilang kliyente noong nakaraang taon. Sa mga isinupiting tugon sa trial chamber, tinawag ni Lead Defense Counsel Peter Haynes na late-stage fishing expedition at walang legal na katwiran ang hiling ng prosekusyon, lalo't biguan niya ang mga investigador na mayugnay ang mga susi sa mga sinasabing krimen. Humirit din ang defense team sa trial chamber na mahigpit na ipatupad ang June 30 na deadline sa mga request ng prosekusyon hinggil sa mga gamit na hawak ng registry para matiyak na maging mabilis ang trial proceedings.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
3: DZMM Balita Ngayon! Mutia ng masa!
0: Oh!

0: Hello! Ganun ba talaga ang pagbati ko ngayong Sabado ng umaga dahil ang hirap? Napakahirap bumangon ng maaga pag Sabado dahil alam natin na tayo ay medyo relax-relax lang. Hindi naman pakaangkaang kundi relax. Chillax lang. Pero pagka ganitong Sabado, alam nyo na eh. Alam nyo na yan, hindi na natin dapat ulitin pa. Tayo magkakasama dito sa Mutihan ng Masa. Eh, syempre, mga kumpare at mga kumari ko kayo na dapat lang ay may panahon din na mag-chill-chill. Sa dami po ng mga nangyaring issue sa ating bansa nitong nakaraang linggo, ang dami rin sakuna. Naalala ba ninyo yung tumpas sa Tacloban? Yung mga kabataan doon. Pagkatapos, ito naman mga kalamidad. Oh, Diyos ko po. Eh, tayo kailangan lang magdasal na hindi na maulit pa yung ilang mga pangyayaring ito. At habang tayo ay nagdadasal, samahan na natin ng pag-aalaga rin sa ating pamilya, sa ating sarili. Yan, pagka Sabado ng araw ng Sabado, ay nagre-recharge tayong lahat. Para naman iisipin na natin, pagdating ng Lunes, high bat tayo dyan. Full charge tayo. At makakapag-trabaho ng maigi, makakapag-alaga ng ating pamilya, at kung mayroon mang mga problema, pasasaan ba't mareresolva din yan? Wala namang problema na walang solusyon. Laging meron yan. Titingnan lang natin mabuti kung saan natin na pwedeng silipin ng ganyan. Di ba? Kaya, ang dami ko na naman sinabi, oh. Kaya, ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigonia. At ito po, ang Mutihan ng Masa. Okay, kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro Manila at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live po din kami, nagla-live stream po kami, kaya't ano pa ang ginagawa nyo? I-follow at i-like nyo na po ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Hintayon namin kayo dyan, ha? Bakit ayaw nyo pang pindot lang yan, mabilisan lang yan? O, di magkakasama na tayo. Welcome po dito ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutihan ng Masa sa DZMM Teleradio. Viber number namin po, 0919-278-3000. Ulit! Ano ba yun? Parang luma na yung tugtog na yan, ha? Ulit. Prono natin, 0919-278-3000. Oo. Hello? Hindi pala. Sisikapin namin po, nabasahin ang inyong mga mensahe, kaya ngayon pa lang ay magmensahe na kayo. Wala lang, mangumustahan lang tayo, or kung meron kayong concern, pwede rin naman para malaman namin, maituro namin kung saan kayo dapat ma-refer. Nang sa ganun ay hindi tayo nakasimangot. Sabadong-sabado pa naman ngayon ay ang ating mga dapat linisin at ang ating dapat labhan. Na-segue ko na yung labada, no? Ngayong Sabado, marami po tayong handog na serbisyo publiko. Mamaya pag-uusapan natin kung paano magiging ligtas kung mayroong active shooter. Ito yung sinasabi ko, yung mga nagkaroon ng shooting doon sa eskwelahan sa Tacloban. O taong walang habas na namamaril sa paligid. Nakakatakot po itong sitwasyon na to. Kaya kasama po natin mamaya si Doc Ted S. Guerra. At ang ating mission ngayong Sabado, silipin natin ang laban sa buhay ng isang labandera mula naman sa Norsagaray, Bulacan. Akala ko Norsagaray sa Bulacan, sa ano to, dito lang malapit lang sa akin. Sakop na ng Bulacan. Okay. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
1: Mutihan ng Masa sa DZMM.
0: Kusot dito, kusot doon. 13 years nang namamasukan bilang labandera ang 52 anyos na si Puresa Monter ng Norsagaray, Bulacan. Grade 1 lang ang inabot ni Puresa, pero marunong magbasa at magsulat. Pamamasukan at paglalabak ang bumubuhay sa kanyang pamilya at nagpapaaral sa mga anak. Sa paglalabari na pagtapos sa kolehiyo ang dalawang anak, habang ang dalawang anak ay nag-aaral pa. Kahit kaliwat kanan na ang mga laundry shop, maswerte meron pa rin nagpapalaba kay Buresa. Pero dahil sa tumatandang katawan, marami na rin iniindang sakit si Buresa, gaya ng pananakit ng likod, kamay at mga paa. Hanggang kailan nga ba maglalabas si Buresa ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa?
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
0: Ako po yun. Nagbabalik ang mutya ng masa para pasayahin po ang ating Sabado. Hindi naman sinasabi na yung nakaraang linggo ay naging malungkot, ano? Nagkaroon tayo ng mga konting problema, pero di ba nakausad tayo ng Sabado. At kaya ngayon magkakasama tayo. Bilisan nyo magpindot. Anong tawag mo doon? Pindot-pindot nang sa ganun ay makafollow kayo sa amin. Live kami sa YouTube, ha? At huwag niyong kakalimutan na i-follow at i-share ko ano man ang gusto ninyong pag-usapan natin. Wala lang. Pag Sabadong ganito, ang dami kasi natin naging trabaho, kailangan tayong mag-relax. At dahil dyan, dito sa studio po ay kasama natin kasi hindi lang naman tayo magkukwentuhan. Meron pa rin tayong misyon kapag Sabado. Tayo ay tumutulong. Tayo ay nagsisikap na makapagpasaya din ng ilang buhay in our own little way. Next! English yun, ha? O, diba? Nakapagbaon ako ng konti. At kasama nga po natin ang lead ng ating service, public service unit. Diba? Kilala nyo na ito eh. Pakalat-kalat dyan sa Metro Manila. Si Paul Bea po. Hello Paul, good morning.
5: Magandang umaga, Mutya. At sa mga kapamilya natin, sa mga kaserbisyo, magandang umaga. Ngayon, inspiring story ang mapapakinggan natin mula okay. sa ating kasama mula sa North Sagaray, Bulacan. Si Nanay Pureza Monter. Magandang umaga, Nanay Pureza.
6: Po.
0: Good morning po, ma'am.
6: Good morning po.
0: Sabi mo ang nickname niya ay Riza. Yan. Sige, Paul.
5: Kumusta ang biyahe, nanay? Mukhang maaga tayo sumundo sa inyo eh. So, kumusta naging biyahe?
6: Okay naman po. Hindi naman po masyadong traffic. Hindi naman po din ako nainip.
5: Madaling araw tayo bumiyahe pagpasundo kay nanay Riza.
0: Okay. So, paano labada ngayong araw?
6: Ano po, bali po, kahapon po ako pinalaban ng amo ko.
0: Ayun, mabuti na payagan ka ngayon. So, ano siya, Paul, ngayon? Relax.
5: Opo, napakabait nung kanyang amo. Pinayagan siya na instead of Sabado, Biyernes na lang para makasama natin siya sa Mutya ng Masa.
0: Ano bang pangalan ng si mother na nagpapalabado sa'yo?
6: Moni po, Moni Piodo.
0: Ayan, Moni Piodo. Maraming salamat po at pinayagan ninyo si Riza para makasama natin ngayong araw na to. Kasi syempre, tiyak tayo na magkakaroon tayo ng konti lang, kahit konting kasiyahan. Okay? So, ano na nga ulit ang kwento ni, i-wrap up nga ang kwento niya ulit.
5: So, gaya lang nabanggit ni Mutya kanina, 13 taon na po kayong naglalabada. So, may kwento niyo po, kumusta po at paano po yung inyong kinaharap sa loob lang ng 13 taon po?
6: Ayun po, mahirap. Kasi sa umpisa po bali magkano lang naman po yung sinasahod ko. Kaya iniisip ko rin po kung paano mapagkakasya yun. Mahirap po talaga.
0: Pagkano po?
6: Ay, ang starting ko po sa amo ko, bali sa anak po ng amo po, amo ko ngayon, nag-umpisa po ako. Start ko po noon is 4,000 po a month.
0: A month?
6: Opo.
0: Tapos, umakyat na umakyat naman?
6: Opo. Bawat ano naman to, taon, tumataas naman po siya.
0: Okay. Yung 4,000 na kinikita mo, sapat ba yun sa pamilya mo na? Ilan ba kayo sa pamilya?
6: Bali po, ano po kami, 5 po yung anak ko, tapos kami dalawa mag-asawa, bali 7 po.
0: 7?
6: Opo.
0: Paul, kaya ba yun? 4,000, 7 ang pamilya?
5: Talagang higpit sinturon tayo dyan, Mutya.
0: Wala na nga daw higpitan yung sinturon. Hindi na makita yung butas yung sinturon. Kakahigpit. So, paano po ninyo diniskartehan yun? Sabi ko, Ate Riza. Riza.
6: Ano po? Yun nga po nga. 4,000 lang po yung sahod ko. Tapos, naglalaba pa rin po ako pagdating po ng Sabado. Tapos pag Linggo rin po, tinatawag din po ako ng anak niya para maglaba. So yun, nadadagdagan po yung 4,000 na yun. Yung sa laba naman po is 4,000, nadadagdagan. Yun po, napagkakasya naman po.
0: Ayun, pero wala po ba kayo naisip dati na ibang pwedeng hanap buhay?
6: Wala po, yun lang po ang naano ko kasi mula po nung nawalan po kami ng trabaho ng 2011, yun po, magka-college yung anak ko. So, iba-ibang trabaho na po yung napasukan ko.
0: Mm-hmm.
6: Hanggang maisip ko na lang po na mamasukan po ng katulong o kaya maglaba.
0: Tama naman, Paul, kaysa naman gumawa ng masama. Bakit nagpasok ako ng gano'n? Diba? Tama naman. Kasi legal naman. Wala namang batas laban sa paglalaba. Diba? Pero ang kalaban mo, Paul, ang kalaban niya, yung bagong teknolohiya. Diba?
5: Madami ng mga laundry shops.
0: Yes.
5: Kasi
0: oo, oo, oo.
5: Ano po ba yung naging trabaho niyo bago po naisipan na maglabada?
6: Ano po kami na sa nagwawasing po ng bus.
0: Naku, mahirap din yun ah. Napakahirap noon.
5: Malaki po kasi yan.
0: Malaki. At saka, syempre, ginagawa nyo yun after na ng mga biyahe. O di ibig sabihin, mga madaling araw, saka nyo tinitira ang paglilinas noon?
6: Opo. Oh. Kasi nag-uumpisa po siya ng 8 ng gabi hanggang alas 3 na po yan ng madaling araw.
0: Saka sa mga palad, hindi kayo natuloy doon sa trabaho na yan, kaya naglabada na lang kayo?
6: Opo. Nagsara po kasi yung ano na yun.
0: Nagsara.
6: Opo.
0: Oo, pero yung ganyan, naglalabada ka, mabuti na iisa lang ang naging amo mo, hindi yung paiba-iba.
6: Hindi po, nakailang amo na rin po ako ganyan. Bago itong amo ko ngayon na nagtagal po ako dito sa amo ko.
0: Ayun, oo. Ay, kwento mo lang sa amin, ano yung mga, kumbaga, iba, siyempre, iba-ibang ugali naman, ano, ng opo. Ating mga nakakatrabaho. Paano mo, ano yung masasabi mo na pinaka, hindi naman masama, kung hindi mahirap o challenging na naging amo mo? At ano yung naging ugali sa'yo?
6: Ay, yung iba po, masungit po talaga. Tsaka yung iba po, pag kailangan ko po para sa mga anak ko, may bayaran sila sa school, hindi ako basta-basta nakakahiram sa kanila. Kaya po ang ginagawa ko, umalis po ako. Naghanap po ako ng tao talaga na madaling mahiraman, makakatulong din po sa akin.
0: Oo, kasi marami din, Paul, yung mga amo na nahirapan din sila na magpabali. Oo, kasi meron din silang mga bayarin. Oo, pero tulungan lang yan kasi hanggang ngayon nandito ka. Hindi ba? Okay. Natawid mo naman yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Dahil doon, yun lang ako ito sa akin ni Paul, medyo kakaiba yung ginawa mong pag-aalaga, pag-aaruga sa iyong mga anak?
6: Opo.
0: Ano yun? Ilan ba, Paul? Ilan ang anak mo? Apat?
6: Lima po.
0: Lima. Sa lima na yan, may napagtapos ka na?
6: Opo, dalawa.
0: So, kolehiyo?
6: Opo.
0: Wow. Pero sa paglalabada lang?
6: Opo, sa paglalabada lang po.
0: Ang asawa niyo po?
6: Hindi ko na rin po siya pinatrabaho kasi may sakit po siya eh.
0: May karamdaman.
6: Kaya nag-usap po kami na, sige, dito ka na lang sa bahay, ako na lang ang mamamasukan.
0: Okay. So, dalawa ang nakapagtapos na. So, yung tatlo, ano na nang ang ginagawa?
6: Bali, yung panganay po, hindi po siya nakapagtapos, high school lang po. Okay. Kasi maaga po siya nag-asawa. Yung dalawa po ang nakapagtapos na ngayon, meron na rin po sila sarili nilang pamilya.
0: Oo.
6: Tapos yung dalawa na lang po, college din po.
0: Pinapag-aral mo pa rin?
6: Opo.
0: Pero sa iyo pa rin silang lahat nakatira?
6: Yung dalawa po na nag-aaral sa akin po.
0: Gano'ng kahirap yung gano'n, Risa, na nagpapaaral ka, gusto mo sa makaabot ng makakaya mo ay mapagtapos mo sila, ikaw na mismo nagsabi kakarampot lang ang sweldo sa paglalabada.
6: Opo, mahirap po talaga kung paano pagkakasahin yung kinikita ko. Kaya nga, ang inaano ko sa mga anak ko na sana maging kung ano lang yung nandito sa atin, nakita natin, mapagkasya nyo.
0: Okay lang kung wala kayong kinakaharap na, alam mo yun, yung mga hamon, yung mga magkaroon ng sakit, yung bata, o yung ganyan. Dumaan ba kayo sa ganyan?
6: Dumaan po. Pero ako po ang nagkasakit eh. Mga anak ko naman po wala.
0: Anong naging sakit mo?
6: Ano po, naoperahan po ako sa gallbladder.
0: Okay. So, natigil ka ng pagtatrabaho? Paano yun?
6: Natigil po ako mga isang buwan po. Pero after po nun, pinapasok na ako ng amo ko.
0: Banat ulit?
6: Opo, pero hindi na masyado.
0: Okay. Kinuntian na lang.
6: Opo.
0: Hindi mabuti. Paul, meron kang tanong.
5: Nanay, so, habang lalabada kayo, tapos nabanggit nyo may sakit si tatay, ano? Nagpapatingin ba siya? Meron kayong mga gastos sa gamot? Paano po natutustusan yan?
6: Ayun po, nagpatingin po siya. Meron naman pong gamot na inaano sa kanya, binigay. Ayun po, dagdag siyempre din sa budgetin namin.
0: Kakarampot na nga eh. Paano mo napapagdikit yun?
6: Eh, pag halimbawa, kulang na po yung ano, wala pa akong magawa kundi mangutang na lang nung
0: mangungutang na lang.
6: Opo.
0: Eh, kumare, di ba, yung ganyan. O kaya, kung kumabait naman si ma'am,
6: opo,
0: o pwedeng makahiram ng kahit kaunti para lang makabili ng gamot. O kaya marami namang ano, di ba, Paul, yung mga tulong na ibinibigay ang gobyerno sa barangay. Libre yung ganito, libre yung ganyan. Lumalapit ba kayo sa ganon?
6: Hindi na po ako makalapit, ma'am, eh. Kasi ano na po ako sa trabaho. Kasi ang trabaho ko po is mula Monday hanggang ano na po, Sunday.
0: Dire-diretso.
6: Opo.
0: So wala nang panahon para...
6: Wala na pong...
0: Kaya natutuwa kami at ikaw ay nagkaroon ng ganitong klaseng panahon sa amin. Again, maraming salamat sa amo mo na siya, ma'am...
6: Moni,
0: oo, maraming salamat. Kasi nagkaroon siya ng kahit konting break, diba? At malaman natin ang storya niya. Kasi, Riza, hindi naman din talaga kakaiba yung storya mo. Dahil ang daming ganyan, Paul, na talagang yung nanay ang naaatasan na itawid ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Hindi ka ba minsan na wawala ng pag-asa na bakit hanggang ganito na lang yung buhay namin?
6: Hindi po ako nawawala ng pag-asa kasi lagi po ako nagpe-pray kay Lord na lagi akong tulungan. Yun po, pag halimbawa dumating po ako sa kailangan, dumarating na lang po siya. Parang dumarating na lang po na ganito, gumawa ka ng paraan, mangiram ka sa amo mo, ganyan po ba?
0: Parang yung ano siya nasabi, di ba, God will provide, tama?
5: Tama.
0: Oo, dihintay na lang, mayroon siyang gagawin para sa atin. Pero yung mga anak mo, siyempre, yung isa, yung dalawa ka mo nagtapos ng high school, yung isa nagkuleyo. Nagkukuleyo.
6: Nagkukuleyo po yung dalawa.
0: Oo, yung dalawa. Hindi ba sila, yung iba kasing mga bata na, sinasabi, ang nanay ko labandera lang, ang nanay ko janitress lang, may lang parate. Ganun ba ang nakita mo sa mga anak mo?
6: Ay, hindi po. Kasi yung mga anak ko po, pag wala po silang pasok, sinasama ko rin po sila sa paglalaba, pinapatulong ko po sila.
0: Ayun, oo. Hindi na, hindi naman sila nagre-reklamo.
6: Hindi po. Ayun. Doon po, na-inspire po sila sa kahirapan namin, kaya parang nagsumikap po sila na makapagtapos.
0: Ayun, oo. Kaya kayo din, yung pamilya nila, parang inspiration din ang inyong mga kapitbahay kasi mahirap yung ganun na iisa lang ang nagtataguyod ng pamilya, hindi ba?
6: Opo.
0: Oo, hindi naman yung kakaiba. Marami talaga ganyan din ang sitwasyon. Pero, kumbaga, laban lang parate.
6: Opo.
0: Ayun. So ngayon, Paul, ano ang pwede nating... ang tawag mo ba dito, magbibigay tayo ng pampalubag loob naman sa kanya at nabigyan siya ng pagkakataon ni Ma'am Oni?
6: Opo, Moni po.
0: Moni, binaligtad ko naman, Moni, ng kahit kaunting panahon na wala kang day off.
6: Opo.
0: Oh, kita mo na. Yung mayroong mga kasambahay na may at least one day, may day off ito, banat kasi kailangan, di ba? So, ano ba ang pwede nating, sino ba pwede, maghahanap muna kami, ha, ng tutulong. Kayong mag-alala, pagka si Paul Bea ang naghanap, sure ball, andyan ang tulong, kaya titigil muna tayo saglit. Oo, magko-commercial lang tayo. Pero sa ating pagbabalik, marami tayong sorpresa para kay Riza. Kaya chill lang po kayo dyan. Tingnan ninyo, abangan ninyo po kung ano ang tulong na maibibigay namin. Huwag nyo pong maliitin ang mga tulong na naibibigay natin sa ating mga gagest dito na inaalam natin ang istorya. Malay nyo, next time kayo naman. Diba? Kaya, sige, ibaba mo na muna yung kape mo dyan. Sige, pumunta ka na doon sa garden. Magwalis ka muna. Saglit lang dahil balik ka ulit doon sa TV mo. Dahil babalik pa po ang mutya ng masa.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Storya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mutya ng Masa sa DZMM.
0: Nagbabalik po kami, ha? Doris Bigonia po, Mutya ng Masa. Pero bago tayo tuluyang umarangkada pa sa ating programa, mayroon lang po sana tayong gustong pasalamatan.
7: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Thank you.
5: Salamat.
0: Matalap. At sa pagkakataong ito po, may makakausap tayo, eh. Diba? Tama ba? Via Zoom naman ito. Sige, tirayan mo, Paul.
5: Yan. Para sa ating regalo kay Nanay Riza, makakausap natin via phone, no? Sa linya ng telepono, si Mayor Merlin Hermar. Siya po ang mayor ng North Sagaray, Bulacan. Meron siyang regalo para kay Nanay Riza. Mayor, magandang umaga po.
0: Good morning.
5: Kasama ko po si Doris Bigonia sa Mutya ng Masa.
0: Mayor.
5: Hello, Mayor.
0: Naka-zoom yata si Mayor. Mayor, baka naka-mute ka. Pakipindot naman. Ayun.
5: Ayun, nasa Zoom pala. Nasa Zoom. Oo. Mayor, magandang umaga po.
8: Yes, nasa Zoom po.
0: Yan o, nakikita ka na namin. Good morning, Mayor. Si Doris Bigonia po ito.
8: Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Mutya ng Masa, lalo na sa iyo, Miss Doris Bigonia.
0: Yan.
8: Si Sir Paul, magandang umaga.
0: Yes, morning, Mayor. Pero bago tayo umusad, Mayor, meron akong nasagap na balita, eh. Ay, ngayong araw daw ay birthday mo.
8: Hindi naman. Nung nakaraan lang, 23 pa.
0: Ah, 23.
8: June 23, yes.
0: Ah, very good. At happy birthday pa rin po, Mayor. Happy
8: birthday! Thank you!
0: Ayan, more blessings pa rin po. Sige, Paul.
5: Mayor, ano po ba yung inyong regalo para kay Nanay Riza Monter ng North Sagaray, Bulacan?
8: Nagpahatid tayo ng groceries at saka bigas. Ayan.
0: Opo, ah, meron nga groceries at bigas. Ayun, gross, ayun o, nakikita namin ngayon. O, medyo marami-rami ito. Mayor, kayo po ba ay parang, kumbaga ay parte na rin ng inyong panunungkulan na tinitingnan ninyo yung kapakanan ng inyong mga constituents gaya nitong si Riza na 13 years na po naglalabada eh.
8: Yes po, actually meron kami na People's Day sa munisipyo. Talagang meron kaming financial assistance every Tuesday and Thursday. Nagulat ako kasi hindi siya nagsasadya sa munisipyo. Lahat po ay open at talagang lalong-lalo na sa case niya na dapat tulungan, ay nakahanda kami. Financially at minsan may mga groceries din at bigas kaming pinamimigay.
0: Ayun.
8: So nagulat ako, hindi siya nagpupunta. Open siya dito sa munisipyo.
0: Eh Risa, bakit hindi ka rin nagpupunta?
6: Wala po kasi akong nababalitaan na ganun dahil nga po sa busy na rin po.
0: Oo. Ay, Mayor, kasi dire-diretso daw ang trabaho. Sunday to Monday, dire-diretso ang kanyang trabaho.
8: Ah, naku, grabe naman. Monday to Sunday.
0: Oo.
8: So, ano na nga ang pangalan nito?
0: Riza Monter po.
8: Ha?
0: Puresa Monter.
8: Puresa
5: Monter.
0: Oo.
8: So, Aling Puresa, pwede rin na mag-utos ka sa anak mo.
0: Ayun.
8: Every Tuesday, punta ka sa amin. Meron kaming financial assistance para makatulong naman kami sa'yo. Actually, lumalabas din ako. Hinahanap ko din yung mga bedridden na talagang hindi naman nakakasadya sa
0: ganyan
8: amin.
0: Ganyan ba? Oo. Oo, yung mga walang kamag-anak na pwedeng tumulong.
8: Yes, ganon.
0: Ah.
8: Kaya pwede magsadya ka sa amin. Isang araw, i-meet kita.
0: Ayan.
5: Mayor, sa pamamagitan po siguro ng Mutya ng Masa, i-coordinate namin sa inyo yung address at saka number ni Nanay Risa. Kasi yung kanyang asawa, no, Mutya, may sakit.
0: Eh.
5: So, idudulog po namin sa inyo sa opisina po ninyo, Mayor.
8: Yes, yes. At ano, at pupuntahan ko yung asawa niya. Sa mga ganyan na may case na may sakit, talagang pinupuntahan ko yan. Personal akong pumupunta.
0: Ayan.
8: Actually, namimigay ako ng mga wheelchair, nebulizer,
0: Oba.
8: BP apparatus, lahat po binibigay natin. Cash para matulungan sila.
0: Ayan pala, Nay.
6: Ay, salamat po.
8: Punta ka sa akin, ha. Pagka Tuesday, People's Day ko yon. Hinaharap ko lahat ng mga mga dapat tulungan nating mga kababayan.
0: Ayun. Sana po lang, Mayor, kaya kaganya niya, sabi niya, hindi daw niya alam yung impormasyon na yun. Eh, siguro, dagdagan pa natin po ang info drive natin nang sa ganun ay lahat ay makuha yung impormasyon na meron palang ganyan People's Day, di ba?
8: O, Aling Puresa, pakisabi din sa mga anak mo, narinig ko, meron kang napagtapos ng kolehiyong dalawa. Pakisubaybayan yung aking page, Maria Elena Hermar. Doon makikita mo lahat. Miss Doris, actually, sa page ko, nung nakaraan, meron kaming Kasalang Bayan, Binyagang Bayan. Namigay din ako dahil birthday ko, nagpack ako ng 3,000 pack na grocery sa bulsa ko. Namigay ako sa... Basta yung lahat ng madaanan sa aming 13 barangay. Ganun po ang ginagawa natin sa ating mga kababayan.
0: Mabuti naman po ganyan, Mayor, at nararamdaman nila ang inyong sinishare na blessing sa kanila. Kaya maraming salamat, Mayor. Kaya naman siguro lalo ka pang nabe-bless dahil maganda ang iyong kalooban. O para sa iyo. Lalo na doon sa malalang ilangan.
8: Kaya Aling Puresa, punta ka lang sa office ko ng Tuesday.
0: Ayan.
8: At meet tayo at tutulungan kita. At Miss Doris,
0: Apo.
8: Meron din kaming college, North Sagrey College, na alaman po na may dalawa siyang pinag-aaral.
0: Mm-hmm.
8: Gusto ko nang malaman saan siya pumapasok yung dalawang college mo.
6: Eh, sa Caloocan po, sa may UCC.
8: Naku, nasa narinig kong sweldo mo, hindi ka ba nahihirapan nun? Kasi sa atin, may college. At alam mo ba, libre ang tuition fee.
0: Ala, libre pala At college ito.
6: Doon na po kasi sila nakapag-enroll. Kaya ano lang po, ngayon lang po namin nabalitaan.
8: Tapos meron din tayong sariling North Sagaray Hospital. Narinig ko may sakit yung asawa mo. Pwede nating ipa-check doon. May mga doctors tayo doon.
0: Ayun naman pala eh. Tingnan mo lang, punta ka doon sa Facebook page ni Mayora. Doon makikita mo yung mga ina-offer na tulong para sa inyo. O lang, yun, sa education, sa hospitalization. O bakit, kung ganyan na makakalibre kayo, o may kahit kaunting tulong, eh why not? Andiyan naman pala bukas si Mayor sa magkaganyan. Kaya nagpapasalamat tayo talaga kay Mayor. Hindi ko akalain na meron palang ganun. Oh, meron pa siyang People's Day o sang ka pa.
5: Oo, oh, Mutya. Sa pamamagitan ng Mutya ng Masa ng programa natin, bibigyan natin ng giya si Nanay para makapag-usap sila ni Mayor Herman.
0: Tama, tama. So, Mayor, again.
5: Mayor, maraming salamat po.
0: Thank you very much.
8: Thank you, Miss Doris. At sa pamamagitan mo ng Mutya ng Masa ay nakita natin ang isang kababayan natin na dapat tulungan.
0: Yeah.
8: Asahan mo, Miss Doris, na lahat ng tulong ay bibigay natin sa kanya.
0: Naku, maraming
8: salamat
0: po.
8: Basta punta lang po kayo sa akin, Miss Ma'am Puresa, Alim Puresa, Tuesday po. Usap po tayo.
0: Maraming
8: salamat.
0: Thank
8: you po, Miss Doris.
0: Thank you, Mayor. Stay blessed. Thank you po.
5: Thank you, Mayor.
0: Okay,
8: ingat po, Miss Doris.
0: Ingat din po.
8: Magandang pumaga
0: salamat,
8: po.
0: Salamat. O, di ba? Pero hindi pa dyan nagtatapos.
5: Oo, Mutya, hindi pa dyan nagtatapos. Sa linya ng telepono, mabilis lang, Mutya.
0: Yes.
5: Si Sir Joseph Hoxon, ang National Vice President for Luzon ng Fraternal Order of Eagles Philippines. Meron din silang regalo para kay Nanay Riza Monter.
0: Asan?
5: Sir Joseph, good morning po.
0: Good morning. Nasa Zoom pa siya.
9: Yes po, ma'am. Good morning po.
0: Okay, Sir Joseph, magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak na makatulong tayo dito sa ating programa. Ano po ba ang pwede nating pang-surpresa kay Nay Puresa?
9: Opo, bigay po tayo ng isang konting tulong po galing sa The Fraternal Order of Eagles - Philippine Eagles Incorporated.
0: Opo.
9: Na grocery packs po, na sana po pagdamutan po.
0: Wow, hindi, malaking bagay po yan para kay Nanay. Tama, Nay.
6: Napakalaking bagay po.
0: Oo, magpasalamat ka na lang kay Sir Joseph at sa kanyang organisasyon.
6: Opo, maraming salamat po, Sir.
9: Wala ka naman po, ma'am.
0: Oo. Yung grupo po ninyo, Sir Joseph, manaka-naka nagbibigay ng tulong po sa mga kagaya ni Ma'am Puresa?
9: Yes po, Ma'am Doris. Actually po, ngayon po, kasalukuyan po kami nasa community office ngayon dito sa Laguna.
0: Mm-mm.
9: Kaya po medyo mahina-hina po yung signal kanina. At talaga po yan po ang advocacy po ng organization namin na tumulong po sa mga kapwa natin Pilipino.
0: Ayun. Eh kung kanyari meron pong gusto magpatulong sa inyo, paano namin kayo matatagpuan?
9: Pwede nyo, pagka mayroon pong humihingi ng tulong, kagat po kaming tutugon po.
0: Ayun. Ay, hindi, sorry ha, naputol yung sinabi mo. Meron ba kayong hotline o meron kayong Facebook page kung saan kami pupunta para magkaugnayan po yung mga may kailangan at hihingi ng tulong?
9: Ma'am Dory, ngayon po, wala pa po kasi kaka-install ko lang po as the Vice President for Luzon Station. Wala pa po kami.
0: Ah, okay.
9: So, through my Facebook page po.
0: Ayun, sa Facebook na lang. Oo. So, in the meantime, mag-abang-abang po tayo at yun pong mga nakikinig na nanonood sa atin. Maraming mga bukas ang palad para makatulong. Gaya na lang po ng grupo ng Fraternal Brothers for, Paul?
5: The Fraternal Orders of Eagles Philippines. Nangako si Sir Joseph na kung anong pangangailangan ng Mutya ng Masa, ready silang tumulong.
0: Ay, naku, maraming salamat po. Stay blessed
9: anytime
0: po.
9: Anytime po, ma'am. Anytime po.
0: Thank you very much. At sige, baka nakaka-istorbo na ako dun sa activities niyo today. Maraming salamat at pagpatuloy niyo po ang pagiging matulungin sa ating kapwa. Thank you.
9: Welcome po.
0: Ayan.
9: Salamat po.
0: Thank you. Alin Puresa, baka hindi mo na madala.
5: Mabitbit. Yung kanyang mga grocery package.
0: Pero syempre, Hatid ka naman ni ano, opa, ni Paul.
5: Atin na ihatid sa bahay.
0: Door to door.
5: Nanay Puresa Monter.
0: Thank you.
5: May gusto po ba kayong pasalamatan, Nanay Puresa?
6: Ay, siyempre po nagpapasalamat po ako sa inyo kasi napakalaking bagay po sa amin na tulong po yung ano, grocery. Hindi na po ako bibili ng ano namin, pagkain.
0: Ayan, oh. Meron pa tayong isang sorpresa sa kanya, Paul. Nasaan na yung ano natin? Oh, nakalimutan yun ah. Meron akong
5: Ayan, bilang siya ang ating
0: mo,
5: ang ating mutya ng masa para sa kanyang pamilya.
0: Oo, habang naglalabada ka, Ma'am Puresa, ay isuot mo yan. Nang sa ganun ay malaman ng lahat na ikaw ay nakapunta dito sa ating programa at ikaw ay natulungan ka namin pero natulungan mo rin kami at ang ating mga kapamilya dahil doon sa inspiring na story mo. Ayan. Mabigat ba ang corona natin?
6: Ay, hindi po.
0: Ayan.
6: Baka malalagla.
0: So today, ikaw ang mutya ng masa. Kaya maraming maraming salamat sa iyo.
6: Salamat din po.
0: Ingat lagi. Yan. Thank you. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa ating misyon ngayong umaga sa pagpapatuloy po ng ating serbisyo, serbisyong makamasa. Pag-uusapan po natin kung paano magiging ligtas kung merong active shooter o taong walang habas na namamaril sa paligid. Ayan, ay isyong-isyo ngayon yan, mainit-init pa. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin? Kasi hindi natin nadidiskusyon yan. Para pag-usapan po yan, ay makakausap po natin ngayon ngayong araw na to. Maswerte tayo, Paul, at nakuha natin si Dr. Ted Everest S. Guerra, Emergency and Disaster Contingent Safety and Emergency Management Department. Dr. Ted, good morning!
5: Good morning, Dr. Ted!
10: Hi! Hello, Ma'am Doris.
0: Yan,
10: maayong buntag, ikan sa Cebu.
0: Oo nga, nasa Cebu daw siya. Maayong buntag. Kamusta ka, Dr. Ted?
10: I'm okay. Actually, tuturo kami ngayon on that aspect, no? Sa hostile medicine, on how to respond to hostile environment. So, actually, may kasama ko mga estudyante ng school na to, ng Don Sergio Osmeña.
0: Okay.
10: So, they'll be taught particularly sa tugma sa gusto mong piyesa ngayon on how to survive.
0: Opo. Opo, dahil ito po ay mahalagang topic natin ano, at kailangan nating magbigay na impormasyon. Bibigay ko po sa inyo ang 10 minutes, 15 minutes ng programa. Banatan mo, Sir Ted, para malaman natin kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin kung may active shooter.
10: Okay, ganito yung Doris. Kapag meron tayong active shooter, or kahit sabihin natin merong presence ng bomb or what, no, sa anything hostile, ang alamin natin, nasa loob ba tayo ng isang gusali, enclosed, or nasa open space. Pangalawa, kailangan pa natin, alamin natin ano yung mga structures na sa paligid para alam mo saan ka tatakbo. So, meron tayong limang bagay na i-consider. Ang tawag dyan, Alice. A-L-I-C-E. Pangalang Alice, no?
0: Alice,
10: opo. How do you call Alice? A for alert. How do you call for an alert? Ibig sabihin, saan galing yung putok?
0: So,
10: minsan nakakalito, lalo na kapag enclosed space, Doris, kasi umaaling ako ngayon eh. Pero kailangan alamin mo, pag putok mo, may putukan. Katulad nung natrap sa NLEX ba yun, yung may barilan?
0: Ah, yes.
10: So, alamin mo, kasi kailangan lumayo. So, alert. And then, yung L, lockdown. In case merong kwarto, how do you lock yourself inside?
0: Okay.
10: To hide. No? Yun yung lockdown. And then, I, how do you inform, call for help? Kapag nag-call for help ka, gawin mong simple, ako po si Juan de la Cruz, nandito po ako sa slowly, sa eskwelahan, na ganitong eskwelahan, ganito po yung address, meron pong namamaril, sir, namamaril.
0: Oo.
10: Nasa room po ako ngayon. Kung ma-describe mo yung room, mas maganda, maigi. Kasi kung ang enforcer ka, pulis ako, alam ko may taong room, sa room na yan na walang hostile, hindi ko na yan isi-search. Kasi alam ko, friendly na sa loob. So, inform, and then see, counter. Medyo counter. Depende sa tao yung counter. Yung pipe, no?
0: Uh-uh.
10: And then yung E is how you evacuate. So ganito po yan. Meron po tayong sinusunod. Sa US, may tinatawag silang run, takbo, away from the shooting, hide, and fight.
0: Mm-hmm.
10: Meron naman sa UK, run, hide, and call. So, I will perform both. So, gagamitin natin itong mga surgeon, mga rescuer natin dito sa Serious Media. Okay? Guys, kunwari, may activity tayo, tapos biglang may shooting doon galing. So, alamin natin, sa first 3 seconds, mag-stall tayo, uy, may shooting. Then we have to move. Okay, run tayo, seek for cover. Pero Doris, i-remind ko,
0: opo,
10: maghahanap ka ng cover. Ang cover, Doris, ay, sample lang ko muna, itong pader, pag nasa likod ako, cover yan, kasi hindi matatagusan yan ng bala o shrapnel.
0: Okay.
10: Pero pag nasa likod ako ng bahay-bahay na yan na made of hierro, hindi ako nakikita, Doris.
0: Oo.
10: Pero pwede siyang tagusan ng bala. Ang tawag dyan, concealment. So, kung may shooting, kailangan ma-identify mo saan ka mag-seek ng cover. So, i-demo namin. Okay? So, kunwari, guys, ang shooting doon galing. Ang shooting doon galing. Alam natin doon galing shooting. So, we run for cover doon. Run, let's run, run, run, run, run, run, everyone, run. Run. Run. Alam mo pa? Alamin natin, no? Cover. Ito po yung pinatawag natin. Yung height. Ito yan, para hindi matagusan. Tapos, mas maganda, para hindi kayo totally mapahamak.
0: Nawawala ang audio ni Sir Ted, pero nakikita natin. Opo. Sir Ted, Sir Ted, pakiulit mo lang kasi lang ang nakita namin. Doc, Doc Ted.
10: Sorry, nilak na nila.
0: Oo.
10: Doris, nilak na nila yung door.
0: Ah, okay.
10: Nilak na nila.
0: Nakita ko kasi.
10: Ibarricade nila. Ibarricade.
0: Pero nakita
10: para
0: ko,
10: hindi sila mapasok.
0: Oo,
10: napatay nila cellphone. Huwag maingay. Ganoon. Tapos kung may injured, ayan, tutugon na natin yung preventable death. O sige, address, injured, kunwari, naka-cover. So, meron siyang magdurugo dito. So, applyan natin ng pangunang lunas.
0: Mm-hmm.
10: Ayan. So, nag-apply tayo ng tourniquet, Doris, para pag grabing pagdurugo, kasi pag nagpagdurugo, Doris, mga maximum 3 to 6 minutes lang yan, mamamatay yan pag hindi maapula.
0: Nako.
10: So ito, nag-apply ng tourniquet. Si Don, isang kasama nating responder dito sa tipo. So ayan po. So this is 1 minute. Tapos Doris, pag dumating ang police, and mag-order for evacuation, guys, evacuate kayo. Evacuate. Ang galing nito, evacuate na. Kailangan, Doris, ang mga tao, katakangat ang kamay. Evacuate. Evacuate. Evacuate. Taas ang kamay. Linya, nakalinya, para malaman ng pulis na hindi sila aggressor.
0: Hindi
10: sila aggressor. No? Para kita empty-handed. Tapos kung saan sila lumalabas, huwag nilang salimangin ng pulis. Kunwari, ako pulis, dito ako kapilang side sila, tuloy-tuloy lang kayo. Para ibang lane sila, ibang lane din ako. Kung ako ay enforcer or counter-terrorist unit.
0: Okay.
10: So ganun po ang ating drill kapag may active shooting incident.
0: Alright. Yung ganyan pong mga sitwasyon, Doc Ted, sa palagi mo, magkakaroon na ng complete awareness yung mga tao dahil nga sa pangyayari sa Tacloban? Kasi hindi po tayo nagdi-drill ng ganyan eh. Mayroon tayong earthquake drill, pero yung mga ganyan, o fire drill, pero ganyan, wala eh.
10: Kailangan, Doris, mayroon tayong drill sa

0: ang panahon ay umuusad.
1: Oo.
0: Sasabayan natin. May kasabihan nga, new technology, dapat new habit na rin tayo.
1: Correct.
0: Para mas predictable yung result.
1: Oo.
0: Doris.
1: So as early as ilang taon po, Doc Ted, ang dapat tinuturo na yan sa mga kabataan natin?
0: Merong delineation, binigay sila 12 years old.
1: Okay. No?
0: Pero pwede mong turuan yung mga bata controlled sa isang control environment. For example, grades 1 to 4, no?
1: Mm-mm.
0: Na, halimbawa, nasa room, silent na kayo. Huwag maingay, huwag lang ingay. Kay silent, ganun. Or kung may cellphone, patay lang. They don't have to participate in any active movement.
1: Oo.
0: So pwede na sila.
1: Ayun.
0: Kasi sa evacuation, hindi naman kailangan ang isang tao fully conscious siya bakit siya mag-evacuate or mag-shelter in place.
1: Correct.
0: Unless we're adults, pwede rin pag-hide, then I can teach adults how to fight. Kasi may run, hide, fight. For example, nasa loob ng room.
1: Mm-mm.
0: Biglang pumasok yung aggressor, then we fight kasi no choice na ako, Doris.
1: Tama.
0: Mamamatay ako, dahil lalaban na lang ako. Kaya mayroong component, yung inaano ng US is run, hide, and fight. So, nakatago ka sa cover, pagpasok ng aggressor, then we fight.
1: Oo.
0: But not every sector pwede. Kung bata yan, ang sabi nila, below 12, yung iba below 8,
1: oo,
0: hindi pinaprescribe. So, it's a case-to-case basis, Doris.
1: Ayun. O, yun nga ang tanong ko eh, Doc Ted eh. Paano mo makokontrol yung mga bata nakarinig ng putukan? Eh, ang tendency nila talaga mag-iiyakan yung mga yan. O, di matutuntun sila ng shooter?
0: Two things. Kung medyo maganda naman ang encasement mo at maganda yung lock, hindi ka ba sa mapasok? It's just okay to cry.
1: Oo.
0: Kasi hindi ma-penetrate katulad sa mga school shooters. Pero kung sabihin natin na hindi talaga, sa constant drill, baka mahikayat natin na huwag lang maingay.
1: Oo, oo.
0: So, ang paghiniingay, Doris, tuturuan sila, may tinatawag na cupping of the mouth, cupping, ano na? Pag-iingay mo, imumute. Para makahinga ka, pero pag nag-iyak ka, hindi ka makakaano, ganun ka na. So, we cannot prevent them from crying, but we teach them how to cry in a naka-mute. Hinga sa ilong, tapos habang nag-cry ka, tapos naka-ganito ka lang.
1: Naka-crouch.
0: Para maliit ka, hindi ka nasa ano ng bintana. So, nasa gilid, tapos naka-scatter kay Doris. Kasi kung nakapasok ang shooter, pag buo kayo, kahit hindi naman siya magkasinta, matatamaan kayo. Kailangan scattered ang mga tao.
1: Opo, opo, nako. So yan, ganyang klase, Doc, sa palagay mo, mga gano'ng katagal bago yung talagang makakabisa na natin?
0: Pag constant, ano kasi yan, Doris, no? Kapag ginagawa nating drill, for example, mag-drill tayo, initially muna, may tinatawag na yung announce, okay? Every 2 weeks may announce drill, earthquake or fire or mass shooting.
1: Ayun, oo.
0: Hanggang ang tao, kabisa na niya. Parang pag nasa loob tayo ng aeroplano, kahit anong airline,
1: oo.
0: Kung tinuturuan tayo, paano seatbelt.
1: Correct.
0: Minsan, parang pusa na, kasi alam mo na, kabisado mo na eh.
1: Matik na.
0: Ang tao, may bata yan, by repetition, magpusa niya. Hindi niya ma-perfect, pero kailangan may uniformity tayo na hindi tayo mas magulo tingnan. Mas may organization. Para sabihin natin, mas hindi tayo pansinin, kabaga? Kesa mga tao, pag hindi siya organized, takbuhan ito, umiiyak, mas mapapansin ka.
1: Oo.
0: So, kung lahat, disiplinado, tapos medyo may structural changes tayo sa school, kasi may isang malaking problema natin, Doris. Ang bukasan ng eskwelahan sa Pilipinas, palabas.
1: Oo.
0: So, ang pinakamaganda, meron tayong mga structural change, mga double bolt, pag double bolt ka sa loob.
1: Ayun, oo.
0: May lock dito, tapos i-double bolt mo siya.
1: All
0: upper
1: right.
0: And lower. Ayan.
1: Doc Ted, ako, mukhang magkukulang ang ating oras. Gusto ko pa sanang malaman yung iba pang tip. Pero yun yung basic na sinasabi mo na dapat matutunan natin. At hopefully, ay makinig ang lahat ng mga concerned nang sa ganun nga ay tama eh. Kasi meron tayong earthquake drill, fire drill, kung ano-anong drill, eto wala. Kasi sa totoo lang, bago kasi sa atin, kaya nga tayo lahat na shock. So in the meantime, Doc Ted, babalikan ka namin kasi ikaw ang talaga namang eksperto sa ganito at sa inyo kami makikinig sa advice ninyo, parang ganun ay lahat tayo ay maging ligtas.
0: Thank you, brother.

0: Salamat, Dr. Ted. At ikaw ay mag-ingat dyan at sige, spread the word kung paano po tayo makakakuha ng mga tip at aral mula kay Doc Ted. Thank you very much, yeah.
1: Kasama
0: Sir Ted.
1: Po ang Pwersa. Ang Pwersa at saka mga viewers, so sila, kasama ko sila.
0: Ayan.
1: So we're teaching right now how to survive a hostile environment. Kasama nito yung Matthew Ted. Ito yung mga kasama ko ngayon. Actually, na-lecture sa loob.
0: Ayan, very good, very good. Oh, kinig lang kayo kay Doc Ted. Marami tayong matututunan dyan. At kayo naman ay ibibigay nyo sa amin ang mga natutunan nyo kay Doc Ted. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.
1: Sige pa, mabuhay pa kayo.
0: Mabuhay, mabuhay. Mag-ingat po kayo. Ayon. Thank you. Thank you. So, yan po si Doc Ted Everest Esguerra. Nawala. Hindi ko makita. siya po ay ang... Teka lang. Uy, saan yung pangalan ni Doc Ted? Oh, Paul, pakibasa mo nga. Mm. Asan si Doc Ted Esguerra? Para malaman
2: si
0: natin.
2: Si Doc Ted Esguerra po ang Emergency and Disaster Contingent Safety and Emergency Management Department. Ayan. Maraming salamat, Doc Ted. Ingat po kayo dyan sa Cebu.
0: Ayan. Maraming maraming salamat dahil tayo ay tapos na ngayong araw na ito. Pero next week ay magkikita-kita pa rin tayo dito sa Mutya ng Masa. Maraming salamat sa iyo, Nay Puresa, na ang ating Mutya ng Masa for this week. Talagang hindi niya inalis yung kanyang corona. Maraming maraming salamat po at sa lahat po ng tumulong sa atin ngayong umaga na ito. Paul, maraming salamat sa iyo and see you next week. Kayo po, banat na ulit ng mga pagluluto, paglilinis, pero panatilihin po nakabukas ang inyong mga radyo at television dahil susunod na po si Tita Winnie Cordero sa Win Today. Bye-bye!

Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP. Oras! 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Naniniwala ang ilang grupo na nakikita na ang mga konkretong epekto ng mga nagdaang protesta kontra korupsyon. Sinabi sa DZMM ni Tamanag Convener David San Juan na kabilang dito ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong halaga ng ari-arian ng mga opisyal na sangkot sa flood control mess, pagka-aresto ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at pag-usad sa Kongreso ng panukala laban sa political dynasty. Pero giit ni San Juan, kulang pa ang ginagawa ng gobyerno kaya tuloy ang kanilang protesta sa EDSA People Power Monument bukas.
3: Ito ay refleksyon ng takot ng gobyerno sa galit ng taong bayan. Kaya may mga ginagawa silang mga small steps kahit pa paano ay ipakita sa taong bayan na may nangyayari at may ginagawa sila. Nakukulangan tayo no, sa mga nangyayari. Kaya iyon nga rin ang dahilan kung bakit tayo magpo-protesta ulit.
2: Sa labas naman ng bansa, kahit may umiiral na ceasefire, muli na namang nagkaputukan ng Amerika at Iran. Nagpakawala ng airstrike ang US at pinuntirya ang coastal radar sites ng Tehran dahil may mga barko na naman umano sa Strait of Hormuz na ayaw padaanin ng Iran at tinira pa ng drone. Giit ni US President Donald Trump paglabag sa Memorandum of Understanding ang ginawa ng Iran. Pero nanindigan din ng Iran na lumabag sa ceasefire ang US. Matatandaang noong nakaraang linggo, parehong pumirma sa MOU ang dalawang bansa na layong wakasan na ang kaguluhan sa Middle East. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: bit drizzling. It's a little bit rainy morning, but narito na po ang programa maglalagay ng sunshine sa inyong Saturday morning. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginting ng teleradyo, Tita Winnie Cordero, hanggang alas 11 ng tanghali. Baka punong-puno po ang ating programa as usual. Kaya umpisa na po natin magluto. Ayaw nating mag-umpisa ng gutom. Kaya tayo ipagluluto ng ating guest kusinero ng tamang-tama. Naku, maraming may maraming gusto ng ganitong putahe pagka ganitong maulan-ulan. Ang clay pot paksiw bangus sa kamyas. Wow!
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Magluluto na tayo. Okay, pero bago yan, bago tayo magluto, ay bigyan daan po muna natin ng balita. Matakam sa ating paksiw na bangus. May balita sa atin tungkol sa sitwasyon dyan sa Love Laban Pride Festival dyan sa UP Dilima. Naroon, live na magbabalita si Radyo Patrol Kelly Cordero.
2: Tita Winnie, good morning. Bumuhos ang malakas na ulan kanina dito sa bahagi ng Quezon City, partikular na sa may UP Dilima. Sa kabila ng ulan at malakas na hangin, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Love Laban Pride Festival T26 dito sa UP Diliman, kung saan naasahang aabot sa 30,000 ang lalahok sa event ngayong araw. Bukas na ang Pride Expo o Marketplace of Advocacy LGBTQIA+ at iba pang organisasyon. May mga booth dito kung saan may enjoy niyo ang iba't ibang klase ng pagkain, souvenirs at marami pang iba. Mamaya magbubukas naman ang Pride Villages naman sa Maginhawa Street para naman sa food, art, music at safe spaces at susundan ng Pride March alauna ng hapon. Magsisimula naman ang main program 5 p.m. na dadaluhan naman ng mga kilalang artista at performers gaya ni Maki, Coralis de Guzman, Sofia Trazona, Mark Pacheco, Sashna at marami pang iba. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BZMM.
0: Salamat Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa pagpapatuloy nga po ng ating programa, tayo po'y magluluto at naririyan na sa ating zoom ang ating guest kusinero, si Chef, Bisdak Chef John Season. Hello, John! Hi, John! Is John with us? Hello, John! Asa ka na? Ayan! John, ikaw na na...
4: Hello, Tita Winnie.
0: Oo, hi, John. Medyo garalgal ang boses mo, pero nakikita naman na kita. Ayan. Naka-costume ka ba, John?
4: Yes po, Tita. Naka-costume po, Tita.
0: Wow.
4: Kaya maganda po yung bangos po na specialty, traditional bangos po.
0: Oh, yan. O, sige. Nasaan ka ba, John?
4: Ah, Tita, nasa... Sa Tagaytay po ako, Tita, sa may... Berko Farm po. Kaya maganda po yung mga lulutoy ko kasi organic po yung galing pitas ng mga gulay galing sa farm.
0: O yan, sige. Magluto ka na, John.
4: Yes po, Tita. So, ang una ating gagawin natin, Tita Winnie, is maglalagay tayo ng bangos.
0: Special
4: bangos gagawin natin.
0: Hey.
4: Here?
0: Yan. Ayan ang bangus.
4: So, lalagyan natin yung daling pitas na talong.
0: Ayun, talong.
4: Ayan.
0: Oo.
4: So, ako, very healthy tayo kasi more on gulay tayo, maasim-asim.
0: Oo,
4: so,
0: tama.
4: So, maglalagyan. Yeah, galing pitas po ito.
0: Hoy, kamyas na bago pitas.
4: Yes. Ito yung kamyas natin gagamitin dito. Kaya, sa pampaasim, ay may suka pa rin.
0: Ano? No. Meron ng ano? Ayan.
4: Asim-asim po ito.
0: Correct. So, pagsasama-samahin lang lahat, be.
4: Tita Winnie. So, lalagyan na ng onion.
0: Mm.
4: O, tos yung bawang. Di mo mawala yung bawang.
0: Oo. May bawang, ano?
4: Yes. Okay. So, in the rest, peppercorn.
0: Okay. Peppercorns.
4: Alright.
0: Buong paminta.
4: Atin may suka po tayo.
0: Oo, suka.
4: Very healthy, traditional.
0: Okay.
4: And, yes. And then, di mawala yung ano, ginger. Pampaaruman. Yeah. Asin. And the next, okra.
0: Yan, okra. Huwag mong ano, huwag mong takpan yung ulo mo, yung overhead mo, be, para makita natin. So, pinagsama-sama lang nitong si Chef John ang mga ang bangus, talong, nilagyan niya ng tawag dito, onion, garlic, syempre yung kamyas, tapos nilagyan niya buong paminta, asin, tapos ano pa?
4: Sili,
0: haba po, tita. Sili, yan, oo.
4: So, hindi makawala natin. Pagpasabaw natin yung traditional paksi ng bangus.
0: Okay, lalagyan ng tubig.
4: Yes, tita Winnie. Napakasarap po ito, tita Winnie.
0: Oo, oo nga. Tapos?
4: Ito lang, oil.
0: Oil? May oil?
4: Yes po, tita Winnie, kasi mamanuto natin yung isda. Kasi importante makuha natin yung note ng lasa po.
0: Yung lasa, okay. Sige, ano pa?
4: This. So, takpan natin dito na willing. So, lulutuin natin sa 15 minutes po.
0: Tatakpan natin tapos lulutuin ng 15 minutes. Ah, okay. Ayan. Pero napansin ko yan luto, kaldero mo. Anong bang tawag dito? Palayok pala yan.
4: Ito natin yung uling. Kaya very healthy
0: sa
4: tayo.
0: Sa uling pa,
4: Parang tayo, Tita Winnie. Kaya gusto
0: kaya
4: ko yung
0: nga. Ay, ang galing naman. Ayan, may naluto ka na ba kanina, John?
4: Yes po, Tita Winnie. Tayo. So, ito
0: na, oh. Yun! Ang paksiw na bangus sa palayok. Galing. John, matanong ko nga, bakit, anong kaibahan? May kaibahan ba ng lasa kung sa palayok iluluto ang paksiw? John?
4: O, ang kaiba kasi natin, di ba, nung una, di ba, magdalagay tayong kaldero, di ba?
0: Okay.
4: Prefer ko po yung palayo kasi very organic po kasi galing pitas. So, galing tayo sa organic gamit natin. Doon makakuha yung mga healthy atin yung palayo po.
0: Ayun. At saka hindi magre-react yung suka. Ano? Naku, maraming salamat sa iyo, John. John, bakit ba tinawag kang bisdak chef? Ano bang ibig sabihin nun?
4: So, I was born at heritage po ako. Mindanao talaga. So, ang tawag sa akin, Bisayang Dako. So, Bisayang Lami Kayo.
0: Ayun, Bisayang Lami Kayo. Naku, maraming salamat sa iyo, John.
4: Kayo.
0: Imbitahan mo sila dyan sa pwesto nyo sa Tagaytay.
4: So, imbitahan ko po yung mga gusto nyo pumunta. Magluto po tayo. So, patiin ko po si yung pinaka-idol ko na kasayan, Tita Winnie.
0: Ay, talaga naman. Thank you, John. Ha? Maraming salamat.
4: Isa pong bird ko na April po. So, pasalamat po ko yung bird ko farm. So, nag-venue po dito. Yung bird ko nagbibigay po. So, Nobel Vico. So, Tita, kung gusto niyo po na katutubong April, dadalhin ko po kayo. Bibigay ko po yung isa.
0: Thank you. Ay, thank you, John. Maraming salamat.
5: Thank you.
0: Yan po si Bisdak Chef. Bisayang Dakong Kaayo. Magluto si John Season. Thank you. Pinagluto niya po tayo ng paksiw na bangus sa kamyas na niluto sa palayok. Sarap! Lalo na ngayon tag-ulan. Umpisa lamang po yan ang ating programa. Abangan nyo po ang ating mga very special guests today para win na win tayo! today and every day. We'll be back. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
5: Dito sa ating programang Win Today, kasama po ninyo, Tita Winnie Cordero. Alam po ba ninyo, ngayon ay ginaganap ang DTI 13th Calakal Calabarzon Regional Trade Fair. Tama ba ako doon? Ayan, okay. And kasama po natin mula Bren Rafael's Ubejamen Halaya, sila Ralph Kevin at saka si Bernice Pineda. Hello guys!
6: Hi ma'am!
5: Hi, hi! At ito, meron pa tayong, naku, hindi ko, nosebleed naman ang mga salita. Aria, alam ko
6: yes,
5: yan. Aria Chalabian,
6: yes,
5: tama? Aria Chalabian, na ang General Manager ng Kawangis.
6: Yes.
5: Hi. At narito rin naman po ang Regional Director ng DTI Region 4A, Ms. Marisa Argente. Hello po.
7: Oh, good morning po.
5: Good morning. Miss, umpisahan ko lang po si Ms. Marisa. Ano, guys? Ano po itong Calakal Calabarzon? Calakal parang negosyo, tama ba?
7: Totoo po yan.
5: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh.
7: Calakal po is tawag namin, ano po, sa trading.
5: Trading.
7: Yes.
5: Kasi parang may connotation na iba. Calakal.
7: Opo, in recent times po.
5: Kasi parang yung mga recyclable, mga bote jari warapa, yun yes. Ang alam namin kinakalakal.
7: Pero wala pero, pong masama doon.
5: Wala masama. Yes. Pero, iba rin namang tawag dito, sakop ng ginagawang Calakal Festival ng Calabarzon, tama?
7: Opo.
5: Ano-ano pong mga kasama natin dito?
7: So, ang amin po ay amin pong Calakal Calabarzon. Ito po ay a regional trade fair.
5: Mm-hmm.
7: So, dito po ay kasama natin ang ating mga entrepreneurs from the provinces of Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon.
5: Wow.
7: Ang amin po talagang tawag ay ang Calakal Calabarzon is gawa at galing ng Calabarzon.
5: Mm-hmm.
7: At for this year, we are celebrating na ang amin pong gawang lokal ay hanggang global.
5: Wow!
7: So, ibig ko sabihin, kung sila po ay papasyal doon, nakasuporta na po sila sa mga producers namin from Calabarzon. At makikita po nila na ang mga readiness po nila, the quality and the kinds of the products na naroroon po ay siyempre po shoot sa local taste, but the standards are global already.
5: So ibig sabihin, ito'y makakalipad na. Ang mga produktong ito ay makakalipad na sa ibang bansa now or in the long run?
7: In the very near future, we hope. But syempre po, gusto din po namin na...
5: Pero mahirap yun, Miss Marisa, no? Kasi bawat produkto may kanya-kanyang standard.
7: Correct po yun. At yung pong mga markets abroad, they also have their standards. But it's a business decision kung saan naman ninyo talaga gustong magnegosyo. Kung dito sa atin sa local o kaya sa global markets. Pero sinasabi po kasi nila din ang atin pong mga mamimili na... bakit pag dinadala sa ibang bansa, yun yata yung mas maganda ang kalidad. Kinakailangan yung atin din pong binibigay dito sa local, what we offer in the local market. If you're a DTI client, you're entrepreneurs that we have supported, not just the DTI but the government po, as a whole, we should be able to show our mamimili, the market, na tinaas na po natin ang standards ng ating mga products.
5: Ayaw po. Yes. hindi naman pang Amerika lang, kaya pang po, Japan, correct, o pang Australia, di ba? Kailangan din dito ay maramdaman ng kapwa Pilipino ang ipinagmamalaki ng Pilipino at Pilipinas. Ito, blockbuster ito eh. Itong kasama nating isa, Miss Marisa, ang ube halaya. Pero kakaiba ang kanilang presentasyon. Kasama na nga natin, nabanggit ko, sila Ralph, Kevin, at si Bernice. Husband and wife?
6: Yes,
5: brother,
6: yes,
5: sisters? Ah, okay. tell us something about your product, ma'am, sir. Sino po bang pwedeng magkwento?
8: Sige, ako, ma'am.
5: Ralph, Kevin.
8: Yes, ma'am.
5: Ano pong gusto mong itawag ko sa'yo?
8: Ralph na lang.
5: Ralph na lang. Oh, sige, yes, sige, ma'am. Ralph.
8: So, yung product namin, ma'am, is ubi halaya and ubi jam.
5: From
8: Antipolo, Rizal.
5: Antipolo, Calabarzon. Okay, yes, Rizal. Okay.
8: So, yan yung dalawang products namin, ma'am. Kinuha namin yung recipe sa aming ancestors. So,
5: ano
8: dinevelop. Yes, opo. From Olonga po naman.
5: Ah, okay.
8: Then, dinevelop namin dito sa Rizal. Nag-innovate kami, naghanap kami ng mga machines para mas madali siyang maluto at mababawasan yung mga manual labor niya.
5: Well, hindi rin naman naiba sa pamilya ko yung halayang ube na nuknukan ng hirap gawin. Nako, talaga mamamaga mga kilikili mo para hang kahahalo, di ba? So, gumawa kayo ng paraan para hindi mahirapan, ganun ba?
8: Yes, ma'am, correct. Naghanap kami ng mga machines para mas madaling ang pagluluto ng ube.
5: Really? Nice. Okay, may garapon. Nakikita ko. Usual garapon yun. Well, teka lang. Bago tayo mapunta dyan sa recipe ninyo, kasi pagka halayang ube, parang yung nakagarapon, sa Baguio ko lang nabibili. Anong kaibahan?
8: Itong dalawa, ma'am, ang difference nila, si ube halaya, ma'am, ito yung medyo sticky yung consistency niya. So, ito yung commonly na nilalagay sa toppings ng halo-halo or pwede natin siyang kainin as is.
5: Oo, kasama ng leche flan. Yes. Yan yung makunat-kunat.
8: Correct, ma'am.
5: Ayun, okay.
8: Si yung naka-jar naman, ma'am, o yung naka-garapon, ito yung tinatawag nating ube jam.
5: Ube jam.
8: So, mas spreadable siya. Ang purpose niya for spreading sa mga breads, pastries, and
5: ginagawa
8: biscuits.
5: Ginagawa ko champurado.
8: Correct, ma'am.
5: Yun ang pwede.
8: Opo.
5: Galing, ha? Nakalipad na ba yan sa eroplano? Nakarating na ba sa ibang bansa yan?
8: For now, ma'am, may mga OFWs tayo na chine-check-in baggage nila.
5: Okay.
8: So, parang pasalubong. Nakakatuwa, tinatag kami sa aming mga Facebook pages na nakarating na dito sa bansang US, Australia, Middle East.
5: Kasi pampasalubong. Pero are you considering the global market also?
8: Yes, ma'am. Nasa pipeline namin yung export.
5: Ay, very good. Yung naka-pouch, yan yung halaya. Luto na.
8: Yes, ma'am.
5: Akala ko gagawin pa lang sa bahay. Luto. So, saan mabibili yan? Sa Antipolo lang?
8: Yes, ma'am. Ang physical store namin sa Antipolo and may mga social media pages kami.
5: Okay.
8: Pwede sila mag-place ng orders doon and pabook nila sa mga third-party couriers.
5: Nice, nice. And we have another one, pero hindi naman ito pagkain.
6: Yes.
5: Ayan, kasama natin si... Ay, naku, very challenging ang name. Si Arya Shalabia ng Kawangis.
6: Yes.
5: What do you have there, Arya?
6: We, in Kawangis, we produce comics at saka card games na educational.
5: Alam mo, medyo nawawala na yun
6: exactly.
5: Sa kultura natin nga. Ang tagal, naku, lumaki ako sa comics, promise, Hiwaga, yes. Adarna, o, oh, diba?
6: Waliwayway pa, diba?
5: Magazine yun. Okay.
6: Pero nag-comics sila before, bago sila naging magazine.
5: At talaga ba?
6: Yes.
5: Naku, hindi ko alam ang history.
6: Niyan.
5: Okay, bakit ganyan ang napili ninyong produkto?
6: Ayan, kasi po napansin namin na yung mga kabataan ngayon, nahuhumaling sa mga anime, sa mga manga, even mga Korean na, ano, na manhwa,
5: Yes.
6: Pero nakakalimutan na nila yung kulturang Pilipino, yung mga kwentong bayan natin, and even yung mga Filipino values. Uh-huh. Kaya ang ginawa namin, nag-create kami ng mga comics na para sa target na audience na yon. Ito yung mga bagong release namin po, kasi na-launch lang namin to nung last March sa Philippine Book Festival.
5: Maya Malipayon.
6: Maya Malipayon is a children's graphic novel that teaches the value ng kindness begets kindness. Tapos si Bulawan naman is 11th century history ng Butuan. Kung paano ginagawa ng mga ancestor natin, yung mga gintong suot-suot nila.
5: Really?
6: Nandyan po lahat ng kwento nun.
5: Wow.
6: Tapos eto yung best-selling namin, si Anyare.
5: Anyare
6: is a Philippine history card game.
5: Ah, okay.
6: Diba? Parang isipin mo, ha? Philippine history, diba? Hindi naman exciting pag-aralan.
5: Hindi.
6: Pero, pag nilaro mo siya sa mga kabataan, mas lalo sila ngayon nagiging engaged na pala. Ayan pala nauna nangyari, kaya pala nagkaroon ng ganito.
5: Right.
6: So, nagiging interactive mode siya para sa kanila na matuto about our culture, about our identity.
5: Alam mo, na-appreciate ko yung ginagawa ninyo. Kasi before, nung nag-aaral pa ako, not too long ago, talagang boring ang history.
6: Ah, diba?
5: Talagang ano, parang aantukin ka. At
6: ako po kasi nakatulog eh.
5: Diba? May memorization yun eh.
6: Yes.
5: Pero, nung unang panahon, ang nakasalalay yung pagka-interesante ng mga bata sa history, sa creativity ng paglalahad ng teacher.
6: Tama po.
5: Oo, naku, I love my past teachers in high school and college na doon ako namulat na, hindi ka lang sandali. Mm. Interesting eh, no? And it's nice to know na merong mga katulad ninyo na binabalikan ito. Pero sobrang ano tedious ng research nito, Arya.
6: Hindi lang po yung research, pati rin yung pagdodrawing, yung pagbubuo mismo ng ano. Kasi yung graphic novel,
5: dapat based on facts.
6: Yes po, opo.
5: Ay.
6: Yung research talaga madugo po. Tapos pinapa-double check pa namin din yan sa mga historians bago namin ilagay dyan.
5: That's nice. And then, paano naman yung pag-drawing-drawing, yung pag, paano yung pag, paglilimbag ng mga items?
6: Ayun po, we're locally published naman po yung mga books natin. So
5: okay.
6: We are all locally produced comic comic books, pati mga card games natin.
5: Uh-uh.
6: And ang nagiging tumataas po yung demand niya right now, especially sa mga schools.
5: Uh-uh.
6: Lalo na ngayon,
5: really?
6: Ang daming homeschooling families.
5: Yes.
6: Favorite nila po yung comics kasi yung mga comics namin, yung iba in Tagalog.
5: Uh-uh.
6: Ang bilis matutunan ng bata yung salitang Tagalog kasi nga na-associate na nila sa picture.
5: Mm-hmm.
6: Nakikita nila yung application. So
5: mm-hmm.
6: mas mabilis nilang nakakaroon din ng interest. Marami kami mga parents na nare-receive namin na message na, oh, yung anak ko ngayon, nagbabasa na ng mga alamat, yung mga long form na.
5: Nice.
6: Because nag-start sila with the comics.
5: Very good. Saan available yan?
6: Yung mga comic books namin po, tsaka card games, available sa mga major bookstores nationwide po.
5: Okay.
6: Meron din tayong online, Shopee, sa Lazada, TikTok yung
5: talaga ba? Nako, gusto ko yan. Okay. Si, itong trade fair na ginagawa ng DTI, yearly ito. At 13th year na ng Calabarzon Trade Fair, ano? Pang ilang year nyo na ba sumali, Ralph and Bernice?
9: First time po namin.
5: First time! And si Arya?
6: First time din po.
5: Ay, ba't nyo naman na-decide, na pag-decision na sumali? Bernice?
9: Actually, we were chosen po by DTI.
5: Ay, favorite?
9: Hindi naman. Nangungulit din kami sa kanila, ma'am. Okay. Kasi yun nga, opportunity din namin na ma-showcase yung product namin. Then makilala rin namin yung mga ibang businesses katulad nila, sir.
5: Mm. Oo nga.
9: Tapos maganda rin pong ano siya, parang market namin na yun, mapakilala din sa mga customers.
5: Oo, at hindi lang pang Antipolo.
9: Yes po, hindi lang sa Antipolo. Nakarating na kami ng Makati.
5: Makati. Yeah, NU area. Kasi iba yun eh. Food, ang daling i-market eh. Pag masarap ka, pag hindi yun, basta pag masarap ka, pwedeng kakaiba pero hindi masarap eh. Basta masarap at madali siyang i-market, pero yung sa'yo, Arya, parang ano, challenging.
6: Kakaiba yan po. Actually, nakakatuwa nga kasi because of first time namin mag-join, na-encounter namin yung mga tao na natutuwa sila kasi may kakaiba. Diba?
5: Right.
6: Kasi diba nga, families welcome to the trade fair.
5: Yes, yes.
6: Meron para kay mommy, yung mga damit, yung mga sapatos. Meron para kay daddy, yung mga pagkain.
5: Right.
6: Bigla ngayon, meron na for the kids din. Na, uy, may comics kami, meron kaming games. So even mga young professional, pupunta rin sila dyan. So meron silang para sa kanila din.
5: At sa palagay nyo ba, sa pagsali nyo sa trade fair na ito, makaka-boost ng inyong sales?
6: Ay, definitely.
5: Definitely. kasi nandito si Miss Marisa. Joke. Miss Marisa, saan ba ginaganap itong ating Kalakal Calabar Zone?
7: Pag kayo po ay narito sa area ng Makati, punta niyo po kami sa Glorieta.
5: Ah, sa Glorieta.
7: Sa Glorieta po kape, sa office
5: sa
7: Palm Drive Activity Center.
5: Okay.
7: Nandoon po ang atin pong mga entrepreneurs from Calabar Zone.
5: Uh-uh.
7: We really want you to see our different products. You'll be enjoying it. But the other regions, we're all around the Metro Manila because syempre po naman dito, we really have a good mix of the market also.
5: Of course.
7: Our entrepreneurs ay pwede po sila makipag-usap sa ating mga customers paano pa nila further ni-improve ang kanilang mga products. Yan po ang most important pagka po trade fair.
5: Totoo naman.
7: At sila po naman din ay nag-start sa mga iba-iba po naming mga levels ng mga marketing.
5: Yeah.
7: Ang iba po ay city level, provincial trade fair, and then saka pa po namin sila na pipili for the regional fair. And they're also graduates of the various programs of the DTI. Like our mentoring courses, at saka amin po halimbawa nga One Town, One Product program.
5: Meron pa OTOP.
7: Meron pa po kaming OTOP. And they are negosyo center clients din po.
5: Yes.
7: And of course, our partnership po with the PCEGO Negosyo, the Kapatid Mentor Me, graduate din po sila noon.
5: Nice.
7: So gusto po namin sila talagang ipagmalaki at mabigay po sa kanila itong opportunity na ito to touch base with our greater market here in NCR.
5: So this is in Glorieta?
7: Yes.
5: Hanggang
7: po.
5: Kailan po?
7: Hanggang Linggo po ito.
5: Hanggang bukas na lang.
7: Yes po. We started dito pong Wednesday. But we truly appreciate po your giving us the time to still promote ourselves because after naman po nito, they're also online. So wala na po talagang border na pagkatapos ng trade fair, hindi na namin makikita sila.
5: Ang daming opportunities.
7: Yes, opo.
5: Very good. Thank you, Miss Marisa. Nasa Zoom din natin dahil bukod dito sa Kalakal Calabar Zone Trade Fair, Regional Trade Fair, meron pa rin tinatawag na Impakabsat. Ibang region naman po ito. Up and coming pa lang naman. Impakabsat DTI Regional Trade Fair. Gaganapin sa July 1 to 5. Kasama po natin ang Assistant Regional Director ng DTI ng Cordillera Administrative Region, Attorney Samuel Gallardo. Attorney, magandang umaga po, Tita Winnie Cordero for Win Today.
10: Magandang umaga po, Tita Winnie, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Hello, RD Maris.
5: Hello daw, RD Maris.
11: Hi, ARD sa...
5: Ayan, naku, wala kayong mic, madam.
7: Ay.
5: Pundutin mo yung, ayan, red. Okay, ayan, nag-hi siya sa inyo, attorney. Okay, sige. Okay, attorney, ano itong Impakabsat? Hindi nyo, nakakaloka kayo mga pangalan ninyo, ha? Impakabsat. Okay. Ano po ibig sabihin nito mo, sir?
10: Nandyan na po yung buong Cordillera sa title namin. Ano, yung Impakabsat po kasi is yung mga kauna-unahang letra ng mga probinsya ng Cordillera.
5: Ah,
10: so nandyan ang Ipugao, Mountain Province, Abra, Kalinga Apayao, at Baguio Benguet. Tapos ang panghuli pong portion ng Impakabsat yung word po na kabsat, which means brother or sister. It embodies lahat po ng mga MSMEs na nandirito sa CAR, and it also shows that we are together, we are one as kin, united in our aspirations for development.
5: Yan. Okay. Sa July 1 to 5 po ito, saan gaganapin?
10: Ito pong Impakabsat Summer Edition kung tinatawag po namin ay nasa level 2 ng ating Grand Wing sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City.
5: Aha.
10: So 5 days din po siya, pero the opening program will be on July 2.
5: Ay, ang opening ay talagang July 2. Pag nandito na kayo, punta rin kayo sa studio ha, para makita namin ang produkto ng Cordillera Region.
10: Definitely, we'll take you up on that, Tita Winnie. And okay. Sana mapuntahan din ng mga consumers natin sa Metro Manila itong event na to, because it features yung best of the Cordilleras na standard team namin for all of our Impakabsat Regional Trade Fairs. Pero ang focus po natin ngayon, yung theme po ng event dyan sa Shangri-La is heritage meets innovation.
5: Wow! Kultura ito! Mga kagandahan! Very good yan! Sige, abangan namin yan, attorney. That's July 1 to 5, second level ng Shangri-La Mall sa Mandaluyong. Thank you, attorney! Looking forward!
10: All right, Tito Winnie.
5: Thank you si Attorney Samuel Gagliardo po yan, ang Assistant Regional Director ng DTI Cordillera Administrative Region. Samantala ngayon, ongoing pa rin naman, Ms. Marisa, invite them please.
12: Kayo po inaanyayahan namin na atin pong tangkilikin ang atin pong mga produkto mula sa Calabar Zone. Ito po ay lubhang makakatulong sa atin pong mga entrepreneurs at ito po ay makakapagtaguyod ng kanilang mga negosyo, ang mga kanila din pong mga suppliers, sa kanila pong nagse-celebrate po ang kanila pong mga kasama sa negosyo, lalo-lalo na po kung inyo pong tatangkilikin ang produkto po namin at lahat po ng produktong lokal. Sunod-sunod po talaga ang trade fairs ng DTI, but bigyan nyo po ng pansin ang Calabar Zone. Everyone in the family will have something there for you. Every nook in your house or your office spaces, your workspaces, we have something there at the Calacal Trade Fair for you. So do come and visit us. We're on until tomorrow po.
5: Yan, sa Glorieta.
12: Sa Glorieta po tayo, Palm Drive. Activity Center.
5: Yan. And pagka gusto nyong ng halayang ube, hanapin sila Bren Rafael. Tama ba?
8: Yes.
5: Bakit Bren Rafael's?
8: Anak namin yan, ma'am. Si Bren at si Rafael.
5: Ah, dalawa lalaki.
8: Yes, ma'am.
5: Okay. Sige, invite them, please.
8: Opo, inaanyayahan po namin ang lahat. Tangkilikin natin ang mga produktong Calabar Zone. Marami po doon na nagsasarapan at nagagandahang mga produkto. So, tangkilikin natin lahat ang ating gawang Pilipino.
5: Yeah. Very good. In area?
6: Ayun po, inaanyayahan po natin kayong lahat na pumunta sa Glorieta hanggang bukas na lang. Napakaraming magagandang produkto galing sa Calabar Zone. Hindi na kayo dadayo, dinayo na namin kayo. Kayo na lang ang kulang.
5: Oh, very good. Maraming salamat, guys. Punta ako mamaya, promise. Thank you. Sa mag-asawang sila Ralph and Bernice, thank you so much. Aria, thank you so much. And Miss Marisa, thank you so much.
12: Yes,
5: maraming
12: thank
5: salamat.
12: Thank you po. Thank you for this opportunity.
5: So, baka wala kayong pupuntahan. Nahanap kayo ng pasyal-pasyal hanggang bukas pa gaganapin ang ating labing tatlong Calacal Calabar Zone Regional Trade Fair ng DTI sa Glorieta Palm Drive area hanggang bukas po yan. And up and coming, naku, abangan nyo nga po ang magaganap na Impakabsat DTI Regional Trade Fair naman sa July 1 to 5. They'll be coming over, so intayin po natin sila. Pagbabalik po tayo, wait a minute!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: May balita po tayo, ilang miyembro ng LGBTQIA+ handa nang irampa ang costume sa Pride March mamaya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, hindi na ba umuulan?
3: Yes, Tita Winnie, sa mga oras na to medyo tumila na ang ulan dito at tuloy-tuloy pa rin ang pagrampa ng ilang miyembro ng LGBTQIA at agaw pansin nga ang costume ng ilan sa kanila dito sa pagdiriwang ng Pride Festival ngayong Sabado, June 27, 2026. Ang 75 years old na si Walter Navarro, dati galit umano siya sa mga bakla pero ngayon natuto na siyang suportahan at mahalin ang LGBTQIA community dahil sa pagiging mabait at friendly ng mga ito, maayos kasama at kausap.
4: Asar, paano na yung kabataan pa? Asar. Kasi nga, nung araw sa Mabini, pinagpatong-patong yung mga baklarong bakay. Mga Police Maynila. Galit. Ngayon, wala. Mabait ng mga ano. Mabait sila. Ano, iba, kakaiba talaga sila. Very humble.
3: Si Paula at Michael Francis Mayores naman ay dumalo sa festival bilang protesta o para manawagan ng equality at pagtanggap sa kanilang komunidad.
5: Sobrang saya po na may gantong event dito sa atin. Parang tinatanggap ng mga tao ang party namin.
6: Behind the colorful outfit is actually a protest for equality. Human rights lang. The right to love, the right to family, you know, and the right to express ourselves.
3: Mamaya, Tita Winnie, alauna ng hapon ang simula ng Pride March at inaabisuhan ang mga motoristang asahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko mamaya. Pansamantalang isasara ang 3 to 4 lanes ng Commonwealth Avenue depende sa dami ng dadalo sa Pride March. Isasara naman ang Maginhawa Street sa pagitan ng mapagkawang gawa at Magiting Street para naman yan sa aktibidad ng Maginhawa Pride Village.
2: Teka, Kelly.
3: Yes, Tita Winnie.
2: Saan dadaloy? Saan ang lakad ng March?
3: Ang March, Tita Winnie, ay magsisimula yan dito sa may Lakandula, papuntang Rojas Avenue, Osmeña Avenue, Ilianan Street, papuntang Commonwealth at pabalik dyan sa University Avenue, Tita Winnie.
2: Bale, saan iikot? Bale, dadaan sa Commonwealth, tapos...
3: Talakandula muna, Tita Winnie, yung
2: nga.
3: Start.
2: Oo nga, paglabas ng Commonwealth, saan ang tahak nila? Pabalik ng UP?
3: Hindi pa tinukoy, Tita Winnie, yung eksakto kung saan papasok. Pero mapapansin naman yan mamaya, Tita Winnie, pagpasok ng UP. Dahil ayon sa CCLGU, maglalagay naman sila ng traffic cones para gabay doon sa mga magmamarsa mamaya.
2: Ayan, hindi kasi ba yung sinabi mo sa traffic ng Commonwealth eh. Kasi doon sa sinabi mo, Lakandula, bali paikot lang yun, baka pwedeng paikot lang, pabalik, tapos sa dadaan ng CP Garcia, pabalik ng Oblation.
3: Apo, Tito Winnie, tiniyak naman ng QCLGU mamaya, may mga nakakalat naman, nakaantabay naman para mag-guide sa kanila kung saan sila liliko mamaya atong traffic at transport management department at ang Department of Public Order and Safety at Task Force Disciplina para naman sila yung mag-guide at bukod pa yan dun sa mga traffic cones na ilalagay mamaya sa daraanan ng parade, Tito Winnie.
2: Okay, very good. Thank you, Kelly.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, DZMM.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: natin dito lang yan sa Lodi Spotted! Lodi Spotted!
1: Lodi Spotted! Kasama natin via Zoom sa na may daladalang magandang balita, Tita Boots Anson Roa! Hello, Tita Boots! Magandang umaga!
2: Hello, Winnie! At hello sa lahat ng iyong mga suki at mga kaibigan, tagapakinig sa iyong programa. Win na win ka talaga.
1: Salamat, Tita Boots. Tita Boots, meron kang bagong daladalang magandang balita rin naman. Winner ka naman dito.
2: Actually, maraming magandang balita, pero siguro yung pinaka-napapanahon, yung pinaka-uso, pinaka-recent, ay tungkol dito sa biography ko na inilunsad namin kamakailan lamang. At if I may,
1: yes, please.
2: Ito po yung cover ng libro. Teka, magsasabi ako ng totoo. Oh. I was 35 years old dyan. Pero para pantayan yan, eto na po ako ngayon at 81.
1: Wow, 81. Okay. Grateful. Bakit grateful, Tita Boots? At why did you decide to do a biography at this point of
2: unang
1: your career?
2: Unang-una, Winnie, dun sa title, palagay ko ang buod ng buhay nating lahat. And I single myself out, no, in particular, ay ang pagiging grateful.
1: Of course.
2: Lahat ng meron tayo, kaya nakalulungkot, nakasasaya, maganda, hindi maganda, ay ipinagkaloob sa atin. Mm-hmm. At ito po'y nakakatulong sa atin. If it's something happy and light, of course, it gives us joy and peace. If it is something that's painful, medyo masakit damhin, kapag tinanggap natin at pinag-ibayo natin, then it will make a better person out of us. Mm-mm. And probably a better group of people doon sa mga nakapaligid sa atin. Sabi nga ni Meister Eckhart, yung Dominican philosopher,
1: opo,
2: if the only prayer we know in our life is thank you, kung yun lamang ang alam nating damhin at sabihin, thank you, tama na yon, tama na do yung prayer na yon.
1: Very good. Tita Boots, gaano mo katagal ginawa ang libro at yung journey while doing it? Hindi ka ba nahirapan? Kasi kailangan alalahanin mo lahat.
2: Actually, hindi naman solo enterprise to. I didn't do this on my own. Una-una, gusto kong pasalamatan ang aking hubby, si Attorney King Rodrigo, na siyang naging publisher ko. Medyo nabraso ko siya para maging publisher ko. Kaya hindi ako kailangan lumabi sa mga sponsors. No?
1: Uh-huh.
2: At pangalawa, nandiyan naman ang editorial team, si Jenny Ilustre. Nakasama ko sa Philippine Embassy sa Washington in the 80s. Siya yung dating Washington correspondent, no? Mm-hmm. ng Inquirer. Mm-hmm. At kasama ko din sa trabaho. Siya po ang ating co-author. And then we have our editor, nakasama natin sa industriya, si Nestor Cortero.
1: Mm-hmm.
2: At ang kanyang anak na Isabella na tumulong sa proofreading. Si Ellen Ramos, nakasama natin sa pelikula, a noted designer, editor, and filmmaker. Siya naman po ang gumawa ng layout and design.
1: Mm-hmm.
2: And I want to thank our staff, si Hersey De Leon, si Florence Vicente, at ang core group, mga dati pong tiga ABS-CBN Publishing, na sila Noella, sila Christine, and Mark Yambot for the help in marketing, publication, and distribution nito.
1: Wow.
2: Gusto ko silang pasalamatan. Yung tanong mong gaano katagal, naku, maliit pa yata ang waistline ko na umpisahan na itong concept. And I want to thank my uncle, the late Vic Valenciano, kilala din bilang tatay ni Gary Valenciano.
1: Uh-huh.
2: Dahil si Tito Vic, pinsang buhayan na tatay ko, ang mga tatay nila at ng lolo ko at ng tatay ko ay magkapatid.
1: Uh-huh.
2: Si Tito Vic, so many years ago, before he passed on, inumpisahan na niya, sabi niya sa akin, Boots, I'm done with Gary V's biography. So pwede na nating umpisahan yung sayo.
1: Mm-hmm.
2: And in fact, he laid out the pictorial side of this. At tinulungan niya akong umpisahan until pumanaw siya.
1: Mm-hmm.
2: And so at his deathbed, I promised him, Tito Vic, kahit anong mangyari, pagpapatuloy ko itong librong ito, in your memory, as a way saying thanks to you and the family. At saka kasi, sabi ko nga sa kanya, pabiro, baka pag hindi ko pinagpatuloy ito, eh, hilahin niyo yung paa ko. So eto na, after naku, almost 10 years yan.
1: Wow.
2: And I want to thank my relatives, the Valencianos, all the Ansons, the Rodrigos, King especially, for seeing this book to fruition.
1: Wow, wow. Eh, ano naman po ang inaasahan ninyong epekto ng librong ito sa mga makakabasa?
2: For one, maybe it's a way of others to know me better. Malaman nila yung side ko na hindi nila alam. Kala kasi ng mga tao, napakaseryoso ko, hindi ba? Mother Superior na yung tawag sa akin ng iba. O Mother Teresa. Hindi po, ako po ay may pagkakengkoy. Kuwela, nakakatawa. At saka, ano po?
1: Parang ano yun? A new revelation yun, Tita Boots? Si Tita Boots Anson Roa, kengkoy din?
2: Oo. Yung bang, merong mga chapters dyan na naglalahad nung what people don't know about me.
1: Oh,
2: and what
1: good.
2: People say about me, whether it is by way of toasting me or roasting me. Nagpapasalamat ako dun sa mga nagbigay ng kanilang testimonies.
1: Okay.
2: Katulad po ni Cardinal Tagle, si Senator Grace po, who wrote the foreword, si Joey Reyes ng FDCP, si Dingdong Dantes, si Alden, si Gina Alar, si Res, mga kasama ko po sa Mobile Fund, at iba-iba pa hong mga

forget her book, Grateful. Marami kayong bagong matututunan tungkol sa isang Boots and Sonroa sa librong yan. And of course, look for it. It's in Netflix until she remembers. O, tama ba yung sabi kong title? Basta may ganun. Parang ang ganda. Ay, naku, kung magpapaalam na 11 o'clock na po, tabayanan po si Secretary Alvin El Chico para sa kanyang Wise Consumer susunod na. Samantala, ako naman po ang inyong Tita Winnie Cordero. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Ulitin po natin ulit next week. Dito lamang po sa programang lagi nagpapaalalang, tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day. Smile! God loves you! Happy

0: DZMM, número uno sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Walang naitalang fish kill sa Laguna de Bay. Ito ang nilinaw ni Calamba City Environment and Natural Resources Department Head Joseph Arlan Lorente sa DZMM kaugnay ng pagkalat ng mga bula sa San Juan River, Barangay Real sa Calamba City. Kumuha na anya ang water sample ang mga otoridad mula sa Laguna Lake Development Authority at hinihintay na lang nila ang resulta nito para malaman kung anong kemikal ang humalo sa tubig at kung saan ito nagmula. June 12, nang makita ng mga residente ang pagdaloy ng bulas sa ilang bahagi ng ilog.
2: Actually po, every week naman po nagpapalab kami sa LLDA saka sa Coast Guard na kumuha po ng sample po natin dyan. Pag po kami nagpapasample po kasi dati, minsan po tumatagal din po ng 2 to 3 weeks po yung sampling. Pero dito po sa LLDA, hindi ko lang po alam. Kasi po sila po yung nagtetest.
3: Kasi,
2: pero nahingi din po kami ng time.
1: Sa ibang balita, tatlo ang sugatan matapos tumalon mula sa nasunog na lumang bahay sa Barangay Concepcion sa Malabon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula sa ikalawang palapag ang sunog na umabot sa unang alarma bago naapula ng alas 3:20 ng madaling araw. Nasa maayos ang kondisyon ang tatlong nasugatan matapos magtamo ng pasa mula sa pagtalon para makaligtas. Iniimbestigahan na ang sanhi at halaga ng pinsala sa sunog. Yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wise tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapa man o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Thank you, maraming maraming salamat po na Zon Visayas at Mindanao. Welcome sa ating programang Wais Consumer. It's a Saturday. Alam nyo na pag Sabado, ha, relax lang. Sige lang po, gawin nyo po ang mga gawain bahay, ang mga assignment ninyo over the weekend. Kailangan gawin yan, okay lang po yan, basta mag-monitor po kayo. Dahil magandang pag-uusapan natin for today, alamin natin paano nga ba yung presuhan ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Incidentally, oh my goodness, meron na po tayong full week. Ibinabantayan po ng mga karamihan ng ating mga viewers yan at mga listeners, gagaya ni Paldo Balde ng Virac Catanduanes.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ito na po yung ating estimate na galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bagamat po sa Mean of Plat, Singapore, pababa po, rollback. Sa totoo lang, batay sa kwenta po ng Department of Energy, mixed ang magiging price movement in the sense na ang range ay meron pong pababa, meron pong paakyat. O, tinan nyo ha, yung diesel. Ang range po niya, ang range ko po na estimate ay piso, rollback na piso, or increase na 90 centavos kada litro. Ang gasolina naman po, rollback na G's hanggang increase na 1.90. Ang laki na sa gasolina, no? At yung kerosene naman po, rollback na 70 centavos hanggang increase na 1 peso and 30 centavos kada litro. Sabi nga po natin, kung ako oil company, ano bang pipiliin ko dyan? Edi yung increase, pero wala pa pong inaanun. So, estimate lang po natin yan. So, yan po ang ating estimate. Increase po, malamang. Next week, diesel, piso na rollback hanggang 90 centimos na increase. Gasolina, G's na rollback hanggang 1.90 na increase. At yung kerosene ay 70 centavos na rollback hanggang 1.30. Ganito po kasi yan. Ang kwenta natin, yung estimate natin palagi ay batay lang po sa Mean of Plat, Singapore. Ibig sabihin yung presyo lang mismo ng produkto, hindi pa po kasali sa kwenta natin yung mga gastos kagaya ng freight, kagaya ng insurance, kagaya ng risk premium, kagaya ng peso-dollar exchange, at kagaya po ng biofuel. So pag finactor in na, yan na po ang ending. At ang masusunod po sa bawat linggo ay ang Department of Energy. Kaya kung ako sa inyo, magkarga na po kayo. Mukhang increase yan.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Napakaswerte po natin dahil kasama po natin ang mga batikan sa industriya. Actually, bata pa lamang po ako. Na-interview ko na ito eh. Si Ginoong Arnel T, ang president po ng LPG Marketers Association at syempre presidente po ng kumpanyang Regasco. Kong! Tama ba sinabi ko? Bata pa lang ako. Bagong-bagong reporter ako. Naalala ko yung na-interview na kita eh.
2: Well, magandang araw po. At least, magkaedad tayo.
0: Nakakala ko sabihin mo, at least, batang Regasco ka. Ayan ha, Coco Martin lang naman po ang image model ng Regasco. Tama ba si Coco Martin?
2: Tama po.
0: Or pati yung si Julia?
2: This year, yeah. Kasama na namin si Ma'am Julia.
0: Ano, bigatin, big time ang Regasco. Thank you. Thank you for coming. I appreciate it. I know, taga-Pasig pa po ito, pero pumunta po sa atin. Thank you, at may good news mamaya. Si Arnel T. kaugnay po sa presyo ng LPG. Pero ang topic po natin, how do we price our petroleum products in the Philippines? Okay, kasama din po natin, napakabait din po at kakampi po ng mga mamahayag po ito. Basta may libreng oras po pagbibigyan po niya sa ngalan po ng edukasyon para po sa mga motorista. Ano po, kasama natin ang presidente ng Jetty Petroleum at ako'y thankful na pumunta po siya kahit weekend, si Ginong Leo Bellia. Sir Leo, maraming salamat po for coming over.
3: Maraming salamat din, Alvin. Magandang umaga at magandang umaga sa ating lahat.
0: Ganon din po siya ka-soft-spoken sa personal. Talaga mabait po. Hindi kagaya ng iba na masungit. Ano po? Si Leo Bellas, napakabait. By the way, si Secretary Sharon Garin pupunta rin. Umahabol po, hanggang alas 12 pa naman kami, Secretary. Kami na muna rito, kami na muna mag-umpisa. Ano po? Sunod na lang po kayo sa ating discussion later. Magsimula tayo sa fuel products. Ano po? Nag-announce na ako, sir, ng estimated ko na galaw sa presyo ng produktong petrolyo. Anong basa ng Jetty Petroleum? Mukha nga bang increase o may chance na namang rollback ang i-implement ninyo specifically for Jetty?
3: For Jetty, no, kasi titingnan din po natin kung ano talaga yung Siyempre, number one yung galaw ng MOPS, ano? Tapos yung Forex, sa kung yun lang pong pagbabasihan natin, talaga pong nakikita ho natin talaga mababa po, no, or magro-rollback. Yung nga lang po, may mga factors din po na kailangan i-include doon, gaya po ng biofuels, isa pa po is yung industry recovery. So, medyo malaki po ang chance na either zero movement or may minor increase po. For Jetty kasi, what we're doing right now, I think most of the industry players din naman, ang ginagawa po is after po ng industry increase, nagkakaroon po ng mga mini increase, no, localized increase kung tawagin, mm-hmm. So kung titingnan po natin, medyo nasa area na po ng medyo mababa po yung prices ngayon ng karamihan ng mga stations, lalo na po sa mga probinsya. So ang pwede po mga implement dyan would be kung ano po yung nasa higher range, no, na i-direct ng DOE. Ayoko pong sabihin yung mandate, pero sabihin lang po natin na directed by the DOE. So it's a joint ano naman po, no, yung parang ito yung pinapag-usapan ng industry, kasama po yung DOE, na para just to soften the cushion, to cushion po yung effect nung pagilang pagbagsak ng presyo. May konting recovery po, or sabihin na po natin na finactor in po lahat, kasi po even the premium po ng bawat cargoes, talaga nagfa-fluctuate po, no, hindi lang po yung MOPS. Mm-hmm. Yung premium po kasi talagang parang yun po yung malaking factor na kung bakit malaki yung tinaas ng presyo nung dati nung kasagsagan ng conflict, pero yun din po yung malaking factor kung bakit biglang bumagsak din po. Pero ngayon po it's sabihin natin very volatile pa rin. Mm-hmm. But of course kasama po yan do sa ating price build up, so talaga pong we will consider everything po pagkadating, okay, po nung sa price movement.
0: Atras muna tayo ng konti. At si Congressman Arnel, alam niya rin to dahil may gasolinahan din po siya. Ano po? Yung fuel products sa Pilipinas, 100% bang imported? Kung lahat, wala kang makikita sa merkado natin na local? Lahat yan imported?
2: Well, if you talk about crude oil or even finished product.
0: Finished product.
2: Yeah, lahat yan ay imported.
0: Lahat po ay imported. So ibig sabihin po, kung lahat yan ay imported, factor po ang peso-dollar.
2: Yes.
0: Factor sa negosyo ninyo, peso-dollar.
2: Yes.
0: Import cost, factor din.
2: Kasama rin yan.
0: Biofuels, factor din.
2: Well, sa side na nila yon, sa side ng white product.
0: May gasolinahan ka rin, hindi ba?
2: Pero sa akin kasi, it's already been included doon sa ibinababang product sa amin or ina-unload na product. Kasama na yung biofuel doon.
0: Kumbaga, buong produkto, yes, po siya, ano po?
2: Correct.
0: Siyempre, kasali din po ang kita kasi negosyo naman po sila. After all, hindi naman kawang gawa. So, lahat naman ng negosyo, kailangan may kita. Tama
2: hindi
0: ba?
2: Naman. Dahil
0: hindi,
2: sabi ko,
0: negosyo pag negosyo may kita eh.
2: Yeah, correct. Oh. But sabi ko nga, there are time na maganda ang kita. May time na talagang, kagaya ng itong panahon na to, that the price is going down.
0: Yeah.
2: Oo, you have to also sacrifice.
0: Opo. Pero kung may nakikinikinitang increase or as is yung presyo sa diesel, gasoline at kerosene, sa LPG naman, iba naman, good news naman ang nakikita ninyo. Although wala pa, July 1 pa.
2: Yes, okay. But yeah. Okay, ang LPG price naman kasi sa ngayon, because sabi ko nga, yung mga past weeks na kung saan nagkaroon tayo ng mga price adjustment pababa, that is caused by the shipping cost. Yun ang reason. But never pa nagkaroon ng price adjustment when it comes to the contract price or CP. Dahil ito'y announced by Saudi Aramco yan every end of the month.
0: Mm.
2: But because of the, we call it MOU, na pinirmahan ng US and Iran, doon nakita namin yung pagbagsak ng forecast ng contract price. And we believe that will be reflective this coming end of the month, na yun ang i-announce ng Saudi Aramco. Currently, there is a $200 per metric ton na estimate namin bababa.
0: So, 200 pa rin. 200
2: pa rin.
0: Kasi last time nag-usap tayo, mga 3 days ago, sabi mo, ang expected rollback ay $200 per metric ton.
2: Yes.
0: Sa ngayon, as we speak, today, Saturday, $200 per metric ton pa rin.
2: Yes, correct.
0: Okay.
2: The yesterday's CP, it's around 209. Tumaas pa ng $9.
0: So, ano equivalent nun sa peso per kilo?
2: Well, that's still in the range of 12 pesos per kilo.
0: So, sa ngayon, as of Saturday, pwede pa rin asahan ng mga consumer na may asan tayong 12 pesos kada kilo na rollback?
2: Yes.
0: Sa kailan? Sa Miyerkules?
2: Sa July 1, Miyerkules.
0: Sa Miyerkules. Hindi uunahan ng Regasco. Akala ko magpapabida ang Regasco at uunahan niya.
2: Well, dahil nandito na si Secretary Sharon Garin, aunahan na namin yan.
0: magkano ba yung roll na ko? Talaga nga naman, Secretary, dumating na po si Secretary Sharon Garin. Ang bilis ni Arnel T. Magpaano, ano? Magpabibo, ano? Oh, magandang umaga sa iyo, Sec.
4: Good morning, Alvin. Good morning, everyone.
0: Inumpisahan na namin yung discussion about pricing, pero pupunta ako sa iyo maya-maya po lamang. Ang tanong is, bakit, Sir Leo, bakit sa Pilipinas, weekly? Pero sa Amerika, daily. Bakit ganun ang sistema sa atin na kada linggo tayo nagbabago, pero sa ibang bansa, araw-araw sila nagbabago? Ano ba mas maganda, daily o weekly?
3: Ang pag-improvement kasi ng price talaga is daily, no? Talagang everyday nagbabago po yan sa trading. Nung prior to, or halos kaka-deregulate lang ng industry, almost, halos sa monthly lang po yung galaw, no? Bihirang-bihira po yung
0: nabutan
3: galaw, no?
0: Nabutan ko yung monthly.
3: Oo, halos bihirang-bihira po, no? Tapos po, kasi nga, may clamor, dahil lalo na po kung abrupt na akyat. So, nagkaroon po ng discussions between the DOE at saka ng oil industry na mag-implement ng movement. Pero this time around, yung movement is instead of daily, instead of monthly, ginawa pong weekly, no? Naging ano po yan, parang formula na sabihin na natin na parang sabihin natin, lumalabas naman po na parang fair, no? Kasi ang basis niyan yung past 2 weeks, eh. Although, kung titingnan po natin, parang may delay, no? Kung may delay ng rollback, may delay ng increase, pero at least po, medyo parang disciplined po, no, ang movement.
0: Pero hindi nakalagay sa anumang patakaran yan. Kumbaga, it's a gentleman's agreement among industry players.
3: It started as an agreement, pero nasa ano po yan? Parang may department circular po yan ng DOE.
0: Ah, okay. So, panahon ni... Saan, ano bang panahon ni Reyes ba?
3: Even bago pa ni Reyes? Kay Secretary Monsada or yan.
0: Yeah. Ah, Monsada pa.
3: Okay. So, prior to that po.
0: Sec, okay lang sa inyo na weekly siya? Or kasi di ba may issue kay Trump doon? Sabi ni Trump, imbestigan mo yung mga oil companies na yan dahil nababagalan ako sa pagbaba. Sa atin, hindi ganun.
4: There are several options, eh, that naging monthly siya, yes, naging daily. Parang compromise na lang to na para hindi malito. Nalilito kasi yung tao pag daily din. Sobrang gulo. So, 1 week is what we're used to. Pero actually, Alvin, it's just a gentleman's agreement lang. Kasi wala namang directive or anything like that. But it's just like parang pinag-usapan with the then secretary, I guess, no? And the oil companies. O sige, sabay-sabay tayo mag-increase or decrease. So, I don't know if 1 week is ideal. Ako sana daily, ano? It would be reflective talaga. But it's we have to protect the consumers in that sense. Eh. Pag daily siya, hindi niya alam kung kailan magbabago. So, yeah. I think 1 week is
0: ideal. Ideal naman.
4: Kasi pag 1 month naman, paano yan kung 10 piso talaga yung ano?
0: So, sobrang laki naman.
4: Correct. Parang may shock in the system, you know? So, yung 1 week was just para mag-stagger lang ng konti yung changes.
0: Pero yung LPG is once a month.
4: Once a month.
0: Tama ba? Once a month ang galaw.
2: Well, it's on the CP. The contract price kasi is set by Saudi Aramco every end of the month. Pero itong nangyaring kaguluhan nung February 28, nagbaba ng direktiba si Secretary Sharon Garin that they need us to give the transparency of the shipping cost. Kasi yun ang naging magalaw talaga. And in fact, during that time na yung pagtaas ng presyo because of the abnormality, halos everyday nagbabago ang shipping cost. So ngayon, to make sure that the consumer receive what is the equivalent of the shipping cost of the LPG, nag-require sila ngayon na every importation, we have to submit our computation.
0: Tama lang din, kasi under energy, state of energy emergency.
4: Yes.
2: That's the reason naging weekly ngayon ang announcement namin from April onwards, naging weekly because of the shipping cost. So, dalawa na ngayon ang pinagbabasehan ng price ng LPG ngayon, the CP, which is end of the month pa rin, plus the shipping cost.
4: It's also under the DTI, no?
0: Yes. Under the DTI?
4: DTI din yung price,
2: Vote kasi meron. Kasi sa the cylinder, the container kasi is the DTI. Eh.
0: Okay, okay. Sige ngayon, Sek, mukhang may kodigo ka dyan.
4: Wala, ayokong basahin.
0: Hindi, inanunsyo ko na. May estimate na ako. May estimate na ako. Hindi, ang tanong siguro makapabahin natin, ba't kasi may range daw? Pakipaliwanag mo ngayon. Siyempre, ang pipiliin nila, yung mataas.
4: Correct. Ang range kasi dahil, Alvin, there's a clamor also in the oil companies kasi affected naman talaga yung financials nila kasi pag kumukuha kami ng presyo, ina-average lang namin yan. So, the same way na may mas mataas ang kuha, may mababa rin yung kuha, no? So, when we do the, nung dati, di ba, exact yan, kada ano, walang range siya. So, meron talagang nagsasuffer na company kasi depende siguro yan kung sino yung trader nila, kung saan nila kinukuha. So, we've been trying to ease out now of the price, prescribed price system. Kasi parang kumakalma na. At ang yun nga, sinasabi ni Arnel, transportation, premium, insurance, yun yung volatile dati talaga. Eh. So, we've been talking to them kung pahanap tayo ng tamang presyo para ano. Pero nakita namin sobrang laking
0: range
4: na nakita, sinubmit ng ano, may sometimes ang difference is about 10 pesos between one company to another. Yes, yeah, so ang as a middle ground, sabi natin mag-range na lang muna tayo like
0: 2 pesos.
4: So instead na sobrang laki na pabayaan na namin ngayon. So so it's just ano, so will they choose the higher one? Maybe, pero the essence of the all the regulation kasi is competition eh. Hopefully it's ano, it works in competition. Ngayon yata napapansin na rin mga tao, no?
0: Yeah.
4: Kung ano yung oil company na mas mura.
0: Oh yeah. Kasi magkakaiba yung presyo sa market.
4: So I guess it that works, no? Competition will work, free market. So hopefully to mapapansin din ng mga tao.
0: So ano ang pwede mong i-share sa papel na yan? Ay, nakasayang naman ang nag-prepare niyan kung wala kang i-share sa akin.
4: Pang-Lunes to, no?
0: Hindi, ano lang yung kaya mo. Nagulat nga ako, sabi ko si Secretary Garin ang pupunta. Nagulat ako. Sipag naman
4: ako rin, ako rin, nagulat rin ako na ako pala invited dito.
0: Ano ang pwede mong i-share dyan na alam
4: well,
0: ko pang
4: Lunes? Well, essentially, we will have a rollback.
0: Hindi, increase nga eh.
4: On gas, diesel to ano. Ito, June. Ah, last.
0: Last week, nag-rollback tayo. Oh. Pero tingnan mo yung range dyan. Parang alam ko na yung lom.
4: I know, no. Mali yung notes na pinadala sa akin kasi ano, last week pa pala. So, okay, nasa telepono ko.
0: Oh, sige, habang hinahanap mo, sige, hanapin mo muna. I'll give you some time para i-divulge sa atin ni Secretary. Sir Leo, tama ang sinasabi niya, no? Yung mga motorista may freedom of choice because when you go to the ground, you will actually see kung sino, kagaya ng Fairview area, ang daming mas mura doon versus halimbawa sa EDSA. Tama ba? Iba-iba yung, bakit iba-iba ang presyo?
3: Primarily po, competition ang nagdi-dictate. Ano? Kasi ngayon, sabi natin na parang it's really market-driven yung price. So, kung sabi nyo nga, sa Fairview, ang nakikita namin doon is maraming stations, lalo na maraming independent stations. So, primarily, ang nagda-drive din ang price ngayon is yung independent. Pero, except yung nangyari ng crisis kasi mas mahal pa yung bili nila kaysa yung retail pump prices. Ano? Mm. So ngayon, it's getting closer to normal. Yung karamihan ng independents actually would try to be as competitive as possible para makakuha ng market share. So kami, as a, parang sabi natin na sa middle player, no? Kasi the next one would be the oil majors, we will try to move our prices closer to them para
0: closer
3: hindi naman mawala
0: to the
3: independents.
0: No? Okay.
3: Para naman wag mawala yung aming market din. No? Siyempre, okay. Kasi siyempre yung dealer namin, kasi operator din yan, and they earn from the revenue or the sales volume na station. Mm-hmm. So pag walang volume, medyo talagang mahihirapan. Ano? So, yun yung po yung parang dynamics ngayon. Ano? Mm. So, may mga areas naman na talagang sabihin natin na, kasi ang nagdi-dictate din sabihin na natin ng parang market ng station would be yung kung saan yung location. Ano? So, kung ang location ng isang market, no, isang market na isang station, for example, is parang residential or talagang sabihin natin talagang doon umiikot yung mga tao. Mm. Pwede pong parang isolated yung area na yon na pwedeng yung prices would be either very low or very high naman.
0: Ang notorious dyan, yung tapat ng airport, ng NAIA Terminal 3, may stasyon dyan, mahal, pati Paranaque. I wonder why. But dahil maraming mayaman sa South, kaya mas mahal ang fuel nila, Secretary? Or bakit ganun? Bakit mahal sa South kumpara sa North Sec?
4: Anong brand?
0: Ang naalala ko lang, for although matagal na po ito, Total. Yun, ano? Total yun. Yeah, Total sa tapat ng NAIA. Shell, somewhere sa South. Yeah. Although yung Shell siguro, it's a brand. Parang ang equity ng Shell, parang mahal talaga. Parang gusto niya mahal siya.
4: Usually, quality. Well, Jetty is actually very reasonable. Actually, sila pa yung nag-rollback na nauna before. So I guess it's also depends on the organization nila. No? Usually, dapat kasi yung independent, less ano sila less overhead cost na mga ganun, pero minsan din may nag-excessive din yung sinisingil, so yun yung isa sa mga advantage and disadvantage ng deregulation of the industry mahirap naman yung monitor ng 14,000, pero ang presyo usually is kaya ang presyo, we're not dictating even the price, Alvin, kung napapansin nyo. We're just dictating on the adjustments. Yeah. Kasi ang base nun is the price na pre-prescribe ng mga companies, which are all different.
0: Yeah.
4: Mahirap ang deregulation. But I think I think Jetty is one example, no? Na it kung may competition, it works . Sila talagang nag-push sila na ibabaan ng, I think nung nag-i-increase, nagbaba kayo . No? Mm. So that's one of the advantages, pero maraming disadvantage. May abuse talaga na nangyayari
0: sa deregulated
4: industry. Yeah. Kasi halimbawa, siguro I don't know what brand it is or what's the reason. Halimbawa, kung sa isang airport, sila lang nandun. So, they can charge more kasi wala kang choice din pupuntahan. No? So,
0: yung malayo yung agot niya.
4: Minsan, pag pumunta ka ng probinsya, di ba, tendencies, mas mahal talaga. Kasi wala namang choice yung iba. Especially if there's only one gas station.
0: There. Yeah. Is that true for LPG, Kong?
2: Well, sa LPG nangyayari naman, ba yun? Pwede rin naman mangyari at nangyayari yan. May premium brand and meron mga tinatawag na independent brand. But fina-factor in na rin naman yan when it comes do sa price monitoring. Like for example, sa ngayon, ang current price ngayon is we are in Luzon ranging from 1,200 to 1,300. Ang laki ng gap.
0: May nakita pa akong 1,600 or 1,500.
2: Hindi, wala na yan. Definitely for this month or even last month, yung 1,600 is totally wala na kami na mo-monitor na ganun.
0: Meron.
2: But in Visayas and Mindanao, probably meron pa. Pero in Luzon, wala na kaming namo-monitor na ganung price because very competitive, especially in Luzon.
4: Maraming nagbebenta sa isang bayan, no? Not just one station. Yes. Medyo may competition sa...
0: Yes. Pero yung may mga brands na mahal, yung may nakita ko dito sa may malapit na dito actually sa ABS, almost 1,600 pa rin, Solane.
2: Baka nasa gasoline station.
0: Nasa gasoline station.
2: Ang difference kasi nang nandun sa gasoline station, kung minsan, hindi yan ang main business ng station. So, nakapaskil lang dun kung ano yung price board nila na hindi na nila binabago.
4: Pero nakita mo, Alvin, this is deregulation. So, when your price is more than what you expect or less,
0: people will walang away.
4: Hindi, walang violation yan, di ba?
0: Kasi nga, right? Deregulated.
4: It's deregulated. Even if one company charges more than the other, wala talagang violation yan. Kaya, right now, ngayon lang yan na pre-prescribe kasi nga may emergency na in-issue. But in a regular day with the oil deregulation law, actually price is not a violation unless excessive ka talaga. Medyo na siya.
0: Yung meron ng
4: PCC na yan or some form of violation na.
0: Or Department of Justice. Correct. Ang papasok. But you are a lawyer. Ano bang nangingibabaw ngayon, Secretary? Is it the oil deregulation law or the
4: Energy emergency, because state of energy emergency, kung i-relate mo siya sa oil deregulation law, may section doon na the government can take over operations a company stakeholder kung may emergency, and that's what we're exercising now.
0: Okay, sige.
4: Including price.
0: Sige. Bibigyan pa natin ng dagdag na oras mo kung hindi pa ready si Secretary na basahin yung kodigo niya.
4: Wala akong marireport kasi walang masyadong, hindi ganun kalaking movement. Around 2 pesos siguro, pero range
0: 2 pesos na increase.
4: Wait lang, sabihin ko yan.
0: Sabi na nga ako, right. Ayan ang sabi ko, diesel, sabi ko, ang increase hanggang 90.
4: Alam mo, maliit yung ano, no?
0: Maliit.
4: Sabihin natin, 2 pesos, pero maliit yan ngayon kumpara sa recent months. Pero dati, big news yan. But
0: yung gasolina yung sinasabi mo, Sek, na almost 2 pesos.
4: So, kerosene yun. Tapos ang diesel is
0: less than 1 peso.
4: Yeah.
0: Lama.
4: Yeah. Si gas naman. Mga ganun.
0: Tapos yung kerosene.
4: Wala masyadong movement.
0: Hindi, mayroon malaki din yan. Anyway, may tatanong. May 30 minutes pa tayo, Secretary. Kaya hindi ka pa muna aalis. Ang itatanong natin sa ating pagbabalik kay Secretary, marami pong nagre-reklamo na nag-a-adjust ng mga kumpanya ng langis midweek. Ibig sabihin, before Tuesday. Pasasagot din natin kay Mr. Leo Bellas. And at the same time, sa LPG, tanong natin, bakit may mura? Ibig sabihin ba ng mas mura? Kulang ba yun sa 11 kilogram? O hindi, pare-pareho lang sila. Bakit mahal ang gasol versus Fiesta? Pareho lang naman silang pag-aari ng Petron. Bakit ganun? Para magkaiba bang LPG ang laman nun? Itetry, although hindi siya taga Petron, ano? I-explain lang ni Arnel T. Ang brand ni Arnel T ay, anong brand mo?
5: Regasco.
0: Yan, Regasco. Okay, wait lang po. 11:30.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Send your questions. Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang.
1: Kampiyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
1: Basta AM, DZMM! DZMM! Numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
0: Balik po tayo sa ating diskusyon. Si Alvin El Chico po rin po ito. Kasama po natin si Ginoong Leo Bellias. Siya po ang presidente ng Jetty Petroleum. Si Arnel T., dating congressman at presidente po ng LPG Marketers Association at presidente din ng Regasco. And of course, the one and only Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Isang round ulit ng discussion bago yung questions mula sa viewers. Secretary, kampante ka na ba na mukhang huhupa na, babalik na sa dati yung presyo? Mukhang nagkakasundo naman si US President Trump at yung mga taga-Iran, o hindi pa rin eh? Kasi si Trump may pagkaano ito eh, kung ano-anong kilos eh.
4: Paano pa kaya kung asawa mo yun? pero I think kumakalma naman. If you look at the if you look at the prices of the transportation insurance premium and the oil itself, parang hindi na siya ganun ka-erratic as before. So I think nagre-respond na yung market. Tsaka even if kung meron pang mga mangyari, naka-adjust na yung market eh. Nakahanap na sila ng mga bagong transport, insurance, tsaka source, no? So I think yung impact, if ever may iti-tweet na naman siya, I'm really hoping na hindi na ganun ka ano yung reaction niya. So if it's going to be calmer or not, I don't know. Wala akong kaalam-alam ko anong niisip ni President Trump ngayon.
0: But when do you think prices will go back to pre-war prices, yung level, yung 50 to 60 pesos?
4: Yeah, if you remember at the get-go pa lang, Alvin, sinasabi ko na it doesn't seem to be likely that it will go back. And I think, I think ganun pa rin eh. Parang hindi ko pa nakakita yung downward trend niya eh. So, baka konti na lang yung adjustment niya. But it will likely be higher than the pre-war prices. Kasi, hindi lang naman...
0: So, what are you saying? Hindi babalik sa 50 to 60?
4: Feeling ko hindi pa. Matagal pa kung if ever. Kasi ang dami pang infrastructure na ayusin. May mga adjustments pa yung international market eh. When will it go back to how it was? I don't think it ever will. Kasi umiba na siya. Pero I think mga ano pa. Probably mga next year pa siguro.
0: Next year pa. Yeah. What about si LPG Kong? Kailan may babalik below? Bago nag-war, below 1,000 yan ah. Well, ngayon 1,200, 1,300, 1,400.
2: Well, ang pananaw namin dito, after the rollback that will happen this coming July, lalapit siya doon sa pre-war. Yung nababanggit mong 1.6, that will be na, wala na yan sa aming pananaw na magkakaroon pa ng ganong pricing. Sa ngayon, it will be ranging from 1,000 to 1,200 after the rollback that will happen this coming July. And then, ang next na titignan na lang natin dito is yung regular passage sa Strait of Hormuz. Once that is naging regular, yung shipping cost that is currently, sa ngayon, for the LPG cost, there's still $100 na difference between the pre-war at yung current ngayon. So, pag yun ay naging regular ang voyage sa Strait of Hormuz, then expect natin that will go back to the pre-war pricing.
0: Kanya, pero hindi mo pa sinabi kanina. Sabi mo, magpapabibo ka, diba? Nagsabi ka, no? Unahan mo yung rollback.
4: Wala na siyang choice.
2: Mapapaga siguro ako ng one day.
0: Ayun. So sa June 30 pa. Kung ano man yung rollback sa July 1, gagawin ng Regasco June 30.
2: Pwede.
4: Insurance yun sa transport. Bumalik.
2: Bumaba na. Yung premium. Insurance coverage ay mas mataas pa rin ang premium, but it's not like during the peak nung conflict. Yeah. And malaki na rin naman ang ibinaba talaga. Lalong-lalo na nung nagkapermahan.
0: Yeah.
2: Yun talaga, the CP, which is the contract price of LPG, na never na nagkaroon ng ganito kalaking drop before the conflict. But because of the MOU signed, bumagsak ng $200.
0: Sir Leo, kausap ko kanina si Director Rino Abad. At ang sabi niya, sa kanyang gasolina ang pinapakarga, naman siya may 60s na raw na diesel. 60 peso, 60 plus na diesel, ano po? Sa palagay niyo naman, kailan babalik sa 50 to 60 pesos ang presyo ng diesel, gasolina at wag ng kerosene, diesel at gasolina?
3: Sa ngayon talaga, no, it really depends dun sa magiging magiging takbo talaga ng flow sa Strait of Hormuz. Ang bagsak kasi ngayon ng prices, actually, parang it's more of the sentiment, no? Nag-drive ng sentiment. Kasi nakita nila na, awi, ano na, lalabas na yung mga produkto, nabuksan na yung Strait of Hormuz. So, yun po ang unang wave, you know? So, talagang ang laki ng binagsak. Tapos, kung titignan po natin yung, kung titignan po natin yung flow talaga ng actual sa Strait of Hormuz, hindi pa rin talaga bumabalik sa normal. So, parang nasasabihin nga sa tawagan nila, parang fraction pa lang. Pero, it's a good sign kasi dumarating na or lumalabas na yung mga produkto. And then, yung mga infrastructure na gulat din tayo, parang nag-announce yung Saudi na na-operational na ulit yung isang oil infrastructure nila na tinamaan during the height of the war. Although, isa lang po yun, pero may mga infrastructures pa rin po na ginagawa pa rin. So, talagang depende po yan sa magiging galaw ng produkto coming from the Middle East at kung kailan makakarating sa atin. Tapos, ang isa pa rin po is yung of course, yung infrastructure na damage. Kasi po, yan din po is kasama doon sa bilang dati. No? Until, ang nakita ho namin, until the time na dumating po yung volume na lumalabas sa Strait of Hormuz at mag-normalize to sa level na yon, tingin po natin baka bumalik na po yon. That's the only time na babalik po dun sa pre-war level ang presyo ng domestic price, ang domestic fuel, no, domestic diesel at saka gasoline.
0: Opo. So mga kailan? Wait a second. Mga kailan sa tansya mo, next year pa rin? 50 to 60.
3: Mahirap talaga tansyahin, no? Kasi una-una yung agreement between US at saka Iran, it's an interim agreement, no? So it gives both parties 60 days to negotiate pa. So
0: hindi pa pala final yun.
3: Hindi pa final, no? So yung ngayon nga kaya dahil nga doon nagkaroon ng pirmahan, so yung sentiment is actually what drove the prices, no? Kumbaga parang optimist na lahat, bubukas na, no? So pero along the way makikita ho natin 'yan kasi talagang magkakaroon ng misunderstanding, pero I believe medyo nandoon na sa point na we're in. Sabi nga ni Secretary kanina, parang na-absorb na ng tao yan eh. So parang kahit na may konting spike, parang yung nangyari nung last yesterday or early morning yesterday na may cargo ship na tinira, no? Na hindi unknown projectile kung saan ang galing. Pero it's yung price spike, pero it went down pa. It settled lower pa. Yeah. No? So parang ganun po, may mga ganung galaw, no?
0: Yeah.
3: So it's really very hard, no? Kung kailan talaga sabihin natin kung kailan bababa. No?
0: So like you were saying?
4: Tsaka yung exchange rate doesn't help, no?
0: Humina pa ba ulit yung ano, peso this week?
4: It's weaker than pre-war. Diba?
0: Oh yeah, indeed.
4: So yan affecting the gas price din. The gas about the pump price.
0: Pati daw yung biofuels tumaas din.
4: Tumaas lahat.
0: Which is what, ethanol and CME.
4: Yeah.
0: Also factor din yun, Leo.
3: Oh, tama. Oh. Kasi it's forex driven yun eh. Lalo na kung sa imported ethanol, forex driven din. Tapos yung sa, kasi yung manufacturing, even for yung sa CME, kahit sabi mo local yan, syempre may components siya na imported din. So pag nag-import ka, syempre subject ka doon sa forex. No?
0: Okay. But now it's an opportunity, Secretary. Sagutin na po natin. Kasi sa social media, nagpo-post naman ako daily ng mga monitoring sa maps lang naman. Ang rinireklamo talaga at nakamonitor ang mga yan ngayon is yung kinikwento ko pala lagi sa'yo na nagtataas po kasi sila kaya pag may rollback pagdating ng Tuesday by either bawas or baliwala na yung rollback dahil tinaas na nga nila the days before eh. Anong gustong sabihin ng Department of Energy sa kanila?
4: Because dapat kasi for DOE according to our directive for the emergency lang to, energy emergency lang, pwede naman sila mag-adjust within that week. Halimbawa, hindi sila mag-a-adjust sa Tuesday, mag-a-adjust pa sila sa Wednesday or Thursday. Basta within the range lang sila.
0: Ibig mo sabihin, kahit utay-utay yun nila,
4: correct.
0: Pwede.
4: Correct. Oh, pwede. Basta within the range lang sila. Hindi sila pwedeng ang suma total niya, hindi dapat sumobra sa pinescribe namin. So, weekly kasi yung adjustments. Eh. Yeah. So, they can do that. There's no violation. They are not violating anything. Pero, pag napansin nyo po, halimbawa, sabihin namin, 2 pesos lang yung maximum dito. Pag umakyat sila more than 2 pesos, naging 3 pesos yung increase nila. And then that's a violation. Yun yung dapat i-report sana ng mga tao sa amin.
0: The same is true for rollback. Ibig sabihin kung ang rollback ay 10, pwede na sa Tuesday, 4 muna, sa Wednesday, 4, sa Thursday, 2. Pwede yung ganun? Ahatiin din nila yung rollback?
4: Hindi. Yung sa rollback, ano kasi yan eh. Diba maximum yung isa, minimum rollback ang pag-rollback eh. So dapat dun ka talaga or more than that.
0: Tama yun. Pero ibig ko sabihin is, kasi may 1 week ako to do that, right?
4: Correct.
0: O hindi ko ibabagsak ng isang araw. Isi-spread over ko siya over 5 days.
4: Sa rollback, mas stricto kami dyan eh. Dapat minimum lang. Yun. ano ba yun? Minimum rollback ang prescribed.
0: Hindi, pag may rollback, kailangan maximum. Diba, maximum?
4: Minimum.
0: Minimum, okay.
4: Pwede siyang ano.
0: Pwede kang tumaas, pero hindi ka pwedeng mas maliit.
4: So, 2 pesos rollback. Well, it won't make sense for them to do that. Hindi sila pwede mag 1 peso lang. Eh. Kailangan 2 pesos minimum talaga. Eh.
0: On Tuesday?
4: Pero yung pag-increase dahil maximum siya, so pwede niyang i 1 peso, 2 pesos, different days.
0: Okay.
4: So, basta ano lang, yung total ng week dapat hindi nagpag.
0: So tama naman, ganun ang ginagawa ng mga oil companies. Maraming complaints, sa totoo lang.
3: Yeah. Hindi natin maiwasan yan, no? Kasi iba-iba talaga yung players. No? Pero ang kadalasan na nangyari sa industry kasi, yung sinabi nga na secretary, pagka sinabing rollback ng a certain amount, we have to implement that amount, you know? Yeah. Hindi kami pwedeng lumiit doon. Pero pag increase, we can go higher. Or I'm sorry, we cannot go higher.
0: Correct.
3: So we can go yung sabihin natin na parang in between weeks or in between the week, pwede kaming mag-utay-utay. Pero kadalasan naman kasi pag increase, talagang halos ini-implement ng buo, ano?
0: Yes.
3: Kung titinan po natin yung market kasi, talagang very dynamic. For example, may baseline ka na presyo ng 70. Tapos kung nag-rollback ka ng 2, so parang asahan would be pag 6 o'clock or 6:01 ng Tuesday, it would be 68. Ang nangyayari pagkadating ng mga Wednesday, Thursday, kadalasan po nagkakaroon po ng pagbaba. So parang nagkakaroon ng labanan pa yan, nagko-compete, no? So pwedeng yung 68 nung Tuesday ng 6:01 pwedeng maging 67, 66 towards hanggang Friday. Ang siguro na misinterpret.
0: Anyway, allowed 'yun.
3: Opo, kasi po,
0: allowed 'yun.
4: Yeah, sobra.
3: Kasi ano 'yun, talagang it's driven by competition, you know?
0: Okay.
3: Ang po pwede kasing ma-misinterpret would be kung ang gagamitin na presyo by that time na magkaroon ulit ng let's say rollback on the next Tuesday, hindi po kasi yung parang kung saan yung Friday price or yung Monday price Ang dahil nga po nandito pa tayo sa parang stage na we're in very volatile pa yung price, parang ang magiging basis namin would be yung 6-8 ulit.
0: Okay.
3: Kung may rollback. So parang Sige. Baka doon po nagkakaroon ng misinterpretation.
0: Sige. Let's accommodate some questions. Sabi ni Nora, kung sa'yo, anong sinasabi ni Arnel T? Posible 12 pesos na rollback sa LPG per kilo, ano? Yeah. Ikaw nga magdeklara.
2: Yeah. Well, ang in-expect natin na rollback by July or June 30 will be 12 pesos per kilo or 136 pesos per 11 kilogram cylinder.
0: As of now po yan. Kaya lang mayroon pa po tayong Monday and Tuesday,
2: yes,
0: right?
2: Yes, correct.
0: So pwede pang lumaki, pero pwede din lumiit.
2: Well, doon sa pagliit ay mas nakikita namin very minimal ang chance na mas lumiit ang rollback. Ang mas lumaki ang rollback ang nakikita namin na mas may possibility. Because of the movement, nung tinitingnan namin when we review the movement of the price ng international CP price ng LPG, hindi siya bumababa sa 200. It's okay. Going up. Parang ganun yung pagbaba ng price.
0: Secretary, for you, sabi ni 1111, malapit na po tayo sa pre-war na price ng crude oil sa world market. Bakit ang layo pa po natin sa pre-war ng presyo naman sa retail ng diesel at gasolina, ranging ng 50 to 55? Given na hawak na ng gobyerno ang price adjustments.
4: Yes, it's ngayon kasi medyo iba yung yung behavior ng gas, diesel, kerosene. Dati sumusunod yan sa MOPS No, pero biglang nung kung napansin mo, grabe yung increase ng diesel, no? Compared to the rest. Kasi
0: naging mas mahal ang diesel.
4: Naging mas mahal siya.
0: Dati baliktad.
4: Oo. So, iba yung reaction ng market towards diesel kasi I think it was because of the Ukraine war, no? Na naging diesel na marami. So naging mas ano siya, mas in demand siya. So nag-increase talaga siya. Hindi na siya sumusunod sa MOP. So that's the international market we have, eh. So ganun talaga yung presyo. Sinecheck talaga namin yan. Iniisa-isa namin yung mga oil companies. Every week pumapasa sila ng report sa amin. But ganun talaga yung ano, the prices are not so different na ngayon.
0: And maybe you should also explain, Sec, na dahil hindi lang dahil hawak ng gobyerno yung control, ay didiktahan niya na mas mababa. Hindi gano'n. It doesn't work that way because if you do that, they will fall down. Wala na tayong, yes. Di ba? Tama ba?
4: Hindi kami pwede. It's a balancing act, no? Kasi hindi naman namin pwedeng pilitin sila, magnegosyo, nalugi sila. Kasi magsasara yung mga yan. Actually, nagtitreaten na nga yung iba eh. But, so kailangan lang tamang-tama lang na protected ang consumer, pero continuous pa rin yung negosyo. Nagsakripisyo yung iba talaga the last 3 months. I have to say that. So that's why nag-range na kami para pa konti-konti makabawi na yung iba. But marami din kumita ng malaki, no? But yun yung ano yan, yung kailangan mahanapan namin ng eksaktong amount that everybody can still operate at the same time, hindi masyashock yung consumer natin. Okay.
0: Sabi ni Mr. Yoso, I don't know who can answer, maybe Leo, ang shipping cost po ba iba-iba rin? Tanong lang po. Or the same uniform yung shipping cost?
3: Ang shipping cost actually, it depends do sa size ng cargo, no? So kung yung cargo is for example isang importer, mas maliit kumpara sa major, medyo sasabihin natin na medyo malaki-laki yung shipping cost niya.
0: Pero yung iba bang shipping cost ng Jetty versus Shell for instance, o uniform yung shipping cost ng lahat ng imported na produkto?
3: Shipping cost or ocean freight talaga depends on the volume, no?
0: Hindi so, pare-pareho.
3: Hindi pare-pareho. So yung kay Jetty for example is smaller yung parcel namin kumpara sa major, so medyo mas malaki-laki po ng
4: Sige, I just wanted to correct me wrong lang sir kasi kayo nasa ano sa industry pero traders kasi yan dyan eh, no? So it's international market, so mag-aano ka, you'll naka-publish naman yung mga presyo nila yan. Sabi mo, at that price, bibiling ko yan. Ganon din sa mga transportation premium. Parang naka-publish na rin yan na, meron ka ding pagpipilian. Eh, no? So, depends, tama yan, depends on the volume. Pero, let's also consider na kung depende din kung saan yung gas station mo, ano? Kasi may transport din within the country, eh. So, pag malayo, mas mahal din siya. So, kaya pag napansin nyo, pag probinsya, may premium talaga or may additional cost talaga yan. Kasi, so store muna sa depo, transport
0: siya. You're talking
4: siya.
0: Of the retail price retail in the pumps. Kasi sabi nila, sa Tagaytay at sa Baguio, mahal. You wonder why? Because siguro malayo sila sa pinanggagaling.
4: So, iba rin. May domestic transport cost at saka may international.
0: Okay.
4: So, varying reasons yan.
0: Kung yung shipping cost sa LPG, pareho lang. Ang import, halimbawa, ng Petron versus import ng Regasco, pareho lang yung shipping cost. So, magkaiba din.
2: Well, may difference na konti. But talagang naging cost nitong abnormality ng pricing natin domestically nitong past 4 months is because of the conflict at nag-trigger yan dun sa shipping cost ngayon ng iba't In fact, we have reported to the Department of Energy that marami sa aming mga supplier tender a force majeure dahil doon sa tinatawag nila na biglang sudden increase, a spike ng shipping cost. But ngayon, nag-normalize na siya. Bumabalik na tayo doon sa pre-war level na konti na lang ang difference between a big vessel and a small vessel.
4: Yeah. And, alam mo nangyari sa kanila. Walang ayaw na magbenta ng mga... at that time, ngayon wala na. At that time, ayaw na magbenta ng mga suppliers. I think Hong Kong.
0: Ng LPG.
4: LPG. So that's why, that's how closely we work together with the industry. Sinamahan na ng PNOC bumili
0: sa America
4: para may volume tayo.
0: You mean sa US?
4: So yun yung at least that gave them also assurance na may parating . Eventually yung dumating medyo nag-normalize din. Pero at least nung that time ayaw na force majeure na sila. Ayaw na nilang honor yung mga so we had to look for other suppliers and volume talaga.
2: Just to add on, sabi ko nga 2 weeks after the conflict, nagpatawag ng meeting ang DOE with all the industry in the LPG. Dahil you will notice the international news, let's say India and other Asian country na katabi natin, nagra-run out, nagkakaroon ng pilang mahaba ng LPG requirement.
0: Hindi tayo umabot sa ganun.
2: Yun yung reason kung bakit sabi nga ng DOE during that time, bilhin nyo whatever the cost will be. Kasi kailangan natin ng product. And that is what happened. Medyo tumaas ang price, pero wala tayong naging problem when it comes to supply.
0: pero we are not yet out of the woods, are we?
4: We already have the supply chain, let's say. Medyo may ano na tayo. Alam na natin paano saan kunin. Kasi wala naman, Alvin, shortage worldwide. Nandyan naman siya. Yung, I think nung umpisa lang, nagpapanik din yung ibang bansa. Ayaw din nila mag-export, diba? Nung in-announce ko nga na galing Malaysia yung unang delivery, nagkagulo sa Malaysia. Kasi sinabi nila, ba't kayo nagbebenta sa Pilipinas? Eh, dito na. So, mga ganun. So, everybody was trying to protect their own. Pero nangyari kasi nung umpisa, since ninervous din yung mga oil companies because of the excessive prices na, they were not sure if bibili ba kami. Baka naman hindi na namin ma-charge. So, that's why PNOC had to come in. We only added 5 to 10 days of the supply. But I think the more important ano dyan, is na encourage na rin yung company. Sige, bili tayo kasi ang gobyerno nga, bumibili na rin. Eh. So, we'll, ano, so, na-continuous yung hanap nila.
0: Pero nalugi kayo doon?
4: Oh, sobra. Nalugi naman talaga.
0: Magkano lugi ng PNOC?
4: Probably half of the capital that we put in there, wala na. So, but you know, it's, we didn't run out, the prices were stabilized, so I think it's a good investment on our part.
0: Magkano yun in terms of absolute amount? Magkano na
4: let's say if I'm not sure the exact amount ngayon. Sabi natin in-announce namin 20 billion naka-reserve for this activity, you know?
0: Kalahati
4: public nun. Kalahati nun.
0: Wow. Oh, but 10 billion is 10 billion.
4: 10 billion is a lot of money. Nandiyan naman eh, nandiyan pa naman yung oil. Pero I think hindi naman loss

Malakas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 12:04 na po ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Atensyon mga motorista, panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong bago matapos ang buwan. Base sa estimates, posibleng may rollback na piso o tataas ng 90 centavos sa diesel, tapyas sa 10 sentimo o sirit na 1.90 sa gasolina, at bawas presyo sa 70 sentimo o pagtaas na 1.30 sa kerosene. Una nang ipinaliwanag ng Department of Energy na kahit range ang inilalabas na pagtaya sa presyo ng petrolyo, hindi otomatikong taas presyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Samantala, may namumurong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Martes, unang araw ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T, posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas sa kanilang LPG. Sa ibang balita, giniit ng Juvenile Justice and Welfare Council na walang kinalaman ng edad sa pagkakasangkot ng mga bata sa krimen. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng JJWC, walang lumitaw sa mga pag-aaral na may koneksyon ng edad ng mga tinatawag na children and conflict with the law sa mga krimeng kanilang kinasasangkutan. Katunayan anya, sa datos ng Philippine National Police, nabawasan pa nga ang mga kinasasangkutang insidente ng mga tinaguriang CICL mula sa higit 29,000 noong 2016, naging 12,310 na lang nitong 2025 o pagbaba ng 58%.
4: Wala po talagang study na nagpakita na deterrent yung pagbaba ng edad. At ano, nakikita natin yan na nangyayari sa ibang bansa. Ang US, mababa po ang kanilang minimum age of criminal responsibility, pero ang dami pong school shooting doon. So wag lang yun yung tingnan natin.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: dapat ligtas. Ligtas dapat isang ligtas na tanghali po sa inyong lahat mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa ngalan po ni Tito Aril Rojas, ako po ang inyong pansamantalang makakasama sa palatuntunang ito, Radyo Patrol Bert Dizon, at ati pong talakayin ang mga bagay na dapat nating malaman para tayo po ay maging ligtas at maging handa sa iba't ibang mga hamon ng buhay, lalo na po sa sakuna. Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta po ay napakikinggan sa Metro Manila at sa Mega Manila sa 630 kHz po sa inyo pong mga talapihitan sa AM band. Tayo rin po ay sabayang napapanood sa nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, maging sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want Up. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Ako po si Radio Patrol Bert Dizon at ako po ang inyong magiging kaserbisyo sa pagkahatid ng kaalaman para sa kaligtasan sa sakuna o anumang panganib ngayong araw. Eh syempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, ay mahalaga po ang inyong boses sa programang ito. Kaya po kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong mga komento at mga opinion, ay maaari po kayo magpadala sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Pero bago yan mga kapamilya at mga kaserbisyo, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at bukas dahil kaliwat kanan po ang mga programa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa mga karatig lugar ay makakapanayan po natin si Sir John Manalo, ang weather specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir John, magandang tanghali po.
2: Magandang hapon din po, Sir Ben Dizon, at ganun din po sa ating mga tagasubaybay. Habagat po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ibig po sabihin ay magiging maulap at may chance na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Maulap din po at nandito rin yung chance na mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region dahil naman sa Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa na po yung chance na mga pag-ulan at hindi na po magiging ganun kaulap as compared sa mga binanggit natin earlier. Pero posible pa rin naman po yung mga localized thunderstorms. Magpapatuloy po ito bukas pero mas mababawasan po yung mga kaulapan lalo na sa Luzon by tomorrow, pero by Monday and Tuesday, kahit umaabot din po ng Wednesday, ay meron po tayong nakikita na cloud cluster na kumikilos pa kanluran papalapit po sa ating kalupaan dito sa eastern part ng Visayas of Mindanao. Ibig po sabihin ay tataas yung chance ng mga pag-ulan dun sa binanggit natin na side ng Visayas of Mindanao, yung sa eastern side. At may potential din po na itong cluster ng clouds ay maging isang low pressure area, kaya manatili po tayo nakaantabay. Patuloy pong i-monitor ito ng Pag-asa para sa update kung ito ay magiging low pressure area na. Pag pumasok na po sa criteria natin na mag-LPA ay i-declare na po ito ng Pag-asa. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: Sir John, bukas po kaliwat ka lang kasi yung mga kinusprotesta dito sa Metro Manila. So far sir, yung ano po, yung mga localized thunderstorm, particular dito po sa Metro Manila, mga anong oras po natin posibleng maranasan?
2: Throughout the day po ay nananatili ito na posible, pero panandalian lang po yung mga ulan na to. Yung mararanasan natin ngayon na mga panakanakang pag-ulan, mas less po yung chance nito bukas. So, ibig po sabihin ay posible pa rin yung mga panandalian pag-ulan, pero mas bihira as compared sa today as compared din dun sa mga nakaraang araw para bukas.
0: And with that, Sir John, maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Yan po si Sir John Manalo, ang weather specialist po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center para po sa ating lagay ng panahon. Sa oras po na 12:12 ng tanghali, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
1: Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 12:15 na po ng tanghali.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ligtas dapat sa DZMM.
0: Sa oras po na 12:15, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po si Radio Patrol Bert Dison. Samahan niyo po ako sa loob ng isa at kalahating oras na pagtalakay po sa mga ligtas tips na dapat alam niyo ngayong mga panahong ito. Lalo na po at magtatag-ulan na, mamaya po ay tayo ay makakapanayan po natin mula sa DOH para po alamin yung ginagawang paghahanda ng gobyerno para po dito sa magiging sitwasyon po ngayong tag-ulan, particularly in health sector po. Ngayon din po ay mapupunta din po tayo mamaya dahil nga po kamakailan ay nung mga nakarang araw ay tayo po ay binulagan ng balita po nung mass shooting dyan sa isang paaralan sa Tacloban City. So mamaya po ay mamaya kakausap po tayong eksperto pagdating po sa kung papaano natin na maipagtatanggol ang ating sarili o paano tayo makakaiwas doon sa dalampanganib kapag ang mga estudyante po particular ay sa ganitong sitwasyon, no? Papasubo po sa ganitong sitwasyon. Mamaya din po ay may makakausap tayo mula po sa Manila LGU para alamin po yung ginagawang preparasyon para nga po dito sa paparating na tag-ulan at El Nino. Pero bago po yan, para naman po doon dahil po kamakailan itong week po ay napabalita po na tumataas po yung bilang ng mga nagkaka-leptospirosis po doon sa mga farmer po natin, sa mga magsasaka. E alamin po natin bakit po tinatamaan ngayon ng leptospirosis yung ating mga magsasaka. Makakausap na po natin via Zoom si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. As Yusek, magandang tanghali po, si Bert po ito.
6: Magandang tanghali, Bert, at magandang tanghali sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Dapat ligtas, ligtas dapat.
0: Yusek, kayo na nga po ang magpaliwanag bakit po tumaas yung bilang ng mga tinatamaan po ng leptospirosis, in particular po doon po sa ating mga magsasaka.
6: Siguro mag-review tayo, Bert, no? Ano nga ba itong leptospirosis para maintindihan ng ating mga kapamilya? Bakit bigla naman ngayon yung mga magsasaka ang ating pinag-iingat? Ang ating leptospirosis po kasi ay sakit na nagmumula doon sa mikrobyo na tinatawag na leptospira. Isa po siyang spirochete. Yung pong spirochete, salita po yan na parang Latin saka English na ibig sabihin paikot. Yung mikrobyo na yan ay karaniwang nakikita sa ihi na pasintay tabis mga kumakain po sa ihi ng daga. At yung daga na yon, ang masanay tayo, lagi natin nababalitaan at talagang dapat pag-ingatan ay yung mga nasa basura. Kaya pagka nagkakaroon ng baha at may ihi ng daga, lepto ang labas natin. Pero sa ating mga bukid ay meron din tayong putik at meron yung mga daga doon. No? Hindi lang naman ito yung mga daga na nakikita natin sa basura, meron yung mga daga sa agricultural areas sa mga bukid. At sila rin po ay may kakayahan na magkaroon ng mga spirochetes o yung leptospira sa kanilang ihi. Kaya yung sa putikan, dun sa mga, o kaya sa mga irrigation, dapat nag-iingat rin po ang ating mga kababayan. Review natin yung mga numbers, Bert. No? Alam ko naulat na, pero para makita natin yung lang, doon sa ating naiulat na 2,177 cases na mas mataas ng 6% kumpara doon sa 2,046 cases noong nakaraang taon simula January 4 hanggang June 6. Ang bilang po ng mga ating mga magsasaka, yung mula doon sa putik ng palayan or ng iba pang mga bukid ang naitala natin, agriculture related 627, 29%. Sa katunayan, halos kapantay niya yung bilang ng mga nakakakuha sa ating baha. Doon sa flood-related naman, 620, 28%. Lamang po ng 7. Now, ulitin ko, no, yung ating, wag nating iisipin na, hindi naman baha ang problema sa aking lugar. Nasa bukid naman ako, nasa palayan. Okay lang, lalabas ako, tapos kasama naman yan sa buhay, diba? Sasabihin ng ating mga kapamilya. Saludo po kami at maraming salamat sa ating pagsasaka. Pero mag-iingat rin po tayo at magsasabi tayo doon sa ating mga health center kasi yun pong gamot na prophylaxis na ginagamit para sa baha, pwede rin pong gamitin kung yari panahon ng pagsasaka at talagang di maiwasan na tayo ay lulublob sa putik. Pwede rin po natin gamitin yon. Meron rin po tayong prophylaxis. Nag-iiba lang ng konti yung inuman, Bert.
0: Kasi nga po binabase po yun kung tama po ako doon po sa kanilang risk factor po, no, nung kanilang pagdalas ng nakababad. Tapos po, Yusek, sabihin na din po natin sa magsasaka, libre po yung doxycycline at libre po yung pagpapakonsulta sa ating mga rural health center.
6: Yes, sabi nga nila, prevention is better than cure. Isa pang dapat ma-review natin, no, para ligtas dapat tayong lahat, yung ating incubation period. No? Ano ba yung ibig sabihin ng incubation period? Yung panahon na ikaw ay nadaplisan ng ihi ng duga hanggang lumabas yung sintomas, pwede siyang kasing ikli ng 3 araw, pwede rin siyang kasing tagal ng 30 araw, sorry, 2 days, 2 araw, hanggang 30 days. Pero Bert, ang karaniwang lumalabas niyan, mga 2 weeks, mga 14 araw. So ibig sabihin po, lalo na siyempre ang ating mga, ano, no, mga tatay, mga kuya na nagsasaka, sasabihin, tagal na naman ako lumulusong, nakaisang linggo na nga, wala pa akong nararamdaman, wala yan, matibay ito. Hindi niyo lang po alam, baka inaantay lang po ng lepto yung bilang na 14 days, para o kaya lumabas, kahit lumampas na po ng 14 days, 30 days, na, nakalusot na ako, biglang magkakaroon ng paninilaw ng mata, paninilaw ng balat, o kaya yung ating ihi ay kukonti, ito yung mga sintomas, o kaya yung binte, yung kalamnan ng binte sa likod, sumasakit, no? Yun ang isa sa mga tinatawag namin na pathognomonic, ibig sabihin, pag narinig ng doktor, ang complaint ng isang pasyente ay, Dok, yun pong likod ng binti ko, yung kalamnan, napakasakit ho, bakit dun ho nagpo-focus? Medyo tatanungin na ho namin kayo, kayo ho ba'y nagsaka? Kayo ho ba'y nalusong sa baha? Ang mensahe po ng DOH, Bert, hindi dapat antayin lumabas yung sintomas. Basta tayo ho ay nagsaka sa putikan o kaya nalusong sa baha kung tayo nasa syudad. Magsabi ho tayo sa health center, kasi tama ka, Bert, libre po ang prophylaxis sa doxycycline. Ang bawal lang ang doxycycline, kaya kailangan pa rin nagre-reseta tayo dun sa mga buntis, bawal po yan, at sa mga bata na below 12 years old. Meron ho mga ibang gamot na ginagamit na libre pa rin po sa ating mga health center.
0: Tapos Yusek, yung mga rural area, kasi ang katwiran din ng mga magsasaka, baka nga mabawasan yung kanilang oras sa pagsasaka. Gano po ba katagal para po sa kaalaman po ng ating mga farmer dyan po sa mga liblib na parte po ng Pilipinas? Gano po ba katagal yung pagpapakonsulta? It takes hour po ba?
6: Ah, hindi po, hindi po. Meron po tayong mga leptospirosis sa fast lanes. Sa mga malalaking ospital, meron po yan. Sa mga health center lalo na. Pagka nakita naman po ng ating health worker, pwede naman po kayo magsabi, ako po ay kumukonsulta dahil napalusong po sa baha o kaya ay napasaka sa putikan. At sabi ho, na sabihin nyo, pwede nyong sabihin, narinig ko po ang DOH, si Doc Albert, yung undersecretary, sinasabi sa DZMM na kumonsulta. Baka ho matulungan. Hindi ho matagal yan kasi ang pag nakita ho namin ng health worker yung risk factors, or mismo pwede nang sabihin, ah, tay, nay, ate, kuya, ito po yung prophylaxis. Tapos yun hong mismong prophylaxis na libre, ano lang ho siya, pilduras, pills, o kaya mga kapsula na iniinom lang. Again, depende ho yan dun sa ano, kaya kailangan kumonsulta, no? Alam po namin sa panahong ito, marami hong magandang kalooban na mimigay nung ating prophylaxis. Eh, wag hong basta-basta umiinom, kumonsulta po para alam ho natin kung paano siya iinumin. Pero para lang magkaroon ng ideya yung ating mga magsasaka or yung mga madalas lumulusong sa putik or sa tubig baha, pag high risk po sila, ang inuman once a week lang po hanggang kayo ay hindi na nagsasaka dahil tapos na yung ani o kaya tapos na yung taniman o kaya tapos na yung paglilinis. Nabanggit na rin kasi yung paglilinis, no? Yung burak ba, yung ating putik sa urban areas, kuyari yung mga MMDA na naglilinis o kaya yung mga municipal city workers na naglilinis ng burak sa tabi ng kalye, pwede rin po makuha yung lepto doon. So, kumonsulta rin po tayo.
0: Mm-hmm. Tapos, Doc, bali yung kung sila ay, like for instance, ay continue pa rin nagsasaka, kahit nagtitake na sila ng doxycycline, ano pa yung mga pwede nilang gawin? Effective ba yung pagsusuot ng bota kapag nagsasaka?
6: Effective talaga yan, Bert, no? Although ako nga, kakagaling ko lang sa community immersion nung nakaraang linggo, nagsubok ako magdala ng bota, pero sa totoo lang, madulas siya eh, pag naka-rain boots ka. So, ang sabi nung mga nakausap ko po dun sa bundok na pinuntahan namin sa Tarlac, sa Sitio Doeg, sabi nila, eh, mas madudulas po ho kayo kung kayo yung nakabota. At totoo naman. So, naiintindihan po natin yun. Pero, yun ho talaga ang marirekomenda namin mga doktor. Kung hindi ho maiwasan na hindi magbota, eh, kumonsulta po. Kasi meron naman nga tayo nung ating prophylaxis na, by the way, wag ko siyang gawing anting-anting na sasabihin, ah, inuman pala sabi ng DOH, uunahan ko na, iinom ako at sasabak ako. Hindi po, maganda ho talaga na alam natin yung ating mga ginagawa, kumonsulta tayo. At importante pa rin yung naghuhugas lagi ng paa o kaya yung bahagi ng katawan na nulublob. Dahil ang tubig at sabon nakakabawas po nung pagkakataon na makapasok ng mikrobyo sa ating balat.
0: Tapos, Doc, lalo na dun sa mga nagsi-self-medicate ngayon, bibili lang sa, minsan kasi may mga yung lalo na yung mga rural pharmacy na hindi na nangihingi ng reseta, tapos nagbibigay na lang, mamayagan yung mga magsasaka na bumili ng doxycycline. Ano po ang adverse effect nito sa katawan kung hindi po tama yung pag-inom?
6: Oo, meron tayong mga adverse effect. Una, nabanggit ko na, no, sa mga buntis po, kung kayo po ay buntis or hindi nyo pa ho alam na buntis pero nagdadalang tao na pala kayo, no, baka tumigil na yung regla pero wala pang tatlong buwan, hindi pa lumalaki yun siyan. Tapos nabulungan kayo, mare, Mars, meron naman dyan doxy, inom ka lang, okay na. Pwede magkakaroon ng problema dun sa paglaki ng ating bata sa sinapupunan dahil nakaka-apekto siya dun sa buto. Ikalawa, ganoon rin po yung mga bata below 12 years old, kasi ang mga bata below 12, eh yan po yung panahon na mabilis yung pagtangkad dahil lumalaki pa nga sila. Mm-hmm. Dahil ang tama nga ho ng doxy kapag mali ang reseta ay dun sa paghaba, paglaki ng mga buto at magkakaproblema po yan. Meron din tayong isa pang kinakatakutan, Bert, yung tinatawag na antimicrobial resistance. Pag sinabing antimicrobial resistance, kapag hindi tama yung pag-inom natin ng kahit na anong antibiotic yung doxycycline eh. Pag hindi tama yung pag-inom natin, oras na kailangan na natin siya, hindi na siya tatalab. Ayaw natin mangyari yun. So, kailangan ng paggamit natin sa kanya ay ayon lamang sa reseta ng isang doktor.
0: Mm-hmm. Tsaka magkakaroon nga nung para mai-immune yung mga bakterya sa atin kapag hindi tama yung pag-inom noong gamot. Opo, Asik, maiba ako. Since tag-ulan na, ito pa ulit-ulit naman natin itong paalala dahil nga tag-ulan na itataas po yung mga dengue cases. Nung nakaraan, yes. nung nakaraan po, no, yung ating data, eh, mula January hanggang May, ay tumaas po yung bilang from, bumaba yung bilang from 56%. Ano po ang, bakit po bumaba, Asik, yung bilang na ito?
6: Oh, bumaba siya, Bert, dahil lahat tayo ay sabay-sabay na nagtaob, taktak, tuyo at takip, 'di ba? Bakit pa ulit-ulit ang DOH? Taob, taktak, tuyo, takip. Kasi yun yung mga bagay na pwede nating gamitin para mawala yung mga lungga, yung mga pugad ng lamok. At ano ba to? Yung mga tubig na naiipon na pwede nilang itlogan. Kapag walang lamok, walang dengue. Ganun kasimple po ang dahilan. At nakita yun yung proweba, bumaba siya ng 56%. Now, panahon na ho ng tag-ulan, nakita naman natin sa panahon, no? Parang on-off yung araw dahil may umuulan-ulan. E ganyan naman ho talaga ang buhay natin mga Pilipino. Sa panahon ito, talagang nas lalo natin pag-igtingin yung taob, tak-tak, tuyo at takip. And kahit dumating Bert, wag naman sana, pero di ba may warning na ang pag-asa na maaaring magkaroon tayo ng super El Nino, mga bandang October, November, kung saan magkakatuyuan. At pag nagkatuyuan kasi, nag-iipon tayo ng tubig. Pag tayo po ay mag-iipon, kaya kasama dun sa taob, tak-tak, tuyo, takip, yung pinakahuli, takip. Takpan ho natin yung sisidlan ng tubig, gano'ng kaliit, gano'ng kalaki man yan, para hindi siya mapasok ng lamok at maitlogan. Dahil ang isa sa mga misconception, sa mga maling akala, di bali na, malinis naman yung tubig, ang ayaw ng lamok niya malinis. Ay, naku po, ang mga Aedes aegypti, yung lamok ng dengue, favorite nga nila yung mas malinis na tubig na hindi gumagalaw.
0: Mm-mm. Tapos, Yusik po, dahil nga po, magkatag-ulan na, syempre ang pinaka-expose po dyan ay yung mga estudyante natin sa mga paaralan. Ano po kaya ang pwedeng advice ng DOH sa mga paaralan po natin para po ma-eliminate o mabawasan po itong mga dengue o itong mga lamok po sa mga paaralan?
6: Yan. Siyempre, yung taob, tak-tak, tuyo, takip, pwede natin gawin sa paaralan. Pero may isa pa tayong pwedeng gawin. Yung tinatawag na self-protection. Mga mami, mga mamshi, mga papsi, at lahat ng mga kuya at ate na tita, kung sino man, lolo't lola, nag-aalaga. Alam nyo po, yung konting gastos, hindi naman malaki, konting gastos dun sa tinatawag na mosquito repellent lotion o kaya spray. Marami mga brand po yan. Iba-iba yan. Basta yung pong mosquito repellent lotion or spray ay makakatulong para yung ating mga chikiting, isang spray lang sa umaga, tumatagal naman yan hanggang hapon, ay hindi dadapuan ng mga lamok na nakakagat sa kanila. Ikalawa, para naman po sa mga principal, no, alam ko po nagbabago rin, depende sa judgment call ng principal. Kung hindi naman ganun kainit yung panahon, yung lugar ninyo, ay pwede na nating wag nang pagpaldahin ang mga babae, pwede nang magsuot ng pants, yung ating pantaas ng estudyante. Hindi lang pala yung mga estudyante, pati yung mga learner, mga teacher. Hindi lang learner, pati teacher, mas maganda na tatakpan yung balat para hindi nakakagat ng lamok. Kung mainit, mosquito repellent. Kung di naman gaano kainit, mag-long sleeves, magpantalon.
0: Tapos, punta naman tayo doon sa mga ospital natin, Yusek. Ready na po ba yung ating po mga ospital? Dahil lalo na po, pumasok po yung wag naman sanang tumaas yung cases, marami pong mga dadalin sa ating mga ospital. Yung mga supply po ng mga gamot, laban po, although wala naman pong laban sa, wala pong gamot laban sa dengue, no, Doc?
6: Wala tayong gamot laban dun sa mismong virus, pero ang ospital, kaya importante rin ang early consultation birth. Dahil kapag ka ang isang pasyenteng may dengue ay na-monitor kagad sa ospital, pwede siyang isalba mula sa mga komplikasyon. Yun ang importante. Kung kailangan, ma-ICU, ma-ICU. By the way, importante yung panahon na ito na mag-donate tayo ng dugo para yung ating mga kababayan na kakailanganin yun. Kung kailangan man ng dugo, pero hindi naman palaging kailangan, ay may makukuha. Meron tayong mga dengue fast lane, meron ng lepto fast lane sa ating mga ospital kasi alam natin yan na ito yung panahon talaga na tumataas. Pero again, kung tayo ay magtataob, tap-tap, tuyo at takip, nagawa nga natin pababain ng 56%. Ipatuloy natin na mababa yung bilang.
0: Tsaka Doc, yung pangalan po nito, yung mga ospital po natin, equipped naman po na mag na tong mga pasyenteng may dengue. At yung sinasabi niyo pong fast lane, lahat po ba ng mga ospital o mga public hospital lang po ang meron itong dengue fast lane?
6: Opo. Ang kaya naming utusan, Bert, syempre, ang ating mga DOH hospitals, pero sumusunod rin naman, gumagaya. At ito yung tamang paggaya, yung ating mga LGU hospital. Depende ho, kung kayo po ay nasa LGU, napansin nyo, walang fast lane. Kalabitin nyo, mayor, governor, baka naman, pwedeng magkaroon tayo ng fast lane dyan para sa dengue at sa ating leptospirosis. Sa mga private hospitals, ganoon din po. Sila naman po ay kumukopya doon sa tamang practice na kapag panahon na ganito, nagkakaroon sila ng fast lanes para sa dengue at saka sa leptospirosis.
0: Tapos ito po nga, dalawang sakit na ito, eh, kayang-kaya naman na ma-prevent yun nga, yung mga sinasabi ni Doc, ni Yusek, eh, tamang paglilinis lang talaga ng kapaligiran at yung tamang pangangalaga sa sarili. Eh, in terms naman po, Yusek, doon sa iba pang mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-ulan, ano-ano po ba yun para aware din po yung ating mga kababayan?
6: Apat kasi yan na Bert, no, sabi nga namin, no, ang mga wild diseases, WILD, na pag-usapan na natin yung L tsaka yung D. Pag-usapan natin na mabilisan yung W tsaka yung I, yung waterborne diseases. Pag ganitong panahon ho kasi, ang tubig maaaring makontamina, lalo na kung may baha sa inyong lugar, tapos yung mga tubo papunta sa inyong bahay ay may tagas, pwedeng makontamina at magkakaproblema ho. Kung tayo ay may duda sa ating inuming tubig, pwede ho natin tingnan ang dalawang bagay. Una, malinaw ba ito? Walang kalabuan, walang lumulutang-lutang. At ikalawa, pwede natin pakuluan ng dalawang minuto. Kapag sindi nung apo or pagpatong sa kalan, antayin bumula, kumulo, at orasan ng dalawang minuto sa simula ng pagkulo. Pagkatapos, patayin, palamigin, kanaw-kanawin. Bakit kanaw-kanawin? Isa sa mga napansin namin kasi, Bert, marami tayong mga kapamilya sasabihin, eh kasi pangit yung lasa ng pinukulang tubig, parang flat, sabi nila. May solution po dyan. Haluin nyo lang po, malinis na kutsara o sandok, kasi yung hangin na nawala nung pinakuloan, yung oxygen, pwedeng ibalik pag kinanaw ninyo. Pero importante, dahil napakuloan nyo na at sana malinis yung panghalo ninyo, patay na yung mikrobyo. Ikalawa, dun sa wild, yung letter I, influenza-like illnesses, yung mga trangkaso. Ito naman po talaga, wash your hands. Importante ho yan dahil yun pong mga virus na nagiging sanhi ng ating influenza, nakukuha po yan sa paghawak-hawak sa mga lugar o kaya yung mga tipong kapag tayo bumabaheng, takpan natin ang bibig natin, hindi ng kamay, ngunit ng ating siko. Dahil pag yung siko natin, dito natin ibabahing yung virus na meron tayo, hindi natin hinahawakan yung siko para pag kumamay tayo or humawak ng ibang lugar, hindi natin nalilipat-lipat yung ating virus.
0: Tapos sa Yusek, bukod doon sa ng ating mga sakit, mas maganda po, mag-take po kayo ng vitamins, palakasin po ang resistensya. Dama, Doc, no?
6: Actually, Bert, hindi kami nagre-recommend sa DOH ng vitamins.
0: No? Ay, hindi ba?
6: Okay lang yan. Nasa inyo po yan kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo matipid, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Dahil pag tama ang pagkain, Bert, sumusunod tayo sa fruits and vegetables, prutas at gulay. Nandun na yung mga vitamins. Damihan po natin, mas makulay yung ating pinggan, mas marami tayong vitamins na nakakain. Kung gusto nyo ng vitamin C, edi magkalamansi juice o kaya pinya, yung mga maraming vitamin C po yan. Tapos maliban sa tamang pagkain, yung ehersisyo. Ito talaga, walang biro, nakakatulong. Hindi naman nung kailangan ng sobrang bigat, hindi naman kailangan ng gumastos sa isang mahal na gym. Importante lang ho, 30 minutes kada araw, 5 araw sa isang linggo. At kung ano yung kaya na mapawisan lang po tayo ng konti ay magkaroon ng ehersisyo. At yung ikatlo, disiplina sa katawan. Huwag na hong uminom ng alak, huwag ng manigarilyo, at huwag ng vape. Umiiwas nga tayo sa trangkaso at sa sipon. Tapos, nagpapasok tayo ng usok. Ano ba naman tawag doon? Huwag na natin gawin yun.
0: Last na lang, Doc. Ano po ang ating mensahe sa ating pong mga kababayan ngayon pong magsisimula na po itong panahon ng tag-ulan?
6: Yes, Bert, no, sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig, sabi nga nila, dapat ligtas, ligtas dapat. At paano tayo magiging ligtas? Nasa mga kamay ho natin. Yung mga wild diseases, nabanggit na natin yung mga pag-iwas, simple lang po yan, yung pag-iingat sa katawan, pagiging masinop at malinis dahil yung mga lepto, naaalis yan pag yung basura, naiiwasan natin. Kapag yung ating baha, kahapon kasama namin ang Pangulo, ni Secretary Ted, Secretary Vince, nag-inspect na nung tama na paggawa ng flood control project doon sa Barangay Tatalon sa Quezon City, at nakita namin na mabilis na yung pagbaba ng tubig, sabi ng mga residente. At yung mga iba pa, yung influenza, yung ating pag-iingat talaga, mas maganda ho yun. Pero kung kayo po ay mauospital, wag naman sana, handa naman po ang mga DOH hospitals, sumusunod din po ang mga local government hospitals, at kung gastusin ang pag-uusapan, meron ho tayong mga PhilHealth package para sa lahat ng mga nabanggit, kasama na yung lepto, yung dengue, yung trangkaso, at yung pagtatae, pasintabi sa kumakain kung magkaroon man ng waterborne diseases.
0: With that, Yusek, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong tanghali.
6: You're always welcome at ingat po lahat. Ligtas dapat!
0: Yan po si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health para nga po sa mga pwedeng gawing paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan at ng iba-iba pang mga papasok ng mga, lalo na po no, sa tag-init po, maging ligtas dapat po tayo, lalo na nabanggit ni Yusek, napakahalaga po nung panlilinis talaga ng kapaligiran para po maiwasan nga yung pagkakaroon po ng mga mosquito, yung mga lamok na may dalang dengue. At syempre, ito din yung medyo talagang paulit-ulit nating paalala na huwag hong mahihiya na pumunta sa mga ospital, sa mga healthcare facility. Kapag kayo po ay may nararamdaman, meron po kasi tayong mga kapamilya dyan, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, yung mga malalayo po, dahil nga po sila far-flung areas, nagsiself-medicate at hindi na po nagpupunta sa mga pagamutan. Kaya ang nangyayari po ay nag-worsen po o lumalala po yung kanilang sitwasyon. Kung hanggat maaari po, kung kaya naman po na pumunta sa mga ospital, maaari po kayong pumunta. Libre po ang mga gamot, nabanggit po ni Yusek. At lalo na po yung mating sa ating mga magsasaka, kasi karamihan ng ating mga magsasaka ay busy sa kanilang mga trabaho araw-araw at wala nang oras na pumunta sa mga health center kapag sila po ay may nararamdaman. Ang sabi po ni Yusek, kung kayo po ay makaranas nga ng mga sintomas ng leptospirosis, ay ano po kayo, libre po ang doxycycline at mabilis lang naman po ang pagkukonsulta at wala po kayong poproblemahin. Basta po magpunta lang kayo sa mga health centers natin at sa mga ospital po na malapit sa inyo. Sa oras po na 12:39 po ng tanghali, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
7: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas Dapat!
0: Sa oras po na 12:42 po ng tanghali, kasama pa rin niyo po si Radyo Patrol Bert Dizon at ito po ang programang Ligtas Dapat. Tanggap po muna tayo ng report mula po sa labas ng ating himpilan. Tatlong suspect sa pamamaril sa isang lalaking kakagraduate lang sa Davao de Oro, arestado na. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly? Okay, nagkakaroon lang po tayo ng problema sa linya. Babalikan po natin yung report ni Kelly Cordero patungkol nga po dyan doon po sa lalaki, sa isang lalaking suspect. Doon sa tatlong suspect sa pamamaril po doon sa isang lalaking kakagraduate lang dyan po sa Davao de Oro. In connection po dyan mamaya po meron tayong makakapanayam mula po sa isang eksperto po makakapanayam para po alamin kung ano yung mga pwedeng gawing precautionary measures sakali nga pong magkaroon po ng insidente po ng shootout sa mga paaralan po, especially po sa mga public schools at dahil nga po doon sa nangyari ding isang insidente ng pamamaril dyan po sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. So mamaya po ay may makakapanayam tayo para po aware po kayong mga magulang at the same time kayo din pong mga magulang kayo po ang magsasabi po doon sa inyong mga anak, lalo na po yung mga nasa elementary at mga high school. Syempre hindi naman po yan sila fully aware kung ano po yung mga pwedeng gawin kung sakali pong mayroon pong mga mangyaring barilan po sa loob ng paaralan. Pasing tabi po, medyo sensitive po itong ating pag-uusapan, pero mas maganda po na talakayin po natin ito nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng kaalaman para po sa ating kaligtasan natin. If ever man po na tayo ay ma-involve o kung may mga nakikinig pang pong mga estudyante po ngayong tanghali, nakasabay po sa inyong pagkain, ito po yung mga tips na pwede nyo pong malaman para po maging ligtas po tayo at the same time po magkaroon po kayo ng kaalaman kung meron pong active shooter sa loob ng mga paaralan. At syempre po, ang pinaka ano po nito, no, ang pinaka maganda pong gawin na precautionary ay unang-una po yung ano nga po, no, yung hanggat maaari ay hindi po natin expose yung mga bata, especially po yung mga teenagers sa karahasan. Kasi alam nyo naman po, sa panahon ngayon, marami pong mga factors na nakakaapekto sa ating society. Napakadali pong ma-expose yung mga kabataan po natin sa mga karahasan, lalo na po sa advent po ng social media. Marami pong gumagamit ng social media, napakadali na lang po ng impormasyon. At the same time, dahil nga po napakadali ng impormasyon, yung mga social media platform po kasi, ang pagkakagawa po niyan ay base po sa algorithm. So, pag ang anak nyo po ay nakapanood na agad ng isang video na medyo may temang karahasan, magsusunod-sunod na ho yan. So, mas maganda ho talaga yung parental guidance sa mga magulang. Although, na opo, naiintindihan po natin na yung mga magulang po ay busy sa kanilang po mga trabaho at ibang pinagkakaabalahan para po mapahusay yung kanilang po mga pamilya. Pero napakahalaga pa rin po na kahit busy po tayo, mga magulang, ang gawin po natin ay subaybayan pa rin po yung mga anak. Napakadali lang naman pong subaybayan ng cellphone po ng inyong mga anak para pumamonitor po yung pinapanood po ng inyong mga anak. Punta po kayo sa search history po ng inyong pong mga anak sa kanila pong mga devices. Makikita nyo po doon kung ano po yung mga sinesearch nyo, sinesearch po ng inyong mga anak. At kung may makita man po kayo na pinapanood ay may temang violence, hanggat maaari po, i-block nyo na po yung YouTube, ano man po yan, video man po yan, o certain pages, certain channel po sa iba't ibang platform, i-block nyo na po, kayo na po mismo ang mag-block. Pero kung ano po, no, kung hindi po talaga mabantayan, ang mas maganda po, ikausapin nyo po yung inyong pong mga anak, tanungin po kung kamusta po ang kanilang araw, kanilang pong ginagawa sa mga paaralan, at nang sa gayon po, actually, ang pinakamahalaga talaga ay yung constant communication po sa ating mga anak, especially po dahil nga napakabilis na lang po kasi kung tutuusin, pagbukas niyo po ng mga social media platform, nandyan na po sa ano po ninyo, nandyan na po sa harap niyo po mismo. At itong mga gumagawa po ng mga ganong content ay nagiging magaling na din, nagiging creative na rin para hindi nga ma-down o matikno. Kasi ito po mga social media platform, meron po silang mga binibigay ding mga measures sa mga platform nila para ma-automatic na ma-take down yung mga content na may temang violence, hatred at iba pa po, no. Pero ang ginagawa ng ibang mga content creator, medyo nagiging ano na din sila, nagiging creative na rin sila, lalo na pag may mga ginagamit silang term, hindi nila ginagamit yung exact term. So hindi siya nare-regulate ng platform. Kaya ang mas maganda po talaga tayong mga magulang, especially hindi lang po mga magulang, kung meron po kayong mga anak po, may mga kapatid po, o meron kayong mga pinsan, mga kasama sa bahay na may alam po, no, at maalam din po talaga sa kung paano po gumamit ng social media, kayo na rin po ang mag-check doon po sa inyo pong mga nakababatang kapatid nakababatang kamag-anak at nakababatang miyembro ng pamilya, kung ano nga po yung mga pinapanood nila. At yun din po, pangalawa po, yung mga laro na nilalaro po ng ating mga anak. Opo, usually po, and hindi din natin maiwasan kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang ginagawa ng ibang mga magulang, yung cellphone, yun ang ibinibigay para hindi maistorbo yung ginagawa ng magulang. So kung ano-ano na lang po ang nilalaro po nung kanilang mga anak. So ang mas mainam po, i-monitor din po yung mga nilalaro ng inyo pong mga anak. Kung sa tingin nyo po yung simpleng bari-barilan na pinapanood po, nilalaro po ng inyong mga anak, medyo somehow marahas na po ang tema o may mga graphic na pinapakitang medyo concerning o disturbing, huwag nyo na pong ipalaro sa inyong mga anak at ipa-uninstall nyo na po. Opo, at actually po, may iba rin pong mga developer ng mga phone na pwede po kayong gumamit ng screen time. Opo, may mga ganyan pong feature ang mga cellphone na nagtatakda lang po ng certain na screen time yung mga devices para hindi po sila ma-expose masyado yung doon sa pamangkin ko, yung ginagawa ng parents niya after 4 hours, 3 hours yung screen time, tapos kusa na hong maglalock yung cellphone at hindi na po mabubuksan nung bata. So yung bata, iahanap ng iba niyang pagkakaabalahan para nga malibang. At ang maganda noon, kami din sa ano namin, sa family namin, chine-check namin, kahit ako nagkukusa akong mag-check nung search history nung aking mga pamangkin para malaman nga kung may temang violence yung kanilang mga pinapanood. Napakahalaga po noon dahil po yung exposure ng mga bata, hindi nga po nakukuha sa sariling pamilya, sa loob ng pamilya yung ganung exposure, pero naman po yung exposure po doon sa labas, lalo na po sa social media, yun po ang mahirap. So yun po ang dapat bantayan. Ngayon po, nabanggit po natin kanina na may makakausap po tayong eksperto para nga po alamin kung ano yung mga pwedeng gawing, halimbawa po, yung mga anak natin o nandun na mismo, o mismo tayo, nandun tayo sa scenario na may mai-encounter po tayong armed at namamaril po sa iba't iba. Kahit po sa, hindi lang sa paaralan, kahit po sa mga pampublikong lugar, kukuha po tayo ng ano po ba ang dapat gawin. Makakapanayam po natin si Sir Rainiel Florentino, isa pong certified safety and health professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet. Sir Rainiel, magandang tanghali po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
15: Good morning po, Sir Bert. Yes po, good morning po sa ating mga tagapakinig.
0: Sir, unang-una po sa lahat, yun nga po, no, tayo po ay nababahala dahil nga po dito sa sunod-sunod na serye ng mga pamamaril po sa loob ng paaralan. O bilang pong estudyante, ano po ba ang dapat gawin ng isang estudyante if maka-encounter man ng mga ganitong senaryo at meron po tayong active shooter na nandoon sa loob ng paaralan, ano po ang dapat gawin?
15: Actually, sir, meron tayo kasi mga common factor na dapat nating na ipe-prepared, no? Lalo na po kapag mga common yung ating pong mga environment like school, included na rin yung mga community base. So sa mga ganitong activity po na meron po tayong experience o possible ma-experience po, no? Under Republic Act 9344, no? Pagdating po natin sa welfare na yan. So, isang bagay po ang tatanda natin pagka mayroong mga active shooting na nangyayari doon sa ating vicinity. One, kailangan po natin talagang yung safety ng ating pong mga sarili. Included kung may kasama tayo, dapat tayo ay magsama-sama sa isang area or safe area. At isa pa doon, dapat tayo ay agad makaalis doon sa area na kung saan mayroong active shooting. Then yung mga factor kasi na nakikita natin dyan based on the psychological at saka yung mental health ng isang shooting o shooter, no? Isa yan sa mga substance na tinitingnan din ng ating mga legal officer, no? Lalo na rin ng ating mga kapulisan. So, malaki ang ambag doon sa exposure ng mga, lalo na minor ito, na malaki yung exposure doon sa mga violence na napapanood, na parang ang treatment ng mga bata is ordinary lang ito. So sa kanilang palagay, ito ay walang negligence kaagad na nakikita nila. So isa sa mga factor na dapat natin ma-provide doon, lalo na sa mga schools, no, magkaroon ng educational program related sa mga ganitong activity of violence.
0: Mm-hmm.
15: So para maiwasan ito at makita nila yung impact, yung risk factor, at saka yung tinatawag nating pananagutan ng mga guardian or parents, lalo na sa mga school, dahil secondary nating parents yung ating mga teachers.
0: Mm-hmm. Yung mahalaga po, no, natutukan talaga, o kaya magpasok na talaga ng mga extra lessons. Lalo na may subject naman po kasing GMRC, tsaka mayroon naman
15: yes.
0: po subject na values. Eh, baka panawagan din siguro ito sa DepEd na siguro ipasok na doon sa curriculum nila yung mga ganitong scenario, yung mga ganitong lesson, no? Yung tamang pagpapahalaga nga doon sa, yun nga, yung nung violence, nung hatred. Kasi naniniwala po ako personally, sir, ha, at marami din pong mga eksperto ang nagsasabi na yung violence kasi sa mga bata, dala talaga yan kung ano yung napapanood at ano yung naranasan din ng mga bata. At syempre nga po, di ba, may kasabihan kung ano ang ginagawa ng, kung anong nakikita anong ginagawa ng matanda, yun din ang ginagawa ng mga bata kasi ine-emulate nila yung example ng mga matatanda. Kaya mas mahalaga talaga, sir, no, na magkaroon ng ganitong mga subject o mga dagdag lesson sa ating GMRC. Aside dun, sir, nabanggit nyo po yung safety. If ever man, sir, na ano po ba ang mga dapat ding gawin ng mga schools aside po dun sa pagtuturo, ano po yung mga kailangan gawin ng mga school na mga safety measures? Like for instance, kung meron na nga pong ganong senaryo, ano po bang maganda magkaroon ng mga extra equipment sa mga schools na makakapagpigil sa ganitong senaryo, sir?
15: Actually, doon naman sa safety, no, welfare din natin ng mga student and then siyempre ng ating mga facility school, no, based kasi sa isang observation, no, social and psychological stress yung isang factor mm-hmm. para magkaroon tayo ng active shooting, no, o mass casualty active shooting. Then 40% doon yung family relationship and guidance mula sa magulang. Then 30% yung intervention guidelines, no. And then pinakamababang percent yung access against violence activity tulad ng social media. So based sa safety measure na pwede nating maging intervention related doon, no, number one talaga yung pagkakaroon ng educational learnings, no, mag-adapt na mga school. Secondly, yung ating preparedness doon sa mga activities na possible, no. One, sa security precaution, no, magkaroon talaga ng improvement yung

0: natin is yung mass evacuation para ma-less yung casualty natin doon.
1: Kasi sa US, sir, no, may mga napapanood ako, lalo na akala ko nga sa US lang nangyayari yung ganito. Dito na din pala sa sarili nating bakuran, no? Doon sa US, ang ginagawa nila, yung mga pinto na mga schools, yung mga pinto na mga classrooms, equip siya na pag may mga active shooter na yung kanyang mga hinges, yung kanyang mga lock, eh hindi siya basta-basta mabibreak. May mga ganong precautionary na ginagawa yung mga schools. Tapos meron pang ibang mga ginagawa yung mga schools kapag may mga active shooter, yung mga blinds nila na automatic na binababa, kasi pag ang ano kasi ng shooter, no, sir, lalo na dun sa US, nung napapanood ko yung mga documentary at yung ginagawa nila mga precautionary measures, eh kung sino na lang ang masalubong ng shooter, eh talagang wala siyang pakundangan na mamamaril. So, sir, yung mga ganito, kaya pa, tingin niyo po ba, ma-advise niyo rin po ba sa ating mga paaralan na kahit papano eh magkaroon din ng mga ganitong mekanismo para nga kung meron mang ganong senaryo, eh hindi ganun, hindi man siya ma-avoid, pero yung ganung mekanismo eh medyo mababawasan o hindi maano yung ating mga estudyante.
0: Actually, this is a challenge, no, lalo na sa ating mga local agency, no, local government, under kasi ito ng DepEd, and then it's part of a social and security gathering na kailangan din i-improve. Pero siyempre, lalo na sa mga area natin, tulad ng incident natin recently, ito ay nangyari doon sa rural area, which is hindi naman talaga adaptive sa kanila yung mga ganitong improvement. No? In that way, yung mga secondary precaution, yun yung advisable natin na pwede nating ibigay sa kanila. Like doon sa mga perimeter checking, upon entry ng mga student natin, talaga magkaroon ng strictly compliance. Secondary natin, lagyan natin siguro ito ng mga adaptation, lalo na dun sa mga teachers natin na magkaroon sila ng learnings o educational program. Kasi ang nakikitang factor natin ngayon, lalo na sa incident natin recently, is yung psychological and distress factor na lang yun napapanood ng mga bata ng violence. Ina-adapt na kasi nila. Yung kanilang perception is wala naman ako maging legal liabilities yun, in terms of this.
1: Yun yung maling
0: kaya
1: perception.
0: Kaya isang pinakamekanism na masasuggest ko at talagang actually ipupush natin ito na magkaroon talaga ng additional, no, curriculum ng pagdating sa mga safety at saka sa ating mga ganitong uri ng violence.
1: Tsaka yung mga guidance counselor, sir, no, kasi karamihan din ng mga school ngayon ay medyo talaga may kakulangan sa mga guidance counselor. Opo, gaano po ba kahalaga, sir, yung mga guidance counselor sa mga paaralan para ma-prevent yung mga ganitong mga scenario sa mga paaralan?
0: Actually, sir, sa mga ating mga guidance counselor naman, included sila, psychological, yung psychological assessment ang ginagawa nila. So, kailangan din ng interaction ng parents and guidance. No? Kailangan socialize sila rito. Lalo na kung nakikitaan ng isang bata na mga misbehavior or untreated na, yun nga, actually, yung naging common natin dito is bullying. No? So, pagka ganun merong encounter na, at meron tayong recent reported, dapat nagkakaroon na ng social gathering na itong ating guidance counselor, then nagkakaroon na ng feedback from the guardians. So, doon pa lang ma-avoid natin yung distress tsaka stress ng bata na pwedeng mag-predict doon, lalo na nakakapanood tayo, open tayo sa mga social, like yung sa ating mga internet, no, na ina-adapt ng mga bata ngayon. Kasi iba na ang bata ngayon. Di katulad from the previous year na medyo nakokontrol pa natin.
1: If ever naman, sir, like for instance, kung para sa mga parent naman, papaano nila i-handle o i-ask? Kasi minsan yung mga bata din, sir, parang hindi sila ganun ka-open sa kanilang mga magulang na magsabi na may mga nambubuli sa kanila or meron silang mga nai-encounter na mga ganitong instances sa mga paaralan. As a parent, sir, ano po ang maipapayo niyo po doon sa mga parent kung paano makakapag-open o paano nila makakausap yung kanilang mga anak kapag may mga ganitong, like for instance, may mga nambubuli sa mga anak nila?
0: Actually, ito yung relationship between guardian and then the child nila. So, kailangan maging open up ito

0: ito yung ginagawa na rin namin dito sa mga tulad ng impact natin ng earthquake nitong nakaraan lang no sa West Visayas area. Yung first aid, psychological first aid.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan itong i-adapt ng mga parents nito para magkaroon sila ng open up no, lalo na yung daily routine ng bata, yung observation ng parents ang pinakamahalaga kasi doon nagmumula lahat ng magiging interaction ng student or ng mga bata outside doon sa kanilang household, kung saan doon na nila pinapakita yung kanilang mga behavioral no na uncontrollable na.
1: Mm-mm.
0: Dahil wala na yung wala na yung vision ng magulang nila.
1: Mm-mm. And with that, Sir Reniel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong tanghali. Mag-iingat po kayo.
0: Okay, sir. Thank you po. Have a good day po.
1: Opo. Yan po si Sir Reniel Florentino, isa pong certified safety and health professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet. Opo. Sa oras po na 1:02 ng hapon, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat.
2: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami nakapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 1:03 na po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kinatuwa ng House Prosecution Panel ang naging pagsang-ayon ng defense team ni Vice President Sara Duterte na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records sa Bureau of Internal Revenue. Sinabi sa DZMM ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson at private prosecutor ng House Prosecution Panel, na hakbang tungo sa transparency ang pagbubukas sa mga kahon para masuri, mamarkahan at malaman kung magtutugma-tugma ang mga isinumiteng income tax return at Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng Vice Presidente.
4: Ang inaasahan mo namin ng laman ng BIR vaults is ito po yung mga ITRs, no? Tax filings ho, ng respondent at ho, kasama ko ng kanyang asawa at ang sa kanilang mga negosyo. No? Importante ko dito dahil dito makikita kung ano ho yung declared income, no? Nung mag-asawa, no, at nakalang mga negosyo. So, relevant po ito dahil ibabangga po ito dun sa mga, sa kanilang mga statements of assets, liabilities and net worth, no, to see if they match.
3: Ayon kay Tolosa, hindi naman makakaapekto o makakaantala sa impeachment hearing kung sakaling magkaroon ng executive session o pre-trial conference para sa pagbubukas ng BIR box. Matatandaang hindi nabuksan sa pre-trial conference ang kahon ng BIR matapos tumutol ang kampo ni VP Sara. Nahuli na ang tatlong suspects sa pamamaril sa lalaking kakagraduate lang sa Davao de Oro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
5: Pam, arestado ang suspect of Nina Marilla sa 29 years old ng degusyante pero ni isang bagong graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Ayon sa pulis, kinilala ng biktima ang gumunay gunman. Habang itinuro rin ng mga saksi ang dalawang itong kasamahan, nasakay umano ng getaway vehicle. Na-recover sa operasyon ang isang caliber 45 pistol at ang minivan na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Una na iniulat, nakakatapos lang ng graduation ceremony ni Bose noong June 25 nang lumabas siya sa paaralan at doon na siya pinagbabaril. Patuloy naman ang hot pursuit operation laban sa isa pang suspect. At yan, ang bagang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, Huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
11: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan, pangkaligtasan, liligtas naman sa DZMM. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
0: Sa oras po na alauna o 1:09 po ng hapon, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radio Patrol Bert Dizon. Siyempre, dako po muna tayo sa mga nakatutok sa atin sa YouTube. Si Nona Damian, si Louis Basco, happy Saturday po. Watching from Valenzuela City, nagla-lunch daw sila. Ano kayang ulam? Si, sino pa to? Si Axel. Ayan, nakatutok din sa atin si Axel. Si Beth Kamaing po, magandang hapon daw sa atin. Si Tessa, Channel 4042, happy Saturday daw po. Nakatutok din sa atin si Omicron Martin. Siyang pangalan niya, no? Omicron Martin, no? Mga, ano to, mag-create yan ng, may comment siya doon sa topic natin kanina. Opo, no. Andiyan din si Grace, nakatutok din sa atin. Si Lorna Leyva, nandiyan din po sa ating YouTube. Ang sabi niya po ay hi daw po, ligtas dapat po, nakikinig po sa kanilang transistor radio. At nakikinig sila at nanonood din sa transistor radio. Ah. At syempre, nandiyan din sa atin si Banong. Ayan, sabi niya, good morning daw sa atin. Andiyan din si Emil Galang. Nakatutok din sa atin si Sarah from Los Angeles, California. Nandiyan din po, no, nakatutok din po sa YouTube. At si Sheila Arbues. Ayan, sabi niya ay mag-walk daw po. Ito yung sinabi ni Yusei kanina na dapat mag-exercise. Sa oras po na 1:11, papasukin na po natin sa linya dahil nga po magtatag-ulan na at mag-El Nino pa. At ang Manila LGU po ay nag-acquire ng mga panibagong kagamitan para nga po dito sa nalalapit na tag-ulan at El Nino. Para alamin natin kung ano po yung mga gamit na in-acquire ng Manila LGU at paano po ito ginagamit para nga po maging ligtas ang ating mga Malineño, no? Pagdating po ng panahon ng tag-ulan at El Nino. Makakapanayan po natin sa linya si Sir J. Ezekiel Restar mula po sa Research and Planning Division po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department po. Opo, si Sir, opo, good, ano to? Okay, good, ano po, good afternoon po, Sir Ezekiel. Si Bert po ito, welcome to the program.
12: Magandang tanghali po, Sir Bert, and magandang tanghali po sa mga ating tagapakinig.
0: Opo, Sir, unang-una po, ano-ano po yung mga biniling in-acquire ng Manila LGU ng mga gamit para nga po pang-monitor sa paparating po na tag-ulan at El Nino?
12: Ang mga in-acquire po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management ay ang mga bagong sirens po and automated weather stations po bilang paghahanda po sa ating tag-ulan.
0: Mm-hmm. Tapos po, in particular po, yung mga gamit po na pinakikita sa ating screen ngayon, para po siyang mga sirena, no? Opo, may mga sirena po kasama, no? Saan po yun inilalagay, sir? At ano po ang gamit nun?
12: Sa aming office, ang aming pinagpaplanuhan na ilalagay, saan po siya ilalagay, ay una po sa Manila City Hall.
0: Mm-hmm.
12: Actually, meron po tayong existing na siren sa City Hall, kaso Kailangan po siya palakasin. Kailangan po dagdagan yung siren para mas malakas po yung tunog niya kasi maganda po yung key point po niya sa City Hall. Wala po masyadong obstruction ng building. And isa rin po sa pinagpaplanuhan na paglalagyan po ng siren ay sa Baseco Evacuation and sa Delpan Evacuation Centers po.
0: Mm-hmm. So ito po ay mga early warning devices, opo, no?
12: Yes,
0: opo. A particular po, saan po ito nilalagay doon po sa mga flood-prone areas po? Like for instance, yung mga tabi pong estero, tabing ilog. Tama, sir, no?
12: Ang sirens po ay aming naiisip ilagay po sa mga areas na matataas po kasi sila po yung magbibigay po ng warning sounds tsaka alerts in case na magkaroon po tayo ng disaster. So, ang isa pong hazard sa Manila ay ang tsunami po. So, ang gusto po namin ilagay siya around the coastal areas po ng Manila.
0: Mm-mm. Ah, so bali ito sir, ito pong mga bagong acquired po na technology ay hindi lang siya pang bagyo.
12: Yes po, hindi lang po siya pang bagyo. Siya po ay all-hazard siren po. So, nagagamit din po siya sa earthquake, nagagamit din po siya pag may tsunami, pag meron pong sunog, nagagamit po namin din siya. And recently po ay nag-conduct po tayo ng nationwide simultaneous earthquake drill na siya rin po aming nagamit.
0: Mm-mm. Tapos, sir, itong mga gamit na ito, meron tayong central command center. Opo, saan
12: yes,
0: naman po itong ating central command center, sir?
12: Ang central command center po ay accessible po siya sa aming office and pwede po niyang kontrolin ang lahat po ng sirens na existing po at sa mga ikakabit pa po. So, hindi na po siya kailangan manually na i-activate in case of disaster po or nagkaroon ng earthquake. Isang pindot lang po ay automatic po siyang tutunog. And meron din po siyang technology na automatic po siyang nakaka-detect po ng lindol once nakaroon po ng magnitude 5. Pataas po na lindol, automatic po siyang tutunog.
0: Mm-hmm. Eh sir, kung once po na marinig po ng mga residente itong sirena, ano po ang kanilang initial na dapat gawin?
12: Ang dapat po na gawin ng mga residente sa Manila, kung maririnig po nila yung siren, ay depende po sa tunog ng siren. Mm-hmm. Iba-iba po kasi ang tunog niya for different disaster. May tunog po siya for earthquake, may tunog po siya for tsunami. So, for example po, nagkaroon po tayo ng lindol. So, ang sound po ng siren is isang mahaba po na taas-baba lang po yung sound niya. So, ano po ba dapat ang ginagawa natin pag nagkakaroon po ng earthquake? So, una, pag narinig po natin ng sirena or yumayanig na po ang sahig, ay mag-duck, cover, and hold po tayo. Tsaka lang po tayo mag-evacuate. Once tapos na po yung pag-unique. Yes po, sir.
0: Mm-mm. Tapos, sir, ito pong mga technology na po na ito, eh like for instance po, minsan kasi, alam nyo naman po, lalo na sa Baseco, no, hindi naman po sa pinag-ano natin, pero time to time, meron din tayong mga natatanggap na report na dahil nga mukhang alien sa kanila yung device, eh ninanakaw nila. Tapos, binibenta. Opo, yun din yung, yung disadvantage kapag nag-acquire nga tayo ng technology, tapos nanakawin lang. So, mas maganda, sir, no? Pwede mo bang i-describe, lalo na sa ating mga listener, kung ano yung itsura nitong mga early warning devices na ito at para hindi nila pag-interesan? O kung pag-interesan nila at kunin nila, ano ang kanilang pwedeng kaharapin?
12: Actually po, ang mga sirens ay hindi po siya bakal po talaga. Isa po siyang cast iron. So, hindi po siya valuable pag ititinda po nila.
0: Wala silang makukuhang tanso.
12: Wala po silang makukuhang tanso dyan. Ang makukuha lang po siguro nila doon is yung wires. Pero hindi naman po sobrang wired ng mga sirens and ilalagay din po kasi siya sa mga tuktok po ng building. So, isang factor na rin po siguro na may hirapan po silang kunin yung mga parts ay nasa loob po sila ng mga tuktok po ng mga buildings. And wala po sila makukuhang kahit anong value. Sila po ay sa description po niya isa po siyang triangular na horn. Commonly, ginagamit po siya ng at least dalawa or six horns, ganun po.
0: Tapos, ayun nga, eh, kung kunin man nila yan, eh, malay, magsasampahan kayo ng kaso, kaya huwag nyo nang pag-interesan. Eh sir, gaano kalayo ang pwedeng, gaano kalayo ang kaya niyang marinig? Like for instance, kung nasa taas siya ng isang building sa malapit sa Baseco, ano po to, buong Baseco compound kaya niyang i-cover or yung mga nearby places din?
12: Yes po. Ang radius po ng isang siren, kumaabot po ng 1.5 kilometer to 2 kilometer. So naturally po, pasok na po agad doon ang Baseco. And kung mataas po yung pagkakapwesto po, yung elevation po ng siren kung saan po siya kinabit, ay mas malayo pa po yung maaabot niya na coverage. So kahit mga ibang barangay, ibang district ay makakarinig rin po. So sa Manila City Hall po, once na pinagtugtog po namin yun, abot po siya ng Intramuros po.
0: Layo ah.
12: Opo.
0: Tapos, sir, itong mga ano to, itong mga makina na ito, itong technology na to, solar power siya, no? Kasi may nakikita ko dito sa pictures na pinapakita na may yes, solar po. Panel. So, self-sustaining po itong mga bagong acquired na mga early warning devices.
12: Yes po, sir. Ang mga solar po na backup niya is ginagamit lang po niya pag nagkaroon po ng power interruption. Mm-hmm. So, meron po talaga siyang nakakonnect po muna siya sa electricity. Mm-hmm. Tapos pag nagkaroon po tayo ng power interruption due to disasters, ayun po, gagamitin niya po yung mga solar. So self-sustaining po siya.
0: Mm-hmm. Ayun nung naman ang maganda. Siyempre lalo na pag may mga nasa gitna ng calamity, yung mga yes, power po. Interruption talaga yung unang-unang concern, no? At maganda yun dahil nga kahit wala na siyang tekno, wala na siyang kuryente, gagana pa rin siya. Eh sir, lalo na in terms naman po, wag naman sanang malaki yung pinsala o hindi naman sana dumating yung the big one. Paano pag yung command center ang maapektuhan? It's still working pa rin ba? Gagana pa rin ba siya kahit na hindi na siya direktang naka-connect sa command center?
12: Yes po. Automatic po siyang gumagana. Meron pong mga detectors. Sa Manila City Hall ng earthquake, and once naka-field na po siya, automatic na po siyang magpapatugtog. So kahit hindi po siya pindutin po sa dun sa control center, automatic na po siya. Nagagamit lang po namin yung control center pag magkakaroon po kami ng simultaneous earthquake drill. Ganun po.
0: Oh, na-witness ko to sir nung last nyo na citywide earthquake drill no na pinatulong siya. Eh sir, aside dito sa mga siren, meron din kayong bagong automated weather stations no po. O paano naman yes, to po. Sir na nakakatulong sa ating pag-monitor sa panahon natin diyan sa Manila?
12: Yung mga automated weather station po, nakapagbigay tulong po sila sa residents pagdating po ng bagyo at saka baha. Mm-hmm. Dahil automated na po sila at saka real-time po yung data na binabato po nila sa amin is nakaka-detect po kami ng ulan. Once na meron, once na may ulan po, nakapagbigay po agad kami ng weather advisory sa Manila.
0: Mm-hmm.
12: So kahit northern part po ng Manila ay inuulan, nakapagbigay na po kami sa south ng Manila po. So nabibigyan agad po ng preparedness yung mga tao. So dapat na po sila magdala ng payong or kung nasa low-lying areas po sila ay maghanda na po sila para po sa baha.
0: Eh, ang maganda rito, yung sa Manila, localized talaga. Yung sa pag-asa kasi, hindi siya localized. I mean, tinatawag nila localized thunderstorm advisory. Pero marami siyang parts of, Metro Manila and nearby provinces.
12: Yes,
0: itong sa inyo kasi nakikita ko na nagpo-post din ng MDRMO ng talagang localized yung oras, ma-prefer si talaga na within that period, that range of hour, uulan.
12: Opo. Pagdating po kasi sa pag-asa, ang binibigay po nilang advisory is more generalized para po sa buong bansa. Pero dito po sa Manila is, paminsan po ay nauunahan pa po namin ang pag-asa pa nagbibigay po kami ng advisory.
0: Mm-mm.
12: Kasi meron na po kaming sarili po naming weather station and hindi na po kami masyado pong magre-rely
0: sa national,
12: mga advisories po ng pag-asa. Yes po, sir.
0: Ayun naman yung kinagandahan. Oo, sana lahat din ng mga LGU ay magkaroon ng ganitong initiative na mag-invest sa mga disaster equipment, no? Especially hindi lang sa, syempre mas malaki din ang gamit nito kasi mape-prevent yung mga possible na casualties na pwedeng mangyari sa ating mga residente. Eh sir, aside dyan, kasi nung nag-araw ng Maynila, meron ding mga ipinakita si Yorme ng mga drone. Oo, yung mga drone. Ano naman ang gamit ng mga drone? Kasi ang lalaki ng mga drone eh.
12: Yung mga drone na po na pinresent po ng araw ng Maynila is galing po from GIS Hub, which is po ang karugtong po siya ng Manila City DRM Department.
0: Mm-hmm.
12: So, yung mga drone po yun is, mas madalas po silang nagagamit for aerial surveillance po. Mm-mm. So once na magkaroon po tayo ng
0: sunog,
12: nagagamit po yun. Tsaka may mga technologies po din siya na kaakibat. Tulad po ng 3D thermal
0: mapping.
12: Po.
0: May 3D mapping
12: yes,
0: din
12: po.
0: Eh. Oo.
12: Nagagamit din po siya sa pag-3D map.
0: Mm-mm.
12: Tsaka meron po silang mga thermal na tools na nakakita po. And actually, nagamit po namin siya ng Nazareno.
0: Ayan,
12: so, nakikita po namin. Yes,
0: yung
12: po,
0: concentration ng mga tao.
12: Yes po.
0: Kasi dati mano-mano eh, no? Per square meter yung ginagawang...
12: Oo, mahirap po.
0: Mahirap magtansya. Pero ang nakikita ko nga, naglalabas ang MDR-MO ng talagang yung aerial. Tapos may mga color siya eh, no? So malalaman mo talaga
12: yes,
0: yung
12: po.
0: Concentration ng mga tao kung gano'ng katami. At how accurate it is, sir? Gano'ng siya ka-accurate?
12: Very accurate po siya. Kasi meron po kaming mga special team po na ginagamit po yung drone. So licensed po sila na nagpapa-andar po ng drone. And nagagamit din po yung geographic information system sa pagko-compute po ng dami ng tao. And meron din po siyang AI capabilities din po na nagagamit din po namin sa office regarding pag meron pong aksidente, nakikita po agad yung mga plate number, description po ng tao.
0: Sasakyan, oo.
12: Ganun po.
0: Oh, yun din yung maganda, sir. No? Lalo na for instance,
12: yes,
0: napakahalaga nung 3D mapping ng isang city. Kasi, syempre, kung mag-base ka lang doon sa mga app, no, eh, mahirap din. Kaya yung 3D mapping, lalong-lalo na, kapag may mga, let's say, yun nga, yung sunog, no, syempre, maganda ding advantage yung nakikita yung aerial. Dati kasi hindi, eh, sir, no? Sa talagang kung ano lang yung abot ng vision, yun lang ang nakikita. Pero yung lawak, lalo na itong mga this year nung umupo si Yorme, no, pinapakita na yung aerial, tapos kung gaano kalaki yung area nung nasusunog. So mas maganda na nagkakaroon ng mga bagong technology. At the same time, yung disaster response din talaga, kasi yung advancement ng ating mga makinarya ay nakabase din doon sa ating magiging response pagdating nga dito sa mga disaster at mga sakuna sa ating lugar.
12: Yes po. Actually, nagagamit din po yung drones pag nagkaroon po ng sunog. Nakikita po kung ano po yung wind direction para alam po ng aming operations kung paano po papasukin yung lugar para for the safety na rin po ng aming mga responders.
0: Sir, may tanong tayo dito. Yung inyong bang dyan, especially sabi mo ilalagay yan sa Manila Bay, no? Yung early warning devices ba, covered din ba niya pati tsunami?
12: Ang covered po siya ng tsunami po. Kasi pag nagkakaroon pa ng tsunami, may sarili din po siyang tunog.
0: I see. So ano siya, pangalan nito? Pero ang kanyang ano, ang kanyang information ay saan manggagaling? Sa command center din o mismo sa DO, sa PAGASA? O sa inyo mismo, oo.
12: Sa amin po manggagaling.
0: Okay.
12: Kasi, po.
0: Sa command center niyo mismo. Meron din kasi nilalabas ang Feebox, 'di ba, ng mga early tsunami warning kapag may warning.
12: Pagdating po sa mga tsunami warning, dito na po pumapasok ang ahensya po ng FIVOC.
0: FIVOC, so.
12: Yes po. And
0: so, nire-rely nyo lang.
12: I see.
0: Okay. So yun din. So ang nagamit talaga nung ano nung device ay talagang magbigay ng warning doon sa ating mga kababayan.
12: Yes,
0: lalo na sa mga coastal communities, lalo na ito magtatag-ulan, wag sanang magkaroon ng mga malalaking o malalakas na bagyo. Yung mga daluyong, no, sa lalo na diyan sa part ng Parola, yung mga nasa open sea, yan sila yung karamihan
12: yan
0: yung sa kanila.
12: Sila po yung mga apektado po.
0: Lalo na, like for instance, nung kailan ba yun, parang last year yata yon na yung alon ng ano ng dagat ay lagpas bahay na. So yung mga residente, pagising nila, ganun na pala kataas yung ano, ganun na pala kataas yung alon. So nagmadali silang mag-evacuate. Pero kung may mga ganito ng mga early warning devices, no, mas mapapabilis o mas mapaaga yung paglikas ng ating mga residente diyan malapit sa mga coastal communities.
12: Yes po, sir. Actually po, isa na rin po tong paghahanda po para po sa paggalaw po ng Manila Trench dahil recently po ay nagkakaroon po tayo ng aktibidad sa Manila Trench and isa po doon ay ang tsunami threat po sa Manila. So, in-acquire po ito para magbigay po agad ng early warning pag nagkaroon po tayo ng tsunami. Kasi inaasahan po na pag nagkaroon po tayo ng tsunami from the Manila Trench ay abot po ng 4 meters ang taas po.
0: Ang taas.
12: So, at kung iisipin mo po, about around 3rd floor po ng Manila City Hall. Abot po.
0: Tsaka yung Manila Trench kasi, para dun sa ating mga kapamilya, pag tumingin po kayo sa mapa, yung posisyon po ng Manila Bay, eh nandun po sa direksyon ng Manila Trench. Kung ang Manila Trench po ay magkaroon ng sudden movement o ng tsunami nga, bunsod nga ng Manila Trench, eh talagang papasok siya dito sa bahagi talaga ng Rojas Boulevard, itong Manila Bay na nakafront sa Manila Trench. And with that, Sir Jessiquier, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong hapon.
12: Maraming salamat po, Sir Bert, and maraming salamat po sa mga ating mga tagapakinig. Thank you po.
0: Yan po si Sir Jessiquier Restar, ang mula po sa Research and Planning Division po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department.

0: Okay. So, ayan po mga kapamilya at mga kaserbisyo, inyo po nga na napakinggan si Sir si Sir po mula sa pangalan po nito sa Manila DRMO para nga po alamin yung ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Manila para nga po dyan sa inaasahan pong pagtama po ng mga kalamidad po sa kanilang lungsod. Ito nga po, nag-acquire sila ng iba't ibang mga bagong teknolohiya. Kanina po si Sir ang nakasama natin, si Sir Jessiciel Restar po mula po sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa oras po na 1:29 po ng hapon, babay na po ako at susunod na po ang Maritres kasama po sina DJ Monica Bagotoa, si Pamela Vasquez at si Doc Lulu Marquez. Babay po mga kapamilya, ingat po at see you po sa susunod po na Sabado. Bye-bye!
1: Sa DZMM.
2: Pahamakan at gabayan sa kanilang pag-aaral upang patuloy silang matuto, lumago sa karunungan at lumaking may pagmamahal at mabuting kalooban. Amen. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
3: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
4: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
5: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
6: Ito ang 4 Alas! Kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas! Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas! Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
7: Magandang hapon mga Alaskador at Alaskadora. Professor Guido David, Ace of Clubs, bumabati sa inyo mga avid viewers and listeners natin sa Quatro Alas. So ito na naman tayo, 1:30 on June 27. Kumusta naman kayo, yung mga ating mga lucky stars na nagpapadala ng mga stars at kahit yung mga ating mga kababayan na nanonood. Siyempre, walang iba kundi the best Quatro Alas, Professor Guido David.

0: Alice sabe.
1: Alice sabe.
2: Ano nangyayari na naman? Bakit parang...
0: Support! Kala ko na wala yung R.
3: Support!
2: Pag British ka, lahat yung paano pag British?
3: Gido, support!
2: Support!
3: Support!
4: English accent.
2: Ganun yun. Ang problema dito sa ating isang host ito, di ba? Facebook Live ng Facebook Live. Kailan kaya pupunta rito sa studio?
4: Muwi ka na dito. Hoy, hinahanap ko dito
0: sa studio. Para ka si Alan Peter. Oh, puro ka online selling. Tapos di ka dumadalo.
4: Oo nga.
0: Dumula ka rito. Anong akala mo? Senate President ka? Dati.
2: Yay.
0: Anong akala mo? Senate President ka na pinulot sa kangkungan?
4: Ano ang akala mo? Makaka-Facebook Live ka at hindi at sesweldo ka pa rin?
2: Yan?
0: Oo.
2: Makaka-Facebook naman.
4: Sweldo?
3: Yan.
2: Eh kayo.
0: Teka, may sweldo ba?
2: Yun ang akala.
4: Thanks for being here. Sila
3: ka Facebook Live nyo, Doc Gido, napapalitan ka nito.
0: Ayan! Yung anak ko nandito. Anak, anong kinagawa mo dito? Hindi ba kita nabigyan ng baon?
3: May absent, kaka-live niya.
2: Ano naman tawag sa inyo? Eh, di mga laugh dogs.
0: Uy! Marunong ka na sumagot, ha?
4: Paglagay na ng Sun 23 na background. Grabe,
0: nagbago na yung katawahan, no?
2: Bago.
0: Dati natutulala lang yan, eh.
4: Famous got into your head.
2: Lumiit yung kwelo niya kasi lumaki yung ulo.
0: Sayang, wala mo mambubuli sa akin.
4: Father and daughter pa.
2: Tarangin natin, bakit ka ba nagpe-Facebook Live? Nasaan ka ba, Gido?
5: Nasa Kuala Lumpur ako.
2: Yeah.
5: Walang mga Kuala dito. Nag-ganap pa nung isang araw
0: pa. Gito, pakikamusta nga sa akin dyan si Anwar Ibrahim.
2: Yan.
4: Wow.
0: Nag-away kami last year. Eh.
2: Yan.
5: Sige, kumustahin ko
0: sa'yo. Sabi kasi niya sa akin, Kwandao, the tension in the West Philippine Sea is only between the Philippines and China.
2: Talaga?
0: Hindi kinanto ko yung head of state. Pwede ka sa akin yung ganun
2: sa basta. Correct. Pwede.
0: Wala naman akong PR contract sa kanya.
4: Oo nga. Tama. So, Anwar.
2: We're calling Anwar.
0: Hindi, ang kaibigan ko rin si Mahathir. Yung Mahathir, talagang kinanto yung China. Alala nyo?
2: Huwag na natin banggitin noon here kasi baka nagdedelikado ang buhay ni Gido dyan. Nasa nandyan siya. Baka ipakulong ko bigay.
4: Okay lang.
2: Maging persona non grata.
0: Susunod, naka-rehas.
5: PNG. Anyway.
4: Prof, bakit parang nagbagong anyo ka na? Pa-shades ka na ngayon. Nagaya mo si Michael Fatih. Michael Fatih, tayo mo worship ka.
2: Yan.
5: Siyempre, ano tayo eh? Photogenic eh. Photo.
2: Photogenic daw siya.
5: Photogenic.
0: Akala ko, madadagdagan yung pagkalalaki mo yan eh.
4: Photophobia.
5: Photophobic.
4: Yung made up condition ni Michael
2: Fatih.
0: Anak, tingin mo, bagay ba sa akin ng ganyan?
3: Para kang sangga doon.
4: Eh, kahit hindi naka-shades.
2: Nakakatakot din. Bago ka namin pakawalan, Gido, kasama mo ba dyan ang iyong one and only?
4: Yun!
2: O yung one and only one?
0: Alam ba niya na siya yung one and only?
3: Baka yung first.
5: Oo naman, nanonood siya eh.
2: Nanonood. Sige, mag-honeymoon ka na dyan.
0: Sige nga, pakita mo nga siya sa akin. Yan yung problema sa fake news eh.
2: Pakita mo ka daw, Gido. Bigbig ka namin 5 seconds, pakita mo.
5: Nasa conference ako eh.
4: Hindi mo pakita mo.
5: Kaya nga, andito ako, nasa conference ako.
2: Nasa conference.
5: Andun siya sa natutulog pa.
0: Pre-fab yung sagot eh.
2: Para sa mga fans ni Doc Gido, yan po si Doc Gido. Kasi ang hirap mag-opening na wala si Doc Gido.
4: Oo, inaabangan eh. Inaantabayanan ng ating mga alaskadora.
0: Siyempre.
2: Dahil siya ang bida talaga na ating show.
0: Tignan mahulog sa hagdan yan.
4: The one who carries the show.
5: Prof. Guido, who slips on the show.
4: You stay safe there in Kuala Lumpur.
2: Yes, yes.
4: Our dear.
5: Thank you, mga clubs. Ka Cuatro Alas at lovely, ingatan niyo mga yan.
2: Ingatan niyo mga yan.
3: Ingat sila sa akin.
2: Yeah.
0: Yeah, yung mas tama. Dok, yung mga masarap na kainan dyan sa Calinderia. Huwag ka kumain dyan sa mga hotel.
4: I agree.
0: Kala mo, Kwan, masarap. Doon sa Calinderia, yun ang masarap.
4: Tapos lalatagan ka ng ulam dyan, Dok, ha? Huwag ka magugulat kasi ang babayaran mo lang yung kinain mo.
2: Yeah.
4: Mo,
5: thank you for the advice.
4: Baka magulat ka eh kasi lalatagan ka ng
0: marami dishes dyan. Marami dyan, mga Calinderia, sa gilid-gilid.
4: Correct,
0: kumain,
4: correct.
0: No? Tsaka wala masyadong hold upper dyan. Tsaka pocket. No?
2: Correct, correct.
0: At taas ang standard of living dyan kaya sa atin.
4: Yeah. Aray.
5: Oh. Aray ko. Kawawa ang Pilipinas.
2: Magpaalam ka na, Guido.
5: Okay. Mga Cuatro, see you again later. Bye-bye.
2: Okay. Mga Cuatro daw eh. Mga Cuatro.
3: Nasa, Cuatro.
4: Siya ay nasa Kuala. Kuala Lumpur.
2: Mga Cuatro daw talaga.
4: Kuala. Oo. Oh, oh.
2: Ay nako. Eh syempre, dahil nakausap natin si Guido, mag-joke na tayo.
4: Bakit? Anong pinapalabas mo? That Guido is a joke?
2: Hindi! Kanina seryoso tayo kausap siya, syempre. Okay, okay. Okay, mag-joke tayo. Mauna ka nga, Sek!
0: Patutsada!
2: Yeah,
0: ni Cayetano, online seller kay Lacson.
2: Yeah.
0: Kung gusto daw pumuti dahil magaling daw si Lacson mag-whitewash.
2: Oo nga, no?
4: Oo nga.
0: Anong sagot ni Pin?
2: Ano?
0: Sa dami ng kuda ni Cayetano sa iba't ibang personalidad, mag-ingat siya sa backlash. Wala tayong naisipa hiwatig.
6: So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. O, baka may ano yan, may pampaputi, di ba?
2: Yeah. Oh, yun.
4: Iingat sa...
0: Ulitin ko, no? Sabi ni Ping. No? Anong sabi ni Ping?
2: Ano?
0: Sa dami ng kuda ni Cayetano sa iba't ibang personalidad, mag-ingat siya sa backlash.
2: Ay na.
4: Inulit.
2: Hindi piniliwanan, inulit
4: na. Ikot and let it be.
0: Ang dami ng babanata mo, si Ping pa.
2: Oh, napansin niyo ba? Na pati si Lino Cayetano, ito nasa news din ha. Diba? Sinabihan na rin si Alan, pero hindi siya tinawag na kuya. Napansin niyo 'yon?
4: Oh, ano sabi ni Lino?
2: Ang sabi ni Lino, tama na te, ilan mo na 'yan? Ay, sorry po. Alan, sabi gano, sabi niya.
0: The better Cayetano.
2: Yeah.
0: The good Cayetano.
2: Oh, sinabi talaga niya, "Hay, tama na," sabi niya. "Tama na, tigilan mo na 'yan."
4: Oh, because it was also pala the death anniversary of
2: kumpanyero. The original.
4: Magkasabay pa sila and still on this issue.
2: Yeah, 'yan.
4: Nalaman niyo, 'di ba? Tinira rin ni Alan Peter si Kiko Aquino D.
2: Oo, nga.
4: 'Di ba?
0: Pagkatapos siyang sabihin na yung legacy ni Ninoy ay sa kanya na.
4: Correct.
2: At naglaban sa pa si Alan.
0: Ganun siya.
2: Loser.
0: Diba?
4: Ganun lang. Pero binawihan siya.
2: Binawihan siya.
4: Anong bawi ni Kiko Aquino D?
2: Sabi?
4: Nung tinawag siyang Kiko D. Marcos.
2: Anong
4: bawi niya?
2: Ano?
4: Sabi niya, ikaw naman si Alan Peter Cayetaduts.
2: Hindi ka nagbubura,
0: Ulitin mo.
4: Alan Peter Cayetaduts.
0: Baka na miss ni Guido.
2: Meron.
3: Sisingilin na raw.
4: May baon.
3: Ni Itay Ron. si Alan Peter Cayetaduts. Dahil living rent-free siya sa utak ni Alan.
2: Maniningin
4: lang. Magkano?
3: Alam niyo na yan, 10K!
0: Isan niya dati? Kasi hindi alam. Baka nakalimutan ni Guido eh.
4: Ayan, no? Living rent-free daw.
2: Living rent-free. Lagi niya pinabanggit si Isaac eh.
4: Like the dramas, Ronald Llamas kept on proposing.
2: Yeah.
0: Ayun. Ano ba mga drama yun?
4: Labo ng post na yun.
0: Yes. Si Lovely kasi.
4: Yun.
2: Mabawi ka.
0: Hindi ko nabigyan ng baon. Kaya pumunta rito. Sisingilin na lang niya si Jimmy Bondok. Dahil ginaya si
4: Alan Peter.
0: Alan Peter, ambassador of Jesus. na living rent-free din siya sa utak ni Jimmy Bundok.
4: Oh, so magkano?
0: Ang daming pa na, ang daming paragraphs. Ilan ba 'yun? 17 paragraphs.
4: Okay, 17.
0: Sa kanya.
4: So magkano? Magkano ang sisingilin?
0: Siyempre. Let me be the 1,000 peso.
3: Kaya, akala ko kantahin mo eh.
2: Let me be the 1,000
4: pesos. Walang tinamaan sa toto eh.
2: Talagang hindi ko
4: magkakaalaman dito.
2: Talagang hindi ko tinama dahil baka pa-flock
4: ang tayo. Malilito yung algorithm. Pero napakaan nyo ba? Sasama na daw ng kusa si Marcoleta.
2: Uy!
4: Papayag ng magpakulo.
2: Uy!
4: Sa isang kondisyon.
0: Kailan na? Kailan? Sa Lunes?
4: Sa isang kondisyon,
0: sir. Lunes ba yan?
4: Sa Lunes, baka. May isang kondisyon.
2: Anong kondisyon?
4: Basta raw kailangan, libreng gupit sa kulungan. Wow, tawan-tawa sila abdi sa ito.
3: O, si Attorney Baligod.
2: Uy, Baligod.
3: Sasama rin sa kulungan.
2: Ba? Oh.
3: Basta may isang hindi siya dapat pagbawalan.
2: Oh. Ano? May condition din ha? Ano?
3: Hindi raw dapat bawal magsinungaling.
2: Mahirapan siya doon. Ayun, no?
0: Mike Defensor, kasama ka ba dyan?
2: Ay! Sang-ayon si Cayetano at Cheese sa sinabi ni Robin na magpakulong muna tayo para malaman natin ang kriminalidad at rehabilitasyon.
4: Ano naman yung sinabi? Anong reaction ni Alan Peter at ni Cheese kay Senator Robin Hood?
2: Yung dalawa, alam na natin ang reaksyon.
4: Ano?
2: Sabi nila, mauna ka! Susunod kami! Port Weed.
0: Oh!
2: Matagal-tagal yun. Matagal-tagal sila maghihintay.
4: So yun, no? Sabi, sinabi nga niya, sabi niya, magpakulong muna kayo.
2: Kasi nakita ko, may
0: nag-post si Sarah sang-ayon din eh.
2: Oy!
0: Sang-ayon din ni Robin.
4: Oo! Ano sabi? Ano sabi?
0: Shukran, but no shukran.
2: Alam niyo ba hindi sabihin ng syukran?
3: Thank you.
4: Thanks but no thanks.
2: Thanks but no thanks. Nagpaliwanag.
0: Nagpaliwanag. Si Alan, parang hindi ka nakasama sa usap-usapan.
2: Syukran. Thanks yun, thanks.
4: Syukran but no syukran.
2: Thanks yun, thanks. Thanks but no thanks.
4: Mukhang tutuloy pa tayo.
2: Meron ba?
0: Membro ng Three Musketeers.
2: Uy, Three Musketeers.
0: Si Alan Peter.
2: Talaga?
4: Bakit?
2: Bakit?
4: Bakit?
0: Dahil ang motto niya ay one for Alan, all against Alan. Lungkot mo.
4: He's a narc. A narcissist.
0: Parang iniiwang ka eh. Nagkanulo ka.
2: Awa. One for all for one.
0: Kahit naman wala akong maleta, marami akong mayaman ako sa mga kaibigan.
4: Yeah! Tinan mo naman ang quality. Hindi ang quality.
0: Pero katulad ni Alan, mayaman na sa kaibigan, mayaman pa. Kaingit.
4: Oo nga, si Alan Peter kaya tano.
2: Naalala mo na kayong post mo kung siya yung pinakamayaman. Dahil, bakit siya ang pinakamayaman? Sabi mo, sa post mo. Sabi mo, may sarili siya mundo.
3: Nakabili ng sarili mundo.
4: Okay, sa susunod, tatanda natin na huwag nating pinapaalala ang mga
2: post. Mga post niya?
4: Sek, dahil hindi niya naaalala
2: ang
4: sarili niyang post.
0: Sensya lang, dami kong post.
4: Oo, nangunin nga siya ng isang araw.
0: Nag-Alzheimer ako eh. Basta yung mga post ko kay Robin Hood, di ko nakakalala.
4: Pero si ano eh, si Alan Peter, napansin niyo ba? Parang siya yung kaklase mo sa reunion na buwisit ka.
2: Uy, bakit?
0: High school, elementary.
4: High school, elementary.
2: Oh, sige.
4: Kasi bakit? Kahit hindi mo siya inimbita, siya parati nagpapakita.
2: Ay, nako. Porta yung Alan ah. Ramdam daw ni Alan, Peter.
4: Peter.
2: Ang suporta sa kanya sa social media.
0: Talaga?
2: Ano naman?
0: Oh, sabi nga yung sinasabi eh. Ang dami na natin dito.
2: Correct. Correct.
4: So, ramdam.
2: Kasi, napakarami ang nagko-comment ng, ha-ha. Puro emoticon eh, no? Yun yun.
3: Alam mo ba?
0: Uy, anak, trabaho ka sa kaagahan mo ha.
2: Okay.
3: Alam mo ba kung bakit APC ang tawag kay Alan?
2: Siyempre, ano? Alan Peter Cayetano.
4: Diba? Initials niya.
2: Diba?
3: No.
2: Ay, hindi. Ano?
4: Hindi, ano siya?
3: Alan Peter Content! Content ng content. Pero hindi ba contento?
0: Yun, may pahabol pa.
2: May pahabol pa. Iba talagang granada.
0: Okay na, libre na ang hapunan mo.
2: So what, are we going? Are we going?
5: I'm sure we're still going.
3: May joke pa ako. May isa pa akong joke.
2: May isa pa ako.
3: Ito ay galing kay ano eh, Miss Ann Valdez. Kinopia ko lang. Kasi napansin niya daw na si Sarah, si Princesa Sarah ay laging nagbe-beautiful eyes.
2: Oh, close open, close open.
3: Kurap ng kurap.
0: Easy. Ayun yan. Ayun yan. Ah, wala practice yan.
4: Oh. Ito na huling episode.
2: Mag-ama talaga to. Mag-ama. Mag-ama talaga.
4: It's been nice knowing you guys. So ano, tutuloy tayo.
2: Tuloy tayo. Oh.
4: Eh, bakit talo parate si Alan Peter sa larong taguan?
2: Boy.
0: Oh, talaga?
2: Bakit?
4: Oh, talo parate.
0: We are under attack.
4: Yeah, under attack. Yeah. Oh. Bakit siya talo?
2: Bakit?
4: Kasi kahit hindi mo siya hanapin, nagpapakita siya para.
3: Oh! I'm here! I'm here! Oh.
2: I'm here!
0: Oh, kung nandito si Guido, sinabi sa'yo, funny mo, ha?
4: Hindi, kung nandito si Guido, sabi mo,
2: ha?
4: Ano yun?
2: Ano,
4: what does that joke mean?
3: Grabe kayo kay Alan. Oh. Pero alam nyo ba na mahilig sa musika si Alan?
2: Uy, Alan!
4: Alan Peter!
2: Oh, bakit?
4: Bakit?
3: Kasi, Do, re, mi, mi, mi, mi, mi, fa,
4: so, mi, mi, mi. He's a narc.
0: Yan yung kasi ng tao na pag nadaan sa salamin, titigil.
4: Kakanta ng Michael Jackson, I just can't stop loving you.
2: Ikaw na, last ka na, sec, ha?
0: Si Alan, parang pinagsamang multo.
2: Oh.
0: At bangungot.
2: Uy! Dalawa!
4: Multo at bangungot, pinagsama.
2: Bakit multo?
4: Bakit multo?
0: Kasi, bigla na lang siyang susulpot sa screen mo.
2: Eh, bakit bangungot?
3: Bakit bangungot?
2: Bakit bangungot?
0: Eh, parang ayaw na niyang magising sa totohanan.
2: Ay, nabo. Okay, pinakalas na talaga, ha? Ay, hindi ko pa din, hindi pa kawalan ito eh. Kaya pala palaging palpak si Cayetano nung sinabi niyang palagi siyang kinakausap ni God.
4: Bakit? Sino, so, sino yung kausap niya?
0: Sino yung kausap niya? No, yung sa baba.
2: Sino yun? God din, si Baligod.
0: Pabagal
2: mo yun, ako at wala sa Beam Channel 31 at 3026 para sa Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
4: Oy, mga Laskadora, Laskadora, live rin kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol, sa Estrenda at iba't ibang FMR stations. Kaya, mag-subscribe na!
3: Yes, and mapapanood din ang mga behind the scenes. Whoa. Walang kwenta. Sa mga social media pages ng Badass at 4 Alas sa Facebook, yeah. Instagram at TikTok.
2: Yan.
0: Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DZMM na hindi pa nalulunod, yeah. Alaska. Yeah. Radio Patrol sa East 30, yeah. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo?
2: Ano?
4: Subscribe malulung na!
0: Subscribe, malulungkot kayo pag hindi nyo subscribe. Eh, itong anak ko eh. Tawa pa lang eh. Yari na sila eh.
4: Kayo-yurak yung mga tao. Pagpinagtawa ng kanila.
2: Ako po si Michael Pahatin, ang inyong Ace of Hearts.
4: Alan Herman po, ang inyong Ace of Diamonds.
0: Ronald Llamas po, Ace of Spades.
3: At ako naman po, si Lovely, ang inyong Granada.
2: Yeah! Huwag kayong gagalit! Magbabalik!

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Mas

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
2: Narito na ang mga balita.

0: mga nagbabantay sa Northgate ng ating House of Representatives.
1: Wow, Northgate talaga.
0: Nagpapabate, oh.
1: Bakit? Lagi ka ba nasa House of Representatives?
0: Hindi, my first time. My first time. Okay. So, nakilala nila ako. Sabi nila, oy, 4 alas, ganun-ganun.
1: Ikaw, Sek, may baba. Parang tumitingin sa kalakitan si Sek, eh. Parang di naniniwala sa
2: iyo. Hindi, first time, eh.
1: First time.
0: Ito, ikaw pala.
1: May mabatay ka ba, Sek?
2: Si Juan. Si Mayor Joy Belmonte.
1: Uy! Bakit?
2: Dahil, in principle, ay pumayag siya na magkaroon ng kwan ng estatwa dyan sa Quezon Memorial
0: City. Yes.
2: Or at least sa Quezon City.
0: A marker, yes.
2: Marker yan para doon sa ating frontliners.
1: Wow. Wow.
2: Isda sa West Philippine Sea. Yung mga hindi nababate, hindi napapansin ng mga bayani.
0: Correct.
2: Diba? Sila yung frontline eh. Biro mo, mga mangingisda sa bangka, ang frontline natin sa biggest navy in the world.
0: Imagine that.
2: Biggest standing army in the world. The second biggest economy in the world.
0: Ayun, ang picture oh.
2: Yeah, lalagyan natin ng marker sa Quezon City, di ba? At malamang, maglabas ng resolution ng Quezon City Council declaring next month, July 12,
0: as
2: West Philippine Sea Day. Yan yung victory natin sa UNCLOS.
1: Wow.
2: Yung Cebu City, naglabas na ng resolution. Unanimous. Declaring sa Cebu City, July 12 as the West Philippine Sea Day. Inuwari niyan sa Puerto Princesa, sa Bulacan. Sana mas marami pa ang gumawa. Pero nagsisimula na. Parang kwan yan. Parang bagyo.
0: Yes.
2: Pero positibo, ha?
0: Positibo.
2: Nililinis ang masasamang hangin ng corruption. Nililinis yung maruruming kalsada.
1: Yan.
2: Diba?
0: Nililipad ang peluka.
2: Yan. At nagbibigay ng tubig
1: yan
2: ating mga halaman. At
0: yan.
1: Ang ganda.
0: A metaphor today. This guy is a...
2: Tuto ako sa PR eh.
0: It's a cornucopia of...
1: Sana lahat ng tubo ng tubig may tumutulong tubig.
0: Kung nakita ninyo yung ating picture kanina, yung atin ito ang nag-post. So, si Mayor Joy, mapapansin ninyo, naka-ano siya, yung hand sign na yan. That is
1: Elite
0: the hand
1: sea.
0: Sign.
1: Ang
2: West Philippine Sea
0: West
2: sign.
0: West Philippine Sea atin ito.
2: Isang daliri na lang, kulang. 4 alas na.
1: Tatlo, ganun. West Philippine Sea.
3: West Philippine Sea.
1: Ganun.
2: Uy, kasama si anak dyan.
1: Oo nga, ito.
2: Sumama yan doon sa huling convoy.
0: Nakita ko.
2: Oo, naka-jetski pa yan, di ba?
0: Hindi naman ipinaandar. Pumusin
2: na. Pwede na yun. At least naka-jetski siya sa West Philippine Sea. Hindi katulad nung nagsimula naman pumisa. Na mag-jetski daw siya at papalayasin niya ang China doon sa kanilang artificial Laila. Sino yun?
1: Sino yun?
2: Nasa
0: malayang lugar na yata.
2: Karton na.
0: Ang problema daw kasi kay Lovely, pag nag-jet ski dun sa teritoryo, baka daw mapagkamalan na isa siya sa kanila.
1: Tichura yun.
0: Baka biglang nakakausapin nga, di ba, Lovely? Mahirap na.
1: Pero maalaga, itong mga rebulto, itong mga monuments na sinasabi. Kasi pag nakikita yan, ng ating mga kabataan, lalo na, nagkakaroon sila ng kamalayan.
3: Yes.
1: Di ba? Solidong, it's a solid reminder.
2: Tulad last year, yung mga nag-convoy ng atin ito, mga banda, mga singer.
0: Yes.
2: At for the first time,
0: Orbeats.
2: Mga hindi lang Pilipino.
0: Merong
2: tiga Malaysia, tiga Vietnam, tiga Korea, tiga Japan, no? Indonesia. Medyo pinapakita na yung paglaban sa isang aggressor ay pwedeng awit.
1: Yeah.
2: At ito ay awit. Ng mga ASEAN countries.
0: Kasi wala namang may gusto ng gulo eh. Diba? We are just defending our sovereign rights. So, yan. Through art, through song, through... In fact, napaka-ano niyan dahil kaya yan ilalagay sa Quezon City Circle. Dahil yan ang lugar na madalas mag-field trip ng mga bata. So, at least, at that young age, makikita nila yung visceral or tangible representation na bata pa lang sila, alam nila na yung West Philippine Sea atin.
2: Ay, paliwanag mo yan dito sa kaibigan.
0: Yeah. Oh. Ito na pagdaanan ng panahon.
2: Paliwanag mo muna yan. Paliwanag mo maigi. Hindi nga niya alam na may West Philippine Sea.
3: Ano nga yung sabi niya? There's no such thing.
2: Paliwanag mo muna.
0: Wala naman daw marker sa dagat.
2: Wala.

0: Ano mga property like
1: paliwanag mo din doon sa kwan, sa kanyang prutas. Fruit doesn't fall very far from the tree. Yung congressman, si Congressman Premonition.
2: Premonition boy.
3: At last na, ang kagandahan din, di ba na nag-guest natin si Admiral
0: Tariela
3: dito. Ang sabi niya, isasama ng araw sa curriculum.
0: Diba?
3: Oh. Maganda yan para talaga mapag-aralan natin at masabi natin sa ating mga sarili at sa ating salilay mga Pilipino na ito ating dalaga.
1: Then sa China kasi, elementary pa lang, tinuturo na na kanila ang buong South China. Yeah. Dahil na pangalan, China. Kaya sa kanila yan.
0: Line nila, di ba? 9-, naging 10, naging 11, naging...
3: Ang dami revisions sa libro eh.
1: Ang pinopropose nila, yung Indian Ocean, sakupin na rin ng India. dahil pangalan kasi, Indian. Imagine mo yung logika ng mga yan.
0: Alabo.
2: Pero yes, start to the young. I mean, yung July 12, bakit per city yung pag-declare? Hindi ba pwedeng buong Pilipinas?
1: Ayun. Suggestion. Anak, mensahe mo ba yan sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa?
2: Tataka lang ako kasi it's common sense, diba? Dapat buong Pilipinas.
0: Which is not so common.
1: Hoy, gising!
0: Nahulog na naman yung wig.
1: Gising!
0: Ibigyan mo ng high blood yung tatay mo.
1: Hoy, gising! Gising kayo dyan.
0: Ang klaseng anak ka.
3: Naguhulugan tuloy yung
0: naguhulugan yung mga ano dito sa stage.
1: Ayala, no? Sana, susunod na SONA. If not, sa July 12, ideklara na na ito ay West Philippine Sea Day ng buong bansa!
0: Totoo naman.
3: Sabi nga niya kasi, di ba, we will not give even a single inch.
1: Inch.
3: Sabi nga nun eh.
0: Dapat not even a centimeter.
3: Yeah. A millimeter.
0: Yun. And it should be a whole of nation approach. Agree ako dyan.
1: Padala nyo lang yung GCAS.
3: Isa sa mga topics o issue na pinag-usapan itong buong linggo, no, ang kadami-dami na mga opinion, itong juvenile justice law.
0: Nako,
3: dahil nga meron ding insidente. Yun, sa nakikiramay po kami doon sa mga kabataan.
0: Na, napakalungkot na ano nito, no. In fact, kasama yan sa segment dapat ni Prof. Guido David, na singkong sikat. Para malaman natin kung ano ang mga trending ngayon.
3: Ikaw nang singkong sikat ngayon?
0: Ako nang singkong sikat.
3: Sige, the survey says! Wait, Alan Herman.
0: Temu version. Sino ang

0: sa lahat na po ng mga fans, sa libu-libong fans ni Prof. Guido David. Ako po, humihingi sa inyo ng dispensa dahil Temu version po ang nakuha ninyo ngayon. Ano?
1: Pumayatan ng konti, makamukha na sila.
0: Pangit ka rin.
2: Teka mo, Guido.
0: Dahil busy-busy ang ating paboritong Doc Guido. So now, i-unpack po natin. Ano ba yung singkong sikat? Yung mga trending topics last week.
2: Yan.
0: Ano ba yung mga pinag-usapan sa social media? Yung pervasiveness na tinatawag natin.
2: Pervasiveness. Nagulat ako doon.
0: Pervasiveness as drivers of conversation.
2: Yes.
1: Lecture, Pakispell nga.
0: kung ano yung sikat? S-I-K-A-T.
2: Sige nga.
0: So, number 5. Wala kayo kung ano. Nako, very ano to. Very, very, it hits close to home. Bakit? It hits close to home.
2: Home. Yes. Saan ka ba nakatira? Sa atin ni Asat?
0: Hindi, it hits close to home sa 4 alas. Dahil ang number 5 trending topic sa social media, abay, nabalik dun sa Chicago TV ba? Yung Chicago TV bar, si Lovely Granada, nag-message kay Michael Fatin noon. Sabi niya, Michael Fatin, ikaw ba talaga ito?
2: Is that you?
0: Sa ATV bar.
1: Ako yung, pasensya na.
2: Sige lang, sige lang.
1: Noong una ko narinig, sabi ko,
0: bakit di tayo niya? So, nabalik yan. Again, just to levity aside po, wala pong kinalaman ng ating
2: Ace of Hearts. Kahapon ba? Kahapon nagsampan na ata ng kaso?
0: Nagsampan ng kaso. Human trafficking complaint.
1: Non-bailable niya.
0: Non-bailable. Kaya ayan, si Senator Mike Defensor.
2: Hindi
0: pala siya senador.
2: Hindi siya senador.
0: Ba't siya tumawag ng hearing kung hindi siya senador?
2: Hindi, hindi kasi siniput sabi.
1: Siya ba head? Blue ribbon?
0: Oo nga
3: White Tribune.
1: Baka kalad ka rin siya.
0: Yun na nga eh.
1: Sabi ni Erwin. Baka kalad ka rin siya dyan.
0: Ngayon lang ako nakakita na nag-conduct ng hearing na hindi naman senador.
1: Tapos pinagmalaki pa, nadadalo siya sa White Tribune anti-corruption.
0: Baka hindi na siya makadalo dahil ang human trafficking ay non-bailable.
1: Baka doon siya magpapahuli.
0: That's number 5. Magtatali siya ng White Tribune doon sa kanya.
2: Pag ikaw gumagawa ng to, sir.
1: Ang problema dyan, baka mahabahiran yung White Tribune ng dumi. Puting-puti pa naman yun.
0: Correct.
1: Diba? Puting-puti.
0: Kalata-kalata ang mga mancha.
1: Tapos dadalo ka dyan. Dadalo
0: delikado. Dadalo
1: dyan yung witness na obispo dun sa 18 Marie.
0: Yan.
1: So, wag na.
3: Baka siya yung ano gagawing imahe ng korupsyon.
0: Baba.
2: No.
1: Pwede, di ba? The negative symbol. Alam mo mga PR yan.
0: Tanging negative. And number 4, hindi ko alam bakit nagte-trending pa rin to, pero number 4, syempre, tuwan-tuwa naman siguro siya dahil no news is bad news dito sa tao na to, no?
2: Kailangan na ilagay, sabi nga ni Doc Guido, kailangan ilagay siya lagi natin.
0: Yes.
2: Kasi baka magreklamo.
0: In fact, baka nga magreklamo, bakit number 4 lang siya. Number 4 trending topic last week, Alan Peter Cayetano. Nandiyan pa rin.
2: Siya pa rin.
0: Ayun, nakasingit pa rin. Sir, pasensya na po. Mr. Former SP, now PS. Hindi na ho kayo sa front page. Baka maglabas ho kayo Kapat ng diary ulit. Number 4 na naman.
1: Mag-online selling ka na lang ng kangkong.
0: Ng mga poster. Pero napansin ko, dahil sa 4 alas mo, nagbago ang kanyang stylist. Dahil parating ina-Alaska, yung suit niyang ganyan, ni Secretary Ronald Llamas, living rent-free in his head. Gusto daw lagyan ni Sec Llamas yan ng Lady's Choice at mga crackers. Dahil mukha siyang picnic blanket. Sabi sa akin.
2: Parang ang haba ng ano mo, ng singkong sikat mo.
1: Nakalimutan mo yung barbecue.
0: Number 3. Lumabas yung listahan ng mga NAPOLCOM passers, yung National Police Commission. So, nag-trending yan. Siguro, nire-research ng mga tao.
1: Bakit binabanatan ng NAPOLCOM?
0: Hindi binabanatan. Yung nag-exam yata. It was an exam. Entrance exam.
1: Pila natin yan. Si NAPOLCOM head, Kalinisan.
0: Kalinisan, Ralph.
3: Wow! Kalinisan.
1: Talagang kung ano yung apelido niya, yun ang gagawin niya.
2: Yan.
0: Minsan medyo stricto ang tingin ng mga tao sa kanya. Dahil pati yung mga
1: lang,
0: oh. Naka-Halloween costume na pulis, hinuli. Pero better to err on the side of strictness than leniency.
1: Lalo na sa PNP.
0: Right. So yan. So Napulcom result. Number two, gaya ng nabanggit ng ating Ace of Hearts, talagang alam naman ho natin, medyo malungkot, nag-trending po yung juvenile justice law. Maraming nag-research niyan, maraming nag-isip kung kailangan bang i-revisit yan. Siyempre, yung iba't ibang political camps, naglagay ng kulay na dyan. Hindi ito mangyayari noong panahon ni Blanc.
1: Nagkuhan na agad. Pinoliticize na agad yung mga ugo.
0: Ang bilis.
1: Oo, oh, napaka-self-righteous, di ba?
0: Napaka-self-righteous.
1: Oh, sangkatutak ng mga bobo naman.
0: He couldn't help himself. Nagkakaroon ng multiplier effect. Katabi kayo eh.
2: Delikado ito mga mga ito.
0: Delikado eh. Baka magkabutas dito sa SEC. Madamay pa tayo dito. Diretso tayo pareho. Di ba? Tayong lahat.
2: At ang daming bumisita.
0: Oo.
2: Di ba? Ang daming kung ano-ano yung mga kuda. Di ba? So, pero ang pinakamalinaw lang dyan, eh mananagot.
0: So linilawin po natin ano.
1: Nag-empathize sila. Ang tahimik. Di ba?
0: Yes.
1: Pupunta ron. May dalang mga videographer. Kukunan sila. No? Katabi ng mga magulang. Hindi maganda.
0: Hindi maganda. Medyo exploitative ang dating, di ba, Sec? Pero since meron tayong panata sa katotohanan, we just like to really remind all of our viewers, no? Under Republic Act 9344, ang tawag po dyan, Juvenile Justice and Welfare Act. Ang bata po, above 15 years old but below 18, may be exempt from criminal liability.
2: Unless the
0: child... acted with discernment.
1: Discernment.
0: Tatagalogin ko po yun. Talagang meron po, nagkusa po sila, plinano nila, yan ang kanilang intention.
2: At alam niya
0: at ginagawa niya. Dahil hindi naman po porkit 16 years old yan o 17 ay talagang walang kaalam-alam sa buhay at inosente. Magising po tayo sa katotohanan na yan. Yung mga bata po na under 15, usually, kadalasan po, exempt yan from criminal liability.
1: Si Doc Guido may discernment naman, diba?
0: May discernment. Tumitingin sa langit. Hindi lang niya na-discern.
1: Kaya ako naisip pahiwate.
0: Hindi lang niya na-discern na siya ang magiging superstar ng 4
2: hours. Alam niya ang tama't mali, pero kung anong gusto niya. Gusto niya naman si Gibber.
1: Parang may hugot ka, Mike.
2: Natutuwa ka ako sa kanya.
1: Parang
2: ako ang best man niyan sa kasal pag ginasal na.
0: Sure ka ikaw?
2: Oh, nga pala, no? Dalawa tayo nag-aano.
0: Sure ka ikaw?
1: Pero at least marunong siya mamili. Yung mga role model. Discernment,
0: yun ang discernment.
1: Pag si Michael, yung mga dahilan, ba't di ako pinili?
0: Pag si Michael,
1: Nililin ako lang.
0: Nagpa-volunteer. Alam niyo, sir, kayo tano eh.
1: Imbitasyon sa kasal, wala ako.
3: Si best man nga, hindi beast man.
0: Tayo. Tapos ang ring bearer na si Lovely.
2: Yeah.
1: Imagine mo kung paano kami nag-aalaskaan sa bahay.
0: Mag-ama. Okay.
2: At ang number one,
1: pinakamahabang survey.
2: Correct yun. Sabi ko nga, ang haba eh.
0: Number one, singkong sikat, trending topic, very, very odd, no? Well, Senator Risa Ontiveros would know something about this dahil pinatawag na niya yung mga representatives nito, no? Yung game na tinatawag nating Gorebox.
2: Uy, the Gorebox.
0: So there, ayun po yung Gorebox. Napaka-violenting video game. Pero in the interest of fairness, may rating po yan, parang sine. May 18. Rating po yan. 18 plus ang game restriction yan. Pag hindi po kayo 18 years old and above, hindi nyo po maaaring laruin yung...
2: Hindi maaari, pero pwedeng ma-access. Yun ang tanong ngayon actually.
0: Well, as in anything, if you're talking about even movies, if you're talking about adult content, may rating naman yan.
1: But pero ibang bansa, kayang gawin.
0: Pag may gusto, may paraan. Gagawa ng paraan ng Pilipinas.
2: Kasi ang latest niyan, brother, ay inimbita siya sa Senado, pero ang sabi nung creator, na isang German-based, ang sabi niya, hindi siya makakadalo, pero ang sabi nga niya, ito ay may mga panuntunan.
0: Yes.
2: Hindi lang niya binanggit yung access. Kung gaano kahigpit yung access dyan.
1: So, mga psychopath, may panuntunan
2: sabagay.
0: So, bibigyan ko kayo ng context, no? At least 10 million na po ang nag-download nitong game na to, no, na Gorebox.
1: Sikat pa.
0: Sikat na sikat. Oo, so dati po naging laman na rin yan ng balita dahil nagkaroon ng saksakan sa Russia, school stabbing. Bago pa mangyari itong Tacloban shooting incident na napakalungkot, na na-associate din, na-link din dahil nalaman nila na yung batang gumawa ay ay mahilig maglaro nitong Gorbak. So, well, it's going to be a topic of my discussion. Ako na naman, ano? Okay. Haba nang, it's like the Alan Herman Show.
2: It's the Alan Herman Show.
1: Parang binild up mo eh.
0: Oo nga eh. Oo. Dahil,
2: gusto mo sisilable muna. Anong trip mo?
0: Ang trahedya po talaga. Talagang maraming rason yan. It's a multifaceted thing, di ba? Every time there's tragedy. So, siguro, malalaman natin ang isang aspeto niyan sa Granadahan.
2: Yeah. Yeah.
0: Pinasa ko na.
2: Granadahan with lovely Granada. Granada. Boom! Boom! Ang sabong to na.
3: Ayun, tanong ko lang, may mga bata ba na pinanganak sa mundo na bigla na lang nagdesisyon na, ay, gusto kong mang-grape today.
0: Yeah. Wala, tingin ko, wala.
3: Ano, gustong, ay, gusto kong manaksak sa kalye today.
0: Talaga ikaw, wala.
3: Or, parang masayang mamaril sa school today.
0: Wala, tingin ko, wala.
3: Oy! Yes, maraming factors kung bakit ang mga kabataan ay nagiging marahas. Pero, kung ang mga tulad ni Robin Padildo or Kiko Barzaga and Duterte and gang ang pinapalakpakan ninyo, naku, magtataka ka pa ba kung may mga batang be like, gusto kong maging tulad ni Robin, magaling sa barilan. Gusto kong maging tulad ni Duterte, mamumugot din ako ng ulo ng presidente. O, di ba? Idol niyo ba naman, laging uhaw sa dugo at laging in heat? Huwag lang magtataka kung pabata ng pabata ang mga pamamatay tao, mga rapists. Kung tuwang-tuwa kayo sa mga rape jokes sa leader, ng mga leader natin, mga leader na mahilig sa kel-kel-kel, harapang gusto mag-ing-ing-ing ng ulo ng presidente.
0: Oh.
3: Tulad ni Princess Sarah at Barbie.
0: Easy.
3: Nanunutok ng kutsilyo dahil sa pick-up girl. Nang fi-finger licking good ng katulong na tulog.
0: At inamin.
3: Walang respeto sa batas, basto sa kababaihan, walang respeto sa buhay, at minumura ang Diyos. Aba, huwag sisihin lang ang juvenile justice law. Kay wala. Kaya walay bata nga nangandoy nga mahimong kriminal. Ang prinsipyo, desisyon ug lihok sa mga kabataan nahulma, na shape na siya sa ilahang nakita o kung unsang ilang nadungog. Kung kayo mismo di nga lang sang-ayon sa sinasabi ng kapwa ninyo, eh gusto nyo nang ipakulang, gusto nyo nang mawala siya sa mundo, naging hobby nyo pang ipagdasal ang kamatayan ng kapwa mo, na sana ma-grape at mapatay sila kasama ng pamilya.
0: Nakikita ko yun sa comments.
3: Oo, tapos magtataka ka kung bakit ganyan na kabayolente ang mga bata. Baka hindi lang talaga batas ang problema. Sisihin ang mga sarili kung isa kayo sa mga sumasaludo at pumapalakpak sa kultura ng karahasan na siyang pinapamana sa kabataan. Base sa conversations ng mga batang suspect sa Tacloban shooting, we see na ganun na lamang kalakas ang loob ng mga bata na gumawa ng krimen dahil sa pag-aakalang di sila mapaparusahan.
0: Correct.
3: Which is very wrong.
0: Impunity.
3: Mapaparusahan sila kapag ka may discernment. Muna'y nakabahog itlog ninyo aning mga fake news peddlers si Robin o si Kiko Barzaga. Dahil sa pagpapakalat nyo ng disinformation regarding the juvenile justice law, na-inspire. Napaka-motivating sa mga bata na amaw na gumawa ng krimen. But really, kahit pa gawin sigurong one-year-old ang criminal liability, hanggat may mga taong umaapaw ang pride at hindi maamin saan tayo nagkamali bilang komunidad dahil pinapalakpakan ang lahat ng kawalang hiyaan sa ngalan ng panatisismo, then we will keep raising violent and murderous children as a community. Shukran.
2: Diba?
1: Bilip kayo?
2: Bilip ako.
1: Bilip pa kayo?
0: Layo sa tatay.
1: Yan ang problema sa mga role models. Mga magnanakaw. Mga matay tao. Mga manyak.
0: That's the word.
1: Yan yung parang isang grupo yan.
0: That's
1: isang kabal.
0: Yes, it's modeling.
1: Anong ipapakita mo sa mga bata?
0: Yun.
1: Alam natin, sabi nga ni Alan, nilapit niya yung salitang multifaceted yung problema, multifaceted ang solusyon. Mm-hmm. Pero napakahalaga kasi nung pamumuno.
0: Modeling.
1: Diba? Kung yung presidente mo nagre-rape joke.
2: Yan.
0: Oo.
1: No? Kung yung presidente mo sinasabi na barilin sa area yung mga rebelding babae. Diba?
0: Kill-kill.
1: Oo. Kung yung presidente mo sinasabi magtatambak siya ng 100,000 bangkay sa Manila Bay. Etc. etc. Anong kultura yung pinamamahagi mo
0: That's
1: sa kabataan?
0: That's it.
2: Ang matindi doon kung iniidolo ka.
3: Mm.
2: Yun eh.
0: No? Siguro naalala ninyo yung time, hindi pa buhay si Lovely noon, ano? Merong commercial lumabas nung 40 years old na si Ronald Llamas noon, tayo mga elementary pa lang.
2: 12.
0: Naalala ninyo yung public service ad na yun. Very iconic yun.
2: Sige, excited na ako laman. Ano yun?
0: Sa mata ng isang bata, ang mali ay nagiging tama kapag ginagawa ng
2: isang matanda.
0: Yes. 40 years old si Ronald Llamas noon, lumabas yun.
2: Ginawa ba ng tatay may ad na yun?
0: Hindi. But you know,
2: kasi ganun talaga, you follow your role models. Pero una-una, sa bahay kasi, susundan mo, nakikita mo yung ginagawa ng mga magulang mo, yun din. Parang diba, lead by example, yes. Teach by experience.
1: At yung mga fans natin sa Amerika, nakatulad ni Nel Porca, at saka ni Maylin Hilo, naniniwala sila sa sinasabi natin. So, nadagdagan ng dalawa. Yung 11.
0: Yan. Na nakikinig natin. Tagapakinig natin.
1: Ating chapter. Chapter yan.
0: Tama ba?
1: Sa kwen yan, sa Illinois.
0: Diba? It's modeling eh. And more than the behavior, it's the culture of parang proud ka pa.
3: Yes. Mm.
0: 'Di ba? Parang sinasabi mo pa sa maraming tao na anong bata ako, ito ginawa ko. As if it's at pinapalakpakan. It goes beyond.
1: Hindi ka lang masama. Sobra kang masama.
0: Oo, 'di ba?
3: 'Yun yung problema eh. Kasi sabi nga nila, bakit daw sinisisi yung mga leader? Hindi lang naman leader ang sinisisi eh. Actually, kahit may patayin yan sa EDSA or may, you know, bastusin yan sa EDSA, kung hindi pinapalakpakan ng
0: That's
3: mga
0: it.
3: Fans,
0: That's
3: wala
0: it.
3: Yan.
0: That's it. It's not only normalized, it's uploaded.
3: Yes.
0: Diba? So,
1: very odd. Ibig sabihin ng impunity.
0: Yes.
1: Na tayo mismo, hindi lang sumasang-ayon, no? Pinapalakpakan
0: yung mga
1: kasamaan na yan.
0: Diba?
1: Pero, huwag niyong kalimutan, nagbabago na rin. Diba?
0: Tama. Dati,
1: 93-95% ang approval rating ni Digong. Ngayon, malaking bahagi lang nawala.
0: Yes.
1: Pero din, sa kanyang anak, kahit mataas pa rin, no? At, pero, kunti magigising din yan. No? Yung 30-40% na yan, no?
0: Well,
1: tinatangkilik yung ganyang uri ng pamumuno, yung ganyang uri ng kasamaan.
0: Yeah, yes.
1: Diba?
0: Ultimately, well, at least, di ba? And we're not talking about ano dito, no? Hindi naman natin pinag-uusapan yung mga abstract concepts na mabibigat.
3: Mm-hmm.
0: We're talking about basic decency.
3: Mm-hmm. Yes.
0: Diba? Don't kill others.
2: Mm-hmm.
0: Don't incite violence against women. Parang di ba napaka-basic?
2: Eh sige, di himayin pa natin ang husto yan sa Herman Kahn!
0: May ganun? Okay, so...
4: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Kahn! Herman Kahn!
0: So ito, no, I'm riffing off yung granadahan ni Lovely.
2: Yan.
0: Kasi mga Alaskadora, kapag may nangyaring trahedyang may kinalaman ang mga kabataan, na may kinalaman sa mga kabataan, lalo na ang mga minor de edad, parating may default setting na lang tayo bilang lipunan. So may masamang nangyari, may nasaktan, may namatay. Tapos ang una nating tanong, parate, sino may kasalanan?
2: Yun.
0: Video games ba? Social media ba? Mahinang disiplina ba? Mga magulang ba? Mga guro ba? Gobyerno ba? At habang nagtuturo tayo ng daliri, may isang tanong na kadalasang nalilimutan.
2: Yun, tar.
0: Hindi sino ang sisisihin, kundi bakit nauwi tayo dito?
2: Why?
0: Karamihan kasi ng trahedya, hindi naman nagsisimula sa araw na lumabas ang balita. Hindi nagsisimula sa araw na pumutok ang baril. Hindi nagsisimula sa araw na may saksakan. Hindi nagsisimula sa araw na may nag-viral na video. Kadalasan matagal na itong kumukulo at naglalatang, ngunit walang nakakapansin. Mga sugat na hindi nakikita. Dramatic, buddy. Mga tahimik na laban na walang nakikinig. At bago nating namamalayan, ang mga bagay na dapat sana'y napagtuunan ng pansin ay lumaki na ng lumaki hanggang sumabog.
2: Boom.
0: Mga alaskador at alaskadora, dilinawin ko lang po ah. Kapag may gumawa ng karasan, dapat may pananagutan.
3: Right.
0: Kapag may nasaktan, dapat may ustisya. Kapag may biktima, dapat may proteksyon at katarungan. Wala pong debate dyan. Pero may isa pang katotohanan na hindi komportabling pakinggan. Hindi lahat ng problema nasosolusyonan ng pagpaparusa.
3: Okay.
0: Mahalaga ang punishment, pero hindi ito kapalit ng prevention.
3: Mm-hmm.
0: Kasi punishment deals with what already happened. Prevention tries to stop it from happening in the first place. At kung tutusin, mas mahirap ang prevention. Mas madaling magalit pagkatapos ng trahedya. Mas madaling maghanap ng masisisi. Mas madaling humingi ng mas mabigat na parusa. Pero ang mas mahirap ay itanong kung ano ang mga senyales na hindi natin nakita. Ano ang mga paghingi ng tulong na hindi natin narinig? Ano ang mga pagkakataong pwede sanang may nakaagapay?
3: Mm-hmm.
0: Ano ang mga support system na dapat sana'y nandun ngunit wala? Dahil ang totoo, walang batang ipinanganak na gustong maging headline ng isang trahedya gaya ng nasabi ni Lovely, no? Walang batang nangangarap na maging dahilan ng pagluha ng ibang pamilya. At kung gusto nating mabawasan ang ganitong mga pangyayari, kailangan nating tignan hindi lamang ang huling kilos, kundi ang buong kwento bago yon. Ang tahanan, ang paaralan, ang komunidad, ang kultura, gaya ng nasabi ni Lovely, ang mga halimbawa na ipinapakita ng matatanda araw-araw. Sapagkat natututo ang mga bata hindi lamang sa mga leksyong itinuturo sa kanila. Natututo rin sila sa mga asal na ipinapakita nino natin.
2: Natin.
0: Sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa, sa paraan ng paghawak natin sa galit, sa paraan ng paglutas natin ng alitan. Kapag may trahedya, natural lang magalit, natural lang humingi ng ustisya, at dapat lamang. Pero kung doon lang tayo titigil, eh, baka maulit na naman ang malungkot na kwento.
5: Herman Cotalas.
0: Yun. So that's the ano, naiyak daw si Migo nung nabasa niya 'yun.
2: Ano,
0: si Migo, he's a sensitive guy eh, that Migo Fatin. He's a sensitive guy.
1: Nakakaiyak. Yeah, pero 'yan nga,
0: diba? Sincerity.
1: Meron tayong batas, Republic Act 10-10630. Malinaw doon eh. Kailangan ng mga ng mga bahay pag-asa center.
0: Yes.
1: Para sa mga wayward natin mga kabataan.
0: Correct.
1: At malinaw din sa batas na yun, baka hindi natin alam, sa loob ng bahay pag-asa, kailangan ng mas stricto na juvenile facility.
0: Correct.
1: Para dun sa mga 12 to 15 years old na nakagawa ng heinous crime.
0: Yes.
1: Kaya kombinasyon yan, sabi nga ni Alan, hindi lang ng pagpaparusa.
3: Mm-hmm.
1: Rehabilitation, accountability, at saka prevention. Kaya may ganung facility.
2: Oo.
1: Pero alam nyo ba na isang malaking syudad katulad ng Tacloban City, walang bahay pag-asa.
0: What?
3: Oh,
1: yung very basic, bahay pag-asa wala. Eh di, lalong wala yung facility sa loob ng bahay pag-asa na dapat stricter. No? Yung parang sa itong bansa.
0: Yes,
1: diba? Walang bahay pag-asa. Saan napupunta yan? Sa mga ghost project? Saan napupunta yan? Doon sa mga proyekto na hindi natatapos? Mga proyekto na 70% ay kinickback?
2: Yan.
0: Aray! Diba?
1: Yan, ilalabas yan ni Senator Ping next month.
2: Naku! Yun.
1: Mga proyekto, diba?
0: Nakabangan yan.
2: Kulong na yan!
1: Dikit-dikit yan eh.
3: Yes.
1: Diba?
0: Correct.
1: Walang support system. Yung educational system natin,
3: right.
1: Ganyang ka-flawed, yung ating mga role models,
0: yan.
1: No?
0: Yes.
1: Katalabak, di ba?
0: Correct.
1: Pero mo, very basic, wala. No? Dapat i-audit yan eh.
0: Oh, yun na nga, no?
1: So, Secretary John Bick,
2: yan, no? Na yun.
1: Ipaki-audit, no? Yung mga syudad, mga lugar na walang bahay pag-asa.
0: Is it under his
1: well, kasama SILG. Siya dahil DILG, local government, 'di ba? Tapos kasama din niya ang PNP, 'di ba?
2: Rehabilitation.
1: I presume at the very least, kasama siya sa grupo. Nagkukanya.
0: Taas naman ang standards
1: mo. Responsible dyan, di ba?
2: Kaya bago magturuan, tingnan mo muna kung paano sinasabi mo na una, prevention, rehabilitation, yung mga ganyan bang klase. Kasi kung wala talagang pondo na nakalaan din dyan, o may nakalaan,
0: may pero nakalaan,
2: hindi ginawan.
0: Nalihis.
2: Oo, yun ang mangyayari sa atin.
0: Pero bago yun, ako, babati muna ako sa ating 8,000 live viewers. Kasama si Raul and Christelle Ibarra. Alam mo yung si Raul Ibarra, nakilala ko yan nung nagpa-executive check-up ako sa Medical City.
2: Kala ko sa Dolly Bitangre pa yan.
0: At si Violi Guevara na nanonood, isang masugid na taga subaybay ng 4 alas.
1: Yun, pasensya na po. At ganito kami kagulo. Yeah, yeah.
3: Okay, sabi ko nga kanina, well, sa post ko, sabi ko, kung 12 years old ang criminal liability, tapos may nagkasala na 11 years old or may nakapatay, so
2: ibababa.
3: Pag ano, 10 years old,
2: bababa na naman. No?
3: So ano yan? Parang si Aimee? Pababaan ng pababa.
1: Tsaka, ang nakakagalit niya, yung self-righteous na nagpo-propose niya, knee-jerk reaction, hindi man lang pinag-aralang maigi.
0: Correct.
1: Ay, si Senator Robin Hood pati. No, bakit daw walang special session ang presidente para sa kanyang bill na binababaan ng liability?
0: Ay, nako.
1: Dumalo ka muna! Para mai-propose mo yung walang kakwenta-kwentang bill. No? Dumalo ka muna. No? Ikalawa. No? Ikalawa. Ang lakas ng loob mo na banatan itong issue na ito, dapat lang, di ba? Pero hindi ikaw dapat ang mensahero. Ang tawag dyan ni Alan,
0: The message is the medium.
1: Yan, di ba? Ikaw yung nagpalaya doon sa 64-year-old kapugante na merong crimes against humanity. Pinalaya mo. Nilabas mo pa sa Senado, no? Sana makasuhan ka man lang. Minimum ng obstruction of justice. Di ba?
2: Hindi nga doon yung sasabihin ko, nasa?
1: Tapos ngayon, makikialam ka rito sa usapin ng dapat babaan ang criminal liability sa 10 years old. Eh, pinalaya mo nga eh. Itinakas mo nga yung 64-year-old.
0: Okay, pero in fairness to Senator Robin Hood, kasi naman daw, mukha naman daw baby kasi si Bato Kalbo, tapos si
2: Mama.
1: Okay, atras ko na. I rest my case.
2: Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na mag-cool down. Pero sumali kayo sa aming diskusyon, ha? Sa pagbabalik ng 4

0: Servicio Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
5: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman
5: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
0: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng program.

0: Kau kata kita. Oh,
1: mula. Aje nak get tired, get tired. Pakai iba ayah. Naging open-minded sa ating mga issues ngayon. Siyempre, sinasabi kasi natin, lahat talaga tayo may pakialam dapat. Lahat tayo dapat merong bukas sa pag-iisip. Sino kausap mo ba?
2: Hindi ko maanap.
1: Hindi maanap.
2: Asan na yan?
1: Pero siyempre, meron tayong segment. Baka nakalimutan niya kasi marami nag-react sa segment natin dati. Pag tayo ay nito throwback, ikaw nga lovely mag-intro niyan.
3: Iba to doon sa mga comments, ha? Anak. Dahil
1: doon sa
3: The Lovely Show, puro mga negatibo yung binabasa.
2: Mag-throwback tayo.
1: Throwback tayo.
4: Dear Ate Love, Charlie. Yeah. Balikan natin ang mga nakaraan. Naalaala mo kaya?
1: Yan. Ang ganda.
2: Ang ganda.

0: kasado din.
1: Ano sa problem? Asa na?
0: Oy!
1: Kay Lovely, hindi akin. Kay Lovely. Hindi ako si Kuya, si Kuya. Ate, ate, ikaw. Ikaw ba? Ano ba yung...
2: Sa lahat ng nagdadasal para sa akin, we're okay, we will continue to help. But right now, verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. So ang pakiusap ko sa mga kasama ko, 3 o'clock ang notice ng session, at 3 o'clock, elect your new speaker and pass the budget. Okay? Elect your new speaker and pass the budget. Sa mga staff ko na nakikinig, I'm sorry, I was not able to talk to you personally. Medyo magbalot-balot na kayo dyan sa opisina para walang masabi sa atin. We will be okay. We will convert our staff and office to a charitable group and continue to help our people.
0: You know.
3: Di ba tinanggal siya?
1: No. Ano ang mga alaala mo tungkol dyan, Ate Lovely?
4: Ang naalala ko ay yung puro mukha ni Alan Cayetano. Magbalot-balot na raw tayo.
0: At ang akala nyo, itong naalala mo kaya, eh kailan lang nangyari? Hindi po.
1: Ngunit hindi.
0: Hindi yan.
1: Ito ang panahon nung ayaw niyang bitawan ang speakership na pinangako naman niya at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Lord Alan Velasco. Ngunit nung oras na dapat siyang bumitaw, ayaw niya. Ay kumapit sa pwesto.
0: Yan.
1: At nagpumilit na siya pa rin ang speaker.
0: Yan.
3: At sabi nga niya.
0: Yan, yan.
3: Sabi nga niya.
1: Ano sabi?
3: I was about to resign.
1: Yan.
3: Sa position.
1: Oh, yun.
3: Pero, kinausap ako ng Diyos.
0: Yan. Si Baligod.
3: Na magpatuloy ako.
1: Yan.
3: No? Magpatuloy daw siya. No? Mukhang magkaiba kami ng Diyos.
1: At kung kayo, mga manonood, yan, tagapakinig,
0: yan,
1: ay natatakot pag sumisigaw si Secretary Ronald Llamas, hamak na mas nakakatakot siya pag siya ay bumubulong.
0: Dahil
1: kinikilabutan.
0: May premonition na mangyayari.
1: Oo.
0: Ganun yun.
1: Parang ganyan ang kanyang behavior bago kanya kantuhin.
3: Sabi rin niya.
0: Yeah, yun. Meron pa, meron pa.
3: This is an illegal coup.
0: Yun.
3: Yeah. Meron bang legal na coup din? Anong
1: pagkakas? Hindi nakapilit. Hindi nakapagpigil.
0: Hindi nakapagpigil.
1: Hindi nakapagpigil.
0: Ang gigil.
1: Ang gigil. Ang gigil.
4: Hindi
0: ko pa nakakalimutan
4: nung sinabi niyang the Senate was under attack.
0: Yeah, yun, yeah.
4: Pero ang totoo, the Senate was under attack.
0: Yeah, yeah. Talaga na attack. Ito magkamang to.
3: Sabi niya, pumunta siya sa General Santos.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: No? Sakin-sakin.
1: Ano pa?
3: Helicopter.
0: Oh, kasama si Robin, di ba?
3: Robin, oh.
1: Ang sabi?
3: Hindi ito panahon ng salita.
0: Yeah.
3: Ano sabi? Panahon ng gawa.
0: Gawa.
3: At
0: wait,
3: may dala siyang 10 kilong isda. mga mami, no? Mga kwan, sardinas.
0: Yan.
1: Naalala ko yun.
0: Naalala.
3: Kaya,
1: tandang-tanda.
3: Napaka-plastic. Napaka-ipokrita. Ay, ipokrita.
1: Easy.
0: So, mahalaga po ang ganitong klase ng pagtotrobak para alam natin.
1: Magbalik tanaw tayo.
3: Baka makalimutan natin. Ang mga kawalangian.
0: Naku, nahihipan ang masamang hangin. Nahihipan ang masamang hangin. Pwede na, Sek. Pwede na tayo magdarpal, ha? Kasi sabi ka ni Senator Lacson. Ay, si Senator Lacson ba nagsabi?
1: Ano sabi?
0: Na parang, si former Senator Trillanes.
1: Oh.
0: Ang sabi niya, mag-ingat daw sa mga galawan, yes. Di ba? Ano yung sabi niya? Exact sinabi? Mag-ingat sa galawan dahil baka hindi natin matansya na iba daw talaga ang daloy ng kanyang isip.
4: Mm-hmm.
0: Yung baka may gimmick na naman siya ipinipreter. Mm-hmm. Yun lang yun.
1: Mm-hmm. Yun yun. Pero, brother, ace of hearts. Politiko pa rin ba ang pinag-uusapan ninyo? Bakit ba tayo puro politiko ng politiko? Kayo, mga alaskador at alaskadora, umay na ba kayo sa politika?
0: Yan.
1: At lahat na lang ng issue, dinidikit sa politika?
0: Yan.
1: Yan ang pag-uusapan natin sa Upo at Patola featuring Michael Fati.
5: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola. Sa lakay inisyong naglilingkod.
1: Ay, Mike, what?
3: Yeah, oh, napapansin nyo na medyo nabubulol.
0: Ayan, yan.
3: Si Alan. Asamang Alan. Masyado lang hong intense
1: yung naman. Oo, intense. Intense feelings.
3: Oo, at saka iba yung...
1: kanina pa ako eh.
3: Iba yung mga pinag-aralan sa Arneo.
1: Oo, kanina pa ako eh.
0: Oh, hindi na po yan. Naalala mo kaya, ha? Pupuan, patulad na tayo.
1: Maikli ang dila.
0: Baka nahihipan tayo ng masamang aning dito eh. Okay. Sa ating upo at patola, sabi nga ni Brother Alan, naumay na ba kayo? Oh. Ang dami na po na mga issue na nagpapabigat sa ating mamayan.
1: Tama.
0: Ang politika sa ating bansa, nakakaumay na. Habang patuloy pagtaas ng presyo ng kuryente, gasolina, pangunahing bilhin, pagbaba ng kalidad ng serbisyo, ating edukasyon, transportasyon, kalusugan at trabaho.
1: For DTI, NCR permit.
0: Yeah. Oo, may ginagawa ang gobyerno. Pero hindi ito sapat dahil ang politika sa ating bansa, pinagwawatak-watak po yun. Ang mabilis sanang daloy ng serbisyo.
1: Yun.
0: Mas abala pa ang ilan sa korupsyon at pagnanakaw sa pondo ng gobyerno.
1: Yun.
3: Sino mo yan?
0: Ay, ayokong tukuyin. Kailan ba huling itinaas ang sweldo sa tunay na halaga ng piso? Kailan?
1: Kailan na?
0: Kailan ba ginamit ng wasto ang mga kontribusyon sa ating buwis, sa PhilHealth, SSS, sa GSIS, at sa BAT?
3: Ibang multiverse yata yan.
0: Iba talaga. Damay muna ang wasto at tukoy na paggamit ng sintak sa natural gas at maging sa mga binabayaran natin tuwing nagpaparehistro ng sasakyan.
1: Tama.
0: Nabawasan ba ang gastusin sa kalusugan, sa enerhiya, sa traffic, sa daan?
1: Mm-hmm.
0: Kaliwat kanan ang krimen at mga kaso, may issue pa sa mga atleta natin.
1: Pati yun.
0: Napipintong impeachment at syempre 2 taon na lang, eleksyon na naman.
1: Yun.
0: Lahat ba ito kailangang ipolitika pa natin? Panagutin ang bata kung nararapat para hindi pamarisan. Pero hindi natin dapat idamay ang kinabukasan ng ating kabataan dahil lamang sa maraming kapabayaan na maaring maiwasan. Panagutin ang mga institusyon at mga tumatayong pangalawang magulang kung nilalagay nila sa panganib ang ating mga estudyante at atleta. Ganun kasimple. Ni hindi dapat pinag-uusapan kung ano pang universidad yan. Panagutin ang ating mga politikong nagkamali at nagdakaw. Walang sisinuhin na opisyal mula Pangulo hanggang Barangay Tanod, kaalyado man o kalaban. Basta nagdakaw, kriminal. Dahil ang korupsyon, hindi lang pera ang ninanakaw sa taong bayan, kundi ang iyong kinabukasan.
1: Tama.
0: Imagine this, kung gagamitin at gagastusin lang ang kada piso sa kapangyaman sa tamang paraan, uunlad tayo at magagaanan. Tiyak yan.
1: Correct.
0: Sinisisi palagi ang mga botante sa paglukluk sa mga magnanakaw. Kaya linawin na natin to, once and for all, no?
1: Oo.
0: Kung ang idolo mo, magnanakaw, yun. Hindi ka botante, ano ka?
1: Kasabwat.
0: Kasabwat ka. Sa eleksyon, politiko lang ang may partido. Kapag magnanakaw ang nanalo, ikaw ang talo.
1: Yun.
0: Ang responsibilidad mo bilang botante ay para sa pamilya mo. Tanda mo yan. Kung gusto mo talagang ubaho ng iyong pamilya at kinabukasan ng ating bayan, yan dapat ang kaisipan na bitbit mo tuwing ikaw ay boboto.
1: Yun.
0: Lahat tayo parang
1: Ace of Hearts, Michael Fati, spitting some facts.
3: Spirit. 2028, ayusin natin ang ating mga boto.
0: Yeah.
1: Yun, nakikinig ba ang ating 9,000 live viewers? Yun, no?
0: Dahil panahon niya para sa Bardagulan ni Secretary Liamas.
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
6: Bawalang takot!
0: Okay, go.
3: Yung isang linggo po.
0: Yan.
3: Yung City Council ng Cebu City.
0: Hmm.
1: Yun.
3: Naglabas ng resolusyon. Unanimous.
0: Unanimous, ha?
3: Na resolusyon na dinedeklara na gagawin sa Cebu.
1: Yan.
3: Every July 12 as West Philippine Sea.
0: Wow.
3: Yun. Dahil July 12 yung ating historic victory sa isang superpower.
1: Yes.
3: Na UNCLOS. Sinasabi ng international law, ng UNCLOS, na hindi nila pag-aari yung ating teritoryo sa West Philippine Sea.
1: Hindi naman talaga.
3: Na silang basihan.
1: Yan.
3: At dahil sa kaso na yan, pati yung ibang mga bansa dito sa ating rehiyon, Southeast Asian country, ay nakinabang.
1: Yeah. Yes.
3: Dahil pati yung kanilang teritoryo ay kine-claim ng China.
1: Correct.
3: Kaya sa UNCLOS noon, na ako ay isang humble participant.
1: Yes. No? With a picture to show.
3: Ay! Mm. Nandun yung iba't ibang bansa. Nag-oobserva. Dahil nagulat sila. Yeah. Ang lakas ng loob nyo. Yeah. Tinabanan nyo ang biggest armed forces, the biggest navy in the world.
0: The world.
3: Pinasuhan nyo. Mm-hmm. Yes. Nandun ang Brunei. Mm. Nandun ang Malaysia. Nandun ang Indonesia. Nandun ang Vietnam. Nag-oobserva. Mm. No? Pero ang China, wala. Mm-hmm. Kahit sila ay membro ng UNCLOS dahil alam nila yung writing on the wall. Mm. No?
1: Yes.
3: Para silang si Alan Peter na kuda ng kuda,
0: yeah,
3: pero absent.
1: Yeah.
3: No?
1: Nabalik pa rin, no. Nabalik pa rin.
3: At mukhang doon natutunan nitong pro-China na senador na ito,
0: yon,
3: na mag-absent
0: yon nga.
3: No? Sa mga halagang usapin, katulad ng West Philippine Sea. No? At, pero habang pinagbubunyi natin, itong mga councilor sa Cebu, ang mayor ng Cebu, dito sa resolusyon na ito, na karapat-dapat lamang,
1: yon.
3: Karapat-dapat lamang, aba, may kumontra.
1: Ha?
3: Yung meron kasing opisina ang China sa Cebu.
0: Oh?
1: What?
0: Oh,
3: meron silang consul general na binatikos itong resolusyon na ito na wala daw tayong karapatan sa West Philippine Sea. Ito daw ay sa kanila because of their historic rights.
0: Yeah.
1: Wow.
3: Dahil nung unang panahon, no? Nung panahon ni Limahok.
0: Yeah.
3: No, nakainuman ng lolo ko. No?
1: Oo, no?
3: Na 500 daw ang asawa. Ay, kanila na daw ito. No? Noong panahon ng Qin Dynasty.
0: Yo,
3: 2,000 years ago. Kanila na daw ito. Yun ang tinatawag nilang historic rights. Sa ganyang lohika, ang China ay bahagi ng Mongolia. Dahil sinakopyan ni Kublai Khan. Sa ganyang lohika, sa ganyang lohika, ang Southern Europe ay pagmemeari ni Genghis Khan. Pagmemeari ng mga Ottoman Empire. Ang malaking bahagi ng mundo ay pagmemehari ni Alexander the Great. Grabing lohika yan. Sangsako ng gaw-gaw niyo pinulot yung ganyang lohika. Tapos sasabihin mo sa amin, bawiin daw ang resolusyon. Sabi ng Consul General ng China, bawiin daw. Parang nakalimutan mo na na ikaw ay isang bisita lang.
1: Correct.
3: Sasabihin mo sa amin kung ano ang ipagdiriwang namin. Holiday?
1: Inihilam kayo
3: Nandun na nga kayo, nagtayo na kayo ng isang syudad.
0: Yan.
3: Nagtayo kayo ng isang military base sa aming teritoryo na dati isang bato lamang. Ang lakas pa ng loob nyo para pagsabihan kami na bawiin yung resolusyon declaring July 12.
0: Yan.
3: Yung 10th anniversary ng ating UNCLOS victory. Bawiin! Bawiin! Pinapabawiin nyo pa sa Cebu City Council.
7: Yan naman kayo.
0: Yan.
3: Hindi nyo ba alam na sa Cebu nangyari?
0: Yan. Yan! Yan
3: yung bungguan ni Lapu-Lapu ni Magellan. Akala nila, akala nitong mga Kastilang ito na nakasuot ng armor ay kaya nilang talunin ang mga nakabahag na mandirigma sa Cebu. Huwag niyong kalimutan. Diyan namatay si Magellan. Overestimate nila ang kanilang lakas.
1: Military might.
3: Ang kanilang mga kanyo, ang kanilang mga baril. Kalaban ng ating mga kampilan. Kalaban ng ating mga ang tawag doon sa armas na yun.
1: Ang ating mga Chris.
3: Ating mga Chris. Nalunod si Magellan.
1: Nalunod. Tsaka nag-freeze up yung mga armor nila.
3: Yes.
1: Ayan.
3: No, huwag mo kalimutan na sa David versus Goliath, kahit maliit kami, nakakapuwing kami.
1: Yeah.
3: Pero kayo, na may ginawang binigyan ng opisina sa Cebu.
0: Yan.
3: No, binigyan ng consul office sa Cebu. wala kayong karapatan na sabihan ng mga Cebuano na bawiin ang kanilang resolusyon
7: walang-wala
3: na dinedeklara na ang West Philippine Sea ay ate.
7: Walang-wala. Walang-wala.
0: Kakapal na mukha nyo.
3: Oo, oh, yun lang po.
4: Yun. Teritoryo namin to.
7: Bakit
4: kayo nandito?
7: Yun. Kumanta, grabe. Oh, talagang walang namana sa'yo, Sek.
0: Kala ko, Dore, ni.
3: Tono. Tono, may tono.
7: So, West Philippine Sea,
0: ating ito.
7: And that's a fact.
0: Yes. Kaya
7: susunod na ang ating fact sheet.
0: Oh!
7: Yun.
8: Katotohanan dahil kwatro alat.
5: Fact sheet.
8: Para sa bayan lagi. Kwatro alat.
0: Na-miss nyo ba ang fact sheet? Yan. Medyo dalawang episode tayo walang fact sheet. Kaya ang special.
3: Mr. Senator, tumapit ka muna. Oh, yeah.
0: Diyan ka, diyan ka. Makinig ka sa fact sheet.
3: Ang bida muna rito si Michael Pahati.
0: Hindi, tayo lahat. Ang fact sheet po natin ngayon ay tumutugon sa mga paksyon sa politika. Hindi po namin kayo papatikusin. Ha? Kasi hindi. Akala na, 4 alas ka ano?
7: Ano
0: sabi?
7: Ano nga ba?
0: Kontra alas.
7: Kontra alas.
0: Laki ng memory mo. Bagkus, magbibigay kami ng suggestion para pagbutihin nyo pa ang inyong mga paniniwala batay sa mga initials ng inyong mga leader.
7: Yon.
0: Simulan po natin ang fact sheet, okay? Ako muna,
7: yon.
0: Sa mga DDS. Oh, anong initials sa mga
7: anong
0: DDS?
7: Initials? Ano?
0: Sa leader nila, si PRRD.
7: Oh, okay. Anong?
0: Letter P, pananagutan.
7: Yon.
0: R, responsibilidad.
7: Yon.
0: R, respeto. D, disiplina.
8: Fact sheet kayo!
7: Ako naman, mga loyalista at ehukutibo.
0: Ayan.
3: Pulong na naman.
0: Yan, meron ko palagi. BBM.
7: BBM.
0: BBM.
7: Una-una.
0: B.
7: Bantayan ang kumanang bayan.
0: Hindi.
7: Next thing. Baklasin ang mga bulok na sistema.
0: Oh.
7: At M. Paghatid ng tunay na reforma.
0: Fact sheet kayo!
3: Isumusunod ah.
7: Isumusunod.
0: Check.
3: Sa mga Dilawan.
0: Yan.
3: At Pinklawa.
7: Yan.
3: No?
0: Ano yan? EDSA.
7: EDSA.
3: EDSA.
0: Yan.
7: Nabulun lang.
0: E.
3: Awa na ako kaya. Educate.
0: Oh.
3: D.
7: Oh. Yes.
3: Discern.
0: Oh. Tama.
3: S. Sacrifice. And keep the spirit of
4: EDSA.
7: A.
0: Alive.
3: Oh. That we,
7: as
3: Filipinos, can be united for God, for country, and for freedom in all forms and bondage.
0: Fact sheet kayo! Lovely!
4: Sa ating mga lehislatura tulad ng Senado.
0: Uy, Senado. Senado.
4: Se, service.
0: Yes.
4: Na, nationalism.
0: Mm.
4: Do.
7: Pilit na pilit. Pilit na pilit.
4: Do what is right.
0: Uy! Fact sheet kayo!
7: Ako naman, isa bang legislatura. Siyempre, ang Congress.
0: Congress!
7: Continue being a working Congress. At restore the people's trust in the institution.
0: Fact sheet kayo!
4: Sa hudikatura.
0: Oy, justice.
3: Buti na lang, hindi ka ayaw niya. Buti na, bulo na.
4: SC. S. Serve the people.
0: Mm.
7: With
4: with conscience in the spirit of the law.
0: Bashit kayo!
3: Nakalimutan yung kanilang mga backlog.
4: Backlash.
3: Sa mga may sariling mundo.
4: Oy.
3: Tago natin sa pangalang Alan Peter.
0: APC.
3: May special mention. APC.
0: APC.
3: A.
7: Ayun, no.
3: Accept.
7: Tama.
0: Accept.
3: P. Participate.
0: O nga, no.
3: C.
7: Ano? Nag-buffer.
3: Concede.
0: Oy! Concede kayo!
3: Iisip ako na iba.
0: Iisip pa sa iba. At sa ating, siyempre, mamamayan. May 40% ng ating mamamayan na walang kulay sa katawan.
7: Tama.
0: Mamamayan. M-A. Manindigan.
7: Yun.
0: Magbalasakit.
7: Yun.
0: Makialam.
7: Yun.
0: Yan ang dapat nating lahukan dahil ang kapakanan ng ating bayan ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Ngayon, hindi kahapon at para sa ating kinabukasan.
8: Backsheet kayo!
3: Sa 2028, lumaho kayo sa electoral revolution.
7: Yun, yes. Agree.
3: Halusin na lahat yan.
7: Yeah. Ayun. At syempre, mag-buffer muna si Sec. Ronald Yama. Yan po ang ating backsheet. F-A-C-T-S-H-E-E-T. Backsheet. Kayo.
0: Yan. Yan naman yun. Ang galing, ano? Yung pinag-usapan natin ngayon, kahit na malalim ang katagalugan mo.
7: Okay.
0: Di ba?
4: Arneo.
0: Sila na magbasa niyan habang pinapakita natin.
7: Okay.
0: Huwag na natin basahin.
7: Huwag na natin basahin.
0: Lahat kayo naman na nanonood sa amin, yung buong 11,000 na ba, ilan na, napakarami na natin. Sa lahat po ngayon, ang pinakamahalaga kasi, partisipasyon.
7: Yan.
0: Di ba? Hindi dapat tayo tumatahimik lamang.
3: Expose, kailangan meron ding proposal.
0: Yan!
7: Wow.
0: Ang dami mo nang pinroposan, Sika.
7: 500 ang asawa ni Limahong.
3: Ganyan?
7: Limahong.
0: Limahong eh. 500.

0: ibantay sa mga makahalagang pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. July 6, Lunes, alas 4:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at FM Regional.
1: Nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
5: Masdan po ating bayan, anong iyong...
6: Mahal na Ama, sa muling pagbabalik ng mga kabataan sa paaralan, dalangin po namin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Protektahan niyo po sila sa anumang kapahamakan at gabayan sa kanilang pag-aaral upang patuloy silang matuto, lumago sa karunungan at lumaking may pagmamahal at mabuting kalooban. Amen.
7: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
8: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
9: Kalma, kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
9: Tignan natin anong kanilang saloon dyan.
7: Kasama sina Sandro Ochona.
8: Easy ka naman
7: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
10: Mawalang galang na po.
7: Magbabalik po sila
10: para bumanat with due respect.
11: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
10: Richard Haydarian.
12: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
10: Carlo Flores.
13: Eh paano mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong?
10: Cleve Arguelles.
14: Seryoso, sincero, at yung buong...
10: Dino De Leon.
15: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
10: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
16: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
10: At Jessica Bert.
17: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
10: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sabayang papapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at FM Radio Regionals.
18: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
10: Dahil hindi tumitigil ang balita,
18: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
10: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
18: Ako po si Naomi Timosyo.
6: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinuko. Amen.

0: ang kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:03 na po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

Kaka-trending! Salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Narito na naman po tayo sa mga trending issues, sa mga trending topics, at syempre sa mga trending na mga bagay na masarap pag-usapan, lalong-lalo na pagdating po sa mga programa at serbisyo na dapat ay alam natin dahil pampalakas, pampatibay po ito ng pamilyang Pilipino. Ang inyo pong lingkod, Jing Castañeda po, para pa rin sa Trending. At ngayong araw po ha, bago ang lahat, tayo po ay makikipagkwentuhan dahil po marami pong trending na mga nangyari this week. Isa na nga po dun ay yung nangyaring pamamaril sa Tacloban ng ilang mga kabataan. At ang isa sa mga itinuturong, posibleng naka-impluensya sa mga bata ay yung Gorebox, no? Ito ay isang isa pong online game at eksakto po sa paksa natin ngayon dahil ang atin pong makakakwentuhan ay ang ahensya na nangangasiwa pagdating po sa mga online, ayan, Wi-Fi, mga cyber scam, walang iba kung hindi ang DICT, ayan. So, mamaya makakasama po natin ang mismong hepe ng DICT, si Secretary Henry Aguda. Pero sa ngayon, tutok lamang po kayo sa atin pong Facebook page. Thank you sa lahat po ng mga nagpadala na ng kanilang mga tanong, mga comments, no, suggestions. Tutok lamang po kayo sa atin pong social media accounts, Facebook, syempre TikTok, Instagram at YouTube. Ayan, naka-flash po sa inyong mga screen ang QR code. I-click lamang po ninyo and please sundan niyo po ang amin pong mga social media accounts para po sa mga announcements pagdating po sa atin pong mga gimmick, no, sa mga ganaps at higit sa lahat sa mga hatid nating serbisyo at impormasyon sa atin pong programang Trending. Isa po sa atin pong mga serbisyo at na gusto po nating ibahagi sa ating mga tagapanood ay ang upcoming AI training. Ready na ba yung materials mo, Benj? Ayan, meron po tayong libreng AI training, meron pa tayong ibibigay na allowance, no? AI training, ang tawag po natin ay Creators Academy dito po sa Trending at hindi lamang po AI yan, ha, content creation at lahat po ng mga dapat na alamin at makabisado kung kayo po ay interesado sa paggamit ng AI at iba pa pong tools pagdating po sa content creation. So yan po ay advokasya ng programa natin. Yan po ang ating ambag para naman maganda ang mga content, makabuluhan at higit sa lahat, hindi po fake news. Ayan. Kaya importante po na tumuto kayo sa page natin. Kanina, finlash po natin ang QR code. Nandun po ang mga detalye, yung mga requirements, at syempre kung ano yung mga qualification, o saan ka pa, ha, matitrain ka na, may allowance ka pa. O diba, saan ka nakahanap nun? Kami ang magbibigay ng allowance mo. Amang tutok lamang po kayo sa atin pong social media accounts at syempre sa atin pong programang Trending at makakatuwang po natin dito sa ating advokasya ng pag-train, hindi lamang po ng AI skills, kung hindi higit sa lahat yung values, no, that come with using social media, with using all of these IT tools, para hindi naman po tayo laging nagkakaroon ng negative, no, puro negative noise online. Kita nyo, naku, yung sa Tacloban talaga nakakaiyak, ano, yung impluensya nga ng mga gaming sa atin pong kabataan. So mamaya ho ay atin pong hahapyawan yan sa atin pong bisita. Pero bagong lahat, tayo po ay babati muna. Napapanood po tayo sa TFC, sa atin pong mga loyalist sa ABS-CBN TFC. Pakita natin yung ating art card. Dahil, ayun, sa iba't iba pong mga oras, Thursday sa Amerika at sa Canada, Saturdays Hong Kong and Singapore, and of course, may Guam, yung Saudi Arabia. Naku, yung atin pong, na-miss natin yan, ha? Kasama ko po si Henry Umagadia sa ating Balitang Middle East for more than a decade. So, hello po sa atin pong mga kababayan dyan. At syempre, pati sa Madrid, o, oh, diba? Mapapanood po tayo sa multiverse. O, oh, yan. So, tutok po kayo sa atin pong programa. Maya-maya lamang po sa ating pagbabalik, ipapakilala ko na ang gwapong-gwapo at napakasipag na hepe ng DICT. Naglolokohan nga po kami kasi 'di ba lahat yung connectivity yan po ay
ika nga, teritoryo ng DICT. So parang, nisip ko gawan siya ng AI, di ba? Yung parang kung saan man, oh, nasan ka na Henry? Biglang lalabas yung kanyang ano, avatar. Oh, dito naman Henry, lalabas yung avatar niya. Kasi kahit saan ngayon, Wi-Fi ang isinisigaw. Parang bukod sa tubig, Wi-Fi ang hinahanap, di ba? Pag may pupuntahan po tayong lugar. So, wag po kayong BBT, oh. Magbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trending!

0: Nagbabalik po tayo sa trending at kasama po natin ang happy nga po ng DICT si Secretary Henry Aguda. Hi, Sec!
1: Hapon, Jing, at saka dun sa mga nakikinig ngayon sa inyo. At happy NICT month at Pride month.
0: Uy, Pride month din pala, oh, no, Sec, din, no? Oh. Uy, Sec, kanina nga binanggit ko yung tungkol doon sa pagpamamaril sa Tacloban, no? Well, may lumalabas ang mga balita na mahilig mag-gore box nga.
1: Gore no, box,
0: oh. Confirm ba yun, Sec? Ano bang update natin doon?
1: Oo, unang-una, siyempre, nakikiramay po kami doon sa mga biktima po, no? Oo, totoo yun. Yung report po ng CIDG, nagkaroon kami ng interagency conference with Secretary Sunny Angara, eh, na-trace nga na may gore box. Pero hindi lang naman kasi gore box yun. Si CICC po, yung nag-iimbestika ng mga forensics para sa internet, nakita na may mga chat group na sinalihan at may mga binabantayan na kami ng mga chat groups na nagkukos ng mga ganyan din. So, ang latest naman, kagabi, up to last night, nakikipag-ugnayan po kami dun sa developer po ng Gorebox. Nakita namin may ina-adjust na sila sa app nila. So, hintayin na lang po natin kung ano yung mga age gating at saka parental control na ilalagay. Kasi po, ang Gorebox talagang 18 plus and above. Pero ang sabi namin nga, eh bakit nakakalusot yung mga bata? Dapat higpitan nyo. Para bang ano yan? Yung pagbebenta ng alak sa isang ano restaurant, hindi bawal yon. Pero pag bata, bawal yon. So bago mo bentahan yung bata, dapat hingan mo ng ID. Pag above 18 pwede, pagka below 18, hindi pwede. So yun yung sinasabi namin kay Gorebox. Mukha namang magko-comply. Tapos si Google Store po, sabi nila, tinitignan na nila na baka habang wala pa yung safety features para sa mga bata, baka i-block nila. So, inaaral na this weekend. At swerte naman, wala yan sa iOS. Hindi mo malalaro sa Apple yan.
0: Okay. So, Sec, ano ba ang bara po sa kapakanan ng mga magulang, lalo na no, na nanonood? Paano nga ba natin mamomonitor kung yung mga... Kasi kung hindi nangyari ito, di yung palang Gorebox, wala palang... Uh-oh. Ano yung tawag nyo, Sec? Child?
1: Ano? Age gating
0: age
1: process.
0: Age gating.
1: Oo. Tsaka... Okay. May tinatawag tayo na age appropriate and content appropriate monitoring.
0: Oo. Okay, so paano yun, Sec? Kasi, well, of course, yung hindi na tulad dati, di ba, na huwag kang pumunta sa mall.
1: Yan,
0: physical space.
1: Physical space.
0: Para ikaw ay ligtas.
1: Oo.
0: Ngayon, talagang, walang physical limitation anong pwede puntahan ng bata.
1: Tama.
0: So, meron ba kayong, may mga anak ka rin, Sec?
1: Oo naman, meron akong shout out nga dun sa mga anak ko na ngayon, wala na, naka-bakasyon ngayon. Oo.
0: Ilan taon
1: so,
0: sila,
1: may,
0: Sec?
1: Ang pinakabata, 3,
0: okay.
1: Tapos may 7, at meron akong teenager na 16.
0: Naku!
1: Yan.
0: Yan ang headache time.
1: Ay, hindi naman. Kasi, ang sinasabi nga ng mga kaibigan natin, tulad na si parang Anthony Pangilinan, kasama sa responsibilidad ng mga magulang, yung engagement sa mga bata. Mm. So, siya yung nagsabi sa akin, dapat pagkakakain kayo, medyo phones down. Yan.
0: Tama.
1: At least magkaroon kayo ng opportunity na walang distraction sa social media. Pero hindi natin maalis yung mga iba nating mga kababayan na mga magulang, medyo busy. Ako rin, guilty ako dyan. Minsan busy na ako, ibibigay ko yung screen dun sa bata para malibang siya. Pero ginagawa ko naman, tinitignan ko kung ano yung mga application na pwede nilang ma-access. So, maraming parental control mechanism na maganda aralin ng mga magulang para pag binigyan nyo po ng telepono o kaya ng iPad o ng screen yung mga bata, makontrol nyo po.
0: Okay. So, hindi pala kasi automatic Sec yun, ano?
1: Yeah, maganda yan, no? Kung maalala nyo, 3 months ago, nakipag-ugnayan kami kay Roblox. Roblox, ha? Hindi Gorebox. Si Roblox kasi, talagang pambata. So, sinabi namin, dapat ito yung mga improvement. So, sumunod naman sila. Yung ginawa nilang default ba ang parental control? Kapag ka minor de edad ka, below 16, naka-default ngayon yung parental control. Si ano ngayon? Si Meta, meron siya yung TeenSafe. Ginawa na rin niya, dinefault niya ngayon yung parental control pagkabata. So, yung mga platforms naman, ang kagandahan, sumusunod po. Ito nga lang, itong Gorebox kasi, ano to eh, 18 and above. Yung talagang for adults only. Pero kung for adults only ka, dapat siguraduhin mo walang batang makakagamit.
0: Yun na nga. Pero daming paraan din siguro, sekano, kasi dadayain mo lang naman, i-encode mo lang naman yung mga ano mo, inihingi na information. Oo.
1: Ang isa nga naming in-offer sa kanila, pwede ba gamitin nyo na yung national ID? So si Roblox, tinitignan niya na pag may nag-apply sa kanila, tignan nila yung national ID, makakatuloy-tuloy. Iba kasi, pwede kang inauthentic eh. Hindi totoong pangalan, hindi totoong edad. Pagka ganun, nahirap yon.
0: Okay. So yung mga, may mga tanong na dito, Sec, ha? So, ulitin ko lang, ha? Kung saan po kayo pwede magpadala ng inyong mga tanong. Una-una, Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000. At syempre, sa YouTube channel ng DZMM Teleradio at sa DZMM Radio Patrol, no? Sa East 30. Meron pong mga nagpadala ng kanilang mga tanong sa atin pong Facebook page. Mamaya, ha? Papasadahan po natin. Samantalahin na natin yung pagkakataon na kasama po natin ngayon si Secretary Henry. So, Sec, kanina, well, mamaya puntahan natin yung national ID, no? Kasi
1: sige,
0: sa e-gov app naman natin yun, no? Pwedeng puntahan. So, yung mga, kanina nga, Sec, so bukod sa game o online gaming issue, yung mga cyber scam naman,
1: tama.
0: Sec.
1: Uh-oh.
0: Alam mo, Sec, yung mga, mula, yung mga, hindi ko alam bakit hindi natututo ang madlang people. Eh, bagong reporter pa lang ako, wala pang online, marami ng scams.
1: Uh-oh.
0: Siyempre, nung dumating na yung online, kasama yun sa mga nire-report namin. Ngayon, di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin. Tapos, Sec, yung mga love scam.
1: Ay, naku.
0: Ang daming ganun. So, ano yan, Sec? Hindi ba yung mga cyber scam, may data ka dyan, Sec? Ano yung number one? Yung, ang isa pang issue ngayon, yung online banking scam.
1: Tama.
0: Din naman, di ba? So, parang ang dami mong problema, Sec.
1: Well, ang kagandahan naman yan, whole of nation approach kami. So, si DICT, CICC, at yung Fintech Alliance, Bankers Association of the Philippines, NBI, at saka SEC. Meron na kaming Common Threat Monitoring Center.
0: Okay.
1: At mabilis yan. Kaya babala to sa mga would-be scammers. Pag gumamit kayo ng mobile phone, madali na po namin kayo matretrace. Meron na kaming agreement with NTC and with the telco, with the SIM Registration Act. Habang pinangangalagahan namin yung secrecy and yung privacy nyo, kapag gaya na na-flag yan, na nagamit sa scam o naging mule, madali na naming ma-block yan at mahuli kayo. So, yun, nabawasan yun. Pero, medyo masigasig yung mga scammer. Lumipat na naman sila ngayon sa love scam, yung nagpapanggap sila na manliligaw. Alam mo, ang mga ang masakit dyan, ang mga chinechempohan nila, yung mga kababayan natin, kung halimbawa malungkot siya, desperado siya, machechempohan nila, 1 out of 1,000 yung nangyayari pero may tinatamaan pa rin. Masigasig nilang ginagawa yan. Lalo na sa kanina, maganda yung nabanggit mo bago nag-start yung interview natin, yung training sa AI. Kasi yung AI, may iba nagagamit siya sa pang-scam. Ang bilis akala mo yung kausap mo tao pero AI. Akala mo yung napapanood mo, nagsasalita siya, pero hindi pala. Deepfake pala yun. Marami kasing ganon. So, kami naman, nag-a-acquire kami ng mga bagong tools para ma-detect ka agad pag yung boses o kaya yung video fake. Maraming ganon. Yung mga ordinaryong mamamayan, minsan hindi na nila na-distinguish. Yun yung bad side of AI. Yung advocacy nyo nga na meron din mga good side yan . Pwede ba yung good na lang ang i-propagate natin, wag na yung bad? So, ganun ang nangyayari ngayon. Yung love scam ang pinakamataas. May isa rin akong sasabihin sa publiko. Alam nyo po, marami akong nakuhang report last Friday pa. Yung iba, wala silang online banking app. Pero, halimbawa, mananakaw yung phone niya. Tapos yung kumuha ng phone niya, mag-o-open ng online banking app niya. Nagagawa yon lalo na pagka yung telepono mo, nandun yung password mo, picture ng ID mo, fingerprint mo, nandun. So sa akin, kung meron nagbabangko po kayo at yung bangko na kung saan sineservisyon kayo may online services, mag-apply na po kayo para hindi yung iba pa yung mag-apply. Doon naman sa telepono nyo, huwag nyo pong ilagay lahat ng mga detalye. Kung po pwede po, may mga ano naman, may mga software at saka may mga app na sinisikreto yan. May iba kasi kina-cut and paste, makikita mo doon sa picture. So, wag po, ingatan din po natin yung ano, yung telepono nyo. Parang wallet yan. Pagka nakuha yung telepono nyo, eh makukuha yung mga lisensya nyo, makukuha yung mga TIN number nyo, etc.
0: Okay. So, Sec, bago tayo mag-break ha, kasi marami pong tanong dito. Nagbigay na po si Sec ng ilang tips, pero yun po yung karamihan ng mga tanong. Ano daw nga tips para iwas love scam, iwas banking scam? May binigay na po si Sec kanina, mamaya sa pagbabalik natin, more tips! Paano nga ba hindi maging lonely, Sec, sa love life? Para hindi ka lang pang-victim pa ng love scam.
1: Mahirap yun.
0: Pagiging ano pa, love advisor, love counselor po si Sec. Pero wag po kayong BBTO sa pagbabalik pa natin, hindi lamang yung mga scam, kung hindi yung iba pa pong programa ng DICT, kasama na rin po doon ang connectivity. At lalo na yung mga sa school, no? Kasi yun po yung nagkasama kami ni Sec. Bilib ako dun, Sec, ha? Kasi ang layo. Biro nyo naman, Basilan at Zamboanga, may Wi-Fi. Ayan, sa pagbabalik po natin, dito pa rin sa Trending.
2: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Basta AM-MM!
7: Smells good.
8: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
11: Love?
12: Ano Everbest food mo in the world?
13: Of course! Yung ginawa natin together.
14: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Hayaan mo kami ang mag-impanyan. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Hello, attorney!
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
18: Hello, Attorney!
16: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
19: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
0: Libo-libong miyembro ng LGBTQIA+ na kilahok sa Pride March 2026 sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Quezon City, Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly. Kelly? Hi, Kelly.
7: Jing, umarangkada ng Pride March 2026 ngayong Sabado ng hapon, June 27, 2026. Bilang bahagi yan ang pagdiriwang ng Lablaban Pride Festival. Dinagsa ang parade ng daan-daang o libo-libong miyembro ng LGBTQIA+. Dinaluhan ito ng iba't ibang organisasyon at ilang kilalang personalidad. Nagsimula ang parade sa may Lahandula de Derecho yan sa Rojas Avenue hanggang Osmeña Avenue, Pailanan Street at palabas ng Commonwealth Derecho pabalik ng UP Diliman. Dahil dito, asahan na ang mabagal na daloy ng traffic sa loob ng UP Diliman at inaabisuhan ang mga motorista na gumamit na lang muna ng mga alternatibong ruta. Pagtitiyak ng QCLGU, nakaantabay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety, Task Force Disiplina at Quezon City Police District para matiyak ang kaayusan ng daloy ng trapiko sa nasabing lugar. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
8: Basta may nangyari, nakareport na kalat sa DZMN, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Nagbabalik pa rin po tayo sa Trending at kasama pa rin po natin si Sec Henry Aguda. At Sec, kanina yung question yung iniwanan natin, no, bago natin puntahan yung connectivity. Ano raw mga tips mo, Sec, para yung mga scam nga maiwasan?
1: Oo. So, unang-una, pag may nag-message sa inyo na may naka-attach na link, huwag niyong i-click-click. Lalo na kung hindi nyo kakilala kung sino yung nagpadala. So, karamihan yan, nagpapadala ng mga link yan. Yan yung mga clickbait talaga, clinicmate po. Tapos, diretso ka na doon sa scam. Ano,
0: pati
1: tapos,
0: sa email, Sec, no?
1: Pati sa email. Pag hindi nyo talaga kilala, huwag nyo i-click. Tapos, second, walang banko ang hihingi sa inyo ng OTP. Diba, nakalagay parate, do not forward this OTP. Pag OTP, huwag na huwag nyo i-share. Siyempre, password nyo. Huwag nyo i-share.
0: Sek, tama ba? Parang last week may nabasa kung hindi na dapat talaga ang banko humingi. Yung meaning, wala nang OTP, but how will they verify kung ikaw yun?
1: So, si BSP ngayon nagsabi na weak yung OTP as a security measure.
0: Okay.
1: So, ang mga banko ngayon, ang gusto nila is security by design na. So, may mga ipapasok sila sa app nila na sisiguraduhin na ikaw yung gumagamit. Minamap na nila mismo sa phone. Pero alam ko, binigyan naman sila ng ano ng time para mag-change. So, but right now, kung nakakatanggap kayo ng OTP, huwag nyong i-forward. At saka, siguro yung huling-huli na lang, no? Marami kasi dyan yung sasabihin nila, eto, madalas to sa Signal at saka sa Telegram. Nakalagay dyan, Henry Aguda. Tapos, nandun siya sa message. Pagka ginamit yung pangalan at hindi sigurado kayong siya yung pangalan, tawagan nyo muna yung alam nyo mong nakasave na number nung tao. Kasi maraming tinatawag na spoofing ba? Nagpapanggap na siya. Kasi lumabas doon sa Signal o Telegram yung pangalan. Pwede namang ispoof ang tinatawag doon.
0: Okay, so Sec, may Viber message tayo na may mga scam text na ang gamit ay mismong pangalan nung bangko.
1: Ayan, oo.
0: So minsan ako nga nakatanggap, akala ko nga galing doon sa bangko ko, yung pala.
1: Tama.
0: Hindi naman.
1: So ano yan, nagkaroon kami ng hearing sa Congress. In-explain ko rin yan. Ang mangyayari kasi niyan, yung telepono natin, makikita niya ang sender, let's say lang, example lang, bankong ABC. ABC na bangko. Ito yung sinasabi kong spoofing. Nakuha yung signal mo. Nagpadala siya ng ABC rin. Sisingit niya dun sa message trail mo. Na akala mo ngayon, ang kausap mo, si bangkong ABC. Pero actually, naisingit siya. Kasi yung telepono, pag receive niya na message na galing kay ABC, hindi niya nalalaman kung yung talagang bangko o na-spoof. Now, paano nangyayari yan? Yung mga IMC catcher.
0: May mga devices.
1: Ano yan? Sinlaki ng backpack yan.
0: Okay.
1: And madalas, nasa mga lugar yan kung saan nagbabayad ka sa kahera. So, pag yung telepono mo, ito tip ko sa mga kababayan natin, pag yung telepono mo, yung signal yan na 5G at sa 4G, bumagsak sa 3 at 2G, delikado yon. Ibig sabihin, baka na merong kang fake na cell site na nandyan lang sa paligid mo. Kinukuha yung signal mo.
0: Okay.
1: Tapos doon ka padadalan ngayon ng message.
0: Okay.
1: Kaya yung push ng NTC, at saka ng DICT, i-retire na natin ang 2G at saka 3G. Para yung 4 at saka 5G kasi mas secure yun kaysa sa 2 and 3G.
0: Okay, so ibig sabihin, Sec, mahirap talaga din na i-secure mo yung iyong mga credentials na ganyan?
1: Hindi naman. Ang sa akin, kung halimbawa mag-online banking ka, checkan nyo rin na yung signal nyo is 5G, 4G. Or, wag na wag kayong pupunta sa isang Wi-Fi na libre na hindi nyo kilala kung sino. Kasi marami yan, pag pumunta tayo sa mall, hindi ka makakuha ng signal, tapos titignan mo na lang kung ano yung signal doon na walang available password, mag-click-click ka. Pag hindi nyo po kilala kung sino yan, wag po. At baka yan yung nag-i-spoof ng message din sa inyo.
0: So, pag ikaw ay nag-access sa isang, sabi mo nga, Wi-Fi...
1: Wi-Fi na walang password na akala mo legitimate.
0: Okay, pero, anong pwedeng mangyari?
1: Pwede kang singitan ng message.
0: Na
1: akala mo o na fake. Tawag doon spoof o klinoklone yung pangalan ng bangko. Yun, wag na wag yun.
0: Naiya. O kaya yung hotel, di ba? May mga ganyan na free. Nandun na yung pangalan ng hotel.
1: Tama.
0: Or NAIA free Wi-Fi access.
1: O di, doon
0: okay
1: sa,
0: ba yung mga yun?
1: Doon sa establishment, makikita mo naman may mga poster sila. Pag nakita mo na yung SSS ID o yung pangalan ng Wi-Fi, yun yung nandun sa pader at legit siya, pwede mong gamitin.
0: So safe yun, Sec?
1: Safe yun. Safe naman yun. Oo. Ang wag lang is yung mga tipong libreng Wi-Fi, kumunek ka. Tapos hindi mo kilala kung sino. Kami naman, sa DICT, meron kami free Wi-Fi for all. Yan, legit yan. Makikita nyo po yan sa bus station, sa LRT station, etc. Meron kaming ano doon, nakapost. Nakalagay doon yung talagang valid na URL.
0: Pag nakakonek ka dyan. Paano namin malalaman na yun? DICT nakalagay?
1: Ang nakalagay doon, free Wi-Fi for all.
0: Free Wi-Fi for
1: all.
0: Okay.
1: Yun, makikita mo doon, tapos click mo. Ang ginagamit niyang ano, pang-validate is yung national ID. So, pag na-validate ka na once, para ba hindi yung kahit sa, palipat-lipat ka ng free Wi-Fi, login ka na login, marerecognize ka na niya. Yun, valid yun.
0: Okay. O Sec, may tanong dito. Sec, ano bang gagawin namin dahil nagka-scam kami sa bangko? So yung mukhang bangko yung mahina ang security. Kasi na may credentials daw siya na yung bangko malamang ang sa bangko nakuha. No? Ano pong gagawin namin? Pinapahirapan kami ng bangko.
1: Okay, ganito. Si BSP, may Consumer Action Group. Pwede nyo pong padala doon sa website nila. At pwede nyo rin pong ipadala sa amin. Meron kaming action center din sa lahat ng bagay na illegal at harmful at complaint sa internet. Ang action email po namin ay 1326@dict.gov.ph. Gawan nyo lang po ng screen cap nyo lang. Tapos, padala nyo sa amin yung detalye. Meron kaming AI. Ito naman yung tamang gamit ng AI.
0: Go, Sec.
1: So, pag pumasok doon sa email namin, susuyurin niya ng AI namin. Yung AI namin, na-train na po namin yan. Isang taon na nagtatrabaho si AI namin. Sasabihin niya, kapag banking issue yan, papadala niya sa BSP. Kapag DTI issue, nagbebenta ng illegal na vape, papadala sa DTI. So, padala nyo po sa amin para siguradong nakalag sa amin. And makakakuha rin po kayo ng response niyan within 24 hours.
0: Okay. I guess humihingi kasi siguro sila ng reimbursement or something from the bank. Eh, syempre,
1: oo.
0: Pwede ka talang pahirapan ng banko kasi tuturo ng banko, ikaw may kasalanan. No?
1: Noong nandun po ako sa banking, 2 years ago, no, bago ako nag-gobyerno, ang policy po namin, maganda yung policy nung banko namin noon dahil gusto talaga namin ng digital adoption. Pag napatunayan mo na na-scam ka, nagkakaroon kami ng immediate review, tapos nare-reinstate naman.
0: Okay.
1: Pero ang mahirap nga lang dyan is, may iba rin kasi nag-a-attempt na akala nila
0: madaling
1: mag-reimburse.
0: So
1: kami naman, pag nakita namin na talagang na-scam ka, we make representations to the bank na, uy, etong kliyente nyo talaga naman na-scam yan. Consider nyo naman.
0: Okay. May mga questions dito kay Mama Liza, galing kay Arman, Ustakyo, at naku, marami. Blockbuster ka, Sec, ha? Ang dami po sa YouTube. Pero balikan po natin.
1: Thank
0: kasi
1: you.
0: May naka-standby po tayo sa Zoom ngayon. Ito po yung mga, ito legit
11: Legit no legit. Kasi pati po ako, nakausap ko po itong mga taga-Basilan na nagulat, nagulat ako ha, I mean hats off to you, na umabot po doon ang ating wifi sa isa po sa mga eskwelahan sa Basilan, sa Badjao Floating Integrated School. At makakausap po natin ang isa sa mga teachers, si Ma'am Farhana Carpio. Hi ma'am!
20: Hello po Miss Jing and Secretary Aguda.
1: Hi ma'am, magandang hapon po dyan.
11: Bigyan natin si Sec ng earphone para mas marinig niya si Ma'am Farhana. O yan, habang inaayos natin yung audio ni Sec, nandito rin po mula naman sa Mariki Elementary School sa Zamboanga. Si Amina, Ma'am Amina Lumandong. Hi Ma'am Amina.
21: Hello po, magandang hapon.
1: Hi Ma'am Amina. Good afternoon po.
21: Good tardes po.
11: Mga angels ni Sec. O habang hinihintay natin, Sec, ang iyong audio. Sec, bigyan mo naman kami ng fast numbers.
1: Oo.
11: Siyempre, importante ang wifi sa mga school. Eh, di ba, nag-viral ang mga nag-trending, yung mga mag-aaral na hanggang bundok o mga teacher hanggang bundok pumupunta para lang makakuha ng wifi signal.
1: Alam mo, Jing, yan yung kabilin-bilinan sa akin ni Pangulo. Sabi, Sec, gawin mo lahat ng pwede mo magawa dahil marami pa tayong DepEd schools na walang online access to online learning. And alam na naman natin, minsan pag nagkaroon tayo ng problema sa online at saka offline na mga teachings, di ba? So, sinimulan po namin yan last year. Bigyan ko lang kayo ng statistika na sa mga mahigit 45,000 ang DepEd schools.
11: Okay, and nationwide.
1: Nationwide po yan. So, pakipagtulungan po kay Sec Sunny. Yung mga nasa lungsod, nakabitan na. Pero, may mga 40% pa rin na hindi nakakonek. And, karamihan nasa Visayas, Mindanao. Kaya itong last year, ang dami ko nang naikot sa, ang ganda talaga ng Visayas, Mindanao, ang dami ko naikot doon from yung mga bundok ng Mindoro, tung yung mga beaches po ng Basilan, ang gaganda. Ngayon, ang report ko po, yung 60% na DepEd schools na may connectivity, umakyat na sa 95%.
11: Wow,
1: and ang pangako nga namin, by July, dapat 100% na yan. And yan po, ang kagandahan niyan, yung programa natin, nai-stream na ngayon sa kanila.
11: Oo,
1: nakikita
11: nga
1: na nila.
11: Galing, galing. Yung, ang bilis nun, Sec, ha? Yung iyong rollout. So, by end of
1: July. Oo.
11: This coming
1: next
11: July,
1: month,
11: 100%?
1: 100%. Na yung 5% na natitira, yan yung mga, ano ha, I kid you not, ha? Yung example sa Agusan. Si Sec Sunny mismo, linangoy niya, dalawang ilog. Kami naman, nung nagpunta kami sa Mindoro, inakyat namin talaga bundok. Kaya yan na yung mga talagang hardest areas to reach talaga. Geographically isolated. Pero kahit na-isolated po sila, sabi nga ni Pangulo, siguraduhin natin na maramdaman nila yung serbisyo ng gobyerno.
11: Saka tama ka, Sec, kasi ngayon, dati entertainment ang pangunahing silbi ng wifi. Ngayon, learning tool talaga siya, no? Enabler siya, no? For
1: tama.
11: Learning, for education.
1: At saka makikita mo, ang ganda ng signal. Yung isang event na ginawa natin a month ago with the president, ay ilan ba yun? 12 school ata yun, nag-Zoom call. Tapos nagulat nga kami habang nagkoconnect kami sa Basilan, biglang nag-zoom in si Presidente. From Bulacan siya naman noon. Isang isolated school sa Bulacan. Tapos kasama sa Zamboanga. So makikita mo, pagdating sa connectivity, dapat lahat connected na.
11: Sarap i-feature noon, Sec, ha? Bilo mo mula. Pero sa Norte ba? Sa Norte, ano ka na rin? May wifi na yung mga schools. Ano ba pinaka-Basilan? Ang pinaka...
1: Batanes.
11: Sorry, Batanes.
1: So hanggang Batanes to Tawi-Tawi, meron na. Meron na yan. Tapos ang mga sinusuyod na lang namin, yung mga in between, yung 5% na titira is in between. Kaya yung mga kababayan po natin sa Bulacan at saka sa Ilocos, next week po, yun naman ang assignment ko. Iikutin ko po yan hanggang Cagayan to Gigarao. Kasi yung Visayas, Mindanao, ano na yan patapos na. So yung natitira na kailangan namin kabitan yan, yung sa mga siguro sa Kuldiriela, yung mga talagang bundok,
11: bundok
1: na. Oo. Oo.
11: Okay. So, Sec, hindi lang pala mga estudyante may assignment, pati ikaw.
1: Ah, hoy, talaga. Ay, hindi pa. Eh, gusto kong maipas ng on time yung assignment ko before matapos ang July.
11: Hoy, alam po ninyo ha, ito hindi biro ha, ginegradean ang mga secretary. Ginegradean po ng Pangulo. May scorecard po sila. Kaya, tama, may assignment nga si Sec. Pero, Sec, ayan, ipag-i-flex natin. Sabi nga ng mga Gen Z, ang atin pong Wi-Fi power. O sige, Sec, kausapin natin si Ma'am Farhana at si Ma'am Amina all the way from Zamboanga and Basilan. Ayan, kumusta yung Zoom mo? Stable naman? Kasi pag di stable, si Sec ang malalagot dito.
1: Ma'am Hana, sa yes, floating school po ba kayo?
20: Yes po.
1: O kamusta naman kayo dyan?
20: So far po, masaya po, Secretary.
1: Oh, may isa akong istorya, Jing. Ha? Kakaiba yan sa floating school. Nung kinakausap kami ni Presidente, walang kuryente nun. Pero tuloy-tuloy. Kasi naka-solar sila.
11: Wow.
1: Yung solar nila may battery pa. Eh yan eh, pakikipagtulungan with the LGU. Maganda yung facility nila. Nagulat ako, in that area, may 50 computers, yung mga bata nakakapag-online learning. Yun nga lang, medyo mainit ng konti kasi walang kuryente. Pero, tabing dagat naman yan. Pag binuksan mo yung bintana, medyo maaliwalas na maayos.
11: Sek, kasama ba sa assignment mong solar?
1: Hindi. Nakipagtulungan kami with, ano, with the DOA niyan. Oo. Pero, nabanggit mo yung solar. May upcoming collaboration kami with admin Nani Almeda sa Bukidnon naman. Up and coming yan. We're papakita niya na malalagyan na natin ng kuryente yung mga lugar din na linalagyan ng connectivity. So, meron ka ng connectivity, meron ka pang kuryente.
11: Oh, galing naman nun. Eh, baka maingit naman si Ma'am Amina sa Zamboanga.
1: Ay, Ma'am, sa Zamboanga, pasensya na, hindi ako nakadaan nung okasyon na yon kasi may hinahabol kaming flight. Pero,
11: may solar ba kala Ma'am Amina?
1: Ma'am, may solar din po ba kayo? Mukhang stable ang kuryente sa kanila.
21: Ano po, Sec, may electricity talaga po kami dito. Though we are also a floating school of Zamboanga City Division po.
1: Oo, sa Zamboanga City mas stable lang ano ang kuryente.
21: Yes po.
1: Oo. So, ma'am, sana gamitin ng mga bata 'yan ano ha ng mas matindi dahil maraming mga online content na ilo-launch si Sexani kasama na 'yung mga AI learning. Malapit na po 'yan.
11: Sec. Wow, ang galing naman nun, Sec. O so, Ma'am Amina at Ma'am Hana. So parang ninong natin ano, si Ninong Henry, parang siya 'yung tagapigay ng mga magandang aginaldo itong mga Wi-Fi na ito at mga solar, ano ninong?
1: Hindi, si ano yan, ang ninong natin, si Presidente.
11: Si Presidente, okay.
1: Eh, kung di naman sa vision niya yan, hindi arangkada yan. Pero ang kagandahan naman, basta para sa ikabubuti ng mga learners natin, wala po kaming problema. Hindi kami nagkaroon ng problema securing permits with the LGUs, hindi kami nagkaroon ng problema collaborating with them. At nakita nyo naman po, yan po yung mga magigiting na mga DICT engineers po natin. Yan ang mga engineer na marunong lumangoy, mag-splunking at...
11: Ay, totoo. Ay, nakita po natin no, yung mga, alam mo, Sec, talagang the men and women behind all of these projects. Mm-hmm. Ibang level, no?
1: Ibang level. At saka ano yan, 10 taon na po niyang ginagawa yan. 10-year anniversary po ng DICT. At saka nakita niyo naman yung mga engineer namin na akit ng bubong yan kung kailangan.
11: Oo nga.
1: Kaya saludo
11: kahit
1: po tayo.
11: Umuulan, ha? Sek,
1: kahit na umuulan. Lalo na ngayon na bumabagyo na. So yung natitirang 5%, dapat maikabit na. Kasi pagdating ng bagyo, usually, yung mga schools na nagiging evacuation center. Importante na pag may connectivity ka, malalaman mo kung nasaan yung mga kamag-anak mo at makapagsabi ka ng status.
11: Okay, so importante po na, ano nga ngayon, Sec, di ba? Sabi nga natin, di baling ang, well, of course, tubig is important, pero Wi-Fi yung pangalawa. Parang di baling ang walang pagkain. Basta meron kang
1: pero doon sa floating school, maraming tubig doon. Di sila magkakaproblema.
11: Oo nga. O meron po kayong, Sec, meron bang capacity building bago mo bigyan ng mga Wi-Fi installations yung mga areas?
1: Ang kagandahan kasi pagka sa DepEd, mabilis silang mag-adapt. So, nung ikinabit namin, immediately, nakapag-online learning na sila. Doon sa mga ibang areas, like barangay halls, yon meron pa kaming DICT Transformation Center na ginagawa. So, depende kung sino po yung target beneficiary po namin. Pero yung sa schools, credit po to our almost 1 million teachers, mabilis silang ano. At ang mga bata, as soon as binigyan mo na access, ah, hindi mo na kailangang ano pilitin eh, talagang tuloy-tuloy ang gamit eh.
11: Galing ano? Ma'am, bago namin po kayo pakawalan, baka may mensahe po kayo kay Sec Henry. Ma'am Amina, ikaw na mauna or sa atin pong mga manonood.
21: Nga po, magandang hapon ulit. Sa magpapasalamat po talaga kami, especially yung Marik Elementary School, na we are one of those lucky school na dito nabigyan ng wifi. May makaka-access na po talaga yung mga bata namin and the teachers for downloading their materials sa online. And it is very, very, very a big help. Maraming salamat po, Sec, for giving the opportunity to us to have a better learning for our learners, because our aim is to build globally competitive learners. So, eto na yung one way. Maraming salamat sa puso namin dito sa Marik Elementary School. Salamat po.
1: Maraming salamat din po, ma'am. Maraming salamat po.
11: Ma'am Hana.
3: Okay po, sa ating pamahalaan, especially sa ating presidente, kay Secretary Aguda, maraming salamat po. Kahit ang layo ng Basilan ay nabigyan po kami ng free wifi for all. Mas napadali po yung mga gawain naming mga guro, maging yung gawain po ng mga mag-aaral. Muli po, maraming salamat. Sana malagyan na mo. Kamit na yung 100% na free wifi for all.
1: Yes, maraming salamat po. At saka alam nyo po, sa lahat po ng mga guru po natin, ako po'y lumaki na ang nanay ko po, principal po ng DepEd, wow! At saka teacher po. Kaya ramdam ko po ang sakripisyo nyo, lalo na sa bayan at sa mga estudyante. Kaya yung wifi po ay pagagandahin pa po natin.
11: Naks naman. Ako, thank you, Sec, ha? At pati po kayo nila, Ma'am Amina and Ma'am Hana, thank you po, ha, for finding the time.
21: It's our pleasure.
11: Salamat ulitin, Ma'am, ha? Bibang-biba tong dalawang to, eh. Bilib talaga ako. I'm sure magagaling lalo yung mga estudyante nyo, Ma'am, no? So, thank you po, ha? Salamat po.
21: Salamat po.
3: Maraming salamat po, Miss Jean.
21: Salamat po, Ms. Jean.
11: So, sa pagbabalik natin, ha, actually, may isa pang baby si Sec Henry. Mm-hmm. Yung EGOV.
1: Yes, syempre.
11: So, sa pagbabalik, Sec, ha, yun ang ating pagkwentuhan naman. And, so, padala nyo na po, ha, yung inyong mga tanong para sa pagbabalik natin, imatanong din po natin kay Sec Henry. Dito pa rin po sa Trending!
4: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
22: Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Basta AMMM!
24: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
22: TZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
26: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
25: Ako to, si Chang Ami.
26: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
11: Ayan, nagbabalik pa rin po tayo. Kasama pa rin po si Ninong. Ninong Henry. Okay, so si Sec Henry po, sasagutin ang inyong mga tanong matapos muna niyang ipaliwanag. Mabilis na mabilis lang. Yung eGov app, madaling i-access yun. May material yata, no? So habang in-explain ni Sec, ipakita na lang natin. Sec, yung mga wala pang eGov app, ano ba ang eGov?
1: So ngayon, yung eGov app, nasa mga 60 million na yung download.
11: Okay.
1: May mga 30 million na nagumagamit.
11: Hmm.
1: Kagandahan yan, may mga 300 almost na agencies na nakakabit na doon. Eh, mas kilala siya doon sa e-travel. Pagka yung mga nagtra-travel po natin, mag-i-travel ka, ang kagandahan yan, makikita mo yung history ng travel mo, tsaka mabilis na yung in and out mo sa airport, di ba? Pag magre-renew ka ng LTO license mo, dyan na rin. Ano na rin siya, para siyang identity wallet. Nandyan na yung NBI clearance mo, yung BIR, yung TIN mo, etc. Kasi, ang gusto ni Presidente, tanggalin yung pila sa government service. Tanggalin yung pila, gawing mas mabilis. Tapos, hindi ba yung maghihintay ka pa ng weekend? Dapat 24/7 na access mo yung serbisyo.
11: So, 24/7 yun,
1: 24/7 yung app na yan.
11: Okay.
1: Ang
11: so, kung na weekend, kailangan ko, dahil, you know, I'm traveling, pwede?
1: Pwede. Oo. Okay. Dire-diretso yan. And instantaneous ang response.
11: Okay.
1: So, isa sa mga kagandahan nga dyan, yung sa PhilHealth benefits, pwede mo na rin makita dyan. Doon sa mga kababayan po natin na hindi pa nagda-download, eh, madali naman po yan. Wala po kayong babayaran dyan. I-download nyo lang. Sundan nyo lang yung steps. Kuha kayo ng picture. Then kung may national ID na kayo na na-register, i-upload nyo lang po dyan. May iba, kakakuha kami ng complaints. Ang pinakamalaki lang naman na complaints dyan is, sometimes sa amin nagpa-follow up ng national ID. So, rine-refer namin sila kay PhilSys sa National Statistical Office. Kasi sila yung nag-i-issue.
11: Yung naman, physical ID.
1: Yung physical ID. Okay. Eh, yung pong sa app, ano po yun? Digital ID po yun. Pero kung ano yung laman ng physical ID, nandun na rin po sa app.
11: So, kung wala silang makukuhang physical ID, hindi nila mahahanap yun doon sa app?
1: Hindi mahanap sa app.
11: Mauna yung physical.
1: Oo. Pero rine-refer namin siya sa PSA. Ay, hindi naman. Minsan, pwedeng meron ka na kaagad ng digital ID habang hindi pa nabibigay yung plastic na na ID.
11: So pag nag-register ka, may registration kasi SEC, di ba, for the
1: tama.
11: Physical ID.
1: Oo.
11: Tama. Walang hiwalay na registration for you sa eGov.
1: Kasi doon sa physical ID kailangan makuha yung iris mo eh. Pero
11: yes.
1: Once na nandun ka na, tapos dinownload mo yung eGov app, automatic na yon, kukunin na namin yung imamatch na namin yung pangalan mo, fingerprint mo and everything doon sa national ID.
11: Ilang weeks or months yun, SEC? After mong mag-register?
1: Immediately.
11: Ah, talaga, Sec?
1: Pag na-register ka na, nakuha mo na yung ID mo, you can download na the app.
11: Okay, sige nga, susubukan ko, Sec. Kasi, dalawang taon nang hindi ko pa nakukuha yung physical ID ko.
1: Huwag mo na.
11: So, dapat nandun pala siya.
1: Nandun siya, oo. Okay. Magagamit mo na yan for, yung iba nga, hindi lang sa government services, minsan ginagamit na rin siya ni GCash or the other banks to authenticate you.
11: Okay.
1: So, mag-a-apply ka sa isang banko, papakita mo lang yung eGov ID mo doon sa digital ID mo and ma-authenticate ka na.
11: Okay, so user-friendly to, Sec?
1: Oo, very, very user-friendly okay. Yan. At saka award-winning po yan.
11: Max naman! Award-winning po yung app na yan. Galing naman, Sec, ha? Uh-huh. Ano to? Ano pa ba? Moving forward, meron ka pa bang target feature na gusto mong ilagay dun sa app? Tsaka, Sec, sa dami ng services nun, di ba yun magka-crash?
1: Ah, hindi naman. Ano siya? Stable siya. Okay. And ito yung kagandahan, no? Yung dinesign namin para hindi siya maging single point of failure from a privacy standpoint. Let's say LTO. Yung database mo sa LTO, nasa LTO. Hindi siya linalagay lang sa isa. Yung database mo sa BIR, nasa BIR. So, meron kaming process of authentication na pag ikaw talaga yan, si Henry Aguda, at kailangan ko malaman yung team mo, team, kukunin niya sa BIR, ibabalik niya sa app.
11: Okay. Mm-hmm. O, Sek, may question dito on the security. Mm-hmm. Paano daw masisigurong secure yung information doon sa app?
1: Unang-una, encrypted yung transmission. Second, nakabantay dyan ang National Privacy Commission. And ano yan, makikita nyo yung mga establishments na may keyhole na, na symbol. Mm-hmm. Ibig sabihin, dumadaan sa ano yon, National Privacy Commission. Mm-hmm. And may, ano yan, nakabantay 24/7 yung aming cybersecurity organization on that app.
11: Okay. O Sek, maraming questions, short and sweet answers para marami tayong makover. Mama Liza, bakit po after SIM registration, mas marami pa ang scam or ang spam callers? Ano bang policy sa network providers?
1: Okay. So, yung spam callers po, ang pwede nyong gawin, screen cap nyo yung nagpadala sa inyo ng scam, kasama ng spam, sama yung number sa 1326 at dict.gov.ph. Tapos, diretso po yan sa mga telco. Meron kaming proposal ngayon sa Kongreso na pahigpitin pa yung authentication sa SIM registration. Kasi, ang gusto namin sa SIM registration, isang ID na lang tanggapin nila, yung national ID. May iba kasi nagbibigay ng mga, alam mo na, pag pitong klaseng ID yung tinatanggap dyan, pito pa yung i-authenticate mo. Eh, sabi namin sa telco, isa na lang, national ID na lang. Anyway, kung meron ka ng eGov app, eh kukuha ka rin lang ng SIM, ibig sabihin meron ka ng app, di ba? So yun, pinagagawa.

0: yun ang nagamit. Ang karaniwan na nagiging problema is nakukuha yung access credentials.
1: Okay. Mm-hmm. So hindi ba kasi I guess kasi no, maraming nagbebenta.
0: Maraming,
1: so gusto niyang malaman kung sulit bang bumili. Mahal din siya eh.
0: Ako, wag na siguro. Basta pangalagaan nyo lang, don't give away your PIN or your OTP. Wag kayo mag-click-click ng tag dito, ng links. At kapag nandun kayo sa cashier na magbabayad, siguro doon nyo yung 3G, 4G nyo ang signal.
1: Okay. Catalino Diaz, Sec, nawala po ang FB account nung anak ko. Nag-report kami sa FB, tapos hinihingan siya ng identity niya, pinapa-fill up ng application. Pina-stop ko po kasi baka mamaya scam po ito. Normal po bang hingan siya ng information?
0: Ay, hindi. Ano yun? Scam na yan.
1: Oo. So, buti pinatigil niya.
0: Oo. Tama yun. Tama po yung ginawa niyo.
1: Okay. Bilang panghuli, Sec, naku sayang, but we'll send po your questions to DICT para po masagot nila. Tutok po kayo sa ating social media accounts. Sec hotline ng DICT.
0: Ang hotline namin is 1326. Okay. Hotline yan. Pero, mas effective, napansin namin, pag ini-screen cap nyo yung problema, linalagyan na detalye, tapos pinadadala nyo sa email. Ang email naman namin ay 1326@dict.gov.ph. So, dalawa po yung pwede nyo pag-escalatean.
1: Ayun. O yan ha, marami na tayong info na binigay. At marami tayong siyempre dito po sa pamamagitan po ni Sec Handy. So, thank you, Sec, ha, for finding the time. And sa ulitin, Sec, ha.
0: Ay, oo. Paulit-ulit kami dito. At saka sa lahat po ng mga kababayan natin, kasama po si Presidente, ang gusto po namin, lagi kayong konektado.
1: Ayun. O, diba? Importante nga naman, konektado. So, thank you po sa pagtutok sa atin pong programa, Trending. Siyempre, tutok lamang po sa ating pong Facebook pages, pati na rin po sa DICT para po sa mga announcements. Ngayon po, Wi-Fi is life. Kaya kailangan nakatutok po tayo. Kaakibat po ng Wi-Fi ay ang security po natin individually at ng ating mga pamilya. Huwag po kayong bibitiw. Thank you po for tuning in. Dito pa rin po sa DZMM. Bye!
2: Ang inyong kasambuhay. Jing Castañeda sa Trending. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: FM, numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal.

0: ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po ang inyong ating Aimee Estareja and this is your Safe Space. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa inyong mga AM band. At syempre sabayan tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood rin po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Yung mga mahilig sa social media, nandyan po kami. Pero kailangan ninyo kaming i-like at mag-subscribe na rin ha sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sali po kayo sa atin pong kwentuhan ngayong hapon ng June 27, 2026. Kayo ba'y may problema sa pamilya sa inyong mga love life? Kaya naman ay kailangan ng gabay lamang sa inyong mga desisyon sa buhay kasi kung minsan nalilito rin tayo, di ba? Pag-usapan po nating lahat yan, dito lang yan sa Safe Space. Dito po sa DZMM, meron tayong lugar, ayan, para kung saan pwede tayong maglabas ng lahat ng ating mga nasa kalooban at kaisipan. Kumisan kahit anong talino ng tao, kailangan niya ng payo ng ibang tao. Magpadala po kayo sa amin ang inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Yan po naman ay kung gusto po ninyo akong makausap on the air at syempre ang atin pong eksperto maya-maya, no, habang inaayos lamang po siya sa Zoom. Lagi-lagi meron tayong isang eksperto nakakausap para talaga namang ampayo na maibigay po namin sa inyo ay hindi lamang batay sa amin mga opinyon. Alam mo, sa buhay kailangan talaga natin ng makakausap, 'di ba? Sabi nga, kapag tayo ay may iniisip o meron tayong dalahin, hahanap tayo o pipili tayo ng tamang tao na makakausap natin. Kasi make or break yung sasabihin ng taong 'yon para sa isang taong na may problema. Napakagulo po ng mundo ngayon, 'di ba? Napakaingay ng mundo. Kaya kailangan natin talaga na magtulong-tulong upang ang bawat isa ay maitawid sa mga pinagdadaanan natin. Hindi natin pwedeng sabihin, ay hindi, heartbroken lang yan. Hindi din natin pwedeng sabihin, ano, move on, ano ka ba? Yan lang yan, lilipas din ang sakit. Kuminsan mga kapamilya, kaserbisyo, yung sakit lilipas, di ba? Pero nagiiwan yon ng malalim na pilat o peklat, di ba, sa ating pagkatao na nakakaapekto naman ang diretso sa mga susunod na chapters ng ating buhay. Kuminsan pati dun sa ating magiging mga karelasyon o magiging pamilya natin balang araw, hindi nila maintindihan kung saan ang hugot natin. Kasi tayo mismo sa sarili natin, hindi din natin alam kung ano ang hugot natin. Kasi nga, meron tayong sugat, di ba, o naging sugat na hindi nagamot ng tama. Kahit naman yung literal na sugat, di ba, mga kapamilya, hindi porke yan ay sugat, hihintayin mo na lang na magpeklat, gumaling at magpeklat, di ba? Kung magkakaroon ng tamang intervention, ano, sa medical profession, magkakaroon ng tamang gamot na ilalagay dun sa sugat, di ba, naiiwasan kung minsan yung pilat. Ganun din ang ating mga kaluluwa. Diba, yung ating mga souls, ayan, kailangan natin niyang gamutin ng tama kapag tayo ay may pinagdaanan na hindi maganda o di kaya naman ay may pinagdaraanan sa ngayon. So wag nating sarilinin ang problema, meron po tayong makakausap. Kung wala po naman sa inyong pamilya o kaibigan, dito po sa Safe Space, laging bukas ang aming mga linya ng telepono. Ayan, pwede po kayo sa amin tumawag o kaya naman ay pwede kayo sa amin magbensahe. Again, sa aming Viber Line 0919-278-3000. At ngayong hapon,
1: ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Sa atin pong Self-Love with Ateng Amy, ang ating pag-uusapan ay karahasan sa paaralan. Na naku, napakaingay po ng isyong ito ngayon na matapos nga ang naganap na Tacloban school shooting, di ba? Makamakailan lamang. Paano ba mapapanatiling ligtas ang mga bata sa eskwelahan? Kasi di ba, ito pong episode na to, napaka-sensitibo po ng ating topic, no? Ang karahasan sa paaralan. Sobrang sensitibo, hindi lamang sa mga bata, kundi sa mga magulang. Sa lipunan, kasi di ba, sabi nga nila, ang bata, napakahalaga sa atin kasi yan ang ating kinabukasan. Pero paano naman kung sa panahon ngayon, marami na talaga po yung naitatalang insidente ng karahasan sa eskwela na dapat ay, di ba, ligtas na lugar para sa mga anak, sa mga bata. Paano nga ba natin mapapanatili itong ligtas, yung ating mga mag-aaral, yung ating mga estudyante, di ba? Kasi hindi natin alam, iba-ibang tao, iba-ibang klase ng pamilya ang pinagmumulan ng mga bata na nagsama-sama o nagsasama-sama sa isang eskwelahan. Pero yan, aalamin natin. Bakit nga ba patuloy na dumarami ang insidente ng karahasan sa ating mga eskwelahan? Alamin natin yung mga dahilan, yung epekto nito sa pangkalahatan, at yung mga hakbang, yan ang pinaka-importante. Ano ba yung mga hakbang na pwede nating gawin ng mga magulang, ng mga guro, at komunidad sa kabuuan para makabuo tayo ng mas ligtas at mas maalagang kapaligiran para sa mga bata? Yan po ang ating pag-uusapan, ha? Kaya napakahalaga yung mga magulang, tutok na. Kung meron po kayong tanong o meron kayong gustong ibahagi sa amin, baka makatulong sa 0919-278-3000. Pwede ulit kayong tumawag, 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. At ngayon, nasa Zoom na po ang ating guest. Ayan, ang ating eksperto for this afternoon, si Doktora Goods, Goods Dozer. Ang ganda ng name niya. Goods Dozer, ayan, Tansio. Isa po siyang doctorate siya sa clinical psychology. Isa po siyang clinical psychologist. So magandang hapon, Doc Tansio. Kumusta po kayo and welcome po sa Safe Space. Ito po si Ateng Amy.
2: I mean, magandang hapon din sa ating mga taga-sabaybay ngayong hapon na kasama natin.
0: Opo. So, Doc, how do I pronounce your name?
2: Guts na lang po.
0: Guts na lang.
2: Para mas madali.
0: Okay, sige. So, Doc,
2: para shorter. Pero Guts Dozer po yan. Guts Dozer.
0: Guts Dozer. Okay, so Doc Guts. Ayan, no? Para mas madaling maano ng ating mga kapamilyang nakikinig ngayon. So, paano po? Doc, alam naman natin, laman ng mga balita ang karahasan sa mga eskwelahan, ano? High school man yan, o elementarya, o kolehiyo. So, paano po natin, ano po ba ibig sabihin ng talaga sa punto de vista ng isang clinical psychologist na katulad mo? Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng school violence at paano po ito direktang nakaka-apekto sa mga bata, Doc?
2: Napatig, I mean, actually, ang school violence ay anumang uri ng karahasan na nangyayari sa loob ng paaralan, na minsan sa paligid ng paaralan or minsan sa labas pa ng paaralan. No? Ang school violence ay pwede siyang physical, pwede siyang emotional, and pwede din siyang psychological. No? Yung halimbawa nito, sa labas ng paaralan, halimbawa yung mga cyberbullying, diba? Nasa labas na siya ng paaralan, pero involved pa rin yung ating mga learners or yung mga estudyante, no? Mm-hmm. Ang school violence ay kadalasan ginagawa ng kamag-aral sa kapwa niya kamag-aral. Minsan nagagawa pa ng guro sa may kamag-aral. At nagagawa pa ng ibang tao sa mga kamag-aral. So kadalasan sa school violence, ang victim ay ating mga learners or ang mga estudyante, no?
0: Okay. So, pero bakit nga ba, Doc, no, may mga batang parang sadyang marahas o agresibo as compared sa ibang bata? Kasi may mga bata na makikita mo sa first day pa lang, merong sobrang, alam mo yun, I don't know kung tama ba yung term na bibo, di ba? Pero sila yung makukulit, kasabi nga, no? Although sabi nila, hindi dapat sinasabi sa bata yung word na makulit. Pero may mga bata naman na talagang prim and proper sa first day pa lang ng school, at doon sa parang yung youngest age sa school, di ba, makikita mo na yung mga ganun.
2: Yes, ating ayun, no? Madaming reasons actually para maipaliwanag natin yung aggressive behaviors ng mga bata sa eskwelahan, no? Mm-hmm. Siguro natin doon sa may personality trait, no? Yung yung temperament, no? So for example, yung personality trait na pagiging magagalitin, no? Pagiging bugnutin, no?
0: Uh-huh.
2: Ito ay mga katangian na actually na ipapasa ng magulang natin sa atin. No, so yung personality trait. Even yung pagiging violente, no, na ipapasa siya through genes din, no. Kung minsan kahit sa atin sa adult, manonotice nyo, merong kayong kakilala na sila ay parang madaling maaligaga, madaling kabahan. Tapos pagpunta mo sa bahay nila, makikita mo yung nanay niya, madali din siyang maaligaga. So, biglang maiintindihan mo, kaya pala. No? So yung mga gantong temperaments natin, kadalasan namamana natin. No, okay. But hindi naman ibig sabihin na mamana ay lalabas sa'yo kaagad. No, but ibig sabihin, kumpara doon sa walang ganong trait, no, mas malaki yung tendency mo na lumabas sa'yo yung ugali na yun dahil lamana siya, may pasa sa'yo ng magulang mo. No? Nandiyan din of course yung problemang emosyonal, lalo sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay kilaw pa yung kanilang capacity na iproseso yung kanilang emosyon.
0: Mm-hmm.
2: And dahil doon, nagma-manifest yun sa may behaviors nila, no, or yung tinatawag natin na acting out tendency. No, kung meron silang emotional problems at hindi ito naproseso ng maayos, no, may tendency na ito ay mag-manifest sa mga ugaling medyo violente or agresibo. No, or tinatawag na natin kanina na acting out tendencies. No? Dahil hilaw na hilaw pa yung coping skills ng mga bata. Kumpara sa ating matatanda, medyo mas magaling tayo mag-resolve ng problema. And andyan din syempre yung tendency na mag-displace or ibunton, no, nung bata sa ibang tao or sa ibang sitwasyon yung kanilang nararamdaman. So for example nito, actually medyo common to, no, sa mga pasyente ko nakita ko nito. Merong isang bata na pinapagalitan o sinasaktan ng kanyang tatay or say nanay, no. Ngayon, yung bata na yon hindi niya kayang lumaban sa nanay or tatay niya.
0: Yes,
2: ngayon, ang tendency, ibubunton niya yon sa may mas batang kapatid niya. Or mm-hmm. minsan sa may alaga nila na pet, no. Or minsan dinadala nila sa school, no. Kaya kung mapapansin niyo yung mga bata na medyo merong aggressiveong behavior sa eskwelahan, kadalasan sila yung mga bata na hindi maganda masyado yung home situation, no, na lagi napapagalitan, lagi nabubugbog sa bahay. So ang tendency, dahil hindi sila makalaban doon, binubunton nila doon sa mga mas mahihina sa kanila, no. So binubunton nila sa mga mas kaya nila.
0: Mm-hmm.
2: No. So, kung makikita natin, siya ay konektado pa rin doon sa may medyo hilaw pa nakakayahan ng mga kabataan na iproseso yung kanilang problema o yung kanilang nararamdaman. But of course, nandyan din yung mga ibang tinatawag natin na psychiatric or psychological problems na nagdudulot din ng ibang level ng aggression, no? Dahil may mga sitwasyon or condition na nagiging mas mahirap para sa mga bata na i-regulate yung kanilang emosyon. No? So come to think of it, kahit wala pang sakit yung bata or wala siyang psychiatric or psychological condition, hirap na siya mag-regulate ng kanyang emosyon. No? Dahil hilaw pa eh. No? Hilaw pa yung kanilang capacity to regulate. No? Ngayon, lalo na, no, kung meron pa silang mga sitwasyon ka, halimbawa, no, mga ADHD, no, attention deficit hyperactivity disorder, no, disruptive mood dysregulation disorder, bipolar disorder, conduct disorder, adjustment disorder, etc., etc. No? So minsan, yung aggression ng bata, hindi siya, kumbaga, appropriate na doon sa may pinagdadaanan niya. Minsan, siya ay isang condition na rin na kailangan ng atensyong medical or psychological.
0: Uh-huh.
2: No? So those are some of the possible explanations, no, kung bakit nagkakaroon or nagmamanifest ng aggression yung isang bata or
0: okay.
2: yung mga kabataan natin.
0: So meron pa lang sabi natin na namamana o nakukuha niya kung saan siya lumaki, kung yung environment niya, no, sa paglaki. Tas pero meron pang cases na talagang ipinanganak siya na meron siyang sabi natin medical condition na kailangang matuklasan at makumpirma. Pero di ba, Doc, sa actually sa ngayon, parang medyo familiar na o may tamang mga information na like tungkol sa ADHD at sa iba pang mga conditions na binanggit mo. Pero, nandun pa rin tayo, no, karamihan ng Pilipino, lalo na siguro doon sa mga nasa bandang ibaba ng lipunan, na hindi nila to marirecognize. Ang sasabihin lang nila, makulit yung bata. So, hindi nila alam, there's something going on in his brain na hindi niya talaga makontrol. So, paano gagawin, Doc? So, given, okay, lumaki na yung bata sa ganung sitwasyon. So, paano dapat gawin? Kasi syempre, ang laki ng damage nito habang lumalaki siya, habang nakikipagsalamuha siya sa ibang mga tao.
2: Well, kadalasan sa mga gitong sitwasyon nating IMO, kailangan talaga natin i-refer sila sa mga mas capable mag-handle, no? So psychologist, psychiatrist, no, occupational therapist, no. Ito yung mga taong kadalasan nag-handle sa mga may ganitong scenario, no? And thank you, no, na add mo yun, no. Yung environment, of course, kung ano yung na-observe ng mga bata, no, may tendency silang gayahin yun, no. Buti na idagdag natin yun, no. Yung what monkey see, monkey do, no. Nangyayari talaga yan, no. So ang sama ng combination, lalo kung yung bata ay, for example, meron na siya ng parang genetic loading niya or yung namana niya na trait na mainitin yung ulo or magagalitin, tapos na doon pa siya sa may environment na mas magno-nurture nun or magkukultivate nun. Recipe for disaster yun, no? So yun, in terms of mga tao na may mental health condition, no, especially yung mga nabanggit natin kanina, no, psychiatrist, psychologist, occupational therapist, no, professional help na ang kailangan nitong mga to. No, hindi to yung makukuha sa mga pagalit-pagalit lang, yung mga papalu-paluin lang ng magulang, hindi siya enough. Hindi na masosolve yung mga condition na yun.
0: Baka magpalala pa lalo, no, Doc, kumbaga may condition na nga siya, genetically speaking, tapos lagi pa siyang mapapalo o lagi siyang masisinghalan. Kasi nga, hindi recognized ng parents na may problema talaga yung kanyang anak sa kanyang health, di ba, sa mental health.
2: Totoo yan, no? Actually, nakita ko ito sa ilang naging pasyente ko, no? Na yung bata, meron siyang, for example, ADHD na condition, no? So, to begin with, may hirap na siya na mag-regulate ng kanyang emosyon at anong sarili.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, ang nangyayari, yung parents nila, so pinapalong sila, pinapagalitan lagi, bakit ba ang kulit-kulit mo? Ba't ang likot-likot mo? No? Ganun lagi yung nagiging approach. Siyempre, yung bata, nagde-develop din siya ng galit sa sarili niya. Na nagde-develop siya ng galit doon sa may namamalo sa kanya, nagde-develop siya ng galit sa sarili niya. Na bakit hindi ko makontrol yung sarili ko? Nagde-develop siya ng galit doon sa may nanay niya na, o tatay niya na, ba't lagi akong pinapalo na ito? And as mentioned earlier, yung galit na yon, especially kung ito ay bata, mahirap yung iproseso sa kanila ng sila lang.
0: Yes, oo. No?
2: And dahil doon, yung galit na yon mag-evolve siya into aggressive behaviors or mga behaviors na hindi magaganda. So, yun yung isa sa mga malaking problema.
0: Oo. So, di ba, nabanggit mo yung, bakit ba ang kulit-kulit mo? Kasi meron, di ba, huwag mong sasabihan yung bata na makulit. So, at gagawin naman, uy, bait, tatawagin ang nasa tawag na bait, di ba, magiging nickname niya na yon. So, uy, bait, huwag kang magulo o kaya umupo ka lang. Does it help pagka ganun na yung bata, instead na sabihin mo yung, uy, huwag ka makulit, o babalik na rin mo, no, sasabihin mo, uy, bait, upo ka lang. Tama ba yun? Kasi maraming ganun, Doc, lalo na sa probinsya.
2: Well, kung sa madaling sabi, nire-reverse psychology natin yung bata. Ganun,
0: yes,
2: ba?
0: Oo.
2: Medyo hit or miss siya, no? Hindi siya laging effective, though may mga pagkakataon na gagana siya, no? Pero may actually isang technique yun sa may therapy, no? Pero yun nga, hindi sa 100% nagagana. So for example, yung bata na, sige, mag-ano ka lang, magkulit ka, wag kang titigil, ha? May mga ganyang approach. Sige, ano ka lang, maglikot ka na maglikot, wag kang titigil hanggat di ko sinasabi, ha?
0: Uh-huh.
2: May mga ganyang approach actually sa may therapy, no? But kutitig ko papangin, no? Pero medyo cruel siya, no? So hit or miss siya, minsan may effect, minsan wala, no? Ngayon, mas simple siguro na approach doon ay mas sabihin natin sa bata kung ano yung ina-expect natin sa kanya or kung ano yung mas dapat niyang gawin. So for example, mm-hmm, kung yung bata takbo ng takbo, no, sabihin mo, lumakad ka lang.
0: Aha,
2: no, kaysa
0: okay,
2: wag kang tumakbo. No, pag sinabi mo na wag siyang tumakbo, ang dami niya pang pwedeng gawin. So tatalon siya. Tama naman din na hindi siya tumatakbo, pero tumatalon siya.
0: Oo nga.
2: No, so ganun siya, no? Kadalasan sa ating mga Pilipino, and nakita ko rin sa mga magulang, no? Wag tumakbo, no? So, paano pag yung bata gumulong? Mali ba yun? Eh, hindi naman siya tumatakbo, so gumulong siya. No? So, be specific about what you want to see, no? Dun sa may bata, or ano yung gusto mong behavior na gawin niya. No? And then, later on, i-train siya na para, uy, ang galing naman, sumusunod, bait, umupo ka, ganun. May mga techniques for that, no? But of course, sabi nga natin, kung nasa gantong condition na, nasa gantong sitwasyon na tayo, no, na siya ay psychiatric or psychological condition na, no, it's better na humingi ng tulong sa may, ano, sa mga professional na, kaysa i-manual nyo na manage yung sitwasyon na yun.
0: Yeah. Pero how do parents know na kailangan na ng, ano, ng professional intervention? Kasi baka mamaya ang tingin nga, eh, parang di natural lang yan makulit kasi nga bata pa eh. So, pag laki-laki niyan, titigil din. Eh, kaso hindi na tumigil, di ba? So, paano malalaman ng magulang na dapat na palang dalhin ang bata sa isang medical professional, Doc?
2: Usually, itong mga gantong condition, kadalasan to, na nadadiagnose sila sa school age.
0: Okay. No?
2: Dahil pag nasa school age sila, makikita mo, parang, oh, sa lahat ng grade 1, sa 10 bata dun, makikita mo yung anak mo, siya lang yung stand out. Siya yung sobrang likot, no? I mean, normal sa bata yung malikot. Pero out of 10, makita mo yung level ng likot niya ay outstanding, no? Lamang na lamang dun sa mga kasama niya, no? Tapos, of course, kung naapektuhan yung functioning ng bata, so for example, dahil dun sa kalikutan niya, hindi na siya natututo, hindi siya nakakapag-aral, nadidisrupt niya yung klase, nadidisrupt niya yung ibang tao. I guess, these are the instances na dapat lumapit na kayo sa may professional.
0: Okay.
2: No? And, you know, understandable naman din natin, I mean, na napakirap iproseso para sa isang magulang na yung anak ko may condition na ganito. No? So, ibang ballgame din kasi yun eh. Nakita natin yan sa mga madaming pasyente natin na kaya din nadidelay. No? Kaya nadidelay yung paghingi ng tulong ng mga tao dahil sa stigma, no? Inisip nila, hindi, normal yung anak ko, no? Normal yung anak ko. Tapos pag ganun, kasi baka kasi nakakahiya, sasabihin ng pamilya namin, may ganitong problema, ganyan. Uh-huh. So, from time to time, nagsisimula lahat sa denial yung mga nanay na ang problema nagiging reason din kung bakit mas hindi nag-i-improve kagad yung kanilang anak. And normally sa mga gantong sitwasyon, early detection, early management, no? Mas maganda yung choices at mas maganda yung chances ng improvement.
0: Okay, oo. So, Doc, gano'n naman kalaki yung epekto, no? Maiba ko sa social media. Diba? Ng social media sa isang bata, sa isang kabataan, no? Na lalo ngayon, ang aga na pinapahawak ng cellphone ang mga bata, parang yan na yung yaya ngayon eh, diba? Hindi na TV. So ano po ang epekto ng social media at saka yung mga napapanood online sa ugali ng mga kabataan, lalo na yung mga siguro papunta na sa pagiging teenager?
2: Napakalaki ating aiming, no? Isa po sa mga humuhubog ng pagkataon ng mga bata ngayon. Actually, at sa adults din naman, it's just that sa bata, medyo mas delikado siya dahil ang bata kasi especially kung papuntahin sa may adolescent o padalaga, pabinata, ano, nagpo-form yung kanilang identity.
0: Yes. So,
2: ang problema mo ngayon sa may social media, sa social media, meron silang makikita ng mga bagay na wala sila. No, may mga nakikita silang mga bagay doon na parang nagiging pamantayan nila. Ano ba yung dapat maging sila? Ano ba yung mga dapat na meron sila? No? Ang problema, pag hindi nila nare-reach yung mga standards na yun, no? They feel bad about themselves. Iniisip nila na sila ay kulang, no? Bakit ako hindi ako nakakain ng ganun kaparas ng nakakain ng kaklase ko or ng kakilala ko? Bakit siya? Ang gaganda ng mga suot niya, nakakapagpunta siya sa ganitong lugar. Ako, hindi ako nakakapunta, no? So, napakalaki ng epekto ng social media sa sense na siya yung nagiging batayan ng mga bata. Actually, even ng adults.
0: Yes.
2: Eh, ano ba yung dapat na meron sila? Ano ba yung mga dapat na ginagawa nila? But come to think of it, hindi naman nagpo-post yung mga tao ng pangit about them sa social media. So lahat ng ipo-post natin doon maganda. And people will have the tendency na hindi sila at par or hindi sila nakakasabay dun sa may standards na kung ito isipin mo, hindi perfect ang mga tao na yung pinopost lang nila yan.
0: Oo.
2: So, ang laki ng epekto nun sa pagkatao ng bata.
0: Oo.
2: No? Ng bata at ng tao. Even ng adult, no? I guess some of us are guilty dun sa may aspect na yun. No? na nagiging basehan natin siya if we're doing right or if tayo ba'y nakakausap sa buhay natin. No?
0: Mm-hmm.
2: Now, that's in general sense, no? Now, in terms of violence, no? If we're going to relate it sa may recent incidents, especially yung mga violence sa eskwelahan, mm-hmm. sobrang laki ng epekto ng social media. The point na, well, nandiyan yung modeling, no? So, nakikita nila na, for example, yung isang bata na ginawa niya to, tapos na-televise siya, nag-viral siya.
0: Mm-mm.
2: May tendency yung bata na gayahin niya yun. No?
0: Uh-huh.
2: And nakakatakot yun. So that's one, yung tendency na gayahin yung nakikita sa social media. Second would be, yung mga grupo na nakakausap, yung mga tao na nakakausap sa may social media, yun yung pinaka, actually, mas delikado na aspect ng social media kaysa dun sa may nakikita lang.
0: Yung mga communities.
2: Yes, I think I mean. Especially, yung Roblox, actually, no, since medyo mainit na rin siya, isa sa mga gamit na platform ng mga bata. Ang playing itself ay hindi yung major contributing factor dun sa may violence ng bata. It's actually the conversations na parang, oh, gawin mo yan. Na dun nag-aabang yung mga ibang tao ng yayayain nila dun sa mga organization nila. No? Or dun sa mga, ano ba, hindi mang cult yung tawag. Eh. Pero yung, for example, yung mga underground na samahan na may tendency mag-impluensya ng masamang mga gawain dun sa bata. No? So, it's actually yung mga tao na makakasalamuhan nila doon, no? In fact, ang laki pa ng problema ngayon as we speak at ng IME, no? Yung grooming. Nako, naririnig niyo yung grooming sa social media sa nakukultivate. No, mm-hmm. Yung mga adults ang gagawin nila mang chat ng bata, yung bata hindi nabibigyan ng attention ng magulang, ng nanay, ng tatay, nakakuha ng attention doon sa may adult, tapos biglang before they know it, ano-ano na yung pinapagawa sa kanila, no? And nakakalungkot na ang daming cases nito, no?
0: Yes.
2: Ang dami kong pasyente na dumaan dito, no? And I'm super sad about this condition, no? And it's because of social media.
0: Yes, oo. So kailangan talaga nakabantay pa rin yung magulang sa bata. Anyway, Doc, mag-break lang ako sandali, dyan ka lang.
2: Pero sige lang.
0: Yes, yung susunod kong question, Doc, no, nabanggit mo yung, yung mga underground communities nila. It's like parang community rin na ganito, no? Kaya lang ngayon nilagay sa social media. Pero susunod kong question, pagbalik natin, kasi uso din ang bullying, di ba? So paano ba nakaka-apekto ito sa mental health ng isang bata? Pero sagutin mo yan, Doc, pagbalik natin, ha? Okay? So, ang oras po sa buong Pilipinas, 4:30 ng hapon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Basta AM-MM!
9: Ang galing! Pangmatagalan!
10: Parang tayo lang han, no?
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
12: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
13: Alam-Lunis.
14: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol, Ube Exports. Mas palalakasin pa sa gitna ng tumataas na global demand. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, si Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
15: Ani, magandang hapon. Inihahanda na ng pamahalaan ng mas organisadong sistema para sa lumalaking industriya ng ube exports kasabay ng patuloy na pagtaas ng demand sa iba't ibang bansa. Layunin ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na magpatupad ng iisang pamantayan sa produksyon, kalidad at supply upang mapalakas ang kayanan o kakayahan ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DA, malaking hadlang ngayon ang kakulangan ng maayos na supply system kahit mataas ang pangangailangan para sa ube products tulad ng powder, halaya, jam at paste. Naniniwala rin ang pamahalaan na makatutulong ang mas organisadong industriya upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapalawak pa ang agricultural exports ng bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM. Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Okay, balik na po tayo sa ating kausap. Ayan si Dr. Guts Dozer Tansyo o Dr. Guts. Doc Guts, ito na lang yung tanong natin. Ano? Yun nga, sabi ko kanina, paano ba nakakaapekto ang bullying sa mental health ng bata? At saka ano ba yung mga usual signs na dapat malaman o dapat maobserbahan ng isang magulang para malaman niya kung yung kanyang anak ay nabubully na o baka mamaya siya yung bully sa paaralan? Doc?
2: Yeah, so sa ating ay no, so mentally ang daming hindi magandang epekto sa bata ng cyberbullying, no. Even bullying itself, no. Mm-hmm. So nandiyan yung unang-una, bumababa yung self-esteem ng bata, no. Nagnakaramdam siya ng parang mahina siya and helpless siya, no. Na minsan nangyilid sa may depression pa. Andiyan din yung siya ay nakaramdam ng matinding anxiety, ng stress. Ang epekto na ito minsan nagsasakit, no, yung minsan nagsa-self-hurt yung bata, nangyayari yan because of bullying, no. Mm-hmm. And of course, ng worst case scenarios ng bullying ay death, no. We've had accounts of students or children na they took their life, no, dahil sa may bullying, no. Now sa may worst cases pa, no, it could lead to yun nga, yung clinical depression, no, bipolar disorder, no, may mga bata pa na nagkakaroon din ng psychosis because of this. No, ganun katindi yung epekto ng bullying sa bata, both actual bullying and cyberbullying. No, ganun sila katindi parehas.
0: Okay.
2: Now, paano natin malalaman, paano tayo magkakaroon ng idea na yung anak natin ay nabubully? No? So, walang unique na impact. I mean, wala kang identifiable na impact talaga, no, yung bullying na parang pag nakita mo to, nabubully to, no. So far wala pang ganun, no. But ang siguro pinakamadaling pamantayan or madaling paraan para malaman natin na nabubully anak natin ay maikumpara yung dating siya sa may bagong siya.
0: Okay.
2: So for example, dati ang tigla-tigla ng anak ko, no. Pero ngayon, gusto niya lang magkulong sa kwarto. Halos tulog lang siya ng tulog, no. Wala na siyang nagagawa sa bahay, no. So yung palang red flag na yun, ayaw nang pumasok sa school, no. And ang dami kong pasyente na na talagang nagpa-diagnose no, and kung pwede daw ba na magkaroon ng parang setup na hindi sila atin sa school, tapos parang module dadalhin sa bahay no. Sobrang dami niyan no. So ayaw pumasok sa school, bumababa yung grades, lagi nag-absent no. Dati masayahin, ngayon lungkot-lungkot.
0: Yeah, so,
2: ito yung mga bagay na makikita natin no, sa mga batang nabubuli or sa mga taong nabubuli no. But para simpleng-simpleng tandaan nyo, nag-iba siya.
0: May changes sa behavior.
2: Ganito. Yes. Okay. No, nag-iba yung ugali, no, nag-iba yung behavior, yung mga kilos no. Ilan dito sa mga pamantayan no, para malaman natin na may problema yung bata. And of course, i-approach natin yung bata no, to check on him or her. Yung mga ganun ating ayon.
0: Okay. So, ito last question para dito sa topic natin sa school violence, Doc. Ano yung pwede mong sabihin o payo o mensahe sa mga bata na natatakot o nakakaranas ng karahasan sa eskwelahan? Kasi nga, hindi sila talaga agad-agad nagsasabi. Sa takot na baka pag nagsabi sila, balikan pa sila ulit o lalong lumala yung kanilang sitwasyon. Doc.
2: Well, unang-una, ating Amy, ang pinaka-importante siguro sa lahat, gawin din talaga ng ating gobyerno at ng kinaukulan na ma-establish yung feeling ng safety sa mga paaralan. No, lalo sa sitwasyon natin ngayon, no, hindi natin makukumbinsi yung mga bata right away na huwag nang matakot. No, kailangan talaga gumawa ng efforts ng ating pamahalaan para ma-ensure yung safety ng mga bata, ng mga guro at ng mga magulang. No, so unang-una sa gobyerno, yung pinaka malaking chunk para maramdaman ng mga bata na sila safe. Now sa mga bata no, mga bagets no, mga chikiting, normal lang naman na makaranas ng takot no. Hindi porket nakaranas ka ng takot ay mahina ka na o duwag ka na no. Walang ganun no. Lalo na kung yung nangyari naman ay talagang nakakatakot no. So kung kayo ay nakakaramdam ng takot, no, lumapit lang kayo kay kuya, kay ate, kay nanay, kay tatay, kay teacher, no, kay ma'am guidance, no. Kung kanino yung mas komportable, no, and sila ay makikinig sa inyo, sila ay tutulong sa inyo, no. Gusto nyo, may mga pamamaraan na gusto nyo, gawin nyo sa isulat nyo sa letter kung kayo ay medyo nanghihina yung loob, no? Mm-hmm. Kung kayo ay medyo nahihiyan, na hindi kayo sanay na nakikipag-usap kayo right away, no? So, pwede kayong sumulat ng liham, no? Isulat nyo dun yung takot nyo, yung pinagdadaanan nyo, ibigay nyo kay ate, kay kuya, nanay, tatay, kay teacher, or kung sino mga pinagkakatiwalaan nyo. And from there, no, kami ay makikinig sa inyo, kaming mga matatanda ay nandito para tulungan at gabayan kayo.
0: Ayun, oh, maganda yung sinabi mo, Doc, na yung takot, hindi porket, natural lang. So, valid na emotion yun. At yung, kumbaga, huwag kang matakot. Yun, magsalita ka kapag ka may something wrong dun sa sitwasyon mo sa eskwelahan, kasi eskwelahan should be a safe space, di ba? Should be a safe place para sa mga bata. At yun naman ang inaasahan ng bawat magulang pag pinasok niya sa paaralan yung kanyang anak. So okay, so with that no, iwan natin yung topic na yan na karahasan sa eskwelahan, Doc. Pero of course hindi tayo tapos, kasi ngayon meron naman tayong makakausap sa linya, kasi meron sa ating sa atin ano, sa iyo lalo na gustong magtanong tungkol sa kanyang problema.
13: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
16: My Story.
0: Okay, so nasa linya po natin si Alias Mariela, 27 anyos. So 27 years old po siya, Doc Guts, mula sa Mandaluyong. Meron siyang problema sa relasyon nila ng kanyang asawa, pero hayaan natin si Mariela na ang magkwento sa atin. So magandang hapon sa iyo, Mariela, and welcome sa Safe Space. Si ating Aimee ito, kasama ko sa Zoom. Yes, si Dr. Guts.
2: Hello, Mariela. Mm-hmm. Hello, Mariela.
0: Mm-hmm. So Mariela, sige, ano ba yung sinasabi dito na problema sa relasyon ng kanyang asawa? Relasyon ninyo mag-asawa?
17: Yung una po, ano, yun po yung bagiging alcoholic niya. Tapos po yung past traumas ko po nung bata ko. Tapos ngayon po, nadagdagan na naman po.
0: Okay, pag sinabing nadagdagan, bakit nadagdagan pa yung trauma mo na mula sa pagkabata, Mariela? Ikwento mo sa amin para mas maintindihan namin ni Doc Guts at malaman namin kung paano ka matutulungan.
17: Ngayon po kasi yung family, yung tatay ko po, nalaman namin may may kaluguyo po siya, tapos ano po, related blood po sila, magtito silang dalawa.
0: Okay.
17: Para po na nade-depress po ko ngayon, nagkakaroon ako ng anxiety, sunod-sunod po na panic attack yung nararamdaman ko ngayon kasi hindi po ako makatulog sa gabi.
0: Mm-hmm.
17: Kaya po lahat po ng mga nangyari sa akin, parang nasa akin po lahat ulit.
0: Nabuhay, kumbaga.
17: Wala, yes po, wala po kong peace of mind. Ganun.
0: Okay. So, base dito sa mga paunang tanong na nagkausap kahit paano, 'di ba, between you and our staff. So ano to, nakaranas ka rin ng matinding karahasan sa loob ng inyong tahanan habang ikaw ay lumalaki?
17: Sa family ko hindi, pero yun nga po, nung bata po kasi ako, lumaki po kung ano, may story na po talaga yung family namin na alcoholic.
0: Okay.
17: So yun po, pag nakainom yung tito ko, nagwawala. Tapos po, nung bata po, pumunta na nga po kami mong ma-murder po, masakir sa isang bahay po.
0: Okay.
17: Tapos yun po,
0: Dahil lasing yung tito mo?
17: Opo.
0: Okay. So ngayon, i-connect natin sa ngayon, yung napangasawa mo, may problema rin sa alcohol. Bakit?
17: Opo.
0: Ano ba ang kanya nagiging ugali kapag nakakainom siya, Mariela, at nagiging mabigat para sa iyo ang sitwasyon? Sabi mo nga, nabuhay pati yung trauma mo mula sa pagkabata.
17: Ano po? Nagsumisigaw po, ganun po. Sa akin po, pag ganun po kasi parang iniisip ko parang magwawala siya. Pero hindi po siya magwawala, parang nasa isip ko lang po.
0: Okay.
17: Opo, tapos minsan nag-aaway kami, hindi niya po makontrol yung emotion niya. Ganun po. So ako po, nagnenerbios na, nagpapanik na po. Tapos lahat, bumabalik po lahat sa akin.
0: Okay. So, Mariela, ilang taon na kayong magkasama nitong iyong asawa?
17: 7 years po kami, pero 4 years na po kaming kasal.
0: Okay, so 4 years na kayong mag-asawa. So, nakaka-apekto na ba yung sitwasyon mo ngayon sa trabaho mo? Kasi di ba nagtatrabaho ka?
17: Yes po, nakaka-apektoan po ako kasi hindi po ako makapag-focus minsan.
0: Okay, kausapin na natin si Doc Guts, ha, Mariela. So, Doc Guts, narinig mo yung kwento ni Mariela?
2: Yes, narinig ko ating Amy.
0: Oo, so paano ba itong gagawin ni Mariela? Kasi may nervyos na siya, nagkakaroon na siya ng nervous breakdown. Kasi nga, kumbaga...
17: Yes po, na-diagnose po ako ng nervous breakdown po noong 2011
0: okay.
17: po.
0: Okay, so Doc, paano ba to? Kasi syempre, yung kanyang asawa na alcoholic, asawa na, hindi na basta-basta pwedeng, alam mo na, ibalik sa nanay niya. Anong dapat gawin ni Mariela, Doc, para at least yung sarili niya maging stable kahit papano kasi nagkakaroon na siya ng anxiety?
2: Oo nga, tingnan mo, Mariela, narinig ko dun sa kwento mo, naapektuhan na yung trabaho mo, na nai-stress ka ng matindi, no? And itong mga experiences na to, kailangan mo nang sumangguni sa professional din talaga, no? Dahil baka ito ay napabayaan mo, baka ito pa ay mas malalim pa yung epekto sa'yo, no? So, kung mapapansin mo rin kanina sa kwento mo, Mariela, no, yung tuwing iinom yung asawa mo or tuwing lasing siya, mas matindi yung takot mo, no? So, most likely, meron kang parang association na parang trauma response na, kasi dati, nung may umiinom, may nangyaring masama, no? So ngayon, yung sistema mo, sort of, nire-remind ka na, Mariela, dati pag may umiinom, may nangyayaring masama. So every time na makikita mo yung asawa mo na umiinom, matitrigger yung alert system mo nun.
0: Oh.
2: No, na parang, kaya parang siyang may trauma response. Kasama nun yung anxiety, yung panic attack, no? Dahil dun sa may insidente na yun. And of course, we're not going to diagnose here, no? So, kung tagamandaluyong ka, ang NCMH ay malapit sa'yo, no? And meron tayong outpatient department tayo dun, napaka-minimal to libre yung babayaran to get yourself checked, no? Ngayon, ang isa siguro magiging importante dito, isama mo yung asawa mo, no? Pag nagpa-check ka, para marinig niya mula sa doktor kung ano yung pinagdadaanan mo at para maging aware siya na yung ginagawa niyang pag-inom at yung behavior niya kapag nakainom siya ay nakakadulot ng something na masama sa'yo or mas pinapalala yung condition mo.
0: Oh. Mariela, matanong ko lang, kapag ka hindi ba lasing si Mister, okay naman siya sa'yo?
17: Opo. Sobrang wala naman pong problema sa kanya.
0: Okay.
17: Pero pag yun nga po, pag nakakainom po siya, tama po yung sinabi ni Doc na natitrigger po talaga ako.
0: Oo, okay. So, Doc, kasi diba, alam mo naman, pero babago, ibalik kay Doc, alam ba ng asawa mo yung pinagdaanan mo nung ikaw ay bata? Naikwento mo ba to bago kayo nagpakasal?
17: Naikwento po nila sa kanila. Hindi po ako yung nagkwento. Bale, yung family ko po yung nagkwento sila na may ganun po akong history.
0: Okay.
17: Kasi po, hindi pa naman po siya ganun ka-alcoholic. Para mga 2 years ago po siya nag-start mag-inom kasi dala din po ng problema namin.
0: Okay.
17: Apo. Tapos yun po, natulang po talaga siya naging ganun.
0: Okay. So kaya ako naitanong yun, Doc. Paano niya maipapaliwanag? Kasi sabi mo, Doc, di ba isama niya yung mister niya. So paano ba yung tamang approach ni Mariela sa kanyang mister na samahan mo ko magpatingin sa NCMH? Baka sabi, bakit? May problema ka ba sa something? Di ba? Alam mo na. Oo. So paano ba niya sasabihin sa asawa niya? Ano yung tamang approach para malaman itong asawa niya yung mga nangyayari at kailangan ng suporta ni Mariela? Baka sakali rin magbago, Doc.
2: Well, siguro unang-una i-normalize na 'yung pagpunta sa NCMH, no. Nasa punto na tayo na even 'yung hirap lang makatulog ay nagpapa-check na sa psychiatrist ngayon, no. Hindi na tayo, dati kasi nagpapadala lang tayo sa mga psychiatrist, psychologist pag may psychotic breakdown na. Ibig sabihin may mga naririnig ng bulong ganyan, may mga nakikita ng kakaiba.
0: Mm-hmm.
2: Pero sa panahon ngayon, sobrang parte na ng buhay ng mga Pilipino na ipa-check yung kanilang mental health, no. So sabihin mo kay Mister na ano ba tawagan niyo, mahal ganun, hindi ba alam. So sabihin mo kay Mister na Mister, nahihirapan kasi ako matulog, nag-anxiety ako pag nangyayari to, samahan mo naman ako, sa medyo kinakabahan ako, mas lalakas yung loob ko pag kasama kita.
0: Okay.
2: Mas siguro mas ganun na approach na. And Hindi naman porket pumunta sa NCMH ay baliw na or siraulo na eh. Parte na siya ng kalusugan natin eh. Na, ngayon nga nasa punto na tayo na hindi lang makatulog ay pwede ka na magpakonsulta sa psychiatrist or pwede ka na humingi ng tulong na medical.
0: Okay.
2: So iba na yung ball game ngayon, yung luma dati na pag pumunta ka sa psychiatrist, psychologist, medyo bawas na yun ngayon. So, okay. I guess ganung approach sa ating IME ang pwede.
0: Ayun, so magandang tip yun na, Mariela, no, maganda yun, sabihin mo sa kanya na parang paparamdam mo sa mister mo na kailangan ko ng suporta mo para magawa ko to. Okay, so pero, Mariela, ikakat ko muna saglit, may break lang tayo, pero babalikan kita, mag-isip ka na ng pwedeng tanong mo na last question kay Doc, tapos si Doc naman sasagutin yan, ha? Okay, so dyan ka lang, ha? Kapit lang, dahil babalik pa po kami. Doc, dyan ka lang ulit, ha? Babalik pa po ang Safe Space.
18: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
22: Ano mga concerns? Ano mga issues?
23: Pagkakampi ng masang Pilipino.
22: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
23: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
22: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
21: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
21: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
4: Issue Spotted.
21: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan.
7: This is your safe space sa DZMM.
0: Okay, 7 minutes bago po tayo mag 5 o'clock. Ayan, Doc Guts. Okay, so Mariela, are you still there? Mariela?
24: Hello po.
0: Ayan. Mariela, ano yung last question mo kay Doc Guts?
24: Hindi ko po kasi alam kung paano ko malalampasan po ito. Paano kaya yung unang step na gagawin ko, Doc?
0: Doc?
2: Unang step sa... Well, I guess dito nga, pinaka-una talaga ay kausapin mo yung asawa mo. No? Kailangan mo siyang pagplanuhan, kailangan mo siyang iboylo. Na siguro, ang mga simpleng technique dyan, no, para sa mga nababanggit ko sa mga ibang pasyente, no, lumabas kayo na, halimbawa, kakain lang kayo, na doon yung pag-usapan. No? Parang, mahal, parang gusto ko kasi magpa-check up sa ganito. Samahan mo naman ako sa medyo kinakabahan ako eh, kasi ganito nararamdaman ko. No? So, kailangan mo siya talagang bumuelo. No, kailangan mo siyang planuhin, kailangan mo siyang paghandaan. No? I guess that's one of the first steps na kailangan mong gawin. Kasi sigurado ako, kung makita ka ng isang professional, no, mag-i-improve yung sitwasyon mo, yung mga anxiety, panic attack mo, mababawasan yun or mawawala yun. No? Especially dun sa may konteksto ng trauma. In fact, kahit na yung asawa mo hindi siya magwala, the very idea na umiinom lang siya ay nagkukosa ng stress sa'yo. No? Dahil yung trauma mo before, ay ma-associate lahat ng umiinom, lahat na may kinalaman sa pag-iinom na delikado, na may mangyayaring masama, no? And I think sobrang hirap nun para sa'yo. No, so, kailangan mo siyang pagplanuhan na rin ASAP na makausap mo si husband na samahan ka sa NCMA, no? Well, sasamahan siya para maipaliwanag sa inyo ng doktor yung epekto ng trauma or whatever, para nandun siya na maririnig niya at kahit paano mabigyan siya ng psycho-education ng doktor.
0: Okay, so kailangan lakasan mo yung loob mo, Mariela. At the end of the day, nasa kamay mo kung paano magsisimula ang lahat. Okay? So, we wish you well, Mariela. Sana magawa mo yung sinasabi ni Doc Guts. Pero kaya mo yan. Oh, kailangan nating lakasan natin ang loob. Para, sabi nga kanina, di ba, yung takot na matakot. Kailangan ma-overcome natin yon para magpatuloy ng maayos ang iyong buhay. Okay, Mariela? So, ingat ka lagi, ha? Balitaan mo kami dito kung ano na yung magiging sitwasyon mo kapag may oras ka, ha? Okay?
24: Okay po. Thank you so much po.
2: Mm-hmm. Ingat, Mariela.
0: Yan po si Mariela ng Mandaluyong City. Sana natulungan natin siya, Doc, no? Oo. So, Doc, so before we go, ano yung iyong message na gustong iwan sa ating mga kapamilya at kaservisyong nakatutok ngayon dito sa ating programa?
2: Siguro, no, in relation dun sa kay Mariela, no, and sa lahat ng mga stress na nararamdaman natin ngayon, no? Walang problema kung kayo ay lalapit sa professional, no? Kung walang problema kung kayo ay hihingi ng tulong, no? Ngayon, kung hindi naman kaagad professional yung inyong lalapitan, no? Yung mga taong pararamdam yung safe, no? Walang masama kung mag-share kayo, walang masama kung kayo ay maglabas ng bigat ng nararamdaman, no? Sa panahon na tayo na ang mental health ay parte ng kalusugan talaga, no? Hindi na siya kumbaga luho na lang, no? And may pondo ang government for it, no? So gamitin siya sa mga government hospitals, no? I-approach nyo sila magpatingin kayo kung kailangan. Kasi kung hindi, gato, isipin nyo na lang to. Kung hindi kayo okay, paano nyo tutulungan yung mga mahal nyo?
0: Okay.
2: So, kailangan okay kayo.
0: Mm-hmm. So, maraming salamat, Doc God, sa uulitin po dito sa Safe Space. Ingat po kayo and happy weekend.
2: Salamat, Ating Amy. See you.
0: Yan po si Dr. Guts Dozer Tancio, isa po siyang clinical psychologist. Napakaganda nung kanyang mga sinabi sa atin. Pero nabanggit nga niya, hindi naluho ang magpa-check ng ating mental health. So para po sa mga kapamilya natin may pinagdaraan ng emotional o mental challenges, pwede kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis or NCMH hotline na 1-855-3-1800-1888-1553. Para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. Para naman sa Globe and TM subscribers, 0917-899-8727 ang inyong dapat tawagan o i-text. Pwede rin kayong tumawag sa 0919-057-1553 para naman sa smart subscribers. And before we go, eto yung mga

0: ngayon, Tita Nona. Si The Amazing naman, ano to, The Amazing SPR, The Amazing Superman pala, sorry. Ayan, sabi niya, makokorek yun pag isailalim sa mga prosesong rehab, yung unti-unting may isip nila gaano kalaki ang sinayang nila, firstly sa mga career nila at buhay na binawi hanggang sa makaramdam sila ng regrets. Si Renz Willie naman, in my opinion po, kapag naging mature na po ang isang bata, is alam na po nila ang tama at ang mali. Just like me na naging matino na po ako when I turn 18. Ayan, alam ko po na hindi na ako teenager. At si Iza, sabi niya, hello po, good PM, please advice, 40 years old na daw siya, nag-aalaga ng mama niya na may dementia, gusto daw sana niya may katuwang sa buhay niya, kaya sumali sa mga dating app, pero lagi na lang below sa gusto ko ang napupunta sa akin. Naku, sige Iza, no, medyo late pumasok yung tanong, pero we'll try to discuss this next week. Dito po yan sa safe space pa rin. Okay, so pasado serbisyo po ang susunod sa amin, kasama naman si Michael Delizo. Sana po'y marami kayong natutunan sa episode natin ngayong hapon. Muli po kayong tumutok next week at makisali sa talakayan. Muli po, ako po ang inyong ating Aimee Estareja na nagpapaalala na huwag baliwalain ang mga problema sa buhay. Okay, open up and share your experience because this is your safe space.
1: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa safe space.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5:01 in the afternoon.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

0: Piso, aquel del piso para sa pasado servicio sa DDCMM.
1: Kumusta po?
2: Good afternoon. Ngayon ay June 27, 2026, Sabado po. Huling weekend na ng June. At sa susunod ay July na, magdangal. Kayo po ay nakikinig sa Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. Ang DZMM Radio Patrol 630 ay napakihinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel, TFC at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan. Maaaring magpadala ng inyong mensahe sa aming Viber 0919-278-3000. Ang hotline naman po namin ay 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Maaari po kayong tumawag dyan kung kayo ay may mga katanungan. At syempre po, kami din ay nasa Facebook at YouTube. Kaya mga kapamilya, mga kaserbisyo, mag-like at subscribe na rin po kung kayo po ay may mga tanong, comments, mga nice batiin o shoutout. I-comment nyo na po yan dyan. Maya-maya po, batiin natin ang mga present. Hoy, kumusta po kayo ngayong weekend? Ngayon po ay ipinagdiriwang ang Pride Month. Well, whole month po ang Pride Month, pero po may mga events kasi may malaking pagtitipon po dyan sa Quezon

City. Sa UP din naman, ang tawag nila dyan ay Love Laban Pride Festival. Diyan po yan sa may UP Diliman, dito po sa Quezon City. Kung malala nyo po, nung mga nakaraang taon, ginagawa yan dyan sa may circle. Kaya lang po, talagang dinadag sa atin. Marami po talaga yung ma-attend dito. Yun nga lang, pag dyan kasi sa circle, ang karanasan po nung nakaraan ay nagkakaroon po ng traffic. Talagang nag-overspill ang mga tao po dyan sa may circle. Kaya ngayon, tignan natin kung ano magiging sitwasyon dyan sa UP Diliman. Pero as I understand, parang hindi naman yata ito yung first time na mag-UP Diliman, no? So at least mas controlled po yung tao dyan sa loob lang ng campus. Pero gayon man, asahan pa rin po natin ang matinding traffic dyan dahil malaki po talaga ang populasyon ng mga dumadalo dyan sa Love Laban Pride Festival. Magkakaroon po dyan ng Pride March. Meron din pong Pride Expo showcasing various organizations at mga advocates po ng Pride. At mamayang gabi, meron ding tinatawag na Pride Night. Ito yung parang concert to eh. So may mga live music po at mga performances mula sa mga may mga drag queens alam ko dito. Meron mga allies, mga performers, mga artista po na allies ng LGBTQIA+ community. At ang programang ito ay hosted po ng Lungsod ng Quezon. Medyo maulan lang po, no? So, alam, kada Pride March talaga dito sa QC, na madalas sumuulan, ano? Ang theme song nga nila dyan ay Don't Rain on My Parade. Ingat-ingat po sa mga dadalo. Kahapon nga, lumabas na po yung bagyong Gardo. Ba? Kahapon ay lumabas na siya, 9:30 a.m. Bagamat nagkaroon pa rin po ng mga pag-ulan kahit hapon na po. Dahil po yan sa habagat. So ulan po dito sa Luzon, ganun din sa Visayas, ay dahilan po ng habagat. Wala naman po namomonitor na low pressure area o potential tropical cyclone dito po sa loob ng PAR, Philippine Area of Responsibility, ganun din po sa labas ng ating PAR. Ang bagyong Gardo po, ito na po yung ikapitong bagyo ngayong 2026 at ikatlo ngayong Hunyo. Ang sabi nga, habagat season na po, pero hindi pa tag-ulan season. So, tignan po natin, abangan natin yung mga susunod pa. Lagi lang tayong ready dapat, lalo mas madalas po ang pag-ulan ngayon. Karaniwan po kapag hapon, ano? So usually tumatagal isa o 2 hanggang 3 hours ang malakas na pag-ulan dahil po sa habagat. Kadalasan po ay tuwing hapon. Kaya always bring your umbrella pa rin po mga kapamilya. Meron po tayong 1,849 live viewers sa ating YouTube. Maya-maya po batiin natin. Kumusta naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo? Sa June 30 po, may inaasahan tayong, naku, posibleng tumaas po ang presyo . Ang diesel po, posibleng tumaas ng 90 sentimo per liter. Ang gas, 1 peso and 90 cents per liter po ang posibleng taas presyo, habang ang kerosene naman po ay 1 peso and 30 centavos po ang posibleng taas presyo. Per liter po yan, ha? So tignan po natin, hindi pa naman final, pero check po natin, most likely po ganito na po ang presyuhan sa darating na Martes. Kaya kung may chance po ay magpagas na po ngayong weekend.

0: panahon, panahon, patrol!
1: Alamin po natin ang lagay ng panahon mula sa ating PAGASA weather forecaster na si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, good afternoon.
2: Yes, good afternoon, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Update po muna sa ating lagay ng panahon. Meron tayong LPA ngayon na minomonitor, huling nakita sa layong 960 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong LPA, nagdudulot po yan ng mga pag-ulan ngayon sa eastern Visayas, sa Caraga, northern Mindanao at Davao region. Samantala, ang habagat ay patuloy din nakaka-apekto sa malaking bahagi ng bansa. Nagdudulot yan ng mga pag-ulan ngayon sa Batanes, Pogning Islands, Ilocos region, sa halos buong Central Luzon, sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, at maging sa natitirang bahagi pa ng Kabisayaan. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanas ng panahon liban sa mga localized thunderstorms. At kasalukuyan, wala rin po tayong bagyo na wala pong bagyo maliban doon sa LPA na mention natin kani-kanina lamang. Sa ngayon, yan mo nang latest, wala rin po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybayin dagat. Ingat pa rin sa ating mga kababayan, especially yung mga nakaranas ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang latest mula sa PAGASA, ito po si Lori de la Cruz.
1: Opo, Ma'am Lori, iko-correct ko bali yung sinabi ko kanina na walang namomonitor na LPA. So meron pala dyan sa may Mindanao area.
2: East of Mindanao.
1: Opo, kailan po ito na-monitor, Ma'am Lori?
2: Kanina lamang po, na morning.
1: Ah, okay. May possibility ho ba ito? Ano yung likeliness na maging bagyo po ito?
2: Hindi natin inaalis yung chance, ha? Especially that nakikita po natin may mga models na nagpapakita ka. Pwede po siya maging bagyo. Pero mataas pa yung uncertainty, so we can't say pa exactly when.
1: Opo. So ito pong LPA na to, may direct effect na po ito? May ba nga binanggit kayong area kanina? Pwede po bang paulit?
2: Itong mga apektado po ng LPA ay yung Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Davao region.
1: Opo. Of course, bukod pa po dyan, yung habagat po, ano Ma'am Lori, na pwede magpaulan sa iba pang parte ng bansa?
2: Yes po.
1: Opo. So, Ma'am Lori, thank you ha.
2: Okay.
1: Yan po si Ms. Lori de la Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
0: Panahon, panahon, patrol!
1: Segway po tayo, itong malagim na nangyari po nitong nakaraang linggo po, no, dyan sa may Tacloban, Leyte. Ito po yung pamaril sa loob ng paaralan. At tatlo po yung nasawing estudyante at maraming iba pa ang nasawi. May makausap po tayo na isang constitutional law expert para pag-usapan po ano po ba yung batas na umiiral para po protektahan o panagutin ang mga bata, ang mga minor de edad po na nagkasala sa batas. Kasama po natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney Cayosa, thank you po for joining us. Welcome to the program.
3: Good afternoon, magandang hapon sa ating mga kababayan.
1: Opo. Attorney, pag-usapan nga po natin, paano ho ba pinoprotektahan ng mga kasalukuyang batas natin ang mga minor de edad po na nagkasala po sa batas? Paano pinoprotektahan at pinaparusahan?
3: Well, po, nailinaw ho natin na yung mga minor de edad na nagkasala sa batas ay may pananagutan pa rin.
1: Mm-hmm.
3: So, hindi ho tama na sabihin wala silang pananagutan.
1: Mm-hmm.
3: Kaso nga lang ho, dahil mura ang kanilang kaisipan, yung kanilang kaparusahan o kaya pananagutan ay medyo magkaiba dun ho sa mga adult o yung wastong edad na gumawa din ng krimen.
1: Mm-hmm.
3: So, malinaw ho yun. Yung mga menor na edad na below 15 years of age, kung sila ay nagkasala, number one, sila ho ay maaano sa diversion program.
1: Okay.
3: Ibig sabihin, sila imbes na ikukulong sila ho dun sa ordinaryong kulungan at ihalo dun sa mga kriminal na may edad na, sila ho naman ay dun ipapasok sa bahay PAGASA
1: mm-hmm.
3: ng DSWD o kaya ng LGU.
1: Mm-hmm.
3: Dun ho sila subjected to diversion proceedings, by community ward, psychological treatment, psychiatric treatment, at guidance. Pangalawa, yung mga magulang naman, kung sakaling nagpabaya o nagkulang o kasabwat dun sa pangyayari, sila ho ay mananagot dun sa civil liability naman. So, meron din hong mahahabon yung biktima dun sa mga magulang na nagpabaya.
4: Okay.
3: Yun ho yung batas. Kung sakali ho naman, 15, above 15 to 18 years old, kasi minor de edad pa rin yan, kung siya ho naman ginawa niya yung krimen at yung at mapapatunayan na with discernment, ibig sabihin, nung ginawa niya yung krimen, alam niya ang mali at tama at alam niya ang consequences nung ginagawa niyang krimen. So, mananagot pa rin ho siya criminal liability. Kaya lang, habang minor de edad siya, hindi siya hinahalo sakaling maparusahan siya ng pagkukulong, hindi siya may halo dun sa mga hardened criminal.
4: Opo.
3: At the same time, liable pa rin ang magulang niya ng civil liabilities.
4: Opo.
3: So, yun ho ang mas malinaw na pagpresenta. May pananagutan pa rin.
4: Okay.
3: Pero, yun nga, yung criminal liability for below 15, wala ho yun. Pero meron pa rin silang mga community service, diversion, rehabilitation, na pamamahala ng DSWD or yung local social welfare officer.
4: Opo. Opo. Sige, Atty. Isa-isahin natin. Kanina nabanggit nyo po, yung 15 years old and below ay binibigyan ng intervention program at dinadala maaari doon sa bahay pag-asa na tinatawag po, no? Pag doon ho ba sa bahay pag-asa, ano po ba ito? Kulungan ho ba ito? Pwede ba silang lumabas dito? Paano ho ba ito? Paano po yung intervention program na ito?
3: Para ho yung rehab center.
4: Okay.
3: Magbibigyan sila ng guidance, counseling, may community service din. So, hindi ho yan fix kagaya nung adult o yung may edad na pag sinabi ng korte, 20 years in prison or 12 years in prison, yun yun. Ito ho, depende kung ano ang estado ng bata.
4: Okay.
3: Meron ba siyang kakulangan ng kaisipan, broken family ba siya, bully ba siya, mga ganun ho, pinag-aaralan yan. And they design a child-specific diversion program. So, hindi ho basta-basta makakaalis yan.
4: Now,
3: kung sakasakaling prove ang kanyang disposisyon at sa tingin nila pwede na siyang i-release sa komunidad, meron pa rin mga obligasyon na community service at minomonitor pa rin ho yan ng DSWD. Kung sakasakaling babalik siya dun sa maling gawa, dun sa pinanggalingan niya na hindi tama, aba, eh, may babalik ho siya dun sa bahay pag-asa. Ganun ho, meron silang specific to its kind of child.
4: Opo, pwede ho ba? Pwede ho ba silang lumabas ng bahay pag-asa anytime?
3: Hindi ho.
4: Hindi,
3: hindi ho. Hindi ho anytime. Meron din ho kasi mga trained child specialists dyan sa bahay pag-asa. Dapat. Ang problema ho kasi ito, and I'd like to point out, na imbes na automatic agad, tinignan, ibaba natin ang edad ng criminal responsibility, tignan sana ng gobyerno magbabatas, ano ba yung kakulungan ng program?
4: Okay.
3: Kasi maganda naman yung kasalukuyang batas, na itinig pa nga yan eh. There was an amendment para maging mas stricto. Ang kulang lang ako kuminsan, wala yung bahay pag-asa. Kuminsan meron man, building lang, kulang ng mga qualified.
4: Opo.
3: So, best na ma-rehab yung bata, madaling makabalik uli sa community at magluho na naman.
4: So,
3: doon ho, nadidismaya yung komunidad. Eh. Kaya nga, di ba, panawagan ng iba, higpitan ng higpitan. Ang tingnan natin, bakit gumagana dapat yan, pero kulang lang ho ng facility, ng pondo, o kaya ng mga tauhan.
4: Opo. Attorney, usually, gaano po katagal sa bahay pag-asa po?
3: It depende ho sa gravity of the offense.
4: Okay.
3: Pangalawa, yun ho ang isang factor. The other factor is, depende ho sa circumstance ng bata. Halimbawa, wala namang matinong pamilya na ipagbabalikan. Halimbawa, di ba yung mga yung pabaya yung mga ano, nasa droga sila, o mga criminal din sila, o kaya yung hindi maganda yan. No? So, mas magtatagal sila doon. Kasi nga, kung ibabalik mo doon sa pinanggalingan niya na maaring naging root cause yung kanyang krimen, edi mas lalong itigas yung criminal mind niya.
4: Mm-hmm.
3: So yan, pangatlo, yun ho, yung development ng bata.
4: Mm-hmm.
3: Siya ba ay nagbabago? Nakikita ba na nagsisisi siya?
4: Okay.
3: Naunawaan na yung kamalian niya? Siya ba ay willing na to make amend and restitution? Kasi kasama rin ho yan, yung restitution dun sa biktima eh.
4: Mm-hmm.
3: So yan ho yung mga factors na tinitingnan ng mga child psychologists, yung nangangasiwa ng bahay pag-asa, bago kung kaano kabilis siya i-release sa kanyang komunidad o kaya sa kanyang pamilya.
4: Okay. Pagdating naman po doon sa 15 to 18 years old, paano naman po tinutukoy ng korte yung discernment?
3: Okay. Yung discernment ho kasi, sabi ng batas, with discernment, then criminally liable.
4: Mm-hmm.
3: Pero ang ating Supreme Court, ang mga korte ang nag-provide, ano ba yung with discernment? So ang description yan ng jurisprudence is, yung bata, nung ginagawa niya, alam niya na mali yung ginagawa niya, at alam niya ang mga consequences na pag yan ginawa niya, maaari siyang makulong at mananagot siya. So,
4: okay.
3: Halimbawa, o kaya pinagplanuhan niya.
4: Okay.
3: Bilang spur of the moment, talagang pinano niya. So, yun, pag maipakita yun, separately from proof of the offense.
4: Mm-hmm.
3: So, kasi ang jurisprudence, medyo mas atindi, you have to prove that separately by the prosecution. Then, mag-a-apply na ho yung criminal responsibility niya, liability niya, kahit minor de edad siya.
4: Opo. Kapag napatunayan po itong discernment, sila po ay mapupunta sa kulungan pero nakahiwalay sa mga adult criminals. Tama ho ba?
3: Oo. Hindi ho sila ilalagay dun sa preso na yung traditional na preso. Doon pa rin ho sila sa bahay kwan, pag-asa. Until they reach of age, saka lang ho sila ililipat to serve the sentence. Kasi nga, ang ina-avoid dyan, kung masyadong morang kaisipan pa, itabi mo dun sa hardened criminal, baka ang ma-employed nila yung kalokohan ng mga kasamahan nila
4: doon. Okay.
3: Hindi naman natin sinasabi na lahat ng nasa kulungan loko pa rin. Pero malaki ang tsansa, di ba? Yung pagpupwentuhan nila, yung experience nila. So baka lang ho, kaya doon muna siya sa BSWD, facility, rehabilitation center, o bahay pag-asa, bago siya palakasin ang kanyang personalidad, di ba?
4: So,
3: damasaran niya na ako ang bali at anong responsibilidad niya. And then pag umabot siya of 18, saka ho siya doon.
4: Okay.
3: By that time, when he reaches 18, hopefully by that time, yun na siya, yung mature na siya na kahit ihalo muna doon sa hardened criminal, kumbaga, hindi na madaling maingganyo ulit na bumalik doon sa buhay ng kanya.
4: Oo. So kapag ganun pala, kapag 15 to 18 at napatunayan yung discernment na tinatawag, ay may adult jail pala, attorney?
3: Eventually.
4: Okay. Sige, malinaw.
3: Hindi ho yan kasi sa tagal ng penalty. Pero halimbawa yan, kung murder, di ba? Multiple murder, talagang matigat ang penalty niya,
4: yes.
3: Di ba? So maaaring ganun, yung... So, pero yun na, habang pura kisipan, habang minor de edad, ginagawa ng Estado na panakasin muna yung kanyang personalidad para pag-serve na siya, tamang edad na siya, dun sa ordinaryong kulungan, hindi na ho siya basta-basta mahulog ulit sa buhay ng krimen.
4: Alright. Attorney, kami magko-commercial lang. Standby lang kayo, attorney, ha? Marami pa po kaming tanong. Magbabalik po ang Pasado Servicio sa oras na... 5:22.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang lamig!
7: Tika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Oh.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Basta AM! MM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan.
12: Seryosong government info gagawing viral-worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang oras ay 5:24 in the afternoon.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Si Michael Delizo, Michael Delizo, para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
4: Tanggap tayo ng report, babaeng nagpanggap na hospital fixer arestado matapos umanong makapanloko ng halos 140,000 pesos. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
15: Michael arestado ang isang 35 years old na babae matapos umanong magpanggap na medical social worker at hospital fixer sa pampublikong ospital sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, nakuha umano ng suspect ang tiwala ng pamilya ng isang pasyente at nakapanghingi pa ng kabuuang 139,950 pesos kapalit ng pangakong mapapabilis ang pagproseso ng guarantee letters at iba pang dokumento para sa operasyon. Nadiskubre ang panlilinlang matapos beripikahin ang biktima sa ospital ang mga dokumento na lumabas na wala palang naiproseso. Nahaharap ang suspect ngayon sa kasong stafa at paglabag sa Anti-Red Tape Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMF.
4: Naku Kelly, so paano yan? Ilan yung naging complainant niyan? Ilan yung nabiktima niya raw?
15: Batay sa impormasyon mula sa QCPD, Michael, isa lang ang naging biktima nito kasi itong victim para mapabilis yung proseso doon sa operasyon ng asawa niya sa guarantee letter ay nag-post pala ito sa social media, sa isang group sa social media na doon sa medical assistance na kung papaano mapapabilis itong pagproseso ng guarantee letter at doon na nga nag-reply itong suspect at sinabi niyang makakatulong siya. So nakuha niya, nag-present siya ng mga document, nakuha niya ang loob at tiwala nitong biktima at sa kanya nakuha itong halos 140,000. Actually pumunta pa siya sa ospital para mapatunayan na doon siya nagtatrabaho at doon din siya sa ospital nahuli.
4: Nako, bali problemado na nga yung biktima nito sa hospital tapos sinamantala pa. Ano Kelly?
15: So sa ngayon wala rin tayo... Oo, tama ka dyan, Michael. At sa ngayon, wala pa rin tayong impormasyon mula sa QCPD kung nabawi na ba itong biktima ang kanilang pera na 139,000 o manoy na ibigay ng biktima sa suspect. Ang tanging sinabi lang ng pulisa ay ang na-recover dito nga sa suspect ay yung cellphone niya at itong mga ipresenta niyang ID.
4: Opo. Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Estrella.
4: Bali po tayo sa ating paksa, pinag-uusapan po natin ang Juvenile Justice Law. Kasama natin ang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, welcome back to the program.
16: Good afternoon again. Magandang hapon po sa lahat.
4: Attorney, kanina pinag-usapan natin. Ang sabi niyo po, ang magulang ay may pananagutan din ho. Meron siyang civil liability. Ano po yung kaparusahan? Ano po ibig sabihin itong civil liability? Ano yung pwedeng parusa sa magulang?
3: Civil liability ho, ibig sabihin hindi ho yung pagkakulong kahit mm-hmm. ang kriminal. Kasi hindi ho naman sila yung kriminal.
4: Mm-hmm.
3: Pero dahil pabaya sila or contributory yung neglect na doon sa ginawa ng bata o yung hindi niya nagawa ng krimen na amounting to a crime, then sila magbabayad ng civil damages.
4: Okay.
3: Yung danyos. Kasi pag kaakibat ho ng criminal liability is civil liability.
4: No,
3: kaya dahil minor de edad nga ito, wala pa naman siyang pinagkukunan ng pera, yung magulang na nagpabaya o nagkulang, ang mananagot dito. Ang problema ho natin, kung titignan natin ang jurisprudence, ang liliit ang ina-award ng korte.
4: Mm-hmm.
3: So, kaya din hindi nagiging deterrence o hindi nagiging sufficient warning sa mga magulang na gabayan ng kanilang anak.
4: Mm-hmm.
3: Kaya, pero kung mas mabilis sana ito mangyari at malaki-laki, kagaya ng ibang bansa, malaki talaga mag-award ng damages yung mga korte, eh dito ho sa atin kasi, maliban ho sa napakatagal bago matapos yung kaso at doon nawawalan ng justisya yung biktima kuminsan eh.
4: Mm-hmm.
3: Hindi sa kulang sa batas kundi tagal. Kulang sa bilis
4: yes.
3: justisya natin. Napakabagal ng piskalya o kaya ng korte. At kung mag-award pa, kung titignan ho natin, talagang mababa
4: okay.
3: yung mga amounts na ina-award.
4: Tulad so, na?
3: Ano bang, kung ikaw naman yung biktima, parang ganun lang makahalaga yung buhay o yung so hindi masyado nagiging deterrent siya.
4: Sabi niyo attorney mababa. Ano yung halimbawa po?
3: Eh, halimbawa ho yung direkto mismo yung mga adults pag order ang kanila is about 70,000 lang.
4: Okay.
3: Yan matagal na yan na threshold.
4: Opo.
3: Eh, ganun lang baka mababa. So dapat yan depende sa circumstance. Kung kaya naman ng magulang mas malaki, hindi mas malaki. Pangalawa, kung matindi yung pagpabaya nila, dapat mas malaki at dapat mabilisan.
4: Mm-hmm.
3: Ito hong kasi yung diskresyon kasi nung korte kung magkano eh.
4: Mm-hmm.
3: So medyo yun ang isa rin. Kasi kung itansayan, sana yan at taasan, yung mga magulang, kagaya natin, gagabayan natin ang anak natin. Kasi ang responsibilidad sa minor de edad, nagsisimula at pangunahin ho yung pamilya eh.
4: Mm-hmm. Oo. Diba? So hindi ibig sabihin, attorney, na ikukulong diretso ang magulang. Tulad ng tanong dito ni Precious Wisdom. Hindi.
3: Oo, ilinaw ho natin. Hindi po, hindi naman pwedeng ikulong yung magulang kasi hindi ho naman sila yung gumawa ng krimen.
4: Opo. Pag hindi ho nabayaran yung danyos, attorney?
3: Well, mga ari-arian nila.
4: Ah, okay.
3: So kung walang-wala na sila, then yun ang problema ulit.
4: Mm-hmm.
3: Ganun ho eh, lalo na kung yung offender eh, mahirap talaga.
4: Okay.
3: So, wala kang aasahan. Maaring mga future income, pero maghihintay ka rin.
4: Mm-hmm.
3: So, ganun ho eh, mga dynamics dyan. But
4: Uh-oh.
3: There are also some cases.
4: Mm-hmm.
3: Ano ba? Yung baril, di ba? Kaya nyo parang ng anak nila, so meron naman silang kakayanan. Pero pag itignan mo sa kahuli-hulian, yung civil damages, sobrang mababa ho compared to other countries.
4: Ito attorney na nabigyan nyo na rin ng comment kanina pero i-elaborate lang natin. Sa inyong pananahuba, sapat itong Juvenile Justice Act para protektahan yung mga bata lalo po yung iba po ay pinaniniwala ang maaring maabuso itong batas lalo ng mga sindikato, yung mga matatanda. Nakikita nyo ba yung ngipin talaga nitong batas po?
3: Sa tingin ko, sapat na yung batas. Mm-hmm. Sa tingin you know, very quick, sindikato. Ang pwedeng amyendahan yan, hindi ho yung kung i-improve natin, hindi ho yung ibaba natin yung case of criminal liability. Kasi nga, pinag-aralan na yun ang mga experto, mga psychologist, sociologist, neuroscientist. Ganun ho talaga yung level of maturity ng mga bata. So, kaya nga, lahat ng panukala, every time may ganitong insidente, panukala rin 12 years old, 10 years old, pero nag-research sila at tinitignan yung statistical data, scientific data, at realize din nila na hindi nga naman pwedeng ibaba masyado.
4: Yes,
3: pero
4: yes.
3: Halimbawa, yung paggamit ng sindikato, dapat ang doble-doble ng parusa at malaki ang danyos, yung magamit.
4: Okay.
3: Ng mga bata.
4: Oo. May yung separate naman na batas para dyan, a safeguard.
3: Oo. Yeah, mm-hmm. Yun ho, sana naman ang baden. Yung, for example, kung minsan yung root cause, bullying, yung dapat ang i-address natin. Tapat ba ang protection ng lahat ng bata laging bullying? Mm-hmm. Yung gun control, bakit nakakakuha ng walang lisensya, peking serial number, yung mga bata? Ano bang responsibilidad ng mga nabibigyan ng lisensya? Yun mm-hmm. dapat ang tinitignan. And the kultura ng violence, yung exposure nila openly sa mm-hmm. internet, mm-hmm. na nakikita nila ng lahat ng klase ng violence sa murang kaisipan. Mm-hmm. Yun, sana ko ang tingnan nila, mas maganda. At sana, of course, yung may sapat bang pondo, facility, at tauhan,
4: mm-hmm.
3: yung mga divergent facilities, yung community service, yung rehab, mm-hmm. at yung bahay pag-asa. Ang dami pa ho, mas marami pa atang mga munisipyo ang walang bahay pag-asa.
4: Mm-hmm.
3: Yun ko sana. Agree tayo na yan, tingnan na. Pero yung kabuuan ng juvenile justice law, maganda naman na ho. At ginawang mas stricto pa yan nung mm-hmm. inamendahan
4: okay,
3: yung batas. Patingin ko, dapat na ho, focus sa yes. nila dun sa ibang aspeto.
4: Oo. Sa tingin nyo, attorney, ano pa yung mga maling akala, mga misperception dito po sa batas natin ngayon?
3: Well, una, ang paniwala ng lahat pag minor de edad, wala ka ng pananagutan.
4: Yes.
3: Eh, mali ko.
4: Yan yung paniwala ng mga bata nung yung lumabas na chat nila, itong sa Tacloban, na wala silang pananagutan dahil minor sila. So, meron
3: yun,
4: po.
3: Yun na. Kaya malaki ho ang role ninyo sa media, yung educational system natin, kami din mga abogado, dapat walang sawa kami nag-explain yan, social LGUs, naidikdik din sa bata na hindi tama yun.
4: Mm-hmm.
3: Kaya nga siguro yung iba, parang malaya na lang sila kasi feeling mm-hmm. nila walang pananagutan. Meron ko naman. Mm-hmm. Iba nga lang. Naiiba lang.
4: Opo. Attorney, bago tayo siguro, i-wrap up natin itong topic na to. Ano ang maaring mensahe niyo po sa mga magulang o guardian upang hindi mauwi sa pagiging itong tinatawag na child in conflict with the law, yung kanila mga anak o kanila mga ginagabayang bata?
3: Una, dapat din mga magulang alamin ng maayos itong batas na ito. Meron kayong responsibilidad, meron pa rin responsibilidad at liability inyong mga anak.
4: Mm-hmm.
3: At yan, that ho, tayo naman, susugan natin lahat ng mga ang ating DSWD, ang ating gobyerno, national and local government, nasa na yung bahay pang-aram. Kasi,
4: tama.
3: Kung wala ko kasi, nangyayari, pinapuwi na lang eh.
4: Mm-hmm.
3: Kasi siyempre, dismayado ang biktima naman.
4: Mm-hmm.
3: Pag-tatlo, pinaka-importante, alalahanin ho natin mga magulang na yung pagpapalaki ng bata, paggagabay sa bata, yung ating pagwagawante sa kanila, paghuhubog ng kanilang morality at values, primary responsibility ng pamilya,
4: mm-hmm.
3: ng nanay at tatay.
4: Mm-hmm.
3: Maging magandang ehemplo, maingat sa mga kagatian, mapanuri tayo and vigilant. Ay huwag ho natin iasa lang po sa
4: yes.
3: eskwelahan
4: mm-hmm.
3: o kaya sa WD o sa kapulisan.
4: Mm-hmm.
3: Tayo ho po. And then, hindi lang ho yun, dapat sensitive din ho tayo, nakakausap dapat natin mga bata.
4: Mm-hmm.
3: Kasi baka ho, yung mga root causes niyan, dahil ng bullying, o gagaya ng vengeance, o kaya yung napapanood nila sa video,
4: mm-hmm.
3: dapat ho yun naagapan din natin.
4: Mm-hmm.
3: So palitin pa rin ho tayo sa pamilyang Pilipino, sa nanay at tatay, pangatawan ko natin ang ating responsibilidad.
4: Opo. In a nutshell, attorney, ang pamilya, ang paaralan, ang komunidad, sama-sama ho dapat itong nagtutulungan para ho malayo yung mga menor de edad, yung mga bata sa krimen. Ano po?
3: Tama po. Mm-hmm. Yung kasi nga yung environment ng bata, pangunahin sa pamilya, pero inevitably, nakikihalubilo yan sa barangay.
4: That's right. Oo.
3: Kanyang municipality at saka sa eskwelahan
4: mm-hmm.
3: at saka barkada niya. So, yun, tulungan ko tayo dyan. Kaya nga, multidisciplinary approach, community approach.
4: Mm-hmm.
3: At saka ito rin ho, ang isa, meron akong global at dito na sa bansa natin, yung tinatawag na restorative justice.
4: Mm-hmm.
3: Hindi na lang po yung punitive justice.
4: Ibig That's sabihin, right.
3: ang ating approach sa mga criminal, hindi na lang po yung parusahan.
4: Mm-hmm.
3: Maliban sa parusa, titignan natin, pwede ba ho natin mabago ang taong ito
4: mm-hmm.
3: para paglaya niya magiging karapat dapat at useful citizen pa rin siya.
4: That's right. Attorney, maraming salamat po sa oras at paliwanag nyo.
3: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
4: Magandang hapon po. Yan po si Attorney Domingo Egon Cayosa. Siya po ay constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines o IBP.
11: Oh, malinaw na yan, ha?
16: Huwag nang malito.
11: Nandito ang Basado Serbisyo.
4: Ang oras ay 5:38.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Si Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
20: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
4: And we're back. Batiin natin ang ating 2,000, 2.1 live viewers sa ating YouTube. Nanonood dyan si Teleradio. Thank you! Nanonood si Teleradio version 2.0. Hello, hello daw, sabi niya. Si Your Coffee Buddy, Pocholo Pocho. Si Louis Basco ay nanonood from Valenzuela. Si Julius Bangalando from Camarin, North Caloocan City. Of course, Tita Nona Damian. The Amazing Spider-Man, Bernard Donato. Thank you po for watching. And hindi ko mabasa yung iba. Asmari. Hello, hello po. Oy, thank you po ha. Thank you si Farah Robles, si Precious Wisdom na nagtanong kanina. Si Lady M's ay present.
21: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
4: Mga kapamilya, magkita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Meron pong libreng merienda, gupit,
1: payong legal, Aura Reading. Ooh, iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. May livelihood workshop din po para sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula naman sa mga kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, wow, at Aja. Pagpatakbo ng alas 4 ng hapon, makibanding sa paborito niyong anchors at reporters. Kita-kita po tayo dyan at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan ay may pagkakataon ding makatanggap ng special na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po mga kaserbisyo, mga kapamilya, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya po sa ating DZMM 40. Apat na po tayo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa Pasado Serbisyo. Muli po ako po si Michael Delizo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye! Happy weekend!
2: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
16: Huwag nang malito!
2: Nandito ang Pasado Serbisyo!
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
22: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
24: Fisherman natin.
25: We are united and to defend and protect what we have.
23: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang

0: and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa uno ng mga nagbabagang balita, 17 anyos na estudyante sinaksak ng mas nakababatang kaeskwela sa Palengke sa Tsasilang, Cavite. Suspect, hindi na umano natiis ang pambubuli ng biktima. Siya at robbery holdup gang sa NLEX, tatlo sugatan.
3: Malo gusto mo? Huwag ko mawagan.
4: Maka na kita.
3: Pinaalis ka na kanina, pa'n ikaw umaalis eh.
2: Nagpakilalang general, tinutukan ng baril ang sintang driver dahil sa parking. Sa pool sa CCTV, mag-asawang sakay ng motorsiklo, nagulungan ng truck sa Laguna, ang kas na misis, patay. Kampo ni Vice President Sara Duterte, punto por puntong sinagot ang articles of impeachment laban sa kanya. At bagong henerasyon ng star magic artists, kuminang sa futuristic prom night.
1: Kapamilya, isa na namang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Pasintabi po sa sensitibong balita. Sugatan ang 17 taong gulang na estudyante matapos siyang saksakin ng 15 taong gulang na kaeskwela sa Silang, Cavite. Pambubuli ang nakikitang motibo ng otoridad. Nagpapatrol, Dennis Datu.
5: Agad itinakbo sa ospital ang isang 17 taong gulang na estudyante matapos masaksak sa tapat ng palengke sa Silang, Cavite. Ang suspect, isang 15 anyos na kapwa grade 8 student. Sabi ng tricycle driver na si Ryan, bago ang pananaksak, sinugod muna ng biktima ang suspect at pinagsusuntok. Na makakuha naman ang pagkakataon, sinaksak na ng suspect ang biktima.
6: Pinagsusuntok siya ng pinagsusuntok. Tapos nung hindi nakaganti yung nakasaksak, bigla niya sinaksak.
5: Mabilis na nakaresponde ang mga barangay tanod at hinabol hanggang sa maaresto ang estudyanteng suspect.
7: Pasakay na po bali siya ng tricycle. Ngayon po, hiniyaman po namin na huwag po isasakay sa tricycle dahil lang asaksak po yung bata. Ngayon, hindi na po nakasakay ng tricycle ngayon. Inuli ko na po siya. Takang tinakma ko na po siya.
5: Na-recover ng mga barangay tanod ang itinapon na patalim ng suspect. Sa investigasyon ng Silang Pulis, bullying ang nakikita nilang motibo sa insidente.
8: Ang sabi po ng ating suspect ay madalas po siyang nabubuli nito. Binabantaan palagi siya. So, nagbaon siya ng kutsilyo. Pinaghanda niya rin po siguro.
5: Nagtamo ng isang saksak sa tiyan ang biktima. Sa pahayag naman ng paaralan, ikinabahala nila ang pangyayari at nakikipagtulungan na sila sa investigasyon. Iginit nila na prioridad nila ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mahigpit nilang ipinatutupad ang school safety plan na kinabibilangan ng zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli, pang-abuso at iba pang mapaminsalang gawain. Humingi na ng tulong sa barangay ang pamunuan ng eskwelahan para sa dagdag seguridad.
9: Kung pwede po raw ay humingi, magdagdag ng tanod at mga pulis. Dahil po natatakot na sila, baka mangyari po anytime ulit.
5: Nasa pangalaga na lang Municipal Social Welfare Office ng Silang ang minor edad na nakasaksak habang pinag-aaralan ang posibleng kanyang pananagutan sa batas. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Sugatan ang tatlong hinihinalang miyembro ng Big Time Robbery Holdup Group matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis sa Bukawe Toll Plaza ng NLEX nitong Biyernes. Sangkot umano sa serye ng mga nakawan sa Region 3 at Region 4A at maging sa Metro Manila ang mga suspect. Nagpapatrol, Liza Aquino.
10: Alas 4 na madaling araw noong June 24 nang mahagip sa CCTV ang van na ito habang pumarada sa nakasaradong mini-mart sa Victoria Tarlac. Makikitang bumaba sa likuran ng van ang tatlong lalaki at pinagtulungan buksan ang steel roll-up door ng mini-mart. Sa isa pang CCTV, kitang nakapasok sa loob ng tindahan ng mga suspect, ninakaw ang mga pera at iba pang mga gamit. Sa hiwalay pang insidente sa Magalang, Pampanga, kita ang parehong sasakyan habang nanloob ng isa pang mini-mart noong June 22. Natangay ng mga suspect ang aabot sa 700,000 pesos na cash. Agad nagkasa ng hot pursuit operation ang pinagsama mga tauhan ng Region 3 Police Special Operations Group, Bulacan Provincial Police at Tarlac Provincial Police para madakip ang mga suspect. At nitong June 26, natunto nila ang van ng mga kawatan habang binabaybay ang North Luzon Expressway. Pero nang tangkain silang harangin at arestuhin, pinaputukan ng mga suspect ang pulisya.
4: Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay na-track natin, no? At sinundan ng ating mga tauhan at nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation. Alam naman nito mga armado to na alerto sila dahil ang ating kapulisan ay napapwesto na sa lahat ng exits ng NLEX.
11: Hanggang natuntunan rin namin yung totoong may-ari nitong sasakyan na to, hiniram lang daw sa kanya ng kumpare niya. So, nagpatao na kami sa mga toll plaza, sa mga exits. Then nung na sila doon sa nung nag-approach sila doon sa barrier nung Bukawi Toll Plaza, nung lalapitan na ng mga SWAT natin, pinutukan na sila, so nagkaroon na ng firefight. Hasta ngayon, tatlo yung nahuli natin kasi nagtatakbo sila eh.
10: Tagtad ng bala ang van ng mga suspect at bumangga din sa inner barrier sa may Bukawi Toll Plaza. Sugatan ng tatlong sakay ng van at agad dinala sa ospital para malapatan ng paunang lunas. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway, nagdulot ng pagbigat sa daloy ng traffic ang engkwentro dahil halos 10 minuto rin nilang sinara ang Bukawi Toll Plaza. Dakong 6:05 PM ng gabi, nabuksan nila ulit ang toll plaza para sa mga motorista na makakuha sila ng go signal sa PNP na ligtas na muli itong daanan. Ayon sa investigasyon ng PNP, miyembro ng malaking robbery group ang mga naarestong sospek na sangkot sa serya ng nakawan sa Region 3, Region 1, Region 4A at Metro Manila.
4: Ang grupo na to ay armed and dangerous at siyempre kailangan nating i-operate upang sa ganun ay malansag natin itong grupo na to. Ang pinakahuling target po nila ay yung isang convenience store sa Tarlac po at yun nga doon na-track natin itong sasakyan nila at sinundan na natin mga operatiba.
10: Na-recover ng mga tauhan ng soko mula sa van ng mga suspect ang mga baril at mga granata. Posibleng maharap sa illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, multiple counts of robbery at direct assault to a person in authority ang mga naarestong suspect. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Nasawi ang babaeng angkas ng motorsiklong binamaneho ng asawa matapos magulungan ng dump truck sa Kabuyaw, Laguna nitong Biyernes. Sa investigasyon, umalis sa linya para mag-overtake ang motorsiklo. Pero sabay ring umovertake ang kasunod na dump truck. Nabangga at sumabit sa truck ang motorsiklo hanggang tuluyang tumumba sa kalsada at magulungan ang babae. Ayon sa driver ng dump truck, hindi niya napansin na may motorsiklo sa nilipatang linya. Nasa kustodiya na ng Kabuyaw City Police ang driver na maharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang ilang lugar sa Mindanao nitong Biyernes ng gabi. Sa General Santos City, naglabasan at nagsigawan ang mga residente sa Barangay Lagaw nang maramdaman ang pagyanig pasado alas 7:30. Ayon sa uploader ng video, nabigla siya sa pagyanig lalo't may kalakasan ito kumpara sa mga naranasan nilang aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Hinangaan naman ang dalawang batang lalaki sa Barangay Apopong na naalerto nang maramdaman ang lindol. Agad nilang kinarga ang dalawang nakababatang babaeng kapatid palabas ng bahay. Ayon sa ina ng dalawang bata, itinuro niya sa kanyang mga anak na kahit anong mangyari ay kailangang makatakbo agad sila palabas ng bahay. Kita rin sa isang kuha ng CCTV ang malakas na pag-alog sa ilang o isang tindahan at mga nakaparadang sasakyan sa lungsod. Sa isa pang video, lumabas ang dalawang bata sa isang computer shop sa Pangyan Glan, Sarangani Province nang yumanig ang lindol. Ayon sa FIVOX, ang epicenter ng lindol ay naitala sa bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Inilabas na ang detalyado at punto-por-puntong sagot ni Vice President Sara Duterte sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Pero ayon sa prosekusyon, wala namang bagong ebidensya ang kampo ng bise. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
12: Sa 51 pahinang dokumento na isinumite sa Senate Impeachment Clerk of Court, isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa bise, void o wala na dapat bisa ang impeachment proceedings dahil nabahiran na ito ng masamang intensyon at partiality o pagkiling laban sa kanya. Sa umpisa pa lang anila, tila lumalabas na may sapat na ebidensya o boto na para makitaan ang probable cause ng impeachment. Sa unang article of impeachment o ang maling paggamit ng confidential funds, iginiit ng bise na wala naman siyang naging paglabag sa konstitusyon, lalo't hindi pa naman aniya pinal ang notice of disallowances ng Commission on Audit. Wala rin anilang naging elemento ng graft at corruption sa confidential funds. Dahil legal ito base sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management at aprobado ng Office of the President. Wala rin aniyang hindi maipaliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. Dahil kasama sa mga nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL ni Duterte, ang mga ari-arian ng kanyang asawang si Attorney Mal Scarpio, na hindi naman impeachable official. Masyado lang anilang pinagmukhang malaki ang yaman ng bise sa paggamit ng mali at irresponsabling interpretasyon ng datos ng mga transaksyon niya. Kaugnay naman ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, sinabi ng bise na walang laman ang akusasyon dahil wala namang patunay na galing ang pera kay Duterte o kaya'y nanuhol siya kapalit ng pag-impluensya sa procurement process ng kagawaran. At panghuli, wala rin anilang grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sagot lang aniya ito sa tanong ng reporter tungkol sa Operation Romanov laban sa kanyang pamilya. Ginamit lang anila ng bise ang kanyang freedom of expression para sa pagtutol sa mga kalabisan ng administrasyon. Sagot ng prosekusyon, paulit-ulit ang argumento at walang inihaing counter-evidence ang kampo ng pangalawang pangulo.
13: The answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that, you know, everything is void.
12: Umaasa naman ang prosecution na mamarkahan pa din ang BIR box na naglalaman umano ng matinding ebidensya laban sa bise. Laman umano ng kahon ang tax records ni Duterte na magpapakita ng totoong yaman niya. Tinutulan ng depensa ang pre-marking nito.
13: Kung ito po ay

0: Price witnesses sa paglilitis. May gaon lamang mga reserve witnesses at ibibigay ang impormasyon sa impeachment court tatlong araw bago sila isalang.
1: Ito anila ang magandang oportunidad para lumabas ang testigo na si Mary Grace Piatos, kung siya man ay isang totoong tao. Napag-usapan na rin na isama bilang testigo ang court sheriff na sinuntok ni Duterte noong 2011, habang mayor pa siya ng Davao City. Sa isang post, hiniling ng court sheriff na huwag siyang isali sa anyay away politika.
2: Alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pang mamulitikan.
1: Nanawagan naman si Senator Panfilo Lacson na dapat abisuhan ng impeachment court ang mga taga-usig at ang depensa na umiwas sa pagkomento tungkol sa merits ng kaso para protektahan ang integridad ng impeachment proceedings. Jervis Manahan, TBS-CBN News.
3: Lumalagong industriya na sa bansa ang cosmetic surgery at hindi lang pagpapaganda ng ating mga kababayan ang layunin ng sektor na ito. Nakatutulong din sila sa isinusulong ng pamahalaan na medical tourism. Kilalanin ang isang nose fairy doctor na nagtataguyod dito sa May Puhunan, Kaya Mo.
4: Doktor e negosyante all in one. Why did you want to be a doctor?
5: Before, gusto ko talaga yung medyo parang mag-opera. Iniisip ko na yan. I love the anatomy of the body. Parang yun yung nakikita ko na future kong gagawin. So true enough, after studying med school, I applied for an ENT residency training. And luckily, na-accept or natanggap po ako dun sa program.
4: Ginawa mo raw ang ilong ng mga kapatid mo din.
5: Opo.
4: Okay.
5: Ayoko po kasi ng hindi magandang ilong sa paligid ko.
4: Oo.
5: All right. So literally yung sa mga kamag-ano ko po, even yung mga style list ko. Gusto ko talaga na parang yung mga nakapalibot sa akin, they look good if they want to, syempre if they want to have the surgery. The nose is a game changer.
4: Yeah.
5: So, kasi nasa sentro siya ng mukha. So, kahit sinasabi ko po sa mga pasyente, kahit yun lang yung mabago or ayusin natin, magpa-follow ng iba, parang it will complement. So, kaya marami po, or pinakamarami pa ding facial aesthetic procedures is rhinoplasty.
4: Ngayon, maraming pumupunta sa Korea, mm-hmm. right? Sa Thailand, right? To have surgery, ano ang laban ng Pilipinas?
5: Tingin ko po, we're just on the initial steps or initial phase. I think marami pa tayong need to develop. We need a lot of support from the government as well.
4: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo ng hapon.
3: Susunod, DSWD sa Tacloban, aminadong malaki ang hamon sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act at pagrepaso sa batas sinuportahan. At bakit nga ba extra memorable ang Star Magical Prom para kina JM Ibarra at Ian Smith? Alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Basta AMMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Hello? Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular,

0: particular.
1: Oo.
0: Pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, Attorney!
2: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Nakatampot sa isang viral video ang isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines matapos siyang manutok ng baril sa Mandaluyong City. Nagalit umano ang general sa driver dahil sa issue ng parking. Nagpapatrol, Jesse Cruzan.
8: Habang nakaparada, na-videohan ng driver na ito ang isang lalaking may bit-bit na baril. Kitang ikinasapa niya ang armas bago lumapit sa driver ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Paglapit, sinita ng lalaki ang driver sa pagparada at naging mainit ang kanilang diskusyon. Rinig din ang pagmumura ng lalaking may baril at hinawakan sa kamay ang driver.
9: Sir, bakit po?
10: Lagi kayo nakakabahala rin.
9: Ngayon lang ako pumarada dito.
10: Ay, siguro yung dati kasama mo. Alis ka na!
9: Alis, sir. Wala namang problema.
8: Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa tutukan ng lalaki ng baril ang driver, sabay pakilalang general siya.
10: May init ang ulo ko. General ako, ha?
9: Kaya mga milyo, sir.
10: Nakabigyo tayo, sir. Kung baka nakita. Sige, ka pa. Pangatlong parada na to. Ha? Hindi kami makapasok.
9: Kung ibang nakaparada, sir, mainit ang ulo ko, sir, kararating ko lang.
8: Pinaalis ng lalaki ang driver, pero nagmatigas ito.
10: Umalis ka na. Nagpapalagay na ako dito ng no parking.
9: Bakit po?
10: Bawal magpark dito eh.
8: Hanggang yan, sa muli siyang tutukan ng baril ng lalaki.
9: Kanino po yan, sir?
10: Alin?
9: Yan, sasakyan.
10: Kaya nga, pinapatuko. Marami ka pang, ano?
9: Excuse, alis na ako, sir. Kung hawakan, sir.
10: Gusto mo? Baka na kita eh, ha? Eh, pinaalis ka na kanina. Ba'n ikaw maalis eh?
8: Ilang sandali pa, tuluyan ang minaneho ng driver ang sasakyan palayo sa lugar. Ayon sa Mandaluyong Pulis, nangyari ito alas 4 ng hapon noong June 17. Pinuntahan na ng mga pulis ang bahay ng nagpakilalang general at kinumpirma niya sa kanila na isa siyang retired general ng AFP. Pero wala pang lumulutang na complainant laban sa lalaki.
11: Ang dapat ginawa ng complainant, dapat dumiretso na siya rito sa police station, sa pinakamalapit na police station para makapag-file ng complaint. At doon na-assist namin siya para mapuntahan agad yung tao, makuha yung allegedly na baril at ma-arresto agad.
8: Gayunpaman, kasama rin sa iimbestigahan ng mga pulis ay kung rehistrado ang baril na gamit ng dating general.
11: Yung pangyayari ay maring humantong sa hindi maganda. Kaya in-advise natin yung mga gun holders na maging responsable sa paghawak ng kanilang baril, na huwag gagamitin sa pananakot, huwag gagamitin sa masasamang bagay, no? Para hindi na magkaroon ng mga insidente. Possible na case natin yung grade threat. Kung walang papel yung baril, additional pa.
8: Ayon sa MMDA, malinaw na may mali ang driver ng sasakyan, pero mas mali rin ang paraan ng pagsita ng lalaki.
1: So, yes, there is a violation nung driver na humarang siya doon at pumarada siya sa isang lugar or kalsada na technically masikip na nga. But then again, babalik pa rin po tayo doon sa tinatawag nating human nature na kung saan hindi naman dapat na to the point na ilalabas natin or tututukan natin ng baril ang isang motorista or isang driver just because of nakaharang siya sa gate niyo, nakaharang siya sa kalsada, naka-illegal parking siya.
8: Pinuntahan ng ABS-CBN News team ang bahay ng nagpakilalang general sa video pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Kapansin-pansin din ang road signage sa lugar na nagsasabing bawal pumarada rito. Inaabangan din ang mga otoridad na lumutang ang driver na tinutukan ng baril para maiproseso ang kaukulang kaso laban sa retiradong general. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa isang honor rights ang estudyanteng si Chris Lawrence Fabian, isa sa mga nasawing estudyante sa walang habas na pamamaril sa San Jose National High School. Bukas naman ang DSWD 8 sa pagrepaso ng Juvenile Justice and Welfare Act. Nagpapatrol, Francis Orsio.
12: Hindi pa naman ako sa inyo. Pag-uwi, bibili ko tanda rin.
13: Puno ng pighati ang araw ng Sabado para sa pamilya Fabian. Malayo sa maingay at puno ng tawa ng family bonding nila tuwing weekend. Ilang araw nang pinaglalamayan si Chris Lawrence Fabian, isa sa tatlong estudyanteng namatay sa mass shooting sa San Jose National High School, Tacloban City noong June 22. May mga bagay na pinanghihinayangan si Lola Alet, lalo't napakaiksi lang anya ng panahong nakasama niya ang apo na maagang kinuha ng trahedya.
14: Siguro kaya ganun siya dahil sandali lang namin siyang makakasama. Kaya ganun niya, pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa amin. Siguro kung alam ko lang na ganun, na sandali lang siya sa amin, siguro lahat ng iniling niya, kahit na hindi ko siguro makakahit, bibigay ko siguro lahat.
15: His legacy of bravery will forever be etched in the hearts of those he saved.
13: Nitong Biyernes, pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa pangunguna ng Tacloban City Council ang senior scout na si Chris Lorenz. Iginawad sa kanyang mga magulang ang Gold Gallantry and Heroism Award dahil sa kanyang kabayanihan. Ang 15 anyos na estudyante ang naglakas loob na isara ang pinto ng silid-aralan para mailigtas ang mga kaklase sa pinapakawalang putok ng dalawang menor de edad na salarin.
16: I'm very proud of him na isa puso talaga niya yung scout law and scout oath and law sa buhay niya. Ibinuhis niya yung buhay niya para sa mga classmate niya. I'm proud na naging hero siya in his own little way.
17: On my honor, I will do my best.
13: Binigkas ng mga miyembro ng Boy at Girl Scout ang kanilang oath o panunumpang tungkulin at nag-alay ng awit para kay Chris Lorenz. Samantala, nananatili sa kustodiya ng DSWD sa labas ng Tacloban City ang dalawang menor de edad na maituturing children in conflict with the law. Aminado ang DSWD, may mga kakulangan pa sa mga pasilidad ng mga rehabilitation center sa Tacloban na sumasalamin anya sa mga hamon sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act.
18: The intention of the law is very good. No, it's really for helping children. Kailangan i-review natin. Baka kailangan lang natin i-revisit. Ano pa ba yung kailangan gawin, no, ng bawat agency responsible to respond on this mga ganitong mga situations or cases?
13: Sa likod ng mga prosesong legal at rehabilitasyon, nananatiling mabigat ang pasanin ng trahedyang ito. Hindi lamang ang kinabukasan ng dalawang menor de edad na sospek ang sinusubukang tugunan ng mga otoridad, kundi pati na ang sugat na iniwan ito sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad. Ayon naman sa Department of Education, mananatiling suspendido ang pasok sa San Jose National High School sa susunod na linggo. Nakatakdang ilibing sa susunod na linggo ang tatlong nasawing estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.
19: Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaigting ng safety measures sa mga eskwelahan matapos ang serye ng karahasan sa mga eskwelahan kamakailan. Sa kanyang vlog ngayong Sabado, binigyang pansin ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan na nangyari sa Tacloban City at Cavite. Gayun din ang pagkamatay ng student athletes mula Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili matapos ang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Binigyang diin ng Pangulo na mahalagang maprotektahan ang mga kabataan at kailangan ng mas maigting na aksyon mula sa pamahalaan. Hinimok din ng Pangulo ang mas aktibong papel ng magulang sa pagbabantay sa kanilang mga anak.
20: Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
19: Good news mga kapamilya! Mas marami pang viewers ang makakasali sa Saya at Kulitan sa dalawa sa pinakapaborito nating kapamilya game shows. Simula ngayong July 4 at 5, ang kapamilya Deal or No Deal at Everybody Sing ay ipalalabas na rin sa TV5. Ibig sabihin, bukod sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, iWant at TFC, sabay na rin mapapanood ang Kapamilya Deal or No Deal at Everybody Sing sa Kapatid Channel. Kaya, pinalawak pa ang back-to-back na hatid na saya at papremyo sa inyong weekend viewing habit. Ang Kapamilya Deal or No Deal, alas 7:30 ng gabi, kasama ang pambansang host na si Luis Manzano. At syempre, Everybody Sing, alas 8:30 ni Uncabogable Phenomenal Box Office Superstar Vice Ganda. Dahil sa pagtutulungang ito ng media companies, mas marami pang manonood ang makakapag-enjoy sa panonood sa mas marami pang platforms. Kuminang ang Next Generation of Stars, the Star Magical Prom 2026. Bahagi ito ng tradisyon ng Star Magic na salubungin ang mga bagong kapamilya, gayon din ang mga artistang may bagong simula o panibagong yugto sa kanilang karera. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
21: Muling nagningning ang gabi sa pagsama-sama ng ilang young kapamilya stars sa Star Magical Prom The Future. Kanya-kanyang fashion-forward interpretation ang attendees sa temang future, mula sa pakinang metallics at structured silhouettes. Host ng walk sina Shania Gomez at Ralph De Leon. Isa-isang rumampa sa Infinity Runway ang mga up-and-coming hitmakers tulad ng Rive, DNA, Carmel Collado, Crystal Brimner at Rain Selmar. Hindi rin nagpahuli ang mga future award-winning actors tulad ni Rach Alim at Jana Agoncillo. Agaw pansin din ang rising idols gaya ni Crystal Mejes, Colette Madelo, Lela Ford, Emilio Daez, Inigo Jose, Joaquin Arce, Ralph De Leon at River Joseph. Mga heartthrobs in the making tulad ni Andres Del Rosario, Fred Moser, Josh Worsley, Mark Santiago, Miguel Vergara at Ray Victoria. At mga susunod na blockbuster stars na sina Bianca De Vera, JM Ibarra at Fiang Smith. Ilan lang sila sa next generation of Kapamilya Stars.
22: Kayo na ang future of Star Magic, of ASCBN, of the entertainment industry here, abroad, and of the universe. And we, your Star Magic family, we dream with all of you for the best possible outcome.
21: Kasama rin sa rumampa ang senior prom attendees na sina Francine Diaz at Seth Fidelin at ang naging prom queen noong 2024 si Alexa Ilacan. Ang standout para sa Metro ay si River Joseph at Rain Parani. Simula pa lang ang Infinity Runway Walk ng Prom Night. May special program rin na sinimulan sa pag-awit ni na Esang Carmel at Colette ng theme song ng Star Magical Prom 2026 na Stars of the Future. Hosts ng programa si Jazz Dudley Scales at Emilio Daez. Inanunsyo rin sa programa na ang binoto ng mga kapamilya na prom prince and princess ay si Crystal Mejes at Fred Moser. Naging extra memorable naman ang unang prom ni JM at Fiang dahil sila naman ang kinaroon hang prom queen and king ng Star Magic Ball The Future.
0: Ako excited ako sobra kasi ito talaga first ever prom ko in my entire life. So I'm very excited.
3: Happy kasi na-experience ko to for the first time with Fiang.
21: Napanalunan rin ni JM at Fiang ang best prom proposal. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
7: Nasa wing Ateneo basketball player Divine Adini na ilibing na sa Nigeria. At Pinet o Pinay tennis star Alex Ayala handa ng sumabak sa Wimbledon sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
23: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
24: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
26: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
27: Tatamaan po tayo ng presyo.
28: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
27: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
28: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
27: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
28: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
29: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gastos para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Handang suportahan ng Ateneo de Manila University ang staff ng basketball team na kabilang sa mga inirekomenda ng PNPCIDG na isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Kaugnay ito ng paglabag sa anti-hazing law kasunod ng pagkamatay ng mga atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagpapatrol, Alison Ho.
1: Matapos irekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang posibleng paglabag sa anti-hazing law sa team-building activity ng Ateneo Men's Basketball Team, nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na sakop ng probisyon ng anti-hazing law na parusahan ang lahat ng nagplano at naroon habang isinasagawa ang umano'y hazing.
2: Ang team-building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom.
1: Kabilang sa mga nirekomendang kasuhan ng CIDG, sina resigned head coach Tab Baldwin, tatlong assistant coaches, dalawang strength and conditioning coach, isang physical therapist at dalawang student managers at dalawang ball boys. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo na nakikibahagi sila sa pangamba at pag-aalala ng mga nasasangkot sa kaso, lalo na ang dalawang estudyante at dalawang utility staff. Ayon pa sa pamantasan, nakipag-ugnayan na sila sa mga nasasangkot at sa kanilang mga pamilya para magbigay ng kinakailangang suporta at gabay sa paggulong ng legal na proseso. Pinabulaan na naman ni Remulla na may kinalaman ang pagiging sponsor niya ng UP Men's Basketball Team sa investigasyon at sa rekomendasyon ng CIDG.
2: Pagdating dito po, hindi ko po ginagawa to para dahil ako'y taga-UP, ginagawa ko po dito dahil ako'y kalihim ng interior at local government. It is part of my duty to make sure that justice is done. UP has nothing to do with this.
1: Samantala, sa Umuweri, Nigeria, inihatid na sa huling hantungan si Divine Adili nitong Biyernes. Ibinahagi ng kanyang tiyahi na si Nwozor Mabia Ogona Grace sa Facebook ang ilang larawan mula sa libing. Sa Talakogon, Agusan del Sur, patuloy pa rin ang dagsa ng mga taga-suporta sa puntod ni Rene Baterbonia.
3: Masakit. Tapos pumunta doon with all his dreams, with all his ambitions na sana maano man lang yung pamilya niya. Tapos umuwi dito ganun na. Wala nang buhay. Ba't ganun? Iningatan lang naman sana nila.
1: Habang nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy rin ang panawagan sa hustisya ng lahat ng nagmamahal kay Rene at Divine. Alison Ko, ABS-CBN News.
4: Formal na ang sinampahan ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation ang dating mambabatas na si Mike Defensor, gayon din ang asawa at dalawang anak nito. Inihain ng NBI ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office Biyernes ng hapon. Nag-ugat ang reklamo sa isinagawang raid sa KTV Bar at Hotel sa Pasig City noong Abril na inuugnay sa pamilya ni Defensor kung saan nasa 50 babae ang na-rescue ng NBI. Buwelta naman ng dating mambabatas, handa siyang harapin ang reklamo. Iginit niyang walang matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa operasyon ng KTV Bar.
5: Kasi nga, kami yung may-ari ng building, di ba? Marami kami lessor, I think we have about 20 lessors in that building, na hindi man ako yung nagmamanage nun directly. So, yung 20 lessors na yon, kung ano man yung activity nila, hindi mo naman alam.
0: Nitong June 25 ay pinagdiwang ang Araw ng Mga Marino o Day of the Seafarers sa buong mundo at ilang kasundo ang pinirmahan sa pagitan ng Maritime Industry Authority, Department of Foreign Affairs at isang Norway-based digital learning company ang inaasahang magbubukas sa mas marami pang oportunidad para sa mga marinong Pilipino. Alamin yan dito sa Hanap Buhay!
6: Seafarer ang tatay ni Kenneth, kaya siya mismo nangangarap ding maging opisyal o kapitan ng barko. Kahit daw kasi mahirap ang trabaho, mas marami pa ring benepisyo ang pagiging marino.
7: Malaki yung sahod. Tapos kung ayaw mo na sumampa, edi may other options naman na magagamit mo. Gusto ko po Argentina kasi gusto ko makita yung champion ng football po ngayon.
8: Sabi ko.
6: Isa si Kenneth sa libu-libong aplikanteng pumila sa Marina Job Fair noong Huwebes na bahagi ng selebrasyon para sa Day of the Seafarer. Kung papala rin siyang matanggap sa isang global shipping company, magiging mas mabilis na ang processing ng school records at documents niya.
9: Recognizing the shared goals.
6: Ito ay dahil sa kasunduang pinirmahan para sa integration ng Maritime Electronic Certification, Authentication and Verification System o MECAV ng Marina at e-apostille system ng DFA. Ang MECAV ay proseso ng Marina para kumpirmahing lehitimo ang mga dokumentong hawak ng isang Pinoy seafarer. Habang ang e-apostille system ng DFA ay requirement para kilalanin ng ibang bansa ang mga dokumentong galing Pilipinas. Sa bagong sistema, online lahat at isang applyan na lang. Mula rin sa 3 days ay magiging isang araw na lang ang processing.
3: Before kasi pipila sila sa CHED, pipila sila sa DFA. Ngayon po, online din sa Marina.
10: Ang importante ho kasi dito, pagkalabas po ng dokumento from Marina, with the DFA apostille, then you have a very secure document which can be used and accepted overseas.
6: Ayon sa Marina, aabot sa hanggang 5,000 ang gumagraduate sa maritime courses kada taon. Kaya pumapalo na sa 1.2 million ang bilang ng Pinoy seafarers. Sa bilang na ito, 800,000 ang may certificates o kwalipikadong magtrabaho sa global shipping lines. At 600,000 ang kasalukuyang naglalayag sa iba-ibang panig ng mundo. Pero tumataas pa ang pangangailangan sa mga seafarer.
9: Human capital development.
6: Kaya pumirma rin ang kasunduan ang Marina at Norway-based digital learning company na Mintra para sa training ng mga Pinoy seafarer.
3: May projection on the shortage of officers, so that's why we continue to ensure and implement that our seafarers are compliant with international regulations. And vessels are getting bigger, even cruise ships, they are now like 7,500 guests. So you can imagine that the crew will be around 3,000 as well.
11: I have 25 years of experience from the ship owner side working with Philippine seafarers. Only good experiences. But of course, we can always try and do better. And we always can do our share to try and prepare for a future that becomes more and more complex for the seafarers.
6: Binigyang diin naman ng DFA na bukod sa pagbubukas ng karagdagang oportunidad, obligasyon ng lahat ng bansang siguraduhin ang kaligtasan ng mga seafarer na madalas naiipit sa mga giyera at sigalot. Sa bakbakan halimbawa sa Middle East na umabot sa Red Sea, Gulf of Aden at Strait of Hormuz, 7 Pinoy ang nasawi o nawawala sa pagitan lamang ng 2024 at 2025 dahil sa mga missile strikes sa mga barko.
12: The Philippines thus reiterates its call for a straight dialogue in the peaceful settlement of disputes in accordance with international law. The safety, security, and welfare of seafarers must remain a paramount consideration in all efforts to preserve the stability of global shipping and international commerce.
6: Maraming umaasa sa peace talks sa Middle East, pero nitong Huwebes ay isang barko ulit ang tinamaan ng missile sa Strait of Hormuz. Walang nasaktan, pero paalala pa rin sa Pinoy seafarers na may karapatan kayong tumangging maglayag kung delikado ang ruta ng barko. Muli ang aming pagsaludo sa inyong husay, tapang at dedikasyon sa trabaho. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
4: Sa isang kuweba sa Peña Blanca, Cagayan, may natagpo ang mga piraso ng buto. Ayon sa mga eksperto, maaring pag-aari ito ng mga sinaunang uri ng tao. Ito ang pasilip sa pinakabagong kwentong tatalakayin ni Harlene Delgado sa Philippine Strangest Mysteries. Sabay-sabay nating alamin ang kwento kung paano nakarating sa bansa ang sinasabing sinaunang tao, ang Homo luzonensis o Kalyaw Man sa Philippine Strangest Mysteries. Panoorin po yan sa ABS-CBN News YouTube channel. Handa nang sumabak muli ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala sa Wimbledon. Ito ay matapos siyang hirangin bilang kauna-unahang Pinay tennis player na magiging seeded sa isang Grand Slam tournament. Makakaharap ni Ayala sa opening round ng singles main draw sa June 30 ang world number 76 na si Renata Zarazua ng Mexico. Unang nakaharap ni Ayala ang Mexicana noong August 2024 sa isang hardcore tournament sa North Carolina kung saan nagwagi si Zarazua sa tatlong set. Noong nakaraang taon naman, naging doubles partner sila sa French Open. Sakaling manalo si Ayala laban kay Zarazua, may malaking posibilidad na makaharap niya sa second round ang nagbabalik na tennis legend at 23-time Grand Slam champion na si Serena Williams o ang pambato ng Australia na si Maya Joint.
0: Susunod, Love Laban Pride Festival, umarangkada sa UP Diliman Campus. Bigating performers at ally bumuhos sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
16: Arthrosyn, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Hello, attorney!
21: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
20: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
22: Hello, Attorney!
20: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
23: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.
2: Sumiklab ang dalawang mangkahiwalay na sunog sa Maynila at Malabon City. Tatlo ang sugatan matapos silang tumalon mula sa ikalawang palapag ng nasusunog nilang bahay sa Burgos Street, Barangay Concepcion, Malabon City, kaninang madaling araw. Natupok din ang isa pang bahay na pagmamay-ari rin ng pamilya. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy at inaalam pa ang halaga ng pinsala. Sa ikalawang palapag din ng mall, nagsimula ang sunog sa Binondo, Maynila nitong Biyernes ng gabi. Nasa 11 truck ng bumbero ang rumesponde para mapula ang sunog. Naging hamon sa mga bumbero ang makapal na usok sa buong palapag, kaya kinailangang basagin pa ang ilang glass panels. Gumamit din sila ng thermal scanner at breathing apparatus. Walang nasaktan sa insidente pero wala nang naisalbang paninda ang ilang tindero sa mall. Hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Trial Chamber 3 na ibasura ang hiling ng prosekusyon na siyasatin ang mga gamit na nasamsam noong siya ay inaresto. Tinawag nila itong fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang walang sapat na batayan. Base sa mga dokumentong isinumite noong June 26, sinabi ni Lead Defense Counsel Peter Haynes na matagal nang nasa kustodiya ng ICC Registry ang mga gamit, pero ngayon lang naisuriin ng prosekusyon. Nakakaantala lang umano ito sa paglilitis. Hiniling din ng depensa na magtakda na ng mahigpit na deadline hanggang June 30 para sa anumang susunod na hiling o motion ng prosekusyon.
3: Libo-libo ang nakiisa at nakisaya sa taunang Love Laban Pride Festival sa Quezon City na hitik sa mga personalidad at pakulo na nagsusulong ng advokasya ng LGBTQIA+. Live mula UP Dilima, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, anong highlight sa Pride event?
4: Diyan ang hirap pumili. Mahirap yung tanong mo kasi maraming highlight talaga ngayon dito sa University of the Philippines Diliman. Sabot-sari ang mga aktibidad. Makukulay literal ang kalalang mga pakulo dito sa universidad para nga sa Love Laban Pride Festival dito sa Luxor. May booth, may speeches, may special performances. Ongoing nga ngayon ang special performances. Tampok ang ilan po sa mga sikat po nating mga artists. At ngayon nga ay nakita natin dito, nag-ikot tayo simula kanina umaga at napansin nga po natin, nakausap natin ilan sa mga kapamilya natin dito. Last year ay University of the Philippines Diliman na rin talaga ginaganap itong event. Pero noong mga nakaraang taon ay sa Quezon Memorial Circle ito. So medyo special ngayon itong event dahil may apat na mga stage ngayon dito. Simultaneous sa mga performances, talagang hindi mabubor. Hitik na hitik po ang mga events and performances, mga kantahan ng ilan po sa mga sikat po natin na mga artists. Mula umaga nga ng Sabado ay nag-perform din hindi lang po yung mga sikat po natin ng mga OPM icons, kundi maging ilang kinatawan ng ilan po sa mga barangay dito sa Quezon City. And of course, may mga talumpati rin ng ilang grupo para isulong ang kanilang karapatan at krusada, habang ang iba ay nagbigay po ng mensahe ng suporta dito sa LGBTQIA+ community. Yung kanilang po mga allies ay nandito rin po nakikiisa sa event. Nakakahawang energy talaga dito, Zen, lalo't pabunggahan ng costume sa ilan sa mga lumahok dito sa event. Pasado alauna nga kanina tanghali ng umarangkada, ang highlight po ng event yung Pride March dito nga sa May University Avenue, umpisa ng parada. Maganda at tampok nga po dito ang nagaganda mga floats, mga banda, dancers at iba pang mga pakulo. Present din po dito mga estudyante, LGBTQIA+ couples, again yung mga allies, iba pang mga magbabarkada. At may mga nakausap nga tayo dito kanina, yung magkaibigang si Queen D at si Heart. At ocean theme ang kanilang mga damit para nila'y swak sa malamig ng paningin, lalo na medyo mainit po talaga buong araw ngayong Sabado. Ipinaliwanag din ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kahalagahan na buong araw na event.
5: It's a celebration of joy, of love, of queerness, of diversity, and of our humanity. It's a celebration of social justice. It's a celebration of unity. You know, so we celebrate. But at the same time, we fight. Because we still fight for the rights that we still should be able to achieve. And hindi pa siya kumpletong atin, so kailangan pa rin ipaglaban.
6: Actually, yung ano po, pag-attend pa lang dito sa Love Laban, it's already a protest. Pinaglalaban mo na dito yung karapatan ng mga LGBTQIA+ community, equality, lalo na sa amin sa BPO industry, yung same treatment, yung dapat walang bullying.
7: This space really matters, especially na ngayon marami na ding nakikinig at marami na ding may gustong ipaglaban compared before that. We're just tolerated, we're not really accepted. Maybe until now, we're still tolerated. Pero I guess the power is much more stronger compared to before.
8: Happy Pride, Mama D!
4: Then, ayon nga dito sa pinakahuling tala ng Quezon City Police District, nasa 150,000 na mga kapamilya po natin nandito ngayon sa University of the Philippines Diliman. Pero, posible pang dumami ito kasi ang dami ko pang nakikita ngayon pupunta ngayon dito sa lugar dahil maaga pa po ang gabi. Marami pa pong performances sa pwedeng mapanood dito po sa lugar. Kani-kanina lang ay nag-perform na ang OPM singer na si Maki. Maya-maya, BGYO, Clarice de Guzman, Angela Ken, name it. Marami po mga icons and artists ang magpapasaya at magpe-perform ngayong gabi. So paano? Mula po dito sa amin sa Quezon City, Happy Pride! Grabe, nabulol ako. Dulo na lang. Ano ba yan? Happy Pride, everyone!
3: Maraming salamat, Liza Aquino, at Happy Pride sa ating mga kababayan.
9: Happy Pride! Ayan.
3: Sana pwede pa tayong sumunod doon.
9: Oo nga, masaya dyan. Oh. Uy, tsaka ano, saludo tayo din kay Lawrence bilang dating Boy Scout at Girl Scout.
3: Of course, oo.
9: Yung bayani pong Boy Scout sa Tacloban City. Ayun, at yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
3: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:47 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, hello! Ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay may kinalaman sa stress. Sino ba sa inyo ang nasa stress sa ngayon? And pagod, lahat na yan. Lahat ng mga maaring nakaka-apekto sa inyong pang-araw-araw na buhay, yan ay nakakasama din daw, Ate Nems, sa ating kalusugan.
0: Ay, oo, Master James. Tama ka dyan. Alamin natin kung bakit madaling kapitan ang mga mabababa ang mga immune system. Sino ba yung mga humihina ang immunity level? Yung mga stress, mga puyat. Kapag stress ka, marami ka kasi mga iniisip, mga pinagkakaabalahan, nababalisa.
3: At naapektuhan nga, kagaya na sabi mo, apektado yung kalusugan natin dyan, yung ating immune system. Mm-hmm. At syempre, alamin natin ngayon kung ano ba ang mga magaganda nating pwedeng idagdag, lalo pagdating sa bitamina. Mm-hmm. Ano yung mas makakatulong sa ating magandang kalusugan? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo and welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado. Happy Saturday to everyone. It is the 27th day of the month of June 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga kasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga kasama natin. Dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, mga kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyong lahat. At syempre pa, ito na, kumpleto po tayo ngayon dahil kasama na natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Good evening.
1: Hi then, Happy Master Saturday. James. Happy Saturday. Huling Sabado ng buwan ng Hunyo.
0: Abi talaga ba?
1: Oo.
0: Na joke lang, alam ko.
1: Pero... alam ko, nakalimutan mo na, nakalahating taon na lang, Pasko na.
0: Hindi, parang naninibago
1: Advanced
0: nga ako.
1: Advance Merry Christmas.
0: Na-stress ako kanina kasi nagulat ako. Biglang bumalik yung Saturday traffic.
1: Oo, ayun na
0: nga. Nasanay siguro ako nung walang pasok ang mga bata na puro maluwag talaga ang Sabado.
1: Akala ko nga, naghahanda ng mga tao para sa Pasko
0: Well, nangalahati na tayo sa ating taong ito.
1: At kaya ito nga. Actually, kasama yan sa mga pag-uusapan natin, no? Yung traffic, bakit nai-stress tayo. Pag-uusapan natin yung cortisol, pag-uusapan natin infection, inflammation.
0: Ano ka mo?
1: Ano ka?
0: Marami kasi mga terms, Chuck, na matututunan tayo
1: at
0: later.
1: At yan yung ating alamin kung yun.
0: Yung connection. Diba? Yung connection yan sa ating kalusugan, especially sa ating immune system. Kaya kung ngayon pala may tanong kayo tungkol dun sa sa Gen C, Vitamin C, sa mga pwede nating pampalakas ng katawan, i-message nyo lang yan. Sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman ay mag-text po kayo sa 0969-610-8133. Yan po yung ating pong kaagapay sa kalusugan hotline. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin maya-maya lamang ang inyong mga mensahe. In the meantime, diretso na tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.

0: Matinding stress, maaaring magpababa ng resistensya ng katawan.
1: Kulang sa tulog, nakakaapekto sa kakayahan ng katawan labanan ang sakit.
0: Dole, nanawagan ng mas matibay na mental health programs sa mga trabaho.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Nagbabala ang mga health expert na ang matagal o chronic stress ay hindi lamang nakaapekto sa kalusugan ng pag-iisip, kundi maaari ring magpahina sa immune system. Batay sa pag-aaral, kapag madalas tumaas ang stress hormones tulad ng cortisol, humihina ang kakayanan ng katawan na labanan ng mga virus at bakterya. Dahil dito, mas nagiging madali ang pagkakaroon ng sipon, trangkaso at iba pang impeksyon. Bukod dito, maaari ring tumaas ang panganib ng pamamaga o inflammation na may kaugnayan sa iba't ibang chronic diseases. Pinapayuhan ng mga eksperto ang publiko na bigyang halaga ang stress management sa pamamagitan ng sapat na pahinga, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng oras para sa relaxation at mental wellness.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa iba pang balita, nagbabala ang mga sleep researcher na ang kulang o putol-putol na tulog ay maaaring magpahina sa immune system at magpataas ng panganib na magkaroon ng impeksyon. Ayon sa mga eksperto, habang natutulog ang isang tao ay gumagawa ang katawan ng mga cytokines, mga proteinang mahalaga sa paglaban sa virus at bakterya. Kapag kulang ang tulog, bumababa ang produksyon ng mga ito. Kaya mas nahihirapan daw lumaban ang katawan sa sakit. Dagdag pa nila, ang kakulangan sa tulog ay maaari ring magpataas ng stress hormones at inflammation na nakakaapekto hindi lamang sa resistensya, kundi pati sa puso, metabolismo at mental health. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na unahin ang sapat na pahinga bilang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag pang ulat, nananawagan ang Institute for Labor Studies ng Department of Labor and Employment o DOLE ng mas matibay na mental health programs sa mga lugar ng trabaho. Ito'y makaraang lumabas sa kanilang pag-aaral na ang matinding stress sa trabaho ay maaaring makaapekto hindi lamang sa mental health kundi maging sa physical na kalusugan ng mga manggagawa. Ayon sa mga eksperto, ang tuloy-tuloy na stress ay maaaring magdulot ng burnout, mahinang resistensya at pagbaba ng productivity. Dahil dito, hinihikayat ang mga kumpanya na magpatupad ng mga programang nagbibigay suporta sa mental wellness, tamang work-life balance at maagang counseling para sa kanilang mga empleyado.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: At sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, ay makakasama na ho natin ang ating eksperto at kaagapay for tonight. Walang iba kundi si Doktora Jennifer Faye Manalo. Hi Doc Faye, hello.
3: Pinagpalang gabi po sa ating lahat, Master James and Ate Nems, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong gabi.
1: Welcome daw! Yes, nag-welcome ang lahat kay Doc Faye dahil first episode natin kasama si Doc Faye ngayon. Sakto naman talagang topic natin. Ano? Sino ba mga taas ang kamay?
3: Yes!
1: Mga na-stress.
3: Mga na-stress dahil sa traffic.
1: Ah, talaga ba? Marami. May mga kadamay ako dito. Pati yung ibang... Hindi lang yan. Kundi marami pang iba. Diba?
3: Maraming factors.
1: Actually, sa medical field, marami akong kilala na very stressful din daw ang kanilang buhay. Naka-stress ba talaga, Doc?
3: Tama po yun, Master James. Kaya, maraming salamat po sa Diyos at napagtagumpayan po namin yung med school.
1: Oo nga, actually.
3: Pero after med school, syempre sa practice. Practice na yan, di ba? Mga frontliner, di ba? So, syempre kayo din nakaka-experience ng ganitong condition.
1: Para patas ang lahat at lahat tayo na sa same page, ika nga. Doc, ano ba ang stress? Pag sinabing stress, ano ba talaga ito nararamdaman at nangyayari sa ating katawan?
4: Maging malinaw po sa ating lahat na ang stress ay may dalawang uri.
1: Mm-hmm.
4: Meron po tayong tinatawag na positive stress at negative stress.
1: Okay.
4: So, hindi lahat ng stress po ay nakaka-stress.
1: Ah.
4: So, yun. So,
1: halimbawa, ikaw ikakasal, mm-hmm. o ikaw, di ba, busy,
4: opo.
1: O ikaw ikagraduate, mm-hmm. ang dami mga eksaminasyon, etc. Pero, opo. Exciting. Positive
4: opo.
1: Yun.
4: Opo.
1: Sa negative, yan yung medyo alam natin na klase ng stress, Doc. So, pagod ka, na traffic, ano, may kasama ka sa bahay na nagkasakit. So, yung negative stress na yan ay masama sa kalusugan, I presume. Eh, yung positive stress, curious lang ako, Doc. May hindi rin ba magandang epekto yan sa kalusugan?
4: Actually po, yung positive stress or yung new stress na tinatawag natin, mm-hmm. Maganda po yung benefits po nito sa ating katawan. Mm-hmm. It is the one who wakes us up, alerts us, and get us ready for today's battle. Kumbaga, siya yung nagpapa-alerto sa atin.
1: Okay.
4: Yun po yung positive stress.
1: Pero kailangan siya ng ating katawan.
4: Opo. Lalo na po sa pagising sa umaga.
1: Oh,
4: hindi tayo papungay-pungay, hindi tayo yung nangihina. Mm-hmm. Pero alerto po tayo. Yun po yung positive stress na tinatawag.
1: Buti nabanggit ni Doc agad yung pagising sa umaga kasi mamaya may mga pag-uusapan tayo tungkol sa puyat.
4: Mm-hmm. Oh. Yes.
1: Isa pang hindi ko natanong kanina. Kung kanina pag-gising sabi ko, sinong nasa stress? Sino rin ang puyat? Diba?
4: Oo.

0: Opo, ang cortisol po ay, ito ay tinagurian po na stress hormone mm-hmm. ng katawan natin. Nakadalasan po, mababa po yan bandang mga gabi, 12 a.m. Pero tumataas po siya hanggang paumaga na po or 6 a.m. Katulad ng sinabi ko po kanina, it wakes us up.
1: Kailangan
0: siya. It alerts
1: siya.
0: Us. Opo. It gets us ready for today's battle.
1: Yes.
0: Kaya po,
1: kailangan siya ng katawan natin, Dok. Opo. Opo. So, nandun siya, medyo mas active siya sa umaga at medyo mellow lang siya sa gabi.
0: Sa gabi.
1: Dahil kailangan nating matulog usually sa gabi.
0: Sa gabi naman po, yun naman po yung kapartner niya na hormone, which is melatonin. Opo, so ito pong cortisol and melatonin relationship, ito po yung tinatawag na biological clock ng katawan natin. Na sa umaga po, mataas ang cortisol na tumutulong po sa atin para magising. Pero habang gumagabi na po, yun naman pong melatonin natin. Yun naman po yung tumataas para patulog na.
1: Okay.
0: Rest na po ng
1: rest
0: katawan.
1: Rest time naman.
0: So, kaya na, circadian rhythm po yan. Loop.
1: Okay. So ito na yung tanong ngayon, Ate Nems, Doc. Kung ang cortisol mo ay laging mataas, kung lagi kang na-stress, tapos kung lagi kang puyat, totoo ba na maaapektuhan ang ating kalusugan? At paano yan nangyayari?
0: Tama po yun. Katulad ng sinabi po kanina, it is rhythm, cycle. Pero once na po na-disturb or disrupted po yung ating circadian rhythm, yung pong
1: yung
0: cortisol,
1: yan,
0: melatonin cycle, opo, okay. Yung po yung sleep-wake cycle, doon na po nagkakaroon ng panghihina ng katawan hanggang sa nagkakaroon na po ng sakit.
1: Cool. Paano yan, Ate Nems? May mga ganyan akong kilala ngayon, mga personal kong kakilala na ang gulo ng tulog. Diba? Minsan gising sa gabi, minsan tulog. Minsan ang gising nila normal naman sa umaga. Minsan kailangan nilang ipuwersahin yung tulog nila sa umaga.
2: Yes, yung iba bumabawi kapag walang pasok, Doc. Paano po yun? Pag halimbawa, kaya bang bawiin yun? Sa halimbawa, walang holiday. I mean holiday, weekend.
1: Ayan,
2: dyan siya matutulog ng mahaba.
1: Babawiin mo.
2: Pwede ba yung
1: ano muna, utang muna, yung tulog, tapos tutulog ka na lang.
2: Tapos magbabayad
1: na lang sa sa weekend.
2: Na walang pasok.
0: Sa mga madalas pong bumawi ng tulog, naaalis po yung pagod.
1: Okay.
0: Yung pong pagod.
1: So okay
0: pero
1: yun.
0: Opo, pero po yung matagal na epekto po ng chronic sleep deprivation, yun po yung hindi maaalis ng isang tulugan na mahaba.
1: Tsaka yung kanina kasing rhythm or cycle, yung parang pattern ba na sinasabi ni Doc, hindi mo magagawa kung gano'n, Ate Nems, di ba? Puyat ka lang lagi, di ba? So walang kang ipapattern kasi wala kang tulog. May pattern na lagi kang puyat. At yun na nga, Doc, ang sinasabi niyo kanina na masama sa kalusugan, masama sa immune system. Tama po ba?
0: Opo, tama po yun. Dahil ang nabanggit natin na cortisol po, 'di ba? Sabi ko po kanina, dapat po mababa po ito sa gabi dahil natutulog po tayo at mataas sa umaga. Pero sa mga ilang pong kababayan natin na nagtatrabaho sa gabi, mataas po yung cortisol nila.
1: Okay, opo, mataas ang cortisol
0: po,
1: sa gabi.
0: Kapag po sobrang taas ang cortisol at paulit-ulit yung pong constant stress, chronic sleep deprivation po. Nagkakaroon po ng paghina ng ating immune system.
1: Anong dapat na gawin sa ganun, Doc? Promise, ang dami kong kilala sa ganyan. Hindi lang, baka iniisip nyo, ang isa sa mga kilala ngayon, mga call center, BPO, okay. hindi lang yun. Ang dami pang ibang trabaho na nagising sa oras ng gabi. Nagtatrabaho pa, yun yung kasagsagan ng trabaho. Anong pwedeng gawin, Doktora?
0: Actually po, Master James, meron po akong mga pasyente na ganoon po, nagtatrabaho po sila sa mga night shift, panggabi po yung kanilang trabaho. Kaya po ang sinasabi ko po sa kanila, hanggat maaari po pag-uwi ng bahay ay matulog na po agad. Para yung pong kanilang tulog na sinasabi kanila ay kanina po ay mabawi. At the same time, I highly recommend na mag-supplement po sila ng mga vitamins, especially po ng vitamin C. Dahil ito po ang nagiging antioxidant ng kanilang katawan sa sobrang stress, na sobrang puyat, walang pahinga, walang kain. Kaya po, sa lahat po ng mga vitamins, ang pinaka nire-recommend ko po ay vitamin C plus zinc.
1: Ayan nga, sana ang tatanong ko. Nasagot nyo na mismo, Doktora. Kasi yung Gen C vitamin C, may dalawang klase. Merong Gen C na yung plain lamang, vitamin C lang ang laman. Tapos yung may dagdag na zinc. So, mukhang dun sa inyong sinabi, Doktora, parang yun na ang unahin nyo. Kung alam yung stress kayo, o puyat kayo lagi, Gen C plus na ang unahin yung inumin.
0: Opo, tama po yun. Dahil kapag po ang vitamin

0: C or ascorbic acid ay dinagdagan natin ng zinc, dumudoble po yung kanyang tinatawag na immune system booster po.
1: Mm-hmm. So Doc, ibig sabihin kahit na wala kang tinitake na ibang mga uri ng vitamins, basta meron kang Genzy Vitamin C plus zinc ay sapat yon para makabawi ka sa pagod, puyat, stress mo sa loob ng isang araw.
0: Yes po, Ate Nems. Dahil ito pong vitamin C, ito po ay tinatawag na essential water-based po na vitamin na kailangan po nating ilagay sa diet or kinakain natin. Hindi po siya napoproduce initially ng ating katawan. Kaya dapat po kainin po, isama po sa diet, kasama po sa pagkain po natin.
2: At mamaya, may tatanong tayo kasi kailangan nating mag-cut lang muna ng sandali. May mga tanong tayo later para kay Doktora. Kasama na dyan, Ate Nems, kung meron bang mga bawal na pagkain na kokontra, hindi na lang bawal. Ano? Medyo strong yung word.
1: Halimbawa, pero, may cravings pero, ka.
2: Sweets. Alam mo kung bakit? Ayan. Kasi yan daw ang pampagising ng iba. Hindi pa nga natin binabanggit dyan yung mga masasama, kagaya ng nikotina, o kaya yung pampatulog na alcoholic drinks. Doon na lang sa sweets Yung mga ganyan daw ba
1: may
2: ay maaaring...
1: May cravings din sa
2: fats. Meron din. Kung anong favorite yung pagkain siguro. No? Pero mga kasama nating muli, yes, si Doktora Faye, si Doc Jennifer Faye Manalo. In a little bit, Doc. Wait lang po. In the meantime, ay magbibigay muna kami ng additional information ni Ate Nems. Mahalaga to para sa mga kababayan ho natin na nagtatanong kung saan kaya ako pwede magpa-check up. Ito, may schedule po ng libreng medical consultation sa ating mga piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches.
1: Opo, sugurin niyo po.
2: Sugurin niyo.
1: Sadyain po ninyo sa June 29. Meron po tayong dalawang lokasyon sa Mercury Drugstore Antipolo Centro Mall at sa Mercury Drugstore Davao Gaisano Mall Bahada. Sa June 30 naman po, Mercury Drugstore Manila Plaza Hernandez, Mercury Drugstore Parañaque Baclaran Quirino, Mercury Drugstore Kansas City Edsa Walter Mart, Mercury Drugstore Santa Mesa P. Sanchez, at sa July 1 sa Rose Pharmacy Cebu Fuente.
2: At ito pa, dagdag na good news, Ate Nems, para sa mga online buyers natin, meron tayong special 15% discount para sa Genzy Vitamin C na plain at yung Genzy Plus na meron zinc. Sa Shopee, Lazada, TikTok, ngayon yan, kaya diretso na po kayo dyan, yung discount niyan ay automatic na din.
1: Yes, oo. Ibig sabihin, limited offer lang po ito. And may tipid pack din po tayo na mga... sa mga paborito ho nating mga natural na produkto mula po sa Herbs and Nature at Revenod. Available ang mga tipid pack sa mga produktong My Marvel Tahibo, Capsule Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Arthrosin 9 capsules plus 1 po yan.
2: 10 capsules plus 3 naman para sa Genzy Vitamin C at yung Genzy Plus.
1: At 10 capsules plus 5 para sa Plemex Lagundi capsule.
2: Mga tipid pack ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Products available po sa mga leading drugstores natin nationwide.
1: Hindi lamang po sa mga butika mabibili ang mga nasabing produkto, kundi available din sa official Shopee, Lazada at TikTok shops. I-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation.
2: At para sa mga kaibigan ho natin sa Herbena. Ay, hello sa mga kaibigan natin sa Herbena. Good news, dahil simula daw sa Lunes, June 29, ang Herbena Mid-Year Super Promo Sale, may buy 1 plus 1, buy 2 plus 1 discounts at special offer sa mga paboriting yung Herbena products. Mga selected mga offices, mga selected stores ito. Siguro magandang puntahan nyo na lang sila sa Facebook, i-search nyo. H-E-R-B-E-N-N-A. Kaya sugod na sa pinakamalapit na Herbena store sa inyong mga lugar. At para naman sa inyong mga katanungan, ito na ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: Ipadala po ninyo sa hotline number na 0969-610-8133-0969-610-8133.
2: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
5: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liverade Pro!
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liverade Pro!
9: Isa Calzado po! Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
10: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay Silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function,
8: Liverade Pro.
7: Liver up na tayo
8: with Liverade Pro.
12: Camille Pratsyambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan.
13: Mommy, wala na ko ubo.
12: Good. And what did Mommy give you?
13: Plemex for Kids.
12: Para sa ubo ng mga anak ko? Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids.
14: Ang batang lagundi, Plemex.
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na magmilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa kalusugan.
18: Sangkap ng kalusugan.
3: Sangkap
18: ng kalusugan.
2: Ay naku, Ate Nems. Ano ba yan? Grabe na ang buhay.
1: Hindi,
2: nag-acting lang ako. Ganyan pag nasa stress, di ba? Ay, parang lalim ng iyong buntong hininga.
1: Parang may hugot.
2: May gusto pang... may gusto pang ano, ilabas sa iyong dibdib na mabigat.
1: Oo, diba? Oo. Bakit malalim yung buntong hininga mo?
2: Diba? Bakit nga ganun? At saka ang hirap alisin basta-basta ng stress. Tumatawa to. Di ba nang hirap alisin basta-basta ng stress? Di ba? Kahit minsan itulog mo yan, minsan yun ang solution ko dati nung bata-bata pa ako. Pag meron akong stress, okay, tulog. Mamaya ako na iisipin yan.
1: Ganyan balik, ako. Siguro, actually, hanggang ngayon.
2: Ganyan pa rin.
1: Ganyan
2: pero ngayon may mga problema na kasi, mga bata, may mga problema na kasi ang mga adults na parang ang hirap ding i-resolve basta-basta. Kaya nga, yung sinasabi natin, sige, gagawin ko ang aking buhay na stress-free para healthy ako.
1: Pero paano pag stress ka? Diba? Oh, ano ba yung mga dapat natin gawin? At kanina nga pinag-uusapan natin, Gen Z Vitamin C, Gen Z Plus,
2: yes.
1: Yung plain, diba? So, ano ba yung mga sangkap ito? So, kailangan nating alamin yan.
2: Kasama,
1: mula
2: siyempre,
1: sa ating pong eksperto.
2: Siya po ay pharmacist at product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng. Hello. Hi, Miss Weng. Happy Saturday.
19: Hello, Master. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin. Gandang gabi po.
2: Natutulog ka rin ba pag na-stress ka, Miss Weng?
19: Okay. Kung kayo nakakatulog.
2: Ikaw, personally.
19: Ako, kung kayo nga nakakatulog. Ako, parang ano eh, mababaw yung tulog. Iniisip ko kasi, hindi pag-stress ako or may problem na dapat isolve kinabukasan. Tulog, pero open yung aking mind. Yun.
2: Galing. Galing naman yun. Kaya kami, alam mo talaga, nagkikwentuhan kami off-air ni Ate Nems madalas. Kapag, hindi na namin hinihintay yung sakit eh. Kapag parang pakiramdam namin, napaka-busy ng araw o ng linggo o ng buwan, talagang ano, nire-ready na yung sarili. Ako personally, naka-Gen-C vitamin C ako. Ano na kagad, nakadalawa kagad ako ng Gen-C para, alam mo yun, para ano, ang intindi ko, magiging malakas yung aking resistensya. Hindi ako basta-basta tatabla ng sakit. Yeah. Ano ang explanation sa likod niyan, Ms. Weng?
19: Good thing, kayo, yung mga wala pang sakit, is talagang more on prevention. Mm-hmm. So, piniprevent nyo yung pagkakaroon ng sakit kasi nga, very stressful ang buhay natin eh. Mm-hmm. Lalo na kayo, di ba? So, lahat pala tayo, adult, yan. Very stressful. So, hindi talaga may iwasang ma-stress and then pag na-stress, magkakasakit. Mm-hmm. Sabi nga kanina ni Doc Pay. Mm-hmm. And then, yung pagdodouble, yung pagtitik ng 2 capsules ng Gen-C Plain is okay yan kung wala ka pang sakit.
2: Okay.
19: Kasi ang atin namang Gen-C Plain is pure ascorbic acid. Pero yung ascorbic acid na ginamit natin is non-acidic form ng vitamin C, which is sodium ascorbate. Mm-hmm. So, pupwede siya sa mga tao na very sensitive yung tiyan pagka may iniinom or kinakain.
2: Example, yung may mga ulcer.
19: Gastritis. Ano pa ba?
2: Mga elderly family members. Yes, diba? Minsan may ganyan. May mga ganyan. Sensitive ang tiyan.
19: Oh, very sensitive. So, pupwede yon. And then, kung ikaw naman ay sakitin, mataas ang stress level, yan, mas maganda na ang i-take mo naman ay yung Gen-C Plus Zinc natin. Kasi mas mataas na yon. Sabi kanina na Doc Faye, mas double na yon. Mas double ang benefit. So, may benefit ka na from vitamin C. Meron ka na rin benefit from zinc. So, ano na yon? Meron nang nagkakaroon na siya ng synergistic effect para masuportahan. Yes, masuportahan. Okay. Lalo ang immune system mo.
2: Okay. Sige, Ms. Wen.
1: Okay, ang tala muna natin no, ang ating discussion at kukuha tayo ng importante pong balita. Magnitude 4.3 na lindol naramdaman sa Surigao del Sur. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City. Radio Patrol Kelly Cordero.
8: Nilinig ng magnitude 4.3 na lindol ang karagatang bahagi ng Cortez, Surigao del Sur. Ayon sa PIVOX, may lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagmula nito. Naganap ang lindol kaninang 6:34 p.m. Wala namang naitalang anumang intensities sa mga karatig na lugar. At ayon pa sa ahensya, walang naitalang pinsala at wala ring inaasahang aftershock. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
20: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Okay, ayan. At para sa mga kababayan ho natin na may question, maya-maya ng kaunti, actually sasagutin natin yung mga tanong. Mm-hmm. Yung kanina, saan tayo naputol kay Ms. Weng? Pinag-uusapan natin yung pagtutulungan.
1: Oo, synergistic
2: effect. Ng vitamin C and zinc combination. Yan ang dahilan kung bakit nung time ng pandemic, yan yung panahon na lumabas ang Gen-C Plus. Mm-hmm.
19: Yes.
2: Di ba, Ms. Weng?
19: Kasi, di ba, ang ano lang nun, ang binibigay lang na pang-protection or pang-immunity is plain vitamin C. Mm-hmm. And then, lumating na yung pandemic. Ibig sabihin, mas mataas na yung infection, mas mataas na yung kailangan protektahan at gamutin. So, hindi na kaya lang ng plain na ascorbic acid or sodium ascorbate. Kaya ang ginawa ng mga eksperto based sa research, mas magandang i-add yung tinatawag nating zinc. Kasi ang vitamin C is vitamin. And then, itong zinc is mineral.
2: Okay.
19: So, pinagsama yung vitamin and mineral na zinc, and then kinumbine sila, and then based sa research nga, mas maganda daw ang combination ng vitamin C plus zinc pagdating sa pagsuporta at pagdating sa recovery ng
2: okay.
19: SDS.
2: So kung stress ka, na yan ang topic natin ngayon, kung lagi kang puyat, lagi kang stress, mukhang ano, kagaya na sabi ni Doc kanina, dun ka na sa combination kaagad ng Gen C na vitamin C and zinc. So Gen C plus yung brand name niya, pero vitamin
19: C
2: and zinc na combination. Oo. Yes. So dun ka na didiretso, Miss Weng, paano ang paraan ng pag-inom?
19: Okay. Pagka,
2: tanong ni Sir Gas.
19: Okay, ang ating Gen C, 1 to 2 capsules. Mm-mm. Kung iinumin mo lang as for prevention, mm-mm, for protection, and then kung may gagamutin ka na nga, sabi nga natin, talagang mataas na yung infection mo. Mm-mm. Ayan, and then paulit-ulit yung sakit. Mm-mm. And then may sakit ka sa baga. Mm-mm. Ayan, kasi ako naniniwala ako pagka paulit-ulit yung sakit mo sa baga, ibig sabihin yung resistensya mo, immunity mo is mababa, sobrang
2: okay.
19: baba.
2: Mm-hmm. Right.
19: So 3 to 4 capsules. Mm-mm. Or depende sa iyong physician.
2: Okay.
19: Okay. So kung meron ka naman ding vitamin C deficiency and zinc deficiency, 3 to 4 capsules din.
1: So pwedeng ano mag 4 capsules with zinc.
19: Depende sa physician mo, ate.
2: Okay.
19: Pero kung for prevention, protection lang, 1 to 2 capsules.
2: Isang perfect example sa mga nakikinig ngayon na stress, mm-hmm, puyat sila lagi. Mm-hmm. Tapos walang choice kasi part of their work. Mm-hmm. Ano ang uunahin nila, Miss Weng? Sabihin na nating nasa middle ground, ano, middle ground, mga sa 30s to early to 50s, mga ganyan, 30s to 50s.
19: Pag laging puyat, kasi ano sila, sila yung very prone sa pagkakasakit.
2: Mm-hmm.
19: Okay, kasi nasisira yung ano nila, mga yung tissues, ayan, mm-hmm, so nagkakaroon ng oxidation. Diyan na pumapasok yung oxidation reaction ng katawan natin.
2: Mm-hmm.
19: And then, yung ating vitamin C and zinc is magandang antioxidant.
1: Mm-hmm.
19: So, maganda kung 1 to 2 capsules ng Gen C plus zinc na ang iinumin nila.
1: Miss Weng, ang Gen C natin ay nasa kategorya ng, under ng Trevinod Corporation,
19: yes,
1: di ba? So, pwede siyang maituring na talagang gamot siya.
19: Actually, yung ating plain Gen C is talagang gamot na siya for vitamin C deficiency.
2: Mm-hmm.
19: Pag sinabing vitamin C deficiency, ito yung meron ka ng scurvy, meron ka ng gum bleeding, may problema ka sa immunity.
2: Mm-hmm.
19: Ayan, kaya nga meron tayong ibinibigay na dosage. Pag sinabing dosage, ito yung ilang piraso ba ang kailangan mong inumin pagka may vitamin C deficiency ka, or zinc deficiency.
2: Mm-hmm.
19: Depende na yon sa doktor mo. Kasi mag-aano naman yun ate, sa katawan mo magmamanifest yun kung meron kang vitamin C deficiency and zinc deficiency.
2: Mm-hmm.
19: And then kapag-check up ka, then sasabihin ng doktor mo kung ilang piraso dapat ang ibigay sa'yo.
1: Pero matitake naman natin to, di ba? Dahil mabibili naman over the counter,
19: over the
1: diba?
19: Counter.
1: So, ang payo mo, habang hindi pa nakakapag-check up. Ilang piraso muna nga ulit?
19: Okay, pagka hindi naman malubha yung sakit or wala naman sakit, for prevention supplementation, 1 to 2 capsule.
1: Okay.
2: Sige, babalikan natin yung mga tanong natin mismo tungkol sa Gen C mamaya para kay Miss Weng at para kay Doc Faye. In the meantime, eto natin, Ems, ibigay na natin ang second half of the schedules. Ang tinutukoy ko, ito po yung schedule ng libreng medical consultation sa mga Piling Mercury and Rose Pharmacy branches.
1: Okay, puntahan po ninyo ang Mercury Drugstore Manila, Forbes, Dimasalang, sa Mercury Drugstore Antipolo Vermont Park, Mercury Drugstore Las Piñas Almansa, Mercury Drugstore Laguna Centro Pasita, Mercury Drugstore Quezon City Nova Susano, at sa Mercury Drugstore Cebu Puente sa July 2 po yan. At sa July 3, sa Mercury Drugstore Cavite Imus Aguinaldo, sa Mercury Drugstore Novaliches Talipapan, nandiyan si Dr. Faye. At sa July, same pa rin po nga pecha, July 3 pa rin, Mercury Drugstore Cebu Mapolo.
2: At wag din po ninyong kalimutan ang mga produkto mula sa Herbs and Nature at Trevinod. At Atenems, merong mga tipid pack yan. Naka 9 plus 1 capsules ang My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Artrisin. 10 plus 3 naman para sa Gen C Vitamin C at Gen C Plus na may zinc. At yung 10 plus 5 naman para sa Plemex Lagundi. Sorry, mamaya tatanungin ko yung sa Liver Aid Pro kung meron din ba tayo sa Liver Aid Pro dito. O sige, Atenems, bukod bukod sa alin at kamo? Ayan.
1: Oo, bukod okay. po sa mga butika, mabibili rin po ang mga produktong ito sa mga official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. So i-search nyo lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform.
2: At syempre, tuloy-tuloy ang ating 15% automatic discount para sa Gen Z Vitamin C at Gen Z Plus Zinc ngayong gabing ito sa Shopee, Lazada at TikTok. Wala nang code, diretso na daw po yung discount pag kayo pumunta dyan. At para naman sa mga additional questions ninyo, lahat yan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, pwede nyo i-send sa amin sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: Ipadala po ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133.
2: Magbe-break lang kami, sandaling-sandali. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
0: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
23: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: May silimarin, may multivitamins pa.
26: Yan, ang Liver Aid Pro.
27: Tulong sa pangangalaga ng atay.
28: Liver up na tayo
27: with Liver Aid Pro.
29: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
30: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
32: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
33: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function,
27: Liver Aid Pro.
26: Liver up na tayo
27: with Liver Aid Pro.
34: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
35: May hika naman si Junior.
34: Nausog?
35: Ipatawas natin.
36: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
37: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
30: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
32: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
38: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Okay, Ayan. Oy, mga may babatiin muna Ate Nams. Unahin na muna natin ating greetings.
1: So, oras na 7:29.
2: Oh, yes.
1: Oh, gabi. Binabati natin ang lahat ng mga nag-celebrate ng kanila pong birthday.
2: Happy birthday ngayon sa inyo. Magandang kalusugan sa inyo lahat.
1: Opo. And yung mga, syempre, mga anniversary. Ganyan. So,
2: Prime. Pride Month. Oo, tama. Si Direk Sandy. O, ano pa? Sino pa? Babatiin natin. Happy Pride Month. Ayun naman. Sino pa?
1: Sige, baka si
2: Ay, Doktora, baka babatiin. Please, go ahead.
3: Maraming salamat po. Binabati ko po yung aking pamilya. Hernandez Turingan, Marasigan, Manalo po.
2: Hello.
3: Yan, binabati ko rin po ang aking asawa na nandito po.
2: Engineer Lloyd.
3: Higit sa lahat, binabati ko po yung aming church family, Greater Heights family.
2: Hello.
3: Yun, hello po.
2: Hello po.
3: Hello po, Mom, Dad.
2: Miss Wen, baka may greetings.
4: Of course, ang aking mga anak. Ayan, and then, mga workmate. Trevenod, Signature, and Herbena.
2: Hello sa inyong lahat.
1: Paramihan ng pamilya to.
4: Hello. And Olayba.
2: Oh, talaga?
4: And BPE.
2: Oh, hello. Hello sa inyo. Hello na Nanay Claire at saka kay Chris dyan sa may Camp Luna sa Luna La Union. At sino pa?
1: Hindi ako makabati ngayon dahil wala yung asawa ko. Hindi siya ngayon nakikinig kasi
2: si Pastor Mike,
1: busy.
2: Sige, basa na lang tayo ng text dahil marami ito. Anong sabi mo, Derek Sedi, hanggang kailan lang tayo? Hanggang ano lang? 26 lang. Ang bilis ng 36.
1: So, okay, 6 minutes.
2: Sabi rito, curious lang ako. Healthy naman ang pagkain ko. Marami naman akong prutas araw-araw. Okay lang ba din na uminom ng Gen C Vitamin C? Anong pinagkaiba ng absorption ng food kesa dito sa vitamin C? Miss Wang, gusto mong sagutin ito?
4: Actually, okay naman na makakuha ka ng vitamin C from vegetables or sa mga fruits, pero hindi enough yun eh, Master James eh. Mm-mm. Hindi ma-absorb lahat ng katawan natin yung nutrients na galing sa mga pagkain. So, mas okay kung mag-take ka pa ng extra vitamin C such as Gen C or yung Gen C plus zinc.
2: Thank you sa question, Mamila Presno.
1: Ayo, gusto ko palang idagdag itong nakikinig at nanonood si Riz Tagra mula sa Molino Bacoor, Cavite. And sabi ni Nahu Arela, thank you daw po Doc Faye Turingan Manalo. Sino pa ba? Si Obet, Sir Obet.
2: Hi, Bet. Hello.
1: Nagko-comment eh.
2: Hi.
1: Nang tungkol sa mga makeup.
2: Okay.
1: Anyway, ito question mula kay Ma'am Sally Tungko. Laging nilalagnat at tinatamaan ng malalaking singaw sa bibig ang 19 years old kong anak tuwing stressed sa school. Safe po ba sa kanya ang mag-double dose ng Gen C vitamin C para mapigilan itong pagbaba ng resistance siya niya tuwing siya ay puyat?
2: Sige.
1: Sino po sa inyo ang sasagot? Pareho.
2: Si Doktora sasagot.
3: Yes, okay. Opo. Tama po yun na maganda po talagang mag-double dose po siya ng vitamin C plus zinc, mm-hmm, katulad ng sinabi ni Ma'am Weng kanina. Dahil kapag po madalas na po yung ganong mga mouth sores, mm-hmm, at yung bleeding ng gums, mm-hmm, yun po ay sign na po ng vitamin C deficiency.
2: Mm-hmm. Sa panahon ba ngayon, meron pa nagkaka-deficiency ng talaga,
4: yes,
2: meron pa rin?
4: Yes, madami.
2: Sabagay, marami ang mga kilala na parang alam mo, hindi mahilig kumain ng ganito, ganyan, mm-hmm, mga prutas, gulay. Yes. Pero marami pa rin naman, di ba? Pero nandiyan pa rin yung mga hindi nila masyado yung hilig. Si Crispin Gimanga sa FB nga pinadala to, nakita ko lang po before, 2 years ago, yung Gen C sa commercial niya, sigurado nakita ito. At meron siya, kaya siya uminom kasi meron siyang chronic sinusitis dati. Halos buwan-buwan daw, lagi may infection sa ilong. Hindi naman nawala ang kondisyon ko. Ayun, pakiramdam niya, nakakayanan ng katawan niya kahit na pabago-bago ang panahon. So siguro ngayon na nag-Gen C siya, mas kaya na niya. Oo, hindi na niya iniinda rather yung dati niyang chronic sinusitis. Good for you, Crispin. And sabi naman dito nung isa, o naku, si Grace Villanueva, sunod-sunod daw ang puyat at stress. Hindi naman siya ay, ito na yung kanina. Mouth sores na naman, Ate Nems.
1: Ah, pareho lang. Ay, magkaiba.
2: Magkaiba to,
1: magkaiba
2: no?
1: To,
2: mouth sores and body pain.
1: Oh,
2: is this a bad sign?
1: Sores.
2: Oo, kasi warning sign na ba yan na humihina ang immunity at okay lang daw uminom ng Gen C vitamin C para sa kanya? Si Grace Villanueva.
4: Yeah, pagka? Actually, Master James, pagka meron kang vitamin C deficiency, included na rin yung fatigue. Ayan. So, ibig sabihin, deficient na siya sa vitamin C. So, sa ganyan, ang aking payo is vitamin C plus zinc na siya.
2: Okay. Sige, Tenems.
1: Okay.
2: One more.
1: Mula kay, sa text na lang po, ang nanay ko, may mild pneumonia daw po. So, dalawang beses nagpapacheck up, hindi naman naaalis yung ubo. Binili naman yung mga nireseta na gamot. Inuubo pa rin, hindi na grabe. Pwede po bang sabayan ng Gen C vitamin C?
3: Tama po yun, Ate Nems. Kasi yung mabilis na pagkahawa ng mga sa mikrobyo, di ba, viruses, sa mga sakit, mas maganda po talaga na handa tayo na mag-vitamin C plus zinc.
1: So, ibig sabihin...
3: Opo, lalo na po kung meron po siyang sakit. Kasi nakakatulong din po yung vitamin C sa pag-repair po ng ating mga tissues, skin, at pati po yung lining ng lungs.
1: Kasi Doc, parang sinasabi dito na wala na yung pneumonia eh, pero meron pa rin siyang ubo. Ano po kaya yung kondisyon na yon?
3: Ang kondisyon pong kasing yan, tinatawag po na hyperreactivity. Na pagkatapos po ng isang sakit, ay nasa alert mode pa rin po yung ating katawan. Kaya mas maganda po na panatilihin na meron po tayong immune booster, yun po yung vitamin C plus zinc.
2: Okay. And si Alvin Mendoza, hindi pa nabasa ito si Sir Alvin at NEMS, no, sa YouTube ito. May COPD daw kasi siya. Natatakot lang siya na magkaroon ng further infection, ang baga. So bukod sa maintenance, okay lang daw ba na magsabay na ng Gen C? And siguro, ang next question dyan ay which Gen C ang ititake ni Sir Alvin?
4: Kung COPD, Doc, di ba, mas okay kung meron siyang protection lalo ng ating Gen C with zinc. Ito yung sinasabi natin kasi since meron na siyang sakit, kailangan niyang protektahan yung progression, yung paglala ng COPD niya, mas maganda kung Gen C plus zinc na yung kanyang ititake.
2: Okay. Miss Weng at Doktora Faye, si Doktora Jennifer Manalo, maraming
1: thank
2: salamat
1: po
2: sa inyo. Yay. Marami kaming mga natutunan.
4: Thank you.
2: Next week ulit, makasama natin sina Doc Faye at saka si Miss Weng. Thank you again. Thank you very much. Dahil inabot na tayo ng oras at kailangan lang namin magbigay ng mga additional information, especially dun sa discount kanina na narinig nyo. Alam nyo bang, extended yan hanggang mamayang 9 p.m. Naka 15% automatic discount pa rin sa Gen C Vitamin C at yung Gen C Plus natin sa Shopee, Lazada at TikTok.
1: Huwag din po ninyong kalilimutan ang ating mga produkto gaya ng My Marvel Tahibo, Capsule Liberate Silymarin, Optin Lutein Artisine, Gen C Vitamin C Gen C with Zinc at Plemex Lagundi Capsule. Nakatipid pack po ang mga to. Available sa leading drugstores nationwide.
2: At para naman sa mga karagdagang katanungan ninyo, lahat yan pwede nyong isend dito sa aming programa sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: Ipadala po ninyo sa 0969-610-8133.
2: Magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
5: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay.
6: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
9: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active. Live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
10: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
18: Artrisin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide.
20: Isa Kalzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
22: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doc.
23: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artrisin. Artrisin citizen yan!
18: For active adults, Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Artrisin.
23: Enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
18: Artrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Basta AM, DZMM.
25: Ang galing, pang matagalan.
26: Parang tayo lang han, no?
27: Everest Appliances.
25: Babe, ano ever best decision mo in life?
26: Siyempre, building a home with you.
25: Aww.
27: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
38: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
28: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Responsible gaming at PAGCOR.PH.
30: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
24: Basta AM, MM.
31: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Okay, ayan. At magpapaalam na lang kami. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nakasama natin for today and for every day. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you, Direk Sedi. Thank you, Sir Arnold.
1: Yes, lagi sa thank you sa
2: pag-alalay.
1: Inyo.
2: Kung wala kayo, hindi namin alam ni Ate Nems kung anong mangyayari sa buhay namin. Gulo-gulo na ang buhay namin.
1: Maraming salamat!
2: Maraming salamat, Sedi. Yay! Ayan, Sir CJ at sa buong team, maraming salamat po sa inyo. Anong topic natin next week?
1: Pagkain.
2: Isigaw mo,
1: habits.
2: Sedi. Ay, joke lang. Pagkain daw.
1: Ang paborito natin pag-usapan, Master James, sa programa.
2: Kasi alam mo yun, medyo relate na relate tayo.
1: Yes, lahat.
2: Lahat naman tayo may favorite food.
1: Diba? Kaya lang, maraming mga...
2: Alin dun yung masama, alin dun yung okay.
1: Ngayon, maraming mga nagtitiis kasi mga 16 hours.
2: Kaya, ganun, mga nagpa-fasting. Okay. Sige.
1: Ay, pwede natin itanong yun, no?
2: Lahat yan. Yung mga question nyo tungkol sa Gen C, Vitamin C. Next week, makasama natin ulit si Dr. Faye and Miss Weng. Thank you again. Doc Faye, thank you, Miss Weng. Maraming salamat.
1: Thank you so much po.
2: At, syempre, maraming salamat sa iyo, Ate Nems.
1: Ay, salamat din pala. Syempre, acknowledge natin sila, Ma'am Carol.
2: Hi, Ma'am Carol. Thank you po, as always.
1: At maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat po ng tumutok sa atin pong palatuntunang. Ngayong gabi, lagi po naming paalala na mag-ingat po kayo, manalangin, at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako naman po, si Ate Nems Turla.
2: Thank you very much to NEMS. Until next Saturday sa ating po tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 45 minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Solo sa DZMM. Walang takas ang may sala. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Solo sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Alas 10:40 ng gabi noong June 19, 2026, isang nakapanginginabot na eksena ang bumungad sa mga otoridad sa loob ng isang bahay sa Barangay Aya, Talisay, Batangas. Duguan at tatag ng saksak ang mga biktima. Nakahandusay ang 35 anyos na babae. Katabi nito ang kanyang 6 na taong kulang na anak na babae. Nakadapa naman sa kanilang tabi ang isa pang babae na 59 anyos. Maging ang 2 taong gulang na lalaki na nauwi na tutulog sa isang kwarto ay hindi rin nakaligtas sa pananaksaka. Idineklara nga dead on arrival ang 35 anyos na ina at ang kanyang 59 anyos na ina. Edit namang isinalba ang 2 taong gulang na bata ngunit binawian din ito ng buhay. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang 6 na taong gulang na babaeng nakaligtas sa pananaksaka. Sa kabila ng madugong pag-atake, nakaligtas naman ang magkapatid na 12 at 15 anyos matapos makatalon sa bintana ng bahay upang makahingi ng tulong. Ligtas din ang kanilang 8 anyos na kapatida na nanuuya natutulog sa isa pang silid. Ang suspek, ang bayawa ng 35 anyos na babae na si alias J, 33 anyos at residente ng Santo Tomas, Batangas. Dahil na ipagbigay alam agad sa otoridad ang nangyari, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang Talisay Police kung saan nahuli rin ang suspek alas 12:30 ng madaling araw noong June 20, 2026. Na-recover ang mga damit at ang kutsilyo na ginamit sa krimen. Ayon sa investigasyon, nauna nang inireklamo ang suspek matapos umanoy gasain ang 15 anyos na pamangkin. Ang motibo sa pagpatay, natakot ang suspek na masampakan ang kasong rape dahil sa mga hakbang na ginagawa ng ina at lola ng biktima upang isulong ang reklamo laban sa kanya. Inamin din ng suspek ang krimen at ang pangahalay na ginawa sa 15 anyos na dalaga. Sinampahan ng 3 counts of murder at frustrated murder ang suspek. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gus Abelgas para sa Soko sa DZMM.
3: Kung mahusay ang pangkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa ang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pangkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyatid ng inyong suko sa DZMM. Ako si Gas Abelgas.
0: At ako naman si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala. Hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi kasama ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DZMM. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao, Metro and Mega Manila. Magandang gabi sa aking napaka-poging tandem partner, Sir Gas Abelgas. Good evening, sir.
3: Hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
0: Oh, totoo.
3: Tama ka doon sa aming pogi.
0: Oh, talagang nandiyan na yung ebidensya.
3: Pero talagang
0: ipipresenta na lang.
3: Hindi mawawala talaga sa ating pag-usapan yung mga siyempre yung mga
0: napakaraming
3: masinsing kasong nagaganap.
0: Correct. Oo. At lately, alam mo, tandem, napakaraming mga masasalimuot na insidente ang nangyari sa iba-ibang bahagi ng bansa. Unahin na ho natin yung mga insidente sa iba't ibang school na nasundan from Cavite, biglang nagkaroon sa Tacloban, meron sa Negros, and I think meron din sa Mindanao, tandem. So, talagang medyo alarming ito, mga pangyayaring ito.
3: At psychologically, yun ang halos nagiging ugat na dito sa mga nangyari nito, no? Ang daming mga kasong ito. At siyempre, gamit ang siyensya, malaking bagay ito.
0: Correct,
3: tandem. Para malutas ang kaso.
0: At hanggang ngayon nga, patuloy yung investigasyon dyan sa may bahagi ng Tacloban. Kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi nga. Kasama yung isang Boy Scout tandem na ang ginawa niya, sinaran niya lang yung pinto para iligtas yung kanya mga classmate. Tapos siya pa yung tinamaan
3: biktima
0: ng bala. Oo. Kaya we are praying for the family doon sa mga relatives po ng mga estudyanteng ito. At sana ay makuha po nila ang hustisya, tandem.
3: Tsaka yung pangyayari, parang hindi pangkaraniwan. Lalo't kabataan. So,
0: correct,
3: technically to speak, yung mga parang sangkot dito, kaklase.
0: Parang hindi mo ina-expect na kayang gawin ng estudyante, tandem eh, no?
3: Mahirap.
0: Paano ba? Ano bang nangyayari? Ano na bang panahon meron tayo ngayon? Kung dati, di ba? Lalo na nung panahon mo, Sir Gas, no? Tandem.
3: Madali lang nun. Dahil lang,
0: mga takot talaga sa teacher.
3: Yun. At dahil sa siyensya na nga, nag-aasenso, mga kumbaga digital world.
0: Correct.
3: Ang siyempre ang impluwensya madaling makamit
0: dito sa mga
3: kabataan.
0: Oo, isang click lang nandiyan na.
3: Ayun.
0: Maraming anggulong tinitingnan po diyan ang mga otoridad, mga kapamilya. Isa na nga ho diyan yung sinasabing anggulo ng bullying. Sinasabi naman na isang video game ang naka-apekto o naka-impluwensya doon sa mga minor de edad na suspect. At marami naman nagsasabi na ginaya doon sa mass shooting sa Amerika.
3: At saka yun, ang malinaw dito, parang may lumalabas sa investigasyon, parang may talagang pinagplanuhan.
0: If I'm not mistaken, tandem, isang buwan ha? Isang buwan, nag-usap yung dalawang minor de edad na suspect at doon sa chat messages nila, ang sabi nila sa isa't isa, hindi naman tayo makukulong dahil minor tayo.
3: Yun nga eh. Pero diba? Maisipin na
0: very aware sila.
3: Meron na silang pag-iisip ng ganun.
0: Pero mali ho yun, hindi ibig sabihin minor, hindi mapapanagot. Dahil under our law, meron tayong batas na 15 years old and above, pwede na hong makasuhan, no? Na magkaroon ng criminal liability kapag meron siyang discernment. And malinaw na malinaw doon na alam nung minor de edad tandem na yung consequence ng kanilang ginawa.
3: Kaya nga pinag-aaralan ng gusto ng mga siyempre mga otoridad, lalo natin mga investigador sa siyensya.
0: Correct.
3: Applicable, kung paano i-apply yun. Lalo dito kabataan ng
0: ang involved,
3: ang sangkot.
0: Kaya nako ano ho natin, abangan ho natin ang mga susunod na kabanata ng investigasyon ng ating mga otoridad sa bagay na yan. At isa pang mainit na mainit na nangyari din itong mga nagdaang araw ay yung kinover natin diyan sa Talisay. Ayan. Itong ang ating tatalakayin ngayong gabi. Mm-hmm. Kung saan ho ay tatlong magkakaanak po ang nasawi dahil pinagsasaksak ng mismong kaanak din nila, tandem.
4: Ayun niya eh.
0: Oo.
4: Ang hirap
0: bayaw.
4: Isipin, ano?
0: Sariling bayaw.
4: Kamag-anak.
0: Oo. Diyan yan sa Talisay, Batangas, noong June 19.
4: Oo, mismong personal mong pinuntahan nito. Hmm,
0: kaya, pasensya na ho kayo mga kapamilya. Pasensya ka na rin tandem dahil lang, hindi tayo nakaabot sa programa.
4: Di, ayos yun.
0: Dahil galing tayo doon sa Talisay, Batangas para i-follow up itong massacre na ito.
4: Makasama rin tayo na maaaring makalutas, makagawa tayo ng paraan din.
0: Correct.
4: Pang malinawan kung ano nangyari sa insidente.
0: Ano nga ba yung mga circumstances na na-discover ng mga otoridad sa karumaldumal na krimen na ito. Nangyari ho ito noong June na 19, alas 10 ng gabi, mm-hmm, dyan sa Barangay Aya, Talisay. At maya-maya tandem, may makakausap din ho tayo from Talisay PNP, ang kanilang hepe, para matulungan din tayo mas maunawaan itong kasong ito, tandem.
4: Okay.
0: Dahil sa, lalo na sa'yo, hindi bago ang mga kwento ng massacre, hindi bago ang mga kwento ng murder sa dami mo nang na-cover, tandem.
4: Pero sa panibagong panahon na yun, mga kaalaman ng ano, lalo sa kabataan,
0: siyempre,
4: yan nga sa mundo ng digital, nakaka-advance na, kaya nga minsan nawawala na nga yung mga panuntunan sa eskwelahan, kumbaga sa work, parang work from home na sa trabaho.
0: Diba? Kaya ang kailangan talaga, tandem, unang-una,
4: iba yung personal na talaga.
0: Unang-una yung parental guidance.
4: Ayan.
0: Yung patnubay at gabay ng mga magulang. Lagi ho yan. Dapat,
4: right.
0: Number one, yung disiplina sa mga bata at yung bukas na komunikasyon, tandem.
4: Mm-hmm.
0: O, dahil kung hindi ako nagkakamali ay nung panahon ng aking tandem po na si Sir Gus Abel Gus ay ano ba po, uso pa nun dati corporal punishment, sir, eh, no? Yung hindi ka pwedeng ano, no? Hindi ka pwedeng makipagtitigan sa teacher, talagang mababato ka ng eraser o kaya mapipitpit ka ng patpat, di ba? May stick na kawayan.
4: Meron, eh.
0: At ilan ho yan sa mga bagay na nag-exist noon, ngayon wala na eh. Talagang
4: wala na ngayon.
0: Super ano na, protected na yung karapatan ng mga kabataan. Pero tandem, ha, bago sa ating topic ko ngayong gabi. Eh nako. Eh alamin muna natin yung sitwasyon sa nagpapatuloy na Love Laban Pride Festival 2026 sa Quezon City. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
5: Jesse, Gus, nagsa pa rin ang mga miyembro ng LGBTQIA+ at supporters ng community dito sa UP Diliman sa Quezon City sa pagsimula kanina na main program ng Love Laban Pride Festival. Ilang mga kilalang personalidad ang magpa-perform mamaya, gaya na lang ni Maki, Clarice Guzman, Sofia Trazona, Nicole Cordovez, Angela Ken, Estef Aranas, Silas Baby o Tiny Deluxe, Lars Pacheco, Sashna at marami pang iba. Nagpakita rin ng suporta ang TV personality niya si Aura Briguela at dumalo pa kanina sa ginanap na Pride March.
6: Hi everyone, it's Aura Briguela. Happy Pride to everyone. Ayan, sana huwag kayo mapagod tumindig para sa ating sarili at para sa ating komunidad. At sana may ipasa na rin ang Soji Bill, yun lang naman ang hiling natin taon-taon. And sa lahat ng bakla, huwag kayo mapapagod, nagpakatatag lang tayo. Happy Pride, I love you all.
5: Ang content creator naman na si Paulo Perez o mas kilala sa pangalang CC Pau, laking tuwa sa unang Pride Festival na dinaluhan niya at sinabing malaking tulong ang mga ganitong event para sa kanila ng mga miyembro ng LGBTQIA+.
7: Nakakatulong siya kasi tawag dito, mas nagiging open yung mga kagay natin na hindi pa makalabas sa closet

0: Oh. Yung nagiging bukas na bukas na.
1: Correct.
0: Ating kaalaman tungkol din sa mga
2: sabi nga niyan, dapat correct yung inclusivity nandiyan. Tanggap natin sila tandem. Hindi lang dapat, sabi nga nila, hindi lang dapat tolerated kundi accepted ang buong community.
0: Unti-unti po. Unti-unti naman tututunan natin 'yan.
2: Natanggapin.
0: Oh. Okay, 'yun nga sa iniisip ko rin niya, tingnan natin sa pagano sa pag natin ang pag-fill up natin ng form sa gender.
2: Diba, gender? Oh, dati noon.
0: Gender, it's either male or female. Ba talaga?
2: Correct. Okay, so, ibig sabihin, tandem talaga nagiging bukas na. Unti-unti nagiging bukas. At sa mga ganitong programa, ay mas na-open po ang perspective, ang appreciation ng mga tao para mas maging bukas pa ang komunidad para sa pantay na karapatan sa ating mga kapamilyang LGBTQIA+.
0: Ordinary na lang yan.
2: Oo. Ayan, at yung mga kasama natin sa TV Patrol weekend. Pauwi na sila. Ayan, magbabalik ko kami mga kapamilya. Diyan lang ho kayo. Dito lang sa Soko sa DZMM.
3: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng investigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Ang husay!
8: So easy to use.
9: Everest washing machine.
8: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.
2: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang Gus Abelgas.
0: At si Jesse Cruza.
2: Ayun, tanda. Magandang gabi siya. June 27, ito na ho ang huling Sabado. At tama ba?
0: Nga, no?
2: Huling Sabado ng June. Ako, sunod ho July na. Ano ba? Mantakin mo yun, nakangalahati na tayo sa taon. Hindi June. Nga, more than half na.
0: Kala ko ang June 30 lang.
2: Ano bang meron?

0: Hanggang 30, tama, hanggang 30.
1: Ano? 30 days sa September, April, June, and November.
0: Ayun, memorize na memorize si Tane mo. At pag July, after ng July, August na. August. Yan yung aabangan tong buwan. At aabangan nating lahat, mga kapamilya, ang August. Lalo na sa August, may kalendaryo ako dito eh. No. August 23 ata yun, kung secret. Di ako nagkakamali. Ay nako, eh balik na ho tayo dito sa ating talakayan, mga kapamilya. Sa mga nagtatanong kung ano meron sa August 23, malalaman nyo rin ho. Mukhang saktong Sabado to ito, Tandem.
1: Yun, tama.
0: Sabado pala ito.
1: Makakaiwas
0: po. Marker calendar ha. Marker calendar, August 23. Ngayon po ay babalikan natin ang ating talakayan, mga kapamilya, sa nangyari hong massacre dyan sa Talisay, Batangas.
1: Oo.
0: Makausap po natin ngayon ang... mamaya ho, no? Mamaya ang hepe ng Talisay Municipal Police Station dyan sa Batangas. Para ho sa mga kaka-tune in lang, sa kabubukas lang ng radyo, ang nangyari ho nun, mga kapamilya, June 19 ay nilooban ho ang bahay nito mga biktima. Ang mga nasawi ho ay 2 years old na batang...
1: Mga kamag-anak pa, no?
0: Oo, batang lalaki, 2 years old. Yung nanay niyang 35 years old at yung kanyang lola na 59 years old.
1: Mm-hmm.
0: Pinasok ho ito ng mismong manugang nung 59 years old Tandem. At nakakagulat yung revelasyon. Nakausap ko ho personally itong suspect at umamin ho siya sa atin, Tandem,
1: pa, ano?
0: Na kaya niya nagawa itong pagpatay dun sa kanyang... sister-in-law at sa kanyang biyanan ay dahil natatakot siya na baka kasuhan siya ng rape. Tandem, dahil inamin niya sa atin na may nangyayari sa kanila nung 15 years old na anak ng biktima.
1: Napaka ano namang ano, no? Talagang mabigat, masinsin.
0: Grabe, oo.
1: Parang dahilan na inamin sa iyo.
0: Pero kasi ang hindi ko magets dito, Tandem, eh, bakit kailangang mahantong sa gano'n, di ba?
1: Yun nga eh.
0: Lalo na't may 2 years. Anong kinalaman ng 2 years old na bata dito?
1: Makaiwas lang siya doon sa kinatatakutan niya baka sa sampahan.
0: Oo.
1: Mas grabe.
0: Mas grabe. Oh. 3 counts of murder at meron pa siyang frustrated murder. At ngayon nga, Tandem, na ready na sa kabilang linya, makausap po natin ang hepe ng Talisay Municipal Police Station sa Batangas, si Police Major El Cid Villanueva. Maganda gabi, Major Villanueva. Welcome sa programang Soko sa DZMM, Jesse at Gus po.
2: Magandang gabi po sa inyo, Sir Jesse at Sir Gus Abelgas. Good evening po.
0: Good evening, Major. Sir, nagkausap po tayo last week at medyo sabi ko nga sa inyo nakakagulat ito nangyari dyan sa inyong bayan. Sir, ano ho ang facts dito sa incidenting ito? Ano ho yung mga nag-gather nating ebidensya?
2: So, sisimulan ko po siguro doon sa report po sa amin nung June 19,
0: yeah,
2: around 10:40 ng gabi, nakatawag po kami sa mga barangay, sa mga barangay tanod, barangay officials, na meron nga pong mga pinaksak po sa barangay Aya.
0: Mm-hmm.
2: Nung pag-respond po namin doon, napag-alaman po namin yon na isang bahay po, pinasok po sa loob ng bahay. So, pagdating po namin sa crime scene, unang-una po nakakita po kami ng 5 biktima.
0: Mm.
2: Yung una pong bumugad sa amin, yung 3 biktima po na nakahandusay sa may pag-akyat po ng hagdan. So isa po doon yung 35 years old na biktima at yung isa po ay 6 years old na babae at yung isa naman po ay 59 years old na babae. Doon naman po sa dulong kwarto, meron po doon 2 years old na lalaki at doon sa sunod na kwarto, meron po doon na 7 years old na lalaki. So una po doon naabutan namin yung dalawang patay na yung isa pong 35 years old na babae at 59 years old na babae.
0: Hmm.
2: Yung isa po na sa pagitan nila, sa gitna nila, meron po doong 6 years old na babae na naisugod pa po namin sa ospital. Kasama na rin po yung 2 years old na lalaki. Pero yun nga po, inabutan na po na dead on arrival na po yung 2 years old. Pero ngayon po, yung 6 years old na babae, stable na po siya sa ospital.
1: Yun po, immediately naman na dinala nyo sa ospital yung may buhay pa nung pumunta po kayo, no?
2: Yes, sir. Opo. Pag-respondi po namin, kasabay na po nun yung pagtawag namin po sa emergency response natin.
1: Yun, pa, kasi siyempre priority sa atin sa mga respondi po, yung siyempre yung buhay.
0: Correct.
1: Kahit siguro buhay ng suspect, at least buhay ang importante. Para
2: kahit yung bata po talaga, nung unang pag pagbit namin doon sa batang 2 years old, medyo malamig na po siya. Pero nagbakasakali pa rin po kami po na baka po masisave pa siya. Pero yun nga po ko sa Kamampala, dead on arrival po siya sa hospital.
1: Mm-hmm. Na-determine mo ba more or less kung sino o ilan ang gumawa nung krimen nangyari?
2: Nung initial lang po namin, initial response namin sa crime scene, hindi pa po namin agad na-determine.
1: Mm-hmm.
2: Pero po, nung yung mga nakaligtas po, dinala po lahat yun sa ospital. So, inatasan ko po yung mga polis natin sa women section na sila po yung mag-intindi or mag-asikaso po doon sa mga biktima natin sa ospital. Doon po, nung sa pag-interview nila doon, doon po namin napag-alaman yung posibleng suspect po natin sa nangyaring krimen na yon. At doon po kami kagad nagkasapo ng follow-up operation.
1: Ayun, mabilis talaga. May malino talagang pangyayari at talagang na ano nyo na eto.
2: Yes, sir.
0: Yun yung gumawa. Sir, mukha, tama ho ba nahuli nyo itong suspect, itong salarin sa may Santo Tomas?
2: Yes, sir. Sa Santo Tomas po, sa San Roque Village.
0: Paano Santo nangyari, Tomas, sir, na galing Talisay, nakauwi siya ng Santo Tomas? Paano yung naging circumstances? Paano siya nakatakas?
2: So, ganito po, yung para maintindihan po natin, yung timeline po, ipapaliwanag ko yung timeline ng pangyayari. So, around 9 p.m. po, umalis po siya sa bahay nila sa San Roque, sa Santo Tomas.
1: Mm-hmm.
2: And then, dumating po siya sa Salisay around 9:45 po. So, nangyari yung krimen around 9:45 hanggang 10 p.m. ng gabi.
0: Okay.
2: So, mga biktima at mga around 10 po, tumakas po siya, naglakad po siya, pabalik po doon sa Barangay San Roque, Santo Tomas. So, according po sa pagbabacktrack namin at forward track ng CCTV, sumakay po siya ng tricycle at jeep. Pabalik po doon sa San Roque. And then, dumating po siya sa Barangay San Roque, mag-alas 11 po ng gabi. Pagdating niya po doon sa bahay nila, nag-iiyakan na po yung kanyang kinakasama, pati yung kapatid po ng kinakasama niya. At sinabi nga daw po, napag-alaman nila na pinasok daw yung bahay nila. At doon naman po, ang kwento po ng mga witness doon, imbis po na nagmadali, napapunta po sa Talisay, ang ginawa niya po, dumiretso po siya sa CR at naligo. At nagpalit ng damit. At naglaba din po ng damit na pinagbihisan niya nung pinanggalingan niya sa crime scene.
0: Nagtago pa, ha?
1: Nagtago ng ebidensya.
2: Apo. Apo. Talaga pong tinago niya yung ebidensya. So, yun po, bumalik po sila sa crime scene. Kami naman po, kasabay po nung pag-imbestiga namin, parang nagkasalisi po kami. Pabalik sila sa crime scene, kami naman po, dumiretso kami ng Santo Tomas. At yun nga po, nung pagkadating niya po sa Talisay, iniwan niya po doon yung asawa niya at umalis siya.
0: Okay.
2: At bumalik siya sa Santo Tomas. Sakto nga po, nandun na kami, nag-aabang na kami doon, hindi na po siya nakatakas sa amin.
1: Ah, bumalik pa talaga siya.
0: Yung tama ba, Major, yung nakamotor siya?
2: Yun po yun, yung nakamotor siya. Yun na po yung...
0: So, kakagaling na lang yan. Ito, niro-roll ho namin ngayon sa TV. Ano. Ito ho'y kagagaling niya lang yan sa Aya, dyan sa Talisay.
2: Opo, kakagaling niya lang po sa Talisay niyan. At nung unang interview namin, ang alibay niya po, yung asawa niya. So, ginamit niya pa pong alibay yung asawa niya na magkasama siya ng asawa niya na wala daw siyang kinalaman doon.
1: Kaya sa bumalik, ganun, yung binabanggit po?
2: Opo. Maari pong asawa niya at bumalik po siya sa kanilang bahay para po itago po yung mga ebidensya.
1: Naku, siguro.
2: Pero nagkataon nga po, nandoon na po kami, gaabang na po kami sa iskinita papapasok doon sa kanilang bahay.
1: At yan, alam nyo na rin po, dahil sa mga nakaligtas na biktima, yun talagang kung sinong gumawa.
2: Yes, sir. Identify po siya nung isang nakaligtas na biktima.
1: Identification.
0: Importante yes, talaga na merong nakakita at merong makapagtuturo. Major, no?
2: Yes, sir.
0: Hindi lang yung...
2: Yes, sir.
0: At saka nagmamatch doon sa mga physical evidence na nakuha nyo. Tama ho ba? Yung damit nakuha nyo rin, Major? Yung nilaban?
2: Yes, sir. Yung damit po, sinuro po yun ng asawa niya. Sinurrender po sa amin. At in-identify din po ng ilang witness nung patakas na po siya doon sa crime scene.
0: Saan ho niya nilagay yung damit, Major?
2: Ano po, sa labahan po. Nilaban niya sa banyo. Tapos tinago niya po sa labahan.
0: Pero may stain pa ng dugo.
2: Hindi po, wala na pong stain ng dugo dahil lang na-recover po namin yung t-shirt tsaka yung pantalon. Yung jacket po ay hindi na po namin na-recover. Siguro po, pinapon niya po yun sa abang pauwi siya. Papuntang Santo Tomas. Hindi na po namin na-recover. Ang na-recover na lang po namin yung kutsilyo at saka yung ilang damit po na ginamit niya.
0: Yung kutsilyo,
2: yung chinelas niya.
0: Oo, yung kutsilyo major saan na-recover?
2: Na-recover po yung kutsilyo sa may tapat po ng Aya Elementary School, sa may Damuhan po.
0: Itinapon niya rin. Okay.
2: Opo, itinapon niya rin po.
0: Oo. So parang ang lumalabas tandem and major, parang sinusubukan niyang iligaw yung investigasyon.
1: Yun.
0: No, dahil sabi niyo from Santo Tomas pumunta siya sa Aya sa Talisay, ginawa niya yung krimen, umuwi siya ulit ng Santo Tomas, sinundun niya yung asawa niya at inihatid niya doon sa crime scene. So parang siguro ipalabas na hindi ako ang gumawa kasi naihatid ko pa nga yung asawa ko eh. Tama, sir,
2: opo,
0: no?
2: Yun po yung unang dahilan niya po.
1: Pero hindi nga nagsisinungaling ang ebidensya dahil meron po kayo na kuna ng pahayag doon sa mga survivor na siya.
2: Yes,
1: yun na talagang pinakamatibay.
2: Kasi po, hindi niya po madadaya yung oras po ng,
0: correct,
2: ng pagbabaktrak po namin.
1: Nga, no?
0: And major, speaking of survivor na sinasabi ni Sir Gus, ano, doon sa loob ng bahay, ilan ho yung tao doon o nangyari yung krimen?
2: Noong gabi po yun, pito po lahat yung
0: pito.
2: Tao doon.
0: Okay. Sir. Tatlo ho yung nasawi, yung isa ay yung 6 years old na medyo naging critical pa ito, major, no, nung na-dal sa ospital. Pero
2: nagkaroon po siya ng mga tatlong saksak po, isa sa balikat at dalawa sa likod.
0: Kasi pag tinignan mo yung picture tandem, talagang parang titignan mo, parang hindi naka-survive yung nasa gitna yung bata eh, pero nakaligtas siya. Oh, yung picture na yun, yung pinapakita natin ngayon. So, yun nung ibang nakaligtas sa major, ano ang kwento nila, paano sila nakaligtas?
2: Yung kwento po nila, bali, sinigaw daw po yung lola nila. Tapos pinigilan daw po ng lola nila makapasok po yung suspect sa kwarto. Kaya po, nagkaroon sila ng pagkakataon na may kandado yung pinto. Nung may kandado po nila yung pinto, binuksan nila yung bintana. At saka po sila tumulay doon sa...
1: Ayun, yun ang naging
2: paglabas parang... Paglabas po nilang bintana. Meron pong ano doon, may parang tungtungan po.
0: Slab, no? Parang
2: labas
0: slab.
2: Po ng bahay nila. May slab po na semento doon. Nakatulay po sila, patawid po doon sa kabilang bahay.
1: Buti na lang, nagkaganon talaga, no? May pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon sila mga makaiwas.
0: Tsaka importante, major, talaga yung presence of mind din itong mga survivor na bata. Kasi tulad nung nakausap kong 12 years old, ang sabi niya, 12 years old, sir, yung kasama ng 15 years old, di ba?
2: Yes,
0: ang sabi niya, ay nilock nila yung pinto dahil parang sinusubukan pang pasukin itong suspect. So, yung presence of mind nila nandun.
2: Tama, sir.
0: So, sir, ang tanong ko ngayon ay paano po nakapasok itong salarin sa bahay ng biktima? Forced entry ho ba ito? Or pinatuloy? Ano ho ang lumabas sa ating investigasyon? Dahil bayaw eh. Kakilala eh.
2: Forced entry po ito, sir. At nung una po, nakalock po talaga yung gate nila. Kaya po ang ginawa niya, umakyat po siya dun sa grill, papunta po sa terrace, at saka pumasok po siya doon sa bukas na bintana.
1: Kabisado niya naman yung lugar.
2: Kabisado niya po yun yung lugar. Okay. Alam niya po talaga kung saan yun papasokin.
0: Ayan, no? Itong yung terrace na yan, yung pinakita ko sa screen, ano? Dun ho umakyat sa grills noon, paakyat sa second floor.
2: Yes, apo,
0: at doon sa second floor,
2: dumaan po siya sa bintana.
0: May bukas na bintana. Ayun.
2: Apo.
0: Pero sir, meron bang nangyaring panlalaban sa part ng mga victim? Dahil kung makikita natin yung picture, magkakatabi sila eh. Ano kaya nangyari? Possible bang nagkaroon ng, ng pambuno yung suspect at yung mga biktima? Paano?
2: Hindi po natin masabing nakalaban po yung lola eh. Basta po ang sabi po ng mga testigo ay pinigilan po ng lola na makapasok po yung suspect sa kwarto. So, bali, yun na lang po yung resistance na nagawa niya.
0: Pero yun nga, nasaksak pa rin ho yung lola.
2: Opo, opo.
0: Okay.
2: Yun po talaga, yung lola po talaga yung unang-unang napuruhan po ng saksak. At pangalawa po, yung anak niya na 35 years old.
1: Ang matindi dito, may na-establish po na talagang planado na papasukin niya.
2: Opo, talaga. Planado.
1: Alam niya yung dadaanan.
2: Mm-hmm. Yes, sir.
0: And, ayun o, papunta na tayo, Major, doon sa sinasabi niyong motibo.
1: Motibo.
0: Ano yeah. po, well, sinabi na rin ito ng suspect ko sa atin, pero gusto namin manggaling mismo sa investigasyon ng PNP. Ano po ang sinasabing motibo sa pagpaslang sa tatlong biktima?
2: So tama po yung mga unang naibalita natin na yung motibo po niya ay gusto niya pong pagtakpan yung krimen na ginawa niya, which is yung rape po. So bali po nung umaga, ay umaga po ng June 19, doon po nadiskubre yung kanyang karumal-dumal na pang-abuso doon po sa isa pong apo nung biktimang lola. Mm-hmm. Bali, ilang taon na daw po siyang ginagahasa or ginaabuso. So since ano po yun, since 9 years old pa daw po siya, hanggang maging 15 years old siya.
1: Ay, yun ang kinuwento niya ng ano, no?
0: Nung biktima? Oo.
1: Ayun.
2: So, mayroon daw po mga pananakot na
1: sa kanya mismo nang galing.
2: Magsusumbong, na? Papatayin daw po ang buong pamilya niya.
1: Nako.
0: So yung June 19 na ho, Major, yung breakthrough dito sa
2: opo, doon na po napag-alaman po na lahat, yung kanyang krimen. Yes, sir.
1: Mm-hmm. Lalo pat, siyempre, yung mismong survivor ang nakapag-identify sa kanya. Hindi naman siguro magsisinungaling.
0: Correct. At para malinaw lang din, Tandem, ano, and Major, for context, yun nung 15 years old na sinasabi ni Major, ay anak ko ito nung 35 years old na biktima. Tama, sir, ano?
2: Tama po.
0: Panganay. Tama po? Panganay na anak?
2: Panganay po siya. Panganay.
0: Ayun. At nakapagsumbong na minumolestya. Nagulat ako ngayon, ko lang din alaman, Major, na since 9 years old hanggang 15 years old, pasintabi ko sa sensitibong paksang ito, ay minumolestya nung suspect yung 15 years old na bata.
2: Tama po. Tama po yun, sir.
0: Mm-hmm. Kumbaga yun na, Major, yung naging ano, siguro yun yung peak eh, no? Naging peak nung ano ba, circumstances, kasi parang ano, sasampahan na ng kaso nung magulang tsaka nung lola itong suspect.
2: Tama po yun, sir.
1: May nabanggit po bang major na ano, parang kaalaman na yung mga survivor tungkol sa pangmumulest ng ginagawa ng suspect natin?
0: O yun lang biktima talaga na nakakaalam?
2: Yung biktima lang po, tsaka na lang po yun nalaman na...
1: Oo nga, ano?
2: Tsaka na lang po nalaman ng mga ibang kapamilya. Pero sa patuloy po na pag-imbestiga natin, siguro po, maaaring alam din po nung kinakasama. So, hindi lang po sila nagre-report agad.
1: Mm-mm. At yun po na-reveal nung... Sa kanya mismo, dito sa ating person of interest.
0: Sa suspect. Siya mismo ang nag-reveal, Major.
2: Ang nag-reveal po, ano po, kamagin po? Ang nag-reveal
0: nung pangmumulestya.
1: Dahil doon niya.
2: Yung biktima rin po ang nag-reveal po nun. Yung biktima.
0: Yung biktima rin.
2: Opo, opo. Anong biktima? Pero, dahil po... Umaga po ng June 19 po, nakapagsabi po yung biktima.
0: Hindi na rin siguro kinaya, Major, no?
2: Opo. Meron po kasing mga ibang nangyari sa eskwelahan. Mas mabuti pong hindi na natin pag-usapan.
0: Opo.
2: Kaya...
1: Sensitibo yung ano eh.
2: Sensitibo kasi yung case. At baka po matuntun po yung identity ng ating biktima. So, yun po yung inaalala natin.
0: Ngayon, Major, kumusta yung mga survivor? Lalo na yung 15 years old na dalagita.
2: Ngayon po, stable naman po yung condition niya. Nag-undergo po siya ng counseling.
0: Okay.
2: Sa tulong po ng Santo Tomas Police Station, sila po yung humahawak ng kaso. Pertaining dun po sa rape.
0: Oo.
2: At saka dun din po sa counseling.
0: Correct.
2: Ng bata po.
0: Ng bata. At saka yung mga survivor, no? Hindi lang po yung namolestya, kundi lahat ng survivor, yung mga bata, magkakapatid.
2: Opo, opo. Diba? Mag-undergo din po sila ng counseling. Kasi doon po sila, Santo Tomas po muna tumutuloy.
0: Nakakalungkot ito, Tandem, kasi
2: opo.
0: Talaga nakita nila kung ano nangyari. Yung isa na nasaksak, di ba?
1: Ang napakalaga din kasi dito, yung survivor.
0: Oo,
1: yung
0: correct.
1: Pinaka... 100% na ano, no?
0: Makapagsasabi. At saka yung isa, Major, tama ho ba yung 7 years old yung natutulog?
2: Opo, yung 7 years old po, nabutan po namin matutulog. Nung pagkarga po namin doon, at bigla na lang po siyang umiyak.
0: Hindi ho niya alam.
2: maaari pong may alam na siya, dahil pero hindi na po siya kumibo. Natakot po siguro.
0: Grabe.
1: Oo nga.
2: Kasi po nung insidente po na yon, tulog po siya. Pero nagising din po siya kinalaunan. Mm. So nung pagbuhat po namin sa kanya, gising naman po siya, hindi lang siya kumigibo. Okay.
0: At ang nakakaawa dito, Major, talaga yung masyado akong nabagabag ay doon sa 2 years old na batang lalaki. Tandem kasi.
2: Actually, yung 2 years old po, pagkatapos, nakatakbo daw po siya at tinabol pa siya doon sa kwarto.
0: Hmm.
2: Hindi po talaga siya pinalampas nung suspect natin. At nung nakita po namin siya, meron po siyang t-shirt sa loob ng t-shirt niya na itinapal po doon sa kanyang sugat.
1: Sugat.
2: So maaaring siya na rin po yung gumawa noon kasi wala naman na pong ibang tao doon.
0: Grabe, no? Okay. Naisip nung bata yun na tapalan yung tiyan niya. Kasi siguro dahil nakikita niya maraming dugong lumalabas, Major.
2: Apo. Lumabas po yung kanyang internal organ actually. Siya.
1: Tsaka halos basically, defenseless yung mga biktima niya.
0: Bata eh. Walang kalaban-laban. Anyway, Major, ngayon ho ay nasa kustudiya pa ninyo itong ilang taon ho itong suspect?
2: 33 years old po siya yung suspect. Okay. Ngayon po, 33 years old. Ngayon po nasa custody pa po ng Palisay Municipal Police Station.
0: At ano-ano ho yung mga kasong isasampa sa kanya o naisampa sa kanya, Major?
2: Naisampa na po natin sa kanya yung 3 counts of murder.
0: Hmm.
2: Isang frustrated murder at saka po isang attempted murder.
0: Attempted murder, ayun.
2: Meron pong attempted murder.
0: Paano po yung...
2: Yun po yung paghabol niya sa mga nakaligtas.
0: Paano po yung pangmumulestya niya dun sa 15 years old?
2: Yun naman po, hinahanda po yun ng Santo Tomas PNP dahil nangyari po yun sa Barangay San Roque.
0: Okay, so sila na hong bahala doon sa pag-file ng kaso.
2: Yes, sir.
0: Separate case, kumbaga, yes, Major.
2: Separate case po.
1: At ang isang incidenteng ano dito yung agarang responde ng ating mga ano pulis
0: ano
1: dahil yun,
0: saludo rin kami sa inyo, Major, dahil in a span of 10 nangyari, parang 12:30, Major, eh no, dalawang oras mahigit, isa talaga parang
2: yes, ganoon.
0: Eh nahuli ho agad ang suspect. Saludo kami.
1: Survivor eh.
0: Oo.
1: Importante yun.
0: Siguro, Major, we run out of time. Marami pa ho kaming mga nais itanong sa inyo. Ito na lamang ho ay ano yung mensahe ninyo sa mga kababayan nyo dyan sa Talisa. Ay, no, medyo shocking ho ito nangyari sa inyong bayan. At ano na lang siguro yung maiiwan din nating mensahe sa pamilya nitong mga biktima.
2: Totoo po yun. Talaga pong nagulat po at nalungkot yung mga kababayan natin sa Talisay. Pero ganun pa man, yung talaga pong paalala namin ay sa mga magulang po. At kailangan po talagang alagaan, bantayan yung ating mga anak. Unang-una po sa pang-abuso dahil hindi po natin mapagkakatiwalaan ang kahit sinong tao. Kahit mismong kamag-anak o kadugo, ay pwede pong abusuhin yung ating mga anak. At pangalawa naman po, yung seguridad ng pamilya. Kailangan pong bilang magulang, talagang ensure natin na safe yung mga anak natin. Kasi po, hindi naman po talaga, maiwasan po yan talaga, lalo na yung, kasi po, nagsimula yung krimen sa pang-abuso eh.
0: Okay.
2: So, yun po talaga.
0: Ayun. Police.
2: Magulang po ang susi.
0: Opo. Police Major El Cid Villanueva. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you very much po, Major.
2: Yes, sir.
0: Thank you, Major. Mabuhay kayo. Ang hepe po ng Talisay Municipal Police Station dyan sa Batangas. Congratulations sino sa inyo sa mabilis na at agarang pagkakahuli sa suspect. Pero Tandem, napakabilis ng oras. Bago tayo mag-bye-bye, Tandem, alam ko may mga nakalisa ka dyan. Go ahead, Tandem!
1: Oo nga, siyempre. Una natin, batiin natin talagang patuloy na pag-ano ng forensic group.
0: Correct.
1: Ng PNP sa pangungunan ni Acting Director Pierre Paul Carpio.
0: Ayan,
1: no? Tapos si...
0: Carpio.
1: Si Attorney Frank Martin naman na binabati ko dahil laging nakatutok sa atin.
0: Thank you, sir.
1: Soko sa DCMM. Si Attorney Roth Bermejo, yung chairman namin sa Advisory Council.
0: Ayun. at sa Lato.
1: Sa improvement ng ano, ng PNP Forensics.
0: Mm-hmm. At syempre sa Lato nang nakatutok sa atin, from the Philippines and from all over the world. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. Pinabati ko ang aking dalawang baby, si Baby Neo at si Baby Vaughn.
1: Yun, si Pagmong, binaama.
0: Uy, Tandem, belated, Happy Father's Day.
1: Ah.
0: Sa iyo, Tandem. Oh, last week. Father's Day. Oh, last week. Belated Happy Father's Day sa iyo, mm-hmm. Sir Gus.
1: Yun.
0: Bilang ama ng iyong pamilya at ama ng soko.
1: Ama ina.
0: Ama ina, magkakahalo na 'yon, no?
1: Salamat, oh. No?
0: Oo, sa lahat po ng
1: pati sa iyo siyempre.
0: Oo, siyempre. At sa ating poging-poging producer, kay Boss Gerson, Happy Gerson. Father's Day din. Boss, anong pauga natin diyan, Boss Gerson? Happy Father's Day, Happy Father's Day. Isang linggo na eh, no? Anyway, Tandem, susunod na po ang programang Feel Kita. Kasama po si Tita Stargazer. Hanggang sa muli, mga kapamilya, sa susunod na Sabado naman po tayo magkita-kita at magkarinigan. Ako po ang inyong nakasama, Jesse Cruzat.
1: At Gas Abergas.
0: Muli po, ito ang Soko sa DZML.
3: Nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na nagbabalita, naglilingkod at nagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 8:32.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

taking in a malalim and exhale. Hinga ulit ang malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim and exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

Blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing. Hindi kailangan ng magandang tanawin o mamahaling bagay upang maranasan ang tunay na kagandahan. Minsan, sapat na ang isang tahimik na umaga, isang mahigpit na yakap o isang simpleng ngiti upang mapuno ang saya ang ating puso. Ang mga tao nakakakita ng halaga sa maliliit na bagay ay tunay na pinagpapala. Sa mundong abala sa paghahanap ng mas marami ay may taong mga pinipiling pahalagahan kung ano ang meron sila. Nakikita nila ang liwanag kahit sa gitna ng dilim at ang pag-asa kahit sa simpleng pagkakataon. Iyon ang kagandahan na hindi kayang bilhin na anumang yaman. Ang pagiging mapagpasalamat at nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw sa buhay. Kapag natuto tayong makita ang ganda sa mga simpleng bagay, mas maunawaan natin ang pinakamahalagang biyaya ay ang mga bagay na hindi nasusukat ng halaga kundi ang puso.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, naku talaga naman. Kada linggo, meron talaga mga kaganapan. Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat ng nakikinig, nanonood ng ating programa sa iWant at saka po sa YouTube channel natin. Magandang gabi, Miss Connie Herrera, ang Stargis Angels, kumpleto na, andyan na sila. Ayan, Andres Marias, Nona Damian, Dulce Orate, and Lina Ho. Kasama po si Attorney Rene, Josette, at saka si Doktora Jean Fajardo. Eunice and Ofi Cotalco, magandang gabi. Maraming salamat sa pinadala mo. Nag-enjoy ako. Talaga, yun ang iniisip ko actually. Sabi ko, yun nga ang namimiss ko, hindi nadideliver sa akin. Tito Tirones and Gigi Tirones, Elizabeth De Leon, magandang gabi. Lani Castillo, Marit Santos, yan. Rene Herrera, magandang gabi. Doktora Marley Angeles, Anne Calumar, de Marisa Vidar from Melbourne, malapit na, next week andyan ako, Jong at saka si na Georgie Estoque and CJ, General Ager and Doktora Len Ontog. Kay Elena Andrea, magandang gabi rin. Ayan, ang Stargis Angels, silipin na natin ang Stargis Angels kung nandyan na. Sino na, parang nakita ko na si Bench kanina. Ayan. Okay, si Beth Kamaing, nakita ko na. Ang bilis, ha? Si Elizabeth Santos, Lisbeth and Ed, nandyan daw. Good evening, Ninang. Ayan nga, si Lani. Colt, ayan, gabayan po natin ang ating mga anak. Grabe po ang nangyari sa behavior nila. Sabi niya. Okay, si N. Lim, WS9781, from Cavite, si Net, from Cavite. Queenie Beltran, magandang gabi. Ayan, si Eunice, nakita ko na rin. Ayan, okay. Kay Morales, magandang gabi. Jeffrey Jason, magandang gabi. Ayan, si Bench, andyan na, okay. Ayan, maganda pag-usapan natin ngayon. Actually, marami ng tinatalakay nila ang subject matter na ito. Pero ang pagtatalakay namin ngayon ay in general yung para mabantayan natin ang ating mga anak. Hindi lamang dito sa nakaraang mga ehemplo kundi iba pa rin para mas maaga pa, naaagapan na natin. Ayan. Louis Basco, magandang gabi. Yes. Sino pa ba ang nandiyan na? Si Celia Asmir. Ayan, si Cea na nasa Amerika, magandang gabi. Ah, magandang gabi. Magandang umaga sa iyo. Ayan. Okay. Sino na ba ang nandyan? Mads, nandyan na rin. Nelson, nandyan na rin. Ayan. Sino pa ba? Si Vicky Perez, nandyan na ba? Yeng Prado, magandang gabi rin. Rendezvous, magandang gabi. Margaret Uy. Chin Valdez, nakita kami ni Chin kagabi sa Mega Mall. Nagulat ako. Kasama niya kanyang poging anak. Jagger Dalukan, meron po ba ano? Okay. Si Nenita Bartolazzo. Magandang gabi, Jagger Dalukan. Andrea Cacao. Gay Heart ng Milan, Italy. Yan. Sabi niya si Phoebe Uy, sabi niya, watching daw to support Dr. Arias. Von Bautista. Yan, si Gay Heart nga ito. Yan, okay. Sige, mamaya babatiin natin ang iba pa nating mga mababati. Yan. Pero ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay, nako talaga namang ano. Pero introduce ko na siya sa iyo dahil sabi ko sa kanya, alam mo, Doc, pag-usapan natin kasi alam mo, kailangan natin maagapan kung ano yung mga problema na mangyayari. Anyway, ang guest natin, walang iba. Talagang ito kilala nyo na. At alam nyo na talagang siya ay kinikilala dito sa lungsod ng Tagaytay at sa Mapua. Okay, sabi niya, sabi ko pa nga minsan naiingit ako kay Doc nung graduate ito ng magna cum laude. Naku, talaga naman. Huwag ka na mahiya, Doc. Talaga naman Totoo naman. Anyway, registered psychologist at clinical psychologist. Yan, si Doc Terry Arias. Magandang gabi, Doc Terry.
1: Magandang gabi, Star. Kamusta?
0: Mabuti naman. Pero talaga, I felt sad, ano? Last minute tayo, nagbago tayo ng ating topic.
1: Oh, affected tayong lahat. Lahat tayong Filipinos.
0: Kasi para sa akin, yung sunod-sunod na mga pangyayari, parang somehow, kailangan natin maagapan kung saan nagiging problema. Kasi hindi ako naniniwala na hindi natin patutulungan itong mga kabataan ito. Diba?
1: I totally agree with you.
0: Oo. So, ang pag-uusapan natin ngayon, hahanapin natin talaga sa iba't ibang aspeto ng sabi mo na yung paglaki nila, yung pagkilos nila, yung bullying, yung mga ganyan. Titingnan natin kung saan nagmumula at saka paano natin magagabayan. Ano ba ang mga telltale signs, no? Siguro meron yan telltale signs.
1: Meron naman.
0: Meron talaga. Oo, nakikita.
1: Pero tama yung sinabi mo, yung iba-ibang lente ng pagtingin dito sa problema ito. Kasi sa mga pag-aaral, ito ay sinasabing multifactorial. Mm-mm. So, hindi lang ina-attribute sa isang dahilan kung bakit nagiging ganito ang panahon o yung ganitong pagkilos ng mga kabataan.
0: Mm-mm. Oo, totoo. Sa mga itong nakalipas na ano na week lang na ito eh, itong nakalipas lang eh, sunod-sunod eh.
1: Grabe.
0: Diba? Mm-mm. Parang, nakatatapos pa lang dito sa Tacloban, bigla na lang meron pang insidente sa saan ba yun? Sa in the Visayas, meron isa, tapos may sa Cavite.
1: Cavite meron. Oo. General Trias yata.
0: Quezon City meron din, sa Parañaque, sa Las Piñas, meron eh. Sabi ko, alam mo, natatawa ako. Nung panahon ko, magsasalita lang ako na ito joke to, pero may katotohanan ng joke ha. Nung panahon namin,
1: Natin.
0: Okay. Pero matanda ako sa'yo. Wala yun naman tanda ako sa'yo. Pero ibig sabihin, panahon natin, mahirap na, kailangan lang comparison lang ng kaunti. Kasi gusto ko mamayang malaman bakit. Okay. Nung panahon natin, ang marinig mo mga, sabi mo ng violent acts o kaya yung sabi mo mga kaguluhan. Okay. Eh, yung tipong, minsan nga, joke lang eh. Yung nasasapian, yung meron mga nasasapian sa eskwelahan, yung mga hanggang ganun lang, mass hysteria, mga ganun-ganun. Pero ngayon, parang pabata ng pabata nagkakaroon ng problema eh.
1: Alam mo ba kanina, pagpunta ko dito, yung sa kalye, yung malapit dito sa ABS-CBN,
0: oo.
1: May mga musmus na nagsasapakan. Buti na lang nakita ng security guard.
0: Oo. Diba? Parang nakakaano. Alam mo, isa pa rin sa mga... Minsan yung nakakita na ako, nakasunod na ako sa aking sasakyan. Yung maglilinis ng ano, yung mga kabataan naglilinis ng mga kotse, mga windshield. Tapos pag hindi ka magbibigay, talagang aambaan ka ng bato. Nakatikim na ako ng ganun eh.
1: Karanas na rin ako ng ganun.
0: Oo. Yung sasabihin mo, wag na. Hindi, ipipilit niya. Pag binigyan mo ng piso, magagalit siya, ibabato sa'yo, pabalik ang piso. Tapos sasabihin sa'yo, nilinis niya.
1: O kaya, scratchan yung sasakyan.
0: Ayun. O, yan ang ingatan mo. Kasi, pag talikod mo yan, yung may piso yan, o may tansan yan, na i-scratch yung sasakyan mo. Okay, sa mga katulad nito, yung katulad yan, hindi napapag-usapan kasi ang mga detalye kasi ng mga kaso kasi. Dahil nga, first of all, there is an investigation process kaya hindi natin pwedeng i-discuss. No?
1: Respeto yan sa mga authorities natin.
0: Oo. So, kailangan natin hayaan lang. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba talaga nangyayari sa ating mga kabataan? Sino ang may pananagutan nito? At higit sa lahat, kaya ba natin maiwasan ang mga ganitong pangyayari? Yan. Kaya tinawag kita Doc Terry kasi alam ko masasagot mo ang mga bagay na ito. Okay. So, sa tagal-tagal mo na rin na bilang isang registered psychologist, guidance counselor, educator at forensic clinical psychologist, no? Marami ka na rin siguro mga experiences pagdating dito sa mga ganitong mga sabihin mo ng wayward na mga bata. No? Sa tingin ko, marami ka na rin mga pinagdaanan o kaya na handle ng mga batang ito. Ano masasabi mo sa katulad niyan? Anong masasabi mo, sino ang may sala talaga?
1: Oo. Magandang sagutin sana yung issue ng accountability. Mm-mm. So, ipipinpoint natin yung kung sino may sala. Pero mas mahalaga siguro yung sa punto ng prevention, kasi ito yung tinitingnan ng mga psikolohista. Mm-mm. Kung paano maiiwasan ang mga ganitong pangyayari.
0: Mm-mm.
1: So, titingnan natin yung mga pagkilos bago nangyari mismo yung insidente ng violence sa school.
0: Mm-mm.
1: Baka maraming pinagdadaanan, o merong nag-trigger, merong issue sa family. Mm-mm. Kaya sinasabi sa pag-aaral sa US ng yung National Institute for Justice ng Department ng US Department of Justice, multifactorial, iba-ibang dahilan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos i-contextualize mo pa to sa Philippine setting. So, titingnan natin ano ba yung dynamic sa family. Kasi pwedeng may extended family, hindi lang naman yung nuclear family. Sa community, paano ba yung pagpapahalaga ng mga guro sa eskwelahan? So, napakaraming dahilan o napakaraming lente kung paano natin makikita ito.
0: Mm-hmm. Hindi lang pala ganun. Ano? Kasi titingnan din natin. Kasi kahit na may mga pag-aaral sa ibang mga bansa, still, cultural din.
1: Cultural. Oh. Titingnan natin dapat sa psikolohiyang Filipino. Sa Philippine, Philippine setting.
0: Philippine context din. Oo. Kasi iba-iba. Like, sa Amerika, okay. Pag dumating ng 18 ang bata, out. O, diba? So, parang sa kanila, bahala ka. Kung kaya maaga pa sa kanila, meron ng responsibility na kaatang o nagtatrabaho na. Eh dito sa atin, kahit na may edad na eh, nasa atin pa.
1: Oo. Nasa, nakatira pa sa nanay.
0: Sa nanay. O, kasi yung kultura natin, we embrace the children. No? Pero bakit, alam mo, I feel sad. Ganun na nga yung kultura natin, mapagmahal tayo sa ating mga anak, no? Pero bakit meron pa rin lumalabas sa ganyan?
1: Titingnan din natin yung dynamics within the family. May nakikita bang away sa magulang? Kasi baka mamaya nag-uumbaga na yung magulang tapos nakikita ng mga bata. Minsan, gusto nung ma-preserve yung family pero hindi nakikita yung intimate partner violence na nangyayari. Uh-huh. Tapos yung ganitong ganap na normalize yung isang pathology na normalize. Kaya ang tingin ng isang bata, normal ito. Kaya pag sa kanila ginawa, okay lang. Saktan sila.
0: Ganun pala ang nangyayari. Ano. Anyway, punta tayo dito, Doc Terry, sa katulad ng ano na, nandito na tayo sa third page na natin. Yan. Mahaba po ang nag-prepare po kami talaga ni Doc Terry sa ano, talagang pinag-usapan namin.
1: Sa dami, hindi natin ang alam
0: dami, hindi ko alam kung sino uunahin natin kasi lahat yan importante eh. Diba? Yung parang sinasabi nyo na bago natin tanungin sino ang may sala. Yan, diba? Kasi ako, atat na atat ako, sino may sala.
1: Pero normal yun eh, Star, kasi gusto natin malaman yung accountability. Normal na tanong ng mga tao yun, normal na tanong ng publiko yun. Pero, mas mahalaga siguro, tingnan natin, bago tayo mag-conclude na kung sino may sala, kailangan may thorough investigation.
0: Okay.
1: Para magkaroon ng ganun, titingnan natin yung antecedent behavior, yung pagkilos bago nangyari yung insidente. Baka may triggers, baka may mga factors na nagdadala nitong pagkilos na ganito, yung violence.
0: Kasi mahirap pag-usapan ano kasi presently it's being investigated. Pero ako kasi ang aking syempre bilang isang psychic no, nararamdaman ko. Actually nararamdaman ko, sabi ko hindi inaano nila kasi ang games no is part of yung panunood ng
1: violent games
0: no. Pero para sa akin kasi parang maliit na parte. There's violence naman in television. Pero bakit sabi mo nung mga panahon natin nanonood din naman tayo ng mga cop movies, yung mga violence on TV, hindi naman umaabot sa ganun na. Bakit ngayon?
1: Banggitin ko isang pag-aaral sa US din uli sa isang university sa Pennsylvania. Sinasabi na yung pag involved sa violent games will not necessarily bring about yung violence sa school. Pero hindi sinasabi na hindi ito masama. Ang sinasabi lang, wag nating i-attribute lang doon sa bagay na yon. Kaya nga yung sa pag-aaral ng National Institute for Justice ng Department, US Department of Justice, sinasabi na ang dahilan ay multifactorial, halo-halo.
0: Okay.
1: Nangunguna na yung pagiging delinkwente ng mga bata. Ito yung mga batang may pagkilos na nagnanakaw na.
0: Bata pa. No?
1: Oo, bata pa lang. Nagiging violent na. Pero dapat tingnan din natin within the culture of the Philippine context kasi baka naman nakikita yung example yun sa parents. Di ba?
0: Lahat talaga, parang nagpo-point out talaga na it starts at home.
1: Sa family.
0: Oo, sa family talaga. No? Okay, so alimbawa, simulan na natin ang ating pagtalakay talaga. Ito na yung ating ano, no? Babalikan natin yan maya-maya, no? Pero yung sabihin mo nang sa family nagsa-start. Well, bawal nga pag-usapan kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa investigasyon ngayon. May alam ako kasi kung ano yung ano. Pero it starts at home. Okay. Those that are not seen and those that are seen by the children. Ganun ba ibig sabihin mo?
1: Oo. Kasi minsan kahit anong sabihin mo na magpakabait ka, kung ang nakikita naman ng mga bata hindi maganda yung trato mo sa asawa mo, nakakakita ng violence, tapos hindi maganda yung example mo ng behavior mo, mas na natututunan ng bata yung example na pinapakita kaysa sa yung sinasabi.
0: Okay. Ano ba talaga ang nangyayari sa isip ng isang teenager? Matanong kita, Doc.
1: Oo, developmentally, hindi pa sila yung ganun kahubog yung pag-iisip nila. Siguro yung formative years ng sa developmental psychology.
0: Ano age?
1: Ang formative years yung 6 to about 12 years old. Okay. Dapat na disiplina na ng magulang kasi after that mahirap na hawakan sila kasi marami ng impluwensya. So kung hindi sila ganun ang hindi kayo na connected, mas na i-influence sila ng mga bagay-bagay sa labas ng pamilya, kagaya ng barkada. Mm-hmm. Yung mga influences ng barkada, mas malakas yun kesa sa influence ng family.
0: Ay, talaga?
1: Of course.
0: So, ibig mong sabihin din na aside from what is seen at home, kung ano yung the friends do they keep, yun.
1: Of course, oo.
0: Katulad nung itong dalawang batang to, nag-uusap sila, nagpaplano sila, yun. So, the friends that they keep. So, apparently, parang silang dalawa lang naman eh.
1: Ang bata, ang teenager, tulad ng lahat ng tao, naghahanap ng ano yan eh, sense of belongingness.
0: Oh.
1: Basic human need yan eh.
0: Uh-oh.
1: Yung kay Maslow, di ba? After nung physiological safety and security, nando doon yung love and belongingness. Kailangan may affiliation.
0: Mm-mm.
1: Kaya pag hindi sila makakuha ng affiliation or attachment within the family, lalabas sila. Maghahanap sila ng grupo that they can readily affiliate with.
0: Mm-mm.
1: Eh since hindi pa naman ganun ka-concrete yung kanilang moral judgment, eh madali silang masway ng mga barkada, lalo na doon sa mga mas maling influence.
0: Mm-mm. Kanina sinabi natin hanggang 12 years old, sabi mo.
1: Mm-mm.
0: Ang formative years. After 12, ano yung age naman, ano naman yung susunod na
1: adolescent age na yan, di ba?
0: Ano mga nangyayari sa kanila?
1: Oo, so mas gusto nila yung lumalabas na sila sa circle ng family nila kasi maraming nakikilala, hindi lang mommy't daddy, nandiyan na yung mga friends, high school friends, at yung community mismo kung saan sila gumagalaw.
0: Mm-mm. Okay. Babalikan natin yan, Doc, ang ating pinag-uusapan. Babalikan natin after a few reminders.
2: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 9.
1: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
0: At balik na tayo sa feel kita. Para sa

0: Yan. Kapag talagang meron kayong gustong ilapit o idulog, yan. Pero pwede rin sa ating ano, sa ating guest. Yan, mamaya mag-a-announce siya ng kanyang ano. Baka may gusto ka munang batiin ngayon.
1: Siyempre. Nanunood ang aking pinakamamahal na anak, na si Alex. So, si Alex. Galing lang siya sa ballet rehearsal eh. So, Alex, hi. At yung dalawa niyang kapamilya na rin namin, yung nani niya, si Ate Nene at saka si Ate Loni. At ang driver ko ngayon, si Mang Nestor, nakikinig din, nasa labas.
0: Nasa labas, okay. Yan. Ayan, marami nakikinig ngayon kasi nakikita ko mga support nila for Doc Terry. Ayan.
1: Mga graduate students sila ng Mapua University.
0: Sa, okay. Yan. O Doc Terry, matapos natin pag-usapan ng utak ng teenager, development, moral development, iba pang psychological senses, saan pumapasok ang pamilya sa usaping ito?
1: Nako, napakahalaga ng pamilya kasi sila yung unang guro ng mga bata, di ba? So, kapag hindi nila nahawakan yung loob ng bata, kung paano i-regulate yung emotion nila, kung paano makikipag-usap sa kapwa, kung paano marerespeto sa kapwa, at kung paano magpapakita ng empatya sa kapwa, mahirap na magawa nila to sa labas. Pero syempre, nandyan ang eskwelahan para maging suporta sa ganitong mga bagay na to.
0: Kaya kapag may problema ang teenager, hindi sapat na tingnan lamang natin yung teenager mismo.
1: Tama.
0: Oo. So ibig sabihin, siguro at a bigger picture, no?
1: Pati yung ano nila, environment nila, hindi lang naman ang environment nila, yung pamilya nila eh. The more habang lumalaki sila, nagkakaroon sila ng influences coming from the school, tapos meron pa yun sa labas ng school na nakikilala nila. So, yung environment, yung kapaligiran nila, napakahalaga na
0: rin.
1: Dapat alam ng magulang kung saan sila kumikilos.
0: Saan sila pumupunta.
1: Sino mga kaibigan nila, importante yun. Sinong kasama pag aalis.
0: Nakukwento ko lang, Doc Terry, sa larangan na yan, yung sino ang kasama. Ako, may alam akong personal na knowledge, no? Yung bata, lagi nagkakat ng classes, no? Ang dinadahilan ay magulang. Kesyo daw, hindi siya pinapapasok or whatever. Pero, nahuhuli, nagkakat ng classes. Sino ang nagyayaya? Yung mga kasama rin. Yung mga classmate din. Nagkakat sila ng classes, tapos kaya bumagsak. dahil nagkakat ng classes. So, kapag ganyan, yung outside influence, yung sinasabi mo, mahalaga rin talaga.
1: Kasi nga, hindi na buo yung foundation sa family. Napaka-importante nun. Kailangan talaga may bonding kayo sa family.
0: Walang takot, ibig mong sabihin ng ganun, kahit sitahin ng magulang.
1: Wala nang takot. Maaring, unang-una, maaring detached, pwede rin namang na-spoiled na kailangan masusunod yung gusto niya, hindi yung sunod naman. Kailangan disiplinado, may respeto.
0: Okay, yan. Anong pinakamahalagang maibibigay na magulang, Doc Terry?
1: Mahalaga yung connection, yung sinasabi ko kanina yung bonding.
0: Kanina, sinabi mo, bonding.
1: Oo, kasi ito yung bubuo ng foundation sa lahat ng bagay eh. Bukod doon, importante yung hindi lang naman pag sinabing pagmamahal o koneksyon, hindi lang naman puro pagmamahal, kailangan may disiplina. Kung kailangan disiplinahin, pag mali ang ginagawa, ipakita yung disiplina. Discipline with respect. Kasi kailangan din irerespeto natin sila, papakinggan din natin sila. Kailangan, mahalaga din yung boundaries.
0: Oo, yan eh. Ipakipaliwanan nga yung boundaries na yan.
1: Oo, ayun nga, yung hindi pwedeng lahat na lang sinusunod kahit mali. Pag mali, dapat sasabihin yung dahilan kung ipoproseso kung bakit hindi ito makakabuti doon sa bata o sa anak niya. Kaya importante yung pinapaliwanag yung dahilan. Pero ang pinakamahalaga talaga yung connection. Kailangan open yung lines of communication. Yan, exactly.
0: Handa silang makinig, hindi lang sabi mo panay sila pakikinggan ang magulang, kailangan pakinggan din nila yung bata.
1: Naalala ko yung sabi ni Dr. Agnes Tolentino, sabi niya, kailangan compromise. Pag may sinasabi yung magulang, hindi lang naman kayo yung mga bata yung papakinggan. Dapat kayo din makikinig sa magulang. So, compromise. Ito yung connection, may compromise.
0: Kapag teenager ba, ito punta naman tayo, ito yung kanina pa natin binabanggit. Kapag teenager ba, tila napapalaki ang impluensya ng barkada. Bakit ganun? Ano ang impluensya niya ng barkada?
1: Ang barkada kasi, pag hindi nila nakikita yung connection sa family,

0: doon.
1: Maghahanap sila at maghahanap. Sabi ko nga sa'yo, basic human need yan eh. Need to belong. Need for love and affection. That's a basic human need. So pag hindi nila nakikita sa magulang nila o kahit sa kapatid nila, lalabas sila ng ano,
0: they
1: at hahanapin
0: turn
1: nila yan. Oo.
0: To the peers.
1: At kahit mali yung impluensya binibigay sa kanila, pero nakikita nila na may sense of approval sa kanila coming from the peers, malamang mas magiging big influence yung mga barkada kesa sa family.
0: Mm-hmm. Ganun pala, no? Kapag hindi makita sa pamilya, they will turn ngayon doon sa, kahit na mali na yung sabihin ng ano, katklases tayo.
1: Kasi pwede namang magkakaroon sila ng kaibigan, pero strong pa rin yung connection sa family. Mm-hmm. Kaya kapag alam nilang makakasama ito, ang konsyensya nila, sasabihin, hindi ito yung sinabi ng mami ko, hindi ito yung pinangaral sa akin, hindi ito yung tamang values na dapat kong ano. Mm-hmm. So, dapat yung connection talaga, nandoon.
0: Mm-hmm. So, hindi, kaya ba sila nakakagawa ng mga bagay na hindi karaniwang ginagawa? Ganun ba yun? Hindi dahil sa masama sila?
1: Ah, hindi. Hindi naman sila. Wala namang, hindi ako naniniwala na ang isang tao ay inherently evil.
0: Oo.
1: There's innate goodness in every human being.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya lang, syempre, ang utak natin na coming from yung neuropsychology, ano, ang utak natin na huhubog. Kasi ang utak daw natin, neuroplastic. Mm-hmm. So, pagka negatibo, puro negatibo yung nakukuha mo, mahuhubog ng negatibo ang ating utak.
0: Programming.
1: Oo, yung programming ng utak.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung negative plasticity that was created will set aside the good plasticity that was originally there.
0: Mm-hmm. Okay. So, aside from ito, ayan nga, sinabi mo na nga, magulang, doon sa umpisa, sa family, kung walang connection, nag-turn to sa mga peers dahil sense of belongingness nga. Mm-hmm. At saka, sabi mong walang atensyon. Okay. Punta na tayo sa digital na buhay. Malaki ba ang impluwensya ng social media? Diba?
1: Oo, nakita natin yan. Simula ng pandemic, ano?
0: Oo.
1: Pero, sana naman, wag nating palaging sinisisi yung social media.
0: Laging sinisisi.
1: Oo. Kasi ang social media, tool lang naman yan eh.
0: Oo, sasabihin na, kaya ka ganyan dahil nakita mo yung sa social media.
1: Pwede.
0: Oo.
1: Kaya lang hindi, dapat hindi makita lagi natin, oo. Nung panahon ng pandemya, di ba, nakatulong sa atin maging connected with one another, social media.
0: In fact, it kept us connected. Oo.
1: Eh, napaka-importante nun kasi mapapraning tayo kung wala tayong kausap, di ba? So, hindi dapat automatically i-blame yung social media. Kaya lang yung sobrang pag-abuso sa paggamit ng social media, yun yung hindi tama.
0: So, marami rin naman maganda ng idudulot, no, ang social media, pero marami rin masama.
1: Oo.
0: Katulad ng ano kaya, katulad
1: pinag-usapan natin.
0: Oo.
1: Cancellation. Naalala mo 'yon?
0: Oo. Yung cancellation. Oh. 'Di ba masama ang pakiramdam ng bata yan pag na-cancel siya, yung cancel culture na 'yan.
1: Oo. Kasi nawawala yung sense of belongingness, feeling nila parang ginagang up sila, yung pinagtutulungan.
0: Andiyan din ang cyberbullying.
1: Oo.
0: Kapag ganyan sa social media, meron din. Ah.
1: Oo, traumatic yan sa bata, yung cyberbullying na yan. Minsan, yung hindi ka nais-nais na salita, gagamitin sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Kaya minsan, bigla na lang, alimbawa, may kliyente na bigla na lang sasabihin, ginawa niya yung hindi tama yung gusto niyang kitilin yung buhay niya dahil nakita niya yung post ng kaibigan niya mismo sa social media.
0: Yan. So, ito, katulad ng meron din tayo mga online conflict, meron din tayo mga comparison. Yan, di ba? Yan yung mga nangyayari na eh.
1: Uh-uh.
0: Lalo na sa social media eh. Pero, mas mabigat ba ito, mga dinadanas na ito, yung mga nangyayari sa social media, mabigat ba ito para sa isang teenager?
1: O, kasi napakahalaga sa kanila yung ano, yung image nila. Alam mo yung teenagers, importante sa kanila yung image eh. So parang publicly humiliated sila, napapahiya sila dahil napapasama yung image nila. Feeling nila, ang mga teenagers kasi ang feeling nila, ang tao palagi nakatingin sa kanila. So pag napapahiya sila, ayun ang feeling nila, na napahiya din sila din sa mga taong nakatingin sa kanila.
0: Ang dami nating factors na napag-usapan na pamilya, yan, tapos yung connection, tapos yung peers, diba? They turn to their peers. Tapos ngayon naman, ang social media may role din pala.
1: Oo, napakalaki.
0: Oo, napakalaki. Pero huwag natin i-blame nga.
1: Correct.
0: Kasi ang una-una talaga dapat natin hanapin, kamusta sila sa kanilang pamilya.
1: Oh, yun ang unang tanong, diba? Yung social media, ginagamit sa pag-aaral yan, sa pagtuturo, diba?
0: Oo, yes, oo. So, Aside from this, Doc, no, nandito na tayo sa mga galit-galit sa mga emosyon. Dito na tayo sa ano. Kailan nagiging delikado naman kapag may nararamdaman na galit ang isang teenager? Yan.
1: Ah, yung hindi na nila ma-regulate yung kanilang galit.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, Star, ang galit is part and parcel of being human.
0: Mm-hmm.
1: Lahat tayo nagagalit. Ikaw, ako, lahat tayo. Ang masama eh kung paano natin ito inilalabas. Kasi pag excessive yung galit at ang behavior mo eh hindi ka tanggap-tanggap sa lipunan, nagiging violent ka.
0: Ito, so iba yun, ha?
1: Iba yun, oo. Kasi yung violence, yung behavior na yon, yung galit is just a mere emotion.
0: Oo.
1: So pagka ganun na, hindi tama yon.
0: Mm-hmm.
1: At saka merong teorya na dapat mare-regulate natin yung ating emotion.
0: Mm-hmm.
1: Eh nagsisimula yan sa pagturo rin ng magulang natin, ano?
0: Oo. Di ba sabi mo nga, ang anger is normal.
1: Mm-mm.
0: Nagagal tayo. Pero violence is not.
1: It's not normal. Uh-oh.
0: Oh, so kapag ang isang bata ay nagtuturn na, nakikita ba yan sa mga bata? Halimbawa, di ba makikita? Alam mo naman ang batang galit.
1: Oo. May telltale signs eh. Ito nga yung sinasabi ng pag-aaral ng National Institute for Justice ng Department, U.S. Department of Justice.
0: Uh-oh.
1: Na yung mga batang may delinquent behaviors.
0: Uh-oh.
1: Yung mga may antisocial na bata pa lang, may behavioral misconduct na napi-principal's office madalas, nagnanakaw, nananakit, nagkakating classes. Ito yung mga delinkwente.
0: Mm-mm.
1: Ito yung mga telltale signs.
0: Ayun na. Oo, yan. Yan na dapat titingnan yan. Bakit so, siya parang galit sa mundo? May term yan eh. Ganun. Oo.
1: So dapat talaga ang magulang tinututukan. Kahit nasa eskwelahan, aalamin mo, you will have to find time. You will have to be present with your children. Hindi lang nagbibigay ng pera. Kailangan nandoon ka mismo sa anak mo.
0: Hindi ba parang mas madali dito sa Pilipinas ang pagtutok sa bata kaysa sa bata sa ibang bansa, lalo na sa first world countries? Mas madali-dali naman dahil nga sa ating culture, nakikinig pa ang bata, no?
1: Oo, sana ganun nga. Pero kung hindi rin, ano, hindi rin kasi konektado sa family talaga, naghahanap talaga ng ano eh, ng affiliation yung bata eh.
0: Oo, kasi kung sinasabi nga natin, di ba, katulad ng teorya ko, na yan nga sasabi ko, mas madali-dali dito sa Pilipinas dahil nga yung culture natin na maano tayo sa magulang natin, sa mga anak. Pero bakit nangyari itong nangyaring nung nakaraan linggo, di ba? Parang 14 anos eh, ano na kaagad, yung parang parang tahimik naman siya. Parang gano'n.
1: There's more to it than meets the eye. Dapat alamin natin yung ano bang nangyayari sa family,
0: mm-hmm.
1: ano ba yung antecedent behaviors, ano ba yung pagkilos bago nangyari itong incidenteng to.
0: Mm-hmm. Okay. So, yung pagkakilala natin sa mga babalang madalas hindi natin napapansin, may warning sign ba tayo prior to violence sa isang bata? Di ba sabi nga natin yung galit, ano? Yung sabi mo kaninang telltale signs ang galit na isang bata, yung pagkakat ng classes, yung parang defiant, di ba?
1: Delinquente sila.
0: Oo, delinquente sila. Yun na sinasabi mo yung telltale signs.
1: Pwedeng telltale signs. So.
0: Pero pag violente, nakikita ba? May telltale signs ba ang violence?
1: Sinasabi dito sa pag-aaral na to, yung sa National Institute for Justice or ng US DOJ, na ito nga yung ano, dito nagmumula yung pagiging violent. Lumalabas na, kasi meta-analysis yung pinagsama-sama nilang pag-aaral, lumalabas na pag ang number one, yung pagiging delinquente.
0: Delinquente.
1: Oo, yung mga may behavior na nagka-cut classes, nagnanakaw, mm-hmm. yung sinabi ko kanina. Pero titingnan din natin na sa kulturang Filipino, yung sabi ko sa iyo, di ba? Sabi mo nga, cultural to.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Tingnan natin, paano ba yung dynamic sa family?
0: Mm-hmm.
1: Baka naman, normal na yung violence sa family, yung sinasaktan yung nanay ng tatay.
0: Nakikita.
1: Nagiging nagre-role model yun eh.
0: Oo.
1: Nagiging example. Ano ba yung posible rin yung mga pinapanood sa social media? Violent mm-hmm. din. So, natatanim mm-hmm. din yan. Tapos yung influence ng barkada.
0: Mm-mm-mm-mm. Ayan, marami pala. Ano. Tapos may isa pa yata na titingnan natin, telltale signs niya, kapag nagwi-withdraw yung bata, hindi na nagpa-participate.
1: Oo, pero dapat malaman natin yan, i-distinguish natin yan sa pagiging introvert ng bata.
0: Introvert.
1: Oo, hindi naman ibig sabihin pag introvert yung bata, hindi pala imik, mm-mm. hindi pala pala engage. Mm-hmm. Eh ibig sabihin ano na magiging violent na 'yung bata. May mga ganung klase eh. You're either extrovert or introvert or somewhere in the middle, 'yung tinatawag nilang ambivert. Mm-hmm. So hindi masama 'yung pagiging introvert. Ang extrovert, yung energy mo, you want to channel
0: palabas.
1: It out into the world.
0: Palabas.
1: Oo. Ang introvert naman, ikaw yung recipient tong energy. Oo. So hindi ibig sabihin, baka naman nakikinig yan, hindi mo alam, pa akala mo lang tahimik, pero lahat yan na-absorb niya. Oo.
0: Yan ang introvert.
1: Yan ang introvert. Oo.
0: Okay.
1: Maganda yung sa middle, na kaso hindi natin madidiktahan yung profile ng bata, di ba?
0: Okay. So, ang bata ba na telltale signs, isa sa mga telltale signs na may tendency for violence yung bata, yung obsession siya sa paghihigante?
1: Pwede rin. Lalo na kapag may traumatic experience yung bata, pwedeng gusto niya makagante.
0: Uh-uh.
1: Oo. Yung mga naabuso, either physical, psychological, sexual, ayan, pwedeng magtanim ng galit yan eh. So na-embed sa kanila, tapos at a certain point biglang lalabas yung galit, nagiging violente sila. Naroon akong naging kliyente na parang for the longest time naka-ano lang yung sa kanya, tapos nung kung kailan siya kinasal, tsaka niya sinasaktan yung ano niya, yung husband niya,
0: doon pa lang sakalan lumabas.
1: Oo. Pero yung napaka-swerte niya kasi napaka-understanding nung kanyang partner. Oo.
0: Tapos maraming, ang makikita mo rin sa bata rin siguro, bukod sa ano, yung pagbabago ng ugali. Pagka yung tendency na maging violent, yung paglayo sa pamilya. Mm-mm. Medyo hindi na...
1: Dati, sumasabay ng pagkain sa hapunan. Ayan, o may at least meron sila once a week na magkakasama sila. Pero ngayon, hindi na nagpapakita.
0: Yun, so may signs na yun.
1: Isa rin yan.
0: O, dapat tiningnan yun, no? Sa bagay, yun nga sasabi natin. Siguro ngayon, nagsa-psychological forensic sila ngayon, di ba? Sa naging kaso na yan, itong mga nakaraan. So, tinitingnan din siguro nila yan. Kaya lang, di ba, sa akin kasi, nakikita mo pa lang eh sa mata. Ako ha, ako pag tumitingin ako sa bata,
1: nalilisik yung mata.
0: Hindi lang ganoon, kung parang may something na hindi makatingin nang diretso.
1: Pwede.
0: Parang ganoon, na parang yung patingin niya pa ilalim, yung ganyan. Diyan ako tumitingin kasi sa isang tao eh. Kasi kung ikaw naman normal, titingin ka sa mata ng isang tao, nakikipag-usap ka.
1: Pero pwede rin mahihain yung bata.
0: Pwede rin mahihain, oo. Pero yun nga eh, hindi, mahirap nga i-distinguish yung pagiging mahihain or introvert ng isang bata at saka those na may tendency na. Mm-hmm. Pero dapat nakikita nila yung makikita naman kahit tuloy nga binagbigay ka ng examples eh. Anyway, babalikan natin. Marami tayong pag-uusapan. Mamaya pag-uusapan natin yung kinds ng pagmamaltrato, yung mga bullying, mga ganyan, ng ugali ng mga kabataan para matingnan na nila ang kanilang mga apo, mga anak ngayon. Okay, babalik tayo matapos ng ilang paalala.
2: Feel kita with Stargazer. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: I can't wait to see you again. Gusto kitang makita, mayakap, malambing. Linya sa kanta ng Bini na Katabi. May mga taong kahit sandali lang natin hindi makita, tila napakahaba na ng panahon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nating nararamdaman ang pananabik na muli silang makasama. Ang simpleng pag-uusap, pagngiti at presensya nila ay nagiging sapat na upang mapawi ang pagod at lungkot. Ang kagustuhan makita, mayakap at malambing na ang isang taong mahal ay hindi lamang tungkol sa pisikal na presensya, isa rin itong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, pag-aalaga at pananapik na matagal nang tinatago. Walang makakapantay sa saya ng muling pagkikita matapos ang mahabang paghihintay. Kaya kung may pagkakataon, huwag mahiya iparamdam ang tunay na nararamdaman. Sabihin sa taong mahalaga sa iyo na hindi ka na mapaghintay na muli siyang makita, mayakap at makasama. Dahil sa huli, ang oras na makasama ay isa sa pinakamahalagang regalo maibibigay natin sa isa't isa. Yan, balik na tayo sa Feel Kita at kasama natin si Dr. Terry Arias. Yan, isang clinical psychologist. Yan. Doc, pag-usapan na natin itong sino ang may sala kung bakit ganyan ang kabataan ngayon.
1: Oo. Ayan naman ang gusto malaman ng publiko eh. Gusto natin, automatic yun. And it's natural for the public to ask kung sino yung may sala.
0: Mm-mm.
1: Pero sabi ko nga, wag tayong padalos-dalos na gusto natin alamin agad yung may sala.
0: Mm-mm.
1: Alamin natin yung ano ba yung nangyari bago nangyari.
0: Ano muna yung nangyari?
1: Yung antecedent behaviors.
0: Mm-mm.
1: Yung bago nag-lead sa school violence.
0: Mm-mm.
1: Baka naman may marami pang factors kagaya ng bukod doon sa personal responsibility nung kung sino man yung gumawa, baka pwede natin tingnan yung responsibility ng family.
0: Mm-mm.
1: Yung responsibility ng school.
0: Mm-mm.
1: The community itself.
0: Mm-mm.
1: At baka meron ding mas malawak na influences. Halimbawa, member ng gang, yung bata, o posibleng may pinagbabawal na gamot na tinitake. Ayun, yung lahat na yan, dapat yung aspetong yan, very, yung sinasabi nga multifactorial at titingnan natin itong lente na to.
0: Mm-hmm. Okay. Sa ano naman ang maitutulong ng, halimbawa sa psychological perspective naman natin, no? Sabi mo nga, kailangan yung accountability, no? Diba? Yan. So sa psychological perspective, ano naman ang maitutulong yan?
1: So, hindi lang naman dapat natin tinatanong yung ano yung nangyari. Tingnan din natin ito sa tanong na bakit ito nangyari?
0: Mm-hmm.
1: Sino ang naapektuhan?
0: Mm-hmm.
1: Ano yung naging epekto sa biktima?
0: Mm-hmm.
1: Yung parang sa bullying. Ano yung naging behavior nung... Titingnan din natin yung sa mismo perpetrator.
0: Mm-hmm.
1: Bakit niya nagawa yun?
0: Mm-hmm.
1: Anong epekto sa komunidad? Kasi... Mm-hmm. It's possible na nangyari sa isang sa school pero the entire community is affected, ano?
0: Yes.
1: Oo. At paano natin maiiwasan ito sa hinaharap? dapat ito yung mga tinitingnan natin.
0: Ayun, ang dami palang mga factors.
1: So, akala mo, limited lang doon sa area yon. Hindi. Oo. Kumakalat ngayon yan. Kasi, baka mamaya na-screenshot o, di ba, na-record.
0: Na-record, oo. Yan. Ngayon, katulad nung sinasabi natin ang sino may sala, ang tanong naman dyan, kaya pa ba natin iwasan? Di ba sabi mo nga, sino may sala, maraming factors. Ngayon naman, kaya ba natin iwasan to?
1: Para sa akin, oo. Naniniwala ako kasi naniniwala ako sa goodness in every human being. Karamihan ng violent incidents ay hindi lamang nagsisimula sa araw mismo ng pangyari. May mga warning signs na dapat nating isaalang-alang. May mga pagkakataong dapat makinig. May mga pagkakataong makikialam dapat tayo. May mga pagkakataong dapat tumutulong tayo. So ito yung mga dapat nating tingnan.
0: Mm-hmm. Okay, so talagang may mga warning signs. Paulit-ulit tayo sa warning signs eh. No? Talaga na meron talagang nakikita eh. Anong pinakamahalagang dapat na magagawa ng mga magulang natin?
1: Oo, alam mo, ang reklamo ng mga bata ngayon, invalidated sila. So, napaka-importante yung makinig. Huwag mo sasabihin na, wala yan, ano yan.
0: Yan, agad invalidate.
1: Halos lahat ng ano, ganyan. Kaya pag nakikipag-usap ako sa yung mga kabataan, sinasama ko na rin yung magulang eh. Tapos pinapagharap ko. Minsan hindi nga naintindihan ng bata rin yung sobrang sakripisyo ng magulang nila. Kaya napamukha mo rin sa kanila eh. Kung bakit dinidisiplina siya. Minsan kailangan ibang tao pa magsabi para makinig yung bata.
0: Oo, hindi kasi nila na-appreciate yun eh.
1: Eh paano? Pagsimula pa lang na ibuka nila yung bibig nila, invalidated na agad sila. So, paano pa sila mag-open up sa magulang?
0: At paano makikinig?
1: Okay. So, makinig ang magulang, dapat magmasid. At ang pinakamahalaga, yung presence. Maaring sa ibang pagkakataon, hindi ka palaging nandoon, pero alam ng anak mo na supportive ka. So, hindi naman kailangan lang physical presence. Pwede yung presence mo, yung pagiging supportive mo sa anak mo.
0: Mm-hmm. Okay. So, ibig mong sabihin, sa madaling salita, ang nakukuha ko impression dito is, yung mga violence, ito, most violence, is really preventable. All you have to do is really be there for the kid. At saka do not invalidate.
1: Oo.
0: Para mag-open up siya, magbukas kung ano yung kanyang nararamdaman, masasabi niya sa iyo.
1: Oo. Tapos kailangan talaga nakikialam ang magulang, kilalanin mo yung mga friends. Sino ba yung mga kaibigan ng mga anak ko?
0: Eh may mga bata kasi hindi nila inaano kung sino mga kasama nila eh. Tinatago talaga nila eh.
1: Kaya nga dapat bibisita ka rin sa school, makikipag-usap ka sa teacher.
0: Oo.
1: Pag may parent-teacher association meeting, dapat tumaten ka, nakikialam ka. Kahit gano'ng kakabisi talagang gagawa ka ng paraan. Para nando doon. Pag may performance yung anak mo, kailangan nando doon ako.
0: You have to be really there, physically present. Okay, maraming nangyayari na ngayon kasi, kaya ganyan ang mga bata feeling left out. Kasi nga, yung busy parents, hindi makakapunta.
1: Oo. Tapos, star yung dapat, pag nag-report ng bullying, kasi minsan sinabi sa teacher, pero hindi masyadong pinakinggan. At least, ang feeling ng bata hindi pinakinggan. Sabi mo sa magulang mo. Tapos, yung magulang mo naman, dapat seryosohin yun. Kasi ang DepEd, may mandato sila, no? May mandato ang mga eskwelahan na under ng DepEd, yung mga elementary, na kailangan may programa sila sa bullying.
0: Mm-hmm.
1: So, tingnan nila, revisit yung bullying programs nila. Epektibo ba ito? Bakit marami pa rin nabubully? Baka kailangan may gawin silang mas more active involvement dun sa bullying.
0: Mm-hmm. Yung katulad ng, di ba, pinag-usapan natin yan. Nagtatouch na tayo sa bullying. Lahat yan, yan yung kwento mong pinagmumulan. Kaya nagiging violent ang behavior ng isang bata. Okay. So, ibig sabihin nito, merong talagang natatanging, may nakikita talagang problema na hindi na-address.
1: Correct.
0: Hindi, like sabi mo nga, minsan bullying, hindi pinapansin. Okay. So, merong nangyayari na hindi ina-address, kaya lumalala ang sitwasyon, tapos nagkakaroon ng action ang isang bata na kakaiba.
1: Or pwede rin in-address naman pero not sufficiently addressed.
0: Kulang.
1: Kasi parang ang bata, for example, ang feeling nila hindi sila vindicated do sa ginawa. So ang feeling ng bata, hindi sufficiently addressed yung sinumbong niya kasi naargabyado siya ng husto.
0: Okay, so dapat pala talagang titingnan natin yan, ano? Kaya para maintindihan natin yung nangyari nitong nakaraan na to. So I'm sure yan, pag talagang inayos yan, malalaman na meron talagang dahilan yan.
1: Ang tingin ko, maraming schools na ang gusto mangyari, win-win.
0: Oo.
1: Win-win yung situation.
0: Ganun so lang. Oo. Oo,
1: para tahimik lang. Para dapat i-address talaga yung punish yung dapat i-punish.
0: Punish.
1: Gawing accountable yung dapat maging accountable.
0: Oo. Okay. So, dapat ito pala, Doc, hindi, merong mga itong sabi nga natin, paulit-ulit tayo, may mga solusyon para sa mga teenagers para magabayan sila at hindi umaabot dun sa punto na katulad niya, nagwawala, nagkakatlas, nagiging salbahe, o kaya ganun. So, meron tayong pag-asa.
1: May pag-asa, of course.
0: Oo. Oo. So, ano pa tawag niya? Intervention? Anong tawag niya? Pagkaganyan?
1: Intervention sa counseling and psychotherapy, may intervention yan.
0: Mm-mm. Okay. So, ito na napag-usapan natin ang mamaya pupuntahan natin yung ano no, yung mga klase ng mga kabataan no. So napag-usapan na natin itong teenage violence no. Sana mauwi ito sa mahalagang aral no, like katulad nga niyan, Doc, talagang sino may sala. So para sa iyo, talagang saan nagmumula lahat? O yan, point blank tatanungin kita sa iyo, sa mga nangyayari, saan talaga nagsisimula ito?
1: Sa experience, ang tingin ko sa family eh. Ang family talaga is the foundation of ano, yung pagkilos ng bata, kung paano sila gagalaw sa lipunan.
0: Okay. Sige, punta na tayo sa iba't ibang klase ng mga problema ng mga bata, katulad na number one, batang nabubuli. Yan. So, ang batang nabubuli, ang sugat na hindi laging nakikita. So, halimbawa, ang isang bata, paano yung halimbawa, ang apo ko, yan, katulad yan, apo ko na, laging nabubuli, dapat ko bang sabihin sa kanya na lumaban? O hayaan ko na siya matutoy pagtanggol ng sarili niya?
1: Oo. Nung nagkaroon kami ng yung orientation sa bullying, ang tinuturo ko yung assertiveness. Ang assertiveness is not equivalent sa pagiging aggressive, ha?
0: Iba yun.
1: Oo. Assertive, dapat sasabihin mo kung hindi, kung safe ka naman, sasabihin mo na hindi dapat gawin ito sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Assertive ka. O kaya magsama ka ng kaibigan para mas makita. Alam mo, yung mga bullies, they prey on the weak. Yung at least, o yung iniisip nilang weak.
0: Mm-mm.
1: O yung nakikita nilang mahina. So, they will keep on bullying pagka ganun. So, importante na maging assertive pero hindi magiging aggressive. Mm-mm. Hindi magiging violent. Tapos, sinasabi ko rin yung sa ano, yung imaginary bag. Alam mo ba yung imaginary bag?
0: Ano yun?
1: Oo, ito. Magandang pag-usapan yung imaginary bag. Sabi ko doon sa mga bata, tingnan nyo ang bawat kamag-aral nyo na may imaginary bag.
0: Mm-mm.
1: Tapos sa loob ng imaginary bag na to, na hindi nyo nakikita, nandiyan dyan lahat yung mga problema na dinadala nila.
0: Mm-mm.
1: Problema sa school, sa finances,
0: mm-mm,
1: sa magulang, sa walang makain, sa teacher, sa homework. So kung may imagine mo yung kamag-aral mo na ganun, baka mas magpakita ka ng empatya sa iyong kamag-aral.
0: Mm-mm. Yun. Imaginary bag pala tawag.
1: Imaginary doon. Bag.
0: Okay. Okay. So, ayan ang mga batang nabubuli. Okay. So, ang bullying ba ay nakakapagdulot ng anxiety, depression, yan, mga ganong mga feelings yan. Anong nangyayari sa bata na lagi nabubuli?
1: Palagi ko yung mga depression, anxiety, mababaw pa yan eh.
0: Mababaw pa
1: kasi,
0: yan?
1: Kasi oo, may nakikita ko na may mga trauma mismo.
0: Mm-mm.
1: Meron pang yung pagkat after na bully.
0: Mm-mm.
1: Kasi talagang masama yung ano niya. Talagang dinamdam ng gusto.
0: Mm-mm.
1: Yung pagkabuli sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Oh, lalo na maaring hindi nga siya sinaktan pero yung sinabi napakasakit, tumanim sa kaibuturan ng dibdib niya.
0: Mm-mm.
1: So talagang yung pag gusto niyang wakasan yung buhay niya.
0: Mm-hmm. Halimbawa katulad niyan pag nagsabi sa iyo ang bata na mama, inaaway ako ng ganito. Kaagad yan ang dapat nating action ba ay pumunta sa eskwelahan at makipag-usap sa advisor?
1: Ay, hindi naman. Umupo muna kayong dalawa.
0: Mag-usap kayo.
1: Mag-usap muna tayo, anak. Sige nga, kwento mo sa akin, ano ba nangyari?
0: Yan,
1: Tapos, maaring you also play parang devil's advocate doon sa sinasabi niya. Baka naman ganito. Hmm. Baka naman nagbibiruan lang kayo. Kasi iba yung bullying sa yung pag ano lang yung nagjo-joke. Mm-mm. Pero minsan kasi yung nagiging labis yung pag ano ng joke, 'di ba? Yung asaran.
0: Oo.
1: To the point na ang feeling ng isa binubuli na.
0: Binubuli na siya. Oo.
1: Ganun. At pag palaging ginagawa at ang intention is to humiliate yung bata, eh bullying talaga yon.
0: That's the time that you go to the school authorities.
1: Oo, kasama yung magulang. Oo. Oo. You talk to the teacher.
0: Oo. Kapag naulit-ulit.
1: Oo. Tapos, kapag walang action yung ginawa yung teacher, then you go to the... Kasi ire-report din niya sa guidance, sa principal.
0: Mm-mm. Okay. Sunod naman, di ba, nabubuli yung bata. Yung bata naman mismo ang nambubuli. Yan. Halimbawa, ang anak mo o apo mo na siya ang talaga nambubuli, nakikitaan mo ng kilos eh, na parang astig-astig naman itong batang ito. At saka, makikita mo paano siya mutos ng kasambahay. Di ba? Parang, makikita mo telltale signs talaga na may tendency maging bully yung bata. Halimbawa, nambuli ang anak mo o apo mo. Anong ang dapat natin gawin?
1: Dapat yan, ano rin eh, kinakausap din for counseling. Mm-mm. Yung mga nambubuli. Pero mahalaga rin dapat natin malaman, minsan yung nambubuli, naging biktima rin sila ng bullying. Posible.
0: Posible. Oo.
1: Or, it starts within the family, yung sabi ko nga. May nakikitang violence within the family. Nakikita na example sa magulang.
0: Kailangan tingnan din nila sa loob ng pamamahay nila kung meron nakitang ganong example na binuli.
1: Pero sa programa ng ano, yung sa DepEd, yung minamandato sa mga schools, ang kina-counsel hindi lang yung victim, dapat pati yung bully rin.
0: Okay. Ngayon naman, mga katulad naman yung mga batang hindi nagsasalita. Example ha, yung dun nga sa Tacloban na yun, mukhang introvert yung isa. Mukhang introvert yung mas bata. Oo.
1: Na-involve?
0: Oo, na-involve. Mukhang introvert. So, hindi lahat ng tahimik ay may problema. Diba? Sabi mo nga, hindi lahat, maaaring introvert lang. Diba? So, halimbawa, tahimik ang isang bata. Introvert ba siya? O dapat bang mag-alala ang isang magulang dahil tahimik ang bata?
1: Unang-una dapat kilala mo yung anak mo. Kasi baka talagang ganun lang yung anak mo. Yung talagang profile na introvert siya o maaring mahiyain. Hindi siya yung tipo na he will go out of his way to meet people. Gusto niya siya yung lalapitan, ganyan. Mm-hmm. So, hindi naman automatic mag-aalala ka. Tingnan mo yung ibang signs pa bukod doon sa profile niya. Pumunta ka sa school, alamin mo kung anong ginagawa ng anak mo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung involvement niya. Okay ba? Tingnan mo yung
0: extracurricular din.
1: Extracurricular. Yung ano mismo, yung grades niya, tingnan mo kung nagbabagsakan. Mm-hmm. Baka naman, ang tataas ng grades, so walang problema yung bata.
0: Walang problema yung bata. Oo, tahimik lang.
1: Oo, tahimik lang talaga.
0: Oo. Di ba, pagiging introvert naman is something like, parang may extrovert kang anak, maingay. Meron naman talagang tahimik lang, pag-aaral lang inatubag. Matakot tayo kung introvert na, bagsak pa lagi ang grades, tapos pag nalaman mo sa eskwela, hindi pala pumapasok.
1: Nagka-cut classes. So, oo. Ayun ang ano, dapat ipag-alala mo. Saan siya pumupunta? Sino ang kasama niya?
0: Oo.
1: Anong mga pinagagawa niya sa labas? Bakit hindi ka pumapasok?
0: Pero di ba dapat responsibilidad ng eskwelahan na i-inform ang magulang kapag nagka-cut classes ang bata? Kasi malalaman naman nila kung nagka-cut classes eh.
1: Oo.
0: Oo. Nagtataka ako bakit may mga eskwelahan na yung hindi natutukan yung bata. Dahil sa public school, napakaraming estudyante.
1: Maari. At saka, ano na ngayon, digital na ngayon, di ba? Pag nakapasok ka, dapat nade-detect na yung, kung kulang yung security, may digital ano na paglalabas, makikita na wala ka.
0: Hindi,
1: na...
0: ang point ko naman kasi hindi ko maintindihan. Halimbawa, pumasok yung bata, kunwari nagpakita sa eskulahan, tapos aalis sa kalagitnaan, tapos makakalusot sa mga gwardiya. Dapat hindi sila nakakalusot. So, ibig sabihin...
1: Meron naman bata kasing tumatakas.
0: Oo.
1: Ito nga yung mga delinquent.
0: Yeah, but isn't it, it's also the responsibility of the school na halimbawa, bakit natatakasan sila ng bata?
1: Oo, responsibilidad nila yan.
0: Oo.
1: Kasi saka, ang responsibility nila is secure. Yung eskwelahan is a safe place for the kids.
0: Kasi ako, nagtataka ako, may mga batang nakakapag-cut ng classes sa public schools. Ha? Nakakapag-cut ng classes, pagkatapos pagtitingnan mo, kukunti lang pala pinasok.
1: Maaring may lapses sa security.
0: Exactly. Yun yung point yan. Sasabihin, public school kasi. dahil sasabihin konti ang pondo dahil sa public school. Yun yun. Pero dapat responsibilidad din ng advisor. Makikita naman na advisor yan eh. Kung pumasok, nandyan paghapon eh. Pag nag-cut ng class, hindi ba siya nagtataka na kulang yung estudyante niya?
1: Dapat nag-check ng attendance. Importante yun, di ba?
0: Pero sa akin, babalik pa rin sa magulang. Kasi dapat tatanungin ngayon ng magulang, pupunta sa eskulahan at tatanungin bakit hindi pumapasok. Pag sinabing ganun ng ano, galing naman po sa bahay eh. Binigyan ko pa nga ng baon, pumasok. So, di ba dapat katuwang ang magulang at saka ang eskwelahan sa pagbato ng bata? Halimbawa, isinisigurado naman namin na pumapasok pagdating sa eskwela, natatakasan.
1: Oo. Pero in fairness sa mga teachers, alam ko yung iba nag-home visit pa nga eh.
0: Talaga?
1: Oo, lalo na mga remote places.
0: Oo, siguro kailangan din tingnan din ng mga school, ano yung advisors pa ang tawag doon. Di ba meron tayong homeroom advisor na natawag na sila yung nakakaalam. Makikita nila sa hapon, wala dyan yung bata. Nag-cut na pala ng class. Dapat inireport agad sa magulang. Mm-hmm. O sa guidance counselor. Mm-hmm. Kaya tayo may guidance counselor eh.
1: Yan. Para kausapin yung mga bata.
0: Yes, oo. Okay, so pinag-usapan na natin ang batang introvert. Ano naman yung mga batang tamad na ayaw magsipag-aral? Kailangan ba tayo mag-worry sa mga batang ganun? Na ayaw mag-aral?
1: Ano yan eh? Yung study habits na de-develop yan eh. So sa foundation pa lang, dapat may study habits na, oo.
0: Oo. Kasi parang pagtamad yung bata, dapat mag-work ka. Siyempre, ibig sabihin nun, hindi mo tuturuan. Yan.
1: Alam mo, naalala ko, Star, yung pati yung pagbasa. Mm-hmm. Oh, nakikibasa ako ng mga elementary books ng anak ko eh.
0: Oo. Kailangan involve ka eh. Oo. Diba? Kasi hindi, kapag tamad ba, does it mean na nabubuli yung bata, ayaw mag-aral dahil may nangyayari sa kanya? Hindi ba, sabi nga natin, titingnan natin science, ayaw mag-aral, bakit kaya ayaw yung mag-aral?
1: Pwede. Pwedeng pag nabubuli, tatama rin. Yung iba nga ayaw na pumasok.
0: Yun. Pagka ayaw na pumasok, telltale sign yun. There's something wrong in school.
1: Oo. Maaring na traumatized sa ginagawa ng pambubuli sa kanya.
0: Oh, dapat yun, kikilos na tayo bilang magulang, di ba? Mm-hmm. Kailangan aalamin na natin para hindi lumalala. Hindi yung parang pinapabaya mo lang eh.
1: Siguro nung pandemic, yung maintindihan mo na, immediately after the pandemic, yung ayaw pumasok.
0: Oo.
1: Kasi medyo nasanay ng ganun.
0: Nasanay
1: tapos
0: nasa bahay.
1: May mental health condition, Pero ngayon, wala na dapat ganun. Hindi na dapat,
0: wala na, tapos
1: hindi na ino-authorize na dapat pumasok.
0: Mm-mm. Ngayon, kasi pagka may iba gusto yung study from home eh. Gustong-gusto na, oo, dahil parang hindi sila, merong affected ah. Merong tinatamad na bumalik na eskwelahan.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: At hanggang ngayon, meron pa rin.
0: Pero that's a psychological issue.
1: Mental health condition.
0: Mental health condition na yan. Oh. Hindi na sinasabi mo na merong nangyayari, na nabubuli or what. Hindi naman siguro. No.
1: Meron pa rin ganyan eh.
0: Oh.
1: Yun yung consequence ng COVID-19.
0: Anyway, babalikan natin na iba pa mga ehemplo ng mga kabataan at ang problema sa kabataan after a few reminders.
2: Mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM.
2: At balik na tayo sa Feel Kita. Kasama ko ngayon si Dr. Terry Arias. Ayan, pag-usapan na natin itong nalalabi na mga problema ng mga bata. Katulad na pag-usapan natin, Dr. Terry, kanina, yung pag-i-skip ng class, yan yung dapat natin tinitingnan din kasi hindi naman ito katamaran lang. No? Mm-hmm. So, ito, kailangan we have to look and talk to the teachers themselves.
3: Baka nagiging abala sila sa isang ibang bagay.
2: Kagaya ibang bagay.
3: Pagsusugal. Oo. Baka nai-involve na sa pagsusugal yung anak nila na
2: mga
3: hindi nila alam.
2: Negative ang influensya na gusto lang na maglakwat siya.
3: Oo.
2: Yun. Oo. Ganun talaga. Bakit nagsisinungaling ang isang teenager? Yan.
3: Oo. Kasi hindi sila makapag-open up sa magulang.
2: Balik pa rin tayo doon. Ano? Sa balik tayo ng balik doon sa openness, sa pakikipag-usap, connectedness sa magulang.
3: Pag ano? Na-invalidate ang bata, hahanap ng way para ma-validate sila.
2: Oo, mawabalik talaga. Oo. No? So, hindi pare-pareho ang dahilan kung bakit nagsisinungaling ang isang teenager.
3: Well,
2: pero meron din bang reason na psychological din? Meron din ba yan?
3: Yung bata merong behavioral misconduct talaga, innate sa kanila yon. Merong mga, pwede nating masabi na may namamana yung pag-uugali na...
2: Meron din pala. Namamana.
3: Yung antisocial personality o later on in life, nagsisimula yan sa behavioral misconduct na maaring namamana.
2: Oo. Okay. Ngayon, ang batang lulong sa sugal. Yan. Ano naman ang paano naman natin matutulungan ang batang lulong sa sugal?
3: Alam mo, ang pag nagsusugal parang ano eh, may addiction 'yan eh. Oo. So isang taong may addiction maaring gustong marinig lang yung gustong to please. Yung magulang nila. So dapat maging alerto sa ganyan yung magulang.
2: Ang batang lulong sa ayan, ito. Ito kumunto. Ang batang ayaw na tantanan ang kanyang mga gadget dahil sa games.
3: Ayan, isa pa yan.
2: Masama ba ang paglalaro?
3: Yung paglalaro, hindi masama. Yung kalabisan sa paglalaro. Mm-hmm. Yung excessive.
2: Paano natin maawat ang mga yan?
3: Lalagyan ng oras. Lalagyan mo ng oras kung kailan hanggang kailan gagamitin yung gadget. Hindi pwedeng hanggang alas dos ng madaling araw nag-gadget tapos sasabihin may assignment. Hindi pwedeng ganun. Dapat matuto siyang gumawa ng assignment niya hanggang, let's say, pagkatap 8 o'clock, tama na ha, na gawa niyo na yung assignment niyo sa using the gadget.
2: Mm-hmm.
3: Kasi kailangan din mapahinga yung mata para makatulog yung ano.
2: Sa kailangan niya tayong i-disiplina na kapag talagang ayaw sumunod na, kailangan talaga mag-instill na ng boundaries yung mga magulang.
3: Correct.
2: Hindi yung papabayaan lang. Sabihin, ay, ang hirap ano.
3: Pag hindi sumunod, i-withdraw yung reinforcement.
2: Oo.
3: Yung bagay na binibigay yung pribilehiyo.
2: So halimbawa pagka ganyan, sasabihin, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng lumabas. Kasi maraming kabataan, di ba, nasa... Uso pa rin naman ngayon yung mga video shops. Doon sila naglalaro eh. Kapag ganun, sunduin ng bata. Pagkatapos, hindi pa lalabas. Yung bibigyan talaga ng consequences.
3: Oh, yung stay at the corner.
2: Oo.
3: Alam mo
2: uso sa atin yun. Pero sa bata ngayon, hindi na uso
3: hindi
2: yan.
3: Na,
2: lumalaban na sila. Okay. Paano naman yung mga batang... Puro love life ang iniintindi. Batang bata pa, panay love life na. Paano ba yan?
3: Dapat kasi nga open yung communication, ano, alamin yung pwede at hindi pwede. Dapat nakikipag-usap para mas maging open yung ano, yung anak nila tungkol sa may crush ako, si ito yung crush ko. Ah, ganun ba? Kwento mo nga sa akin. Ganyan.
2: Oo. I think it's more important is you get into talking. no? Halimbawa, lalo na pag ang anak mo ay babae, tanungin, you have to talk to them, ano yung consequences kapag ganito, kapag ganyan. Diba, sasabihin mo, mabubuntis ka kapag hindi ka magiging maingat. Kailangan i-discuss ito na
3: openly.
2: No? Hindi natin pwedeng sabihin, basta hindi po pwede. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend dahil bata ka pa. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa bata ngayon.
3: Oo. Pwedeng tanong mo, sino ba siya? Ritsura, ganyan. Para nakikialam ka, kunwari interested ka rin, ano?
2: Oo.
3: Kahit inis na inis ka na.
2: Kailangan para at least magsalita siya. Mag-open up sa'yo. Okay. So, itong pinag-uusapan natin, Doc, ano mga final message mo tungkol sa pag-look out sa may tendency ng mga teenage violence yung mga bata? Yan, ano ang, halimbawa, paano natin, kasi it all boils down na sinasabi mo nga sa family eh. O halimbawa, katulad ng mga nakikinig dyan ngayon ng mga magulang at saka mga lolo, mga lola, yan, mga magulang. Ano masasabi mo sa kanila para halimbawa maiwasan natin itong mga nangyayari ngayon? Hindi lang yung sabi mong violent, no? Kundi yung mga problema na pinag-usapan natin, bullying, yung mga ganyan, ni mga introvert, yung mga hindi nag-aaral. Ano ang dapat nilang gawin bilang magulang?
3: Oo. Yung formative years pa lang, dapat may hold na sila sa anak nila. Yung na-instill na yung discipline.
2: Uh-uh.
3: Kasi pag dumating na sa teenage years, medyo mahirap na. Oo. Uh-huh. Tapos, i-maintain pa rin yung communication, yung connection, yung presence. Napaka-importante nun. Pag hindi mo nagawa yan, yung foundation, formative years ng bata, baka mahirapan ka sa ano. Kasi ang bata naturally will look for people who can validate yung ano nila, yung gusto nila.
2: Emotions.
3: O, yung emotions nila. Tsaka yung pakikipag-usap sa kanila, hindi pa nagsisimula yung ano eh, ninenegate mo na agad, in-invalidate mo.
2: Hmm.
3: Open the lines of communication. Try to understand what they're saying.
2: Hmm.
3: Na mag-usap kayo, umupo kayo.
2: Halimbawa, sabi mo na medyo matindi na ang problema doon sa bata. Do you suggest that they seek intervention ng professional?
3: Oo. Ang unang-unang intervention dapat manggaling sa guidance kasi sila yung nandun sa school.
2: Yes.
3: Eh. Sila yung nakakakita ng madalas na pagkilos ng bata. So, importante yung sa guidance muna.
2: Mm-hmm.
3: Yung class advisor, tapos kung hindi kaya ng class advisor, yung guidance.
2: Guidance counselor.
3: Tapos kung hindi pa rin ano, kaya ng guidance, pwedeng ilabas sa clinical psychologist para makatugon sa...
2: How do you talk to children? Para pumunta sila sa isang psychologist. Kasi di ba dapat sa kausapin mo pa rin sila. Paano mo sila kakausapin?
3: Usually referred. Kasi hindi naman yung magkukusa. Meron ding mga nagkukusa. Talagang sila mismo. Ha? Nagugulat ako sila mismo. Kasi nga yung sa, for example, sa Tagaytay, napaka proactive ng programa. O si Vice Mayor Agnes Tolentino talagang campaigns kami. We campaign for ano yung program na mental health program. Kaya yung mga batang kapag nag school to school kami, minsan sila mismo pumupunta. Pero dapat yung guidance din, kailangan pag may importanteng hindi nila kaya, yung referral.
2: Mm-hmm. So, di ba ang mga bata naman basta below 18, you can bring them, di ba? Hindi katulad ng 18 and above, di ba? Kailangan sila ang mahihingi pa ng permiso nila. Ang bata naman, pwede mong dalhin sa isang therapist, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Para may...
3: Pero palagi may consent ng magulang. Kasi kailangan pa rin ng parental consent.
2: Halimbawa, ang magulang mismo. Halimbawa, umaayaw ang bata, but since they're below 18, pwede pa rin talaga nilang dalhin.
3: Oo. Pero maganda pa rin yung may sense of voluntariness. Yung may maintindihan ng bata na kailangan niya to.
2: Kailangan niya.
3: Oo. Kung sa mga adults, inihingi namin yung informed consent.
2: Uh-huh.
3: Voluntaryong pagsang-ayon. Sa mga minors, ang tawag namin dito, informed assent.
2: Informed.
3: Uh-huh. Which is similar to the informed consent. Kaya lang, pinapaliwanag mo in the level
2: bakit
3: that they understand.
2: Kailangan.
3: Oo.
2: Uh-huh. Uh-huh. And madalas naman, pumapayag ang bata.
3: Oo. Kasi... you will talk to them sa level nila, hindi yung parang teacher yung dating mo na ano.
2: Oo. Kasi mahalaga talaga, halimbawa hindi mo na makausap. Mm-hmm. Yan mga magulang. Kasi minsan, the way we talk to them, halimbawa talaga hindi ka marunong. So, mas mahalaga din na ikaw din humingi rin ng intervention. Mismo ang magulang din, kailangan kasama, di ba?
3: Nagugulat sila kasi minsan sila mismo at fault that they have not realized na
2: yes.
3: At fault sila.
2: Oo. Kailangan tayo rin hihingi ng tulong kung paano natin i-approach. Hindi lang yung bata ang papadala mo sa isang therapist eh. Kundi ikaw, dapat aktibo ka rin na nakikipag-usap din sa isang therapist para mabago yung relationship ninyo. Diba? Tama ba?
3: Tama.
2: Oo. Huwag kayo matatakot pag pumunta kayo sa isang psychologist. Hindi ibig sabihin nun, may mental disorder kayo. Oo. Kaya, kailangan talagang pupunta kayo dahil meron kayong gustong ayusin.
3: Correct.
2: Huwag kayo matatakot sa katulad ni Dr. Terry Arias. Saan ka ba makikita pala, Dr. Terry, if they want to seek for your...
3: Merong consultation hours ako sa consultation day sa Ospital ng Tagaytay. Ang aming tanggapan ng katuwang sa pangkalusugang mental ng Tagaytay. At very supportive sa amin si Mayor Brent, ang batang mayor. May sense of humor. Ang sabi ko sa kanya, may sense of humor.
2: Uh-oh.
3: Tapos syempre si Dr. Agnes Tolentino, kasama na dyan si Doc Luz Katigbak, ang aming psychiatrist, si Doc Luz, at saka si Doc Liza, at ang aming mga katulong doon si Jasmine, si Chase, at saka si Darwin. At ang mga doktor ng Ospital ng Tagaytay, kasama na dyan si Dr. Karin Solanoy.
2: Ayan.
3: At ang mga nurses ng ONT. Gusto ko rin batiin at this point, Star, ang colleagues ko sa Mapua University, sina Jazz, sina Betsy, si Doc Lem, aming butihing Dean ng School of Health Sciences.
2: Okay. Maraming salamat, Doc. Again, ang ganda ng pag-uusap natin. Ang dami kong natutunan din.
3: Dami pa nating sanang ano.
2: Marami pa. Actually, marami pa. Kaya lang talagang kinaram ng natin sa maikling panahon. Pero mas marami pa sana tayong madidiscuss eh. At napakalapad talaga ang pag-iintindi ng bata. Hindi lang mga ganun kasimple. Kailangan ng pag-iintindi. Talagang source talaga ang hang home. Doon talaga.
3: Foundation
2: talaga. Doon ang kailangan. Kaya pag tinanong mo sino may sala, nasabihin natin maraming factors.
3: Oo.
2: Pero nag-uumpisa yan sa ating kung saan tayo. Ang basic unit, which is the family. Yan. Kaya maging ano tayo, maging aktibo tayo sa pakikitungo sa ating mga anak. Yan. Maraming salamat, Doc.
3: Salamat, Star, sa tiwala mo
2: of
3: all these
2: course.
3: Years. So...
2: Yes. Ang tagal na natin, ha?
3: Oo.
2: Yes. Maraming salamat. Susunod po sa atin si Pops Eric Galang para sa K-Pops Playlist.

Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBB kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One through a party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Playlist. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Guns N' Roses from 1991, a track called November Rain. Magandang magandang gabi mga kapamilya, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening, Mega Manila. We have got 19 minutes after 10 o'clock in the evening. And welcome sa ating palatuntunan, your favorite music program every weekend evenings. Ito na nga po ang K-Pops playlist. Kapiling po ninyo ang nag-iisang Pops ng Bayan. Pops Eric Galang, hanggang alas 12 tayo magsasama-sama, kapamilya, ha? Kaya walang bibitaw. Unang banat, unang buhos, unang birit ng ating mga nagagandahang tugtugan at awitin ng inyong narinig. Medyo on the rock side tayo ngayong gabi, no? Medyo on the rock ballad side tayo. Siyempre, narinig niyo yung paborito. Ang paborito ng madla. Bon Jovi with I'll Be There For You from 1988. Sinagundahan natin yan with something from White Lion. A track called You're All I Need. At syempre nga itong November Rain ng GNR. O ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo mga kapamilya, you'll be hearing almost the same kind of music hanggang matapos tayo ng alas 12 ngayong araw na ito. Ha? Let this be our glam rock ballad special. Special? Hindi naman. Eh, sa dami ng naganap, sa dami ng gumulantang sa atin sa mga nakaraang araw, naisip ko na lang, what could be my way? Ano kaya ang paraan ni Pops Eric para ilabas? Nang hindi kailangan magsalita, hindi kailangan magparamdam, para ilabas yung sama ng loob. Diba? Sa mga nangyari. Kasi mayroong magkakahalo eh. There's frustration, there's sadness, there's also a bit of anger. Diba? Eh, sino ba namang hindi talaga maapektuhan? It's something everybody should be very concerned about. Especially tayo po, yung mga kapares ko po na mga magulang na, mga parent na, diba? Kaya maigi na lamang din na tinalakay kanina nila Tita Star sa feel kita. Ito na lamang at tinalakay din nila. You know, stuff concerning what happened last Monday. So yun, naisip ko na lang. Sige, medyo mag... marakraka. Ayoko naman kayong maingaya ng husto. Eh, diba? We'll do what we can. Express our feelings in a way that, you know, hindi naman tayo makaka perhuisyo ng iba, diba? Kaya sabi ko, expect more more loudness sa mga tugtugan natin ngayong gabi. Pero huwag kayo magdala, walang ano dito. Walang punk rock. mahal ko pa rin naman yung trabaho, hindi ako magpa-punk rock dito. Pero gusto niyo ba? May mga nakatago tayo dito.
1: Weh, sige nga.
0: Ayan, Kuya HB, kumusta ka naman? Hindi, joke lang yun. Sige nga. Hindi ko papatugtugin yung mga punk rock na nakatago ko dito. Pang ano yun? Dati sa MOR, tinugtog ko yun eh.
1: Kaya mo yan?
0: Oo, hindi. Tinugtog ko nga sa MOR dati. Apat na araw akong hindi pinapasok. So baka dito, since weekends lang tayo, akong pinatugtog ko yun, mga 2 weeks nyo akong hindi makita at marinig, di ba? So, wag na lang. Anyway, mag-usap-usap na lamang tayo by answering. Kayo, ako magtatanong, kayo sasagot. Okay? Gamitin ang inyong mga cellphone at i-viber ang kasagutan sa ating simpleng katanungan for tonight. Gusto ko rin kasing malaman na I wanna pick your brains. I wanna pick what's actually going on inside your minds. Marami kasi, ako alam ko ito. It's a fact. Marami sa mga radio listeners actually prefer listening to the radio alone. Ah, di ba? Oh, ikaw mismo, kapamilya, ikaw na nakikinig ngayon. Oh, ikaw din na nanonood sa teleradyo. Malamang yung mga nanonood sa teleradyo, baka may mga kasama pa yan eh. Kaibigan, kapatid, anak, magulang. Pero most likely, those who are listening in sa ating mga cute na mga transistor ngayon. Malaki ang probability mag-isa kayo, di ba? Kapamilya, tama naman si Pops Eric, di ba? Kaya ang tanong natin ngayong gabi, simpleng-simple lang. Anong madalas mong iniisip kapag mag-isa ka? Yan. Anong madalas mong iniisip kapag mag-isa ka? Let's try to keep this wholesome, ha? wholesome tayo, okay? So, anong madalas mong iniisip pag mag-isa ka? Ako kasi madalas din dati. Well, ngayon, mukhang dadalas na ulit. Papasok ko na ulit eh. So, madalas dati, there were so many days na ako'y mag-isa lamang sa bahay. Good thing for me, may trabaho po ako, work from home, so my mind gets preoccupied. Pero syempre, dumarating din yung mga oras. Tapos mo na yung trabaho mo, wala ka pa rin kasama sa bahay, o nasa sasakyan ka, mag-isa kang nagmamaneho. May mga maiisip ka eh, di ba? So ikaw, kapamilya, anong madalas mong iniisip kapag mag-isa ka? Ako, unahan ko na kayo. Ako, madalas kong iniisip pag ako'y mag-isa. Kung papano, yumaman. Di ba? So, madalas kong iniisip yan, papano ba ako yayaman? Paano ba uunlad ng aking pamumuhay? O, ganyan. Sa isa pang madalas kong iniisip, ano kaya ang ulam mamayang gabi? Anong lulutuin ko mamayang gabi? O kaya anong bibilhin? Anong ipapadeliver mamayang gabi? Yan. O kayo naman, bilis 0919-278-3000. Anong madalas mong iniisip kapag mag-isa ka? Hoy, alam ko maraming gising sa inyo. Marami ring may hawak ng cellphone. Maraming may access sa ating Televiber hotline. So, tara magkasayahan tayo ngayong gabi. Sagot ko sounds. Sagot nyo ang mga comments. Okay? Sa oras nating 10:27, allow me to pause for this very short break. At magbabalik po kagad tayo with our Trio Classico. Raklakan pa rin to ha, kahit Trio Classico. Kaya wala nga alis, manatiling nakatutok sa K-Paps Playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.

0: Classical.
1: Trio Classical.
0: Back to back to back. Classic oldies.
1: Classic oldies.
2: Back to back to back. Classic oldies. Sa inyong napakinggan, classic rock oldies. Di ba ba? The Rolling Stones, 1965. As Tears Go By. Before that, we have The Animals with The House of the Rising Sun from 1964. At syempre, itong 1972 hit ng Black Sabbath. Changes. Bringing us to 10:42 on the clock right now. Abay, teka nga. Sila, ano, Jerbo, Pao, Jack, pakibigyan nyo nga ako ng magandang bed nung ating ano dyan, ng anniversary spiel. At akin ang babasahin ito para tayo makapag-imbita na ng ating mga kapamilya sa darating na July 18. Ayan, mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18 and po ay Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 na umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths at mayroon pong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 and Aja. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ang mga serbisyo, mga kapamilya, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Ayun naman! Grabe, excited ako dito, ha? Excited ako sa magaganap na pagkikita-kita natin, mga kapamilya, sa July 18 sa Caloocan Sports Complex. Aba, hindi ko muna, I will not spoil the surprise, ha? Pero may mga surpresang inihahanda, syempre. Ang inyo pong mga kapamilya dito sa DZMM. Balita ko eh, si Kuya Dan, itutulay daw sa alambre. Tutulay daw si Kuya Dan sa alambre habang ako ay pasan-pasan niya. Nang naka-blindfold. Ano ba? Ano natin ginawang ano to? Ginawang circus. Hindi. Hindi po naka-blindfold. Pero tutuloy pa rin siya sa alambre na pasan-pasan si Pops Eric. Ayan. Sa oras po natin, 10:46. Pinag-uusapan natin, kapamilya, ano ang madalas mong iniisip kapag mag-isa ka? Siyempre, ang ating buena mano. Lagi namang buena mano, meron siyang laging kasagutan. Unang-una, Brother Jerry Carpio. Bro Jerry, see you tomorrow, ha? Siyempre, nung Sunday, di tayo nagkita sa feast kasi ako'y pumother's day, di ba? Sabi ni Brother Jerry, ang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi, kahit matagal nang matay ang tatay ko, 46 years ago, hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin siya. Namatay ang tatay ko, 47 years young. Kaya nung Lunes ay pumunta akong mag-isa sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Dinalo ko siya kasi Father's Day the previous day. Alam mo, Bro Eric, nagparamdam ang tatay ko sa akin, diba? Habang nagdarasal ako ay may dumaan na dilaw na paru-paro sa harapan ko. Kaya, pasensya na, mahabang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi. Okay lang, bro. Kahit iano mo pa ito eh, 5 pages back to back. font 8 lang. Babasahin pa rin natin yan. Pero okay yan, habang nagdadasal kami, dumaang paru-paro. Baka natutuwa sa iyo ngayong patay. Sabi niya, abang, Jerry, ang dami mo ng puting buhok, ha? Sabi ng tatay mo ginawa. And actually, ano rin eh. You know, whenever we go to yung mga libingan ng ating mga mahal sa buhay, you know, we really feel sometimes yung presensya nila, di ba? And that's normal. Normal nating maramdaman yan dahil sa ating pagmamahal sa kanila, di ba? Lalo kung miss na natin. But as much as we want them physically to be there, pag nakita mo naman bigla, kaya matatakot din, di ba? Ako, di ba, pag dumadalaw ako minsan sa puntod ng aking namayapang ina, di ba? I mean, I feel her presence. I want to feel her presence. Pero siguro pag bigla akong kinalabit sa balikat ko, Eric, tapos pagtingin ko si Mami, ala! So, medyo nakaalarma ng konti yun, di ba? Pero ayos lang yan. Rock and roll yan, ika nga. Napunta tayo sa libingan, ha? Ito yung sa iyong ano, di ba? Yung sagot ni Bro Jerry. Okay, mga kapamilya, minsan kasi kapag kailangan, hello Zach, pag kailangan nating mag-preoccupy ng ating mga sarili, di ba, meron tayong parang matik, di ba, matik yung utak natin, mag-iisip talaga na kung anong pag mag-isa tayo. Gaya ni Edgardo ng Laguna, sabi ni Edgardo ng Laguna, pera, pera, pera ang iniisip lagi kapag nag-iisa. Medyo hawig tayo, Edgardo, ha? Masasabi ko nga kanina, ang madalas kong iniisip kapag ako'y mag-isa, kung paano ako yayaman. Kung paano uunlad ang aking pamumuhay. Diba? Si Tita Lina, ho, sabi ng Tita Lina, K-Pops Playlist, gandang Saturday evening sa nag-iisang Pops ng Bayan, Pops Eric G. Welcome back! Thank you po. Sagot ko sa tanong, madalas kong iniisip ang kaligtasan ng mga anak ko. Lalo na ang anak ko na nasa malayo, dinadaan ko na lang sa dasal. I believe in God and the power of prayer. Salamat, Pops Eric, and see you again tomorrow. Good night and God bless. From Italina ho ng Plaridel, Bulacan. Tama naman, Tita Lina. Ako rin eh. Diba? Although malayo ang agwat ng ating ng edad, pero pareho tayong parent eh. Tita, di ba? So ako rin minsan kapag mag-isa, iniisip ko, kumusta kaya yung anak ko? Kumusta yung mga anak ko? Hindi na siguro maaalis talaga yan eh, no? Sa magulang. Talagang iisipin at iisipin mo. Mag-isa ka man, may kasama ka man, tulog ka man, gising ka man, iisipin mo yung anak mo eh, di ba? So, ayan, good night, Tita Lina. Alam ko naman kahit ikay, anong tawag na ito? Kung nais na magpahinga, alam ko nananatiling bukas ang radyo mo. Di ba? Minsan, maririnig ko pa ang pangalan ni Tita Lina sa sa private talks eh. Pagkatapos ko eh. Ganyang kaloyal ang Tita Lina. Oras po natin, 10:51. Maganda tong mga kasunod na mga tugtugan, ha? Kaya sige. Para hindi tayo masyadong magahol sa oras. I'll be pausing for this break and coming right back with more music at the Wong K-Paps Playlist with Paps Eric G.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TCMM Public Service Team,
3: tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Okay mga kapamilya, sandali ha, bago tayo bumalik sa ating tugtugan, ipapadaanin ko na itong kasagutan ni Sir Nicky sa Landanan. Ayan naman. Hi sir! Good evening! Sabi ni Sir Nicky, with just 3 more years before the 65 mandatory age for retirement, I have to admit, excited ako pero madalas kong isipin kung anong gagawin ko after. Parang di ko ma-imagine ang sarili ko na walang ginagawa. Hindi ko masabi, Sir Nicky, yung mga katagang I feel you eh. Pero I think I know how to describe what you're feeling right now. Because I saw that. Nakita ko yung dinaanan din ng mami ko dati nung pa-retire na siya. I saw in her yung desire na gusto pa niya eh. Gusto pa niyang magturo eh. Pero yun nga, kailangan ng ano, ika nga sa boxing, di ba? You have to hang up the gloves already. Pero marami. Ikaw pa, sir. Marami ka pang matutulungan. Marami ka pang i-impartan ng iyong wisdom. So, sige. Upuan natin yan, tapos iisipin natin ko. Ano yung mga possible mong gawin? Di ba? Marami. Sayang, di ba? Eh, tama ka. Di ba, it's hard to imagine yourself na walang ginagawa. Just living out of, living your parang bakasyon grande araw-araw dahil retired na, di ba? Kamag-alala, sir. Tulungan kita dyan. Upuan natin yan and then let's figure out. Ay nako, si Sir Nicky na talagang sobra. Sobra, buong pamilya ko yung nasarapan sa cheese pimiento na pinadala niya. At teka lang, baliktugtugan na tayo dito mga kapamilya. And let's hit it off once again. Continue natin yung medyo rakraka ng konti. Glam rock ballads for tonight sa ating programa. And here we go with something from the Scorpions. A track called Wind of Change. Ito po ang K-Pop's playlist sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 6:00 makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

0: Still thinking about Ann Curtis tuwing naririnig ko yung awitin na yan. Thank you, Pao. Alone from Heart. Ah, diba, talaga namang maiisip natin si Ann Curtis kasi paborito niyang kantahin yan. Diba? Hanggang ngayon pa kaya? Oras po natin, 20 minutes after 11 o'clock in the PM. Tama oras po, Pilipinas. K-Paps playlist ng inyong pinakikinggan, mga kapamilya. Kapiling po ninyo ang inyong Paps Eric Galang hanggang alas 12 pa tayo, ha? At bago po tayo magpatuloy sa ating palatuntunan ngayong gabi, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you, our kapamilyas from gardenia. Pinag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang iniisip mo? Anong madalas mong iniisip kapag ikay mag-isa? Ako kanina, sinare ko na yung sa akin, di ba? Iniisip ko nga paano yumaman. Pero minsan, iniisip ko rin. Maraming what if eh. Pag mag-isa ako, tapos nag-iisip ako ng mga what if, kumahaba. Yung what if hindi ako nagpabaya sa pangangatawan ko tapos ang laki ng katawan ko ngayon? Bortanes, ika nga. Diba? Paano ang what if hindi malaki yung chan ni Pops Eric? What if tinuloy-tuloy ko yung aking fitness program? Yung fitness program, meron. Yung mga what if eh. Isa rin yan sa nag-occupy ng isip ko kapag ako'y mag-isa. Pero, yung mga what if na yan, hindi naman kailangan maging what if forever eh, diba? Kung may pagkakataon ka pa na ituwid yung what if mo, balikan tapos gawin talaga, abay bakit hindi? Nasa sa'yo naman yan. Ano pa ba mga ibang iniisip ko tuwing ako'y mag-isa? Sinabi ko na kanina, di ba kung anong ulam mamayang gabi? Ah, isa pa, iniisip ko rin kung anong ulam bukas. Puro ulam talaga. Na iniisip ko rin. Ano na kayang ginagawa ko 15 years from now? Buhay pa kaya ako nun? O mga ganun. Mga usually na biglang pumapasok sa isip ko. Diba? Mga ganyan, mapapaisip ka talaga. Okay, ito sabi ni Jessa ng Bulacan. Kapag mag-isa ako, madalas kong iniisip kung nasa tamang direksyon pa ba ang buhay ko. At kung sapat na ba ang mga ginagawa ko para sa mga pangarap ko. Ang galing. Ang galing nito, Jessa. Minsan kasi, diba, kailangan din natin isipin. We have to reflect. Tama nga ba? Am I on the right path? Tama ba yung direksyon na tinatahak ko sa buhay ko? At kung meron akong dreams, sapat na ba yung mga ginagawa ko? Kulang pa para maabot ko yung dreams na yun. Yun yung mga bagay-bagay na minsan kailangan talaga nating isipin, di ba? Pangarap mo magkaroon ng sariling bahay at lupa. Pero tamad ka. Ayaw mo magbanat ng buto. Ayaw mo magtrabaho ng maayos. Kaya palipat-lipat ka, walang nakukontent. Wala kang, hindi ka tumatagal sa trabaho. Kasi nga, nakikita ng mga amo mo, nakikita ng mga boss mo. Ba naman itong taon to? Parang walang pangarap sa buhay. So, diba, meron kang goal. Pero hindi mo ginagawa yung mga necessary para maabot mo yung goal mo. Kaya tama ito. Tamang isipin yan, diba? So, good job sa'yo, Jessa, ha? Naiisip mo yan. Sabi naman ni Mark ng Bacoor, Cavite. Tapos, Eric, tuwing tahimig ang paligid at wala akong ibang iniisip. Napupunta ang isip ko sa future ko at sa mga responsibilidad ko sa pamilya. Gusto kong dumating ang araw na maipagmamalaki nila ako, kaya nakakatulong ang mga paalala mo para manatili akong motivated. Go, go, go! Diba? Motivation. Go! Eh, syempre, alam naman natin yan. When you have responsibilities on your shoulder, kung maraming umaasa sa'yo, gagawin at gagawin mo eh, diba? Lahat na makakaya mo. Para maitawid. Kung ano man yung kailangang itawid. That's good. It's good to think about your responsibilities and the things that you're doing to fulfill those responsibilities. Yan. Sabi naman ni Rika, ang madalas kong iniisip kapag nag-iisa ako ay kung paano ko maabot ang mga pangarap ko kahit maraming pagsubok na dumarating. Nakakagaan ang loob na makinig sa iyo. Talaga ba? Gusto mo pabigatin natin yan? Hindi. Sorry naman. Joke lang. Yeah, thank you. If I'm able to lift some weight off your shoulders, off your chest, di ba? So, okay ako dun. Masaya si Pops Eric pag ganyan. Kahit maraming pagsubok na dumating, kung yung focus mo naman sa pangarap mo, eh hindi nababali, di ba? Sabi nga ni Rendon, di ba? Focus. Yan. From Carlo ng Pampanga, kapag walang kausap at tahimik ang paligid, naisip ko mga naging desisyon ko sa buhay at kung ano pa ang pwede kong baguhin para maging mas mabuting tao. Okay to, Carlo. Yung para mas maging mabuting tao. You should always aim for that. If you're a Christian, if you're a Catholic, always aim to be more like Jesus every day. Yan. Para, alam mo yun, alam ko hindi naman natin kaya talaga. Walang makakapantay. Pero if we aim to be more like Him every day, sarap. Sarap ng buhay din. Lalo kung maraming tao yung ganun. So imaginein mo. Ang sarap. Ang sarap lang talaga. Diba? Walang anger masyado. Walang deadly violence. Wala yung mga ganyan. Walang pagnanakaw. If everybody just aims to be more like Jesus every day, sarap. I'm keeping my hopes up with that, diba? Hindi naman masama. Hindi masamang umasa. Oras po natin, 11:28. Sige, balik tayo sa tugtugan na after this very short break. Ito po ang K-Paps Playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.

0: 1992 music from Firehouse, When I Look Into Your Eyes. And before that, we also heard from Styx, 1990, Show Me the Way. At syempre nga, homegrown hit from 1993, Rockstar, Parting Time. Isa yan sa mga napakalaking OPM hits ng mga panahon na yan. 1993-94. Yan si Paul Sapiera. Na nasa Amerika na ngayon. Ano ang pangalan ng anak ni Paul Sapiera? Pre-pandemic, na-interview ko pa yun sa FM Ano naman siya? Into rap music. Ano ang pangalan nito? Si Easy Mill. Oo, Easy Mill. Nasaan na kaya si Easy Mill? Ayos yung ano niya. Yung panalo. Music. If you can still listen to that songs on streaming platforms, pakinggan niyo Easy Mill. Yung pandemic ko nga ba siya na-interview? Pandemic na. Online na ba yun? Online na yata yung interview namin sa kanya. Grabe ang Max Eric niyo. Dami nang nakalimutan. Pero siguro nga kailangan kong dalas-dalasan yung pag-iisip ng malalim kapag nag-iisa, diba? Yan yung topic natin tonight. Maraming salamat sa mga nagpadala ng sagot, ha? But siguro, isang magandang maidudulot ng pag-iisip kapag nag-iisa ka. But it keeps you aware of what's happening sa buhay mo, diba? Kasi alam mo, isipin mo yung walang kakonekoneksyon sa nararamdaman na talagang araw-araw na naririnig at napapanood mo, di ba? Kapag gano'n, you seek professional help agad. Oo. If you think of a random, hi, Tita Doc, ayan ah. Abangan nyo si Tita Doc at saka si Ateng Aimee. Ah. Sunod na sila. Ay, sinasabi ko, if you often find yourself, you know, alone, and thinking about relevant stuff naman, ayos lang yan. Pero kung iniisip mo, parang, bakit kaya ang bilis maglakad ng langgam? Parang ano, may something doon, Brad. Sandali lang. Diba? Pero if you're the type of person na iniisip yung hinaharap, iniisip yung kinabukasan, iniisip, paano magiging positive influence sa buhay ng ibang tao. Tuloy mo lang yan. Pero yung sabi ko nga kanina, you know, let's aim. Gagaya ni Carlo ng Pampanga. Hindi ko makalimutan yung sagot niya. Sabi niya, iniisip niya yung mga naging desisyon niya tsaka kung ano pa yung mga pwede niyang baguhin sa sarili niya para maging mas mabuting tao. So yun naman talaga, we have to aim for that. Gaya na sinabi ko kanina, aim to be more like Jesus every day. Diba? And if you would need a community to help you to do that, punta kayo sa Feast Novotel sa Cubao. Every Sunday. Tomorrow, oh, 2 p.m. Okay, magdala, walang bayan. And starting July, dalawang sessions na, meron sa umaga, meron sa hapon. So we always start off with the Holy Mass, the celebration of the Holy Eucharist. And then merong talk, and most of all, yung worship. So yan. Give it a shot. Oh, kung gusto niyo bukas, punta kayo doon. Sino mang nakikinig o nanonood niya. Hanapin niyo si Pops Eric. Oo. Papagahan niyo. 11:47 ang oras natin. Ano pa ba mga naka-lineup natin? At oh, magaganda pa itong mga naka-lineup na kanta, ha? huwag kayong aalis. Meron pa tayong oras for these songs, our last sweep for tonight. Ito po ang K-Paps Playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.

Bad English. When I see you smile. Bringing us to 11:54 on the clock right now. And time for me to say goodbye. Mga kapamilya, mga kaserbisyo. Magandang magandang gabi po muli sa inyo, ha? Pero bababay na ako dahil pass the microphone na po sa ating mga giliw. Ating Tita Doc Lulu Marquez at si ating Amy Estareja. Sila po'y susunod na para sa private talks. Ayaw naman yung magsama-samang muli bukas. Ganap na alas 8 ng gabi hanggang alas 10 para sa K-Paps Playlist Sunday Edition. Papano, iwan ko na sa inyo itong awitin ng Warrant. A track called Heaven. K-Paps Playlist, DZMM. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... Eksakto na po alas 12 na madaling araw ng Sunday.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio.

0: naman ang music na yan. Ako naman, syempre, no, ang Private Talks po ay isang programang magpapaliwanag po ng mga sensitive na topics gamit ang science. Pag-uusap po yan tungkol sa intimate moment na mag-partner or mag-asawa na dapat ay naiintindihan po nila. Okay? So, ito pong programa na to magbubukas na inyong isipan, your open mindset, sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init, init ng inyong mga relasyon. So, halika na, let's open your mind, behind closed doors, dito sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: At syempre, dahil Private Talks time, kami na po ang inyong makakasama ngayong araw ng Linggo ng Hating Gabi mula alas 12 po yan hanggang alas 4 ng nagmamadaling araw. Ang inyong kaserbisyo at kapamilya,

0: Od sa DZMM Teleradio Cable Channel. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media. Ayan.
1: Months, ang pa ba meron yan? No? Kung meron kayong partner, yung Sky Cable,
0: yes.
1: Okay, nasa Channel 26. At pwede naman pong mag-download ng radio app, no? Hanapin, i-search po ninyo yan. Sa radio app po, search nyo yung logo ng DZMM. So, pwede na pong makinig ng ating programa, partner.
0: Yes, kahit sa ang panig ng mundo. Ayan. Nasubaybayan nyo po kami dahil marami kayong matututunan, di ba, Tita Doc? Mm-hmm. Because kapag ka-private talks time, Tita Doc, syempre, yung mga pinag-uusapan natin dito, di ba, para mapatatag pa ang kanilang relasyon, di ba? Yung iba dyan, akala mo okay, pero pagdating sa bedroom, hindi.
1: Diba? Nag-iiwanan, di ba?
0: Kaya nga, di ba?
1: Tutulog lang.
0: Dalawa yan, Tita Doc. Nag-iiwanan or nag-uunahan.
1: Kaya talikuran.
0: Kaya talikuran. Kapalin man sa dalawa, nag-iwanan o nag-unahan, ang ending niyan, talikuran.
1: Diba?
0: And that is so sad. Tama. So, Tita Doc, as usual, ang ating pong programa, ang Private Talks, ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi, kung saan ang mga topics po namin ay patungkol sa sexualidad, pagsasama ng mag-asawa at mga couples, kaya bawal ito sa mga bata. Pero pwede sa isip bata. Diba? Pero ano ba unahin natin ngayon, Tita Doc? Yung question of the night o yung topics?
1: Sige, anong gusto mo?
0: Question of the night?
1: Sige.
0: Uh-huh.
1: Ay, nako. So, Ma'am Amy daw, may message daw dyan.
0: Ay, oo, sige. Sandali, hane. Okay.
1: Naman, question of the night mo na?
0: Sige, Tita Doc.
1: Sige. Question of the night, paano mo inaayang iyong partner? Biglaan ba o dahan-dahan?
0: Gusto yun, biglaan o dahan-dahan. Ano yon? Parang yung isa ng ano lang?
1: Ano?
0: Ng gulat. Tapos yung isa naman, pinagplanuhan ka. Parang mas nakakakaba yung dahan-dahan. Ano, Tita Doc?
1: Oo nga. Dahan-dahang bigla.
0: Yun, no? So, ayan, sagutin niyo po yung tanong na yan, ha? Masaya na naman ang ating gabi. Ipadala po sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin.
1: Tawag po. Pwede po sa hotline 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
0: Yes. At pagka po, tumawag po kayo para mag-consult na kay Tita Doc, tandaan, hindi po kami interesado sa inyong tunay na pangalan, pero gusto namin malaman ang inyong tunay na edad. Kasi doon naman babasi kasi si Tita Doc, lalo na kung medical, di ba, Tita Doc? Yung pinag-uusapan, kung ano yung ipapayo niya sa inyo. Baka meron kayong iniinom na maintenance, meron kayong medical condition, you should tell Tita Doc para tama naman po yung kanya maisasagot. Kasi si Tita Doc ay doktora po, hindi po siya manghuhulat, wala po siyang
1: crystal balls.
0: With an S. Ayun. Gusto mo yung crystal balls with an S. Kaliwa ka nun.
1: Napunta sa balls, di ba? Partner, di ba last Sunday, Father's Day, di ba?
0: Oo, yes.
1: Panay-panlalaki.
0: Oo.
1: So ngayon.
0: Ngayon, mix-mix na tayo ulit.
1: Meron pa rin tayong panlalaki.
0: Oo, okay. Ayan, nakikita ko ngayon, hindi natin napag-usapan last week.
1: Yeah.
0: Siya ang banner natin ngayon. Na discussion.
1: Which is?
0: Ang epekto po ng masturbation na sobra-sobra sa kalalakihan.
1: Tama. Ano? Naku, ano ba talaga yan? Ano? Importante pong pinag-uusapan yung masturbation na yan.
0: Yes.
1: Sabi nila, yeah, ayaw namin yan. Di naman namin ginagawa yan. Uwe.
0: Maniwala kami sa emo. Okay.
1: Isa naman.
0: Ano pa ba?
1: What makes a man good in bed?
0: Paano mo masasabi magaling ang lalaki sa kama?
1: Kasi may ibang mga lalaki dyan, partner, iniisip nila, magaling.
0: Sila. Hindi naman nila tinatanong yung partner nila. Yung pala naman hindi na masaya. Diba?
1: Yun napipilitan yung, lang, hindi naman yung, masaya.
0: Yun ang mimeke na yung babae, diba? Kasi para wag lang masaktan yung ego ni lalaki. Siyempre nga naman, nakakahiya pag sinabi niya, hindi ako nasatisfy. All along, akala nung lalaki, galing na galing siya sa sarili niya.
1: Yung pala?
0: Hindi pala, sa scoreboard pala. Ganun. So, ito pa isa natin topic, Tita Doc.
1: Ay, maganda to.
0: Ayan, ito importante.
1: Yeah.
0: Mga nerves na
1: involved sa
0: pakikipagtalik o sa sex. Naku, so medyo mag-aano tayo dyan, magsasayan.

0: Dance talaga tayo ng bongga-bongga.
1: Maganda yan, partner.
0: Magbabiology muna tayo. Diba?
1: So, yung connection dun sa nerves, sama na natin yung hormones, partner.
0: Ah, yes.
1: Kasi magka-partner naman sila. Uy.
0: Sabi nung isang Chinese doctor ko dati, nub. Sabi ko, ha? Nub. Sabi niya ganun.
1: Okay.
0: Ano?
1: Ano daw?
0: Tapos may dumapit yung kanyang taga-translate. Nerves daw po. Nub.
1: Nub.
0: Ay, nub. Hindi ko alam kung Chinese siya o taga-Europe siya. Or
1: parang ngongo lang.
0: Ngongo lang. Anyway, ano pa ba ang ating pag-uusapan? Ano itong atypical or ambiguous genitalia?
1: Yes, importante yan. No? May genitals ka na hindi typical.
0: Parang ambiguous, parang ang laki-laki naman ng genitalia. Hindi, syempre hindi yun ang ibig sabihin. No?
1: Yes.
0: Maintindihan natin yan mamaya. Diba, Tita Dok?
1: Yun.
0: Ang dami, no? At syempre hindi pwede mawala yung facts and myths natin. Syempre. Diba? Tungkol sa pakikipagtalik o sa sex.
1: Tama.
0: Lahat yan. Pwede po nating maintindihan ng sama-sama.
1: Mm-hmm.
0: Mag-aaral tayo ngayon ulit. 4 na oras.
1: Partner,
0: bakit?
1: Merong bago dyan sa loob eh.
0: Kaya nga. Eh, syempre kasama natin si DJ Zaki.
1: Tsaka?
0: So, si DJ Jirbo.
1: Yun.
0: Pero may bago tayong recruit.
1: Si?
0: Paolo.
1: Paolo.
0: Para ang gwapo ng dating, no? Paolo. Yan kaya marunong din niya magsayaw.
1: Sinabi ko na nga kanina, didigyan ko ng tip eh. Mamaya magsasayawan dito.
0: Diba? Kailangan nagsasayaw siya.
1: Dapat.
0: Dapat wala siyang hiya.
1: Mm-hmm. Marunong siya mag-selfie.
0: Correct, oo. Yun ang kanya mga magiging. At meron ta, alam ko may iba pa tayo makakasama.
1: Mm.
0: Oo, diba? Good news and bad news siya. Pero ganun talaga ang buhay. Mm. Let's all move on, diba?
1: Mm.
0: Katulad ngayon, it's 12:10, Tita Doc. Siyempre, kailangan muna natin magpatugtog.
1: Patugtog na tayo?
0: Pambungad. Oo, at meron nag-request. Ayan, laging, ano yun?
1: Anong
0: ewan
1: title?
0: Ko nandyan, laging sa'yo by Orient Pearl. Siguro yun doon natin siya simulan, di ba? Pero huwag kayong aalis, ha?
1: Kasi, wala daw partner eh.
0: Ay, wala. Pagsubok na lang. O, sige, yan na lang.
1: Okay na rin
0: okay,
1: yun.
0: Okay. Ayan, ha? Sige, so patugtog muna tayo, Tita Doc. And then,
1: okay.
0: After namin po magpa-music ni Tita Doc, tuloy-tuloy na tayo sa ating talakayan ngayong gabi dito sa
2: Private Talks.
3: Your song request.
4: Song request
3: on Private Talks.
4: Private Talks.

0: Call me Ivy. Ivy on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, we're back sa Private Talks po. Ating Amy pa rin kasama siyempre si Tita Doc Lulu Marquez. Tita Doc, babati muna tayo. Pero may ikaw muna. Meron ka mahalagang greeting, di ba?
3: Tama. Mm-hmm. Okay. Babalita ko lang na excited lang ako kung ikwento ito. At magpapasalamat po ako sa UST. Partner, nagkaroon kami ng tinatawag na UST Galing Science Alumni Association. So yung association na yan, gumawa ng homecoming. Okay? Oh. So may tinatawag na mga, alam mo yung mga nag-graduate noong year 2019.
2: Okay, mga bata.
3: Hanggang, actually 1964.
2: Ah, from 1964.
3: To 2019.
2: Okay.
3: Yan yung mga nagsabi na, attend kami, ganon.
2: Uh-huh.
3: So yun, wala yung mga partner na, 1964. Asan ka nun?
2: Wala po.
3: Right?
2: Oo, okay. Oo. So, kaya paplanuhan pa lang ni Lord kung kanino magulang ako ibibigay.
3: Naman, kung female o male sperm
2: baka,
3: ka.
2: Actually, malayo pa din. Pero nakakatuwa.
3: Tama.
2: So okay. Maraming dumating, Tita yeah. Doc.
3: Yes, yeah, so wow. Yes, papakita ko lang to ah. Anyway.
2: Mm-hmm.
3: So, itong UST Galing Science Alumni Association, kanina po yan, mm-hmm. at nag-celebrate po ang years 1964
2: wow.
3: to 2019. Okay. So, iba-ibang edad ang nandoon, partner.
2: Ang galing. So, iba-ibang yeah. generation. Di, ang saya nga.
3: Ang saya. So, mm-hmm. nagkaroon na ng misa.
2: Okay.
3: Okay. And then, may event na doon. May awarding.
2: Mm-hmm.
3: So, ang tawag partner dyan ay Balik Tanaw, Balik Science, Alumni Homecoming Event.
2: Uh-huh. So, paano ka dumating, Tita Doc?
3: Ano?
2: Ano ba, pagpasok mo?
3: 1976 ako eh.
2: Ay, kasama ka.
3: Nandun ako.
2: Kaya nga, so pagpasok mo, ano yung entrada mo? Kaya naka-red carpet ba talaga?
3: Hindi eh, kasi meron kaming suot-suot na pinagawang shirt talaga eh. Maong
2: okay.
3: lang, tapos naka-shirt lamang.
2: Pero syempre, iba pag Tita Doc ang dumating.
3: Nakakatuwa yung iba, like, kasi senior na ako, di ba? May mas senior pa sa akin.
2: Oh, nakakatuwa nga yung
3: oo,
2: ganyan.
3: Nga.
2: Actually, ang saya niyan.
3: Sobra.
2: So, may mga presentations, bawat generation, syempre.
3: So, wala naman presentation, kasi
2: okay.
3: Yung oras kasi, it's just from hanggang 9 o'clock lang eh. Hanggang 9 p.m. ng gabi.
2: Okay.
3: Okay, so tinawag lang yung bawat batch, tapos binigyan ng iba't ibang tinatawag na, for example, kami golden.
2: Okay.
3: So, meron kaming, you know, para awarding, para kami Olympics, may sinabit na gold. Golden Glove, you
2: okay,
3: know,
2: uh-huh.
3: medal.
2: Okay.
3: Okay.
2: Isaya.
3: Alam mo, 1976 kami, dalawa lang kami nandun, partner.
2: Mm. Okay.
3: Si Dr. Francis Decanjon, siya yun, kaming dalawa yung graduate. Pero yung iba, ang dami nila.
2: Eh kasi mga mas bata, di ba?
3: Correct.
2: Yung kasi, yung mga naunang batch, siguro yung iba nasa abroad na.
3: Tama.
2: Oo, so wala na, hindi na talaga makakarating.
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: So, thank you sa gumawa talaga ng event na yan. Pangalan niya ay si Charites Karandang Barlis, sa yung presidente partner ng UST Galing Science Alumni Association.
2: Ayan.
3: Thank you, Charites.
2: Ang saya niyang ganyan talaga, magsama-sama ang mga nakalipas na batch, di ba? Anyway, eto Tita Doc, babatiin ko.
3: Okay.
2: Kaibigang matalik. Ayan, si Happy. Dr. Happy Texon.
3: Uy!
2: Iturralde. Hi, Doc Happy!
3: Happy!
2: Sobrang namimiss ka na namin.
3: Happy,
2: ayan.
3: Happy.
2: Nakikinig daw siya ngayon. Nakatutok sa atin. Tapos, nandyan din si Lee Tristan. Nakikinig din siya sa atin. Uy, sorry ha. Wala yung request mo. Kaya iba na lang yung ibinigay namin na, na tugtog. Ipinalit namin by Orient Pearl. At syempre, nakatutok din si T. Berna.
3: Berna.
2: Si Berna with an H. Ayan, good morning daw sa atin. Gising na siya.
3: Gising siya?
2: Yes, hello, Berna. Sagutin mo yung tanong natin, ha?
3: Oo nga.
2: Paano mo inaaya si Max?
3: Oops.
2: Biglaan ba? O dahan-dahan?
3: Or both?
2: Or both. Ayan. Ano yung biglaan, dahan-dahan? Ano sabi mo kanina, Tita Doc?
3: Dahan-dahan, bigla.
2: Ah, dahan-dahan, bigla. Ayan. Pero may sagot ka agad si Tita Lina ho.
3: Ay, sabi ni Lina.
2: Oh, sabi niya, mm-hmm. happy midnight daw sa ating, sa kanyang favorite tandem, Tita mm-hmm. Doc Lulu and ating Amy,
3: uh-huh.
2: listening to Private Talks habang nagpapaantok. Naku, hindi ka antukin. Uy, pa-request daw siya ng song ng...
4: I Need You Back.
2: Ayan, I Need You Back by Raymond Lauchenko. Sa second batch ng song, Tita Lina. Salamat daw. At may sagot siya sa atin.
3: Ano daw?
2: Mas maganda kung dahan-dahan lang. Kasi daw, baka magulat kung biglaan, mapagalitan niya ako. O, pag nagulat ka, no? O, baka mahampas mo si mister pag nagulat ka. Oo nga naman, pwede. Pero maganda din kasi talaga kuminsan yung biglaan.
3: Tama.
2: Diba? Para okay. Ma-feel na feel mo na ano sexy ka. Ayan.
3: Partner, batiin natin si...
2: Sino?
3: Si Jello Toribio.
2: Ay, oo nga pala.
1: Happy birthday!
2: Happy birthday, Jello Bells! Ayan, oo. Ang napakabait at singkit na kasama natin dito sa DZMM Teleradio.
3: O, masipag yan.
2: Oo, si Angelo Toribio. Mm-hmm. Ang siga po ng Bulacan. Ayan. Siga ng Bulacan.
3: From Bulacan ba siya?
2: Yes, from Bulacan. Oo. Pagka dumadaan si Jello, nakahawi yung daan.
3: Talaga?
2: Takot sa kanya. Oo, ganun si Jello.
3: Ano yun?
2: May aso. So anyway, ayan, tutok po kayo sa amin. Masaya yung ating usapan. Tita Lina, hintay mo lang yung request mo maya-maya. I Need You Back by Raymond Lautchenko.
3: Si Mr. Mambo, nakikinig din.
2: Ay, Mr. Mambo?
3: Oo, Mambo.
2: Mambo. Magsaysay.
3: Na naman tayo.
2: Wala, narinig ko lang. Ano yun eh, isa sa mga lumulutang na mga jingles, na political jingles, tuwing may election.
3: Oh, okay.
2: Oh, yung mga past jingles yun, nabubuhay. So, anyway, Tita Doc, simulan na natin.
3: Sige nga.
2: Ay, hindi, ulitin muna natin question of the night.
3: Ang question of the night. Okay, ito na. Paano mo inaayang iyong partner? Biglaan ba? Oh, daan-daan.
2: Oo, at gusto ko malaman kung paano niya ginagawa yung biglaan o yung daan-daan.
3: Ah, sige.
2: Di ba, ginugulat mo ba? Habang nakatalikod ba siya? Paano mo naman dinadahan-dahan? Ayan. Ipadala po ang inyong sagot sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin.
3: Tawag po sa hotline 8924-4101, local sa 5671-5672 at 5673.
2: You know? Ayan, so simulan na natin, Tita Doc, sa ating ng topic. Paano nga ba ang epekto, ano nga ba ang epekto ng sobra-sobrang masturbation sa mga kalalakihan? Kasi baka akala ninyo, wala lang, Tita Doc, di ba? It's just, alam mo yun, an activity normal to men.
3: Yes.
2: Pero actually, meron po itong mga dangers and risks na kailangan malaman po ninyo hanggat maaga.
3: Okay.
2: Diba?
3: So, may limit ba yan? Mm-hmm. Actually, normal naman po yan. Sabi nga din ni Amy, sa mga karamihan, sa mga lalaki, ano, nag-start yan sa age of puberty. Kasi nag-explore ka ng iyong pangangatawan. Tapos yung iba naman, pag may medyo nasa middle age na, nag-release na ng sexual tension. Okay? Yung iba, stress relief daw yun. Okay? So, walang eksaktong bilang kung ilang beses ang normal dahil iba-iba ang katawan, iba-iba ang libido at lifestyle. Pero ito na, partner, may limit ba talaga ang masturbation?
2: Yes. At dapat bang limitahan? Diba,
3: tama. Okay. So, simple na lang, partner, di ba madalas natin pinag-uusapan ito na pag sobra yan, it can shrink your brain.
2: Yes. Pero imo, nag-masturbate ka lang, yung utak mo lumiit.
3: Tama.
2: Pero it's not a joke.
3: It's not. Pwede kang magkaroon ng dementia.
2: Yeah, it's a medical fact, di ba, Tita Doc?
3: Oo. Tama. At hindi lang yan. Pag, pag madalas ka mag-masturbate, wait lang, napapatigil ako eh, di ba? For example, if you're right-handed, yung penis mo, kuya, pwedeng mag-bend sa left. And if you're left-handed, pwedeng mag-bend sa right yan.
2: Bend means para siyang babalukto, Tita Doc. Di ba? Hindi na siya straight. That's why merong men, may mga lalaki, na medyo baluktot yung kanilang ari.
3: Yes.
2: Because of that.
3: Correct. Oh. And actually, it exists sa mga long-distance relationship na partners.
2: Which hindi maiiwasan kasi malayo nga sila sa isa't isa. Pero doon papasok, Tita Doc, hindi ko masabing disiplina, pero talaga matinding control.
3: Oo,
2: para sa sarili mong kalusugan bilang isang lalaki.
3: Tama. Mm-hmm. At saka may iwasan yung pangangaliwa, di ba?
2: Yes.
3: Ayun lang. Kaya lang, meron drawback.
2: Kaya nga, yun yung drawback. Kaya kailangan pa rin, kahit LDR kayo, marunong ka mag-control. Di ba, Tita Doc?
3: Naman.
2: Okay.
3: May joke daw, partner eh.
2: Ano yung joke?
3: Imbis daw right-handed, left at saka right gagamitin.
2: Para balanse.
3: Hindi siya mag-bend.
2: Bahala kayo. Ganun eh, no? Sige, bahala kayo. Sabi nga eh, di ba, do it at your own risk.
3: Yes. Tama nga nun, sabi ni Amy. Kung nagagawa naman po yan, isang tao ang kanyang nagagawa mo ha, hindi lang nagmamasturbate ka, pero nagagawa mo yung trabaho mo, nagkakapag-aaral ka pa rin.
2: Normal.
3: Tapos yung relationship mo, hindi nasisira. Mm-hmm. Pwede naman yan. Okay? Yung iba naman ay nakakatulog ka kasi partner yung iba. Nag-masturbate. Tapos hindi pa makontento, inulit pa ulit. wala nang tulog yun.
2: Hala, pagka ganun, Tita Doc, talagang maano mo, masasaktan mo na yung sarili mo.
3: Tama.
2: Mm. Kailangan talaga, i-control mo. Mm. Kasi sabi nga, yung tawag ng laman, hindi na uubos yan. Tawag ng tawag yan eh. Kaya kailangan, iba-block mo din minsan.
3: Right. Diba? Because it's already an addiction.
2: Yes, becomes addiction.
3: Right. So, meron kang surge of dopamine. Pag sumobra po yan, then nagiging addict ka, saka ma-masturbate. At kapapanood ng porn, ayan, partner.
2: Ayan, no? Na naman tayo sa porn, di ba? Na sinasabi natin na hindi talaga mabuti yung panonood ng porn.
3: Yes. Mm-hmm. Okay, so ang tanong partner, ano yung mga posibleng benefits daw kung balance ang masturbation?
2: Okay.
3: So, ibig sabihin, hindi naman masama if they do that. Basta i-balance lang, yes, di ba, partner?
2: Oo. Pero palagi ko walang lalaking hindi dumaan sa stage na yun, Tita Doc.
3: Ay, they do. Yeah, they do.
2: Oo, di ba? Mm-hmm. Oo, laging meron yan. Pero, mm-hmm, syempre, yun yung sabi nga, I know what you did last summer.
3: Summer talaga.
2: Summer talaga, di ba? Alam namin ang ginagawa mo sa likod ng tubbing, ng pintuan, di ba? Ng room, di ba? In your own privacy. Mm. Pero yun, so siguro, yung may mga benefits pa rin naman, basta tama.
3: Yes.
2: Isa na dyan, Tita Doc, mabanggit ko na, yung nabanggit mo kanina, stress reliever.
3: Tama.
2: So, nakakalis ng tensyon.
3: Correct, di ba? Mm-hmm. So, makinig lang kayo ha, mamaya, paspasan nyo na ngayon. Dandali, makinig mo na kayo.
2: Teka lang. Stress reliever pala.
3: Or you could have a good sleep.
2: Ayan. Mm. Kasi nga, nawala yung tension, Tita Doc.
3: Correct, diba? No? And yung iba naman daw partner, ano yung isa?
2: Sexual awareness.
3: Ah, sa pansarili, ano?
2: Pansarili. Alam mo kung ano yung magpapasaya sa'yo.
3: Tama. Uh-huh. Okay, so okay naman po yan. And syempre, it's a safe sexual outlet, especially sa mga LDR.
2: Yes, tapos yung mga walang partners, di ba, Tita Doc? Oo, wala naman choice kasi. Okay. Kesa naman maghahanap ka kung saan-saan. Delikado ka.
3: Delikado.
2: Sa STD.
3: Alaka. Mm-hmm. STD. Mm. Sadali partner, meron dito ng ano, ready color.
2: Agad-agad.
3: Oo nga, bago natin sabihin yung mga red flags ng masturbation.
2: Ay, okay, sige. So may itatanong kasi siya, Tita Doc. So anyway, bago natin tawagin. So yun po yung mga benefits. Ulitin ko, stress relief, 'di ba? And relaxation, mas mabuti yung tulog mo, yung may sexual awareness ka, and then yung safe sexual outlet. So ligtas ka sa mga sakit, 'di ba? Pero bago namin sabihin yung mga red flags, yung physical red flags ng sobra-sobrang masturbation, eto muna, papasukin natin, Tita Doc, sa ang ating caller, babae, si alias Pamela.
3: Pamela?
2: Yes, ng Quezon City. Quezon City. Mm. Hello, Pamela. Magandang gabi and welcome sa Private Talks.
3: Hi!
1: Apo na, Doc. Good morning po.
3: Ano na?
2: So, ano itatanong mo?
1: Doc, tatanong ko lang po kasi po, nung 10 years na kaming kasal, nag-try kami ng, ano ba tawag dito, in-vitro fertilization.
3: IVF, apo.
1: Ngayon po, sabi kasi ng doktora, nung nasa CR po yung husband ko, binasa po niya yung result ng sperm count.
3: Apo.
1: Naging honest lang siya.
3: Apo.
1: Kasi po undescended testicle yung husband ko kasi parang premature po daw nung pinanganak. Ngayon, hindi naman inasikaso nung ina, pero nung kinasal kami, tinanggal yung isang hindi bumaba. Siyempre, hindi na rin maganda yon. So, in other words, isa lang talaga yung testicle niya. Tapos po, nung binasa nga ni doktora yung result ng sperm analysis, sabi pong ganun, kung ang normal example lang po to kasi nalimutan ko na po kung ang normal ay 10 million, ang sa husband mo ay 1 million lang, parang ganun. Tapos po, sabi po niya, yung tama po ba yung word, morphology?
3: Yung itsura po.
1: Galaw nung sperm.
3: Mobility yun, morphology yung itsura.
1: Yung galaw po as in patay. Ne, ano po, talaga hindi gumagalaw.
3: Okay.
1: Yun po yung sperm analysis. So, sabi niya, itry lang natin kung ano nito.
3: Okay,
1: so, yun po yung siya. Pero hindi ko po sinabi dun sa husband ko nung dumating na siya.
2: Okay, itatry kung pwede yung IVF.
1: Ang tanong ko lang po, Doc.
3: Sige.
1: Ganito po kasi, pasensya na po, naging brief background lang po yun ng history. Hiwalay na po kami kasi I found out na nag-anak siya sa iba. Ngayon po, ang tanong ko, Doc, is it possible na magka-anak siya with that sinabi ng doktora po?
3: Alam mo, ganito, yung una sinabi mo, yung ilan, sperm count niya ay ilan lang, ang lumabas na sa resulta, 1 million?
1: Doc Lulu, hindi ko po kasi sure yung nasabi, nalimutan ko na po. Pero for example, ang normal ay 10 million. Sa husband ko lang, nasa 1 million.
2: Parang 10%.
3: No, ang konti, ang konti.
1: Tapos Doc, nga, hindi gumagalaw as in pata.
3: So
1: ngayon Doc, ang tanong ko, is it possible na magkaanak siya? Kasi po, ang word niya eh, kinontrata niya yung babae.
2: Okay.
1: Tapos nung nabisto ko po, malaki na yung bata, kaya nasaktan ako, nakipaghiwalay ako.
2: Pwede ba malaman?
1: Dalawa pa po Doc.
2: Oo, Pamela, pwede malaman kung ilang taon na yung mister mo nung lumabas yung sperm analysis?
1: Teka po, 34.
3: 34,
2: Tita Doc.
3: 34 years old.
2: Yes, ilang taon na yung batang sinasabing anak niya na dalawa na?
1: Yung anak po niya, pinanganak 2013. Yung isa, 2020.
2: Oh, mali. Oo, yung 2020, so 6 years old yung bunso.
3: Okay,
2: so Tita Doc.
3: Ganito yan, so... Wait lang ha. Sila, kayo ay magkasama anong year? Anong year po yun?
1: Doc, pasensya na po. Iniba ko kasi yung age ko pero I'm already 60 right now.
3: Okay.
1: We got married 1999.
3: Mm-hmm.
1: And then we tried that in vitro fertilization 2009.
3: Mm.
1: And then, yun nga po yung result.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Tapos po, nung nagbabae na siya, hindi ko po alam, 2013. Tapos nabisto ko lang po 2 years ago.
3: Mm-mm.
1: Itong 2024 ko lang nabisto.
2: Okay.
3: Ganito yan. ganito yan. So, yung sinasabi mo kasi at that time na magkasama kayo, patay yung mobility o motility ng sperm niya ay marami daw patay, all dead ang sperm o hindi?
1: Hindi po. She concluded that hindi gumagalaw.
3: Ay, hindi gumagalaw.
1: Good as
2: patay. Dead. Okay.
1: English po kasi yung pag-explain niya, pero kung Tagalogin, ganun po.
2: Okay. Pwede malaman, Doc, excuse up.
3: Sige lang.
2: Kailan nangyari itong sperm analysis? Anong year?
1: Po, 2009.
3: 2009
1: na. 34 na siya.
2: Okay. Okay. Sige.
3: Sige. So, simple lang yan, no? Yung pag sinabi mong analysis ng sperm, it's about the sperm count, no? Kung ilan, parang konti lang. Okay, remember, dapat at least mga 15, marami, mga 5 to 15 million, 15 million to 200
1: Ay,
3: million dapat.
1: Walang ganun. Ang sabi walang nito, ganun. Nasa 1 million something
3: wala.
1: Lang.
3: Opo. Okay. So, yung pangalawa, yung motility, yung
1: hindi
3: movement,
1: gumagalaw.
3: Hindi gumagalaw.
1: Patay.
3: Tapos yung morphology, yung pong shape nun, hindi binanggit sa'yo kung mga abnormal
1: hindi
3: ang
1: na
3: shape.
1: Po siya nag-ano eh, she just...
3: Okay.
1: Concentrate or focus on 2 things lang.
3: Sige. Sa 2009 yon. At that time, nag-separate na ba kayo o hindi pa? Kailan
1: hindi
3: kayo
1: pa
3: nag-separate?
1: Po.
3: Kailan kayo nag-separate?
1: Ito lang po, 2 years ago, na nabisto ko may anak sa labas. Hindi, nilihim po niya, 13 years na yung bata.
2: Mm-hmm. Yes.
3: Alright. So, ganito pa. Ganito yan. Pam, hindi ba naghumingi ng, alam mo minsan kasi the doctor will advise paano padamihin, paano padawin ang mga sperm, di ba?
2: Yes, oo.
3: So, meron pang ganun?
1: Actually, di po ba in vitro fertilization kami? Nag-ganun siya sa CR. Para nga, tapos ilalagay sa lab.
3: Yeah.
1: Kasi nag-try nga po kami mag-baby. If happen naman po, meron po akong endometriosis. Mm. Hanggang sa surgical menopausal na ako.
3: Tinagal, okay.
1: Opo, noong 2008. After that, 2009.
3: Sige.
1: Nag-try kami.
2: Okay.
1: Kasi hindi ko na kaya, Dok.
3: Sige.
1: Talaga. Tapos yun nga, ang tanong ko lang, I'm just wondering,
3: possible.
1: How Apo.
2: Nangyari na
1: ang dalawa. Talo yung babae. Kasi po, ang word niya, kinontrat ko yung babae. Iniisip ko lang, baka naman sabi ng babae, teka ko mabuntis. Ano teka pag dalawa ko sa iba. Kinontrata. Kasi dok, ang isang pinagtatanong ko, nagtatak, I wondering why madali siya naging babae before me. Tapos, during our marriage, may isa pa bago yung babaeng ito.
2: Okay.
1: May isa pa. Hindi rin nabuntis.
3: Hindi nabuntis.
1: Hindi. Wala siyang anak sa iba. Ito lang yung
3: sige.
1: Inaano niya na. Naanakan daw niya.
3: Naanakan daw
2: ng
3: niya.
2: Ng dalawa.
3: Alam mo, partner.
1: Dalawa pa daw.
3: Alam mo, Pam, partner and Pam, no? Yung regarding the sperm, pwede siya kasing somehow, no, sutok sa buwan, pwede makorek.
2: Okay.
3: Diba? Kasi bata pa naman. Pwedeng dumami ang sperm, pwedeng gumalawang yeah. sperm.
2: Noong time
3: na yun,
2: 34 lang eh.
3: Right.
1: Hindi po, nung kami, 34. Pero nung nakilala niya yung babae, 40 na siya. Tsaka stressful po ang trabaho niya, police.
3: Yeah. Uh-huh. Irregardless yes. yan. Okay? Kasi bata pa rin, diba?
2: Bata pa rin na 40 actually.
3: Bata
2: sa
3: pa rin yun.
2: Yes.
3: Okay. So first is pwedeng naging proof. Yung kanyang analysis ng sperm.
2: Baka nalaman niya, so ginawa niya ng paraan.
3: Correct.
1: Ah,
3: no?
1: Yes. Oo, baka.
3: Pwede, no?
1: Baka so, nag-vitamin siya.
2: Mm-hmm.
3: Right, no?
1: Apo.
3: Pangalawa, para malaman talaga na anak niya yun, magpa-DNA test siya. Hindi ba?
1: Ang sabi nga po sa akin, sina-challenge niya ako, papa-DNA niya, pag positive anak niya, maghiwalay kami. Eh sabi ko, ano ko tanga? Di sinerte ang sinerte ang kabit. Sabi ko, mamamatay siyang kabit.
2: Oo.
1: So, hindi po ako sumagot sa challenge sa ano niya.
2: Okay.
1: Sabi ko, that's a devilish act. Sabi ko, ay ang masama kasi sabi niya wala na siyang Diyos kaya niya nagawa yon. Sabi ko, mabuti pang mawala na ako na asawa mo, huwag lang ang Diyos.
2: Okay. So yung tanong, sasagot sa tanong mo, Pam, posible. Posible pa rin
1: posible.
2: Talaga
1: improve.
2: Na nag-improve at kaya niya nabuntis.
1: Saka bata pa po yung babae.
3: Tama.
2: Yes.
1: 23 po.
2: Okay. Yun.
1: Talagang pinili niya no po. Pinagplanuhan niya.
2: Siguro meron kasi siyang gustong patunayan din.
1: Apo, hindi po, inudyukan daw siya ng tatay niya. Kaya sabi ko, ang sama naman ng family mo.
2: Okay.
1: Nasaktan talaga lang. Ako, traitor silang lahat.
2: Pero alam mo, Pam,
3: you're full of hatred.
2: Yes,
3: pag move on ka na.
2: Pero alam mo, Pam, diba? With that kind of man, di ba?
3: Yes.
1: Hindi po, I'm happy now kasi I'm just with my adopted son.
2: Okay.
1: Walang sumisigaw kasi stressful siya kasama.
2: Oo,
1: lagi siya nakasigaw dahil problemado siya sa... Siyempre, magigipit siya. Dalawa na yung inaano niya eh.
2: Oo. Siguro si Pam, gusto lang niya magkaroon ng sagot yung tanong all along sa utak niya kaya siya tumawag sa atin.
3: I'm sure okay ka na.
2: And that's
1: Apo. Thank you, Doc.
2: And that's good, Pam, ha? At least, naghanap ka ng sagot para dun sa tanong mo.
1: Opo, kasi na-challenge. Pwede kaya ba yun?
3: Pwede naman din kasi.
2: Okay.
1: Thank you, Doc.
2: So, salamat din,
1: Pam. Thank you, Ma'am.
2: Salamat sa pagtawag sa amin. Lagi kang tumutok, ha? Lalo na. Uy, wait. Si Pam. Pam, di ba you're 60 na? Sabi mo you're senior citizen na?
1: Yeah, just recently lang.
3: Pero ang boses, ha?
2: Oo nga. Pero you listen to us pa din kasi kumisa meron tayong natatakil tungkol sa... tungkol sa health naman ng babae pinag-uusapan natin. At taga-radio ka rin before.
1: Before po.
2: Kaya
1: po
2: na maganda yung boses.
1: Counseling program.
2: Okay.
3: Good.
2: Wow. Okay.
1: At saka, ano mo, Doc? I'm visually impaired.
2: Mm-hmm.
1: Before we got married, alam niya yon. At sabi ko, hindi ako malandi. Hindi kita nilandi.
2: Okay.
1: Naging mabuti akong asawa, pinaglingkuran kita, ganito ang... Kasi tinago niya, imagine, malaman mo, daddy, may tumatawag babae. Oh my God, parang akong binuhusan na ang kumukulong.
2: Okay.
1: Buti na lang may baby kami na ano. Ayun, yun na nagpapasaya sa akin.
2: Okay. You channel it, yung happiness mo, yung sarili mo. Channel mo sa kanya.
1: Saka God is so good.
2: Yes,
1: God
2: ma'am.
1: Is so great talaga. Inilayo niya na ako sa masama.
3: You're okay now, no?
1: Apo, wala pong problema. Kaya lang syempre napag-uusapan yung nakaraan. Kaya syempre...
2: Bumabalik.
1: nasasabi mo lang yung mga words na ganun.
2: Sige. Okay.
1: Look, so, thank you po,
2: thank
1: ma'am.
2: You. Thank you.
1: Po.
2: Thank you, dear ma'am. ma'am. Ayan. Si alias Pamela po ng Quezon City. Napakaganda nung tanong niya. Actually, na-discuss natin yung dati eh. Mm. Yung, di ba, yung kapag mababa yung sperm count.
3: Mm-hmm.
2: Oo. Pero yun nga. So, well, sabi nga, all is well that ends well. Di ba?
3: Masaya naman daw siya. Mm-hmm. That's
2: diba?
3: Good.
2: So, ayan. So, tuloy-tuloy na tayo doon sa ating physical red flags. Kailan ba pwedeng sabihin sobra na?
3: Pag sobra
4: tama
3: na.
4: Tama na.
3: Okay. Tama na. Sobra na.
2: Oh, yes. So, oh, okay. Bago tayo pumagbasa ng ilang mga sagot.
3: Masakit na yung ari mo, kuya. May sugat na.
2: Bug-bug na siya.
3: Ayan. may umaray sa likod
2: oo
3: mo.
2: Oo nga.
3: Aroy.
2: Ayan. Ay, naku.
3: Pag paulit-ulit yung
5: after
3: discomfort.
5: Ala?
3: What? After 5 minutes, sobra ka naman. Okay? So, kung paulit-ulit po yung discomfort at hindi na gumagaling ang iritasyon, dapat magpahinga at magpakonsulta na kung kinakailangan. You stop. Stop. Diba? Ano pa, partner?
2: Ayan. Isa pa. Warning sign na po yan. Kapag ka nakakaramdam ka na parang namamanhid na siya.
3: Hello.
2: Or nagiging sensitibo na siya. Ibig sabihin, kunyari, nagsuot ka ng underwear mo, matumama lang sa underwear mo, sa tela, medyo ouchy na siya.
3: Ah.
2: So, extreme. Nag-ouchy siya or namamanhid na. Kala ko puso lang ang namamanhid, kita, Dok. Hindi pala.
3: Pag namanhid, aba, kahit na mag-brief yan, hindi niya namaramdaman.
2: Kaya nga. So,
3: meron ba akong bird?
2: Ayan. Baka lumipad na. Hindi mo pa alam.
3: May pa yung bird.
2: Ay, nako.
3: Hindi ba? Ito pa isa, ha?
2: Ano pa?
3: Physical red flag. Kasi sobra na. Pagkapuyat, nako, at pagkapagod.
2: Ayan. Yung kahit okay? na nagpahinga ka, pagod ka pa din.
3: Na nga eh. No? Pero gusto-gusto pa rin.
2: Kasi nga, sobra na yung fluid na lumalabas sa'yo.
3: Di ba? To yung testicles mo, kuya, no? Sobra na. Labis-labis na kasi yung sexual activity mo. Pahingahin mo naman yan.
2: Maawa ka naman. Kasi kahit na yan, may pabrika dyan, may factory ka ng similya, nauubos pa din yan, natutuyuan yan, di ba?
3: Talaga naman, oh.
2: Eto pa, Tita Doc, yung paulit-ulit na pelvic pain o yung groin pain, di ba? Yung discomfort. Oo. Yung parang mabigat na yung balakang mo o kaya yung singit mo, masakit na. Or mabigat na, na hindi mo maintindihan kung manganganak ka na ba.
3: Ayan.
2: Di ba, Tita Doc?
3: Naman. Okay. So, alam niyo po, meron mga tinatawag na emotional warning signs. Okay? Aba, may problema ka na sa utak.
2: Pagkaganda.
3: Okay? Kasi hindi mo na mapigilan yan. Hirap na hirap kang pigilin ang sarili. Okay? Kapag pakiramdam ng isang tao, hindi na niya makontrol ang pagnanasa. Kahit gusto niyang bawasan, maaring senyalis ito na unhealthy pattern.
2: Ayan. Mental disorder na siya. It becomes a mental disorder, no, Tita Doc?
3: Yeah.
2: Ito pa isa. Ginagamit mo yung masturbation bilang paraan para harapin mo yung mga problema mo o takasan yung mga problema mo.
3: Grabe, no?
2: Diba? Kasi diba, siguro hindi maganda yung pakiramdam. So, gagawin niya yun para sumarap yung pakiramdam niya o gumaan yung pakiramdam niya. Pero mali yun, Tita Doc.
3: So, parang outlet niya yun kasi meron daw siyang release.
2: Yes.
3: No?
2: Uh-huh.
3: Ito pa isa. Isang emotional warning yung guilt o pagkabalisa. Okay? Kung palaging may matinding guilt, hiya, or emotional distress pagkatapos gawin ito, ang mahalagang suriin kung ano ang ugat ng nararamdamang ano yung naramdaman mo? Ba't ganun ka?
2: Oo, ano? Bakit puro yun na nasa utak mo? Di ba, Tita Do? Tapos parang iba na yung ayos mo pagka ganun eh.
3: Mm-hmm.
2: Parang ano na? Stress ka na. Although nakaka-release siya ng stress, at the same time, mukha kang stressed.
3: Mukhang pagod ah.
2: Yes, mukha kang pagod, di ba?
3: Malalim ang, nangingitim yung mga mata.
2: Tapos yung hair mo, parang di ka na mabangong tingnan. Di ba? Kasi nga, stress ka na sobra.
3: Okay, meron kang tinatawag na obsessive thoughts.
2: Yun, yun yung maghapon, thoughts. Yun na lang ang iniisip mo. Diba? At pinaplano mo na mamaya pag uwi ko, ganito gagawin ko. At mamaya pag break time, ito gagawin ko. Diba?
3: Wow, sobra naman yun ano. Parang malaking bahagi na ng araw ang ginugugol sa pag-iisip, pagpaplano, paghahanap ng pagkakataong mag-masturbate.
2: Yes.
3: Wow, yun na lang gusto mong gawin? Ha?
2: Oh,
3: ano
2: diba?
3: Ba yan?
2: Parang wala siyang pinag-iba sa pagkain pag na-addict ka sa pagkain, di ba? Food addiction. Wala ka ng ibang nasa isip kundi kumain.
3: Yeah.
2: Kung kumakain ka pa, ngumunguya ka pa, pinagpaplanuhan mo na yung susunod mong kakainin. Diba?
3: So, wala kang focus. So, hindi ka productive. Ha?
2: Yes. Oo. Ako, pero bukod sa physical, mental, Tita Doc, meron pa tong ano, ha, may warning signs sa mga relasyon. Ah. Pag sobra mag-masturbate, Tita Doc, may
3: ano
2: epekto siya.
3: Ano ba yung una, partner?
2: Una ko yung unang-una, ayaw mo na, umiiwas ka na sa partner mo, sa intimacy. Kasi diba, yun
3: ano
2: nga yung
3: gusto.
2: Oo, gusto niya solo sex na lang.
3: Ah, ayaw ng partnered sex.
2: Mm-mm.
3: Manunood ng porn. Tapos kaya solo sex.
2: Tapos hindi na siya masatisfy ng partner niya. Kasi nga, yung nararamdaman niya kapag siya nagmamasturbate, yun yung gusto niya maramdaman. Which, syempre, hindi maibibigay ng partner, Tita Doc.
3: Iba kasi yung grip ng kamay sa pagpasok ng ari sa loob ng puwerta. Okay? Iba din yung sikip, iba din yung luwag ng vaginal canal.
2: Iba yung control eh, no?
3: Yeah. Tapos may mabilis. Minsan, if, syempre, pag nag-masturbate yung kamay, mabilis, dahan-dahan. Eh, pag you're just entering the vagina, parang iba eh.
2: Yeah, of course.
3: Hindi siya nag-enjoy.
2: Oo, so hindi na niya yun ma-enjoy. Nabibitin na siya doon.
3: Kaya umiiwas siya sa intimacy sa partner.
2: Ay.
3: Ano pa isa, partner?
2: Oo, yun. Dahil, syempre, umiiwas na sila sa intimacy, Tita Doc, wala nang emotional connection.
3: Wala na.
2: Hindi na sila nag-uusap. Syempre, yung babae, parang bakit? Hindi, kapalit-palit ba ako? Yun yung tanong niya. Kulang pa ba ako? Kulang na ba ako? So, unti-unti, nagkakaroon na sila ng emotional disconnection. Ay, nako.
3: Paano kung sumagot yung lalaki? Kulang pa ba ako? Tapos sumagot yung lalaki.
2: Ano?
3: Oo.
2: Kasi meron akong ginagawa na hindi mo kaya. Unless, baka sabihin ng lalaki, sige, gawin mo to. Pagka ganun, pinwersa ni lalaki si babae na gawin yun sa kanya, syempre, that is naman so disrespectful, Tita Doc. Hindi dapat ganun.
3: So, mag-usap kayo, ha?
2: Oo.
3: Pero, yun, mga warning signs po yun. Yung isa naman, pagtatago at pagsisinungaling. Tatago pa na, manunood ka lang. For example, nanood ka ng porn. Tapos nagmamasturbate ka, hindi mo nilock yung door, kuya.
2: Ay, nagulat. Pag nagbukas si misis.
3: Eh, kitang-kita yun.
2: Correct.
3: Ang gagawin mo, titigil ka ba?
2: Pagka ganun, mag-aaway. Pag mumulan yun, I don't think away, Tita Doc, na maingay. Magkakaroon kayo ng cold war, kumbaga, silent treatment sa isa't isa. Yung isa na pahiya, diba? Pero kunyari galit, si lalaki. Si babae naman, shock. It's more like shock. Hindi siya galit, pero nahiya siya. Tapos shock siya. So, magkakaroon sila ng silent treatment sa isa't isa.
3: May kilala ako, partner. Matagal na to eh. No? Kinento lang niya sa akin. Nahuli niya yung partner niya, yung masawa niya, na yung sinasabi nga natin, nanonood ng porn, tapos nagmamasturbate.
2: Yeah.
3: Tapos hinahanap niya, kasi kakain na, dinner time na eh, di ba?
2: Okay.
3: Pagbukas niya ng pinto, ayun na nakita niya. Tapos anong reaction mo? Sinigawan ko. Sinigawan.
2: So, para naging bata na sinigawan.
3: Oo.
2: Okay.
3: Tapos, nagalit din yung asawa niya.
2: Siyempre, napahiya.
3: Kaya nga, ano? Anong ginawa? Tinigil ba? Hindi. Sabi niya, isara ko daw yung pinto.
2: Pero, di ba, ano susunod? So, yun na yun. Hindi sila magkikibuan dalawa. Kasi pareho silang, may yung isa, hindi niya naintindihan. Feeling niya na betray siya. Yung isa naman, feeling niya, napahiya siya. Oo. So, pagmumula ng malaking gulo sa isang relasyon. Ay, diba? So, mamaya, Tita Doc, ipag-usapan naman natin yung mga, kapag, yung talaga mga dangers, diba?
3: Sige.
2: Oo. Pagka sobra na talaga.
3: Sobra na.
2: Kumbaga, doon ka na naka-angkla daily. Diba? Sa masturbation. Bilang isang lalaki. So, ito, hindi lang po ito sa mga adults na lalaki na o yung mga young adults. Kundi yung may mga nanay o yung mga tatay na baka nakikinig na may mga teenager kayo, this early, pwede na nilang kausapin, di ba, Tita Doc?
3: Yes.
2: Pero ngayon, ito muna yung mga sagot sa ating mahiwagang tanong.
3: Paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner? Biglaan ba o tahan-tahan?
2: Ayan. Si Elaine ng Lawag City, sabi niya, ako naman gusto ko yung may konting surprise. Pero hindi naman yung nakakagulat. Halimbawa, sweet dinner muna sa bahay o simpleng bonding bago matulog. Mas na-appreciate ko yung ganung effort kaysa sa biglaan agad.
3: Ganun ba, Elena? So, punta tayo ng tugigaraw, si Richard. Sabi niya, hindi ako sanay sa sobrang diretsyang pagyaya. Mas gusto kong iparamdam muna sa partner ko na mahalaga siya sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagiging present sa kanya. Ma'am Amy at Doc Lulu, para sa akin doon nagsisimula ang tunay na intimacy.
2: Mm-hmm. Si Jonah ng Bataan naman, sabi niya, kapag pareho kaming walang iniisip at magaan ang pakiramdam, doon mas madaling magkalambingan. Wow. Hindi ko kailan mang gugustuhin na mapilitan ang partner ko. Kaya mas gusto ko yung kusang nangyayari dahil pareho naming gusto ang moment.
3: Mm.
2: Tama naman.
3: Jonah. Mm-hmm. Ito lalaki naman, si Peter ng Ilagan. Saan ba parte ng Ilagan?
2: Isabela. Ilagan City, Isabela.
3: Okay. So sabi niya, sabi ni Peter, sa totoo lang, mas gusto ko ang dahan-dahang paraan dahil nakakakilig. Talaga naman. Hindi lang kasi ito tungkol sa pag-aaya, kundi tungkol din sa pagpaparamdam na mahal at pinahalagahan mo ang partner mo. Magandang ganitong usapan, Doc Lulu at Ma'am Amy, dahil maraming mag-asawa ang makakakuha ng magandang aral dito.
2: Ayun, oo. Minsan talaga. Pero minsan, pwede rin haluan ng biglaan paminsan-minsan.
3: Oo naman.
2: Para lang may variety.
3: Yes.
2: Diba? O, ito may sagot. Si Berna.
3: Sabi.
2: Sabi niya, ang sagot ko po sa question of the night ay dahan-dahan. Magpapapansin po muna ako.
3: Ay, talaga.
2: Tipo magsa-shower at magpapabango. Tapos dadaan kunwari. May gano'n na. Magsusuklay para mawisikan siya ng konti from my hair. Tapos dahan-dahang kukunin sa kamay niya ang sipi niya, sabay bubulong. Ready ka? Game ako. Ganun. Para siya naman po ang lumambing sa akin. At yun na. Mas naramdam po kasi pagdahan-dahan, feel ang sexy moves kahit hindi nakikita.
3: Kaling.
2: Oo nga naman.
3: Sexy moves.
2: Yes. So, excited daw siya makita tayo both. Love you mga tita. I love you, Berna.
3: Ay, darating siya sa July 18.
2: Yeah, July 18.
3: Oh, good.
2: Yan. Pupunta siya doon sa ating event ng DZMM. 40 years, apat na po kami. Ayun. Diba? So, nakakatuwa, diba? Oo nga naman. May gusto ko yung medyo pawisik ng konti yung buhok.
3: Tama, kasi long hair siya, diba?
2: Oo.
3: Long hair.
2: Oh, pero narinig ko yan dati sa partner ko din sa isang show.
3: Mm-mm.
2: Dati, sa ibang stasyon.
3: Yes.
2: Sinabi din niya yan, tuwan-tuwa daw sila sa mga babae na, sa misis niya, actually, pag ginaganon siya. Yung darating daw siya, tas nag-shampoo. Sabi niya, alam daw niya kapag ka naamoy niya yung shampoo, yung conditioner, at basa ang buhok ni misis.
3: Yun na?
2: Alam na daw niya. It's game.
3: Game time.
2: Game time.
3: Pero partner, wait lang, tanongin kita. Okay. Pagkapaligo ba, do you dry your hair?
2: Yeah.
3: No, sa mag-asawa or ganun, misik mo yung...
2: Ako personally, pag wala akong lakad, no, I don't dry my hair na.
3: Yeah.
2: Iyaan ko na lang siya. So parang sa air na lang siya, air dry na lang siya.
3: Okay.
2: And I even sleep with my... hair wet. Yes. Mm-hmm. So, para malamig, di ba?
3: Sige.
2: Hindi naman daw po totoo na ano, mapapasma kakapag ginagawa.
3: Ay, hindi totoo yun. Mababasa lang yung una.
2: Yes. Pero ito, sagot pa kayo. Paano nyo po inaaya makipagtalik ang inyong partner? Biglaan ba o dahan-dahan? Ipadala po yan sa...
3: Hoy, talaga naman ha. Ito si Zach talaga, kalampag.
2: Sagot kayo. Sa 0919-278-3000. Uy, merong request si Tita Lina ho ha. I Need You Back by Raymond Lauchenko. Ipatugtugin na natin yan. Okay, so dyan lamang kayo dahil mag-break lamang kami at maya-maya magpapatuloy pa rin ang Private Talks.
0: Private Talks.
2: Private Talks.
0: Sa DZM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 2 minuto makalipas ang alauna ng nagmamadaling araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama si

0: hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Your song request.
2: Song request
1: on Private Talks.
2: Private Talks.

0: Call me Amy. Amy on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks.
1: Okay, it's 1:21 na nagmamadaling araw. Ready to take this chance again by Barry Manilow. Wow. Ang ganda. At sa mga nagre-request po, sige, mag-request po kayo, ipadala lamang sa 0919-278-3000 kung saan ipapadala nyo rin po yung sagot sa mahiwagang tanong. Paano mo inaayaw makipagtalik ang iyong partner? Biglaan ba? Or dahan-dahan?
2: Bakit na Tagalogin mo nga muna yung sinabi mo kaninang kanta?
1: Ha?
2: Tagalogin
1: ready
2: mo.
1: To take this chance again? Handa na magasinimplihan, handa na ako magmahal ulit.
2: Ganun ba yun?
1: Yun kasi yung ibig sabihin ng song. Now I'm ready to take this chance again with you.
2: Okay.
1: Handa na ako magmahal ulit. Yun yung Tagalog.
2: Alam kasi yun yung second round.
1: Okay. Alam mo na magkaiba talaga tayo ng isip, no? Ako yung paano ba? Ikaw rated SPG. Si Tita Doc, SPG talaga eh, di ba? Anyway, ito yung mga sagot, Tita Doc, sa tanong, sabi ni Vanessa ng Kabanatuan.
2: Sabi.
1: Sa tingin ko, wala naman tama o maling paraan. Basta pareho kayo na may gusto. Sa amin, madalas nagsisimula lang sa simpleng lambingan at tawanan hanggang sa maging mas close kami sa isa't isa. Kaya mas gusto ko talaga yung dahan-dahang approach kaysa sa biglaan.
2: Dahan-dahan, partner, ha? Yan ang gusto niya. Sabi ni Mark naman, to partner, layo, Coronadal.
1: South Cotabato.
2: Sabi ni Mark, minsan, biro ang ginagamit kong paraan para gumaan ng atmosphere. Kapag tumatawa na kami at pareho kaming relax, doon ko na lang ipinapakita ang intention ko. Ma'am Amy at Doc Lulu, malaking tulong talaga ang pagiging open sa partner para maiwasan ng hindi pagkakaintindihan.
1: Tama.
2: Partner, wait lang. Minsan, biro. Ano yun?
1: Kasi ganun yung mga paraan ng mga lalaki ko minsan. Kahit naman pagka nagliligawan, di ba? Minsan akala mo, ginujoke ka lang. Nagjijoke yung lalaki, yun pala, is just trying to get your attention.
2: Oh.
1: So, pag may gusto yung actually, isa daw yun sa science na gusto ka ng lalaki.
2: Papakyut?
1: Diba? Sa pag-aaral, yes. Actually, sa pag-aaral, yan, yung simpleng lingwahe natin, pagpapakyut. Nagpapakyut sa sa'yo. Yun yung biro ng... Kaya ngayon, di ba, pag sinasabing, pag yung lalaki, ikaw lagi yung center ng mga jokes niya, it means meron siyang gusto talaga sa'yo. Dalawang bagay, pwede naman sinusukladuhan ka. Ganon. Pakyut nga kasi itong mga lalaki ito eh. Si Cheryl naman namang Kalamba, Laguna.
2: Sabi
1: niya, hindi ako komportable sa biglaang pagyaya. Mas gusto ko magsimula sa simpleng yakap o paghawak sa kamay habang nagkikwentuhan kami. Kapag pareho naming nararamdaman na tama ang timing, mas nagiging natural ang lahat. Ang topic ninyo ngayong gabi ay talagang napapanahon. Ganun?
2: Papanahon kasi bagyo.
1: Okay.
2: Punta tayo ng Gabo. Elonga po, si Ben, sabi niya, sa relasyon namin, communication talaga ang number one. Hindi kami nahihiyang magsabi kung pagod ba kami o gusto lang munang magpahinga. Doc Lulu at Ma'am Amy, pakiramdam ko mas nagiging matatag ang samahan kapag marunong kayong makinig sa isa't isa.
1: Yes, talagang communication is the key.
2: Yeah.
1: Diba? And understanding.
2: Mm-hmm.
1: Si Reyna naman ng Dumaguete City, sabi niya, mas gusto ko yung hindi minamadali. Kahit simpleng pagyayakap lamang muna at pag-uusap tungkol sa mga plano namin, sapat na para maging malapit kami sa isa't isa. Kapag may respeto at pagmamahal, kusang nagiging maayos ang lahat.
2: I like her name, Reyna.
1: Kaya nga eh, di ba? Yeah? Queen. It means queen in English.
2: Yes. So, let's go to San Carlos. Saan yung San Carlos, partner?
1: Pangasinan.
2: Ba,
1: sinusubukan mo yung aking geography, partner. Kanina pa. Buti na lang nasasagot ko.
2: I like it. Punta pa, hindi pa ako nakapunta dyan eh.
1: Ah, San Carlos? Okay.
2: Punta ka na? Ano
1: sa basta dyan? Pangasinan, naiikot ko dati yung Pangasinan Ako, paborito ko dyan yung mga gulay nila, basta Pangasinan. Tapos yung tupig, nasa
2: tupig,
1: Pangasinan.
2: Gusto ko yan.
1: And then yung mga fruits nila, kasi mga fresh produce talaga. Kasi marami dyan farm, Tita Doc. And yung mais na white.
2: Matamis ba yung mais na white?
1: Oo, masarap siya, Tita Doc. Iba yung texture niya, medyo malagkit.
2: Sandali lang, pagdating sa mais. Ano yung masarap na ginataang mais? Anong klaseng mais ang gagamitin?
1: Well, Para sa akin, pwedeng mix, di ba?
2: Anong mix?
1: Mix na puti at saka yung dilaw. Uh-huh. Yung Japanese corn. Masarap kasi yung Japanese corn. Kaya malalaki lang nga yung
2: ano yung malagkit
1: niya.
2: Malagkit.
1: Yung white yun, Tita Doc.
2: Uh-huh.
1: Oo, yun talaga yung pang ano. Iba kasi yung texture niya talaga eh.
2: Pag ginataan,
1: oo,
2: mais.
1: Mm-mm. Pero sa karaniwan yung yellow corn kasi nga, para buo naman yung makakain mo. Kasi pagka yung puro puti, ang mangyayari, Tita Doc, hindi para madudurog siya.
2: Ah, mm-hmm. Pero partner ha, punta lang kami sandali sa pagkain ha. Yung bang nilaga, oh. Nilaga, ah, matawag ito, nilaga.
1: Nilaga sa is. Ah, nilaga, okay.
2: Nilagang spare ribs.
1: Baka or pork ribs.
2: Nilalagyan mo ng mais.
1: Yes.
2: Ah, talaga?
1: Oo, masarap.
2: At saka ano pa?
1: Pero magugulat ka sa mais, Tita Doc. Hindi
2: bakit?
1: Niya na-absorb yung lasa nung sabaw.
2: Mm-hmm.
1: So, pwede mong kainin. Pag kinain mo yung mais na nando sa nilaga, yung wala siyang halo na lasa nung ulam.
2: Bakit may mais na matigas?
1: Mais na matigas?
2: Hindi ka. Kasama na siya ng...
1: Ah, baka luma na siya, Tita Jo.
2: Ah, luma. Pag ganun?
1: Opo, oo. Matagal na siya na-expose.
2: Matanda na yung mais.
1: Matanda na.
2: Mm-mm. Matanda na.
1: Mas maganda
2: yung... Mas matanda na. Magtigas man yung mais. Ano ba yan?
1: Tawa na tawa. Parang magalit yung mga matanda sa atin. Para pag sinabi natin, pag matanda na, matigas na.
2: Aba, why not, di ba?
1: Mais po ang pinag-uusapan.
2: Ah, mais. Mais po yun.
1: Opo, mais
2: Lolo.
1: Po yun, ha? Okay. Sino pa ba?
2: Si Noel. Tundali ko pa nabasa pala. Sabi ni Noel ng San Carlos, Doc Lulu at Ma'am Amy, para sa akin, hindi kailangan ang magarbong paraan. Ang importante, alam mong handa rin ang partner mo. Kapag pareho kayong comfortable, mas nagiging masaya, ang inyong pagsasama at wala kayong pag-aalinlangan.
1: Ah, oo, diba? Ay, nako. So, ayan, ha? Sagot pa kayo sa amin, ha? Paano nyo inaaya makipagtalik ang inyong partner? Biglaan ba or dahan-dahan? Yan, ipadala sa Tita Doc?
2: 0919-278-3000.
1: Yes, or tawag kayo sa amin. Baka meron kayong gustong ikwento, ikonsulta, o mag-request sa amin. Pwede po sa 892-44101, locals 5671, 5672, at 5673. Okay, so ngayon balik na tayo sa ating discussion, Tita Doc. So kanina, nabanggit natin, di ba, yung mga warning signs ng sobrang masturbation sa isang relasyon.
2: Yeah.
1: Yung mga masamang epekto, di ba?
2: Yes.
1: Ngayon, ano naman kapag sa sarili mo? Yung sobra-sobra na talaga.
2: Sobra-sobra na?
1: Mm-mm.
2: So baka kung estudyante ka, bumabagsak ka na.
1: No.
2: Hindi ka na pumapasa sa...
1: Kasi nga, nagsishrink na yung brain mo. Diba?
2: Diba? So, affected yung pag-aaral partner.
1: Oo. Oh, oh. Diba yung mga young adults or adults nga, trabaho?
2: Mm-hmm. Paano na? Hindi ka na nakakapasok ng aga.
1: Naku.
2: Tapos doon pa sa ano, sa opisina, sa partner, sa opisina, ha? Pupunta ng CR.
1: Yeah.
2: Ang tagal lumabas.
1: Correct. Oh,
2: nag-masturbate pala.
1: Yung pala, imbis sa kumain ng lunch, pagka-lunch break, andun sa ano.
2: Mm.
1: So kasi nga nagkakaroon ka na ng abnormality sa utak.
2: Yeah.
1: Oo, yun ay hindi mo napapansin. Diba?
2: That is too much na pala.
1: Yes, that's too much na. Kasi doon ka na nakadepende.
2: Yeah.
1: Doon sa ano na yun, sa sexual stimulation na yun, na masturbation.
2: Yes.
1: Naku.
2: Yung isa naman partner tinatawag na social isolation.
1: Ayan.
2: No, laging gusto mo mag-isa para mag-masturbate ka lang. And then, nahihiwalay ka rin sa iyong pamilya.
1: Sa mga kaibigan, di ba? Para nagiging abnormal ka na talaga, kumilos.
2: Kaya nga.
1: No, Tita no? Doc?
2: Pati sa partner mo, iniiwanan mo na. Wala ka ng, you know, you have social withdrawal.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Mm, paano ba yan?
1: Oo, tapos meron ka ng emotional distress.
2: Mm.
1: Yung pakiramdam mo, di ba, na yung pag nawala yung habit na yun, eh, pwede kang, alam mo yun, parang doon ka na nakadepende talaga, sabi nga natin kanina, doon sa stimulation na yun.
2: Yeah.
1: Lahat-lahat na yun, doon ka na nakakapit, doon ka na nakaangkla, which is hindi healthy.
2: Hindi talaga.
1: Sa isang tao.
2: Sabi nga daw nila, partner, yun daw na lalaking mahilig mag-masturbate.
1: No.
2: Tingnan mo daw yung palad.
1: Bakit?
2: Marami daw kulugo.
1: Kulugo?
2: Ah, kulugo.
1: Bakit kulugo? Pwede pa kalyo. Pero bakit naging kulugo, Tita Doc?
2: Para naging joke siya, either kalyo or kulugo.
1: Joke yun. Okay.
2: Ay.
1: So, Pagka pala bago ka magpakasal,
2: hawak-hawakan mo muna yung
1: kamay. Tingnan mo muna yung kamay. Tapos tanungin mo, bakit magaspang yan? Ano ba pinagkakaabalahan mo?
2: Naman. Anong pakialam mo?
1: Oh, pag tinanong, wala, masipag lang ako. Nag-ano ka ba? Nagsisiba ka ba ng kahoy? Bakit ang tigas ng palad mo? Mga ganun. Dapat tanong.
2: Ayun na naman yung tigas na yan. Sa mais lang yan ha.
1: O kaya nga. Ay nako, wag na nga, iba na lang. Ito na lang. Paano kung nandun na siya sa sitwasyon na yun, Tita Doc? Meron bang paraan para makaabitaw siya dun sa masamang habit na yun?
2: Yes, no? Mm-mm. So, alamin po ninyo kung ano yung trigger, okay, na naguudyok sa inyo sa habit, no? Tulad ng, nabobor ka ba? Kaya mag-masturbate ka na lang.
1: Wala ka bang ibang pagkakaabalahan?
2: Sobra ka bang lungkot?
1: Yun! Baka dun, ano, sa sobrang lungkot, Tita Doc.
2: Tapos sabi nila, pag stress daw, nagmamasturbate.
1: Yes, no? So,
2: pero kaya lang, paulit-ulit, nasarapan na eh.
1: Paano kaya ba? Nga sa simula, parang wala lang, bandang huli, iba na. Wala siya, parang kang na-addict sa sigarilyo, sa alak, sa pagkain. Ganon din po yun.
2: Yes, correct.
1: So, hindi natin sila pwedeng i-judge. Dapat itulungan din sila.
2: Yes.
1: Kasi hindi na healthy. Okay. So, isa pa yun, no? Diba? Para makaiwas ka, magkaroon ka naman ng ibang gawain.
2: Tulad na ano kaya yan?
1: Yeah, pwede ka mag-sports. Uso ngayon yung ano, mga...
2: Pickleball,
1: diba? Oh. Or mag-running, ayan. Mm. Or walking, kung hindi mo kaya mag-running. Walking ka.
2: Eh, swimming kaya ba niya?
1: Swimming, pwede din.
2: Saan? Sa anong dagat? Na may rip currents.
1: Ay, wag doon. Delikado. Pero para hindi na siya lumayo. Simple. Kunyari, di ba? Kasi gagastos pa. Para walang gastos, walking or running is very good.
2: Yeah.
1: Oo. Mga naka 10,000 ano ka, steps ka sa walking, pag naman hindi ka pa napagod at hindi ka nakatulog, ewan ko na lang. Gaganda pa yung katawan mo.
2: Gusto ko partner yun, mag-yoga tayo at tai chi.
1: Yoga.
2: Kaya okay. Natin yan?
1: Oo, tai chi, minsan ginagawa ko. May mga ilan-ilan sa tai chi o sa pilates na pwede sa bahay, di ba?
2: Yeah, okay.
1: O yung pagkagising or bago matulog.
2: Sige, punta ako sa iyo tapos sabay tayo.
1: Sa ha? Unit, o pwede, pwede.
2: Okay lang.
1: Mamaya. Sige, akyat ka. Ayan. Ano pa, Tita Doc?
2: Ayusin mo yung routine mo, okay? Ano? Pag naayos yung routine mo, then syempre sa umaga, alam mong gagawin, tanghali o gabi. Tapos, kasi di ba nabanggit natin partner kanina, kung balanse naman ang iyong pamumuhay,
1: yeah.
2: You can still masturbate. Kung balanse. Mm-hmm. Kung hindi, ay paano na yon? Morning, lunch, dinner, nagmamasturbate ka, iba na yun, ha?
1: Yes, so siguro dito sa ayusin yung routine, pag alam mo yung ganung oras, di ba, hinahanap mo siya, find something na gagawin mo. Lumabas ka muna ng bahay, di ba? O magkaroon ka ng kalikuti na iba. Basta huwag yung sarili mo.
2: Mag-cross-stitch ka.
1: Lalaki, Tita Doc? Bagay, pwede din naman.
2: May kilala ako nag-cross-stitch.
1: Nag-cross-stitch na lalaki?
2: Oo.
1: Oh, really? Talaga? Wala, kakagulat lang. Pero pwede nga. Pwede naman, oo. Pero yes. Tinuturo yan kasi sa school sa babae. Diba? Hindi nga ako natuto. Hindi ko rin alam kung paano ko nakapasa.
2: Duling-duling.
1: Oo, diba? Wala akong tiyaga sa ganun, Tita Do. I find it boring. Ayan. Hindi ako normal na babae. Pero hindi kasi lahat ng babae talaga into that ano activity.
2: Alam mo yung cross stitch, hindi ba pareho din yan sa pag ang tawag doon?
1: Pagganchilyo? Isa pa yan. Oo, ganchilyo. Chain lang ang natutunan ko dyan.
2: Ano sa English yun? Pangganchilyo. Magtama yate.
1: Teka, tanungin natin kay AI. Ayan, oo. Ganchilyo in English.
2: Tanong mo, si Zach. Sige. Zach, ano yung mga pangganchilyo? Ano yun? Sige, marami mo.
1: Pwede mong... crochet.
2: Crochet! Ayan.
1: Okay, ang diba? Arte, crochet. Ganchilyo.
2: Hindi ba yung mga nag-gaganchi? Ayan, alam na namin.
1: Oo, nasagot na namin. Late ka na.
2: But how do you say in Tagalog ulit?
1: Ganchilyo.
2: Hindi ba may mga magagaling na pati kumot? No?
1: Yeah, oo. Meron. Tapos yung iba nga, like yung, ano sabi mo kanina, yung isang ginagawa?
2: Cross-stitch.
1: Di ba yung iba, fini-frame pa nila.
2: Oo.
1: Kasi maganda.
2: Oo. Ayan.
1: So yun, pwede mong gawin yun, kuya.
2: Oo nga. Hindi ba?
1: Pero, ako, mas maganda sa kanya, yung mga lalaki na sa ganitong sitwasyon, into sports, Tita Dok. Mm. Kasi yung katawan mo, kailangan din niya yung heat mo, ma-release mo in some other ways.
2: Basketball.
1: Basketball is good. Mm. Tapos para matututo ka rin na makisalamuha ulit. So, babalik ka dun sa dapat. Diba? Yeah. Meron kang circle of friends. Kasi pag wala kang circle of friends, parang medyo hindi normal. Diba?
2: Ikaw, partner, gusto mo mag-basketball?
1: Oo, ayaw, Tita Dok. I play dati.
2: Ah?
1: Oo, dati. Nakakatuwa kayo. Masarap mag-shoot kahit maliit ako. Ah. Abot ko naman.
2: Volleyball for you.
1: Ah, no. Sa volleyball, na kaya ko mag-serve. Pero pag andyan na yung bola, tumatakbo kung palayo. Natatakot ako. Pero sa basketball, mas ano ko pa yung basketball.
2: Really? Mm-hmm.
1: Oo, diba? Kakaiba.
2: Maka 3-point shoot ka ba?
1: Hindi masyado pagka malayo. mas bet ko yung medyo malapit.
2: Dapat pakarga ka na lang, ganyan.
1: Hindi, wala ng thrill, Tita Dok. Kasi ang thrill nun kung paano mo masushoot, diba? Kahit no matter yung, despite yung ano mo, height mo, kung malakas ka naman humagis o humano ng bola.
2: Sandali. Anong ilang taon ka noon na ikaw ay nag-basketball?
1: Well, mga 20 plus. Actually, hindi 30 plus. Mag-ano ko, nagwa-basketball.
2: Ano suot mo?
1: Eh, di ba, ano? Hindi, actually, pagka ganun, parang naka-ano ko.
2: Shorts?
1: Hindi. Parang ganun.
2: Hindi, purong-tong.
1: Hindi. Tapos, isa pa yung bowling. Ayan.
2: I like bowling. Yes, yun ang narinig ko sa iyo.
1: And badminton. Yan, yung tatlo na yan yung sports ko. Ngayon gusto ko yung pickleball. Tatry ko.
2: Diba? Sali ako dyan.
1: Yeah, tara na. Mm. Iwan na natin. Zach, kayo na muna
2: ang
1: programa.
2: Na, pickleball mo na kami.
1: Anyway, ang haba ng kwentuhan natin, Tita Dok.
2: Oo nga. Sabi masturbation na to.
1: Ayan. Oh, so, ito na lang. Mm. Humingi kayo ng professional help kung talagang kailangan na. Okay? Tama. Kayo lang ang makakaalam nun sa sarili ninyo if it's hindi na normal.
2: Partner, bangitin ko lang to, nabanggit na natin to last sa Sunday.
1: Okay? Okay?
2: Yung kailan ba talaga na feel yan na too much na? Di ba nabanggit natin before, parang may grado? Di ba?
1: Yes,
2: grade
1: 1 naalala ko,
2: to 7.
1: Yes.
2: Uh-huh. Okay, so ulitin natin yun, ha?
1: Sige.
2: Okay. May grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Tingnan natin kung saan ka dito. Sabi namin ni Amy, yung grade 1, masturbation a few times per month. Mm-hmm. Pwede.
1: A few
2: times per month.
1: Sabi mo na once a week.
2: Pag na-stress daw, or na-arouse.
1: Oo.
2: Okay? So, walang effect po yan sa mood, and pwede ma-skip. Kung ayaw mo. Sa grade 1 yun.
1: Kung tinatamad ka, di okay lang. Ganon.
2: Grade 1. So, pasado. Mm-hmm. Balance buhay mo niya, no?
1: Tama.
2: Ito yung grade 2. Mm. Grade 2 is, it's a regular habit. Regular habit siya once every few days or daily.
1: Uh-huh.
2: Bago matulog.
1: Or bago maligo.
2: Correct. Mm-hmm. Hindi ba? So, grade 2 yun. Aba, pwede pa naman yun kasi pang relaxation daw siya.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, pwede na. Yung grade 3, ito na partner, high frequency with flexibility. Several times per week or day. Pero pwede kang mag-pause kasi may travel ka or may dapat kang gawin. So, pwede pa, no?
1: Okay. Kaya mo pa. Pag walang time, then okay lang.
2: Yeah. Mm-hmm. So, grade 1, 2, and 3.
1: 3.
2: Okay? So, yan. Walang pain po sa ari yan. Hindi ka napapagod. At hindi na affected yung iyong relationship. So,
1: yes.
2: That's good.
1: Okay. Normal pa din.
2: Grade 1, 2,
1: within
2: and 3.
1: The normal range ka pa.
2: Right.
1: Okay.
2: Ito na. Yung grade 4, 5, 6, 7, palala ng palala. Yan. Okay, yung grade 4 is high frequency, tapos meron ng distress. Yung meron kang sobrang urge, mag-masturbate, gustong-gusto mo talaga.
1: Hindi ka mapakali kapag hindi mo nagagawa.
2: Correct.
1: You have to stop anything na ginagawa mo, like work, di ba?
2: Yes. So, kahit na ikaw ay pagod or sore, you still do it. Okay?
1: Yeah.
2: Sa mga, no, grade 4 lang yan, ha?
1: Yeah, grade 4 pa lang yun.
2: Oo, grade 4 pa yan. So, meron kang guilt niyan, okay? Yung number 5, ang tawag dyan, partner, compulsive pattern.
1: Okay.
2: Compulsive pattern, ibig sabihin, pinaplano mo yung pag-masturbate mo. Nasa utak mo siya palagi.
1: Okay, so nasa office ka or school ka,
2: yes,
1: tas iniisip mo pag-uwi ko ganito,
2: right,
1: gagawin ko.
2: Or even if you're in the office, you sneak out and do it in the comfort room.
1: Kasi minsan sa iba, sa mga hindi na normal, Tita Dok, parang it makes it more exciting.
2: Yeah.
1: Yung parang tumatakas ka sa mga tao, ginagawa mo behind them.
2: Right.
1: So parang, alam mo yun, exciting eh. Diba? Na pag nahuli ka, 'di ba? Iniiwasan mo mahuli ka, ginagawa mo yung bawal.
2: Tama. So pag grade 5 na yan, nami-miss mo yung deadline mo, tapos yung relationship mo medyo nasisira na, wow, tapos na i-stress ka masyado. Okay? Part na ito na yung grade 6.
1: Ano na?
2: Yung grade 6, itawag dyan ay porn-driven pattern.
1: Naku.
2: So, it's a time that you, when you watch porn, you masturbate.
1: Okay. Okay? Na-arouse ka kaagad, ano?
2: Tama. Mm-hmm. And matagal kang nanonood, matagal ka din nagmamasturbate. Okay?
1: Mm-hmm.
2: So, wala ka na talaga interest sa partner mo, no? Tapos, you have troubles feeling aroused without specific visual triggers.
1: Naku.
2: Partner, ito na yung matindi.
1: Ano? In may mas 7, matindi pa.
2: Ito na yung last na matindi na to. Avoidant pattern. Okay? So, yung masturbation used as the main way to relieve your stress, to relieve your sadness, pati yung boredom mo. Grade 7 na pala yun.
1: So, okay? Doon ka na talaga, doon na umiikot yung buhay mo kasi.
2: Mm-hmm.
1: Diba? And then, you can no longer perform well kapag ka hindi mo nagawa yun.
2: Tama.
1: Naku.
2: Okay, so remember ha, yung grade 1, 2, 3, balance pa yung buhay mo.
1: Yeah.
2: Pero grade 4, 5, 5, okay, 4, 5, 6, 7, alaan na yan, ano? Too much na po yun.
1: Ayan. Mm. So, dapat na tayo mag-seek ng professional help para makabalik ka sa normal or ikaw mismo sa sarili mo, baka kaya mo pang dalhin at ayusin yung sarili mo.
2: Mm.
1: Okay, so yan po ang ating topic. Yung first topic pa lang po yan. Ulitin ko lang, Tita Doc, ang
2: yes.
1: Programang Private Talks po ay rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming po mga topics ay patungkol sa pagsasama ng mag-asawa, intimacy, ayan, ang mga couples, kaya bawal po ito sa mga bata. Pero pwedeng-pwede sa isip bata. Okay. So, Tita Doc, ano bang gagawin natin ngayon? Gusto mo diretso muna tayo sa second topic.
2: Oh, sige.
1: Total, matagal naman tayo kanina nagpatugtog, di ba? Bawi tayo. So, eto. Eto na yung second topic namin. So, natapos tayo sa masturbation. Punta tayo sa ano ba ang dapat para masabi na
2: magaling
1: ang isang lalaki sa kama.
2: Yung madalas na sinasabi mo, the skill.
1: The skills that kills.
2: Uh-huh. Ano ba yun?
1: Diba?
2: Ah? Sige.
1: Sabi nga, diba, walang lalaki, walang babaeng frigid. Meron lang lalaking tangy. Hindi niya kasi alam kung anong gagawin niya. Ayan.
2: Correct, no?
1: Totoo ba yun, Tita Doc?
2: Mm.
1: Sa bagay kasi lahat ng babae, may level of arousal din yan.
2: Uh-uh.
1: Pero kailangan mo talagang makiliti siya ng tama.
2: Tama.
1: Para lumabas yun. Diba?
2: Lumabas ang alian.
1: Yung kanyang arousal, yung kanyang libog sa Tagalog, diba? Kasi syempre, babae is babae. Hindi niya yan basta ilalabas.
2: So, dapat meron desire?
1: May desire.
2: Para siya ma-arouse.
1: Yes. Mm. O, paan tanong, paano ba mabubuhay yung desire? What makes a good man in bed?
2: So, nasa iyo to, kuya.
1: What makes a man good in bed? Sorry.
2: Yes. Mm-hmm. So, madalas kasi ang lalaki, yung parang feeling nila, sila yung magaling lang.
1: Oo, tsaka sila yung dapat ma-arouse.
2: Tama.
1: Tapos yung babae, parang ginagawa. Sorry ah, pero pagka ganun kasi, parang sex slave ang tingin ninyo sa babae, which is not good. Hindi siya partner pagka ganun, Tita Doc.
2: Parang yung diba? Word na para usan.
1: Yes. Diba? So,
2: pangit pakinggan yan, diba?
1: Sex slave, diba?
2: Mm-mm.
1: Na parang puro yung sarili mo, yung iniisip mo.
2: Mm-mm.
1: And then, they perform for you.
2: Mm.
1: Instead na you both perform for
2: together.
1: Each other. Diba?
2: Tama. So, teamwork po yan, no?
1: Tama.
2: Teamwork instead of control.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba? Kasi kadalasan yung mga lalaki sila nagko-control. Tapos kung minsan naman, yung lalaki nagsasabi na pag hindi nagre-react ng tama yung babae, sinasabi na, ay, delaying tactics ka. Tapos na ako. Ha? Hindi ka nakakaintindi, kuya. Na, kailangan ng, ano ba yan? Hindi makaintindi.
1: Oo, di ba?
2: Alright.
1: Mm.
2: So, ito na siya. So, what makes a man good in bed? So, marunong kang makinig.
1: Yes.
2: You listen.
1: And pakiramdam.
2: Mm-mm.
1: Mm-mm.
2: Other words, partner, lagi natin sinasabi the word na communication, hindi ba?
1: Yeah. Uh-oh.
2: Okay, if you don't communicate with your partner, ibig sabihin, hindi ka magaling. Hindi ba?
1: Tama.
2: It's important that you have the communication and the connection.
1: Correct.
2: Tapos, dapat ba siyang mayabang? Hindi.
1: Oo, hindi.
2: Hindi siya dapat mayabang.
1: Oo, arrogante ka sa kama. Di ba? Parang hindi healthy yun, Tita Doc.
2: Kasi itong mga lalaki, pag feeling nila naka-erect na si Manoy,
1: mm-mm,
2: yun na yun, di ba? Yabang-yabang na nila.
1: Lalaking-lalaki na daw sila.
2: Mm. Tapos si ate, nakatitig lang doon. Sandali.
1: Kasi, titingnan lang talaga ng babae yan. Kapag wala pa siya, hindi siya aroused.
2: Mm.
1: Parang it's just a thing. Parang ganun.
2: Yes.
1: Di ba?
2: men kasi thinks na pag nakatayo ng ari nyo, na arouse na yung babae. Hindi
1: no,
2: po ganun yun.
1: Not yet. Oo. Pag kahit na tumayo yan, wala pa rin sa kanya yan.
2: Wala.
1: Oo.
2: As in, wala.
1: And you'll know, diba, Tita Doc? Hanggat nakatingin niya ng diretso, ibig sabihin, wala siyang nararamdaman that moment.
2: Yes.
1: Diba?
2: Sinabi mo pa, no?
1: Kasi kapag meron na yan nararamdaman, hindi na yan titingin sa'yo.
2: Correct.
1: Ano ba? Hindi nyo ba alam yun? Sabi ganun. Anyway.
2: So, may mga tinatawag na signs that you are better in bed than you think. Mm-hmm. Sa magitin natin, partner, yun, yung mga signs na yan.
1: Sige, Tita Doc.
2: Una, dapat comfortable ang partner na makipag-usap ng malaya. Right? Kasi kung, kasi partner yung iba, yung iba kasi they don't think na may boundaries tayo, hindi ba?
1: Yeah.
2: You just talk and then tatayo ari mo o ano pang gagawin mo, nakatayo na, hindi ba, may ganun na mga lalaki.
1: ginawan technical yung pakikipagtalik, di ba? Step 1, step 2, step 3, tapos na. Eh, paano naman si babae?
2: Correct. Tapos hindi ka natatakot magtanong.
1: Oo. Yun. Si babae, di ba, Tita Doc, nakatingin lang, ha? Di ba? Sabi, ba't hindi mo kasi sinasabi sa akin, men, hindi yan sasabihin ng babae sa'yo. Dapat marunong ka makiramdam. Attentive ka sa needs niya para mag-open up siya sa'yo ng kusa.
2: Naman.
1: Di ba?
2: Tapos dapat, kuya, marunong ka maghintay. Kasi nauuna, di ba?
1: Timing, kumaga.
2: Nauuna na, tapos ibang lalaki nagkakaroon ng premature ejaculation.
1: Yes, at yung premature ejaculation, Tita Doc, tsaka yung nauuna, yung mabilis, di ba misa resulta yun ng mahilig sa mag-masturbate?
2: Yes, correct.
1: So, hindi na niya kayang kontrolin.
2: Hindi na.
1: Ano pa?
2: Dali, naisip ko tuloy yung kinain natin kanina eh. Nalalasahan ko pa eh. Kumain ko kami ng
1: chicken.
2: Anong lutong chicken yan?
1: Bawal magsabi ng brand.
2: Grilled.
1: Grilled chicken.
2: Grilled chicken. Uh-huh. It's good. Okay.
1: Yeah. Thank you kay Zach. And syempre, Tita Doc, ikaw ngayon ang ano eh. Okay.
2: Susunod si Paolo.
1: Si Paolo, since bago siya, di ba? Hindi pa sumisweldo, no? Pinag-abono.
2: Nagbingi-bingihan na si Paolo.
1: Wala akong naririnig.
2: Sabi niya
1: ganun. So ano pa? Ano pa yung signs that you're good in bed and you're better in bed?
2: Nakakaramdam ng siguridad yung ang baba. Partner.
1: And okay? You'll know na yon kapag willing siya mag-open up. No? Nasasabi niya yung gusto niya at ayaw niya.
2: Talaga?
1: Yeah.
2: Paligay mo mag-open up yung babae?
1: Oh.
2: Madalas, hindi, di ba?
1: Oo, madalas hindi. Kasi nga maraming ang lalaki na they don't care. Akala nila, pagka yung babae, nandoon kasama niya sa kama, nagugustuhan na ng babae. The problem with women kasi mostly, hindi talaga tayo nagsasalita, di ba? Kasi nakakahiya.
2: Yeah.
1: Yun yung unang-una, lalo sa Pilipino. Diba? Maria Clara.
2: Paano yung partner kung hindi umiimik si ate, yung babae, diba? Idadaan ni lalaki sa
1: kamay.
2: Yes.
1: Okay? So, then, pakinggan mo yung partner mo.
2: Mm-mm.
1: How she reacts.
2: Yes.
1: Doon mo malalaman.
2: Kung gusto niya.
1: Yes. So, kung nagugustuhan niya. Tapos yung iba, ang lakas daw ng moan, di ba? Ungol. Akala nila nasasarapan.
2: Ayun pala,
1: nasasaktan. Naku talaga kayo mga lalaki.
2: Or they fake it. Okay?
1: Yes, oo, they fake it.
2: They fake their orgasm.
1: Para hindi kayo mapahiya.
2: Tama.
1: Di ba? Yung ego ninyo ang inaano yan, binabantayan ng babae. So, ibig sabihin, di ba, Tita Doc, pagka ganun, hindi pa talaga siya aroused. Kasi binabantayan. Yung utak niya, nagtatrabaho pa para maprotektahan yung ego.
2: Tama. Okay. It can take about up to 15 minutes. Mga lalaki kasi,
1: in 15 minutes, tapos na.
2: Hindi lang, no?
1: Mas maiksi pa doon?
2: Mas maiksi pa doon.
1: OMG. Shorter than short time? Oh my God. Ano yun?
2: Talaga naman, ano?
1: Itik?
2: Itik? Ganun ba magtalik ang itik?
1: Sabi, oo. Ganun mabilis ba? Lang daw.
2: Ang gorila?
1: Hindi ko alam. Pero parang tao ang gorila kasi. Diba? Oo, parang silang tao. When they make love.
2: Hindi, nakapatong. Nasa likod.
1: Yeah, pero parang tao, yung lalaki talaga yung gumagalaw.
2: Yes.
1: Hindi
2: ba?
1: At makikita mo yun.
2: Yeah. May napanood kasi ako eh.
1: Saan? Sa channel?
2: Yeah.
1: Ah, okay.
2: Yung tatalik yung malaking gorilla.
1: Uh-huh.
2: Tapos yun, ay mahilig sila mag-thump ng ano. Ng,
1: yes. Oo. Parang inaano niya na ako yung hari.
2: Tapos meron talaga siyang tunog, ano? Mm-hmm. Tump-tump-tump-tump-tump. Ikaw nga?
1: Ayoko. Walang dibdib. Sa mga yun. Ay, naku.
2: Hindi nga, hindi, pag malaki ang boobs, hindi maririnig yung gano'n.
1: Ah, so dapat pala ganito. Ang gulo natin, napunta tayo sa gorilla. So anyway, titadok.
2: Ah, sige.
1: Ah, ano pa?
2: Marunong ka magpakita ng affection kahit walang sex.
1: Yun. Oh, when women feel loved, they go for it, diba?
2: Lambing-lambing, yakap-yakap.
1: Oo, yun ang language, yun ang love language ng karamihan ng babae.
2: Mm-mm.
1: Lambing.
2: Diba?
1: Oo, kaya mainit ulo niyan kasi kulang sa lambing.
2: Ito mga lalaki, dakma, nalang ng dakma.
1: Kaya nga. Mm. Walang pasakalye, Tita Dok. Walang foreplay.
2: Oo nga.
1: Diba? Kaya ay, kita mo yung sagot ng mga babae sa tanong natin. Mm. Ayaw nila ng biglaan.
2: Tama.
1: Gusto nila dahan-dahan kasi they feel love that way. Yeah. They feel desired. Kesa dun sa biglaan lagi. Parang yung sinabi mo kanina, gusto lang niya makarelease. Diba?
2: Alam mo, partner. Mm. No? Ito mga lalaking ito, ha? Parang feeling nila they're ready.
1: Yeah.
2: They're ready, ready. Tapos, yung kamay, hahawakan nila yung vagina ni girl.
1: Okay.
2: Pag hawak nila dyan, aba, bakit tuyo man siya? Okay, pwedeng, ang babaeng Pilipina kasi, malinis, di ba?
1: Yes, oo. Sobrang maghugas.
2: Correct. Pati yung sa bed, she's so dry.
1: Yeah.
2: Hindi ba? Mm-hmm. Okay. Kasi, ito, hindi ko naman sinasabi yung mga foreigners, iba.
1: Yeah.
2: Okay. But they're wet. Anyway, kahit na anong edad yun, kahit na sabihin mo, ay, hindi, yung mga younger women, once you touch the vagina, it's always wet. Hello, hindi ganun po yun.
1: Hindi po. Mm. Maraming dahilan ng vaginal dryness kasi Tita Dok eh.
2: Yes.
1: Wala sa edad.
2: Wala sa edad.
1: Mm-mm.
2: Or sobrang linis nga pagdating sa bed, dry.
1: Yes.
2: So sasabihin ng lalaki, nakakabwisit pakinggan yung ganun eh.
1: Na?
2: No? Na pag ginawa, bakit to you yan? Di ba?
1: It's your fault. Yan? It's your fault.
2: Kagalit pa.
1: Oo, it's your fault. Kasi yun yung isang, ano, Tita Dok, walang magiging dry na vagina.
2: Mm-mm.
1: Kung alam nung lalaki yung gagawin niya.
2: Tama.
1: Diba? Mm-mm. Kasi kusa nagre-react yun eh. Mm-mm. Diba, Tita Dok? Kasi Mm-mm. meron tayong glands, diba?
2: Mm-mm.
1: Magsisimula yung desire natin.
2: From the brain.
1: From the brain.
2: Yes.
1: So, dahil na-arouse sa brain, then tuloy-tuloy po yun.
2: Tama.
1: So, pag hindi nagre-react yung vagina, tapos lalo na hindi naman siya, hindi pa siya menopause na menopause. Kasi may menopause na hindi rin dry, di ba? Sabi mo nga.
2: Mm-mm.
1: Ibig sabihin may something kulang.
2: Yeah.
1: And yun, nasa'yo.
2: Mm-mm.
1: Hindi na siya sexually attracted sa'yo.
2: Yeah.
1: Kumbaga, wala yung desire.
2: So dito papasok yun, dapat, kuya, dapat matuto ka. Okay, bukas ang isip mo na dapat kang matuto. Hindi yung self-learning lang.
1: Tama.
2: Kasi marami nag-iisip, partner, na ay, sex lang topic nila, Tita Dok at Ate Amy. Hello, hindi po ganun yun. And maybe pasabihin natin, partner, na yung sex na yan is not just sex, is not just sex.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya lang, hindi namin sinasabi dito na kami ni Amy ang expert.
1: We of course.
2: Are not. We are not experts. Kayo po ang expert dito. Kung may nababagit kami, kinokorekt lang po namin ng konti yung mga alam nyo.
1: Tama.
2: Alam nyo na yan eh. Nagkokorekt lang tayo, Amy, di ba?
1: Yes. Uh-huh.
2: So, see, it's important to know yung the anatomy and the physiology. Kasi marami kasi partner minsan nagsasabi, bakit yung ginagawang topic yan? Why not?
1: Why not?
2: Kailan pa?
1: Oo.
2: Mm.
1: Yes, kaya katulad ngayon, topic natin, di ba? What makes a man good in bed?
2: Yes.
1: Yun. So, maraming lalaki, akala nila magaling sila.
2: Mm.
1: Pero hindi nga. So, yun yung kailangan bukas yung isip nila, Tita Dok, para matuto sila.
2: Yes.
1: Kasi nagkakaroon ka ng, like ang lalaki, di ba? Nagkakaroon siya ng unrealistic expectations sa kama, di ba? Kasama yung partner niya. Hindi, tapos kinukompare mo yung sarili mo sa napapanood mo, lalo na sa porn.
2: Yes.
1: Di ba? Pati partner mo, kinumpara mo dun sa porn o so, ano pa man yung napanood mo. That is so unfair. Di ba? And then, pag hindi na meet yung unrealistic expectation mo, isisisi ng lalaki dun sa babae.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? Pero actually, sa'yo nagsimula yung problema.
2: Tama! Mm-hmm. So, makinig kayo ha. Kayong mga lalaki, makinig po kayo. Tapos kayong mga girls din, you have also to listen para somehow, mag-usap kayo, di ba, partner?
1: Communication is the key. Mm. Pero bukod sa communication, kailangan nakikinig kayo. Oo, hindi kayo abla-abla lang. Tapos, pag nagsalita siya, oo ka lang ng oo, pero hindi mo pala naintindihan. Oo, kasi minsan akala mo nakikinig sa'yo eh, mm-mm, pero hindi ka niya naintindihan.
2: Mm-mm. Mm. And of course, it's important na itong mga lalaki nito is yung feeling na, hindi partner eh, alam nila yung sex is masarap, mm-hmm, masaya, mm-hmm, but you enjoy that. Pero kailangan yung tawag na enthusiasm,
1: yeah,
2: it's important. Pag enthusiastic ka, no, mas magiging intimate ka.
1: Tama.
2: Hindi yung enthusiasm sa'yo lang, kuya, hindi.
1: One-sided. Oo, di ba? Tapos pagkatapos niya, okay. Mm. Sabay layo ka na. Mm. Hindi mo tinanong yung partner mo kung ano, okay ka ba?
2: Kaya nga.
1: Diba? Walang gano'n. Tapos wala man lang lambing, walang yakap after.
2: Huh?
1: Mm. Diretso ka sa pagbibihis, sa CR, tapos magbibihis ka. Tapos kasi hinahabol mo yung panonoodin mong basketball.
2: O kaya matutulog.
1: Late night news, diba?
2: Matutulog na lang, mag-snore pa.
1: Oo, oh, oh. Na pinakita mo sa partner mo na nag-enjoy ka, tapos siya nakatunga nga.
2: Oo oh, nga. Sarap si Pai, no?
1: Nagalit. Naging physical si Tita Do. Ayan. Wala kang empathy dun sa partner mo.
2: Wala ka talaga empathy, okay?
1: Oo, oh, oh, diba?
2: So, you have, kuya, dapat caring ka, gentle ka.
1: Oo. Oh, consistently.
2: Yes. Mm-hmm. Hindi yung kuminsan-minsan lang. Mm-hmm. Partner, paano kung magtatalik, di ba?
1: Mm.
2: Tapos may problema sa opisina. Sa umpisa pa lang, parang the guy is okay. Pero biglang, lumambot ang ari ni kuya.
1: Kasi meron siyang iniisip.
2: Hindi naman another girl, pero may problema sa opis eh. Mm-hmm. Di ba? Dapat intindihin din naman
1: nung ni Mrs. Sean. Pero, maiintindihan lang ni Mrs. kung magsasalita mag-usap at magpapaliwanag sila. Mm-hmm. Si Mister.
2: Tama.
1: Diba? Tapos, huwag mo rin, unfair din kasi Tita Doc na may problema ka sa office, diba?
2: Yeah.
1: So, parang gusto mong kumalma sa problema mo. So, tatawagin mo si Mrs.
2: Mag-dinig
1: so, si Mrs. naman, hindi niya alam na gusto mo lang mawala yung tension sa katawan mo. Kasi hindi ka naman nag-communicate eh.
2: Tama.
1: So, umasa si Mrs. ng magandang gabi.
2: Yeah.
1: Diba? Bayan. Eh, yung pala, hindi. So, alam mo yon, kasi nga kailangan nag-uusap pa din.
2: Yes.
1: Communication talaga is the key.
2: Yes.
1: Communication with understanding.
2: Correct.
1: Diba?
2: And of course, kung tutuusin, ano, pagdating sa partner, pag nag-kiss, dapat, kuya, you should be a good kisser.
1: Oh, yes. Oo.
2: Kasi nga, yung labi na yan, mm-hmm, yan yung pinaka-sensitive part of a woman. Hindi po yung vagina ni ate ang hahalikan mo, kuya. Dapat yung labi, the lips. Ito lips ba? Sa face?
1: Sa taas. Mm-hmm. Oo. Hindi yun nandun ka kaagad sa baba.
2: Correct.
1: Hindi ka malang dumaan sa labi niya sa taas. Di ba? Parang, ano ba? May lakad ka ba? Nagmamadali? May appointment ka ba sa iba? So, dapat alam mo yun talaga, step by step.
2: Yes.
1: Sabi nga, slowly but surely.
2: Right.
1: Oo.
2: So, when you kiss, it is a sign of affection.
1: Yes, oo, mm-hmm, di ba? So, anong tawag doon? Foreplay.
2: Yes.
1: Oo. Huwag kang yung parang sumakay sa kotse, diretso andar. Diba? Hindi ganon.
2: Okay, kuya. Oh. You should be a good kisser.
1: Mm-hmm.
2: Ito pa yung sa partner.
1: Ano
2: no?
1: Pa?
2: Ang gusto ni lalaki, no, kung talagang magaling ka, he will make you reach your true orgasm.
1: Mm-hmm.
2: Mag-antay ka, kuya.
1: Hindi yung nauna ka.
2: Oo. Tapos pag na-reach yung true orgasm niya, then doon ka mag- ejaculate,
1: yes,
2: o mag-orgasm.
1: Oo.
2: Problem partner eh. Alam ba ni kuya yung true orgasm?
1: Hindi niya nga alam eh. Actually, si babae, hindi niya yun alam until ma-experience niya.
2: Yes.
1: Diba?
2: Okay.
1: Oo. At pag na-experience niya, dapat si babae, i-guide na niya yung lalaki sa susunod para alam na. At si lalaki naman, uy, be attentive. Obserbahan mo naman.
2: Oo.
1: Para alam mo na, okay, I hit the spot.
2: Yes.
1: Diba?
2: Hit the spot. You mean the G-spot?
1: Yes, the G-spot, di ba?
2: Ah.
1: Kasi hindi magkakaroon ng true orgasm kung wala yung G-spot.
2: Mm-mm.
1: Mm-mm. Nasaan ang G-spot?
2: Nasaan na?
1: Baka hindi niyo din alam kung nasaan. Ayan. Nagpakalalim-lalim, Tita Dok. Eh, nasa bungad-bungad lang ang yun. Di ba? May anatomy. Tinuturo naman natin dito yan.
2: Correct.
1: Eh. Mm-mm.
2: And then, huwag kalimutan, kung talagang magaling ka, kuya, yung madalas natin sinasabi, partner, mm-hmm, foreplay.
1: Yes, sa foreplay. Doon sa foreplay, doon mo makukuha yung G-spot eh. Di ba, Tita Doc?
2: Yes.
1: Hindi mo makukuha sa mag-insert ka kaagad.
2: Tama. Tapos yung isa naman, lastly is he takes care of you after. Kasi sinasabi ni Amy kanina na pagkatapos magtalik, nauna ka na kuya, tapos tatalikod ka, matutulog ka na. So, saan yung taking care after?
1: Wala.
2: Wala.
1: Kaya kina, di ba, yung babae, hindi siya nagsasalita. Remember, meron tayo isang caller dito, naalala ko, Tita Doc. They were married for how many years? Nasa 20? Yeah. Or 15 years?
2: Yes.
1: Oo. And sabi niya nga, hindi niya naranasan ever yung true orgasm.
2: Really?
1: Nalaman niya lang yun dito sa program. Doon niya lang na-realize na, ay, hindi ko alam yun. So, ibig sabihin, hindi ko yun naranasan.
2: Mm.
1: So, ilang women ang nasa ganong sitwasyon.
2: Mm-hmm.
1: Diba? And is, nagkaroon na maraming anak.
2: Wow.
1: Diba?
2: Oo.
1: Pero, hindi niya naranasan na maging masaya in bed. So, naging parang obligasyon sa lalaki, sa babae, na pagbigyan si Mister. Yun yung nagmumukhang sex slave yung babae sa pagsasama ng mag-asawa.
2: Okay.
1: Diba?
2: So, very important, ha? You have to read the cues. You have to be aware, kuya. You have to build comfort instead of pressure. Tapos, ito parte importante, no?
1: Uh-huh.
2: Real chemistry comes from consistency, not perfection.
1: Tama. Wala namang perfect.
2: Wala perfect.
1: Oo. Pero the fact na lagi mong ini-aim maging perfect, eh, that is consistency. Okay yon. Okay. So, ang bilis ng oras, Tita Doc. Oo, kailangan muna natin mag-break at sa pagbabalik namin, ha, padala kayo ng mga sagot nyo. Paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner? Biglaan ba or dahan-dahan? I-send po yan sa
2: 0919-278-3000.
1: Okay. Babalik pa rin kami. Hindi pa po tapos ang Private Talks.
0: Private Talks.
3: Private Talks.
0: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 2:02 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Talakayan ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Your song request.
2: Song request
1: on Private Talks.
2: Private Talks.

0: Amy, Amy.
1: Amy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: Okay, we're back to 17 na nagmamadaling araw. O yan, may nag-text, hindi daw nila akalain na ganito yung topic natin. So what is bad about it?
4: Why? It's a good topic. Yes. Oo, importante po yung topic na yan.
3: Oo, kasi ang siguro linawin natin sa mga new listeners natin, Tita Doc, na ang Private Talks po ay hindi bastos. Rated SPG siya, seryosong pag-uusap sa gabi kasi ang aim po natin dito ay maturuan tayo ng tama sa sex education. Di ba? Ma-educate tayo sa usapin ng sex because it's becoming a huge problem. Tumataas po ang nagkakaroon ng HIV, di ba Tita Doc?
4: At marami ding hindi,
3: nabubuntis nang wala sa tamang oras. Diba? So, ano ang solusyon? If we can't be good, at least we should be safe. Ayan, diba? At ang sagot po dyan ay tamang edukasyon plus condom. Tama ba? Alam mo, for all you know, baka ito yung makasave sa inyong mga relasyon.
4: Yeah.
3: Diba? Kaya alam, isa masakit kasi pakinggan eh. Like sa lalaki, na malaman mo na kulang pala ako ng kaalaman at this age. At my age, kulang pala ako sa kaalaman.
4: Diba? Alam mo, napakagandang topic yun eh. Yung kapatatapos lang.
3: Yeah.
4: Mm-hmm. No? What makes a man really good in bed?
3: Yes, oo.
4: Diba? Yung mga nakikinig siguro, baka napipikon. Mm-hmm. No? Napipikon sila. Kasi, hindi ako ganyan. Come on, guys, no? Now you know, ha?
3: Oo, diba?
4: This then, is a topic.
3: Mag-observe ka sa partner mo.
4: Mm-hmm.
3: Is she happy or not? Mm-hmm. Kailan lang yun. So anyway, eto po yung iba pang sagot sa tanong natin na paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner, biglaan ba o dahan-dahan? Sabi ni Bel ng San Fernando, Pampanga, para sa akin, nagsisimula ang lahat sa simpleng pag-aalaga. Kapag nakita kong okay ang pakiramdam ng partner ko, mas madali na kaming nagkakaintindihan. Ma'am I meet Doc Lulu, ang ganda ng punto ninyo na hindi lamang physical ang dapat isipin, kundi pati ang emosyon ng bawat isa.
4: Hmm.
3: Tama.
4: Correct. Thank you, Belle. Ito naman tayo kay Romeo ng Dipolog. Romeo and Juliet. Romeo ng Dipolog, sabi niya, mas pipiliin ko ang dahandang paglapit kaysa sa biglang pagyaya.
3: Oh.
4: Minsan nga, kahit simpleng yakap bago matulog, ay sapat na para maintindihan namin ang isa't isa. Hindi kailangan madaliin ang lahat kung mahal niyo ang isa't isa. I like that.
3: Tama. Sabi nga slowly but surely.
4: Huh?
3: Si Gina ng Kabuyaw, Laguna. Doc Lulut, Ma'am Amy, para sa akin, mas romantic kapag may sweet words muna at kaunting lambingan. Hindi ako komportable sa sobrang diretsyong approach. Mm. Mas gusto ko yung pareho kayong nag-e-enjoy sa oras na magkasama bago pa man umabot sa mas intimate na sandali. Tama.
4: Partner, ano yung sweet words? Give me an example.
3: Sweet words, you know what? I love you. Ganon.
4: Sweet word, yeah.
3: I love you or halika nga rito, di ba? Alam mo, ganda-ganda mo talaga.
4: Tama.
3: Di ba? It's showing appreciation kasi dun sa partner mo. Di ba?
4: Tagtagan mo, partner.
3: Kunyari.
4: Pwede mo sabihin, I wanna eat my strawberry.
3: Oh.
4: Di ba sweet word yun?
3: Oo. Pero sexual.
4: Sexual? Kasi may strawberry na maasim, di ba?
3: Oh, yes. Oo. O meron naman super tamis.
4: Tandali. I think sa strawberry, marami sa Baguio, di ba?
3: Yeah.
4: May malaki, may maliit.
3: Opo.
4: So how would you know if it's matanis?
3: Yun talagang red na red siya. Tapos medyo, yung ripe na talaga.
4: Yes.
3: Pero hindi naman yung ripe to na parang mabubulok
4: bulok
3: na siya. Hindi. Talaga makikita mo iba yung pagka-red niya. Tsaka yung lambot niya, ang ganda.
4: Ah.
3: Ang sarap nun, Tita Doc.
4: Partner, yung strawberry jam, masarap yung may buo-buo, di ba?
3: Tama. Ayoko yung puro,
4: diba?
3: Para, ito sobrang tamis, di ba?
4: Yes.
3: Masarap talaga yung marami siyang buo-buo pa.
4: Mm.
3: Oh, I like strawberries, Tita Doc. Pag pumunta ako ng Baguio, hindi ako dadaan dun sa strawberry farm.
4: Fresh or the jam?
3: Fresh. Mas gusto ko yung fresh, yes.
4: And then you just eat it as it is. As it is.
3: Yes, as it is. Papalamigin, papalamigin mo, pero masarap talaga siya na yun.
4: Ah.
3: Wala kang ibang ihahalo, even milk wala.
4: Yummy!
3: At ang sexy pa, di ba? Pagkakain ka ng strawberry.
4: How do you eat strawberries? Ang pak! Or kagagatin mo muna?
3: Kagat-kagat.
4: Kagat-kagat?
3: Yes, oo. Yung pinaka-tip muna, di ba? Mm. Kasi yun yung masarap dun eh. Tapos yun na, slowly kakainin mo siya.
4: At tanggalin mo yung dahon?
3: Sa dulong dulo. May tiktik ako dun eh. Hindi ko siya tinatanggal. Mm. Tapos sinawakan ko lang siya. Parang titiklok mo. Hanggang pakain mo siya sagad dun sa pinaka-ano. Tapos matitira talaga yung tangkay niya na maliit. Ganun? At saka yung dahon.
4: Eto na, partner. No? Mm. Doon sa mga mag-partners, okay? Mm-hmm. Bili po kayo, kuya, ng strawberry.
3: Tapos?
4: Okay? Tapos mag, you know, part of foreplay, magsabuan kayo ng strawberry, no? And eat it like how Ate Amy eats her strawberry.
3: Ganon. Ako talaga yung sample, Tita Doc.
4: Diba?
3: Okay.
4: Sige.
3: Sige.
4: Ano ba yan? Saan na tayo?
3: Romeo, nandipolog.
4: Ay, okay. Hindi, tapos na yun, di ba?
3: Hindi pa, Tita Doc. Binasa mo yung name, pero hindi mo binasa yung ano.
4: So, si Romeo na tayo. Tapos na mo si Romeo and Juliet eh.
3: Eh kasi sinabi mo yung Romeo nandipolog, tapos hindi mo naman din binasa, di ba?
4: Ha?
3: Ay, oo, binasa mo na pala. So, ako na pala. Si Gina lang kabuyaw na ako.
4: Tapos mo na yan.
3: Tapos ko na rin ba?
4: Diyan nga napunta yung sweet words eh.
3: Harold ng Rojas na.
4: Dito tayo sa strawberry na yun eh.
3: Ang kulit.
4: Let's go to Harold.
3: Okay.
4: Rojas. Depende talaga sa situation. Pero madalas, dahan-dahan ang paraan ko. Ayokong maramdaman ng partner ko na obligado siyang sumang-ayon. Kapag pareho kayong bukas sa usapan at may respeto sa isa't isa, mas nagiging masaya at magaan ang relasyon.
3: Tama. Mm. Oh, si Carla naman ang paranyake. Sabi niya, para sa akin, mas maganda kung dahan-dahan ang pagyaya. Hindi naman kailangan diretsuhin agad. Mas gusto ko yung may konting lambing, yakap at kwentuhan muna bago umabot sa ganoong usapan. Ma'am Amy and Doc Lulu, naniniwala ako na mas nagiging maganda ang pagsasama kung pareho kayong komportable sa bawat hakbang. Mm. Ayun. So, parang in sync sila sa isa't isa. Aligned.
4: Okay. Aligned. Okay. Mm-hmm. Align. What is align?
3: Align.
4: Ding! Alam mo yung
3: except,
4: movie?
3: Pareho kayo ng ano? Pareho kayo ng wavelength? Oo. Yan.
4: Partner, alam mo yung movie na E.T. Come Home?
3: E.T.
4: E.T.
3: It's so popular nun, di ba? Popular yun.
4: Oo nga.
3: Nung panahon na yun, high-tech na yung movie na yun eh.
4: O kaya nga.
3: Oo, si E.T. Extraterrestrial.
4: Ganyan,
3: yes.
4: Ganyan sila ba?
3: Pero namatay yun eh. Yung,
4: sino namatay?
3: Yung naging E.T. Yung tao dun sa loob ng costume.
4: Ay, hindi ko alam talaga.
3: Yes.
4: Kailan?
3: Anyway.
4: Putahan lipa.
3: Sige, bye.
4: Ganun. Lipa, di ba dito umuwi si, ano, yung friend natin?
3: Ay, yeah, oo.
4: Oo nga. Nakikinig ba?
3: Hindi ko alam. Hindi ko
4: alam. Arnold ng Lipa. Sabi niya, Doc Lulu at Ma'am Amy, hindi ako yung tipo na basta na lang mag-aaya. Inuuna ko munang alamin kung kumusta ang araw ng partner ko. Kapag nakita kong magaan ang pakiramdam niya at nasa magandang mood, saka ako nagiging sweet. Mas gusto ko kasi na kusang nangyayari ang lahat. Ay, grabe naman si Arnold.
3: Gusto ko yung kusang nangyayari ang lahat.
4: Oo nga, ano yung mangyayari, Arnold?
3: Oo, diba? Ano ba yung mangyayari, Arnold? Ikaw, Arnold, ha? Oo, siguro to si Arnold, gwapong-gwapo talaga to eh.
4: Oo nga.
3: So anyway, may isa pa dito sumagot. May nag-text sa akin. Si Alan, potensya na yung ating kaibigan. Sabi niya, using flirtatious actions, teasing, or subtle verbal cues to gauge in... Talino naman ang sagot mo, English lahat.
4: Tagalogin
3: sabi
4: yan.
3: Or subtle verbal cues to gauge interest and build intimacy before making a direct move. It relies heavily on reading body language, setting a romantic mood, and establishing mutual consent. Touching, yon, di ba? Tama
4: daw?
3: Naman siya.
4: In other words,
3: mag-set ka daw, mag-landiin mo daw muna pag tinagalog. Diretso. Landiin mo daw muna. Ayan. Ah. Gawa ka ng subtle verbal cues. Yun yung sinasabi natin kanina. May mga sinasabi ka, di ba? Na pwedeng maka-arouse sa kanya. Ah. Whatever. Kasi naman, English, eh. Nag-bleed tuloy kami ni Tita Doc dito. Mag-text ka nga ng Tagalog. May ganun. Inawa yung ano, texter. Gusto partner, mo yun.
4: Mm. Partner, wait lang. Hindi. Nagulat ka naman kay Zart. Nagugulat ka naman.
3: Eh, kasi di ba dati, ingay niya pumasok.
4: Surprise. Ayan, sinasabi na bigla.
3: Oo nga.
4: Dapat dahan-dahan.
1: Ako, mas more on sa dahan-dahan talaga.
4: Ah,
1: dahan. Kaya nagulat ka din.
4: Bakit? Okay. Eh, dahan-dahan, bigla. Eh?
1: Yes, dahan-dahan yung pagpasok.
3: O, pati nga yung...
1: Dahan-dahan yung pagpasok ko.
4: Ah, okay.
1: Sige. Yung pagpasok ko, dahan-dahan.
3: Okay, sige. Lumabas ka na.
4: Inulit mo pa.
1: Dahan-dahan.
4: Lumabas ka na. Huwag kang magdabog dyan.
3: Ay, naku. Nagulat ako sa kanya.
4: I like your nose.
3: Nose lang? Ay, ganun.
4: Sandali, bago natin basahin ito. Partner,
3: sige,
4: no? Meron kasi ng text dito, yung tungkol kanina sa tumawag, si Pam.
3: Ah, yeah.
4: Mrs. Sperm.
3: Ng Quezon City, yes.
4: Okay, so ito lang yung opinion na may nag-text. Gaano katagal yung sperm analysis after collection? Okay?
3: Ah, hindi nabanggit ni Pam.
4: Mm-hmm. Dapat daw paglabas para malaman kung meron problems sa motility.
3: Okay.
4: Okay? Kasi kung matagal na yon, baka namatay na yung mga sperm. Diba? Mm-hmm. Or, baka naman hindi tunay na anak ng asawa niya yung bata.
3: Pero dalawa na eh.
4: Yung mga bata. So, kaya nga DNA.
3: Mm-hmm. Diba? Yes. So, pero of course, hindi papayag yung lalaki kasi kaya nga niya pinalitaw na may anak siya o inilabas na meron siyang anak is to save his face, basically. Diba?
4: Yes.
3: Tapos, Tita Doc, dun sa sinasabi nung texter, no, siguro naman, kumbaga, freshly harvested yung ginamit noon. Kasi sa clinic yun, I think sa clinic din ginawa kung saan sila nagpa-IVF.
4: Yes.
3: So, I think bago yun, yung kakukuha lang yun. So, na-test ng tama yun.
4: Okay.
3: Kasi of course, hindi naman itataya ng clinic yung kanilang, ano.
4: Oo.
3: Diba?
4: Okay.
3: Credibility.
4: Sige. Mm-hmm.
3: At saka hindi mura ang magpa-test sa, para sa IVF, diba Tita Doc?
4: Oo.
3: Oo.
4: Doon sa mga matagal na hindi pa nagkakaanak, no, siyempre hindi na muna iisipin yung IVF.
3: Yes.
4: Importante magpa-analyze muna ng sperm.
3: Oo, bago yung IVF.
4: Mm-mm.
3: Oo, naging, siguro kung may isang naging mali doon, hindi sinabi ni Pam yung resulta ng sperm analysis and then they went para tinuloy pa rin nila yung IVF. So all along ang alam ng lalaki siya yung may problema.
4: Oo,
3: yun dapat maging klaro yun. Pero anyway, okay naman na, 'di ba? Okay na si Pam ngayon. We hope okay na siya.
4: Yeah.
3: Then move on na.
4: Alright.
3: Okay, sagot pa ulit dun sa tanong natin, paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner biglaan or dahan-dahan? Sabi naman ni Marvin na Muntinlupa, sa relasyon namin, pareho kaming open sa ganitong usapan, kaya wala kaming ilangan. Kapag gusto ko siyang yayain, tinatanong ko muna kung okay ba siya at kung gusto rin niya. Para sa akin, yun ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging mag-partner. Ang topic ninyo ngayong gabi ay maraming mapupulot. Salamat, Marvin.
4: Marvin. Oh, punta tayo ng Cotabato, partner.
3: Mm-hmm. Again.
4: Ha? Si Irish. Hindi ko na alam si Irish kung North or South ka. Ha? Kasi may North Cotabato, may South Cotabato. Okay?
3: Mm-hmm.
4: So, si Irish. Ma'am Amy at Doc Lulu, hindi ako naniniwalang kailangan laging exciting o biglaan. Minsan, mas masarap sa pakiramdam yung tahimik lang kayong magkasama tapos kusa na lang dumarating ang tamang pagkakataon. Doon ko mas naramdaman ang closeness naming dalawa.
3: Mm-hmm. Si Dennis naman ang Baliwag, Bulacan. Kapag nagyayaya ako, hindi ko ginagawa ng pabigla-bigla. Madalas dinadaan ko sa lambing at pag-aalaga. Kapag nakita kong pagod ang partner ko, inuunawa ko na lang at hinahayaan siyang magpahinga. Para sa akin, respeto muna bago ang lahat. Wow. Doc Lulut, Ma'am Amy, tama ang paalala ninyo tungkol sa communication.
4: Yes.
3: Yes. Okay. So, salamat for appreciation, Dennis.
4: Jasmine, na partner ng ganda dito,
3: Puerto Princesa, Palawan.
4: Punta tayo?
3: Mm-hmm. Tara na.
4: Kailan?
3: Now.
4: Hindi pa ako nakabili ng ticket. Wait lang.
3: Oo, tama. Tsaka may God bless you pa ako mamaya.
4: Ay, bukas.
3: Mm-hmm.
4: Jasmine ng Puerto Princesa, sabi niya ako naman, gusto ko yung may kasamang kulitan Okay yun, partner, di ba?
3: Yes, masaya yung ganun.
4: Oo.
3: Kasi when you can make kulitan, ibig sabihin close kayo, intimate kayong dalawa.
4: Yes, mm-hmm. I like that too. Kapag nagtatawanan kami, mas gumagaan ang pakiramdam at mas nagiging malapit kami sa isa't isa. Doon ko rin naramdaman kung nasa tamang mood siya. Dr. Lulu at Ma'am Aimee, magandang paalala ito lalo na sa mga matagal nang magka-relasyon.
3: Yes. So, si Kirby naman ang Tacloban. Sabi niya, hindi ako mahilig magplano ng ganitong bagay. Para sa akin, mas maganda kung kusang nangyayari basta pareho kayong komportable. Ang mahalaga ay may respeto at hindi napipilitan ang kahit sino. Gusto ko yung mga ganitong usapan dahil maraming natututunan. Ay, salamat po,
4: Kirby,
3: for appreciating the program.
4: Yes.
3: Eto, ngayon naman, Tita Doc, before we proceed sa ating nerves involved in sex na topic.
4: Alright.
3: Okay, sabi dito may tanong. Hindi daw pang-broadcast pag Tinagalog, kaya in English niya. Tama naman. Kaya nga nung Tinagalog ko, di ba, parang ano?
4: Asiwa.
3: Sabi dito, question na lang, may time ba daw na hindi mag-ejaculate ang lalaki, Tita Doc?
4: May time na ano?
3: Na nakikipagtalik tas hindi siya makapag-ejaculate.
4: Meron.
3: Uh-oh. Okay.
4: Hindi na.
3: Why is that so? Bakit?
4: Okay. So may mga lalaki po na tinatawag na tumayo pero walang lumabas. So first, consider yung edad, partner.
3: Okay.
4: Ano edad ba yan, no? Baka tuyo na ba siya? So pag nag-ejaculate ang lalaki, it means na merong seminal fluid. Pero yung sperm, nandun pa rin. Wala yung swimming pool.
3: Okay.
4: So, pwede may problem siya sa factory ng doon sa swimming pool nga. May problem ka sa number one part na, alam mo, sa prostate.
3: Sa prostata.
4: So, it can happen.
3: So, okay? Ito, sa age is a factor.
4: It is.
3: Pero hindi naman ibig sabihin age lang.
4: Yes.
3: Baka may iba pa.
4: Correct.
3: May underlying.
4: Or, pag sinabi mo kasing hindi nilabasan, pwedeng nag-backflow, pumunta sa pantog, sa bladder.
3: Okay.
4: Pero pag umihi yung lalaki,
3: Lalabas din,
4: pero ibang kulay. Di ba ang ihi dapat kulay, ano, light yellow?
3: Light yellow, yung normal. Uh-oh.
4: Ito parang blurred.
3: Okay.
4: Nandun
3: so
4: yung seminal fluid mo sa
3: so
4: ihi.
3: So pagka ganyan, Tita Do, kailangan mag-seek sila ng
4: tapat.
3: Medical ano, okay, opinion para malaman kung ano ba yung nangyayari. Check up na agad. Okay, ayan. Yan ang ating hatol. Check up agad. Hindi kasi matatanong mo lang ang isang bagay. Sabagay, pwedeng nagtanong out of curiosity or maaring may nararamdaman na ganun. Diba? And hindi dapat binabaliwala. Lalo na kung hindi pa naman may edad,
4: yes,
3: tapos nakakaranas ng ganun.
4: Ay naku, mas delikado po yun.
3: Ayan. Mm-hmm. Okay, so eto na tayo, Tita Doc, sa pangatlong topic natin, the nerves involved in sex.
4: Ayun. Okay.
3: Bakit ba kailangan natin itong matutunan, Tita Doc? Hindi naman kami doktor. Sabi ng mga tao, di ba?
4: So, nandito po kami sa Private Talks, no, for deeper awareness. Hindi yung mababaw lang alam nyo sa sex. You should know more about it. Okay, that's our purpose here. Hindi yung naririnig nyo kaming tawa ng tawa, hagik-gikan kami ni Ate Aimee ninyo, pero you know, we just wanna make it lively. Di
3: yes.
4: ba, partner?
3: Of course, it's 3 a.m. No, magti-3 a.m. Alam nga namang hayaan namin kayo antukin. Kami rin sa sarili namin, we have to laugh, di ba? Or else, antukin din kami.
4: You just have to be, you know, yung information dito, dapat light. Pero you are so informed with a lot of, you know, about the anatomy and the physiology of your, what, sexuality.
3: Yes. So, and ito, ginagawa naming light because hindi lang naman tayo sa Pilipinas na naririnig or napapanood, Tita Doc, di ba? So, dito gabi, pero sa ibang bansa po, ay umaga.
4: Yeah.
3: So, we have to do this parang sa tamang panlengguahe, di ba, Tita Doc? Mm-hmm. Or else baka masabihan tayo ng ano ba naman tong dalawang to? Kung ano-ano pinag-uusapan. Ayan. Right. So, anyway, the nerves involved in sex. So, Tita Doc.
4: Okay, alam niyo po yung sex na yan is not just a physical act involving the reproductive organs. Complex po yan na proseso, nagdidepende po sa coordination po ng utak, ng nerves, ng blood vessels, ng muscles, and hormones. Okay? So, bawat sensation ng touch, desire, arousal, pleasure, orgasm, and emotional connection is made possible. Sobra po intricate yung network of nerves. Hindi na basta nerve.
3: marami, network.
4: Yeah. Uh-huh. A network of nerves po yan. It sends signals. Uh-huh. No? It sends signals throughout the body. Okay? So at the same time, meron pong, ito na partner, paborito natin eh, hormones.
3: Aha, yes. Okay? So, na mahalagang mahalaga.
4: Correct. Mm-mm. No? Hormones are very important that they release po yan para ma-influence yung excitement, yung attraction, mm-hmm. Yes. Di ba?
3: Arousal.
4: Yeah.
3: Well, kasi hirap ma-arouse kung wala ka ng hormones. Di ba, Tita Dok?
4: Yes. No, yung testosterone.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So we have to understand yung nerves and hormones, they work hand in hand para yung tao po will better appreciate your body. No? Kasi minsan, nag-iisip ka, bakit ganyan? Bakit ganon? Eh, kaya nga kami nandito, in-explain namin eh.
3: Para maintindihan mo bakit wala ka nang nararamdaman.
4: Mm.
3: O yung isa naman, bakit sobra-sobra yung nararamdaman niya. Diba?
4: Correct.
3: It can be extreme eh.
4: Mm. So, very important na. So, para ma-recognize ang potential sexual health problems, may problema ka pala sa nerves mo, sa hormones mo.
3: Aha.
4: So, by that, then you will be able to improve your communication na madalas sinasabi nga ni Amy is the key sa good relationship at meron kayong connection. Okay? So, partner, punta tayo dun sa nervous system.
3: Sige. Ako, aral-aral tayo ngayon.
4: Kumuha na kayo ng papel at ballpen.
3: Ayan.
4: Ballpen na sumusulat.
3: Sabi nila madaling araw, pinagsusulat kami.
4: So, meron po tong network. Hindi po networking. Iba po yung networking na pag may binibenta kayo, di ba? Pero ito, it's about the networking of your sexual communication. Why not, di ba? So, very important po. Again, ano, partner, importante yung brain.
3: Brain. Di ba? Yung glands natin, tas yung hormones natin, and everything. Hindi lang yun.
4: Yeah.
3: Di ba?
4: Kasi yung iba, iniisip lang nila yung reproductive system.
3: Di ba sabi nila, ito daw yung biggest organ natin?
4: Yeah.
3: Brain.
4: Yes.
3: Pero may isa pa.
4: Mm.
3: Di ba? Yung sa lalaki.
4: Mm.
3: Eyes.
4: Mm.
3: Kasi doon siya nagsisimula. Yeah. Tapos pupunta siya sa brain.
4: Yeah.
3: Ganun din naman sa babae.
4: Tama. Mm-hmm. Okay? Sinasabi ni Amy kasi, pag nakita ang lalaki ng sexy.
3: Oh, di ba?
4: Yung brain po ang nagpa-function doon. Iniisip nyo kaagad, nagkakaroon ka ng ereksyon. Hindi po ganun yun.
3: Diretso. From taas, bumaba agad. Hindi ganun yun.
4: Brain okay. Muna.
3: Yes, brain muna. Pituitary gland.
4: Yeah. So, arousal begins in the brain before it is manifested in the body.
3: Yes.
4: Okay? This is why emotional state or stress levels, anxiety, pati mental health mo, may influence po ang sexual function. Okay?
3: Mm-hmm.
4: So, ito na partner. Mm-hmm. Umpisa na natin. Yeah? Importante pong malaman yung mga nerves na yan.
3: Yes.
4: Okay? So, umpisa natin tinatawag na ito na. Pudendal nerve.
3: Pudendal ba talaga, Tita Dok? Ay, kung iniisip ko kanina, pudendal siguro to.
4: Pudendal.
3: So, it's pudendal.
4: Ha?
3: Medyo...
4: Hindi pew, ha?
3: Okay. Okay.
4: Pudendal. Pudendal nerve. Ito yung primary nerve of what? Sexual sensation.
3: Uh-huh.
4: Important.
3: Sexual pleasure. Uh-huh.
4: So, itong pudendal nerve na to is the major nerve. Uy! Sa balakang po, nandyan po yung pudendal nerve. Sa balakang.
3: Mm-hmm.
4: Ha? Akala nyo, balakang-balakang lang yan, ha?
3: Uy, may... hindi, ah. Mahalaga tong balakang na to.
4: Yes.
3: Lalaki man o babae.
4: Right.
3: Diba?
4: Partner, di ba, pag nasa cesarean,
3: yeah.
4: Minsan, ang cause is maliit yung sipit-sipitan, yung balakang mas maliit.
3: Okay.
4: Okay?
3: Pero di ba, meron din mga, ba't may mga babae ang laki ng... balakang pero sabi maliit yung sipit-sipitan.
4: Oo, kasi yeah that's hindi kasi yung balakang is andito, 'di ba? Left and right.
3: Yeah.
4: Yung sipit-sipitan, yung entrada doon yung bone.
3: Ah, yung parang pa ganun.
4: Yes.
3: Sa singit.
4: Yes.
3: Okay.
4: Again.
3: Okay.
4: Hindi naman mag-stretch 'yun, hindi ba?
3: Buto 'yun eh.
4: Right.
3: Tama.
4: Okay. So, ito po yung pudendal nerve, yan yung nagbibigay ng sexual sensation.
3: Uh-huh.
4: Okay? At ini-innervate siya yung nagbibigay ng sensation sa genitals.
3: Oh,
4: malaka. Including the clitoris.
3: Ah, sa lalaki, penis.
4: Yes. Mm-hmm. It's important. Pudendal nerve. Okay, you got to know that one. Kasi kung hindi mo alam yan, pag may problema, walang pakiramdam yung clitoris ko. Walang pakiramdam yung penis ko. Ay, may problema ka pala sa iyong
3: pudendal nerve.
4: Ayan.
3: Okay.
4: Gusto mong pangalan ng ano yan, pusa?
3: Ayaw.
4: Bakit?
3: Baka ma-rated SPG ako. Okay.
4: Tatawagin mo yung pusa, paano?
3: Ha?
4: Pudendal.
3: O, diba? Parang pangit. Hindi maganda eh.
4: Ah, pangit. Sige, wag na lang.
3: Okay.
4: Sa aso na lang.
3: Hindi din eh.
4: Hindi din pwede. Okay. So, what happens pag hindi nagpa-function properly yan? Ibig sabihin, ay na partner, numb.
3: Numb na siya. So, numb may problema.
4: Siya. Merong nag-intercourse kaya may masakit. Pain during intercourse. So, see, pwedeng numb or pwedeng may pain.
3: Okay. So, ano yung nagiging dahilan para magkaroon siya ng damage?
4: Alam mo, partner, itong pudendal nerve na to, kung may damage siya, no, maraming causes pwedeng, first, pwedeng unknown.
3: Okay.
4: Okay? And it's important na pag naramdaman mo yan, takbo ka agad sa doktor mo.
3: Naku.
4: Okay? Pwede meron kang injury sa pelvic area.
3: Okay.
4: Di ba? And pwedeng nadisgrasya ka or, you know, aging can cause that to be numb or may pain.
3: Okay. So, may kulang kang supplements, maybe?
4: Pwede
3: ba yun?
4: Okay. Pwede rin. Kulang ka ng vitamin B complex. Di ba? Yun madalas na vitamin.
3: Kaya nga sinasabi, di ba, habang nag-age tayo, kailangan nagwa-vitamin B complex tayo.
4: Correct.
3: Para sa nerves natin.
4: Yes. Diba? And of course, you need the minerals also, the calcium and magnesium.
3: Okay.
4: Sige. So, itong tinatawag na, partner, yung isa naman ha, tapos sa pudendal ha.
3: Yes.
4: Kasi it's about anim po yan eh, anim na nerves na importante para meron kang sensation. It's good for sex.
3: Para hindi ka manhid.
4: Yeah. Yeah. Yung isa, it's called the pelvic nerve.
3: Okay.
4: Okay. Pudendal, ito pelvic.
3: Okay.
4: Pwede ba sa pangalan ng pusa yan?
3: Pelvic, pero pwede-pwede pa.
4: Pwede-pwede pa.
3: Pwede-pwede.
4: Isubukan mo nga.
3: Pelvic. Di ba?
4: Pwede.
3: Maganda.
4: Oh, parang may Vic.
3: Oo. Oh, oh. Pelvic. Oh, di ba? Maganda.
4: Kasi sa pudendal.
3: Ang pangit talaga.
4: Oh. Huwag na lang yan. Pelvic. So, yung pelvic, ganun din. Nagsusupply din ng sensation sa balakang.
3: Mm-hmm.
4: Ha? Pati sa matres mo. Sa vagina mo, pati sa iyong rectum.
3: Oh, at sa kanya pala nakasalalay ang vaginal lubrication.
4: Correct.
3: Ano mo yun?
4: Pelvic nerve. Importante yan.
3: Mm-hmm.
4: Okay? It transmits sensations po sa na like pleasure and discomfort during sexual activity.
3: Yes. So, erectile function sa kanya din, nakasalalay.
4: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Sa pelvic. Ha? Huwag niyong kalimutan yan, ha?
3: Importante pala talaga itong pelvic area natin.
4: Oo. Hindi yun.
3: Kaya nga ina-exercise yan, di ba?
4: Tama.
3: Diba?
4: Oo.
3: Alam nyo na.
4: Paano ina-exercise ang pelvic bone?
3: Ano ang tawag dun? Anong tawag dun? Sana kalimutan ko yung tawag.
4: What?
3: Paano nga ba natin ina-exercise ang pelvic area natin?
4: Paano?
3: Squatting.
4: Yes.
3: Squats. Okay, ayan, oo. Squat. I do squats 100 a day.
4: That's good.
3: Oo. Kasi kailangan mo yun.
4: And not only squatting, kunya nakahiga ka, you can elevate your legs.
3: Yes.
4: Tapos move mo yung pelvis mo to the left, to the right,
3: ganyan. Ganyan. Or you can do yung parang mag-ikot-ikot ka ng bewang mo.
4: Ano yan? Belly dancing o hula hoop?
3: Hula hoop. Hula hoop or belly dancing, parehong okay.
4: Okay,
3: not kailan? Just for your hips or pelvic area, kundi para sa slimmer waist.
4: Yeah.
3: Pero yun nga, kailangan consistency, Tita Dok. Eh, nakakatamad pa rin.
4: So, kailan tayo mag-belly dancing?
3: Oh, dami na natin gagawin, Tita Dok.
4: Oo, sige lang.
3: Sige lang. Plano lang ng plano.
4: Bucket list ba? Ganyan.
3: Okay.
4: So, what happens if they don't function properly? Yung pelvic nerves na yan? Ano
3: mangyari? Kunyari, na-operahan ka, o nanganak ka, o tumaas, nagkaroon ka ng diabetes, o iba pang neurological conditions. Ano mangyari?
4: Hala ka.
3: Wala na, tuyo na, wala na lubrication. Diba, Tita Dok?
4: Tama.
3: Sa lalaki naman, wala, ayaw nang tumayo. O kaya tumayo man, natutulog ulit. Diba?
4: Correct. Tapos sa...
3: Surong-sulong na, ganun ang dating.
4: Kanta yun na, pwede ba i-request yun naman?
3: Pwede.
4: Sa ating fast music?
3: Yes.
4: So magkakaroon ng genital insensitivity.
3: Naku.
4: Okay?
3: Magiging ano ka na talaga, no?
4: Ano?
3: Manhid. Ayan. Hindi mo na alam. Diba? Wala na. So, pati satisfaction mo, wala na. Kasi hindi ka na ma-arouse in short.
4: Tama. Sa punta tayo sa isa pang nerve, ha?
3: Pangatlo.
4: Okay. Yung isa is the cavernous nerves.
3: Naku.
4: Importante yan sa pagtayo niyan, kuya.
3: Ng lalaki.
4: Cavernous. Pwede bang pangalan na pusa?
3: Hindi.
4: Ayan ba?
3: Cavernous. Pwede lalaki. Lalaking cat.
4: Ah.
3: Oo, pwede.
4: Bakit?
3: Kasi yung isa kanina, si pelvic, pambabae yun.
4: Pelvic.
3: O, diba? Pambabae.
4: Ah.
3: Oo, pero si cavernous, panlalaki. Diba?
4: Cavernous.
3: Oh, oh yun.
4: Ganon? May shush-shush.
3: Oh, teka lang, baka may mai.
4: Di ba ganon tinatawag yung pusa?
3: Oo, ganon.
4: Uy, bakit?
3: Oo, yung karamihan ni Yes, oo.
4: Bakit nga? I don't know.
3: I don't know. Yun din ang lingwahe siguro nila.
4: Ha? Eh, pag-aso, paano mo tinatawag?
3: Ganon, di ba?
4: Ah.
3: Meron din silang certain, ano na, alam nila pag tinatawag sila. Pero ako kasi, I call them parang tao na pangalan. So, pag narinig naman nila, lumalapit sila eh.
4: Eh, yung butiki.
3: Na, butiki? Uy, wala, tika, nawawala yung mga butiki sa kondo ah. Bigla ko naisip. Anyway, sana naman tayo napunta.
4: Cavernous nerves. Very important po, branches po yan ng autonomic nervous system.
3: Yeah. No,
4: magkocontrol po ng blood flow sa ari. Ha?
3: Ng lalaki.
4: So, tatayo po ang ari, magre-relax ng blood vessels, kaya
3: tatayo po talaga. Hindi na naman lalaki, di ba, Tita Doc? Pati sa babae, kasi yung clitoris, di ba, tumatayo din yun, nag-engorge din yun. Eh.
4: Yeah.
3: So, kung may problema ka sa cavernous nerves, mawawala yun.
4: Tama. Okay. Cavernous. So, pudendal, pelvic, cavernous.
3: Tatlo na. So, ano naman ang mangyayari, Tita Doc, pagka nagka-problema sa cavernous nerves?
4: Okay. Pag nagkaroon po ng problema yan, ano, sabi nga nila, di ba it's supposed to relax the blood vessels, kaya tatayo. Kung pag hindi pa nag-function ng tama yan,
3: hindi na tatayo. Kaya nga, wala na din.
4: Yung tapos iba,
3: may,
4: pag meron prostate gland surgery.
3: Okay.
4: It can affect the cavernous sinus.
3: Oh.
4: Cavernous nerves.
3: Okay.
4: So, pwedeng hindi tatayo.
3: Okay.
4: Parte yung mga lalaki kasi, hindi nagpapacheck up ng kanilang prostate gland.
3: Yeah, as long as sa tingin nila, bata pa sila. Which is wrong.
4: So, pwedeng lumaki yan o mangapal.
3: Yes.
4: At pag nangapal yan, yan ay parang tinatawag dito yung
3: kinakayas yan eh.
4: Right. So, merong ways and means to, in word no, kayas.
3: Uh-oh.
4: DNC.
3: Yeah.
4: Para kang nakunan. Tapos ikaw ay niraras pa.
3: Parang ganun yun.
4: Oo.
3: Okay. At ito, regardless of age, di ba, Tita Doc? Pero of course, mas candidate yung mga may edad.
4: Tama.
3: 40 up? Tama ba?
4: Yes.
3: Pag ang babaang lalaki nag-hit ng 40, kailangan nagpapacheck na siya
4: mas
3: ng kanyang
4: sana.
3: Prostata.
4: Pag nag-umpisa na hindi makaihi, no, ng kaagad or paunti-unti ang ihi, prostate problem siguro yan or baka merong stone.
3: May something. Oo. So, kailangan ma-check.
4: Yes.
3: Urologist at takbo ninyo, mga kapamilyang lalaki.
4: Baka kung saan pumunta, di ba?
3: Oo. Baka kung saan pumunta. Baka pumunta kayong OBGYN, ha? Hindi. Sa urologist, pambabae yung OBGYN. Tapos, ganoon din naman sa babae. Kapag kasira na nga yung, ano mo, may problema ka sa cavernous. Yun. Yung genital arousal ng babae, nawawala din.
4: Yeah. Then, let's go to the autonomic nervous system.
3: Okay.
4: So, yung autonomic nervous system, dalawa yan partner eh. May sympathetic tsaka parasympathetic.
3: Okay.
4: Yung sympathetic, yan yung tinatawag na kung kailan ka natataranta.
3: Mm-hmm.
4: Yung parasympathetic, yan naman yung ikaw ay nare-relax.
3: Oh.
4: Okay, so it's important. Okay? Pero yung sympathetic, yan yung active ka, na-excite ka, ikaw ay nag-o-orgasm, sympathetic nervous system po yan.
3: Okay.
4: Sympathetic.
3: Ibig sabihin, parang sympathetic pabor eh, no?
4: Uh-oh.
3: Parang ganun.
4: Yeah.
3: Positive.
4: Yes.
3: Okay.
4: Pero kung palaging ganun naman, hindi maganda. Kailangan mabalanse ng parasympathetic.
3: Sympathetic, yes. Hindi laging on the go ka.
4: Yes.
3: Hindi pwedeng G ka lang ng G.
4: Okay.
3: Okay.
4: So, yung parasympathetic kasi is responsible for initiating erections and lubrication. So, dapat balanse po yun.
3: Mm-hmm.
4: Yung simpa at saka yung parasimpa.
3: Pathetic. Ayan, yan yung autonomic nervous system. Balancing arousal and orgasm.
4: Yeah. Balance.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Pag na-disrupt po yan, ayan na, meron ka ng anxiety, na-stress ka na, paano natatayo yun?
3: Kaya nga, diba? Tapos baka magkasakit ka pa ng iba. Like yung heart mo maapektuhan, diba?
4: Tama.
3: Oo.
4: Okay. Ano punta pa? Tayo partner doon sa vagus nerve.
3: Okay.
4: Vagus nerve. Hala, iba naman yan. Anong gusto mong pangalan yan?
3: Vagus. Ah, pwede sa aso.
4: Ah, sa aso?
3: Mm-mm. Vagus.
4: Sige nga.
3: Vagus. O, oh, diba?
4: Eat na.
3: Come here.
4: Oh,
3: ganun.
4: Ganun. Dami natin pangalan, ah.
3: Okay.
4: Si vagus nerve na yan is, actually, yan yung partner pag nagtatalik. Mm-hmm. Diba, bibilis yung...
3: heart rate.
4: Yeah.
3: Yeah.
4: Okay. Tapos, yan yung vagus nerve.
3: Ah.
4: Pag na-excite ka.
3: Diba?
4: Sige, paano pa na?
3: Diba, dub-dub.
4: Lab-dub.
3: Ah, okay.
4: Iba tulog niya sa'yo. Paano yun?
3: Wala kasing love kaya. Pag meron na, lab-dub na siya. Lab-dub.
4: Ulitin mo yung sinabi kayo.
3: Dub-dub. Diba?
4: Dub-dub?
3: Oo, dub-dub. Kasi nga wala akong love kaya lab, kaya dub-dub lang. Pag meron akong love-dub. O, diba? Ganun yun. Joke lang po.
4: Hindi ko naisip yun, ah. Pati yung breathing, it's important, no? Kung nagtatalik, no? Yung bibilis ang heartbeat, yung breathing, ganun din.
3: Pero yung breathing, nagre-relax, diba? Oo. Lumalalim ang breathing. Ayan.
4: Okay, lumalalim at ano?
3: At?
4: Ano?
3: At...
4: bumibilis din siya.
3: Yeah, oo. Pero malalim.
4: Yeah.
3: Kaya nga, dun mo malalaman na yung partner mo ay na-arouse. At malapit na siya, kumbaga.
4: Mm-mm.
3: Kasi nag-iiba na yung breathing niya. Mapababae o mapalalaki.
4: Yes.
3: Mm-hmm.
4: So, vagus nerve is important for what?
3: Organs.
4: It's related to sexual arousal.
3: Yes. Uh-huh.
4: Okay. So, again, it also promote relaxation and promote feelings of intimacy connected with sex.
3: Ayan. Ano pa, Tita Doc?
4: Partner, meron pa isa pa, partner?
3: The spinal cord. Uy, dako dito yan. Napaka-importante yan.
4: Naman.
3: Sa maraming bagay.
4: So, it coordinates reflexive and voluntary sexual responses.
3: Yes. Yan pala yung highway natin to sexual pleasure.
4: Spinal cord.
3: Pero paano, Tita Doc, kung naoperahan ka na ng ilang beses as nabigyan ka na ng general anesthesia, di ba? So, spinal cord yun eh. Tinuturukan, di ba? Does it affect?
4: Hindi.
3: Okay.
4: Kasi pag for example, nanganak.
3: Oo, yeah.
4: Cesarean.
3: Mm-hmm.
4: Okay, so pwede siyang through what?
3: Di ba sa spine yun?
4: Yes.
3: Parang major operation kasi.
4: Mm-hmm. Ganito na lang yan. So, pag ikaw ay na spinal anesthesia, it passes through the, kailangan kasi yung tinatawag na fluid. Doon sa area na yon mag-i-inject ng anesthesia.
3: Okay.
4: Hindi mismo doon sa nerves mismo.
3: Ah, so iniiwasan. Yun yung sabi, huwag kang malikot. Di ba, mabaluktutin yung pasyente.
4: Yes.
3: And then dapat huwag ka sisipa, huwag ka magugulat pagpasok nung... Hiringiya. Na nang nakita ko sa team.
4: Haba-haba.
3: Hello?
4: Tinignan mo?
3: Hindi, nakita ko lang dito lang. For the information of everybody.
4: Yes.
3: Ayan, na-operahan na po kasi ako.
4: Yeah.
3: So, nung nakita ko yung laki nung ginamit sa na needle, na-shock ako. Oo. Ayan, nakakatakot. Ang laki pala nun talaga.
4: Haba.
3: Grabe.
4: Spinal
3: paano
4: needle.
3: Nagkasya yun dun? I can't imagine. Kailangan pala talaga magaling talaga yung anesthesiologist.
4: Kailangan talaga magaling.
3: Yes, oo.
4: Kasi, nako.
3: Buhay talaga pala yun, no?
4: It should not touch a nerve. Dapat papasok dun sa spinal area.
3: So, what happens if natamaan yung nerve? Ito na yon yung pinag-uusapan natin. Mawawalan ka ng lahat.
4: Hindi naman din, no? Kasi once na tinamaan yun, mafe-feel, alam din naman kaagad ng anesthesiologist yun eh.
3: Pero wala nang bawi yun, Tita. Doon, natamaan na eh.
4: No. Alam mo, once you are touch or na-handle na isang anesthesiologist, alam niya yung ginagawa niya eh.
3: Okay.
4: So you better go to a very good anesthesiologist.
3: Okay. Ayoko na, ibig sabihin, ayoko na hindi ko na, dapat hindi na maulit yun. So anyway...
4: So, yung, that's the, okay. So, meron pa partner, bagitin ko lang, ano?
3: Sige po.
4: Yung vagus, we discussed that already, ano?
3: Yeah.
4: Meron isa yung sacral nerves.
3: Ano yun?
4: Sacral nerves is parang, hindi naman sagrado yan, ano? Yun lang ang tawag doon, partner.
3: Sacral nerve.
4: Sacral nerves.
3: Okay.
4: Okay? Ito yung involved in controlling, again, yung muscles na ating pelvic floor.
3: Mm-hmm.
4: Okay? For example, partner, gusto mo mag, yung in-exercise, yung PC muscles.
3: Okay.
4: You know, the squeeze.
3: Yeah, oo.
4: What do you call that exercise?
3: Yun nga, yun yung nakalimutan ko kanina.
4: Kegel?
3: Kegel exercise. Yun. Mm. So, yun, nakakatulong yun talaga.
4: Of
3: para
4: course.
3: Para doon sa sacral nerve.
4: Yes. Okay. But it's also ano handled by the sacral nerves.
3: Okay?
4: So, nagtatransmit siya ng sensory information sa genitals
3: mm-mm.
4: to the brain. Okay? Mm-hmm. So, isa pang nerve, partner.
3: Ano
4: hypogastric nerve.
3: Hypogastric.
4: Okay. Hypogastric nerve, siya yung nagbibigay ng sensation sa balakang pa rin yan, sa pelvic viscera.
3: Okay? Okay?
4: Sa matres at saka sa pantog. Okay?
3: Mm-hmm.
4: Very important. And of course, ito na partner, huli. The dorsal nerve of the penis at saka yung dorsal nerve ng clitoris.
3: Mm-hmm.
4: Importante yung nerve sa yung partner eh.
3: Oo, kasi walang mangyayari kung pareho silang walang maramdaman.
4: Yeah.
3: So, diba?
4: All these nerves give about, you know, sensation sa ating mga importanteng parte ng ating katawan.
3: Yes.
4: Okay.
3: So,
4: sensation.
3: Oo. Mm. Kanina lang, balikan ko lang saglit yung spinal cord, Tita Doc. So,
4: yes.
3: Yung ano, what happens kapag kami nasira po doon. So, yun. Pwede kayo, yung orgasmic reactions ninyo, yung tinatamaan.
4: Yeah.
3: So, yung, alam mo yun, wala ka ng, parang wala kang pakiramdam, so wala kang reaction.
4: Right.
3: Simple as that.
4: Okay.
3: Okay. So, mamaya na yung hormones naman na nare-release during sex. Mamaya po yan sa pagbabalik pa rin ng
5: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 3 ng nagmamadaling araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
1: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Relaxing music and private talks.

0: Marquez on Private Talks. Call me Imee. Imee on Private Talks.
1: Bakit walang dok lulong kasunod yung call me Imee?
2: Ayan yare.
1: Saan tayo galing?
2: Ayan. Saan ba kami galing? Dun, sa may ano, sa production, di ba?
1: So anyway, it's 3:17 na nagmamadaling araw. We are on our
2: thank
1: final
2: you,
1: hour.
2: Gerbo.
1: 45, less than 45 minutes tayo, Tita Doc. Sige. And then ipapasa na natin ang mikropono sa susunod na program.
2: Bilis sa oras, ha?
1: Yes, nilinaw pala nung nag-text kanina, yung nagtanong tungkol sa hindi nakakapag-ejaculate. Ang sabi niya, out of curiosity lang naman daw.
2: Ano
1: kaya
2: daw
1: siya nagtanong. So well, sometimes good yung curious tayo, ha, para naiiwasan natin yung mga possible scenarios na hindi dapat maganap.
2: Sige.
1: Diba, Tita Doc Lulu Marquez?
2: Yes, Zach. Mm-hmm. What do you like? Okay.
1: Ha? Anong topic ngayon? Well, nandito po kami sa mga nerves. Yan.
2: May nalala lang pabagitin about nerves pa.
1: Ayan. So, we started mga around 2:45. Ayan. 2:40. Ayan. Okay. So, Tita Doc.
2: Basa muna tayo.
1: Basa tayo ng mga sagot sa tanong. Paano mo inaaya makipagtalik ang iyong partner biglaan man or dahan-dahan?
2: Na.
1: Sabi ni Oscar ng San Jose del Monte, Bulacan. Sabi niya, hindi ako expressive sa salita, kaya sa kilos ako bumabawi. Mm-hmm. Yayakap ako, hahawak sa kamay niya, or kaya ikukuha ko muna siya ng makakain.
2: Wow.
1: Kapag nakita kong masaya siya at komportable, doon ko na lang ipinapakita ang intention ko. Mas bagay sa akin ang dahan-dahang paraan kaysa sa biglaan.
2: Ay.
1: Talagang kapag ka mabait ang lalaki, may balak, no? Napansin ko lang, base sa mga text ninyo.
2: Ayan. Dahan-dahan talaga si Oscar. Partner, ito ha, ormok.
1: Uy.
2: Punta tayo dyan?
1: Yes, narating ko yung mga maraming beses because of the Yolanda coverage. Maganda po dyan sa ormok.
2: So, taga dyan si Mika. Mika.
1: Guwapo ang kanilang mayor dyan, Richard Gomez.
2: Wacha. Okay. Maganda din yung kanyang asawa.
1: Yes. Siya pa rin ba yung ano
2: ba?
1: Kasi nagpapalitan lang naman sila, di ba? Silang dalawa. Congresswoman pala yung isa.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Sige. Magaling magsayaw yung ballroom dancing.
1: Maganda. Sexy. Yes.
2: Sabi ni Mika ng ormok.
1: Sabi niya,
2: para sa akin, hindi kailangan madaliin ang lahat. Ang intimacy mas nagiging maganda kapag pareho kayong emotionally connected. Dr. Lulu at Ma'am Imee, gusto ko yung paalala nyo na mahalagang marunong ding makinig sa partner at hindi lang isipin ang sariling kagustuhan.
1: Ayan, tama. Diba? Okay, balik tayo ng Metro Manila. Sa nabotas tayo, si Ray, ang saan dun siya. Sabi ni Ray, ako simple lang. Madalas sasabihin ko muna na gusto kong makasama siya at magkaroon kami ng oras para sa isa't isa. Kapag pareho namin gusto ang moment, kusa na lang sumusunod ang lahat. Hindi ko kailanman gugustuhin na may napipilitan sa aming dalawa. Correct ka dyan. Galing mo dyan, Ray.
2: Ray, ah. Nabotas. Punta tayo ng Pasay. Si Sandra. Dr. Lulu at Ma'am Imee, para sa akin, hindi maganda ang sobrang biglaan. Mas gusto ko yung may konting lambingan muna. Kwentuhan, tuko sa buong araw, at simpleng yakap. Kapag pareho na kaming comfortable, mas natural na ang lahat. Mas masaya ang relasyon kapag alam niyong pareho ang nararamdaman ng isa't isa. Sarap naman nun, partner.
1: Oo, diba? Kapag alam ninyo na pareho ang inyong nararamdaman. Si Joel naman ng Naga. Bicolano ba to o Naga Cebu? Ayan. Kasi may Naga City sa Bicol, sa Legazpi. Yung isa naman, Naga Cebu.
2: Alright.
1: So, hindi ako yung tipo na derechahan agad. Sabi ni Joel, mas gusto daw niyang yayain muna siyang manood ng pelikula o magpahinga kami ng magkasama. Minsan, doon palang nagsisimula ang pagiging sweet namin. Ma'am Imee, Doc Lulu, naniniwala akong mas nagiging matibay ang samahan kapag hindi minamadali ang mga ganitong sandali.
2: Ayan.
1: Tama, sandali na nga lang, mamadaliin mo pa. Dapat namnamin mo. Diba, Tita Doc?
2: Yummy, yummy. Punta tayong Dagupan.
1: Maraming ano dyan, bangus.
2: Ay, sarap.
1: Mm-hmm. Diba? Bangus dagupan, diba?
2: Eh, partner, anong luto ng bangus ang iyong paborito?
1: Ah, tocho.
2: What?
1: Tocho.
2: Ay, tocho.
1: Tocho. Para siyang...
2: Hindi ko alam yung tocho.
1: Gigisa mo siya.
2: Ganto mo sa akin.
1: If a-fry mo, hindi, gigisa mo, lalagyan mo siya ng tofu, and then lalagyan mo siya ng black beans.
2: Wow. Ah,
1: sarap yun.
2: Kaya ba, paano naging tocho?
1: Hindi ko alam, yun ang tawag lang.
2: Ha?
1: Huh? Ang tawag lang talaga siya.
2: Kasi may... toyo? May...
1: Yeah, may konting toyo.
2: Tapos may sinabi ko pa eh, lalagyan ng...
1: Tofu.
2: Ah, tofu.
1: Soft tofu. Lalagyan mo siya ng tofu.
2: So, yun tofu.
1: Siguro.
2: Ano yung cho?
1: Hindi ko alam. Basta yun, Tita Doc, masarap yun. Tapos pwede rin, ano pa ba, relleno. Yan,
2: relleno
1: paborito
2: bangus.
1: Ko yan.
2: Gusto ko din
1: yan.
2: Paborito
1: ko, relleno bangus. Tapos pangatlo, grilled bangus.
2: Sandali. Okay. Ang bangus ay matinik. So, how do you remove the tinik?
1: Ano, papalupaluin mo siya, and then...
2: You remove the tinik yourself?
1: Yeah, oo, ako mismo.
2: Ay, ako hindi, pinapatanggal ko.
1: Pwede din naman, oo, pwede rin, oo, para mas madali. Pero may natitira pa din kasi pag sila. So, pwede, tanggalin mo na lang na isa-isa yung matitira.
2: Ah.
1: Oo, diba? Lalo doon sa banda ng tiyan, kailangan alisin mo talaga. Para masarap ang kain.
2: Alam mo yung isda, no? Papunta ka doon sa may buntot.
1: Oh, mas matinik yun.
2: Kaya nga, ayoko yung buntot, uy.
1: Pero pag marunong yung magluluto, magtsatsagaan, matatanggal, masarap din yung buntot area.
2: Ganon?
1: Diba?
2: Alam mo, paboritong gusto ko sa ano sa isda?
1: Mm.
2: Yung mata.
1: Ay?
2: Ay, you don't like the mata?
1: Ayaw.
2: Ay, salamat na lang.
1: Ba't yung mother ko gusto niya? Hindi tayo mag-aagawan.
2: Hindi tayo mag-aagawan. Gusto ko itakasama pag kumain.
1: Okay. Napunta. Sige. Ano na sabi ni Faye?
2: Sabi ni Faye na dagupan. Ay, mas gusto ko ang dahan-dahang approach dahil mas nakakilig. Hindi naman kailangan magsalita agad. Minsan, sapat na ang pagyakap at paghawak sa kamay.
1: Wow.
2: Doc Lulu at Ma'am Amy, malaking bagay talaga kapag marunong kayong magbasa ng emosyon ng bawat isa.
1: Ayun talaga. Pasok talaga yung sinabi ni Faye. Marunong kayong magbasa ng emosyon ng bawat isa.
2: Ay,
1: kailangan sobrang kilala ninyo yung bawat isa at maging open kayo sa isa't isa para malaman ninyo yung intimacy level ninyo kung tama na o hindi pa.
2: Naman.
1: Kasi you can never be intimate sa isang tao na hindi mo kilala. Diba? Hindi po yung sex eh hindi intimacy.
2: Not. Okay?
1: Diba?
2: Sex is sex. Intimacy is intimacy.
1: Yes.
2: Partner, ha? Hindi ba natapos kanina yung ating nerves? Before we go to the hormones, meron lang akong babanggitin about pudendal, pelvic, at saka yung vagus, ha? Matutuwa ka dito, eh.
1: Anong sabi?
2: Okay. Yung pudendal nerve, hindi ba nasa balakang yan, nag-supply ng, you know, ng pakiramdam, ng sensation.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ngayon, kung gusto mo, i-test yung anus.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kikilitiin mo yung anus.
1: Okay. Para malaman mo kung yung pudendal nerve mo ay gumagana?
2: Tama.
1: Okay.
2: Okay.
1: Anus ang kikilitiin mo?
2: Oh, anocutaneous reflex.
1: Paano?
2: Anocutaneous reflex. Alam mo tawag doon? Anal wink.
1: Anal wink. Ganon.
2: Ayun. Ginawa mo yung wink, ha?
1: Anal wink.
2: Kikindap po yung anus.
1: Okay.
2: So it means your pudendal nerve is functioning.
1: So how do you do it? Paano mo kikilitiin?
2: I-elicit mo yon. So pwede mo naman yun i-touch lang.
1: Kiliti. Mag-isa ka sa CR.
2: No, nagpa-check up ka, hindi ba? That there's something wrong. May problema, gano'n. Wait, ititest ko yan, nasabihin ng doctor, hindi ba?
1: Okay.
2: So, yun. Hindi naman niya sasabihin na kikilitiin ko yung puwet mo. Siyempre, hindi sasabihin ng doctor.
1: Para malaman lang kung may pakiramdam siya.
2: Yeah.
1: So, pag may pakiramdam po yung anus mo, you can parang pwedeng sabihin mong makiliti ka o masaktan ka, it means okay yung pudendal nerve mo.
2: So, para may reflex po yan, ang tawag doon ay...
1: Anal.
2: Wink.
1: Wink. Ayan. Yeah, anal wink.
2: Ayan.
1: Pero kung kilala, kaya niya... Ay, ako pala yun.
2: What?
1: Yung kaliwa kanan.
2: Ah, kaliwa kanan.
1: Ay, kaya mo din.
2: Kaya ko din.
1: Oh, diba?
2: Anal wink. Anal wink.
1: Okay.
2: Kulit. Oy, pudendal yan, ha?
1: Okay.
2: Pelvic nerves naman, no? Siyempre, pag nasira po yung pelvic nerves, nako, yung pupo mo ay lalabas na lang.
1: Ah, yan yung nagkakaroon ng bag, di ba? Nilalagyan kasi wala ng control.
2: Yeah. Mm-hmm. So, for those na may problema sa iyong kapwitan, no? Mm-hmm. Then, meron kang fecal incontinence. Naku. Kung merong urinary incontinence, meron din upo incontinence.
1: Ayan.
2: So, ibig sabihin yung pelvic nerves mo, may problema, partner.
1: Yes. So, at yan, karaniwan sa mga talagang matatanda na.
2: Mm-mm.
1: Diba? Kaya nga, nahihirapan na rin silang pigilin
2: Mm-mm.
1: yung kanilang pagdumi.
2: Tama.
1: Oo, kaya, konting tiyaga po sa mga nag-aalaga ng mga super senior na natin.
2: Magsuot ng diaper.
1: O kaya, oo, yes. Kasi yun ang solusyon doon. Pero kailangan i-check lagi dahil baka naman mababad na sa dumi yung tao.
2: Huh? Oo nga.
1: Pasintabi sa mga maaga, nagkakapit, nagtitinapay dyan.
2: Yung last part na yung vagus nerve.
1: Okay.
2: Okay, so,
1: ano yan?
2: Yung vagus naman, pag ang tawag dyan, kasi it's all over, it's a very important nerve po, ha? Okay. Mahaba po yan.
1: Vagus
2: okay?
1: nerve.
2: It's the longest at saka napaka-complex na cranial nerve yan. So, ang tawag sa kanya?
1: Vagus?
2: Wandering nerve.
1: Ah, wandering.
2: Ang tawag kay vagus nerve.
1: Bakit wandering, Kita Do?
2: Kasi extensive ang distribution niya throughout the
1: so,
2: body.
1: So, wandering, as in the AWA.
2: Yes.
1: Wandering. Okay. Kaya ganun pala yun. Okay. So, ang dami. Imagine, ano, ang dami. Isa-isang katawan, ang dami. Na, kaya talaga network of nerves, eh, no? Oo. Tulong-tulong silang para mag-function yung katawan natin ng tama.
2: Yeah.
1: Okay, so ngayon, nandito tayo sa hormones na mabilisan lang, Tita Doc.
2: Yeah.
1: Hormones na nare-release during sex.
2: Mabilis lang. Mabilis lang, okay?
1: Ako,
2: bago
1: ito.
2: Tayo sumayaw, kasi magsasayawan na tayo, di ba?
1: Yeah, uh-huh.
2: Okay.
1: Dapat sige. last dance yung ano, isa ko. Ayan, okay.
2: So, kumbaba ako ng listahan dito, partner, no? Kasi haba nito, no? This
1: yeah.
2: one is just very, very short.
1: Okay.
2: Okay? So, yung po tinatawag na hormones, anyway, partner, naririnig naman sa atin madalas
1: yes,
2: to.
1: Yes, madalas na natin madiscuss.
2: Correct. Uh-huh. So, the hormones released during sex. Okay? So, very important kasi it affects our pleasure
1: mm-hmm.
2: and bonding.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, I'll give you about 9 na hormones.
1: Dami.
2: Okay? So, mabilis lang. Yung una, partner, you always hear this from us, oxytocin.
1: Aha.
2: Yan po ang, sulat niyo po, oxytocin, yan po ang bonding hormone.
1: And attachment hormone.
2: Yes.
1: Cuddle hormone, yung isa pa yun.
2: Cuddle, partner.
1: Cuddle, oo.
2: Yung pangalawa, yung dopamine.
1: Ayan.
2: Dopamine. So, yan yung pleasure hormone.
1: Mm-hmm.
2: Yan yung nasasatisfy ka, meron kang feelings of euphoria,
1: yeah,
2: dopamine. Oh. Kaya lang partner, ito yung pag sobra-sobra na,
1: Mm-mm.
2: yan yung mga meron sa mga addict.
1: Okay.
2: Yung like, yung na-addict sa porn.
1: Yes, kasi ngayon, kaya nga ganun yung feeling nila, di ba?
2: Yes.
1: Oo. So, hindi rin naman healthy.
2: Hindi healthy pag sobra dopamine.
1: Okay, pag sobra. Kaya kinukontrol pa rin talaga.
2: Tama. Mm-hmm. Okay. Yung pangatlo, endorphins.
1: Ayan.
2: Ang endorphins naman, ito yung hormones na it's a natural pain reliever.
1: Ayan.
2: So, part na ibig sabihin, ha, pag nagtatalik, hindi reason yung, I have a headache, ayoko.
1: Actually, nawawala nga daw yung headache.
2: Yes.
1: Sometimes, even the fever, di ba? Kapag ka nakikipagtalik yung may sakit, di ba?
2: Mm-mm. So, anong tinatype ni Jirbo dyan? Ma'am,
1: Okay. Ay, oo nga, ang haba.
2: Haba, hindi pwede.
1: Okay.
2: Sige. So, yun yung endorphins, ha? Okay? Tapos, yung, ulit, partner yung una, yung oxytocin
1: tapos and yung then dopamine, tapos ngayon endorphin.
2: Endorphins, ito yung tinasabi natin natural pain reliever,
1: yes,
2: di ba?
1: Feel good hormone.
2: Yeah. So meron kang afterglow.
1: Ito yung sabi nila, may ginawa ka kagabi.
2: Ayun na.
1: Saan ka galing? Ikaw ah. Ganon.
2: Naman.
1: Kasi nga, nag-glow ka.
2: Endorphins.
1: Yes. So,
2: pangalan ng Pusa.
1: Pangit. Endo na lang. Huwag na mahaba.
2: Huwag na yan. Okay. Yung isa is serotonin.
1: Okay.
2: Yan yung happy hormone. Ibig sabihin, nare-regulate yung mood mo.
1: Aha.
2: Tapos, it is also produced after sex.
1: Ayun.
2: Okay?
1: Mm-hmm.
2: Post-sex relaxation yan, partner.
1: Oo.
2: Serotonin.
1: Kaya nga nakakatulog.
2: Oo.
1: Diba, Tita Do? Kasi nare-relax.
2: Correct.
1: Nare-relax.
2: Especially kung nag-true orgasm ka, te. Pag hindi, walang relax-relax.
1: Mataas ang serotonin mo. Okay. Ano pa, Tita Dokes?
2: Yung isa, yung prolactin. Ayan. Importante yan. For satisfaction din yan.
1: Oo.
2: Especially sa mga lalaki. Mm-hmm. Pag talagang pagkatapos mag-make love, yung
1: ito
2: prolactin
1: yung sa
2: dami.
1: Kanila. Oo. Yeah. Diba?
2: May sense of fulfillment. Okay? Right? Tapos yung isa, of course, ang pinakasikat, testosterone and estrogen.
1: Naku, yan dalawa na yan. Kapag ka nagkakaedad ang babae, nawawala.
2: Yung testosterone and
1: estrogen, diba?
2: Oo. Swerte naman itong mga lalaking
1: kaya
2: ito.
1: Kaya nga sila, hindi na uubos yung testosterone nila. Hanggang tumanda sila ng bongga, no?
2: Tama.
1: Oo. No? Gifted child talaga kayo.
2: Yeah. Tayo mga babae naman, nagsasuffer sa mga hormonal fluctuations.
1: Well, pag tungtong natin ng, say, 30, bumababa na. 25 nga lang daw, Tita Dok, nagsisimula pa lang bumaba yung mga hormones. Rin mo yun, aga-aga. Bakit ganun?
2: Ang daya. Sige, tayong taas ng, ano, ng bandera natin. Hindi kayo papayag.
1: Yes.
2: Tapos yung isa naman na hormones, very important na release during sex, yung cortisol.
1: Ayan.
2: Okay?
1: Cortisol.
2: Ito po ay stress hormone.
1: Uh-huh.
2: And ito, pag ito ay nako, partner. Mm. Yung cortisol na yan, di ba, stress hormone yan. So,
1: yes.
2: When you make love, dapat
1: nare-release.
2: Dapat bumaba.
1: Bumababa siya. Kasi nga, nare-release na siya yung stress. So,
2: yes.
1: Kaya naman, Tita Dok, yung mga babae, tumataas yung cortisol level nila kapag nagkakaedad na. At hindi na masyado. Sabi nga, what happens to a woman na walang sex ng matagal?
2: Ha?
1: Isa yan, tumataas ang cortisol level niya. Ng bonggaseous.
2: Ay,
1: di ba?
2: Stress.
1: At pag mataas ang cortisol natin, andyan na yun, namamanas tayo, nagiging puffy-puffy yung faces natin, face natin, di ba, Tita Dok?
2: Naman.
1: Nagkakaroon tayo ng bloatedness.
2: Ay.
1: Masasakit ang ating mga balakang.
2: Ano pa masakit?
1: Ang dami na nangyayari because of the cortisol level.
2: At pag nagtalik, masakit din ang puwerta.
1: Ayan.
2: Kasi nag-dry naman yan, te.
1: Kasi naman, tagal palang wala.
2: And of course, there's a hormonal imbalance. Okay? And pag may ganyan, ay nako, problema na po yan. Okay? So it's important na yung between husband and wife, importante syempre partner yung bonding, di ba?
1: Yeah.
2: Dapat consistent. Kasi
1: tama.
2: Partner yung ibang mga lalaki, hindi naiintindihan yung babae.
1: Hindi. Kala nila, ako matanda na kasi ito. Tumatanda na kasi, sumusungit.
2: Correct.
1: Hindi nila alam, may mga changes po kasi sa body yung babae na sobrang affected yung kanyang mood and behavior.
2: Mm-mm.
1: Hormonal po ang tawag doon.
2: Tama. So, importante na maintindihan ng lalaki na ang babae ay exposed sa hormonal imbalance.
1: Yes.
2: Okay, so it will affect your relationship, kuya, pag hindi mo naiintindihan yan.
1: At ito ha, pati po ang babae ko minsan, hindi namin naiintindihan anong nangyayari sa amin. Kasi, again, babalik tayo sa kakulangan ng education.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So, hindi na, ngayon na lang naman, Tita Dok, nauuso yung pinag-uusapan yung hormonal imbalance sa babae.
2: Oo nga.
1: Dati-dati, wala.
2: Especially pag menopause na, di ba?
1: Yeah, sasabihin lang nila, tumanda na kasi kaya ganyan. Tumatanda na kasi kaya ganyan, di ba? Tumataba, lumalaki na, ganito, ganon. Hindi po, lahat yun, ang cause noon talaga is hormonal imbalance.
2: Mismo. And for those women na nag-menopause, it does not mean, partner, di ba? We always say that menopause does not mean men, no. Pause, na.
1: Hindi. Ganun. May buhay pa after menopause.
2: Yes.
1: Pero kailangan alam mo kung papaano. Diba?
2: If you have dryness, marami na pong paraan yan para ikaw ay malubricate.
1: Yes. So, at ito, hindi doon sa menopause na. Meron pang tinatawag na perimenopause. At yung perimenopause, nag-starts yan 30-something. Nagsisimula na ang babae sa stage na yun. Diba? Imagine that. Tapos wala nakakaalam masyado noon. Salamat na lang ngayon dahil napag-uusapan na yan openly.
2: Right. Ha? So, naintindihan nyo na,
1: okay.
2: May mga hormones po na release during sex.
1: Yes.
2: So we can approach intimacy with greater confidence, with openness and appreciation. So magkikreate kayo ng relationship that thrive on both passion. And of course, genuine ang emotional connection, partner. Genuine talaga, partner.
1: Yes. At mag-ipon na kayo ng mga feel-good hormones hanggang tuman para pagtanda ninyo, magkahawak kamay pa rin kayo. Diba?
2: Kasi nakapagbangko na ng oxytocin.
1: Yes. Oo, yeah. Oo, diba? Mm. Yung mga love hormones natin. Habang bata pa, mag-ipon na kayo niyan, kayo mag-partner. Mm. Para may bambaong kayo sa mga panahon na hindi na ninyo kaya magtalik pero intimate pa rin kayo sa isa't isa.
2: Oh!
1: Okay, so ayan, para sa mas masayang relasyon,
2: yes.
1: Diba, Tita Doc?
2: Right.
1: Okay, so it's 3:37 po ng nagmamadaling araw. Eto muna, gising-gising muna tayo.
2: Mm, sasayo na tayo.
1: Medyo, alam mo yon, medyo stretch-stretch na natin dahil Sunday, baka may mas maaga ng gumigising ngayon, diba, Tita Doc?
2: Mm-mm.
1: So huwag kayong mag-alala dahil hindi pa po kami tapos. Babalik pa ang
3: Private Talks.
0: Relaxing music and Private Talks.

relaxing music and private talks. Private talks.

0: me Aimee.
1: Aimee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
2: Okay, 3:48 na nagmamadaling araw. Ang bilis, Tita Doc.
3: Yes. Kasayaw tayo, ha?
2: So, and it is the last Sunday of June. Diba? Mm. End of yun, diba? Last Sunday.
3: Last Sunday.
2: Diba?
3: Love you, Zach.
2: Love you, Zach and Jerbo. Yes. So, forever private talks.
3: Yes.
2: Forever private talks. So, yun, ang bilis po ng oras, no? Pero eto, habol natin, Tita Doc, yung mga ilan pang mga sumagot.
3: Sige. Game.
2: Ayan, si James Sambatanga, sabi niya, mas gusto ko yung natural lang ang daloy.
3: Ayan,
2: hindi kailangan planado o sobrang seryoso. Minsan habang nanonood lang kami ng TV or nagkikwentuhan bago matulog, doon nagsisimula ang lambingan. Para sa akin, mas genuine ang ganong klase ng pag-aaya. So, spur of the moment, pero dahan-dahan. O, diba? Tama yun, James, meron pa rin foreplay. Watching TV is foreplay. Hindi naman foreplay na nandun agad sa kamay.
3: Nga. Mm-hmm. Sabuna tayo ng part na Iligan.
2: Wow, Iligan City.
3: Aha. Mm-hmm. Gusto kong pumunta dyan.
2: Hindi ko pa yan narating.
3: Oo. Mm-hmm. Kailan? Next month, ha? Next month.
2: Sige, next month naman. Kasi Puerto Princesa na tayo mamaya.
3: Bukas. Punta tayo kay Grace ng Iligan. Mm-hmm. Hindi naman ako pabor sa biglaan. Lalo na kung alam kong pagod ang partner ko. Mas gagustuhin kong samahan mo na siyang mag-relax, magkwentuhan, o magpatawa.
2: Ba?
3: Ma'am, I'm your Doc Lulu. Naniniwala ko na ang pagiging sensitive sa nararamdaman ng partner ay isa ring paraan ng pagpapakita ng pagmamahal.
2: Tama.
3: Oh.
2: Mm-mm. Kasi, pag sensitive ka dun sa tao, sa nararamdaman niya, diba? Yeah. It means love and respect.
3: Yes.
2: Oo. Si Arnel ng Angeles City, may mga pagkakataong biro muna ang style ko. Konting kulitan hanggang maging sweet ang usapan. Kapag pareho na kaming komportable, doon na lang kami nagkakaintindihan. Hindi ko talaga gusto yung parang may pressure sa isa sa amin. Ang daming natututunan sa mga ganitong usapan, Doc Lulut, Ma'am Aimee. Salamat for your appreciation, Arnel ng Angeles.
3: Punta tayo sa kabanatuan kay Joy. Sabi ni Joy sa akin, mas gusto ko yung may kasamang yakap at halik. Partner.
2: Ba?
3: Paano partner yun? Yakap?
2: Yakap at halik.
3: Parang, di ba may kanta ganun?
2: Hindi ko alam eh.
3: Sige. Kung gusto niya may yakap at halik muna kaysa daratsyang pagyaya. Mm-hmm. Mas romantic kasi pag may effort na ipinaparamdam muna ang pagmamahal.
2: Tama.
3: Sarap naman yan, Joy.
2: Kaya nga, diba?
3: Doc Lulu at Ma'am Aimee, sana mas marami pang couples ang matutong mag-usap ng bukas tungkol sa ganitong topic. Ay, partner, that's the purpose, hindi ba?
2: Yes, yun naman yung advocacy natin. Ako, I call this talaga advocacy, Tita Doc.
3: Yes.
2: Kasi meron tayong kinakampanya na makakatulong. Pero ang difference lang natin sa ibang advocacy, ito pang bedroom. Di ba? Bedroom, pero kailangan nating pag-usapan outside bedroom.
3: Yes.
2: Di ba? Sa Nelson ng Lucena City. Ayun, ako, nakakamiss. Ang ano dyan. May mga ano dyan eh. May masasarap din sila mga delicacies dyan.
3: Tulad
2: like
3: ng...
2: espasol nandiyan, Tita Doc. Buko pay nandiyan.
3: Gusto ko buko pay.
2: Yes. Pag pupunta akong Lucena, dadaan ng Lucena, papuntang Bicol, hindi pwedeng hindi ako dadaan dun sa bus station nila. Isa lang kasi yun dun, yung central bus station. Kasi doon mo mabibili lahat ng pasalubong.
3: Teka, partner. Pagdating sa buko pay, meron kasing buko pay na parang buo-buo.
2: Yeah, merong yung buko.
3: Yeah. Yung iba parang ala lang.
2: Oo, masarap yung talagang puro buko siya. Yun yung totoong buko pay. Kasi yung iba harina pay na lang, Tita Doc. Di ba? Puro harina na yung laman.
3: Harina pay.
2: Oo. Di ba? Yan, sabi nga ni Nelson, depende daw sa sitwasyon. Kung pareho kaming masaya at relaxed, minsan kusa na lang nangyayari. Pero kung may problema or may iniisip ang partner ko, hindi ko na muna binubuksan ang usapan. Mas mahalaga sa akin ang kapakanan niya kaysa sa sarili kong kagustuhan. Ikaw na, Nelson. Gentleman.
3: So, nag-go to Tagbilaran kay Cherry. Mm-hmm. Sabi ni Cherry, Ma'am Amy at Doc Lulu, para sa akin, hindi lang simpleng pagyaya ang mahalaga, kundi yung naramdaman mong pinapahalagahan ka ng partner mo. Kapag may lambing, respeto at tamang timing, mas nagiging magaan at masaya ang pagsasama ninyong dalawa.
2: Tara! So, timing. Napansin ko, Tita Doc, no? Sa yes. kabuuan ng mga sagot,
3: yes.
2: Isang nagmarka sa akin yung timing.
3: Uh-uh.
2: Diba? Kailangan alam ninyo pareho na pareho kayong nasa mood. Uh-uh. So, timing or relax. Kung wala man sa mood, at least relax. Diba?
3: Yeah.
2: Oo. So, timing. Yun talaga, no? Timing, tapos isa pa, communication. Yun yung mga nandun sa mga sa batay sa sagot nila.
3: Mm-mm.
2: Diba ang galing sumagot ng mga ating mga texters?
3: Sobra.
2: Diba?
3: So, if you are communicating with each other, then yeah. meron kayong connection. At kung may problema, then be creative.
2: Yes.
3: For example, si Kuya, may erectile dysfunction, ay pinag-uusapan yan, pumunta ng urologist.
2: Tama.
3: Yung mga babae naman, be creative. Kung meron kang vaginal dryness, then gumamit ng
2: lubricant.
3: Yun
2: water-based ta, hindi oil-based.
3: Correct. Aha.
2: Okay, saan mabibili? Punta kayo sa inyong OBGYN. Siya ang magbibigay sa iyo ng dapat mong bilhin.
3: Yeah.
2: Okay, so ngayon, Tita Doc, pasadahan natin mabilisan yung myth and facts natin.
3: Yes.
2: O, ito, myth or fact. Kapag walang orgasm, hindi successful ang sex.
3: Nako, ang orgasm ay maaring bahagi ng sexual satisfaction, pero hindi ito ang tanging sukatan ng magandang sexual experience.
2: Mm-hmm.
3: Para sa maraming tao, mahalaga rin ang intimacy, connection, pleasure, and communication.
2: Ayan. Okay? O, pangalawa, kapag daw tumanggi sa blowjob, hindi na mahal yung partner. Ano sasabi mo?
3: Ang pagtanggi sa anumang sexual activity ay hindi po yan sukatan ng pagmamahal. Ang bawat tao ay may sariling comfort level, partner, boundaries. At preferences
2: yes.
3: na dapat igalang.
2: Oh, tandaan niyo yun na, boundaries and preferences. Hindi mo pwedeng igiit sa partner mo dahil gusto mo lang. At sasabihin mo, asawa kita, gawin mo ang dapat. Hindi po kasama yun sa obligasyon ng isang babae.
3: Mm.
2: Okay!
3: Naman!
2: So, napakabilis ng oras. Ayan, susunod po sa amin ang The Secret of Health, di ba? At ako naman, babalik po ako mamaya sa God Bless You, 7:30 to 8:30 ng gabi.
3: Akala ko 7 ba yun?
2: 7 pala. Ay, sorry, nag-change pala ng oras. So, nga, thank you for reminding me
3: yes,
2: mismo.
3: 7 o'clock. To you.
2: Yes, 7 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi po, syempre.
3: Yes.
2: Kasama ko naman dyan si Father Eric Lacandula.
3: Yes.
2: Okay, so Secret of Health po kasama ang kasunod namin. So again, 'di ba Tita Doc?
3: Mm.
2: 'Di ba sa pagkausapang mag-asawa, kailangan bukas ang ating komunikasyon. Pwede-discuss namin lahat ng pwede namin ma-discuss ni Tita Doc. It's all up to you kung pakikinabangan po ninyo. Ito po ang inyong ating Amy Estareja. Salamat po sa pagtutok ng 4 na oras.
3: And of course, we always say that ito sa Private Talks po, ang sex po ay hindi lamang sex. Ang sex po ay masarap, pero ito po ay nakakatakot. Ito ay complicated kasi pwede kang magkaroon ka ng STD kung mahilig ka sa casual sex, or pwede kang makabuntis or mabubuntis ka. Okay, so we'll see you again next
2: week,
3: Sunday.
2: July na yon.
3: Uy, July na yung partner.
2: Yes.
3: Uh-huh. So, bye-bye muna kami ni Ate Amy. This is your Doc Lulu Marquez at ito ang
2: Private Talks.
0: Relaxing music and Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisayan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning. Isang malusog na morning sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po muli ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ako po muli si Michelle Hines, isa sa inyo pong certified naturopathic practitioner. Mga kasama po dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama ang isa sa ating pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at isa pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
4: Good morning, partner, at good morning sa lahat po na ating mga kapamilya, kaserbisyong nanonood, nakikinig po sa ating palatuntunan. Welcome po.
0: Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band at sa bayan po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo mga kapamilya sa free-to-air digital TV sa PRT Prime Media Channel 31 mamayang alas 6 po ng umaga. At syempre, tayo po ay napapanood na ngayon ng live sa ating pong Yastro Health Facebook page at sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook page. Ha? At kung kayo po ay nakikinig na ngayon at nanonood sa ating pong live streaming, eh nako, napakaswerte na Doc dahil may regalong hatid kaagad sa inyo ang Yes to Health.
4: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang maregaluhan sa ating healthy kapamilya giveaways. Ano? At simple lang po ang kanilang gagawin, i-share ang ating Facebook live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya, dalawa ho yung maswerteng mapipili natin na mariregaluhan ng ating Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayun, no? Kaya ka, mga kapamilya, sundin nyo lang po ang ating mechanics sa malay nyo po. Kayo ang maswerteng mariguluhan po natin ng Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan, mga pamilya. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Or di kaya magpadala kayo ng mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbabalik, Doc, pag-uusapan naman natin itong kahalagahan ng malusog na daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan at yung mga natural na pamamaraan

0: pipili sa mga butika. Mahalagang palala, ang Santo Plus Gold ay di gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ako si Marie Codino ng Sikihor.
2: Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton Plus Gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
0: Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika. Mahalagang palala, ang Santo Plus Gold ay di gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Ngayon pong umaga mga pamilya, ipag-uusapan naman natin ang tungkol sa daloy ng ating pong dugo o blood circulation. Madalas kasi Doc, mga sakit ngayon ay tinuturing na malubha at mapanganib ay may kinalaman sa daloy ng ating pong dugo, mga kaibigan. Doc, bakit mga ba kailangan nating bigyan ng pansin ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo sa ating pangangatawan?
6: Actually, yung blood circulation, isa ito sa pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. Kumbaga, yung ating circulatory system, na ito yung buong sistema mm-hmm. ng pagdaloy ng dugo mula sa puso natin, ang pinakang transportation hub ng ating sistema. Mm-hmm. Kumbaga, lahat ng resources ng katawan natin, kung hindi, kahit pa masabi natin makakuha ka ng magandang nutrients,
5: oo,
6: kung hindi naman maganda yung transportation ng mga nutrients,
5: hindi naman maihahatin.
6: Hindi rin magiging okay. Mm-hmm. Ano? And, lahat ng kinakailangan ng katawan to stay alive and healthy and strong ay dumidepende sa magandang daloy ng ating dugo. Parang sa ano lang yan eh. Parang sa regular na pangyayari. Yung mga pagdadala ng mga supplies.
5: Mm-hmm.
6: Kung madidelay, may problema.
5: Tama to.
6: So, yung ating circulatory system actually, karamihan sa mga problema na nakaka-apekto at leading cause of death sa buong mundo ay maiugnay natin sa hindi magandang daloy ng dugo. Sabi nga ng World Health Organization, kung titingnan natin yung data, sa buong mundo, yung cardiovascular diseases, mm-hmm. sabihin yung sakit na tumatama, cardio means heart,
5: uh-huh.
6: vascular, yung mga daloy ng ating dugo, pumapatay sa approximately 2.5 million people a year.
5: Ganun kadami.
6: Kung titingnan mo yung datos na yon, 20 million, kahit nga 1 million lang eh. Kung sa isang taon, ganun ang namamatay based on statistics,
5: mm-hmm, mm-hmm.
6: Nakaka-alarma. Nasa 85% ng mga namamatay na yun ay dahilan sa heart attack.
5: Mm-hmm.
6: And 80% nangyayari doon sa mga lugar na middle and low-income countries. Kung saan siguro, dahil hindi pa lahat ng tao aware o yung resources, hindi masyadong sapat. Ano? Kaya maraming namamatay sa mga lugar na yon. So yung mga problema sa circulation nagko-contribute sa mga sakit na tumatama una-una yung tinatawag na peripheral artery disease. Ito yung mga sakit na tumatama sa mga daluyan sa kamay at sa ating mga paa.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Na kung saan marami mga tao hindi nila talaga na nasususpetsa na meron silang problema sa ganun.
5: Tama,
6: until such a time na meron silang baradong mga daluyan ng dugo mm-hmm. na pwedeng dahilan ng pagkaputol ng isang bahagi ng katawan, di ba? So may mga nagkukos din sa ating daloy ng dugo kaya bumabagal yung mm-hmm. diabetes.
5: Mm-hmm.
6: Na ang diabetes is sabi ng International Diabetes Federation na estimate nila na more than 540 million adults worldwide ang may active case of diabetes.
5: Mm-hmm.
6: Kumbaga ito yung mga major reason why we have circulatory disturbances, ano? And another cause of problem sa ating circulatory system ay hypertension.
5: Mm-hmm.
6: Just imagine yung 1.3 billion na adult mm-hmm. sa buong mundo affected ng hypertension. So ito yung pinakang namumunang dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart attack, yung pagkakaroon ng high blood pressure. Ano. And sa Pilipinas, sa datos, 1 in every 4 Filipinos ay affected, approximately, mm-hmm. affected ng hypertension o ng mm-hmm. alta presyon. At sa Pilipinas din, continuously ang pagtaas ng bilang na nagkakaroon ng diabetes and prediabetes. Mm-hmm. So, kung titingnan mo, karamihan ng mga killer diseases na binabanggit natin kanina,

0: out of that 5 top killer diseases, nangunguna doon yung mga may kinalaman sa daloy ng dugo.
1: Dugo.
0: Kaya napaka-importante talaga na malaman natin paano natin papanatilihing healthy yung daloy ng ating dugo. Kasi yun yung ano eh, yun yung isa sa pinakang mapanganib na kondisyon na tumatama sa mga tao ngayon.
1: Doc, para sa mga listeners natin at sa mga viewers natin, ano ba itong circulatory system at paano po ito nagkatrabaho para mapanatili na healthy yung pangangatawan natin?
0: So una, sinabi ko na kanina na yun yung transport system ng katawan. Mm-hmm. So any delay, any blockage can hamper yung pinaka-importanting bagay sa ating cells, yung pagkain, including yung oxygen, including yung mga hormones, and lahat ng kailangan ng katawan natin is bumabagal. Okay? Kung titingnan natin yung circulatory system, para sa kaalaman, ito pinag-aaralan naman ng kahit na sino mga nag-aaral sa elementary, high school, at saka college, nagsisimula sa puso natin. So, the pumping station is our heart, na kung saan ang puso natin ang pinakang iniingatan, kasi pag yan ang nasira at napagod, kumbaga kahit sa pag-ibig nga eh, pag napagod daw yung puso, talaga magkakaroon tayo ng malaking problema. Just imagine yung puso natin, matinding trabaho, beating 100,000 times a day, and pumping right amount of 7,000 to 8,000 liters of blood. So ibig sabihin, matindi yung work ng puso natin. While we have the arteries, yung artery, mga kapamilya, yan yung, kung titinan mo doon sa chart, yan yung pula. Ibig sabihin, yan yung nagbibigay ng fresh blood sa iba't ibang cells and tissues na ating katawan. And meron tayong veins na tinatawag. Kung titinan mo sa chart, blue, di ba? So yun ang babalik naman yun ng mga impure and unoxygenated blood sa ating heart. Ano? So ganun ka-complicated yung takbo ng ating circulatory system. Meron pa tayong mga tinatawag na capillaries, okay? Na doon na nangyayari yung mga exchanges. So, itong basic na part ng circulatory system, isa lang dyan ang magka-problema. Sabihin na natin magkaroon ng baray yung veins natin. Na nangyayari kapag mayroong mga tinatawag na varicose, di ba? Apektado pa rin yung general circulation. Or magbara yung arteries. O magbara yung isang artery ng puso natin, talagang apektado yung buong sistema ng ating buong circulatory system.
1: Maraming makaka-relate nito, Doc, kasi basic ito sa anatomy and physiology na napag-aaralan. Ano, Doc. Pero kung normal, itong daloy ng dugo sa ating pangangatawan, walang problema, ano naman ang positibong epekto nito, Doc, sa ating pangangatawan?
0: So, ibig sabihin, kapag hindi magkakaproblema yung circulatory system natin, mananatili tayong ligtas doon sa number one killer na sakit, yung heart attack.
1: Yeah.
0: And sa Bible nga nakalagay eh. A biblical passage nakalagay sa Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So ang pinaka-ultimate goal natin, hindi magkaroon ng disturbances yung daloy ng dugo natin. So anything from fat or plaque formation, hindi dapat mabuo sa ating katawan. Kasi kung mangyayari yun, talagang buong sistema natin na magsasuffer. Yung healthy circulation, nagsusuplayan sa ating sistema ng mga oxygen, yung glucose, kahit pa may sabihin natin meron kang kinakain na glucose for energy, kung hindi naman makakarating na sapat, baliwala po yun. Yung mga amino acids from protein, yung mga vitamins, yung mga minerals, yung mga hormones, lahat ng yan. In a blink of an eye, kaya di ba yung tibok ng puso natin, napaka-rhythmic. So, ibig sabihin, yun yung rhythm na sinusunod para hindi magkulang na supply yung bawat parte ng katawan natin. So, kung maganda rin yung circulation natin, madali din natatanggal sa katawan natin yung mga dumi o toxins. Like yung carbon dioxide na nilalabas ng katawan, in exchange of oxygen, yung mga toxins na nanggagaling sa kung saan-saan, from food we eat, and yung mga tinatawag na metabolic waste. Kasi ang katawan natin, parang isang malaking makina yan eh. Once we are using energy, we have also metabolic waste na kinakailang regularly may lalabas ng ating katawan. So kung maganda yung circulation natin, maganda rin yung ating brain function, dahil supply ng dugo sa utak is napaka-importante din na hindi pwedeng maabala. Yung ating memory, yung ating skin, is makikita mo kasi pag hindi magandang dali ng dugo, dalawang bagay. Isang maputla at isang bluish na parang wala ng buhay. Di ba? Sa mga gangrene, yung ating kidney filtration system is okay. Pero kung hindi maganda yung dugo natin, hindi maganda yung daloy, malapot, commonly nasisira ang kidney.
1: Kidneys,
0: one of the major complications of hypertension and diabetes, yung kidney problem. And also, panunaw natin is much better. Yung ating performance ng ating mga kalamnan, maganda rin. Isa ito sa ano, yung sexual performance is also okay. Kasi pag hindi po magandang daloy ng dugo, isa yan sa palatandaan. For example, ikaw ay lalaki. At the age of 45, wala ka ng ereksyon.
1: Ako.
0: Diba? Pacheck ka, baka diabetic ka na. Kasi one of the cause of that problem sa lalaki, pag tumataas yung sugar, kung baka akibat yan kasi hindi na nagiging maganda yung daloy ng dugo. And also, yung ating balance of hormone, yung ating immune system response, and also yung ating healing of wound and healing of the whole system. Kaya yung mga taong pag nagkakasugat, especially sa lower part ng katawan, sa mga paa, binti, hindi na madaling gumagaling, magpa-check up, baka po hindi na maganda yung inyong daloy po ng dugo.
1: Ano naman, Doc, ang mga dahilan kung bakit bumabagal yung daloy ng dugo sa ating pangangataon? May kinalaman ba dyan yung pagkain natin, lifestyle natin, or itong mga hereditary tendencies?
0: Lahat ng binanggit mo may kinalaman doon. So, ang mga pangunahing dahilan, kasi hindi naman nangyayari ang paghina ng daloy ng dugo overnight. Hindi ito aksidente. Actually, it develops over time. As we age, it develops. For example, yung development ng atherosclerosis. Itong atherosclerosis is pag-develop ng paninigas ng artery dahil nagkakaroon siya ng plaque formation because of cholesterol deposit, mga oxidized LDL, inflammatory conditions, ano? So, pag nagkaroon tayo ng atherosclerosis, isa na itong, kumbaga, recipe to develop heart disease. So, yun yung una, no? Maraming tao, una, nagde-develop niyan, hindi nila alam. Until sa time na nagkakaroon ng mga numbness, palpitation, then sasabihin ng doktor, uy, meron kang problema sa sirkulasyon. Another reason is chronic inflammation. Kasi pag meron tayong chronic inflammation, kasi inflammation is normal naman
1: Tama, Doko.
0: Natural response ng katawan yan for survival. But the problem is, kapag meron tayong paulit-ulit na inflammatory condition, nasisira yung meron tayong parte kasi ng ating blood vessel, yung endothelial, endothelium, made up of endothelial cells. Na itong endothelium natin, it creates nitric oxide. Na yung nitric oxide ang nagre-relax ng ating daloy ng dugo. Kung maganda yung nitric oxide natin sa katawan, mas maganda rin yung elasticity, yung relaxation ng blood vessels natin. So isa yon inflammation. And another thing is yung hyper glucose in the body. So pag mamataas ang yung blood sugar, maganda bang daloy ng dugo? No. Kasi literally, ang ating dugo punong-puno ng sugar. Na kung saan, kahit naman sino, kapag may mataas na blood sugar level, iba yung pakiramdam. Parang sluggish ka. At hindi even yung mga pakiramdam ng iyong mga kamay at paa, minsan nga parang manhid at tinutusok-tusok. Kasi may one of the major complication din ng hypersugar o yung diabetes is yung neuropathy. Nasisira yung nerve natin, So, another is yung smoking. Yan, hindi nare-realize ng iba that smoking can impede yung oxygen supply sa ating katawan. So, pag mababa yung oxygen, it also affects our circulation. And also, nagko-constrict yung arteries kapag nagkakaroon tayo ng exposure sa chemical from smoking. Kaya dapat iwasan yung paninigarilyo. Obesity or yung sobrang pagtaba. Is another thing, pag meron tayong obesity, mas prone tayo sa mga sakit na may kinalaman sa daloy ng dugo. Kaya, pag napapansin na natin na masyado na tayong bumibigat,
1: malaki na.
0: Do something, para mabawasan po yung danger. Another thing is yung sedentary lifestyle. So, pag tinawag na sedentary lifestyle, yan yung lifestyle na walang masyadong exercise.
1: Lack of physical activity.
0: Alam mo kung bakit? Kahit yung paglalakad ay malaking bagay sa daloy ng dugo. Kasi meron tayong parte ng katawan na tinatawag na second heart. Yung ating cup muscle. Itong cup muscle natin, ito yung nandito sa binti natin. Yung pag tinira yung binti natin, yung bumubukol dyan sa gitna ng binti. Yan yung cup muscle natin. So, ang tawag ng iba dyan, second heart. Bakit? Dahil kapag lumalakad tayo, yan ay tumutulong para may recirculate yung dugo paa. pabalik sa ating heart. So kaya yung mga nag-e-exercise, even yung walking exercises lang that moves your calf muscle, is malaking tulong ito sa heart natin and sa general circulation. Kaya yung mga hindi nag-e-ehersisyo, lagi nakaupo, lagi nagko-computer, sedentary lifestyle, is napakalaking factor sa development ng any problem sa ating daloy ng dugo. Mm-hmm. Okay. And ito yung isa sa pinakamatindi, yung hypertension, mm-hmm. heart disease, alta presyon, ang tawag nila yan, mm-hmm. o high blood. Siguraduhin natin na ang ating presyon ay hindi aangat sa mahigit 120, kasi ang classification ng hypertension ay dati 140 mm-hmm. over 90.
1: Oo.
0: Pero dahilan sa dami ng namamatay sa heart attack, ibinaba na yan sa pag nasa 130 ka na, ibig sabihin hypertensive ka na, or 120 over 80 elevated blood pressure na dati normal. So iwasan po natin yon. Another is yung poor diet, yung mga pagkain natin hindi natin tinitingnan yung quality, basta makain lang natin. That is commonly punong-puno ng fats, punong-puno ng empty calories na hindi magbibigay ng lakas sa katawan. At karamihan ng pagkain ngayon, kung titingnan mo ha, masarap pero nagpapalapot ng dugo.
1: Tama, Dok.
0: Yun ang malaking problema. At chronic stress. Alam ba natin na kapag tayo na stress, na galit, mm-hmm. nagko-constrict ang daluyan ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kahit wala kang heart attack o heart disease, mm-hmm. you feel something like para kang atakihin sa puso. Mm-hmm. Because if you feel anger, automatic yung stress hormone can make the body's circulation stiffer.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas mahirap. Kaya huwag tayo masyadong magalit. Yeah. Nakakapagpatanda yun.
1: Mm-hmm.
0: And last but not the least, aging. Naturally, ang ating daloy ng dugo, pag tumatanda tayo, yung ating blood vessel, medyo lumulutong ng konti yan.
1: Mm-hmm.
0: So, habang umiidad ang tao, kailangan din ng measure para mabigyan sila ng sapat na ayuda ng tamang sustansya, tamang pagkain, to prevent yung cause ng circulatory disturbances because of aging process.
1: Mm-hmm.
0: O kaya kumbaga, habang tumatanda tayo, meron talagang risk ng pagbagal ng daloy ng dugo. Pero kailangan nating mabigyan ng solusyon yun.
1: Iyon.
0: Through nutrition. Oh.
1: Mm-hmm. Napaka-importante po mga kapamilya nang laging nasa maayos ang kondisyon ng daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan. Totok lang mga kapamilya, dahil pag-uusapan pa natin, Dok, ang ilang mga bagay-bagay, ano? At detalye patungkol sa atin pong dugo. Pero bago tayo mag-break, Doc, ay narito po muli ang mechanics natin sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway. I-share lamang ang atin pong Facebook live streaming ng The Secret of Health, at i-comment ang iyong mga good experiences patungkol sa pagsubok ng atin pong mga produkto. At huwag din kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya, Doc, i-anunsyo natin ang mga maswerte na mariregaluhan natin pong giveaways. Kaya tutok lang, dahil magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwan sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwan sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
0: Ang The Secret of Health ay hatid sa inyo na Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ang katuwang po natin para makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay isa pong supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mabibili sa mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at sa ating pong Yes to Health office sa Quezon City. Ha? Pwede kayo tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Doc, balik tayo sa ating pong pinag-uusapan po tungkol sa blood circulation at yung mga consequences kung hindi po ito mapanatiling healthy Paano nga ba, Doc, malalaman ang mga posibleng pinag-uumpisahan na ng hindi maayos na daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan?
0: So, madali namang malaman kung hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Number one, kapag may malalamig na kamay at paa tayo, ibig sabihin, hindi talaga maganda yung daloy ng dugo. Ano? Next is, nakakaramdam na tayo ng parang mga tusok-tusok, pamamanhid. O yan, isa yan sa palatandaan. Yung iba naman, nakakaramdam ng parang lagi silang pagod. Laging mabigat ang kanilang katawan kahit wala silang ginagawang mabibigat na trabaho. Yung iba, nagkakaroon ng parang pamamaga ng isang bahagi ng or pamamanas. Isa yon sa pwedeng maging palatandaan na hindi maganda. Kasi pag namamanas ka, ibig sabihin, hindi maganda yung flow ng dugo mo sa lower extremities natin. Pwedeng may kinalaman din sa ibang sakit, ano, aside from circulation. Pwede rin maka-apekto to dun sa binabanggit natin kanin, hindi magandang pagaling ng sugat. Sa lalaki, pwedeng erectile dysfunction. Sa iba, parang memory loss. Yung iba, paglabo ng mata. Yung mga simpleng palatandaan na yun, pwedeng maging mitsa na tayo po ay magpapacheck up dapat.
1: Yeah.
0: So anything that affects kasi yung normal sensation ng katawan natin, it also means na hindi maganda yung ating daloy ng dugo. Especially kung dati naman okay, pero biglang nagka-problema. So, kailangan, saka medyo bata pa naman kayo. So, you need to go to a doctor for consultation. No?
1: Mm-hmm. Ayan. Eh, Doc, ang Santon Gold ba natin, pwede ba sa mga kababayan natin na mayroong problema sa daloy ng dugo?
0: Definitely, kasi ang Santon Plus Gold naman may mga extract and may mga nutrients na talaga ang purpose is to help the blood circulation.
1: Ayun.
0: Kung titignan natin, meron niyang garlic, meron niyang spirulina, mayroon niyang ampalaya for those having blood sugar issues. Kumbaga, ang ginawa ng Yes to Health, yung Santon Plus Gold, ginawa niyang parang general supplement. Ano? Para makatulong sa mga taong mayroong problema sa circulation as a nutritional support. Hindi siya bilang gamot sa mga taong may problema sa daloy ng dugo. Isang suportang kinakailangan po na ating mga kababayan dahil commonly nutritional kasi ang issue sa una ng may problema sa daloy ng dugo.
1: Ayun. Okay. Kaya sa mga kababayan din, ha, pwede kayong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Lalo na pagka nararamdaman nyo na nagkakaroon ng problema sa daloy ng dugo, mga kapamilya. Okay? Eto, Doc, batingin lang natin mga viewers natin sa ating pong FB Live, si Sir Romeo Aguda, Ma'am Mili Tagalot from Leyte pa ito, ha, at Wing Jara Elevera.
0: Ayan.
1: Blessed morning sa inyo pong lahat, mga kapamilya.
0: At syempre, ang maswerteng makakatanggap ng regalo ngayon po ay si Ma'am Rowena Lorenzo. Congratulations po, Ma'am Rowena, sa inyong pag-share ng inyong experiences sa ating pong programa.
1: Ayan. Maraming salamat, Doc, sa mga info about this topic, ano, itong blood circulation. At susunod pa ng linggo, ating pagpapatuloy pa, Doc.
0: Yes.
1: Dahil mahaba itong topic na ito, ano, ay atin pong ikukontinue itong topic natin, mga kapamilya. Ha? Kaya tutok lang lagi dito sa ating pong programa. Paano, Doc? Pansamantala po mo tayong kapaalam.
0: Oh, tandaan po natin ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang mga sikreto upang maiwasan natin ang anumang uri ng sakit, katuwang po ang tamang nutrisyon at siyempre Santon Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
1: Ako naman po si Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sina Michelle Hinas at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ang sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon, at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile, take a deep breath, and let's all think Sunny Side Up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong nakaraang linggo, mga nakaraang araw? Sana po ay naging punong-puno ito ng kahulugan at punong-puno ng kahulugan. No? Yan po ang panawagan sa atin araw-araw ng ating poong may kapal na tayo pong lahat ay mabuhay, hindi lamang mabuhay basta, kundi mabuhay ng may kahulugan at meron pong kahalagahan. No? Sa bawat gising po natin ay pinapaalala po sa atin ng Panginoon na tayo po ay blessed, na tayo po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat pinahiram tayo muli ng Panginoon ng napakagandang regalong tinatawag nating buhay. Kamusta po kayo? Kung kayo po ay may makasama ngayon, patiin nyo naman po ang inyong mga kasama. Good morning! Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po kung nasaan man po kayong parte ng mundo. Tayo pong lahat ngayon ay nagpapasalamat muli sa bagong pahiram na liwanag ng umaga sa atin pong lahat. Sa bagong araw ng pagkakataon upang maisabuhay po natin ng mas may kahulugan at mas may paninindigan ang napakagandang biyayang buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Napakabilis po ng panahon, ano? Patapos na po ang Hunyo at papasok na naman po tayo sa panibagong buwan, ang buwan ng Hulyo. No, nararamdaman po natin yung panahon ng init at paminsan-minsan ay binibisita naman po tayo ng ulan. Ano po? Mag-iingat po tayo palagi at tayo po ay make sure that hydrated po tayo at may sapat tayong tubig sa ating katawan upang mapanatili po natin ang ating kalusugan. Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programa na magpapangiti ng Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po, ako po si Michael Angelo Lobrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Mga kasanisayda, mga kapamilya, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa pagsikat ng panibagong umagang ito, lumalapit po kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng buhay at sa panibagong pagkakataong magising, huminga, magmahal at maging instrumento ng iyong kabutihan sa mundong aming ginagalawan. Salamat sa bawat pamilyang Pilipino na patuloy na nagsisikap, sa bawat magulang na nagsasakripisyo, sa bawat gurong humuhubog ng kinabukasan, sa bawat lingkod bayan na tapat na naglilingkod, at sa bawat kabataang patuloy na nangangarap sa kabila ng maraming hamon sa buhay. Ngunit Panginoon, ngayong umaga, hindi rin namin maikakaila ang aming kalungkutan. Masakit pong makita na dumarami ang mga kabataang nasasangkot sa karahasan, sa masamang bisyo, pagnanakaw, gang violence, at maging sa mga mabibigat na krimen. Ang mga kamay na dapat sana'y humahawak ng aklat ay napupunta sa sandata. Ang mga isip na dapat ay puno ng pangarap ay napupuno ng galit, takot at kawalan ng pag-asa. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin ang iyong awa at paggabay. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig bago humusga. Turuan mo kaming makita hindi lamang ang kasalanang nagawa ng isang bata, kundi pati ang mga sugat na matagal na niyang dinadala. Tulungan mo kaming maunawaan na ang bawat batang naliligaw ay hindi lamang nangangailangan ng pananagutan, kundi ng pagmamahal, paggabay, at pagkakataong muling makabangon. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Bigyan mo sila ng karunungan upang maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Palalimin mo ang kanilang pagmamahal, pasensya, at pananampalataya upang ang bawat tahanan ay maging unang paaralan ng kabutihan, katapatan, at pagmamahal sa Diyos. Pagpalain mo rin ang aming mga guro, guidance counselors, social workers, pulis, hukom, at lahat na nagtatrabaho upang gabayan at iligtas ang mga kabataang naliligaw ng landas. Bigyan mo sila ng malasakit, katatagan, at karunungang gumawa ng mga pasyang may katarungan at may habag. Panginoon, hipuin mo rin ang puso ng aming mga pinuno. Naway lagi naming unahin ang kapakanan ng kabataan sa paggawa ng mga badas, programa at polisiya. Bigyan mo sila ng tapang na labanan ang mga ugat ng kriminalidad, ang kahirapan, katiwalian, illegal na droga, kapabayaan, at kawalan ng oportunidad. At higit sa lahat, ipinagdarasal namin ang bawat kabataang nawawalan ng pag-asa, ang mga batang biktima ng pang-aabuso, ang mga batang dumaranas ng bullying, at ang mga batang lumaki sa takot, sa gutom, sa kapabayaan at sa kalungkutan. At ang mga batang nagkamali at ngayon naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na hindi sila kailanman iniiwan ng iyong pagmamahal, na ang kanilang nakaraan ay hindi kailanman magiging hadlang sa bagong buhay na maaari mong ipagkaloob sa kanila. Tulungan mo rin kaming lahat na maging bahagi ng solusyon. Huwag mo kaming hayaang maging mga taong mabilis humusga, ngunit mabagal umunawa. Huwag mo kaming hayaang maging lipunang marunong lamang magparusa, ngunit nakakalimutang magmahal. Sa halip, gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan. Kung saan may galit, naway maghasik kami ng pagmamahal. Kung saan may karahasan, naway magdala kami ng pagkakasundo. Kung saan may kawalan ng pag-asa, naway maging ilaw kami ng pag-asa. Ito po ang aming dalangin, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para sa bawat batang Pilipino, sapagkat naniniwala kaming ang bawat kabataang maliligtas ng sa landas ng krimen ay isang pamilyang muling mabubuo, isang komunidad na magiging mas ligtas, at isang bansang magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristong aming Panginoon at manunubos, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. San Jose, ipanalangin niyo po kami. San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayong mga anghel at mga banal, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga minamahal na kapatid at kapamilya, may isang tanong na bihira nating itanong sa ating sarili. Ano ba talaga ang sentro ng buhay? Kapag nagising ako sa umaga, ano ang una kong iniisip? Pera ba? Trabaho? Negosyo? Tagumpay? Kasikatan? O ang Diyos? Sa Ebanghelyo po ngayon, tila napakabigat ng mga salita na sinabi ni Jesus. Ang umiibig sa ama o ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung babasahin po natin ito ng mababaw, parang sinasabi ni Jesus na huwag nating mahalin ang ating pamilya. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Jesus. Ang nais ipaalala ni Jesus sa atin ay ito po. Kapag ang Diyos ang unang nasa lugar ng ating puso at buhay, mas lalo nating mamahalin ang ating pamilya. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, nagiging mas mabuting asawa tayo, mas mabuting magulang, mas mabuting anak, mas mabuting lingkod bayan, mas mabuting tao. Ngunit kapag ang Diyos ang nawala sa sentro, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo kasikat, kahit gaano kataas ang ating posisyon at pinag-aralan, may kulang pa rin sa ating puso. Napakarami pong tao ngayon ang abalang-abala. Busy sa negosyo, busy sa trabaho, busy sa pagpapayaman, ngunit hindi busy sa Diyos. May panahon para sa Netflix, may panahon para mag-Facebook, may panahon para mag-TikTok, may panahon para sa overtime sa lahat. Pero kapag misa na, kapag magdadasal na, kapag pamilya na, lagi nating sinasabing, wala na akong oras o panahon. Ang totoo, hindi po kulang ang oras. Bagkos, naliligaw lamang ang ating prioridad. Hindi hinahanap ng Diyos ang natitirang oras natin. Hinahanap niya po ang ating puso. Isa pa po sa sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Marami ang gustong sumunod kay Kristo, pero kakaunti ang gustong magdala ng krus. Gusto natin ang tagumpay, ayaw naman natin ang sakripisyo. Gusto natin ang pagpapala, pero ayaw natin ng pagtitiis. Gusto natin ang korona o ng tagumpay, pero ayaw natin ng krus. Ngunit tingnan po natin ang buhay. Ang isang ina na nagpupuyat para sa kanyang anak, ang isang ama na nagtitiis sa ibang bansa para sa pamilya, ang isang guro na nagsasakripisyo para sa kanyang mga estudyante, ang isang doktor ay halos walang tulog upang makapagligtas ng buhay. Lahat ng tunay na nagmamahal ay may kasamang sakripisyo. At walang tunay na kabanalan ng walang krus. Napakaganda rin ng huling bahagi ng Ebanghelyo. Sapagkat sinabi ni Jesus, ang magbigay man lamang ng isang basong malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito ay hindi mawawalan ng gantimpala. Napakaganda po nito. Hindi sinabi ni Jesus na kailangan mong maging milyonaryo upang makagawa ng kabutihan. Hindi niya sinabing kailangan mong maging sikat. Hindi niya sinabing kailangan mong maging makapangyarihan. Minsan, isang ngiti, isang tawag, isang yakap, isang dasal, isang pagdalaw, isang pakikinig, isang basong tubig, isang simpleng pangangamusta. Yan ang tunay na mga bagay, ay yan ang mga bagay na nagbabago ng buhay ng tao. Sa mundong puno ngayon ng galit, maging mabait po tayo. Sa mundong puno ng pagmamataas, maging mapagpakumbaba po tayo. Sa mundong mabilis maghusga, maging mahabagin po tayo. Kung pagmamasdan natin ang ating lipunan ngayon, mapapansin nating marami ang nawawala ng direksyon. ang kabataang nalululong ng droga. May mga pamilyang unti-unting nagkakawatak-watak. May mga taong hindi handang ipagpalit ang prinsipyo, kapalit ang pera at kapangyarihan. May mga nagsisinungaling upang makuha ang gusto. May mga gumagamit ng posisyon para sa sariling interes. Kapag ang Diyos ay nawala sa sentro ng ating buhay, ang pumapalit ay kasakiman, kayabangan, galit, at pansariling interes. Ngunit kapag bumalik tayo kay Kristo, bumabalik din ang katotohanan, pag-ibig, katarungan, at pag-asa. Hindi nagsisimula ang pagbabago ng bansa sa Malacañang, hindi rin sa Kongreso, hindi sa Korte. Nagsisimula ito sa bawat tahanan, sa bawat pamilyang sama-samang nananalangin, sa bawat magulang na nagtuturo ng kabutihan, sa bawat kabataang pinipiling gawin ang tama kahit mahirap, at sa bawat Kristiyanong inuuna si Kristo sa lahat ng bagay. Mga kapamilya at kasani Saidap, sa pagtatapos po ng ating pagninilay, tanungin po natin ang ating sarili. Ano ang tunay na nasa sentro ng aking buhay? Kapag tinitingnan ng Diyos ang aking puso ngayon, siya pa rin ba ang nasa unang lugar? O baka unti-unti ko na siyang napalitan ng pera, ambisyon, kasikatan, o sariling kagustuhan? Hindi pa huhuli ang lahat. Inaanyayahan tayo ni Jesus na muling bumalik at ibalik siya sa sentro ng ating buhay. Dahil kapag ang Diyos ang ating inuna, ang lahat ng iba pa ay magkakaroon ng tamang lugar. At doon natin matatagpuan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ipagdasal po natin ang isa't isa kasani Saidap at kapamilya na maisabuhay natin ang biyaya ng mabuting balita. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at ishare ang positivity at magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradyo Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, sa AM Band sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Philippines Channel at i1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo Facebook at YouTube channel. Kaya wag po kayong bibitaw sapagkat maganda po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito sa ating episode. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up muli po sa mga katututok lang sa atin at kabubukas lamang ng inyong mga telebisyon, ng inyong mga social media accounts, ng inyong YouTube, ng inyong mga radyo. Magandang umaga po muli at welcome po muli sa ating pong programa. Mga kapamilya, mga ka-Sunny Side Up, sa tuwing may nababalitaan tayong isang minor de edad na sangkot sa pananakit, pagnanakaw, illegal na droga, gang violence o maging sa pagpatay, ano ang una nating iniisip? Pasaway na bata, palpak ang mga magulang, dapat yan ay ikulong o dalin sa bilangguan. Ngunit sapat na ba ang ganitong mabilis na paghusga? O baka naman may mas malalim na kwento sa likod ng batang naliligaw ng landas? Ang bawat krimeng ginagawa ng isang kabataan ay hindi lamang usapin ng paglabag sa batas. Madalas ito rin ang salamin ng mga pagkukulang ng tahanan, ng paaralan, ng komunidad, ng pamahalaan at ng lipunang ating sama-samang binubuo. Sapagkat walang batang ipinapanganak na magnanakaw, mamamatay tao o kriminal. May mga pangyayari, may mga sugat, may mga kapabayaan at may mga impluwensyang unti-unting humuhubog sa kanilang pagkatao. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang lumalalang sitwasyon. Nababahala na tila pabata na nakakabahala na po na tila pabata ng pabata ang mga nasasangkot sa karahasan. May mga batang dapat na sanay nasa silid-aralan, ngunit napupunta sa presinto. May mga kabataang dapat nangangarap para sa kinabukasan, ngunit nalulunod sa droga, sagang, karahasan at depresyon. Ngunit narito ang isang mas mahalagang tanong. Kapag ang isang bata ay gumagawa ng krimen, sino ba talaga ang nabigo? Ang bata ba lamang? O nabigo rin ang pamilyang dapat unang yumakap sa kanya? Ang paaralang dapat gumabay? Ang komunidad na dapat nagbantay? Ang sistemang dapat nagbigay ng oportunidad? At ang lipunang madalas ay mas mabilis humusga kaysa umunawa? Hindi natin maaaring ikubli ang katotohanan ang bawat biktima ng krimen ay nararapat na makamit ang hustisya. Kailangan may pananagutan ang sinumang lumabag sa batas. Ngunit kasabay po nito, kailangan din nating itanong, paano natin pipigilan ang magkaroon pa ng susunod na batang gagawa ng kaparehong pagkakamali? Ito po ang diwa ng juvenile justice. Hindi po ito batas na nagbibigay ng lisensya sa mga bata upang gumawa ng krimen. Hindi ito batas na nagsasabing walang pananagutan ang minor de edad. Ang layunin nito ay panagutin ang bata sa paraang naaayon sa kanyang edad at kakayahang umunawa habang binibigyan siya ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng rehabilitasyon, edukasyon at tamang paggabay. Sapagkat ang tunay po na hustisya ay hindi lamang nagpaparusa. Ito rin ay naghahanap ng paraan upang maiwasan ang panibagong biktima at panibagong pagkakasala. Ngayon pong umaga, hindi tayo makikisabay sa ingay ng emosyon. Hindi tayo agad huhusga. Hahanapin natin ang katotohanan. Ano pa talaga ang nagtutulak sa mga kabataan patungo sa kriminalidad? Kahirapan ba? Sirang pamilya ba? Bullying ba? Barkada ba? Social media ba? Droga ba? Mental health ba nila? O may mga pagkukulang din ba ang ating mga institusyon at mismong lipunan? At higit sa lahat, ano ang maaari nating gawin bilang mga magulang, guro, leader, lingkod bayan at ordinaryong mamamayan upang hindi na magkaroon ng panibagong batang mawawala sa tamang landas? Sapagkat ang kinabukasan ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga batas. kundi sa dami ng ating mga kabataang naliligtas bago pa man sila tuluyang maligaw. Yan po ang pag-uusapan natin, kaya huwag po kayong bibitaw at gusto po naming marinig ang inyong mga kuro-kuro, ang inyong mga pananaw sa natatangi usapin na ito, sapagkat nitong mga nagdaang araw at daang linggo, nasaksihan po natin ang ilang mga nakakalungkot na mga balita na kung saan ay nasangkot ang ilang mga kabataan, lalo ang mga minor de edad, sa mga krimen at mga nakakatakot na at na mga pagkakataon na hinarap ng ating lipunan. Kaya huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sunny Side Up.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang galing, pang matagalan.
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances.

0: kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Itong mga nagdaang araw at linggo ay marami tayong mga balita na hinarap. May ilan dito mga nakakalungkot na balita sapagkat ito yung mga gumigising sa ating paninindigan sa ilang mga aspeto sa ating buhay, no? At isa sa mga balitang tumatak kamakailan ay ang trahedyang naganap sa isang paaralan sa bansa kung saan nasawi ang ilang estudyante matapos ang isang insidente ng pamamaril. Isang pangyayaring bihirang mangyari sa Pilipinas ngunit nagdulot ng matinding pangamba sa bawat magulang, guro at mag-aaral. Muli nitong binuksan ang usapin tungkol sa bullying, mental health, impluwensya sa social media at kung paano natin higit na mapapangalagaan ang ating mga kabataan. Higit sa paghahanap ng may pananagutan, kailangan nating itanong, sapat ba ang ating paggabay para sa susunod na henerasyon? At hindi pa man po lubos na nakakabangon ang maraming Pilipino, muling naranasan ng bansa ang malalakas na pagyanig sa Mindanao nitong mga nakaraang linggo. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay, tahanan at kabuhayan. Ang kalikasan ay muli na namang nagpapaalala na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang kaya nating kontrolin ay ang ating kahandaan, ang ating malasakit sa kapwa, at mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna. Ang tunay na lakas ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa tibay ng gusali, kundi sa pagkakaisa ng kanyang mga mamamayan. Sa ekonomiya naman po at pamumuhay, patuloy ding usap-usapan ang kalagayan ng ekonomiya. Habang marami ang nagsisikap na makabangon, nananatiling hamon ang mataas na presyo ng mga bilihin, usapin sa enerhiya, no? Kaya hindi natin nakakalimutan lagi itong panawagan at advokasya ni Congressman Mark Huangco na sana ay bigyang pansin din na maaring it's high time that we maximize the benefits of a nuclear energy. Sana pabilisin yung usapin na yan, ano? Sapagkat habang tumataas po ang presyo ng konsumo, sa pagkonsumo ng enerhiya gamit ang tradisyonal na kuryente, nararamdaman ho ng taong bayan yung bigat at paghihirap na nararanasan nila dahil sa matataas na bilihin, matataas na pangangailangan para mabigay ang mga pangangailangan ito dahil ito'y nagsisimula lakat sa enerhiya, no? Kaya sana subukan nating pakinggan ng may bukas na pag-iisip ang mga panawagan gaya ng advokasya ni Congressman Mark Huangco, no? At pangangailangang mapabilis ang paggasta ng pamahalaan para sa mga mahalagang proyekto. Sa huli, ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang paglaki ng ekonomiya sa papel, kundi kung nararamdaman ba ito ng ordinaryong manggagawa, magsasaka, mangingisda, guro at bawat pamilyang Pilipino. Nakita rin po natin na habang papasok ang panahon ng tag-ulan, nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad na panibagong bagyo na maaring makaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Sa bawat paparating na kalamidad, hindi lamang paghahanda ng relief goods ang kailangan natin kundi disiplina, tamang impormasyon at malasakit sa ating kapaligiran. Sapagkat ang pagpapangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Ito po ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Sa kabila po ng sunod-sunod na balita ng krimen, sakuna, hamon sa ekonomiya at iba't ibang usaping pambansa, may mga bagay na hindi dapat mawala sa puso ng bawat Pilipino. At ito po yung laging paulit-ulit na sinasabi ni Michael Angelo sa inyo sa ating programa. Ito po yung pag-asa. Sapagkat ang bawat krisis ay pagkakataon upang mas maging responsable ang mga pinuno, mas maging mapagmalasakit ang mamamayan, at mas maging matatag ang ating pananampalataya. Hindi sapat na tayo'y maging tagapanood lamang ng mga balita. Kailangan tayong maging bahagi ng solusyon. Sa napakaraming balitang gumising sa ating bayan nitong mga nakaraang araw at linggo, may mga trahedyang kumitil ng buhay, may mga lindol na nagpayanig sa ating komunidad, may mga usaping pang-ekonomiya na patuloy na sumasalubong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat ordinaryong Pilipino, at mga banta ng kalamidad na muli na namang sinusubok ang ating katatagan. Ngunit higit sa bawat headline ay may mga tunay na tao, mga pamilyang umiiyak, mga manggagawang nagsisikap, mga kabataang nangangarap, at mga Pilipinong patuloy na lumalaban. Kaya ngayon pong umaga, kasani Side Up, hindi lamang natin babasahin at pakikinggan ang mga balita. Sisikapin nating unawain ang kanilang kahulugan at tanungin ang ating sarili. Ano pa ba ang maari nating gawin upang mas maging bahagi tayo ng paghilom at pagbangon ng ating kapwa? Sana po habang nagbalik tanaw po tayo sa mga ilang mahalagang kaganapan at pangyayari po sa ating minamahal na bayan sa Pilipinas. Alam ko po marami sa atin ang natatakot, marami sa atin ang nag-aalala, marami sa atin ang maaari nagtatanong, saan ba tayo patungo bilang isang bansa? Saan ba patungo ang ating buhay? Maaring may ilan sa atin sobrang na-stress na, maaring may ilan sa atin ay sobrang natatakot na, maaring marami sa atin ang hindi na malaman kung anong gagawin, kung paano pagkakasyahin ang kakarimpot na sweldo, paano aayusin ang mga personal na buhay. Pero isa lang po ang huwag mawawala po sa atin. Huwag mawawala sa atin ang pag-asa. Huwag mawawala sa atin ang paninindigan sa katotohanan na tayo pong lahat ay meron pang magandang kinabukasang hinaharap. Na sa bawat hamon ng ating buhay ay meron tayong tinitingnan pang mas magandang buhay sapagkat hindi natin to hinaharap ng mag-isa lamang. Bagkus tayo ay humaharap kasama ang ating poong may kapal. Kasama natin siya sa ating paninindigan. Kasama natin siya sa ating patuloy na pakikibaka. Kasama natin siya sa patuloy na pagharap sa mas magandang bukas. Kasama natin siya sa patuloy na paghahanap natin ng mas masaya at masaganang buhay. No? Kaya sana mga kasani Side Up at mga kapamilya, sa pagpapatuloy po ng ating programa, ito po yung ating ipagdasal. Ito po yung ating tunay na harapin ng may pag-asa at paninindigan na tayo ay sinasamahan ng poong may kapal. At sa ilang sandali lamang ay papapasukin na po natin ang ating pong special guest at ang ating pong resource person. Ngunit magko-commercial lang po tayo ng mabilis para po tuloy-tuloy po ang ating palatuntunan. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
0: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Shine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Bago po natin papasukin at i-welcome ang ating pong special guest at panauhin pangdangal sa ating pong programa, nais ko lang pong masayang ibalita sa ating makasani Side Up na i-deliver na po yung ating mga ipinangapong rosaryo na nanggaling po sa Roma na nabasbasan po mismo ng ating Santo Papa na ipadala na po natin sa ating po mga kasani Side Up. At maraming salamat po, natatanggap ko po yung inyong mga mensahe ng pasasalamat po sa ating pong sa inyo pong natanggap po na biyaya, sapagkat nung pinadala po ni Michelangelo itong mga blessed rosary na mula po sa Roma na nabasbasan po ng ating mahal na Santo Papa na si Papa Leone IV, Pope Leo XIV, ay sinamahan ko po ito ng card ng pasasalamat ng suporta. So muli, maraming salamat po mga kapamilya na sumali po sa atin pong programa nung yon na nagbigay po tayo ng Santo Rosario. At ngayong araw pong ito, simula po ngayong linggong ito at sa mga susunod na linggo, patuloy po tayong magbibigay ng mga rosary na nanggaling po muli sa Roma at nabasbasan po ni Pope Leo XIV. So simple lang po ang inyong gagawin, sumali lang po kayo sa makabuluhang kwentuhan ng ating programa, at ito po ang tanong po na nais ko pong inyong sagutin. At sana po ay mag-text kayo at magdagahagi po kayo ng inyong kuro-kuro, at kasabay po ng inyong mensahe at sagot ay ilagay niyo po ang inyong buong pangalan, contact number at ang inyong address. At kung sino pong mapipili natin sa ating episode ngayong araw na ito ay siya po ang makakatanggap po nitong rosaryong ito ngayong Linggo. Ang ating pong katanungan ay ito, ano ang dapat nating gawin at dapat nating pagtuunan ng pansin upang matugunan ang mga problema ng mga kabataan ngayon na nasasangkot sa kriminalidad, sa mga gang at sa mga maling bisyo? Ano kaya po ang pwede nating gawin bilang isang mamamayan, bilang isang pamilya, bilang isang guro, bilang isang magulang? No, yan po ang inyong isagot, at pipili po ang atin pong mga production staff sa atin pong mapipili mamaya na kung sino po ang mapalad na magwawagi nitong banal na rosaryong ito. At papasukin na po natin ang ating bisita upang tulungan po tayong maunawaan ang mga nangyayari sa lipunan natin ngayon, lalo na po sa kaganapan tungkol po sa juvenile justice po and welfare. No? How does the law punish a minor? No? Ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon, at ano ang mga ugat ng pagdami ng kabataan gumagawa ng krimen? Makakasama po natin ngayong umaga via Viber ang ating pong kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Yusek Angelo Tapales. Yusek Angelo, magandang umaga po.
2: Isang makabatang umaga po, Kuya Michael, at sa lahat po ng nakikinig ng Sunny Side Up. Salamat po sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children po.
1: Maraming salamat po sa pagising ng maaga, Yusek, at maraming salamat ngayon pa lamang sa mga bibigay niyo pong pananaw sa amin. Yusek, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Tayo po ay nakasaksi po sa mga malulungkot na pangyayari ng sunod-sunod na krimen na nagawa ng mga minor de edad. Paano po ba natin titingnan ang mga pangyayaring ito sa tamang pananaw at konteksto, Yusek?
2: Tama po, Kuya Michael. Marami po sa atin siyempre po ay nadadala ng emosyon ngayon. Maraming nalulungkot, maraming nagagalit. Maraming nagsisimula sa pagtingin dun sa nangyari ng pamamaril, sa nangyaring pananaksak o pananakit ng mga ibang bata po na nababalitaan natin. Ano? Pero tama ka, Kuya Michael. Ano ba yung tamang perspektibo, no, sa pagtingin itong problema na to? No? At sa amin po sa Council for the Welfare of Children, nabanggit nyo na yung mga maaring drivers or factors of child offending. Ano, bakit ba nga pala ang mga kabataan natin ngayon, ang mga bata ay nasa sadlak sa paggawa ng masama o kriminalidad? Ano? At yan po ay pinag-aralan na ng aming sister agency, yung Juvenile Justice Welfare Council. Ano? At ayon po sa pag-aaral nila, well, tama naman, wala po talagang bata na pinanganak na masama kaagad. Ano? Ang kanyang kapaligiran, pamilya, komunidad ay talagang nag-factors na nakaka-apekto. Ano? And sabi nga doon sa pag-aaral, Kuya Michael, ang kahirapan o underdevelopment, pagpapabaya ng magulang, pagkakatanggal sa eskwelahan, kaya po hindi na nakakakuha ng tamang gabay o aral, ay ilan sa mga factors so na maaring nagko-contribute sa child offending. Kaya nga Kuya Michael, kami sa Council for the Welfare of Children, kahit po tayo ay nagagalit, nalulungkot o naiinis doon sa mga ganitong pagkakataon, kailangan po nating tingnan na sila rin ay maaring biktima ng isang pamilyang mapang-abuso, pabaya, hindi Tama. Nag-invest sa kanilang education, ano? Hindi sila minulat sa pananampalataya, ano, sa Diyos, sa relihiyon, sa pagmamahal sa kapwa. So if we just condemn them at talagang sabihin natin kulungin na lang sila, baka po Kuya Michael, hindi po yun yung tamang solusyon po.
1: Tama, Yusek. No, kasi ako naniniwala din ako, Yusek, na talaga namang wala namang batang pinanganak na kriminal. Wala namang batang pinanganak na magnanakaw, di po ba? So lahat ng ito naniniwala ako, dahil tayo'y komunidad, may ambag tayo eh. Kaya sana yun po ang panawagan natin, Yusek, ano, sa mga, ako na nalulungkot din ako, nakakagalit naman talaga yung mga pangyayaring nakita natin. Pero sana pagganahin din natin yung ating tamang pananaw, tamang pag-iisip na huwag tayo agad humusga. Kasi yan ang problema sa social media, no? Pagka ganito, talaga sumasali agad ang mga tao sa kwento, tas hindi naman nila naiintindihan. Pero, Yusek, paano ba natin dapat mauunawaan talaga ang konteksto ng juvenile justice? Kasi like ito, naging mainip na usapan niya. Ayan, kasi ginawa nilang edad ng pagiging may pananagutan ay ganito. Ayan, tuloy, ginagamit. Paano ba natin titingnan ito at mauunawaan talaga ito? Kasi kawawa rin naman eh. Like yung kagaya ni Senator Kiko Pangilinan, no, na bigla ngayon naging tampulan ng galit ng ilang mga tao na ayan, Senator Kiko, na sa palagay ko ay hindi naman po yun ang talagang intensyon ng batas na yon. Pakipaliwanag nyo nga po para po sa pangangailangan at kapakanan ng ilang maaring hindi nakakaunawa, Yusek.
2: Opo, Kuya Michael, yung cut-off age po kasi natin ngayon is 15 years old. Ano? So, under the Juvenile Justice Welfare Act natin, pag 15 at below ka, nakagawa ka ng krimen, ikaw ay exempt from criminal liability. Pag ikaw naman ay above 15 to below 18, aalamin ng pamahalaan kung meron ka bang discernment o alam mo ba yung tama at mali at yung consequences ng ginawa mong action. Ang rational po kasi yan, hindi naman po random number yan. Yan ay may basihan sa opinion ng United Nations, may basihan sa opinion ng medical experts. Ano? Opo, actually, nag-issue po ng general comment ang United Nations ng dalawang beses na. No? Na nagsasabi kasi, Kuya Michael, ang bata na below 15 kasi, hindi pa still developing pa yung capacity niya for abstract reasoning, yung capacity niya for discerning right or wrong, tsaka yung frontal cortex ng kanyang brain ay talagang nagdi-develop pa. Kaya lahat ng member ng United Nations, sinabi ng UN noon, wag magkakaroon ng minimum age of criminal liability na bababa sa 14. Yan ang limit. Ano? So ang Pilipinas, sinet natin sa 15, mas mataas ng konti sa 14. So may scientific and medical naman siya. Basis. Kaya po, dyan yan tinakda. At syempre po, ang gusto ng pamahalaan natin ay restorative justice. Yes. Imbis na ikulong ang mga bata at i-condemn na lang at tapusin ang kanilang buhay, baka may pagkakataon pang ma-rehabilitate sila through interventions. Kaya po, hindi yan kinukulong para makabalik sa society as law-abiding citizens po, Kuya Michael.
1: Yeah. Pero Yusek, ito lang po ay isang katanungan na medyo pinag-isipan ko sa mga nabanggit po ninyo. Itong pamantayan na ito ay noon. Now, with the advent of technology, na mas mabilis matuto ang bata, mas mabilis ang iba ng pagkuha nila ng karunungan, may posibilidad bang ma-update yung study na yan?
2: Kuya Michael, actually, magandang point po yan na raise na rin sa amin. I think may pag-aral din naman nagsasabi na hindi daw common modern ang technology ngayon. It follows na mas nagiging matalino ang bata.
1: Very
2: In
1: good.
2: Fact, Kuya Michael, tinututukan namin ngayon itong cyberspace, social media, at mga gaming platforms. So, magkakaroon ng Senate investigation sa July 1. Kasi imbis nga makatulong sa paggabay at pagkakatuto ng mga bata, nagiging source pa sila ng bad influence, violent content, sexual content na dapat wala talaga dyan. Kasi nakakapagtulak, maari sa pagkakasadlak ng ating mga kabataan sa kasamaan o sa masasamang gawain.
1: So ibig sabihin pala, Yusek, ano, and please correct me kung mali po yung aking pagtingin, yung nakagawa ng krimen ng 15 years old and below, talagang walang criminal liability ito. So ang bagsak ng kabataang ito ay ilalagay siya sa institusyon na maari siyang i-rehabilitate. Saan pumapasok yung iintayin siyang, ito ba yung 15 and above, tama po? 15 and above na naiintayin siyang dumating sa hustong gulang, and then he or she will be tried under the precepts of the law as an adult. Ito po ba yun?
2: Opo. Tama, Kuya Michael. Ano? Yung 15 and below po kasi wala talagang criminal liability yan. But the parents will be civilly liable. Kunyari, nakadanyos ang anak mo, nakasakit, na-ospital, yung nasaktan o nakasira ng property, ang parents po ang may liability. Yung bata, pwede yung ilagak sa, pwede ibalik sa parents, pero magsasubject yan sa interventions. Ano? Mm-hmm. Pwedeng community-based interventions yan, or pwedeng through a bahay pag-asa. Kunyari, nag-commit ng serious crime or repeat offender siya. For those above 15 but below 18, plus may discernment yan, una, hindi yan kinakasuhan kaagad. Ano? Imbis na intervention, diversion yung pagdadaanan niya. Ito ay mga steps din para lang ma-determine ang kanyang pananagutan, ma-correct siya at ma-rehabilitate, short of filing criminal cases against him. Pero Kuya Michael, kunyari ang bata hindi nagre-respond, talagang gustong ituloy yung kanyang evil ways, kung baga, no? Diyan po tatakbo na ang kaso at eventually mapapatawa po yan ang judgment, pero may last chance pa. Sasabihin po ng korte, okay, may judgment ng guilty, kaya lang automatic suspension of sentence muna. Bibigyan ka namin ng final chance ulit. Pag, kaya po, nare-retain po sila sa bahay pag-asa until age 21. Ano? Pero yun nga po, upon reaching the age of 21, ibabalik sa korte. Pag nakita ng judge na incorrigible, hindi na makorrect, ayaw yakapin ang pagbabago na at mga tsansa na binigay ng pamahalaan, dyan na po eventually i-impose talaga yung judgment. Pag conviction po, talaga makukulong na yung bata.
1: Alam niyo, napakaganda ng sinabi niyo, Yusek, sapagkat this would enlighten many Filipinos on how we approach this issue. Nga, nabanggit niyo po yung bahay pag-asa po ba? Tama po? Bahay, bahay tama pag-asa. Po. Ano po ang mga programang dinadaanan ng mga kabataang napupunta po dyan? No?
2: Opo, Kuya Michael, actually, baka kala nung iba kasi since walang pananagutan sa batas, ethics na lang ang mga bata.
1: No? Yes,
2: of course,
1: yes.
2: Pag naalagay ka sa bahay pag-asa, there will be education, training, counseling, mga programa, mental, psychosocial, para i-rehabilitate siya. Kasi, siyempre, hindi naman mabubura yung kanyang ginawang actions, ano? Pero kailangan nating pagtulong-tulungan na ma-rehabilitate pa siya since bata pa siya. At makabalik siya sa society as law-abiding citizen. Ano? So sa bahay pag-asa, Kuya Michael, pag nalagay ka doon, minimum of 1 year, hindi ka pwedeng lumabas. Tapos pag nakita nila na hindi ka pa nag-i-improve, hindi ka pa receptive doon sa ginagawang rehabilitation, pwede pa po yung
1: ma-extend
2: po ng korte natin. Opo.
1: Okay. So ito pala pong bahay pag-asa talaga is under also the guidance of the law. Of the courts.
2: Opo,
1: no?
2: Opo.
1: Of the courts.
2: Yan po ay pinapatakbo ng ating local government unit saka ng DSWD po kasi ano po yan, may counterpart funding po ang Juvenile Justice Welfare Council saka LGU. Pero pag natayo po yan, ang LGU na po magtutuloy ng pagpapatakbo po.
1: Sapat po ba sa inyong palagay, no? Especially kayo po ay undersecretary ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Sapat po ba ang pondo at suporta na naibibigay po ng pamahalaan, mapanasyonal o lokal, pagdating po sa pangangalaga ng ating mga kabataan ngayon?
2: Opo, yung sa kabataan po, actually, ang government natin, since ito nga po, nasa Council for the Welfare of Children kami po, no, naramdaman namin, pagpasok pa lang ng administration, suporta na talaga sa mga bata at sa kabataan. Ano? Kinukonsulta ang mga bata, ang kabataan. Ang ating Pangulo, talagang tumatay yung Child Protection Champion natin. Yung suporta sa mga bahay pag-asa, siyempre, nung inabutan naman natin yan, talagang kulang ang bahay pag-asa. Kasi every highly urbanized city and provinces po, Kuya Michael, dapat may ganyan ayon sa batas. Pero since kulang, ang ginagawa natin ngayon, paunti-unti nagtatayo po, ginagawa po natin clustered per region man lang meron tayo para talagang lahat meron pong napupuntahan ng mga bata. No? So the support is there. Actually, whole of government tayo. Pero syempre, Kuya Michael, 36% or so ang mga bata kasi no, sa ating population. Medyo, it's a tall order, pero talagang kami hindi po tumitigil, lalo na ang aming boss, Secretary Rex Gonzalez ng DSWD, ay talagang hindi po sila tumitigil. Paikot-ikot nga po sila ngayon para talagang i-improve ang ating sitwasyon ng mga bata po talaga.
1: Alam nyo, napakaganda na marinig ng taong bayan yan, kasi ang tendency minsan, pag may mga problema ganito, Yusek, ang bilis nating magturo, ang bilis nating manisi. Tapos magugulat ka, tayo rin bilang isang mga parte ng malawak na Pilipinong sambayan ng Pilipino, ay hindi natin na-realize nakaambag tayo sa problema natin ngayon sa lipunan.
2: Tama po Kuya Michael. Ano? Actually, gusto ko i-emphasize din, ano? Aside from the government, the local government units, napakalaki po ng role ng pamilya. Ang kailangan po ng ating kabataan ngayon, maliban doon sa protection ng gobyerno, no, is human connection. Tayo pong mga magulang, kausapin natin ang mga anak natin, yakapin natin sila, open lines of communication.
1: Yes.
2: Kasi po pag may tamang paggabay at talagang pag-aaral, pananampalataya, eh, may iwasan natin o ma-minimize natin yung kanilang pagkakasablak sa masasamang gawain po.
1: You know, the irony of it, Yusek, na nabanggit mo yung human connection. The gadgets, the social media must have connected us in so many ways, no? Pero napansin mo, parang kasalungat, ano? Kung kailan nagkaroon ng mabilis na komunikasyon, merong social media, parang mas na-disconnect tayo.
2: Tama.
1: Hindi
2: po,
1: na lang sa realidad, kundi sa isa't isa. Diba, no? Dito ka lang makita na magkatabi, magkaibigan, hindi nagkikwentuhan.
2: Hindi
1: nagtatawanan kasi nagpo-forwarda ng message. Saan ka nakakita na bago kumain sa hapagkainan, naubos na yung oras sa kakapicture sa kanilang pagkain? Ano? Kaya tama ka, I think, pag sinimulan natin yan sa mga human dealings and human ways of connecting with one another. Kasi di ba, Yusek, ilang taon na po ba kayo ngayon, Yusek?
2: Magpo 49 na po.
1: Oh, Yusek, mas matanda lang po kayo ng kaunti sa akin. Pero di ba, Yusek, nung panahon natin tayo, di ba, wala pang gadget masyado, wala pang internet.
2: Wala pa,
1: pero nakita mo, nagkikita-kita tayo, di ba?
2: Oo, talagang tawagan pa sa landline.
1: Yes, tawagan sa landline at nakikipag-away pa tayo pag naunaan ka ng party line. Di ba yung, hello party line, nauna akong dumayal. Saka napansin mo, wala tayong cellphone noon. Pero pag sinabi nating magkikita tayo ng alas 9 ng umaga, by all means,
2: nandun
1: ka, di ba? Pero nakita mo, no, with the advent of technology at ang bilis ng social media, ang bilis ng technology ngayon, may artificial...
3: This sound is processed by StereoTool. Diba? Go to StereoTool.com.
1: Sabi na, biglang ano to? Parang mas lalo tayong na-disconnect sa isa't isa. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi sa mga tao, sana meron tayong pagkakataon sa buhay natin, Yusek, na we learn to disconnect to connect. Diba? Mag-disconnect muna tayo sa ating social media from time to time. Kasi yung iba, parang ano, no, mamamatay pag naiwan yung cellphone. Pagka hindi nakapagbukas, no, Yusek?
2: Oh, Kuya Mike, tsaka yung internet and cyberspace, eh, hindi po yan talaga alternative sa human connection ng parents. Kalahati niyan, of course, nakakatulong sa bata, education, information, socialization with other people. Pero Kuya Michael, yung kalahati po talaga ay madilim at mapanganib na lugar para sa kanila, na andyan ang mga violent games, sexual abuse online. Kaya po, hindi talaga kapalit na magulang yung oras na ginugugol po sa internet.
1: Beautifully said. Yusek, sa inyo pong pag-aaral ngayon at habang tinututukan nyo po ang cyberspace, no, ano po yung mga important pointers and discussions na sinasagawa ninyo sa mga na-discovery nyo as you continuously transform the issues with regards to the current situation in cyberspace?
2: Opo, Kuya Mike, unang-una na-realize po natin dito, no, na ang mga magulang napakalaki ng role. Kailangan po nating aralin ang internet, ang cyberspace, ang mga applications at gadgets. Otherwise, we won't be able to monitor and guide our children. Hindi po natin to pwedeng takasan, mga magulang na nakikinig po. No, role po natin yan. Para naman po sa mga platforms sa internet, kailangan safe po ang inyong platforms and ecosystems. More than engagement, more than profit, you should always advance the best interest of the child. Dahil po kayo ay ginagamit ng bata, child protection or child safety po should not depend on the ability of parents or children to navigate your safety features. Hindi po namin maintindihan po kasi lahat yan. Iba naman ay komplikado. That's why there are platforms, Kuya Michael, ang ginagawa nila, the safety features are now default or automatic. Ano? Sana po yan ay gayahin ng ibang platforms kasi po mapangani po talaga ang cyberspace pag hindi po talaga regulated.
1: Ibang bansa, napansin ko, no, binan ng iba't ibang mga bansa ang ilang social media pagdating sa mga kabataan with certain age. Do you think papunta na ang Pilipinas doon, Yusek?
2: Opo, Kuya Michael, ganyan po ang trend ngayon. Ano? There are pending legislation sa Senate at sa House of Representatives na ganyan-ganyan po mismo. Merong bills na pinagbabawal below 18 lahat. Iba naman, below 16, 15, 14, and 13. Ang ginagawa po natin ngayon with the help of our lawmakers and health and medical experts po is to determine the appropriate cut-off age. Ano? Kasi may mga bansa ngayon na balitaan natin, 16,
1: yes,
2: yung ginawa nilang cut-off age. Ano? So yan po ay sinusuri ngayon, yan po ba yung edad na akma sa batang Pilipino. Ano? And hopefully soon, magkakaroon na po tayo ng ganyang batas din kasi malaki naman talaga ang maitutulong
1: po. Sinong congressman at senador po ang nagpupush niya para mabantayan natin?
2: Marami po dito sa House of Representatives. Ano? Kunyari po hindi ko lang maalala, marami sila. I think there are 5 at least pending bills. Ano? Pero
1: okay,
2: ang support ng House ay mainit po. Sa Senate, naalala ko si Senator Lacson yata nag-propose ng bill. Ano? Pero yung sa kanya, total ban kasi 18 below. Ano? So hindi natin alam kung yan yung pinakamagandang, ano, siguro baka maganda, pwede ibaba ng konti. Kasi yung total prohibition po naman ay baka makasama sa bata, lalo na yung mga medyo mas matatandang bata na, no? Yung mga 16 to 18. Kasi yan ay source of information din nila,
1: yes,
2: education, research, ano? So yan po ay pinag-aaralan and we are ready to discuss the pros and cons with our legislators.
1: Kasi ang nakakalungkot po dyan, Yusek, yung ibang mga magulang, kahit nga toddler pa lang pinaghahawak na ng iPad gadget kasi nga nalilibang nila at nakakakilo sila. Ang reklamo kasi ng mga magulang, brother, hindi naman ako makakapaglaba o hindi naman ako makakapagluto pag hindi ko yung pinahiram ng cellphone ko. Dahil ano, in a way, dinidistract yung attention ng bata at saka
2: bata,
1: yung magulang. Kaya lang, may mabigat siyang may mabigat siyang long-term na epekto.
2: Tama po. Kuya Michael, alam niyo po na nakakalimutan natin mga magulang minsan, pag binigyan mo ng gadget ang anak mo kahit nasa tabi mo yan, parang pinalabas mo yan ng bahay.
1: Correct.
2: So we should teach them how to be safe online in the same way as we teach them how to cross the street or how to play in a park at huwag makipag-usap sa strangers kasi baka makidnap ka o masaktan ka. Para po rin silang nasa labas ng bahay, yun lang po ang dapat isipin ng mga magulang. Kaya dapat check-checkin nyo, saan ba pumupunta yung mga anak nyo, ano bang kiniklik nila o nilalaro nila.
1: Beautiful. Yusek, bago ko po kayo pakawalan at pasalamatan, ano po ang nais nyo pong huling panawagan sa ating mga milyong-milyong nanonood po sa atin sa DZMM? Yusek?
2: Opo, para po sa lahat na nakikinig po sa DZMM, sa napakagandang programa ni Kuya Michael, lalong-lalo na po sa mga bata, sa mga magulang, of course, I want to emphasize again, human connection. We should strengthen the family because at the center of the family is that child which needs to be protected. Ano? Sa bagong Pilipinas po, paulit-ulit namin sinasabi, ano, bawat bata ay mahalaga, kaya alagaan at protektahan po natin sila. Let's not be quick to condemn. Let's open our minds and our hearts. Ano, pag-aralan ang buong sitwasyon para po sa ikakabuti ng ating mga kabataan. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Yusek Angelo Tapales, Executive Director, Council for the Welfare of Children. Huwag po kayo magsasawa at sana'y makapanayam ko po kayo sa mga darating pang panahon. Salamat, Yusek. God bless you.
2: Salamat, Kuya Michael. God bless. Happy Sunday.
1: Salamat. Happy Sunday po. Ayan, narinig po natin si Yusek Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Totoo po yun. kasi itong issue pong yan, kasani sa IDAP at mga kapamilya, hindi po ito issue lang basta-basta ng taong gumawa, no? Uulitin po natin na ayaw po nating sumama sa matitinding emosyon na meron po ang ating mga kababayan, but we have to deal with this logically, intelligently, and less emotion, ano po. Of course, our hearts goes to the family of those who were so affected by the recent happenings and tragedies na nangyari dahil sa mga krimen na nagawa ng mga kabataan. Pero sana po patuloy po nating panghawakan ang katotohanan, lahat po tayo ay may pananagutan po. No? Lahat po tayo ay may kailangan gampanan. No? Kaya nananawagan po tayo sa ating po mga lingkod bayan, lalo po dyan sa mga nasa Kongreso at nasa Senado, na sana po ipasa na po yung mga batas na siyang magbibigay po talaga ng totoong pangil at ng totoong paninindigan upang proteksyonan, hindi lamang po ang mamamayan, kundi ang bawat kabataan, na huwag silang umabot sa ganyan pong kasi pag tinignan nyo, gaya po ng sinabi ko sa inyo sa introduction ng ating programa po at ng ating topic, wala pong panalo eh, lahat talo. Hindi lang po yung nakagawa ng krimen, lalo yung mga nagawa ng krimen, kundi talo tayo bilang isang bayan. Kasi what happened to us? No? Kaya babalik pa rin ako, naniniwala ko, usaping moral pa rin yan, usaping values formation, usaping pampamilya, usaping panglipunan po talaga ito. Mas malalim po. At sana tingnan po natin ito, kaya tayo po'y patuloy na magbantay. No? So, antayin ko po yung inyong mga suwestiyon. Muli po, para po sa mga naisumala po sa atin po, para makatanggap kayo ng rosaryo po na nanggaling po sa Roma na nabasbasan po ng ating Santo Papa si Pope Leo. At pag binuksan nyo po ito, mabango po itong rosaryong ito, hindi nawawala yung amoy nito. Para makatanggap po kayo nito kay Brother Michael Angelo, sumali po kayo at baka pa kayo po ang mapili namin ng inyo pong comment. Mag-comment po kayo sa ating pong Viber line sa YouTube po natin at babasahin ko po, pipili po tayo ng maswerteng mananalo po. Ilagay niyo po ang inyong comment tungkol po sa tanong ni Michael Angelo na ano po ang dapat nating gawin bilang isang bayan, bilang isang mamamayan para makatulong po tayo sa kinakaharap na issue ng ating mga kabataan about juvenile justice, ano po, sa kanilang paglalakbay, no? Ilagay po ninyo ang inyong komento at ilagay po ninyo ang inyong pangalan, ang inyong number at ang inyong pong address kung saan po namin ipapadala itong Santo Rosario ngayong linggong ito, no? Binabati rin po natin syempre ang mga patuloy na nakasubaybay po sa ating palatuntunan, si Tita Evie Pimentel at si Tita Linda Pimentel, no? Tita Evie Pimentel at Tita Linda Pimentel. Thank you very much for watching, no? At patuloy po tayo nagbabantay po sa atin pong mga lingkod bayan. At muli, gaya nga po na sinasabi ko sa inyo, marami pong nagpapadala sa atin ang mensahe na kung saan kinikwento po nila ang mga kaganapan sa kani-kanilang mga distrito, sa kani-kanilang mga syudad at munisipalidad, no? At ang isa nga po dito ang patuloy natin binabantayan sapagkat marami po tayong mga nakasubaybay dyan po sa Surigao del Sur, no? Nabalitaan po natin na nagkaroon po ng ongoing infrastructure inspection ang kanilang congressman, si Congressman Romy Momo, sa ongoing construction ng Tandag City Airport at Esplanade in Bungtod, Tandag City, to monitor the progress and ensure that these developments are moving forward, no po. Patuloy din pong nag-iikot po si Congressman Romy Momo to conduct inspection and ongoing infrastructure projects dyan po sa kanyang pong minamahal na probinsya, Surigao del Sur, no? Binisita po niya ang Norcia Integrated Elementary School, ang Norcia Bridge and Flood Control Structure, ang Norcia Seawall Construction to check their progress and ensure the proper implementation. Na maganda po kasi dito kay Congressman Romy Momo, sa aking pong munting kaalaman, siya po ay dating undersecretary ng DPWH. Kaya alam po niya ang bawat sukat, ang bawat pamantayan kung paano ito magagawa. Kaya I'm sure yung mga contractor na gumagawa dyan ay talagang maingat na talagang ma-ensure. Dahil si Congressman Romy Romy Momo ay alam po niya ang dapat gawin para maging maganda at talaga namang matibay ang mga infrastructure na yan. No, yun ang maganda pag ang Lingkod Bayan ay may background po talaga, no? Kagaya ni Congressman Romy Momo na matagal na naglingkod sa DPWH ng may integridad, ha, at paninindigan, no? Binisita rin ni Congressman at nagkaroon ng inspection ang 1.6 kilometer Tag-Anongan Bridge sa Tag-Anongan Cortes Surigao del Sur, which is a vital project that will improve connectivity and accessibility for the constituents there, no? Nagkaroon din ng ongoing Butuan City, Pianing, Tandag City Road Construction Inspection in Barangay Pacuan, Lanuza, Surigao del Sur, no? At pag may mga ganyan mga programa at talagang natututukan ng mga Lingkod Bayan natin at nalap na pupunta ang bawat sentimo ng ating mga buwis sa tamang mga programa, eh dapat naman nating i-congratulate na yan. Kaya muli, maraming salamat Congressman Romy Momo at sa ibang mga Lingkod Bayan natin na patuloy na nagsisikap upang mapaganda po ang buhay ng ating mga mamamayan. At bago po matapos ang programa, nais ko na pong basahin ang ating pong editorial tungkol po sa ating pong episode ngayong umaga. Sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayong umaga, nais kong iwan sa ating lahat ang isang tanong na sana ay patuloy na umalingaw-ngaw sa ating mga konsyensya. Kapag ang isang bata ay nakapatay, nakapagnakaw, nalulong sa droga o nasangkot sa karahasan, sino ba talaga ang natalo? Hindi lamang ang biktima, hindi lamang ang pamilya na ang biktima, hindi lamang ang batang gumawa ng krimen. Ang totoo, buong lipunan po ang natalo. Sapagkat ang bawat batang naliligaw ay paalala na may bahagi ng ating lipunan na hindi natin napapangalagaan. Maaring may magulang na napilitang mangibang bansa upang maitaguyod ang pamilya. May batang lumaking kulang sa pagmamahal at paggabay. May gurong nagsikap ngunit kinulang sa suporta. May komunidad na nawalan ng ligtas na espasyo para sa kabataan. May mga institusyong kulang sa pondo at kakayahan upang maagapan ang mga batang nasa panganib. Ngunit huwag din po nating kalimutan ang isang mahalagang prinsipyo. Ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala. Ang awa ay hindi nangangahulugang kawalan ng hustisya. Ang rehabilitasyon ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Ang bawat taong lumalabag sa batas, bata man o matanda, ay kailangang managot ayon sa itinakda ng batas. Sapagkat may mga biktima ring nag-iintay ng katarungan. May mga pamilyang habang buhay nang magdadala ng sugat dahil sa isang krimeng ginawa laban sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit ang layunin lamang natin ay magparusa ng magparusa. At wala naman tayong ginagawa upang maiwasan ang susunod na batang magiging kriminal, paulit-ulit lamang tayong iiyak sa parehong trahedya. Hindi sapat ang mas maraming kulungan kung wala namang mas matitibay na tahanan. Hindi po sapat ang mas mahigpit na batas kung wala namang mas mabuting edukasyon. Hindi sapat ang mas maraming pulis kung wala namang mas maraming magulang na may oras sa kanilang mga anak. Hindi sapat ang galit kung kulang naman tayo sa malasakit. Kung nais nating mabawasan ang krimen, simulan natin sa pagpapalaki ng mga batang marunong magmahal, rumespeto, mangarap at manindigan sa tama. Sa ating mga magulang, huwag nating ipagpalit ang oras sa ating mga anak sa anumang kayamanan. Sa ating mga guro, marami pong salamat sa patuloy ninyong paghubog, hindi lamang sa isip, kundi sa pagkatao ng mga kabataan. Sa ating mga leader at mga Lingkod Bayan, ang kabataan ay hindi lamang dapat naalala tuwing may trahedya na. Dapat silang inuuna sa mga programa, sa budget, sa edukasyon, sa mental health, sa sports, sa sining at sa paglikha ng mas maraming oportunidad. At sa ating mga kabataan, kung ikaw ay nakikinig ngayon at pakiramdam mo ay wala nang naniniwala sa iyo, nais kong sabihin sa iyo ito. Hindi ka maaring tuldukan ng iyong kahapon. Hindi ikaw ang iyong pinakamalaking pagkakamali. May pag-asa habang may pagkakataong magbago. At ang pagbabago ay nagsisimula sa isang mas matapang na desisyong bumangon at tahakin ang tamang landas. Mga kasanisay, dapat kapamilya, ang tunay na sukatan po ng isang maunlad na bansa ay hindi lamang kung gaano karaming gusali ang naitayo at gaano kalaki ang ekonomiya nito. Ang tunay na sukatan ay kung gaano karaming kabataan ang nailigtas, naigabay, at nabigyan ng pagkakataong maging mabuting mamamayan. Sapagkat ang bawat batang nailayo sa krimen ay may isang pamilyang hindi iiyak. Isang batang hindi masasaktan at isang kinabukasan muli nating naisalba. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga sa programang ito, Kasani Sidap. Patuloy po nating piliin maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Dahil ang pagbabago ng lipunan ay nagsisimula hindi sa Malacanang, hindi sa korte, hindi sa kongreso, kundi sa bawat tahanan, sa bawat magulang, sa bawat guro, at sa bawat puso ng bawat Pilipinong naniniwalang may pag-asa pa ang ating kabataan. Ako po si Michael Angelo. Makita-kita po tayo sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo ko po i-announce kung sino po ang nanalo po ng ating purong rosaryo mula po sa Roma. Makita-kita po tayo sa susunod na linggo. Mag-ingat po kayo palagi at humana po tayo lagi ng pagkakataon ngumiti upang tayo po ay laging pagpalain at maging pagpapala sa iba. Susunod na po ang Anong Ganap kasama sina Christian Newsores at Victoria Tulad. Maraming salamat po. Kasani sign up. God bless you.
0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6:01.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Good morning! Kaya ko yan.
1: Kaya mo yan.
2: Good morning!
0: Good morning mga kapamilya. Happy, happy Sunday. It's the last Sunday of June. June 28, 2026. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy, happy Sunday.
1: Good morning!
0: May hinahanap akong babasahin. Wala yung babasahin natin. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Kami po ang inyong kasama sa balitaan at impormasyon tuwing weekend.
0: Mas syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio na napakikinggan sa 630 kHz AM band at sabayan po napapanood sa DZMM Teleradio. Para sa mga balitang kumpirmado.
1: Sigurado.
0: Kabisado na natin, ano?
1: Hanggang sa sigurado lang yung
0: kabisado. Basta kayo po ay tumutok sa amin hanggang 8 o'clock ngayong umaga at kung meron po kayong mga mensahe, mga komento po at meron kayong mga katanungan sa ating mga panauhin mamaya, ay pwede kayong mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000.
1: Ulit-muli, 0919-278-3000 at pipilitin po namin na mabasa po ang lahat ng inyong mga komento.
0: Oo, at syempre pwede rin sa ating mga social media accounts at DZMM Teleradio, Facebook, TikTok, pati na rin YouTube.
1: Sa YouTube. TikTok tayo?
0: Yes, oo. Kung kailangan nyo ng mabilisang recap, meron tayong TikTok, pwede rin sa Facebook, at pwede rin po sa YouTube para po sa Anong Ganap at sa iba't iba pa pong mga programa ng DZMM. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap.
0: Kaya mo yan, Zach. Thank you. Good morning.
1: Bakit patay yan kapag Sunday?
0: Lalagot.
1: Hindi naman. Nagtataka lang.
3: Anong ganap?
0: Good morning po. No? It's the last Sunday of the month. Let's make the most of the time ngayong huling araw, huling linggo po ng Hunyo dahil by Wednesday, basta sasalubungin na po natin ang July, ikapitong buwan ng taon.
1: Grabe, July na.
0: That time flies so fast. Pero syempre, hindi po tumitigil ang pagbabantay natin sa mga balita at hindi rin po tumitigil ang mga balita. Syempre, kahit po umuusad ang mga buwan natin at lalo pa pong umiinit ang mga balitang ating binabantayan. Kaya sa oras po na 6:05, balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa magdamag. Ito ko sa gilid titingin. Una sa listahan, kampo ni Vice President Sara Duterte, punto por puntong sinagot ang articles of impeachment laban sa kanya.
1: Ito yung tinatanong natin kahapon, partner, kay Attorney Benjamin Tolosa dahil nga meron ng ina lumabas na sagot. Matagal na to eh, sa articles of impeachment ni VP, pero hindi pa lang napapublicize. So, yung isa doon sa mga punto niya, yung grave threat in particular, yun daw ay freedom of expression lamang. At hindi naman daw yun pagbabanta talaga. At sinabi rin po niya na maging ang mga negatibong komento ay freedom of expression pa rin naman.
0: So, ibig sabihin, sa level lang, kahit sa pre-trial pa lang, partner, bago yung mismong trial, pwede nang magsagutan ang panig ng prosecution at ng defense team initially doon sa mga initial ding ipinresent nila regarding doon sa impeachment case.
1: Hindi, partner, yan yung, if you would recall, merong day na nagsubmit ng sagot ang camp

0: isa sa inaabangan nga natin na, na pag-usapan natin kahapon sa legal spokesperson ng House Prosecution Panel
1: mm-mm.
0: ay yung magiging kapalaran noong mga kahon ng BIR na naglalaman ng mm-mm. records ni VP Sara ng kanyang kanyang records ng financial
1: tax records, yeah.
0: Kanyang tax records kung yun ba ay mamamarkahan bago yung start ng trial proper or makikita ba natin yon sa trial proper na mabubuksan kung mamamarkahan man siya before the trial proper.
1: Mm-hmm. Tsaka isa pa doon sa mga sagot niya partner doon sa articles of impeachment ay wala naman daw ebidensya na magsasubstantiate doon sa mga allegation gaya ng bribery at meron pang isa unexplained wealth din yata ay wala naman daw sapat na ebidensya para i-pin down siya doon. So yun yung ilan doon sa mga sagot niya.
0: Oo, pero I think the public is more expecting naman galing sa mismong
1: yes.
0: bibig ni VP Sara yung pagtanggi, yung pag-deny, yung pagkontra doon sa mga reklamo laban sa kanya. Bukod pa dito syempre sa mga isinasubmit ng kanyang mga abogado. Dahil pwede rin naman eh, pwede naman ang mga kanyang mga abogado na mag-represent para sa kanya. Pero siya yung mismong sentro at focus ng mga reklamo. Syempre, mas makabubuti kung marinig natin mula sa kanya yung denial at pagtanggi sa mga yan.
1: Sabi naman ni Attorney Michael Poa, pupunta ang ikalawang pangulo kung siya ay ire-require ng korte.
0: Mm-mm.
1: Although sa pre-trial conference, alam ko,
0: dapat nandun na siya.
1: Pero may sinasabi yung defense niya na hindi naman daw required. So let's see, dapat sa trial, yun talaga. Doon natin siya dapat talaga makita. Lalo nga at maraming tanong, marami siyang dapat ipaliwanag.
0: Abangan!
2: Anong ganap?
1: Ako ba?
2: Yes.
1: Sa kanyang vlog nitong Sabado, sinabi ni Pangulong Marcos Jr., o binigyan niya ng pansin ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan at pagpapaigting ng safety measures, kanyang iniutos.
0: O inisa-isa ng Pangulo yung mga recent na violence sa mga public schools gaya nung nangyari sa Tacloban, sa Cavite. Ibig sabihin po nakarating naman sa level ng Pangulo yung mga pangyayaring ito.
1: Oo, dapat talaga.
0: At naglabas siya ng mga direktiba kung paano dapat resolbahin hindi lamang ng mga law enforcement agencies kundi ng mga paaralan ng DepEd para hindi na maulit yung mga gantong klaseng karahasan.
1: At di ba open ng Pangulo to lowering the minimum age of criminal responsibility?
0: Sabi ng Malacanang, 12
1: years old.
0: Kasi natanong yan doon sa PNP no nag-press con sa Malacanang. Suportado ba ninyo yung mga panukala hanggang sa ang edad? Sabi ng PNP, 12 years old. Sang-ayon ba ang Malacanang? Sabi ni Yusek Clear, sang-ayon sila. Pero yan ay depende pa rin kung ano ang mga bersyong makakarating sa Pangulo. Dahil kailangan din niyang timbangin kung talaga makakabuti ba yan para sa publiko tsaka sa mga kabataan.
1: Mm-mm. Kasi yung nabasa ko, parang walang specific age. Yung pala nag-agree si Yusek Clear doon sa 12 ng PNP.
0: Yes.
1: Okay. Si Senator Robin Hood Padilla ang pinupush naman ay 10.
0: Mas mababa pa.
1: Oo. Pero syempre marami po ang mga eksperto na sinasabing hindi yan ang solusyon dahil kumbaga ilalagak mo lang yung bata sa isang sitwasyon na mas mapapasama siya. Dahil kung i-expose mo siya sa ganyang environment, parang sinabi mo na rin na wala nang pag-asa for him na magbago. Ang kailangan talaga ay reformative action at hindi po punitive action. Lalo nga at yung mga ganyang edad, nagde-develop pa yung utak, yung pag-iisip. Hindi pa nga raw alam yung kanilang sariling identity. So kailangan talaga, although ginawa yung krimen, gabayan pa rin at hindi naman ilagay sa isang kulungan.
0: Maraming panig ang nagsasalita sa issue na ito, no? At least magandang na pag-uusapan.
1: Mm-mm.
0: Let's have a healthy discussion. Pero yung mga inaasahan nating mga opisyal na dapat gumawa ng mga hakbang dito ay maging discerning din at kung paano nga ba ito mapapakinabangan kung may mga amyendahan mang batas or kung wag ba magpapasa ng mga batas para magkaroon ng kalinawan kung sino ba dapat ang naparurusahan, ano ba dapat ang parusa at ano ang mga patakaran para naiiwasan yung mga gantong klaseng karahasan lalo na po sangkot ang mga kabataan.
1: Mamaya po makakausap natin ang isang constitutional law expert. Tanungin po natin kung ano ang kanyang take dito sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility.
0: Speaking of Attorney Claire Castro pala, belated happy birthday kay Yusek Clear kahapon.
1: Belated Yusek, kahapon.
2: Happy birthday!
1: Tawagan natin for today.
0: Belated happy birthday, Yusek Clear Castro. Birthday
1: belated
0: kahapon.
1: Belated happy birthday.
0: Nag-notip sa Viber ko. 6:11 ng oras, defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling sa International Criminal Court na ibasura

0: ang hiling ng prosekusyon na suriin ang mga nakumpiska noong siya ay inaresto. Bakit? At gaano pa ka-relevant yun sa pagpunta doon sa trial proper sa November 30? At ano ba mga nakumpiska nung sa inaresto?
1: Oo nga, ano nga ba yun? Hindi ko pa napakinggan itong item na ito. Pero alam mo, di ba parang pareho silang may pinagdadaanan?
0: Tatay, father, yung anak.
1: The National Criminal Court, the VP, dito naman. November 30 pa. Ito mas matagal ang trial ng dating Pangulong Duterte. So, mahaba-haba pa po ang tatakbuhin ito. At marami pa pong mga pleadings nga na maaaring gawin itong defense.
0: Pero ano kaya yung mga nakumpiska noong siya ay inaresto, nahuli? At ano ba ang relevance noon sa on the way na trial para sa dating Pangulong Duterte? Magagamit ba yung mga bagay na yon, yung mga gamit na yon nung siya ay inaresto para... Ano ba, mas madiin siya doon sa reklamo? Gaano ka-importante yung mga bagay na yun na kailangan ding hilingin sa ICC na ibasura kung ano man din ang posisyon ng prosecution doon sa mga bagay na yun, hindi ba?
1: Pero ang nakita ko dito, ang ino-oppose nila ay yung access to his personal belongings.
0: Mm-mm.
1: Pero baka iba pa itong nakumpiska noong siya. Ah, tama, baka itong
0: maaari, oo.
1: Oh, mga nakumpiska noong siya ay inaresto. So yung mga personal belongings ng dating Pangulo, yung kanilang yung access ng prosecution yung kanilang kinukuha.
0: Tabangi, kung kasama doon sa mga personal belongings ang ay cellphone, syempre may mga private conversation doon. Mm-mm. Baka may maungkat o may kailangan din protektahan doon sa mga pribadong mensahe na yon or other documents din na maaaring bitbit ng dating Pangulo nung siya po ay binitbit siyaan sa Villamor Airbase.
1: Oo, privacy nga yung kanilang ina-assert partner. Lalo na't may mga private belongings ng kanyang mga family members daw na nadala siguro ng Pangulo. Isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines na sasangkot sa isang viral video matapos manutok ng baril sa Mandaluyong City dahil sa issue ng parking.
0: Ano? Isang mataas na opisyal?
1: Isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines. Natuntun na raw ng mga pulis itong former general na ito. Pero hindi nila mahanap o hindi pa nagsasampa ng reklamo yung kanyang nakasagutan. I think, if I'm not mistaken, jeepney driver yata ito, yung kanyang nakasagutan. At hinihikayat ng pulis yung kabilang panig na magsampa ng reklamo kung gusto nila talaga na magkaroon ng pananagutan.
0: Medyo related yan doon sa discussion natin kahapon, di ba? Yung responsible na pag-aari ng mga armas. Lalo na sa mga may rehistradong armas, di ba? Ano ba ang limitations mo sa paggamit niyan? Sa ang mga insidente mo nga ba dapat ginagamit yung pag-aari ninyong mga baril?
1: Hindi naman kasi lisensya ang baril.
0: Correct.
1: Armas para maging agresibo ka, para manakot ka. Lahat naman tayo pantay-pantay, mapamibaril o wala. Lalo na't hindi dapat yan for safety nga. Hindi yan dapat ginagamit para sa mga traffic altercation.
0: Correct.
1: Or sa mga sagutan. Kaya dapat talaga rin, alam mo yun, although kasi dating general.
0: Mm-mm.
1: So kahit nasabihin natin na strict yung review or yung para doon sa qualifications, papasa siya talaga.
0: Mm-mm.
1: Ang ano talaga is yung responsibility ng person na yun after. So, di ba sabi ni Sir Ed kahapon, iba dapat yung weight ng responsibility na meron kang hawak na baril. Dapat talaga isa buhay mo yun.
0: Mm-mm. Pero siguro, baka talagang mas napapanahon ngayon na i-review natin ang ating mga patakaran sa gun ownership. Kasi kung merong mga individual na nakapapasa doon sa kanilang application, regardless kung anumang mga requirements yan, pero nung sila ay meron ng pagmamayaring mga baril, ay naiiba na yung kanilang parang estado o yung kanilang pananaw sa pagmamayari ng kanilang mga baril, baka kailangan din doon ng bagong patakaran ba o mas striktong patakaran kung bukod doon sa pagbawi kapag sila ay napatunayang gumamit ng hindi tama, ay meron ding mas mabigat na kaparusahan. Kasi dapat na nakalusot sila, ibig sabihin qualified sila. Correct. Pero yung after the fact na sila ay nagawaran na, mas malaking hamon kasi yon ang pagbabantay doon.
1: Hindi dapat matigil sa pag-cancel ng iyong right to own a gun, yung lisensya. Dapat meron pang something else.
0: Mm-mm.
1: Lalo na at kung ginagamit mo siya bilang panakot sa iba as an advantage over someone na hindi naman tama.
0: Para namang minaliit natin yung emosyon, yung nararamdaman din nung taong pinaggamitan noong lisensyadong baril dahil lang yun ay license, eh sige, tanggalin natin yung pag-aari sa kanya, pero tapos na yun. Dapat hindi natatapos doon yung pananagutan ng isang taong may lisensyadong baril pero ginamit niya ng sa hindi tamang pamamaraan. Lalo pat retiradong general, di ba? Napakatagal mo may hawak na armas.
1: Mm-mm.
0: Alam mo ang responsibilidad mo. Hindi naman natatapos dahil ikaw ay hindi na official na miyembro ng armed forces, hindi ba?
1: Wag po natin pairali ng init ng ulo.
0: Idaan sa matinong usapan kung merong hindi pagkakaunawaan at wag humugot agad ng barel. Hindi yan ang pangresolba. Lamang po yan sa mga malalaking ganap sa magdamag. Antabayan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
2: Anong ganap?
0: Sa oras po na 6:17, alamin natin ang lagay ng panahon ngayong linggo.
3: Panahon Patrol!
0: Mula yan kay Sir Dan Villamil, ang ating pag-asa weather forecaster. Magandang umaga, Sir Dan!
1: Hi, Sir Dan!
4: Yes po, good morning Christian, Victoria at sa ating mga takasabaybay sa Teleradyo. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area sa loob ng ating PAR. Latest location, kanina madaling araw, nasa layong 890 kilometers, silangan ng Mindanao. Sa ngayon, nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area, pero sa mga susunod na araw, starting tomorrow, ay inasahan natin yung pagtawid nito over most of Southern Luzon and Visayas. So low chance na maging bagyo, pero magdudulot ito ng mga pag-ulan for today dito sa area ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala, bahagyang humina yung epekto ng habagat na kung saan nakaka-apekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. So makaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa Palawan. Sa Metro Manila at alalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan, pero nandiyan pa rin yung mga panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian, Victoria.
0: Ngayong araw, Sir Dan, ay merong White Ribbon March dito sa Metro Manila. Ano ba ang aasahan po ng mga lalabas ngayong araw?
4: Well, as we speak po, no, may as we speak, may nakataas pong thunderstorm advisory dito sa northern portion ng Metro Manila. So, posibleng ngayong umaga po, may mga panandalian po tayong pag-ulan, pero hindi naman natin ito inaasahang magtatagal buong araw.
0: Opo, hindi naman magiging maghapon po na maulan dahil dun sa thunderstorm.
4: Yes po, so possible po tanghali, hapon, magiging light rain sa lamang ito, tapos hindi naman po ito magtatagal hanggang mamayang gabi.
1: At this week, sir, ano ang in-expect po nating lagay ng panahon?
4: For today, hindi ganun kasustain yung mga pag-ulan sa Metro Manila, pero starting tomorrow, dahil may nasaan po tayong papalapit na low pressure area, malaking bahagi ng Southern Luzon, which includes Metro Manila, most of Calabarzon, Mimaropa, Big Region, pati na rin itong Visayas at itong northern portion sa Mindanao makaranas ng mga pag-ulan. So posible po magtagal yung mga pag-ulan na ito hanggang sa araw ng Miyerkules this week.
1: Alright. Sir Dan, maraming salamat po.
0: Salamat, sir.
4: Thank you po and good morning.
1: Happy weekend!
2: Anong ganap?
0: Si Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster.
1: Ayun, mamaya doon po sa mga dadalo sa White Ribbon March. 2:30 tama?
0: Alas 2, oo.
1: Alas 2 ang simula. Noong pagtitipon po dyan sa may EDSA, magdala po ng payo, pananggalan sa ulan, lalo po at may posibleng mga thunderstorm.
0: Correct. Ang sabi naman ay hindi naman sila magtatagal din or abuti ng gabi kasi parang estimate nila hanggang 5 o'clock. Pero siguro kung may mga motorista rin tayong dadaan dyan, pakiiwasan na lamang po kung may merong malaking bilang ng mga tao kung kayo may mga pupuntahan dito sa area ng Quezon City para di kayo maipit sa traffic.
1: Kanina dumaan ako doon, partner, nasilip ko yung White Plains. Ano, konting police pa lang yun nandun. Tapos may mga barikada na pero nasa gilid.
0: Okay.
1: So wala pa. Kasi mamaya pang.
0: So meron na ring set up doon?
1: Yung barikada pa lang yung napansin ko. Wala pa ako nakita kung merong stage. Kasi doon ako sa EDSA duman, hindi doon sa White Plains. Pero nadaanan ko siya. So, mamaya po siguro magsa-set up na rin yan.
0: Sige po.
1: Kaya lang, yung mga motorista nga.
0: Yes.
1: Nako, be wary po at baka po magkaroon ng traffic po sa area na yan.
0: Ang oras natin ay 6:21. Mabilis sa pagbati lamang po sa ating mga maagang listeners and viewers this Sunday. Good morning po kina Sir CEO ng Manila. Hindi ng Toronto. Good morning. Nagpuyat daw sa kagabi o nanood ng ano kay Alex Calieja. Good morning.
1: Parang ang dami niyang pinupuntahan.
0: Oh, eh syempre, babalik pa yan eh.
1: Oy, tapos next week yata nasa...
0: Something there. Oh, muna in-announce. Baka may mga followers din siya.
1: Wow.
0: Good morning po pa. Siyempre, pati kay Jill Borjal.
1: Ising na ba ang Jill Borjal?
0: Oo, nag-party-party kahapon. Nakita ko nasa Pride March ang kahapon. Eh. Good morning.
1: Good morning. Si Pascal Gala, andyan po. Sabi niya, in the end, hindi talaga ma-impeach yan. Question mark. Si Miss Elsie Balion Florentine, kumakaway. Andyan din po si Clifford Subianto at si Eileen Grace Villar, sabi, bakit pag ordinaryong nagbabanta sa PBBM, dadamputin agad, samantalang si VP Sara nagbanta through live online, sasabihin pa niya, freedom of speech.
0: Sabi ni Ma'am Lina Hon ng Plaridel, Bulacan, huwag isise sa batas ni Senator Kiko Pangilinan ang batang abusado. Mas may pananagutan ang parents na pabaya. Konsentidor, kung kulang sa disiplina, hindi tama ang palaki. Gaano man busy ang parents, dapat unahin ang anak mo.
1: Si Farah Robles, bumabati po ng good morning. Nabati na ba natin si Sir Renato Otamir?
0: Hindi pa.
1: Aba, good morning, sir. Good morning! Nandiyan din po at si Sir Ramon Legaspi.
0: Miguel Andre Mira, Benji Tahon, Maria Dulce Orate, good morning po. Si Nenita Bartolazzo, maganda umaga rin po. Fatty Mendoza, good morning from Rome, Italy.
1: At si Mac Haritoa Bordo, nandyan din po. Sabi po niya, simple lang naman yan eh. Ang krimen ay krimen. Kahit ano pa ang edad, dapat panagutin.
0: Siyempre, good morning po sa mga Tagalipa, Batangas, kina Melissa Malabanan and family at kay Tandy Maano. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: 6:23, magbabalik po ang Anong Ganap?
2: Anong Ganap?
3: Anong Ganap? Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang husay!
7: So easy to use, Everest Washing Machine.
8: Han, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
3: Everest Washing Machine, easy wash, easy clean, Everbest from Everest. Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung... Anong ganap? Anong ganap?
2: Anong ganap?
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Nagbabalik po ang Anong ganap? At humahabol din ang pagbati sa atin si Sir Richard Merck. Good morning po sa inyo, sir. At sa oras po na 6:26, kahapon, partner, ay meron ding tayong ipinagdiriwang na Pride March. Mm-mm. Pero ang kabuuan po ng Hunyo ay Pride Month para po sa ating mga kapatid na LGBTQIA+ community.
1: Yes.
0: At hindi lamang tuwing Pride Month ang pag-uusapan palagi yung pagsusulong ng karapatan para sa sektor na ito, no? At kasama po natin ang Commission on Human Rights, ang Focal Commissioner on Gender on Rights mula po sa CHR, si Attorney Faida Maniri Dumarpa. Attorney, good morning po sa inyo. Welcome po sa DZMM Christian at Victoria.
1: Good morning po.
16: Good morning!
17: Yes, Sir Christian, magandang umaga po, Ma'am Victoria also. Good morning po.
1: Good morning po.
0: Good morning po. Pagbati po ng Happy Pride, of course, no? Ngayong,
1: yes, Happy Pride po.
0: Buwan po ng Hunyo. Opo.
17: Happy Pride.
0: Opo, ngayong kasabay din po, no, ng pagdiriwang ng Pride Month, ang CHR po ay patuloy pong nagsusulong para po sa pantay na karapatan ng LGBTQIA+ community. And so far po ba, Attorney, kamusta ba ang estado ng sektor sa Pilipinas? Nakikita natin na parang mas malaya nang nakapag-i-express ang mga Pilipino ng kanilang SOGI, pero when it comes to their rights, kapag usapin po ng karapatan, nasaan po ba ang estado ngayon sa bansa?
17: Sir Christian, no? May mga, of course, positive developments naman, no? Pagdating sa pagsusulong ng karapatan ng ating LGBTQIA+ community, no? Katulad ng may mga LGU na nagsusulong, may mga sariling local ordinance sila, no? Na nagpo-promote ng equal rights, no? Para sa lahat, no? Particular sa ating LGBTQIA+ community. Kaya lang po, no, sa kabilang banda, Sir Christian, meron pa rin of course mga gaps, no? Nandiyan po yung hindi pa rin po naipapasa, no? It I think 25 years this year, no, since it was first filed in Congress, particular in the Senate, in the House, yung ating SOGI Equality Bill, or pwede rin naman po, no, yung ating Comprehensive Anti-Discrimination Bill. So, siguro nandiyan tayo sa ngayon, no, dahil kahapon po, nasa Pride Month din po ako. Ako po ay of course, sumuporta. Tayo po ay sumama, no, bilang representative ng komisyon, no. At yun yung narinig natin na talagang call ng mga nag-participate, no, at sumama sa Pride Month celebration kahapon dito sa Quezon City po, Sir Christian, no, sa may UP kahapon.
0: Opo. Pag pinag-uusapan po yung equal rights, ano po ba ang angkop o tama pong definition? Kapag sinabi po nating equal rights, bukod po sa pag-acknowledge, pagkilala at respeto, ano po yung sa pananaw po ng CHR ay dapat na ma-grant o mabigyang pansin po kapag pinag-uusapan ang karapatan po ng LGBTQIA+ community?
17: Yes, Sir Christian, when we say equal rights, actually, kasi I think that this is I'm really thankful you asked this, no? Kasi there's this misconception na yung hinihingi ng ating, particularly halimbawa sa usapin natin yung mga LGBTQIA+ community, our rights that are additional or extra ine-enjoy na nila, no?
0: Mm-hmm.
17: But actually, when we say equal rights, at hindi naman yung gusto natin, yun yung position natin, no, for everyone, is kung ano yung tinatamasa ng, for example, normal na Pilipino o normal na tao, no? Kumbaga, hindi siya member ng LGBTQIA+ community, ay matamasa rin ng mga, at ma-enjoy, no? Maramdaman ng mga members ng LGBTQIA+ community. Siguro po, allow me very quickly as an example. When it comes to employment, promotion, di ba? There are cases kasi, no, of course, these are reported cases, no, na halimbawa, hindi na pa-promote, no, ang isang member ng LGBTQIA+ community, hindi dahil hindi siya capable, hindi siya competent, wala siyang kakayahan, but because yung preference niya sa kanyang SOGI, no? Mm-hmm. Or yung kanyang preference sa sexuality, gender expression, identity, no? And yung mga ganyang factors, sir. So, hindi po, kumbaga, pantay na pagtingin yon, no? Sa individual, pagka ganon. So, yun po yung ibig sabihin natin, yun yung si gender equality. Yeah. Hindi mo tinitingnan yung preference ng tao, kundi yung kung ano lang yung, for example, when it comes to work, yung qualities sa competency, integrity, mm-mm, no? Hindi dahil lang siya ay nananamit pang babae, pero siya ay lalaki. Ganon, sir, no?
0: How about yung access naman sa social services, attorney? Kasi nabanggit mo may mga LGUs ng progressive at gumagawa ng mga measures, ng mga policies na mapaikinabangan po ng LGBTQIA plus community. Kamusta naman din po? Ano ang pangangailangan ng sektor para po dun sa access sa social services? Halimbawa na lamang po dito sa Quezon City, di ba? Nag-trending noon yung kanilang right to care card para sa mga LGBTQIA plus couples na dahil wala namang legal marriage for the sector dito sa Pilipinas, binibigyan ng karapatan yung mga mag-partners na kung sakaling may emergency, pwede silang mag-represent as immediate family.
17: I remember that, no? And I think there's another local government unit po na also are doing, no, yung ganyang program, no, if I recall correctly, I heard it on the news. But tama, sir, no, isa yan sa pinag-appeal actually ng ating LGBTQ+ community, because there are same-sex couples, for example, together for more than a decade or 20 years or 30 years, and nonetheless, pag kami mga medical decisions na gagawin, no, dahil sa mata ng ating batas, wala silang kumbaga recognized na partnership, no, marriage, for example po, wala silang right at all, no, or say, no, sa magiging decision on a particular medical decision na gagawin sa partner nila. So, isa ito sa gap, sir, no, na gusto rin natin na, kumbaga, at least nationally, no, while there are local government units na ina-acknowledge ito at, kumbaga, ginagrant naman yung mga ganong karapatan, when it comes to national legislation, ito po ay kulang. So, we agree in the commission, sir, na these are one of the gaps, no, na pwedeng ma-address sa pagkilala at pagbibigay ng pantay na karapatan sa ating LGBTQIA+ community.
1: Attorney, over the years po ba, particularly ngayon, nakita nyo na mas aware naman ang mga Pilipino, mas accepting at mas respectful sa LGBTQIA+ community?
17: Yes, Ma'am Victoria, we are actually observing, no, in the commission, no, especially as we've been participating and of course expressing our support every year to gender equality when we celebrate the Pride Month, no. Padami ng padami yung participants. Hindi lang po, sabi ko nga po, hindi lang naman po ang pupunta sa Pride Month or LGBTQIA+ community, but those na ang advocacy po ay yung pagkilala talaga ng pantay na karapatan ng mga tao, no. But having said that, ma'am, no, ang dami pa rin po naming natatanggap na report ng discrimination, which is one of the primary cases na nakukuha namin pagdating sa ating LGBTQIA+ community, no. So marami pa rin po talaga yung hindi pa rin siguro nakaka-recognize or kulang siguro po ng awareness, no, sa pagdating sa pag-recognize or pagrespeto ng gender equality, equal rights for all. Meron pa rin po, ma'am. We have reports of discrimination. Marami pa rin po.
1: Opo. Ma'am, ano yung nakikita niyong dahilan? Bakit closed pa rin yung mind ng marami rin sa atin?
17: One of the reasons probably is, sabi ko nga po kanina, ma'am, kulang lang po ng awareness, no? Kulang lang ng pagtuturo, no? Because of a lot of misconceptions na yung hinihingi ng ating LGBTQ+ community or rights that are an added to for example what an ordinary Filipino is enjoying at present, no? Parang gusto nila special rights, no? So parang dun siguro nagkakaroon din ng parang maling misconception. Secondly, because we are one of the reasons that we see also is that we are a very conservative country, ma'am, no?
0: Mm-hmm.
17: We are primarily, of course, a Catholic country. And then the minority rin naman po are very conservative sectors as well. I myself po, no? I belong to the Muslim community, no? So isa rin po yun siguro. Because of yung ating tradition, cultures, no, teaching. So these are the reasons na nagkakaroon tayo ng misunderstanding or misconception, no, of what we mean when we say gender equality. These are not special rights, no. Mm-hmm. These are just same rights as anybody should be enjoying, ma'am.
0: Oh, sa level po ng mga lokal na pamahalaan na pag-usapan natin kanina, attorney, na may mga nauna nang gumawa ng mga policies at takbang. Pero sa level po ng national, ang national government po, ano po ang pwedeng gawin para kahit pa paano po ay mag-grant itong ipinapanawagan, isinusulong po na rights ng LGBTQIA+ community? Kasi yung SOGIESC bill pa lang po, ang tagal-tagal ng pinag-uusapan sa Kongreso, hindi po na ipapasa. Pero is there other way or policy or batas na pwede pong isulong ng gobyerno para bukod sa napaikinggan ang sektor ay mag-grant din po yung karapatan, yung isinusulong po na ito para po sa sektor?
17: Yes, Sir Christian. No? Allow me po, ano, we have to acknowledge also na may mga kumbaga developments tayo, positive,
0: yes,
17: things. We have the Safe Spaces Act, yung bawal ba sito, no? Yan po ay kumbaga para sa lahat kasama ng ating LGBTQ+ community, no? May mga batas naman po. But nonetheless, sabi ko nga po, no, yung sa tanong niyo naman, sir, no, ang talagang based sa aming monitoring, based sa aming naririnig sa ating community CSOs, no, ang talagang hinihingi po at inaapila talaga nila sa ating kongreso, sa ating gobyerno, would be the passage of the Social Equality Bill into law, no? But as an another measure that also the state can also consider passing, no, para gawing batas, would be the comprehensive anti-discrimination law, no? As we know, sir, no, yung SOGIE Equality Bill, ang naging contention talaga dyan ng several groups would be yun nga po yung dahil sinasabi nila na it's very specific, no, special rights to the LGBTQIA+ community. But actually, it's not, because SOGIE bill siya, pero hindi naman para lang yan sa, for example, a person,
0: correct,
17: who identifies herself as male, no? Hindi yun. Kahit po ako bilang babae at nag-identify bilang babae, may SOGIE ako,
0: yes,
17: applicable. But sabi ko nga po may misconception kasi nahihirapan siguro tayong magbigay ng tamang awareness, no? But nonetheless, kung yun po ay talagang very contentious at talagang may mga objections ang karamihan sa ating,
0: yes,
17: ibang kumbaga sector ng society, sa amin po sa Commission on Human Rights, we've been also advocating na maipasa yung Comprehensive Anti-Discrimination Bill. And having said that po, ano, Sir Christian, allow me po very quickly. When we say Comprehensive Anti-Discrimination, yun po ay talagang comprehensive. Sakop lahat. Sakop ang, for example, di ba, men, women, LGBTQIA+ community, schools, workplace, no? Para po, masakop din yung issue on discrimination basing it on SOGIE ng isang tao, no? Yun po siguro ang magiging proposal namin, no, isang alternative, no, na gusto rin na i-propose po ng Commission on Human Rights po.
0: Ending lahat naman dito maikinabang, eh, hindi lang naman ang sektor ng LGBTQIA+ community, even yung mga we so-called straight people, 'di ba? Sila naman din ay maikinabang,
17: yes,
0: dito. It goes beyond, hindi, yes, lang ang sektor ng LGBTQIA+ community. Dahil lang sila yung maingay na nagsusulong, that doesn't mean na exclusive para sa kanila yung ipinapanawagan nilang karapatan. Mm-hmm. Karagdagang karapatan, pero para pa rin naman ito sa lahat, attorney.
17: Yes, sir. Sir Christian, it's actually for everyone, no? Whether you identify as male, female, or binary, non-binary, no? Kung ano man yung identity mo or yung pag-recognize mo sa sarili mo, it applies to you equally, no? Hindi po special sa isang particular community or group to, or additional na karapatang sa tao na binibigay, but rather para po sa ating lahat. Tama po kayo.
0: Attorney, maraming salamat po sa discussion at sa pagsusulong din po ng rights na ito for the sector and for everyone po. Maraming salamat
1: Thank
0: po sa CHR.
1: Thank you so much
0: CHR.
1: Po, attorney.
17: Maraming salamat po, Ma'am Victoria and Sir Christian. Muli po, magandang umaga po.
0: Happy Pride!
1: Happy Pride!
0: Si Attorney Faida Maniri Dumarpa, Focal Commissioner on Gender Rights, mula po sa Commission on Human Rights. Ang oras!
1: 6:42.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sila Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
2: Anong ganap?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
5: Anong ganap?
6: Diba?
7: Tama.
6: Ganun naman talaga dapat eh. Do it for the other person, not for yourself.
7: Zach.
6: Ang pinag-uusapan natin pag commercial break. Good morning po. Nagbabalik po ang anong ganap.
7: Nakita pa yung pag-ubo ko.
6: ako po si Christian Yusores.
7: At ako po si Victoria Tulan.
6: At sa dakong ito parte pag-usapan natin, syempre lahat tayo ay moving forward pa rin doon sa magaganap na impeachment trial ni VP Sara. Kasama na po natin ng Senate Secretary sa Attorney Renato Bantug Jr. Attorney, good morning po sa inyo. Welcome po sa DZMM Anong Ganap. Christian at Victoria po.
7: Good morning, Attorney.
8: Good morning, Christian. Good morning, Victoria.
7: Opo. Salamat po. Si Attorney Bantug ay ang impeachment clerk, impeachment court clerk of court din. Ayan. So, Sec, bukas, ang sabi niyo po, kailan niyo ba? Ang sabi niyo po nung Friday ay Monday ilalabas ang pre-trial order. Tuloy po ba ito?
8: Opo. Patunayan ay kagabi nag-review ako ng draft. Hanggang mamaya siguro mag-review tayo ng draft para mailabas natin ang pre-trial order bukas.
7: Mm-mm. At ito po ay i-furnish sa mga parties, prosec and defense. Pero ipapublicize din po ba, Secretary?
8: Hindi pa muna. Habang iniintay natin na kailang mga komento, bibigyan natin sila ng 3 araw para makapag-submit sila ng kanilang comment tungkol doon sa pre-trial order na ilalabas natin bukas.
7: Mm-mm. And then after nun, sir, pwede nang ipublicize kapag final na talaga? Or it's talaga sa parties lang siya?
8: Maari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order.
7: Oh. At yung pre-trial order, sir, pakiulit nyo lang po, ano po ang lalamanin nito? Gaano po kahalaga ang document na ito?
8: Mahalaga dahil yan ang tinatawag natin magiging roadmap, no, ng trial para magkaroon na mas maayos at mas mabilis sa paglilitis. Yung pre-trial order, dyan natin ilalagay kung ano yung mga napagkasunduan ng partido, kung mayroon man. Dyan din nakalagay yung mga witnesses nila at yung mga issues na hindi na kailangan pagdebatihan pa o pagdiskusyonan sa paglilitis.
7: And even yung dates po ng trial, nandyan din?
8: Yes, yung dates ng trial, yun nga, nabanggit nila na 62 trial dates for the prosecution at 30, no, for the defense.
6: So certain na ba yun, attorney, na yung July 6 na sinasabing petsa ay makapagsisimula na po yung mismong trial?
8: Opo, no? Sa ngayon, ang tinitignan natin na petsa ay isa lang, July 6, no, bilang start ng ating trial.
6: Opo. Pero paano po kaya ire-resolve yung punto doon sa hindi namarkahang ebidensya na mga kahon po na may laman ng BIR tax records ni VP Sara? Kasi ang sabi po kahapon, nakausap po namin si attorney Tolosa at nabanggit po niya na baka possible na pong magkaroon ulit ng pre-trial na maaaring closed door
7: or executive session,
6: or executive session para doon po mamarkahan yung mga kahon.
8: Maari, posible siya. Yan ay depende sa nagiging pasya ng impeachment court, no? Paghain ang depensa ng comment, no, last Friday na isubmit nila yon. Ngayon na ay nasa draft siya ng pre-trial order kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung magiging pa siya ng impeachment court.
6: So pwede pong mangyari yung marking na yon this week bago yung start, or pwede rin po siyang mangyari after nung July 6 kapag gumugulong na po yung mismong trial.
8: Tama po. Tama po yan. Pwede siyang mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6.
7: So Sec, ibig sabihin yung desisyon sa gagawin sa BIR box contained na sa pre-trial order?
8: Sa ngayon, nandun siya, no? Nandun sa draft. But again, no? nasa pagpasaya ng impeachment court kung paano nila gustong i-handle yung issue na yan. Pero sa ngayon, kasama siya dun sa draft pre-trial order.
7: Sec, pwede ba namin makonfirm kung tama ba ang sabi ng defense ay wala naman sila, hindi naman nila kinokontra yung pagmamarka doon sa BIR box?
8: Kung yan ay galing sa kanila, then I can confirm na sinabi nila that they are not averse.
7: Okay. So, ibig sabihin din po, Sec, kahit na hindi pa convened uli, kahit na hindi pa nagre-reconvene yung impeachment court, pwedeng mag-decide ang senator judges, ano po ba, through memos, through messages lang na, oh, ito ang gagawin natin sa BIR box?
8: Pwede naman yun. Kung sila ay makapag-usap-usap, then through the presiding officer to the Senate President, then pwede lang ipag-utos sa clerk of court na sige, ganito ang gawin natin.
7: Okay, so possible nga na may executive session or pre-trial conference uli this week for that box.
8: Posible po yun. Posible
7: po. Apo. Sec, ilang araw na lang, July 6 na. Ano pa po ang ibang preparations ng Senado para po sa impeachment trial?
8: Medyo marami-rami pa yung physical preparations, yung logistics, lahat naman yan ay kakayanin. But yun nga, no, sa mga naging ganap sa Senado, naging tight yung ating schedule, pero ako na may kumpiyansa na lahat yan ay maiisaayos natin bago mag-July 6.
7: Yung logistics, sir, di ba, yun yung parang isa sa pinaka-challenging. Kasi, can you give us a picture lang po? Ano yung mga kailangang ayusin in terms of room allocation, siguro, sa session hall? Ano rin po ang kailangan ayusin?
8: Yung room allocation, napaka-importante dahil pagdating natin ng ikahuling linggo ng Hulyo, magsisimula na yung ating second regular session, no? Siyempre, yan, magkakaroon ng legislative business, magkakaroon ng legislative functions, at siguro mga pagkalipas ng isang buwan, yung ating budget na, ating tatalakayin, no? So, napakalaki ng challenges natin. Kabisado din naman po ang gusali ng Senado, napaka-limited talaga ng espasyo, iilan lang ang committee rooms, at tayo na may kailangan mag-reserva, no? Ng mga rooms para sa legislative matters na kailangan talakayin ng Senado.
7: Pero in the meantime, sir, habang wala pang session, paano yung room assignments po?
8: Magdalaan tayo ng tatlong committee rooms, Recto, Laurel, Texton, no? Para sa legislative business, committee hearings, etc. And then the rest, bibigay natin sa defense, sa prosecution, at sa ating mga kasama sa media.
7: At ang session hall naman po, sir, ano ang preparations para sa trial?
8: Yung session hall, madali naman yan, kasi nakapag-prepare naman tayo last year, no, nakaraang taon. So, yun din lang uli ang i-implement.
6: Ano po ang magiging diskarte kapag, yun nga po, nagsimula na yung second regular session, yung magiging setup po ng Senado kapag nagkasabay na po yung mismong impeachment trial, pati po yung mga session at mga hearing sa Senado?
8: Yan ang challenge talaga, no? Lalo na pag pumasok na yung mga budget hearings, kailangan magkaroon ng magandang plano, like sa pagpasok ng mga tao. Dahil alam naman natin, pag nag-budget hearing sa Senate, punong-puno halos ang second floor natin, no? So, maaari na makiusap tayo sa mga ahensya na limitahan muna, no, yung mga resource persons na dadalo. Baka yung iba pwede naman i-online, no, yung mga support staff.
6: Opo, at tama po ba sa yung mismong trial po ay bubuksan din sa publiko? Mm-hmm. May mga normal na publiko pong papayagang makapasok at makanood po nung mismong trial?
8: Opo, kasi nakalagay sa rules ng impeachment trial ng Senate na it must be open to the public, no? At all times, no? So maglalaan tayo ng mga seats, no, na para sa publiko.
6: Opo. At ano po ang magiging patakaran natin doon, attorney, kasi hindi po lingid sa kaalaman natin ang dami pong mga nangyari sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Mm-hmm. May mga nagsistage po ng protesta sa tapat ng Senado. Paano natin masisiguro na sligtas naman po yung mga papasok at talagang will act accordingly din po sa patakaran ng impeachment trial?
8: Isa pa yung concern, no? Kaya ngayon o bukas mag-uusap din kami ni Sergeant Atams kung ano magiging security procedure, kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan 'yon. Sabi niyo nga, no, dito mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw, may mga protesta, may mga pagtitipon sa harap ng Senado. So, 'yan naman ay kasama rin sa aming preparasyon, no.
7: Tayo po ay still heightened security, SEC, tama?
8: Yes, ganun pa din hanggang sa malift 'yan. Mamaya siguro bukas baka magkaroon ng konting modification. Hindi ka pa alam, no, mag-uusap pa kami ni Sergeant at Arm.
7: So baka mas maluwag, tama po ba, ang maging arrangement for the trial?
8: Hindi naman siguro yung seguridad medyo mahigpit pa din, no? Pero baka, yeah, may konting pagluluwag siguro.
7: Mm-mm. Sir, doon lang po sa public na gustong umattend ng impeachment trial, paano sila makakapasok? Kailangan ba nilang mag-register doon sa visitor management system or pwedeng walk-in?
8: Pwedeng walk-in, pero kailangan mag-register doon sa visitor management system ng Senado. At yung magiging sistema, ma-finalize namin mamaya o bukas, no? Maaring yung reservation ay gagawin mo online.
6: At ilan po ang ia-allow natin? Mm-mm. May numero po ba tayong tinitingnan, attorney? Kasi syempre, puruan din yung slot doon. Oo. Sa session hall. Kailangan mabigyan yung each sides din ng pwesto, pati yung ibang mga mag-aabang din po.
8: Bali ang mangyayari, hindi ko lang matanda ngayon exact numero, no, pero yung mga free seats na hindi kakailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution of defense, yan ay ibibigay natin sa publiko. So hahatiin natin 1/3 para sa mga iimbitahan ng defense, 1/3 sa iimbitahan ng prosecution, at 1/3 for the general public.
7: So ibig sabihin, sir, kung gusto mong magpunta doon, mas maganda gawin mo a day before para po sigurado na ma-approve ka?
8: Yes, siguro daily maglalabas kami, no, yung pwede mong i-click na link para makapag-reserve ka ng upuan sa session hall, no. Okay. So yan gagawin araw-araw.
7: Mm-hmm. Sir, may latest bilin ba si Senate President Win Gatchalian regarding dito sa impeachment?
8: Pag hindi yung aming preparasyon, so itong bukas tsaka Martes, no, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio, lahat. More on the logistics and physical preparation na tayo.
6: Opo. Mabalikan ko lang, attorney, yung doon sa preparation sa impeachment, dahil nga po kahapon nabanggit din na iimbitahan si Mary Grace Piatos, pati yung dating Davao sheriff na sinuntok ni VP Sara. Pero may statement po yung dating sheriff na
7: si Abby Andres.
6: Yes, na hindi siya willing to participate. Ayaw niya, dumidistansya po siya. Pero ang sinasabi ay the Senate Impeachment Court can still compel him. Ano po ba ang magiging sitwasyon po dun sa bagay na yon kung sakali?
8: Yan ay may pwede natin tawagin na it's a legal or substantive issue, no, na bilang clerk of court, medyo lalagpas ako sa aking authority. So hindi na muna ako magko-comment po tungkol doon.
7: Doon naman, sir, ang estimate po ni SP ay baka 7 months abutin itong impeachment trial. Pwede po ba, di ba, 4 yung articles of impeachment? Pwede, possible ba na sabihin bigla ng prosecution na after the first article, okay na kami, pwede na tayong mag-ruling, tigil na natin yung trial. Pwede ba yun, Sec?
8: Pwede po yun. Ay, yan po yung ginawa dun sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Hindi na sila nagpresenta ng mga ibang articles. Sa tingin nila, nakapag-establish na sila magandang ebidensya. So, winave na nila yung presentasyon dun sa mga nalalabing articles. Nangyari naman po yun.
7: Mm-mm. Ah, okay. So, so, pwedeng hindi tayo umabot ng 7 months. Pwedeng mas maikse.
6: Kung na-satisfy na yung isang panig.
8: Mm-mm. Pwede tayong sumagad ng 7 months, pwede tayong umigsi, no? Depende po sa takbo ng trial.
7: Mm-mm. Okay. Sige, medyo tight yung inyong this
6: deadline,
7: week, sir.
6: Deadline,
7: eh. Oo.
8: Very, very, very tight. Ito yung sinasabi natin na ang deadline kahapon, di ba?
6: Mm-mm. Pero we still have the rest of the week para po mag-abang ni po ng mga development and announcement po from the Senate and the impeachment court. Uh-oh. For the July 6th.
7: Sec, pahabol lang po pala. Kung if you, yes, can discuss lang kahit briefly, sabi niyo yung sa security, medyo may magbabago, medyo may magluluwag. Ano po in particular yung magluluwag? Kasi ngayon, di ba, sarado yung basement parking, talagang dadaan ka dun sa gate, meron tayong yung, ano yon, yung electronic na pagsascan sa ilalim ng mga sasakyan. Ano po yung luluwag, sir? If you can tell us lang.
8: Ayoko naman i-preempt ang ating sergeant at task, no? Yung scanning ng vehicles will stay. Yung basement, yung covered parking ang baka yata mag-relax doon.
7: Okay.
8: Pero yata pa lang. Hindi pa kami nakapag-usap ni sergeant at task, pero baka pwede i-consider na mapagadahan na uli yung covered parking.
7: Opo. Pero we won't need augmentation naman from PNP, from AFP for the trial.
8: Yan naman ay ina-assess on a day-to-day basis, kumisan on the R itself. Ang kagandahan naman kasi yung ating mga kasamahan sa Pasay City, PNP, meron din silang kanilang mga assessment at kuminsan sila na mismo yung kusa nagpapadala ng augmentation.
7: Mm-mm. Lalo na nga po't kung may mga magpo-protesta sa labas. Sec, thank you so much po sa inyong oras.
6: Salamat, sir. Thank you.
8: Maraming salamat, Tricia. Maraming salamat, Victoria.
6: Ingat po.
7: See you po tomorrow.
6: Yes. Si Attorney Renato Bantog Jr., Senate Secretary at ang Clerk of Court
7: ng Impeachment Court.
6: Ang oras natin ay 7:01. Magbabalik po ang Anong Ganap, pero susunod na ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
5: Anong ganap?
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Oras
1: 7:02.
2: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Presyo ng LPG bababa ng 12 pesos kada kilo pagpasok ng Hulyo.
1: Halos 10,000 pulis ipinoste sa malawakang protesta mamaya kontra katiwalian.
0: Dating AFP General iniimbestigahan sa sinasabing panunutok ng barel sa sinitang driver dahil sa parking. Babaeng angkas ng motorsiklo patay matapos magulungan ng dump truck sa Laguna.
1: Gases sa San Jose National High School sa Tacloban City, suspendido pa rin matapos ang shooting incident. Mas maigting na proteksyon sa mga mag-aaral, iniutos ni Pangulong Marcos.
0: Senate Impeachment Court inilabas ang detalyadong sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Draft ng pretrial order ilalabas bukas.
1: At Pinoy fans, pinasaya ng F4 members sa kanilang concert sa Bulacan.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Victoria Tulay.
0: Sa detalye ng ating mga balita. Abiso po sa mga motorista, asahan ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, Hunyo at 30. Base sa estimates, posibleng bababa ng piso o tataas ng 90 sentimos sa diesel, rollback na 10 sentimos o sirit na 1.90 sa gasolina, at tapyas na 60 sentimos o pagtaas na 1.30 sa kerosene. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garina na duda siyang babalik ang dating presyuhan bago ang gyera sa Middle East, lalo't hindi pa niya nakikita ang downward trend sa presyo ng petrolyo.
2: We're not dictating even the price. We're just dictating on the adjustments. Kasi ang base nun is the price na pre-prescribe ng mga companies, which are all different. Parang hindi ko pa nakakita yung downward trend. But it will likely be higher than the pre-war prices. I don't think it ever will. Probably mga next year pa siguro. Next year.
0: Samantala, may namumurong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa unang araw ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Rigasco President Arnel T na posibleng umabot sa 12 pesos kada kilo ang tapyas o katumbas ng 136 pesos kada regular na tangke. Ipatutupad ng Rigasco ang rollback sa Martes, June 30.
3: Ang mas lumaki ang rollback ang nakikita namin na mas may possibility. Because of the movement ng international CP price ng LPG, hindi siya bumababa sa 200 eh.
1: Department of Energy na patuloy pa rin ang implementasyon ng 10 piso kada litrong fuel subsidy sa transport sector sa Hulyo. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na wala pang desisyon ang itinatag na Uplift Committee kung babawiin na ang subsidiya. Sa pinakahuling tala ng DOE, mahigit 2,200 gasolinahan ang nagpapatupad ng fuel subsidy sa mga tsuper na apektado ng krisis, bunsod ng gyera sa gitnang silangan.
2: I think we're continuing pa naman. Last meeting namin last week with the Uplift, parang wala pa namang decision to lift that kasi meron pa namang nangangailang. I think it just runs on 150 million. Tatagal pa, depende rin sa kung saan tayo on the prices, I think, no. So for July it will continue for sure.
0: Sa ibang balita, sinita at tinutukan pa ng barel ng isang nagpakilalang dating general ang driver ng sasakyang pumarada sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang lalaki at driver bago tutukan ng barel kaya agad din itong umalis. Pinuntahan at nakumpirma ng pulisya na isang retired general ng Armed Forces of the Philippines ang lalaki. Iniimbestigahan na ngayon.

0: Sinuspende ng 30 araw ang sangkot na driver habang i-issuehan din ng show cause order ang kumpanyang may-ari ng naturang EV taxi. Ngayon ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nagbigay ng maling mensahe ang insidente na hindi ligtas mag-commute sa Pilipinas.
1: Patay ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos magulungan ng dump truck sa Cabuyao, Laguna. Mag-overtake sana ang motorsiklo nang makasabay ang truck na mag-overtake din kaya nabangga at nagulungan ang biktima. Ayon sa driver ng truck, hindi niya napansin ang motorsiklo nang lumipat siya ng linya. Nasa kustodiya na ng pulis ang suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property.
0: Balita, halos 10,000 pulis ang ipoposte ng NCRPO sa malawakang protesta kontra katiwalian o White Ribbon March ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipoposte ang mga pulis para magbantay sa protesta sa EDSA People Power Monument.
2: Meron din tayong mga augmented forces mula po sa Region 3 at Region 4A. So, hindi lamang naman po dito sa ating area na sinabi magkakaroon ng mga pagtitipon, lalo dito sa People Power Monument at sa EDSA Shrine. Mm-hmm. May mga iba pa pong areas dito sa Metro Manila na lalagyan din natin ng ating mga police personnel.
0: Ang pagkilos ay inorganisa ng religious at civil society groups na ang panawagan ay ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control projects, pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, at paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa oras na 7:09, alamin natin ang sitwasyon sa EDSA White Plains kaugnay ng malawakang protesta kontra korupsyon ngayong araw. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
3: Station Victoria, sa mga sandaling ito ay nagsimula na magdatingan yung mga polis na i-deploy dito sa EDSA White Plains para ngayon sa White Ribbon March na gaganapin mamayang hapon. Nandito na nakaposte yung mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit ng PNP. Maging nandito na rin yung kanilang command post. No? Sa ating pag-iikot dito sa kahabaan ng White Plains, ay nakadeploy na din yung iba't ibang mga force multiplier at mga augmentation mula sa iba't ibang rehiyon na malapit sa Metro Manila. Nandito na rin yung Bureau of Fire Protection, maging yung mga kawani ng MMDA at yung mula sa Quezon City Traffic Management Unit. No? Kanina nagpatupad na ng zipper lane yung MMDA dito sa bahagi ng White Plains mula EDSA hanggang Katipunan, at nagsimula yan kaninang alas 6 hanggang mamayang alas 12 bilang bahagi pa rin yan ng preparasyon. Mamaya naman ay isasara itong bahagi ng EDSA White Plains sa westbound doon sa may bahagi o doon sa may tapat ng Camp Aguinaldo. Sa ngayon ay wala pa rin tayong namamataan na movement mula doon sa mga magsasagawa ng kilos protesta, dahil hanggang ngayon ay hindi pa nila itinatayo yung kanilang gagamitin na entablado. So yan muna ang update mula rito sa EDSA White Plains sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, isang tanong lang. So maluwag pa ang lagay ng trapiko. Anong oras natin inaasahan yung possible na pagsisikip?
3: So far, ang sabi dito ng Quezon City, yung Traffic Management Bureau ng Quezon City, no, mamayang alas 12 ng tanghali inaasahan na bibigat yung daloy ng trapiko dito sa bahagi ng EDSA White Plains at yung ibang bahagi nitong EDSA mula doon sa EDSA Shrine, dahil doon inaasahan nga na magsisimula yung aktividad, dahil doon magtitipon-tipon yung mga pagmamarcha mamaya papunta dito sa EDSA White Plains, Victoria.
1: Alright, maraming salamat si Radyo Patrol Bert Dizon.
0: Samantala, nananatili sa kustodiya ng DSWD ang dalawang menor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Aminado ang kagawaran na may mga kakulangan pa sa mga pasilidad ng mga rehabilitation center sa Tacloban na nagsisilbi umanong hamon sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act.
4: The intention of the law is very good. No, it's really for helping children. Kailangan i-review natin. Baka kailangan lang itong i-revisit. Ano pa ba yung kailangan gawin, no, ng bawat agency responsible to respond on this mga ganitong mga situations or cases?
0: Sa Sa susunod na linggo, ililibing ang tatlong namatay na estudyante, kabilang si Chris Lawrence Fabian na ginawaran ng parangal ng Boy Scouts of the Philippines na naglakas loob na isara ang pinto ng kanilang classroom para mailigtas ang mga

0: klase sa pamamaril ng dalawang minor de edad na suspect.
1: I'm very proud of him na isa puso talaga niya yung scout law and scout oath and law sa buhay niya. Inuwis niya yung buhay niya para sa mga classmate niya. I'm proud na naging hero siya in his own little way.
0: Inanunsyo naman ng Department of Education na suspendido pa rin ang pasok sa San Jose National High School.
2: Itinuturing ang Tacloban shooting incident na pinakamalaking mamamaril sa paaralan sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco. Isa rin ito sa pinakamarahas na insidente kung saan tatlong estudyante ang namatay sa pamamaril ng dalawaring estudyanteng minor de edad. Iminungkahi naman,
3: oo, nakakagulat talaga yung nangyari kasi grabe yung grabe yung magnitude nung nagawa niya, grabe yung effect nung nangyaring ito. Actually, ito yung isa sa pinaka violent first time na nangyari sa Pilipinas na napakalaking school shooting. Kaya lahat tayo nagulat.
2: Iminungkahi naman ni Oco ang sama-samang pagtalakay ng mga eksperto sa age of criminal liability ng mga kabataan na nakabatay sa mga ebidensya, tulad ng pag-alam sa family background nito at posibleng pagkakalantad sa karahasan sa pamilya o komunidad. Bagamat walang pinapaborang edad, binanggit ni Oco na hindi rin uubrang ibaba sa 10 taon ang age of criminal liability dahil lumitaw sa pag-aaral na negatibo ang epekto nito sa mga bata pagtungtong sa tamang edad.
3: At least sa nakita nating pag-aaral, ang mga bata, pag nakikriminalize sila ng napakabata, lalo na yung 10, napakabata nung 10, ay usually, hindi sila lumalaki ng tama o hindi sila natututo, paulit-ulit lang nilang gagawin yung krimen. So pag ganun, para kang nag-groom kasi ng batang nagkasala sa bata, so papalakin mo siyang kriminal pag siya ay pumunta na sa tamang edad.
0: Ng Council for the Welfare of Children na may ilan pang pagkakataong magbago ang batang nasasangkot sa krimen bago tuluyang ipakulong. Paliwanag sa DZMM ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sakaling tumakbo ang kaso at mahatulang guilty ang batang nasa pagitan ng edad 15 hanggang 18, o automatiko munang sususpendihin ang kanyang sentensya at pananatilihin sa bahay pag-asa hanggang 21 anyos kung kailan muling ipasusuri sa korte kung nagbago ang individual bago hatulan. Ayon kay Tapales, karaniwang hindi bababa sa 1 taon ang pananatili ng bata sa bahay pag-asa at pwede itong mapalawig depende sa pasya ng korte.
4: Kunyari, ang bata hindi nagre-respond, talagang gustong ituloy yung kanyang evil ways. Oh. Diyan po, tatakbo na ang kaso at eventually, mapapatawa po yun ang judgment. Pero may last chance pa, automatic suspension of sentence muna. Pag nakita ng judge na incorrigible, hindi na makorek, diyan na po eventually i-impose talaga yung judgment. Pag conviction po, talaga makukulong na yung bata.
2: Naniniwala ang ilang eksperto na hindi lang ang marahas na video game ang posibleng nagtulak sa mga minor de edad na namaril sa paaralan sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang namatay. Sinabi sa DZMM ni Rafael Innocencio, Managing Director at Consultant ng Better Steps Psychology Incorporated, na base sa mga naunang pag-aaral, hindi nangunguna ang video game sa mga may malaking kontribusyon sa pagiging bayolente ng isang individual. Giit ni Innocencio, dapat ding alamin kung paano nagkaroon ng access ang mga suspects sa gore blocks o gore box kahit may age limit ito at kung nasaan ang mga nakatatandang dapat gumabay sa mga kinukonsumong content ng mga bata.
5: Bumabalik tayo dun sa dapat tama ba nasisihin lamang yung video game. Hindi necessarily itong video game na to lamang ang dapat tignan natin, no? Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenteng bagay, maaaring gayahin nila ito. Hindi lamang sa paglalaro lamang dun sa game ang pwedeng maging source.
0: Itinutulong ang pagkakaroon ng karagdagang curriculum laban sa mga karahasan, lalo na sa mga lugar gaya ng paaralan. Sinabi sa DZMM ni Rainiel Florentino, isang certified safety and health professional, kailangan ng isa pang educational program na magtuturo sa mga mag-aaral kung paano makakaligtas sa iba't ibang uri ng pag-atake o karahasan. Sa pamamagitan anya nito, makikita ang mga epekto o risk factor at maglalahad ng pananagutan ng mga magulang.
6: This is a challenge, no, lalo na sa ating mga local agency, no, local government. Under kasi ito ng DepEd, and then it's part of a social and security gathering na kailangan din i-improve. Pero siyempre, lalo na sa mga area natin, tulad ng incident natin recently, ito ay nangyari doon sa rural area. In that way, yung mga secondary precaution, yun yung advisable natin na pwede nating ibigay sa kanila. Like doon sa mga perimeter checking upon entry ng mga iskaroon ng strictly compliance.
2: Pinahihigpitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seguridad sa mga paaralan matapos ang sunod-sunod na kaso ng karahasan sa mga mag-aaral. Sa kanyang vlog kahapon, pinagtuunan ng pansin ng Pangulo ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City at Cavite. Gayun din ang pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa team building activity sa Dipocolao Aurora. Ayon sa Pangulo, kailangang protektahan ang mga kabataan kaya kailangan ng mas pinaigting na aksyon mula sa pamahalaan.
7: Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
0: Pag-ugnayan na ang Ateneo de Manila University sa ilang staff ng basketball team na kasama sa mga inirekomendang kasuhan sa paglabag sa anti-hazing law. Sa isang payag, sinabi ng Ateneo na magbibigay sila ng kaukulang suporta at gabay sa paggulong ng legal na proseso gaya ng sa dalawang estudyante at utility staff. Matatandaang nirekomenda ng CIDG sa Department of Justice na kasuhan sina resigned head coach Tab Baldwin, tatlong assistant coaches, dalawang strength and conditioning coach, isang physical therapist, dalawang student managers at dalawang ball boys.
2: Tuloy-tuloy ang mga bumibisita sa puntod ni Rene Baterbonia sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Sinasabing maging ang mga taga malalayong lugar ay dumadalaw din sa puntod ng estudyanteng atleta ng Ateneo de Manila na namatay sa team building activity sa Dipocolao Aurora. Ilan sa kanila ay may dalang bulaklak, prutas, t-shirt na may mukha ng atleta at mga larawan nito. Kabilang sa mga bumisita ang gurong si Gemma Rezabal na nasubaybayan ang karera ni Baterbonia sa palarong pambansa.
8: Masakit. Tapos pumunta doon with all his dreams, with all his ambitions na sana maano man lang yung pamilya niya. Tapos umuwi dito ganun na. Wala nang buhay. Ba't ganun? Iningatan lang naman sana nila.
2: Magtatayo ng museleyo para kay Baterbonia kung saan ide-display ang kanyang memorabilia.
0: Sa ibang balita, inilabas ng Senate Impeachment Court ang detalyadong sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Sa 51 pahinang dokumentong isinumite noong May 25, iginiit ng Vice Presidente na wala ng bisa ang impeachment proceedings dahil nabahiran na ng masamang intensyon at pagkiling laban sa kanya. Tinawag din ni VP Sara na produkto ng unconstitutional usurpation of power ang Articles of Impeachment at procedural artifice ang pagdinig ng Kamara para sirain ang kanyang reputasyon. Nanindigan din ang pangalawang pangulo na walang pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. at ginamit lang niya ang freedom of expression para tutulan ang aniyay kalabisan ng administrasyon. Bumuwelta naman ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong, paulit-ulit ang argumento at walang inihaing counter-evidence ang kampo ng bise.
9: The answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that, you know, everything is void.
0: Sinabi naman ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug na ilalabas bukas ang draft ng pre-trial order at posibleng kasama sa talakayin ang pagbubukas sa BIR box kung saan nakapaloob ang tax records ng Vice Presidente.
2: Pumapila ang dating court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong 2011 bilang dating alkalde ng Davao City na huwag siyang isali sa anyay-away politika. Sa harap ito ng ulat na isasamang testigo sa impeachment trial ang dating court sheriff na si Abe Andres. Sa Facebook post, nanindigan si Andres na itinalaga sa Korte Suprema bilang Human Resource Management Officer na hindi siya kailanman magkokomento sa kinasasangkutang insidente. Sagot naman ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi pamumulitika ang impeachment proceedings sa Vice Presidente.
10: Part of the judiciary, alam po niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitika. Basta ho nag-issue ng subpoena ang impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to kailangan pumunta at magtestigo.
2: Sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na nauunawaan nila ang pagtutol ni Andres. Pero nasa Senate Impeachment Court ang pagpapasya kung dapat siyang tumestigo sa paglilitis.
11: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Binabantayan ngayon ng PAGASA ang low pressure area na huling namataan sa layong 890 kilometers silangan ng Hilagang Silangan ng Mindanao. Magdudulot ito ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Southwest monsoon naman ang makakaapekto sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Bahagi ang magiging maulap naman na may panakanakang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms.
2: Abangan! Sa sports rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., ipinagpaliban!
0: 74 iniulat na namatay sa heat wave sa France. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol, Balita Alas 7, Weekend!
11: Radyo Patrol, Balita Alas 7, Weekend! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mistulang Sakura ng Pilipinas ang dinadayong fire tree sa Cabaldon, Nueva Ecija. Balita hatid ni Cesar Galassi.
20: Mistulang nagkaroon ng sariling bersyon ng Sakura ng Japan ang Barangay Ligaya, Cabaldon, Nueva Ecija matapos mamukadkad ang hanay ng mga fire tree na nakatanim sa gilid ng kalsada. Agaw pansin ang magkakahilerang fire tree o flame tree dahil sa matingkad nitong pulang kahel na mga bulaklak na tila bumubuo ng makulay na lagusan sa kahabaan ng daan. Dahil sa kakaibang tanawin, maraming turista, motorista at mga mahilig sa potograpiya ang nagtutungo sa lugar para magpakuha ng litrato at masilayan ng personal ang tila nagliliyab na mga puno. Kilala ang fire tree bilang isa sa pinakamarikit na ornamental tree sa mga tropical na bansa. Karaniwan itong namumulaklak isang beses kada taon mula Abril hanggang Hunyo, pero maaari itong mamulaklak muli depende sa kondisyon ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Samantala, nakapagtala ng mas maraming seismic activities ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa FIVOX, umabot sa 200 at 70 volcano tectonic earthquakes ang naitala habang patuloy ang degassing activity ng bulkan. Nagbuga naman ng mahigit 100 tonelada ng asupre kada araw ang Bulkang Bulusan simula noong Biyernes. Itinaas sa Alert Level 1 ang bulkan habang mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone.
2: Sa labas ng bansa, 74 na ang iniulat na namatay sa France dahil sa heat wave sa Europe. Sinasabing na itala ang mga insidente ng heat stroke, atake sa puso at pagkalunod simula June 18 dahil sa matinding init na pumalo sa 40.9 degrees Celsius sa Paris. Sa Germany, Poland at Denmark, nararanasan na rin ang heat wave at inaasahang mas titindi pa sa mga susunod na araw. Hinimok na rin ng Germany ang kanilang mamamayan na magtipid sa tubig dahil sa matinding init na pumalo sa 40 degrees Celsius. Ang Italy nag-issue na ng red alert sa heat wave sa 18 syudad kabilang ang Milan, Rome at Venice.
11: Sports Balita.
2: Sa sports, ipinagpaliban po ang inaabangang rematch ng boxing legends na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather na unang itinakda sa Setyembre. Sa pahayag, sinabi ng camp ni Pacquiao na postponed ang bakbakan dahil sa mga kinakaharap na kaso, overbooking sa schedule at problemang pinansyal ng kampo ni Mayweather. Target na nilang idaos ang laban sa unang bahagi ng 2027. Una ng kinontra ni Pacquiao ang pahayag ni Mayweather na magiging exhibition lang ang rematch ng dalawa.
0: Umabot

0: umabot sa 300,000 ang dumalo sa Love Laban Pride Festival kahapon sa University of the Philippines, Quezon City. Muling nagsama-sama ang mga miyembro ng LGBTQIA+ at kanilang allies para sa taunang selebrasyon at protesta laban sa diskriminasyon, gayon din ang pagsigaw ng pagkakapantay-pantay. Kabilang sa mga nag-perform sa event si Maki, Janine Tenyoso, Clarice De Guzman, Angela Ken, gayon din ang bandang Cup of Joe, grupong BGYO at iba pa. Nagsilbi namang host sina Khaled Karen, Tina Boado, Janela Salvador, Gabe Balita at JM De La Sena. Sa Pasay City, isinagawa naman ang White Party na dinaluhan ni Uncabogable Star Vice Ganda, gayon din ni Glock 9, Marina Summers, Maki, Bandang Ben and Ben at iba pa. Samantala, reunited ang mga Taiwanese stars na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu, o mas kilala bilang F4 members, para sa F Forever First World Tour Concert sa Bulacan kagabi.
1: Yun o.
0: Kasama ng tatlo si Ashin, na lead vocalist ng Taiwanese rock band na Mayday. Highlight sa concert ang mga refreshed arrangements ng ilang iconic songs ng F4 gaya ng Meteor Rain at iba pa. Sumikat ang grupo noong early 2000s matapos bumida sa Taiwanese drama na Meteor Garden.
1: Ultimate throwback talaga, ano?
0: Ang sarap sana panoorin niya.
1: Sabi nga nila, yung mga nanood daw kagabi, yung mga ano na.
0: Mga ano na?
1: Mga nananakita raw ang balakang.
0: O hindi pa naman, grabe naman kayo.
1: Yung
0: pero
1: mga
0: naalala ko, bumibili pa ako ng CD para dyan.
1: Yun ang ano, pop culture ng ating generation.
0: Yan talaga, dyan nagsimula. At least for, ano, diba? Mm-hmm. For our generation.
1: Oo, andun ako. Hindi kita iiwan doon. Inabutan ko naman yun. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang...
1: Anong ganap?
2: Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
9: Anong ganap?

0: 7:36 ang ating oras. Nagbabalik po ang Anong Ganap. Hanggang 8 o'clock po kami ni Partner Beck this Sunday. Mabilis sa pagbati lamang po kila Louie Basco, kina Monteya ng Taiwan, si Ma'am Eufemia Lunzaga, si Geraldine Salvador Maestro, si Precious Wisdom, good morning din. Pati na rin si Ma Maria Dulce Orate at yung mga humahabol po sa ating live chat. Good morning po sa inyo. Bon Ramos mula sa Riyadh, si Necro, si Geraldine Salvador Maestro, nabati ko kanina, at si Josh Kyle Edip Official. Keep on coming lamang po sa mga pabati, at kung meron din kayong mga komento at reaksyon sa ating magandang tatlakayan ngayong umaga, dahil continuation ito ng ating discussion tungkol sa mainit na usapin po kung dapat nga bang ibaba yung age of criminal liability sa mga kabataang nasasangkot sa paglabag sa batas o krimen. Kasunod nga po nung nangyaring pamamaril dyan sa Tacloban City. Kasama na po natin constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Suki din natin dito sa Anong Ganap si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney, welcome back po. Good morning.
1: Welcome back, sir.
2: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: So, ang laki po ng debate tungkol nga po dito sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility, sir. Ano po ang inyong masasabi regarding this?
2: Yung ganitong klaseng debate, yung pagpababa, paulit-ulit na natin naririnig yan. It seems to be a knee-jerk reaction every time may kabataan o minor de edad na sangkot sa violence. At ang nakikita naman natin after that, ay hindi naman binabago yung age brackets. Bakit? Kasi yung mga age brackets na yan, matagal na kong pinag-aralan yan. It's based on serious and in-depth study ng mga psychologists, sociologists, neuroscientists. At yun nga ang nakita nila na angkop na mga threshold ages para sa kabataan, bata, o murang kaisipan na magiging liable. O vis-a-vis yung krimen o yung responsibilidad para sa krimen. Kaya eventually, pag gagawin ng trabaho ng mga research staff o nung mambabatas mismo o yung papanukala ngayon, hindi rin na natutuloy. So, ganun ho ang nangyayari. Pero ang nakakaligtaan nilang tignan, yung ibang aspeto ng batas, lalong-lalo na yung enforcement na nagiging rason kung bakit yung ibang mga kababayan natin na naging biktima, ay sinasabi nila walang hustisya. Ito ho yung kawalan ng facility sa bahay pangarap, maraming LGU na wala pang mga diversion or yung intervention mechanisms at walang staff. Pangalawa, yung ating address sa yung bullying, yung implementation ng Safe Spaces Act, at yung exposure ng ating kabataan sa violence. Hindi lang ho sa nakikita lang ehemplo sa ating mga namumuno, kundi sa internet. So ito ho yung mga ibang aspeto. At pang-apat, ako bilang isang abogado, nagsasabi na rin na kung titignan natin ang jurisprudence, ang track record ng piskalya at ng mga juez, sobrang bagal ho bago malutas yung mga problema ito at mapanagot yung mga magulang ng mga child offenders. At kung mapapanagot man yung civil damages, masyadong mababa yung binibigay ng korte. So ito, nag-contribute lahat ito dun sa paningin ng iba na, o paniniwala, maling paniniwala kahit ng kabataan, na pag ako ay gumawa ng kalokohan o krimen, ay makakalusot ako. Wala akong responsibilidad, wala akong liability. Maling-mali ho yun eh. At maganda na tinatalakay nyo ito para maliwanagan ng kabataan at mga magulang. Mm-mm. Meron ho silang liability.
1: Mm-mm. Paki-elaborate nyo nga po yun, attorney. Kasi yun nga, diba, dun sa supposed chat nung dalawang estudyante, sinasabi na kahit gawin natin to, hindi tayo mapaparusahan kasi 15 years old tayo and below.
0: Ganun ang pagkakaunawa nila.
1: Ano po yung punishment para dito sa mga menor de edad na gagawa ng mga ganitong krimen?
0: Under nung existing laws po natin?
2: Number one, yung mga magulang nila, kung nagpabaya o kaya kasabwat doon by their negligence o yung kanilang pag-aabuso, kung meron man sa mga anak nila, nangyari ito, they are liable for civil damages. Magbabayad sila ng ganyos sa mga pamilya ng biktima. Pangalawa, doon sa kabataan mismo, hindi ho totoo na walang mangyayari sa kanila. Hindi man sila mailagay sa ordinaryong kulungan, pwede ho silang ilagay, kukupin, ilalagay doon sa bahay pangarap na kung saan merong mga diversion mechanisms at rehabilitation mechanisms, psychological counseling, psychological study, community service at pagre-report sa kanila para makita, maipakita na naiintindihan nila yung kanilang ginawa, maling ginawa nila at sila ay na-train o nadidisiplina. So hindi ho walang mangyayari. Mali ho yung kaalaman ng batang yun. Eh. Kaya lang, ito kasi ang problema. Ang nakikita siguro nila, nagkakabalitaan sa mga kanayunan, eh dun sa mga munisipyo na walang bahay pangarap, walang DSWD, walang social worker, eh pagkatapos yan, walang magagawa yung pulis. Wala silang paglalagyan ng bata. So, gumagala-gala lang. But if it is a serious offense gayon to, may namatay, murder, eh hindi ho naman sila, they are not set free. Dumadaan ho sila sa diversion proceedings, rehabilitation. At hanggat hindi na ipapakita na nagbago sila or they realize and accept the responsibility, nagbago sila, hindi ho sila basta-basta ibabalik dun sa komunidad o kaya sa pamilya nila.
0: So, kung ang isang minor po ay nakapag-commit po ng ganung level ng crime, pero siya po ay let's say 13 or 14 years old at siya ay dinala sa DSWD facility, pag siya po ay tumuntong na sa legal age of 18, what's next po ba? Bukod dun sa sinasabi po ninyo na maaari siyang palabasin kapag na-discern na or merong improvement, matutuloy po ba yung kaso sa kanya? Ipafilan po ba siya ng kaso doon sa kanya na-commit na paglabag?
2: Pag below 15, wala ho siyang criminal, 15 or below.
0: Apo.
2: Wala ho siyang criminal case. Yun nga, diversion, alternative mechanisms yung ginagawa. Restorative justice, no? Pag above 15 and below 18, minor de edad din ho kasi yan eh. And the child acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya ang tama at mali, alam niya yung legal, illegal, at alam niya ang consequences ng kanyang gagawin at papatunayan yun sa paglilitis, mananagot siya. He will be criminally and civilly held accountable. So magbabayad ng danyos ang magulang. Mm-hmm. Siya ho naman, habang minor de edad siya, siyempre hindi siya ihahalo sa mga hardened criminals kasi nga mas maging negative yung effect nun eh. So, mananagot ho siya, dun ho siya sa facility. And then, pag eventually, kung hindi pa siya na-reform, na-rehab, and then he can serve the sentence in the yes, after maging of age na siya. So, okay. Hindi ho tama yung akala ng lahat na you go scot-free. Walang mangyayari sa'yo. Meron hong pananagutan ng magulang mo. Ikaw rin may pananagutan. Ibang sistema lang ho ang ipapairal. Dahil nga naman, malinaw ho naman ang pag-aaral at datos na kung yung murang kaisipan, ihalo mo dun sa hardened criminals at ipapasok mo dun sa regular or ordinary criminal justice system, hindi nakakatulong ito bagkos nagiging drives the youth into something more serious rather than him being restored as a useful citizen, law-abiding citizen. So kaya ho ito yung batas ngayon, naiiba lang yung treatment nila.
0: Ang sinasabi po ng ilan, kaya din po isinusulong yung pag-amyendo doon sa Juvenile Justice and Welfare Act ay dahil antagal na rin po kasi parang more than 20 years na ba?
1: 2006, Chair.
0: Oo, so 20 years na. Parang it is a high time daw po na talagang amyendahan, baguhin. Pero sa pananaw po ninyo, attorney, sa pagkakaunawa po ninyo sa batas, may mga butas na po ba yung batas? May mga loopholes na po ba na hindi na-applied for the current situation natin dito sa bansa, sa setting po ng mga kabataan?
2: I-correct lang natin, ano, hindi ho accurate na 2006 pa lang yan. Naamyendahan na ho ang batas nito. Dahil nga dun sa clamor na, so naamyendahan, naging mas stricto, naging mas definite. Ang problema, ang mga nakikita kong butas, number one, yun nga, paano, saan nila ilalagay yung bata? kung wala namang bahay pangarap dun sa munisipyo. So, meron tayong magagandang mga regional haven for children ng DSWD. Meron din ibang mga probinsya, mga syudad, mga bayan-bayan na magaganda ang kanilang bahay pangarap. Pero kung titignan mo, at dapat ino-audit ito, meron namang oversight committee ito, sobrang marami pa rin LGUs ang walang bahay pangarap. So kung may nangyayaring krimen, siyempre yung pulis alam nila, hindi mo yan pwedeng ilagay dun sa kulungan. E wala nga paglalagyan, e di pinapauwi ulit. Dun nagkakaroon ng misconception na walang responsibility at balik sa pamilya kagad yung nagkasala. So yun, isang loophole. Pangatlong loophole ho, e yung ating mismong justice system. Kung titignan ho natin, yung mga nalitis na. Kasi hindi ho naman totoo na walang kaso, may kaso eh. Iba nga lang yung approach at saka yung mga parusa at sino nagbabayad ng danyos. So kung titignan natin, sobrang bagal ho yung justisya. So kung minsan, nagkakalimutan na, napapatawad, tapos hindi na dumadaan dun sa tamang proseso ng diversion, rehabilitation, community service, discipline, at yung counseling and guidance. So yun ho, pang-apat, kung sakasakaling ang matuloy at guilty at merong civil damages, kung minsan ho, kung titignan natin yung mga civil damages ina-award ng korte, sobrang maliit. So yung mga magulang din, okay lang yan, konti lang naman ang babayaran na danyos. Eh. So yun yung mga nakikita nating loopholes na dapat tignan ng gobyerno o ng taong bayan. Kasi hindi ho maganda na titignan lang yung edad. Kasi yan edad na yan, eh medyo hindi ho nagbabago yung statistics at science behind it.
0: So sa palagay po ninyo, attorney, walang kailangan baguhin doon sa age of criminal liability. Yung ibang provision ng batas ang mas kailangang higpitan o baguhin kung aamyendahan man po ito?
2: Oh, hindi lang ho yung batas. Kasi yun ang knee-jerk reaction natin, baguhin yung batas. Tingnan yung implementasyon. Hindi na implement ng kabuuan o kaya ng wasto. Tingnan din natin yung ating mga korte, mga hukom, mga piskalya na napakababa kung minsan ho at napakatagal bago magkaroon ng mga judgments against the guilty party. So yun ho ang tingnan. At saka ho yung approach din ho natin dun sa ibang factors. Kasi ito yung violence is already yung ito na effect ng mga deep rooted causes eh. Yung gun violence, gun control halimbawa, di ba? So masyadong loose din ho ang daming mga unlicensed firearms, yung mga nabigyan naman ng lisensya very careless sa safekeeping ng kanilang baril. So dapat ho ito nananagot din sila, di ba? At tinitingnan din. So it should be hindi lang ho yung batas mismo pero yung implementation, yung funding kung minsan. Hindi ho yan priority eh. Diba? Kasi siguro sa bahay pangarap, madaling lahat interested yan, magagwardyahan. So yung malalaking mga bilyones nandyan sa flood control halimbawa na nawawala pero nakakalimutan. Hindi rin ho ito kahit nasa batas na dapat gawin ng LGU, eh yung pondo hindi ho nila priority kuminsan eh. So ito ho yung mga dapat tignan ngayon at aralin.
1: Apo. Sorry, attorney, tama po, bahay pag-asa? Hindi bahay pangarap? Ano ba ang tamang term po nung...
2: I stand correct. Bahay pangarap po.
3: Pag-asa.
2: Pag-asa.
1: Ayan. Oh. Okay. Oh. Oh, so, tapos sir, you were mentioning nga na hindi na tama na yung implementation nitong Juvenile Justice Welfare Act. Meron din po tayong ibang mga batas eh, di ba? Na yung Anti-Bullying Act, yung Mental Wellness Health Act para specifically for students na unfortunately ay hindi rin po na ipapatupad ng maayos. Ganun po ba? Kaya hindi rin po siguro na gagabayan ng mahusay yung mga estudyante?
2: Tama ho. Hindi lang ho yung hindi sa na ipapatupad pero hindi maayos ang ipapatupad. At kulang ng pondo o kulang yung infrastructure, kulang yung personal. Halimbawa, kahit meron kang bahay pag-asa, pero wala ka namang qualified sociologist, yung kamag-anak ni mayor o yung political appointee na hindi naman social worker o hindi naman psychologist, di ba? So yun ho ang nagiging epekto. Hindi maayos, hindi sapat ang implementasyon.
1: How about doon po sa mga nagsusulong ng social media ban for minors? Mm-mm,
0: pati yung mga online games.
1: Pati yung online games. Do you think makakatulong po?
2: Well, it's a bigger concept po naman yan, no? Pero we should learn from the experience at yung mga ginagawa ng ibang bansa. Eh, ngayon nga ho, sa ibang mga more advanced countries than we are, eh, talagang linilimit na nila yan. Di ba? Sa Japan man yan, linilimit na nila for minors 2 hours a day lang. Doon ang paggamit ng mga gadgets. Doon ho sa mga sa ibang bansa, sa Europe, sa Australia, eh binaban na nila sa mga minors yung mga app na yan. So, pwede hong gawin yan. As a matter of fact, pwede ho, meron ng sapat na kapangyarihan ang NTC at ibang ahensya ng gobyerno na gawin ito. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit kulang ba sila ng kaalaman o masyado silang busy, walang pera para gawin ito. So, sana ho naman, ma-update yan. Magandang punto ho yan kasi ito yung impluwensya sa kabataan, nawawala na sa pamilya eh, at saka sa educational institution o sa simbahan. Nandun ako sa kanilang kabarkada, hindi lang physical, kundi yung social media, buong mundo. At naglipa na dyan yung mga hindi angkop at hindi magandang impluwensya sa murang kaisipan ng kabataan.
0: Ano po yung nakikita po ninyong pwedeng kahit natnan or maging at risk po kung itong mga bagay na pinag-uusapan natin, attorney, ay hindi pa mafufully realize immediately ng mga officials or ng mga offices na dapat ay magpatupad? Kung pinag-uusapan po natin yung implementation ng batas na nakikita natin na parang may pagkukulang, ano po ang magiging sitwasyon kung hindi pa po ma-actionan nito agad?
2: Ang nakikita nating malamang mangyari, mauulit ito. Ito ho, hindi, this is not the first time. Marami ho. But ganun ho kasi ang ating mga politicians kung minsan eh, magkokomento habang headline, after that, nakalimutan na. Ganun din ho yung ating mga nasa gobyerno, ating komunidad. Pag hindi na headline, nakakalimutan. Sana ho ito talagang seryosohin nila, i-audit ng gobyerno ang sarili niya. Yung mga politicians, may oversight committee naman ito. Gawin ng Kongreso yon. I-review nila ano ang nangyayari dito. Kasi isa ho ito dun sa mga maraming mga social measures, kagaya ng edukasyon, na alam na natin yung kamalian pero kulang ang pondo, hindi natin nabibigyan ng priority.
0: Sa bagay kasi, laging pinag-uusapan kapag may ganyan, repasuhin ng batas, amyendahan. Pero kung, let's say, na-amyendahan, pero hindi mo pa rin naman na-implement ng maayos, bali wala rin.
1: Yun din yung nakakalungkot, di ba, partner and attorney? Kasi kailangan ba, sabi nga ni attorney, this is not the first time. Mm-mm. Ito siguro yung first time na may baril.
0: Oo.
1: Pero may mga pananaksak na before, may mga nasugata, nasakta na rin. It's a crime din.
0: Mm-mm.
1: Pero kailangan ba na every time na lang sasabihin na biglang mabibring up yung topic na ay, repasuhin natin,
0: amyendahan, inabi natin. Ganyan.
1: When we know to begin with that may kailangan naman talaga.
0: Existing eh.
1: We need.
0: Mm-mm.
2: Opo, so yung hindi yung repasuhin, yung tamang pag implement. Yun ho ang nawawala sa atin eh. And then the root causes. Kasi yung, ang napakadaling sabihin o gawin nating liable hanggang 10 years old, 12 years old, which is contrary to science, di ba? At pag-aaral. Pero ang daling sabihin yan, popular yan eh. Halimbawa, dun sa aming sector na lang, kami mga abogado, mga juez, mga fiscal, ang bagal ng ating justisya eh. So it doesn't become a deterrent. At nadidismaya yung mga biktima kasi bago mabigyan ng hustisya, kahit may civil damages, abutin ng siyam-siyam, nagkakalimutan. Nawawala yung mga testigo, hindi nagtetestigo. Tapos kagala-gala lang sa barangay o kaya sa municipality, yung offender, dahil wala nga paglagyan, wala nga nag-aasikaso sa kanila. Yan ang nakakagulo, nagbibigay ng misimpression sa ating taong bayan. At yung walang kawalan ng katarong. Kung mabilis-bilis sana yan, kumpleto ang facility, marirealize ng kabataan, huwag natin gawin to kasi mananagot din pala tayo.
1: Alright, ako, yun lang aking mga katanungan. Attorney, thank you so much po sa inyong pong oras ngayong Sunday.
0: Maraming salamat po, attorney.
2: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Si Attorney Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines.
3: Anong ganap?
0: Maganda yung mga discussion na ganito, partner, pero sana hindi rin magtagal at meron ding mapulot yung lalong-lalo na po yung mga may responsibilidad na umaksyon sa mga ganitong usapin, kung mga mambabatas man, mga opisyal, mga ahensya, dahil ito po ay hindi kailangan na matagal na usapan, immediate na action po ang kailangan po dito.
1: Saka nga kasi andyan yung batas to be properly implemented in the first place. Hindi yung correct, lalabas lang siya tapos hayaan na natin dyan, dyan lang siya. Tapos biglang mapag-uusapan na lang kapag may mangyayaring ganito incident.
0: Hindi natatapos.
1: Counterproductive.
0: Hindi natatapos sa naipasa mo, may IRR. Hindi yun natatapos. Ang success story ng isang ipinasang batas ay talagang magmamatter kung ito ay na-implement ng maayos. Oo. Hindi yung basta naipasa mo lang.
1: Oo. At bigyan ng tamang pondo.
0: Yes.
1: Kasi nandyan naman yan para magamit in
0: correct
1: the first place. Galimbawa, yung mental wellness, ang sinasabi ni Congressman Roman Romulo, may batas for say guidance counselors, pero hanggang ngayon, kulang. Sayang.
0: Walang pondo.
1: Hi.
0: Ang oras ay 7:57. Makibalita lang tayo, partner, sa PNP, no? Dahil nga merong White Ribbon March ngayong araw. Kasama natin ang tagapagsalita ng NCRPO, si Police Major Hazel Asilo. Major, good morning po sa inyo. Thank you.
1: Good morning po, ma'am.
4: Yes po, magandang umaga po.
1: Opo. Kumusta, ma'am, ang security natin para po dito sa White Ribbon protest?
4: Sa ngayon po, nakalatag na po yung ating nasa 9,602 na PNP personnel na siyang magbabantay po sa buong Metro Manila. In line po dito sa ating gaganapin na White Ribbon Rally dito sa White Plains mamaya pong alas 2 ng hapon.
1: Opo. Sa mga pupunta, ma'am, magkakaroon ba ng inspection? Ano ba ang mga bawal at pwedeng dalhin?
4: Based po dun sa kanilang Memorandum of Understanding, bawal yung mga usual po natin na bawal. Bawal ang magsigarilyo, bawal ang gumamit na... Bawal po tayong magdala ng bottled water at yung mga styrofoam na materials, bawal po yun. So, pinagbabawal po yung maaari, although wala naman pong ordinance necessity regarding sa pagsusuot. At saka, huwag na lang po tayong magsuot since maaari po kayong masita kung i-conceal po ninyo ang inyong identity. Since ito po ay isang peaceful rally, wala pong reason para mag-cover tayo ng ating mukha or takpan po natin yung ating mukha. At syempre, pinapaalalahanan po ng dadalo na maging po wala pong pagsusunog na magaganap.
0: Apo.
4: Wala din pong pagmamarcha mula sa isang lugar papunta sa isa pang venue. Isa po yan sa mga napagkasunduan ng ating
0: first up
4: ng ating
0: deal. Opo. Ano po ang major, yung 9,000 na deployed, yun po ay NCRPO lamang or meron pa, kasama na rin po dito yung augment from other police offices?
4: Kasama po dito yung nasa 1,000 na augmented na personnel po mula sa Region 3 at sa Region 4.
0: Opo. At ang deployment po ng lahat ng ito ay dyan lamang po ba sa EDSA or meron din po tayong i-deploy sa iba't ibang mga area sa Metro Manila?
4: Ito pong 9,600 natin ay hindi lamang po para sa EDSA, po yan sa buong Metro Manila kasama po yung ating mga identified rally sites kagaya po ng ating Mindanao, Bundan Pangasinan, Embassy, maging Senate at House of Representatives, mga iba pa pong lugar na kalimutan po rin nagkakaroon ng mga pagtitipon at pagrally.
0: Apo, may info po ba tayo kung posibleng may mga magprotesta din doon sa ibang areas like sa Congress, sa Malacanang,
1: sa Senate.
0: Senate or sa US Embassy? Ayun, mukhang nawala yung linya ni Major. Pero ang malinaw po, 9,000 yung kanilang deployed.
1: 9,602?
0: O, bukod sa NCRPO ay may mga augmented din sila. Hindi lang sa EDSA ang concentration ng deployment, kundi may ibang areas din po dito sa Metro Manila. I'm pretty sure sa maghapon naman ay makakausap pa rin natin ang NCRPO at ang PNP dahil kukuha tayo ng update from time to time sa estado ng seguridad dyan sa EDSA, dyan sa protesta.
1: Siyempre, antabayanan po yung coverage ng DZMM tungkol dyan nga po sa White Ribbon Rally.
0: Yes.
1: At paalala po ha dun sa mga pupunta, bukod po sa mga gamit pa ng galang sa ulan, huwag na po magdala ng mga bawal.
0: Yes.
1: Yung mga matutulis, yung sinasabi ni ma'am na ano, balaklava?
0: Balaklava, yung pantakip sa mukha.
1: Let us keep the rally, the protest safe and peaceful.
0: Yes. At pakiplano ng maayos ang inyong mga biyahe para hindi maipit sa traffic. 8:01 ang ating oras. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Beck this Sunday morning. Muli ako po si Christian Yosores.
1: Nako, huling linggo na po ng saan ngang June. Namnamin na po natin. Ako po si Victoria Tula.
0: Ang programang Anong Ganap? Susunod na Aprobian with Sir Danny Buenafe. Bye! Ingat po kayo.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprobian! Aprobian! Susunod na!

0: Ang oras natin ay 8:02 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat?
3: Kitang higit pa sa sapat?
2: Approve yan! Dito sa D-